0: delubyo ang kinaharap ng karamihan sa atin. Partner, ako, pinasok yung kotse ko eh.
1: Oh my goodness.
0: Oh, binaha kami. Dati kami sa Paranaque ay hindi binabaha.
1: Hindi. Nadagdag ka dun sa listahan, partner, ng mga kapamilya natin na may ganyang narrative na dati hindi naman kami ganito sinasalanta eh. Anong nangyari? Anong nagbago? Climate change lang ba yan? O meron talagang problema sa mga sistema natin?
0: Mukhang both. Oh, di ba? Eh, kasi talagang yung isa hindi natin talaga mapipigilan. Dahil yan ay naging kasalanan din naman ng sanlibutan.
1: Mm-mm.
0: Tapos yung iba naman ay tayo mismo ang may gawa. Eh, kaya nga ang hirap, partner. Ang daming mga solusyon na iniisip ngayon.
1: Mm-mm.
0: Na dapat noon pang 400 years ang iniisip.
1: Correct.
0: Diba?
1: Pero ang tanong dyan, meron pa bang panahon? I think meron pa namang panahon
0: pa naman.
1: Kung meron talagang kagustuhan din yung mga nakaupo sa atin na talagang aksyonan.
0: Oo. At saka yung mga tao mismo. Kayo ba ipapayag na year in, year out, ganyan na lang? Ilang taon na po tayo na ganyan? Makikita mo, partner, kalunos-lunos yung mga bahay na pinasok mga baha.
1: Oo.
0: Ako, naiiyak ako sa mga gano'n na yung pinagpaguran mo.
1: Pinundar mo. Diba? Bukod sa mga bahay, yung mga sasakyan din na naperwisyo doon sa mga pagbaha sa mga kalsada. And speaking of mga sasakyan, partner, speaking of baha, ipinag-uusapan natin kanina yung baha sa NLEX, kaya nga wala si Kuyang Robert ngayon.
0: Oo nga.
1: Pero kasama na po natin ang Assistant Vice President for Traffic Operation ng NLEX Corporation, si Sir Robin Ignacio. Makibalita po tayo sa sitwasyon sa NLEX. Sir Robin, good morning po. Christian at Doris sa DZMM.
0: Good morning!
2: Maya sir, tama.
1: Yes, sir. Good morning, Sir Robin.
3: Yes, good morning po. Good morning.
0: Opo. Sir Robin, bigyan nyo naman kami ng update kasi parang ang update na nakukuha namin, lalo na doon sa kasamahan namin na si Robert Mano, ay walang update. Hanggang ngayon ay stuck sila doon. Ano po nangyari, sir?
3: Opo, sa ngayon po, ma'am, nadadaan na naman po yung buong kahabaan ng NLEX, both directions. Yun nga lang po, meron po tayong challenge, umuusad po yung traffic po natin dito sa may ilalim ng San Simon Interchange at saka dun sa Tulaok. Magkadikit lang po yun, more than 1 kilometer distance lang po. Meron po tayong pagbaha at yun pong outermost lane at saka emergency lane, hindi po nadadaanan. Ang nadadaanan po ay yung innermost two lanes. Para po sa mga class 1, kaya pong daanan po yung innermost lane at yung sumunod na lane naman po, kayang dumaan po yung mga mas mataas konting mga sasakyan like buses at saka trucks. And for San Simon Interchange po, yung mga class 1 na iba, pinapaakyat po dun sa pa-exit and then para entry na lang para maiwasan po yung malalim na tubig po sa ilalim.
0: Oo. Gaano ka lalim po yung tubig na pinag-usapan natin, sir?
3: Opo, dito po sa may innermost lane na sa mga 13 to 14, more than 1 foot po yung taso, mga kalahating gulong po ng class 1 o medyo mas mataas po konti. So kaya po talagang mag-traverse ng class 1 po doon. Dito naman po sa next lane, nasa mga 15 to 16 or 17 inches po, kaya din po ng mga mas mataas na sasakyan. Ganun po ang sitwasyon po nung dalawang location at saka yung parehong direction po. Kami naman po ay talagang naka-deploy na po mula pa po nung Friday. Thursday pa po, nakahabang na po yung ating mga pumps. Habang tumataas po yung tubig, dadagdag po kami ng mga sandbags para maharangan po. And then tuloy-tuloy po yung pumping out po namin at may siphoning din po kami na ginagawa para lang po ma-maintain na mas mababa po konti yung tubig dito sa loob kumpara po doon sa labas ng expressway.
1: At linawi natin, Sir Robin, sa buong stretch po ng NLEX, diyan lang po merong incident ng baha?
3: Yes po. Dito po lang po sa may San Simon. At yun nga po, kaya po ganito karami yung mga sasakyan. Kahit mula pa po nung last week, nung Friday, actually Thursday din po, nananawagan na po tayo na yung kung hindi rin lang po talaga importante o urgent yung biyahe, mas mainam po sanang wag na lang po munang tumuloy. Kasi wala po talagang madaanan din po sa labas, lalong-lalo na po dito sa Pampanga area, dito sa... Kaya nakikita po natin na mahaba po yung pagpila kasi dito po na talaga lang yung kanilang option na

0: ang dumaan. So, dahil nadadaanan naman po, yun po, inaalagaan at inaalalayan na lang po natin sila na makatawid po dito sa may San Simon area. Apo,
1: pero gaano kaaga po ang plano nating totally malinis po yung baha dyan? Kasi ang forecast po ng Pag-asa mo ka magiging maulan pa rin po sa mga susunod na araw.
0: Yun nga po ang problema po natin kasi kung talagang sa ngayon po na medyo nabawasan po yung pag-ulan, hindi pa po tayo nakakakita ng talagang mabilis na pagbaba ng tubig dahil alam din po natin na talagang buong mga lalawigan ng Bulacan at saka Pampanga at iba pa pong probinsya ay talagang mas sobra po yung pagbaha ngayon. So dahil dyan po ay affected talaga po ang expressway at kung ganyan po yung sitwasyon, maaaring ganito po yung aming implement talaga. Ipo-fortify lang namin yung mga harang para tuloy-tuloy po yung pagpump natin at makadaan naman po yung ating mga motorista dito sa loob. Otherwise, wala po silang option na madadaanan po.
2: Ano ang epekto nito doon sa mga toll gates ninyo?
0: Sa mga toll gates, wala naman po tayo yung pagpila kasi talagang kung kumpara po sa mga normal days, ano po, kakaunti po itong sasakyan. Nako-concentrate lang po na dahil mabagal talaga yung pag-usad ng traffic dito, dito po sila na naiipon sa may San Simon.
1: Last na lang sa akin, sir. Ano paliwanag po ng NLEX? Kasi I remember 2 years ago, na-cover ko rin yung baha dyan sa may part ng Tulaok sa may San Simon. Bakit po ulit na ulit yung gantong insidente?
0: Opo, after 3 years, 3 years ago po, tinaas na po natin ng 0.7 meters na po yan. Ano. So, from that time, hindi na po binabaha yung area. At ngayon nga po ulit, mas malala po yung pagbaha sa labas ay inabutan na naman po ulit. Actually, nakaabang pa po na dadagdagan pa po natin yung taas pero 0.3 meters na lang po sana kasi inantay po natin ginawa ni DPWH yung tulay. Binakbak po nila yung tulay, tinaas po nila. So, patapos pa lang po yung tulay. So, yung plano pong itaas ulit itong area ay gagawin po namin ulit. Pero, titingnan po namin doon sa design po ulit kung hanggang anong taas po yung kailangan itaas natin dahil yung magiging 1 meter na po apparently kung ibabase po natin ngayon dito sa lalim po ng baha ngayon magkakatubig pa rin po yung 1 meter na itinaas po natin.
2: Ayun na nga po, yan po ba yung pangmatagalan na solusyon ninyo o band-aid lang?
0: Yun po dapat ay pangmatagalan na po ng ano po pero nung tinaas po natin itong isang area na to, apparently yung tubig naman po pumunta po dito naman sa ilalim ng interchange mismo. Naku. Kaya dalawa po yung area na meron tayo. So talagang kung ganito po yung paglala ng mga pagbaha po sa atin, maaaring yun po tinitingnan po natin kung paano po itataas po yung mga areas na kailangan na po itaas para po mas kahit bumaha po ng gaano kataas po sa labas ay hindi po sana papasok dito sa loob.
2: Opo. Alright po. May kinalaman po ba yung mga basura at yung mga establishmento o mga
1: malapit?
2: O yung mga villages na itinayo dyan?
0: Sa tingin ko po, meron po talaga kasi napakarami na pong natayo na mga warehouses po. Malapit po dito sa San Simon at yun po, dumadami din po ang kabayan. Yung basura siguro po, hindi lang po natin ma-measure kung ano po yung effect niya. Pero ang nakita po natin na medyo effective po yung paglilinis po natin ay dito sa bandang Valenzuela. Ano po? Kasi hindi na po ganun kataas yung pagbaha dito sa loob ng expressway. At hindi pa kung nagkakaroon lang po ng pag-ano ng tubig, konti lang po, hindi kagaya po ito na lubog po dati. Ano? Kasi talaga nag-intensify po kami ng paglilinis ng mga creeks, kasama po namin ang mga LGUs, pero I think hindi na po sasapat yun kung talagang ganito karami po yung tubig na nadadam kasi halos ilang linggo na rin po umuulan.
1: Alright.
2: Tama. So, panghuli na lang sa akin, Sir Robin, ano po ang masasabi nyo ngayon doon sa mga motorista na talaga namang hindi lang kamot ulo ang nangyayari, talagang nagsasabunot na halos dahil sa sobrang traffic na kinakaharap nila.
0: Oo nga po, yun nga po talagang from last week nga po nananawagan po tayo na kung talaga pong hindi urgent yung kanilang biyahe ngayon, mas mainam po siguro na wag na lang po tumuloy kasi may ipit lang po sila dito sa loob ng expressway. na wala naman po silang ibang alternative na ano. At kung sila man po talaga ay kailangan bumiyay, magdala na rin po siguro ng konting makakain, may inom. Bagamat kami po ay nagdi-distribute din po ng mga bottled waters at saka yung mga biscuits para may maisubos. Pero hindi po namin na nabibigyan po lahat sa dami po ng dumadaan po dito.
2: Okay. Alright po. Sige. Sana ay masolusyonan na
1: agad,
2: yan.
1: Agad.
2: Oo, dahil yes, ang dami po. Nang hindi lang gustong magsabunot eh. Yung iba nga eh medyo iba na ang takbo ng utak. Kasi syempre paano yung pagsisiar nila?
1: Yes.
2: Diba? Yung paano yung gutom nila? Diba?
1: Kung gaano katagal ang traffic dyan. Pero anyway, Sir Robin, maraming salamat po at ingat po sa NLEX.
2: Thank you.
0: Salamat po. At
2: maraming salamat.
1: Si Sir Robin Ignacio ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Ang oras na mga nagmamaneho dyan sa NLEX, anong oras na ba?
2: Ay mga taga NLEX, 8:16 na po ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Alerto sa bagyong Pilandok at Habaga.
1: And speaking of Pampanga, wag na tayong lumayo partner bilang ando naman na tayo sa NLEX.
2: Oo.
1: Sa area na tayo ng Pampanga.
2: Oo.
1: Bago yan, tayo pumunta ng Pampanga, ay pupunta muna tayo ng Visayas dahil meron tayong
4: VZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Ito ang isa sa mga inaabangan palagi sa programa niyong partner eh. Dahil dito ina-announce ito eh. Alerto sa brownout po mga kapamilya dahil isa sa ilalim po sa red at yellow alert ngayong araw ang Visayas Grid. Ayon po yan sa NGCP. Red alert simula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At yellow alert simula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi.
2: Ibig sabihin brownout.
1: Yes, at mahina ang reserba ng kuryente.
2: Yun.
1: So medyo mag-expect na po tayo na baka magka-brown out po sa mga lugar sa Visayas. Correct. Na sineserbisyoan ng Visayas Grid dahil po sa red at yellow alert. Siyam na planta raw partner ang forced outage noong ngayong Agosto. At ilan lamang yan sa mga factors kaya manipis ang reserba ng kuryente ngayon sa Visayas Grid. Red alert 5 PM to 10 PM at yellow alert 10 to 11 p.m. sa Visayas Grid.
4: VZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. Basta AM DZMM.
1: Balik tayo sa Pampanga, partner. Napanood mo ba yung kalunos-lunos na video nung isang bahay?
2: Oo, yung nalaglag.
1: Nalaglag. Ayun po, pinapanood po. Pinapakita po natin sa teleradyo sa mga nanonood.
2: Saan
1: po sa TV
2: ulit?
1: At YouTube sa may Lubao, Pampanga. Lubao, Pampanga, Barangay Santo Cristo, partner. Kung ikaw ang may-ari ng bahay na yan, napakabigat sa puso siguro, no?
2: Oo naman.
1: Na makita mo na yung pinundar mong ari-arian, unti-unting nilamon ng tubig dahil
2: mabuti
1: sa sama ng panahon.
2: Walang nasa loob ng bahay na yan, nang inanod yan.
1: Mm-mm. Kaya sa dakong ito, partner, makakausap natin yung mismong may-ari nitong bahay na napapanood po natin sa video. I think kumalat na rin ito sa social media.
2: Oo naman.
1: Kasama po natin si Ma'am Agnes Avellana, siya po yung may-ari noong muhong bahay dyan sa Barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga. Pagbati po ng umaga sa inyo, Ma'am Agnes, si Christian at si Doris po ito sa DZMM.
2: Good morning!
5: Good morning rin po.
2: Ako po, Ma'am Agnes!
5: Yes po!
2: Oo, alam namin, napakasakit sa kalooban po ang nangyari sa inyo. Ano po? Nasaan po kayo sa ngayong, sa mga oras na ito?
5: Nasa Pasig-Ugong po.
2: Oo. So
5: bali po, hindi pa ako naka-uwi nung oras na yun kasi po, iniintay ko po yung mag-Sabado na dapat po mag-bintay po ulit po ako ng pera sa nanay po para meron po siyang pang-gastos doon kasi po siya yun po yung pinagkakatiwalaan ko na magtao po ng bahay ko dahil po nagganit na po kasi yun.
1: Opo. Kaya po ay nandyan sa Pasig dahil dyan po kayo nagtatrabaho o pansamantala pong tumitira sa ngayon?
5: dito po ako nanguupahan, dito rin po ako nakapag-asawa. Tapos po, nagtitinda lang po ako ng mga merienda, tuhog-tuhog po sa tabi ng kalsada. Yun po yung kinabubuhay ko. Kaya po, nakapagpundar po ng ganun. Kung piso sentimo po, doon po nang gagaling mo. Akin pinag-ipunan, pinag-iraman para po makapagpatayo ng sariling bahay.
1: Opo, gaano...
5: Nagagot po yung nangyari.
1: Gaano...
5: Nasaan po sa December po, doon lang po na nagtitira, dilipat po ng aking mga kasama yung mga anak ko. Dahil po, nung nangupahan lang po, simula noong maliit sila po ngayon.
1: Gaano katagal ho ninyong pinag-ipunan itong bahay na ito, Ma'am Agnes?
5: 17 years po.
2: 17?
5: Simula po nung maliit pa yung mga anak ko. Iniipon ko na po paunti-unti yung mga anihin po. Nakita ko po.
2: Opo. May mga marami po na...
5: Kaya ko po hindi kumain ng masarap. Tapos hindi mo masyal. Kaya po nakapagpundar po ako ng ganun dahil po hanggang sa ngayon umuupo lang po kami ng bahay.
2: Opo.
5: Isa po ako solo parent.
2: Sa hinagap niyo po... Opo. Sa inagap niyo po ba, Ma'am Agnes, ay naisip niyo ba na mangyayari ito sa inyo? Kasi sabi mo nga, 17 years mo pinag-ipunan ito, nakapagpundar ka, na ipatayo mo yan. Pero may mga nagsasabi, bakit dyan mo ipinatayo? Malapit sa creek ito.
5: Naisip ko pong doon ako magpatayo. Kasi po, mula po noon po, magulang ko po yung nagtatanim ng gulay doon. Tapos po, doon na po kami lumaki. Alos po na po, kinukuha namin yung pang-araw-araw na gastos namin hanggang po sa pagtanda.
2: Oo. Yung lugar na yan dati po.
5: Ngayon po, sana po sa pagretiro ko, sa pagtitinda ng kung ano-ano dito, doon na po sana ako para pagdating po nang hindi ko na kayang magtinda, magtatanim-tanim na lang po sana ako ng gulay at saka nandun po kasi mga kamag-anak namin.
2: Alis
5: po kasi kamag-anak na namin yung nandun, matagal na po kanang nandun.
1: Kumbaga yung neighborhood doon, merong...
5: Wala po akong pambiling lupa, kaya po doon po sa ako nagpatayo ng... Nagpundan ng sariling bahay.
1: Kumbaga supposedly safe sanang may pwedeng ka mag-livelihood, may pangkabuhayan ka doon sa area na yun.
5: Opo. Kasi po simula po nung maliliit kami, doon na po kami halos lumaki.
2: Ayun. Nung pinatayo niyo po ito,
5: kaya po naisip kong doon po magpatayo.
2: Ma'am Agnes,
5: po, simula po noon, ngayon lang po talaga nangyari yung ganyan na ako na. Kung hindi po nagawa na lagay yung dam at kung maayos po yung pagkagawa, hindi po sana mangyayari yung ganoon kasi sobrang tagal na po ng panahon. Wala pa po kahit isang beses na nangyari pong ganyan.
2: So nung panahon na pinatayo nyo yan, safe naman?
5: Safe po. Alis po kasabay po ng nilagay na dam yung pagkatayo po ng bahay ko.
2: Opo.
5: Wala pa po nangyayaring ganyan doon noon.
1: Opo. Pero yung dam po na sinasabi ninyo, natapos ba yun gawin, ma'am, sa pagkakaalam ninyo?
5: Natapos po siyang gawin, tapos po nasira, tapos ginawa po ulit. Tapos ngayon po, yung nadatnan nyo po ngayon, bali pangatlong gawa na po. Hindi pa rin po maayos ang pagkagawa.
1: So,
5: tapos ginamitan pa po ng mga maliliit na barrier, maliliit na semento, bakal, yung tubo po na dadaanan dapat ng tubig na yon galing po sa malaking parang kanal. Tapos maliit lang po na butas ang dadaanan yung tubig. Hindi po talaga maayos ang pagkagawa.
1: Kaya pa yung mga...
5: Pero kung tama po sana, wala pong mangyayaring gano'n. Hindi po sana dadaan sa mga bahay-bayan tubig.
1: Ito ba yung mga picture na pinadala mo, Ma'am Agnes, na parang may mga bakal pa na parang hindi pa tapos talagang gawin na structure? Ito pa pinapakita namin,
5: yan po yung pinakahuling gawa nila, yung pangatlo na po yan.
2: Oo. Pero Ma'am Agnes, di ba binayo tayo ng dalawa o tatlong bagyo, may habagat at nagkaroon din ng mga pagbaha.
5: Pero po, sobrang malalakas po yung noon-noon pa po yung mga bata pa po ako, maliit pa lang po ako nang.
2: Pero ito,
5: sobrang malalakas po yung bagyo noon, maraming tubig na ano, pero po sa ilog po talaga dumadaan. Pero po simula nung nagkaroon ng dam na yan, nahirapan pong lumabas ng maayos yung tubig. Noon po kasi, wala pong dam. Kahit po maliit o malaking troso, nakakadaan po ng maayos, nakakadali po yung tubig. Kaya po walang nangyayaring baha sa baryo po namin na Santo Cristo.
2: Opo, opo. Nasaan
5: kaya
2: kayo?
5: Kaya po naisipan ko rin magpagawa doon ng bahay. Dahil nakikita ko po, wala nang pong nangyayaring ganun na ano.
2: Oo, oo. Nung nangyari po ito, nasa Pasig kayo, at paano nyo nakita, paano nyo nalaman na nilamon ano na pala
5: kasi
2: ng...
5: Po kasi, ano po? Nung araw pong yun, panay po ang ulan. Dito po sa Pasig, wala pong ulan nun eh. Nung araw pong yun, panay po ang tawag ko sa nanay ko, "Nanay, yung ulan ba, malakas po ba dyan?" Kasi nakikita ko po sa CCTV, may CCTV po nakalagay dun sa bayan ng pamangkin ko. Bali po yung walang pintura doon na hindi pa tapos. Sa pamangkin ko po yun. Nandun po nakalagay yung CCTV at nakikita ko po kung anong nangyayari sa paligid.
2: Nung
5: makita ko po yung tubig sa gilid ng bahay ko, bigla po akong tumawag sa nanay ko. Sabi ko po, "Saan tubig na sa gilid ko rin ang bahay?" Umalis na ngayon dyan. Sabi ko ganun. Pakita ko po na sa mga pagbagsak ng bahay ko. Pasisipin sa lang ko. Bigla po akong nanabod na walang nagpana. Hindi na makakain ng oras. Napakasakit po.
1: Opo. Bukod po sa nanay ninyo, Ma'am Agnes, sino po ang nasa bahay noon nung nangyari ito?
5: Bali po nung oras na yon, meron po sa kasama doon na ang gumagawa kasi po nasira yung tubo ng tubig.
1: Mm-hmm.
5: Nandun po silang dalawa, kamag-anak din po namin.
2: Ilang taon na po si nanay?
5: Ano na po, 74.
2: Sus, Mar Josep.
1: Mm-hmm.
2: Oo, ay.
5: Siya po yung gumagabay sa akin dahil po wala na rin po akong asawa. Wala na rin po yung tatay namin. Siya lang po yung bukod tangi. Pumupunta doon. Saka po yung iba kong kapatid na nandun.
2: Kasi
5: ano din po kasi walang natatanggap na pension o kung anumang ano sa mga galing ko sa senior. Kaya po sabi ko, pagka ano, ako na lang magbibigay sa kanya. Ano naman po yung nangyari?
1: Sa ngayon po, saan po na nanatili mo na ngayon si nanay, Ma'am Agnes?
5: Doon pa rin po sa Santo Cristo.
2: May kamag-anak pa kayo?
5: Yung bahay po namin talaga na sa magulang ko, nandun po sa may sa Santo Cristo.
2: Opo, opo.
5: Siguro po mga 20 minutes ang lakad bago makarating po doon sa pinagpagawa ko ng bahay.
2: Alright.
5: Kaya po gustong-gusto ko doon tumira kasi nandun po yung pamilya ko.
2: Okay.
5: Mga kapatid, kamag-anak. Alas po magkakamag-anak po kasi kami doon.
2: Okay. So sa ngayon po, Ma'am Agnes, ano po ang inyong panawagan? Hindi lang po doon sa inyong mga opisyal dyan sa Santo Cristo, kung hindi sa gobyerno. Kita ng lahat kung ano nangyari doon sa bahay mo. Lahat ay parang nanlambot talaga, parang ikaw, ano? So ano po ang sa palagay ninyo ang agarang tulong na dapat ibigay sa iyo?
5: Nananawagan lang po ako sa lahat ng nakaupo. Hey, Mr. President po. Sana po matulungan niyo ako mga bangon ulit. Para po makapagpundar ulit po ng sariling bahay. Oo pa lang din po kasi kung ngayon.
2: Eh, kami po ay nakikiisa sa inyong pagdadalamhati. Ramda, ako nga naiiyak na, Christian, at naiisip ko nga ngayon, ako yung kotse ko lang ang pinasok. Ito nilamon ng tubig yung bahay. Pinundar niya ng 17 years.
5: Si Kada. Hindi pa po natitirahan. Sana po sa December, lilipatan ko na po. At isasabay ko na po sa 50 years old ko po kaarawan.
2: Nako. Ay, nako. Eh, tayo po. Oo, pero wag po tayo mawala ng pag-asa, Ma'am Agnes. Ang dali kong sabihin, kasi wala ako sa sitwasyon mo, pero panalangin po, yan lang po ang ating panlaban, ano. Manalangin po tayo na maging maayos po. Oo, wag tayo pong mawawala ng pag-asa, wag po tayong bibigay, dahil kailangan ka pa na yung nanay, hindi ba?
1: At ang inyo pong mga anak din.
2: Mga anak, oo, ikaw lang ang aangklahin.
5: Kasalawa po yung anak po, kasalawa po yung nag-aanap ko lang po ng trabaho, yung gusto po,
2: pinag-aaral
5: ko po.
2: Oo. Ay, sigurado kami, Ma'am Agnes, na maraming tutulong sa'yo. Laging mayroong tutulong. Yan ang pakatandaan mo, ha? Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang paghihinaan ng kalooban, ha?
5: Okay.
2: At saka, alagaan mo rin yung sarili mo. Baka ikaw naman na magkasakit, hindi ba? Alam namin yung anong klaseng trauma yan, kung anong klaseng stress ang nararamdaman mo ngayon, pero ang laki ng inaatang na responsibilidad sa'yo. Eh, ikaw ang, ikaw, ano ba yung strong? Ikaw ang matapang, ikaw ang matatag eh. Kaya nasa iyo yan ngayon, ha?
5: Opo.
1: Okay. Kasamahan ka rin po namin sa pagdadasal, Ma'am Agnes, at sa pagkalampag din po sa mga otoridad na kailangan pong kumilos.
2: Tama.
1: Para po kapag gayon nakabago na hindi ulit mangyari yung ganito.
2: Sige,
1: salamat,
2: ingat, ha? Okay.
1: Mm-hmm.
2: Mag-ingat ka, Ma'am Agnes.
5: Sana at matulungan din po yung mga kabaryo namin doon na nabaha.
2: Oo. Mamaya hahanap tayo ng mga official ninyo. Si Lilia Pineda ba siya yung governor?
1: Yes, makakausap natin pagkatapos ni Ma'am Agnes.
2: Opo, kaya makinig kayo doon sa interview natin.
1: Makinig din po kayo, Ma'am Agnes.
2: No?
1: Opo.
2: Oo. Thank you.
1: Ingat po kayo, Ma'am Agnes.
5: Salamat po.
1: Salamat po at ingat po. Si Ma'am Agnes Avellana, yung may-ari po noong gumuhong bahay sa Barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga, kanyang idinetalye partner. Oo. Mula doon sa kanyang ipinlano para sa kanyang pamilya hanggang sa unfortunately po ganun ang nangyaring sitwasyon.
2: Ang daming niyang plano. Nasa rurok na ng pagkamit.
1: Hindi pa nga natitirahan. Titirahan pa lang, magbububin pa lang sila doon sa December. Pamasko sigurong handog din sa kanyang pamilya yun, ano? Pero
2: saka 60th
1: po.
2: Birthday daw niya.
1: Yes.
2: Akalain mo yun. Ang sakit, nakakadurog ng puso. Kaya tama, partner, ano, kailangan natin kalampagin. Eh, pero kahit kalampagin natin ang mga opisyal, meron pa kaya silang natitirang ayoko na.
1: Directamente parte, tanongin natin ang gobernador ng Pampanga kung meron silang naging aksyon dyan sa naging sitwasyon ni Ma'am Agnes pati nung kanyang mga kabaryo. Kasama po natin sa programa si Governor Lilia Pineda, ang gobernador po ng lalawigan ng Pampanga. Governor, good morning po. Christian at Doris po sa DZMM.
2: Good morning, ma'am.
6: Magandang umaga, Doris and Christian. Salamat sa pagtawag.
2: Opo. Ma'am, nakita naman po ng buong Pilipinas yung nangyari po doon sa bahay ni Agnes doon sa Lubao. Di ba sa Lubao kayo, ma'am?
6: Natatandaan mo, Doris, nung kayo ni ano, nung last year, di ba, nasira yung dike.
2: Oo nga.
6: So, nung interview mo ko, di ba, nasira doon sa gilid ng dam.
2: Opo.
6: Yun din yung yan nasira. Yun? Kasi yung bahay nila, malapit na malapit lang sa dike. Yun sa dike. Ngayon, pero kinuha na namin lahat sila, nandun na sa mga magandang evacuation.
2: Mm-mm.
6: Kinuha na namin lahat yung family, apat yan eh, kinuha na namin.
2: Apo.
6: At ito naman, siyempre nandun mga sila evacuation, hindi kami makakakilos ngayon kasi puro lubog lahat ng tubig. Pero pinangakuha naman namin sila, iahanap namin sila ng bahay, tutulungan namin sa bahay nila. Kasi wala na silang babalikan talaga. Pero safe na sila ngayon. Nandun sila sa evacuation na magandang evacuation, hindi siya sa school.
2: Correct.
6: Siyempre hindi natin pare-parehong kagustuhan yan. Parang nagkaroon kasi ng plus blood, Doris.
2: Mm-hmm.
6: Parang nagkaroon ng plus blood. Na yung tubig sa kabundukan ng Sambales, biglang bumabang mabilis, na lang wala kaming warning. At pagkatapos, yung dam na pinag-usapan namin nila, ikaw din yon Doris, na yung dam, ang dumating, maraming logs, mga small logs, na umarang dun sa dam. Tapos marami pang natumbang puno sa bundok, meron pang konting basura, pero hindi basura kasi wala namang komunidad dun sa upstream eh. So yun, umarang ngayon dun sa dam, yung mga logs. Ang ginawa ng tubig, umikot siya, kasi yung bahay, malapit sa dam, malapit dun sa dike. Malapit na malapit lang, nakita mo naman, di ba? Yung tumba, dike na, di ba? Hindi siya nakagitna. So, meron din silang konting mali doon dahil hindi yung dapat pinatayuan yun eh. Kasi parupok na yung dike dahil from time to time, binubugbog ng tubig. So yung mga kabarangay naman niya, kinuha na namin halos yung mga bata, yung mga matatanda, kinuha na namin, nilagay na namin doon sa evacuation center. Maganda yung evacuation center namin. Sa lagana, sa pagkain, sa lahat, may doktor. Pero yung iba naman nila kasing kabarangay, lubaw yan, ayaw nilang umalis, Doris.
2: Bakit daw?
6: Kahit anong gawin mong pilit, ayaw nilang umalis. Ewan ko, hindi ayaw na lang daw iwanan yung bahay nila. Pero okay lang, kaya nila, kasi may tulay naman na pagtawid nila, safe naman sila. Yung kinuha lang namin, yung mga bata, yung mga bata, saka yung mga senior citizen, saka yung may sakit. Yun. Pero wag silang mag-alala. Nangako naman ako na meron naman kaming pondo sa housing. Meron tayong makikita ng lupa. Patatayuan natin sila ng bahay.
2: Siguro
6: hindi natin pare-pare yung kagustuhan yan, kalikasan yan, walang may gusto.
1: Apo, so yun po ang yun po ang maipapangako po ninyo sa mga nawalan po ng tirahan na habang sila ay nasa evacuation center, after that may mag-aantay po sa kanilang bago nilang titira at malilipatan po na ligtas na lugar.
6: Meron. Pero hindi naman namin sila pababayaan.
2: Okay.
6: Kasi meron naman tayong pondo para doon sa housing nila.
1: Opo.
6: So ngayon safe na sila, safe sila. Pati yung ano naman, meron naman silang nakakuha ng mga gamit nila.
1: Kung sakali man, pwede din ba naming i-coordinate po sa inyong tanggapan si La Ma'am Agnes? Kasi sobrang emotional po siya kanina at talagang nananawagan po siya ng tulong.
6: Agnes? Ang alam ko, merong nasa abroad dyan eh. Nasaan ba si Agnes?
2: Nasa Pasig
1: daw po siya ngayon. Pero yung kanyang nanay ay nandun sa Lubao.
6: Ang nanay niya nandun, nakakausap ko.
2: Yung nanay niya nakakausap ko. Oo.
6: Hindi kaya yun yung namatay na yung asawa niya tapos siya nagtatrabaho sa Pasig?
1: Yes, ma'am. Siya nga po yun.
6: Diba?
1: Opo.
6: Pero wala na siyang asawa, diba?
1: Opo, nabanggit po niya.
2: Single parent.
6: Alam mo, edi dinalaw ko yan sa evacuation kahapon. Merong sumalubong na bata sa akin. Bata pa siya. Siguro mga 3-4 years old, sabi niya. Wala na po akong tatay. Sabi niya, nasa langit na. Tapos si mama po, magtatrabaho po siya sa malayo. Ano, tinawagan ka ba ni mama mo? Hindi po, sabi niya, basta tatay ko po, nasa langit na. Tapos po, tapos tumating yung nanay kasi pumila doon sa food, doon sa lutong pagkain. Sabi ko, paano po nangyari? Yun na nga kinwento niya, inatake yung tatay nila, tapos yung nanay, nakikitrabaho. So, yung bata yung na-approach ako, talagang nakakatat sa man talaga, yun siguro. Pero kinausap po na yung nanay. Sabi ko, huwag po kayo mag-alala.
2: Opo.
6: Hindi po kayo pwedeng mawala ng bahay.
2: Opo.
6: Nakakayak talaga, Doris. Pero, hindi natin masabi. Kalikasan yan eh.
2: Tama.
6: Kaya wala tayong dapat i-blame.
2: Oo. Sa ngayon po, ano na po ang kalagayan dyan sa inyong probinsya? Humupa na po ba ang baha? At kumusta naman po ang kuryente, ang tubig?
1: Naapektuhan po ba ang supply?
6: Magkakaroon ako ng emergency meeting ngayon, Doris.
2: Mm-hmm.
6: Yung sa kuryente, yung mga electric co-op, tapos yung water district na wag ko rin, tapos yung Department of Health sa region, tapos yung DSWD, yung mayors. Meron akong emergency meeting sa kanila. Kasi, tatanungin ko, mag-3 weeks na tayong lubog. Ikayo ba? Kayong mga nagpo-provide ng kuryente, safe pa ba sila? Dapat, warningan nyo kung ano yung dapat nilang gawin. Pag nasa bahay nila, ayaw nilang umalis, pero may kuryente pa sila. Okay lang na mayroon silang kuryente. Maganda yon, tama yon. Kaya lang, ilagay nyo sila sa safe sila.
1: Mm-mm.
6: May safe sila na hindi sila makukuryente. Tapos yung water district, tatanungin ko nga rin dito sa water provider natin, prime dati yan eh, tatanungin ko ngayon yung mga water district, gano'n nakasip yung tubig na ginagamit ng mga nasa, ng mga kababayan nating nalubog sa baha? Kaya nyo pa bang sustainin yan? Malinis ba? Dapat tinitingnan nyo, baka nag-leak na yung tubo o kaya nasira sa baha. So, meeting ko sila ngayon. Meron akong emergency meeting.
1: Abangan po natin yung magiging resulta po noon. Last na lang
6: tapos yung sa Kalusugan naman, yung hospital, pinatawag po din yung mga regional hospital natin, yung Department of Health. Yung mga nagkakasakit, dapat iabang namin gamot, tapos i-re-ready namin yung mga hospital. Kasi kailangan din yun eh. Merong after effect baha eh.
1: Apo.
6: Tapos ngayon kasalukuyan pa. Saka yung mga mayor, sabi ko, tingnan nyo na yung mga evacuation nyo na pa pwede. Hindi kami naka-prepare ng evacuation na marami, Doris, kasi bigla to eh. Parang flash flood ba na biglang nangyari.
1: Apo.
6: So yung aming mga naka-receive ang mga evacuation center, hindi sila ganun kagaya ngayon. 17,300 individuals. Tapos ang family, 4,622. Hindi pa kasama yon yung mga nasa bahay nila.
1: Apo.
6: Hindi pa kasama yon. So kasi ayaw pa rin nilang umalis kasi kaya pa. Meron pa silang pera para doon sa pambili ng pagkain nila. Pero sabi ko, pagka tumagal yan, kailangan mag-usap na. Kaya may emergency meeting ako ngayon eh.
1: Apo, abangan po natin ang magiging resulta po ng emergency meeting na yan. Pero one last point na lang sa akin, Governor, siguro kahit short na paliwanag po. Kasi ang nasabi ni Ma'am Agnes kanina, tatlong beses na raw pong nasira at inaayos yung structure doon sa paligid nila. Ano po ang nangyari? Sino po ba ang may responsibilidad doon? Ang LGU po ba o ang national government?
6: National to. NIA. NIA and DWS. Hindi ang LGU to. Kaya nga yung sinasabi ko ngayon, Doris, Christian, nananawagan nga ako.
1: Opo.
6: Dapat ngayon, i-adapt nila yung climate change. Hindi na kasi pwede yung timpla ng 10-20 years ago. Dapat makapal, iba yung timpla ng simento, malalaki yung bakal, para kahit anumang plasta na dumating, kaya pang i-hold. Kaya lang ito, hindi mo sila, ewan, hindi naman sila sinisisi, pero sumobra talaga yung plasta na dumating. Talagang, di ba Doris, natatandaan mo, last year yata yun, nag-interview nyo ako ni, nasisira yung dike, tapos sumaksyon sila kagad. Salamat sa inyo doon, ha. Inaksyon yung nasisira, dito naman sa kanan. Yung kaliwa naman ang, hindi ni-repair yung kaliwa, itong kanan.
1: Eh, dapat ma...
6: State yun talaga. Kay Agnes, hindi lang naman yun ang nangyayari, hindi lang yung pinaglagyan ng bahay mo. Marami talagang dike yung mga nag-collapse. Ang nagkataon lang, ang nangyari, yung bahay mo, nakapatong dun sa may gilid ng dike, sa malapit sa dike na nasira.
1: Opo, ay i-follow up natin yan sa
6: damay.
1: Opo, i-follow up din po namin yan sa DPWH at sa NIA kapag may pagkakataon
6: Umaksyon
1: po.
6: Umaksyon na sila ngayon, Opo. Christian.
2: Very good, very good.
6: Inano na nila yung mga kanilang mga equipment. Inalis na yung mga nakabara dun sa dam. Inalis na kung malalaki, yung mahaba yung arm ng bako, maglalagay pa sila ng crane, at saka magsisit pa sila. Pero okay, Agnes, ihanap ko na lang sila ng ibang lupa. Hindi na talaga, no build zone na talaga yun.
2: Ayan na maliwanag, no build zone.
1: Opo.
2: Yan lugar na yan.
6: No build zone na talaga.
1: Salamat po, Gov.
2: Salamat, Gov.
1: Ingat po kayo dyan sa Pampanga.
2: Update nyo po kami doon sa emergency meeting ninyo.
1: Yes.
2: Maraming salamat po at mag-ingat po kayo.
1: Siya Governor Lilia Pineda mula po sa lalawigan ng Pampanga. Mag-break tayo sa net partner para makahinga-hinga tayo sa ating mga naging diskusyon.
2: Ang sakit sa dibdib, yung mga pangyayari na ganyan.
1: Yes, hinga tayo sa net water break. Pero sa ating pong pagbabalik, ang ratsyada ng mga Radyo Patrol. Magbabalik po ang programang Tandem ng Bayan.
7: Overload sa talakayan, malaman, mainit, siksik, Tandem ng Dabayan sa DZMM. Basta AM, DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Doble sa pagis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan.
1: Oras na 8:45, narito na ang ratsyada ng mga Radyo Patrol, mga residente malapit sa Sunog Apog Station sa Maynila. Partner, gumagamit ng chicken wire, pangharang sa basura tuwing pagba.
2: Ala!
1: Nandun po si Radyo Patrol, Tricia Lindo. Good morning, Tricia.
3: Good morning, Kristen at Doris. Natuto na lamang na dumiskarte ang mga residente ng Barangay 178 sa Tondo, Maynila, matapos mapuruhan ng pagbaha nitong weekend nang tumalya ang Sunog Apog pumping station. Bukod sa paggamit ng bangka para makatawid ang ilang residente dahil sa abot-hitang baha o abot-hitang tubig, bumalik sa mga barangay yung mga basurang nakolekta sa pumping station. No choice kundi mag-DIY yung mga residente sa pamagitan ng paggamit ng chicken wire o yung plastic na mesh yan para hindi tuluyang anurin yung mga basura.
4: Noong unang ginawa yan, talagang tuwag-tuwa kami kasi talagang high tide, mabilis mawala. And ito, nung umulan talaga nung Sabado, di nga lumana kasi ang pumping. Init din ang ulo ko. Eh, hindi na nga po nawawala yung tubig. Kumawala pa lahat ng basura sa pumping. Dito pumunta sa amin. Isa kong constituent na pulis, bumili po siya ng pangharang yung plastic na kulay berde. Hinarang namin dito para naman yung basura. Dito na lang namin pulitin.
3: Sir Doris, na sa tatlong malalaking plastic anya ng basura yung mano-mano nilang hinakot, bagamat wala naman umanong apektado ng leptospirosis sa ngayon, hindi rin maalis sa kanila na mangamba na baka tamaan sila kalaunan ng sakit.
4: Pangamba pa rin po namin yun, yung paano pag umulan, baka mamaya magkaroon pa ng sakit yung mga tao at saka yung nga yung lepto, kasi di po ba, ang dami na nga naka-confine sa ospital natin, na sana kaming dumagdag.
3: Nasa 5 barangay sa Tondo na nakapaligid sa pumping station yung apektado ng pagbaha noong Sabado, simula kahapon hanggang ngayon humupa na rin yung baha dito kaya tuyo na rin yung kalsada ng Hermosa. Sa impormasyon mula sa DPWH, isang linya ng Meralco at isa sa generator yung ninakaw, napalitan na umano yung mga kable kaya gumagana na muli yung tatlong pumalyang pump. Sinisilip na rin yung anggulong posibleng tagaloob lamang yung nagnakaw at nag-deploy na rin anila ng gwardiyang magbabantay sa loob ng pumping station. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat at ingat, Tricia Lindo. Mga partner, ang hinahanap nating lahat, ang iyong partner na si Robert Mano. Na nako, naapektuhan ng baha at traffic dyan sa NLEX. Kasama natin sa linya si Kuyang Robert Mano. Kuyang Robert, good morning.
2: Partner, good morning.
5: Good morning, Miss Beautiful at Christian Your Source, Yosores. Finally, partner!
1: Oh! Ano na?
5: Finally, after 6 hours, nakalabas na ako sa
1: oh my goodness, 6 na oras.
2: 6 na oras?
5: 6 na oras. Yun yung isa pagitan lang ng San Fernando Pampanga exit at doon sa may San Simon exit na usually yes, nga, gaya na banggit ko kay Alvin kanina, 7 minutes, 8 minutes lang yun ngayon. Oh, 6 hours. Ang problema kasi diyan, Doris, bagamat napakinggan ko yung interview sa inyo kanina, no, doon sa taga-NLEX. Dalawang party kasi yung may baha dito. Kung galing ka, both sides ito, northbound at southbound, pero ako dahil papasok sana ako kanina madaling araw, galing ka ng San Fernando, pagdating mo sa San Simon exit, may portion na may baha na agad. Dito nakabagal talaga, halos hindi gumalaw yung mga sasakyan. Pero pagkalampas mo dyan, partner Doris, wait, there's more, mas malalim.
2: Hello?
5: Yung sa susunod na portion, doon sa may Tulaok Bridge, papuntang Pulilan yan, ang sasalubong naman sa iyo dyan, yung mga nakita ko kasi sapagkat may mga tauhan sila on ground, abot bewang ng mga nagta-traffic doon yung baha. So ang mangyayari, pupuntahin ka sa pinakagitna at isang lane lang yon na makakadaan doon. doon sa mga nadaanan ko kanina, ang dami ng mga sasakyan nung hindi na sumulong. May mga, kung familiar ka, Christian, at partner, doon sa mga joiner, doon sa mga nagpupunta sa norte,
1: yes,
5: na mga van na mararami.
1: Yes.
5: Nakahilera sila lahat ngayon dyan sa may San Simon area dahil hindi na nila sinuong, sinilusong yung kanilang mga sasakyan. Kaya kanya-kanyang pwestuhan sila doon. May mga delivery truck din na nasa kanang bahagi naman ng NLEX na hindi na din bumiyahe dahil nga doon sa baha. Doon sa kabilang side, ibig sabihin kung galing ka ng Quezon City, papunta ka ng norte, ang buntot ng traffic nasa may bahagi na ng Pulilan bago yan umakyat doon sa Candava Viaduct. Yung Candava Viaduct, kung familiar ka sa NLEX, ito yung napakahabang tulay. Ano? So mula doon, ay matindi na yung traffic, wala rin galawan yan, papunta din doon sa may San Simo naman na daraan din doon sa malalim na baha na yan. So, pero paglampas dyan, paalala lang natin sa mga motorista, partner at Christian, yung lubak naman, napakaraming lubak din dito sa NLEX. Huwag po tayo magmabilis. Pagamat magiging mabilis talaga at maluwag paglampas mo sa San Simon, kaliwat kanan po yung lubak na malalalim, kaya mag-iingat din tayo.
1: Parang obstacle course ang obstacle pagdadaanan course mo eh. Nakalagpas ka ng baha, mga lubak naman ang kasunod.
5: Ang maganda na lang talaga, simula kanina madaling araw hanggang ngayon, walang malakas na pag-ulan. Ambon-ambon lang, pero hindi na nagkaroon ng malakas na ulan. Ako, kung hindi, baka wala nang nakatuloy doon sa napakasat na baha dyan sa may San Simon.
2: Akala ko ba humuhupa na raw yung baha?
5: Sabi ni Ino, partner. Invite po. Hindi nga umuhupa, tumataas eh.
2: Tumataas
5: pa. Kaya wala na walang nakakadaan eh.
1: Tsaka yung...
5: Hindi,
1: yung sabi mo nga, ang dami ng mga hindi mo na umuusan na mga sasakyan sa parang misto lang parking lot na wala. Yung sitwasyon dyan.
5: Correct. Tapos kung pupunta ka ng Nueva Ecija, yung San Simon exit, papuntang yung tinatawag na Quezon Road, naku po, kahit anong klase ng sasakyan, wala, hindi pwede. Not unless yung ferry ni partner Doris yung gagamitin niya dyan, yung remote niya.
2: Pero ikaw, anong ginawa mo? Naghanap ka ng, anong mga lugar ang hinahanap mo para ikaw ay makalusot?
5: Alam mo, partner, wala kang lulusutan. Isasabihin nila, alternate route, wala. Uh-oh. Dahil yung alternate route, baha din, mas mataas yung baha doon. So, no choice, kailangan mong sagain itong NLEX talaga para makalusot ka at makaluwas.
2: Ayun.
5: Ibang daan, wala kang ibang iikutan, hindi ka gaya ng mga nakaraang linggo na may pwede ka pang ikutan. This time, partner, naku, doon sa napakataas ng baha sa MacArthur Highway, naku po, hindi ka rin makakadaan. Kaya lahat ng sasakyan, nas NLEX.
2: So ngayon partner, pagka merong konting tikatik lang ng pag-ulan, siguro mga motorista ay ma-advise natin na mag-advance po kayo ng inyong biyahe, planuhin ninyo. So
5: kung kayo, oras po.
2: Yan, minimum. Minimum.
1: Diyos ko, Lord.
5: Minimum 10 hours po.
2: Minimum 10 hours.
1: Isang buong shift sa trabaho na yun, may overtime ka pa.
2: Tapos magdala ka na ng mga aparador, magdala ka ng refrigerator, kompleto.
5: Magluto na sila, partner, pwede na sila magluto.
2: Yan na nga, Jesus Mario Josep. Sabi naman daw ng NLEX, di umano ay ginagawa nila ng paraan. Sana naman ay magkaroon na nga ng paraan. Lalo na at medyo sumisikat nga ng konti ang araw. Ano?
1: Ayun sa yung mga video dito, parang lagpas tuhod ng mga taong nandun sa expressway.
5: Kasi pag nasa may gitna ka, nasa may tuhod na banda.
1: Mas lumalalim.
5: Kapag sa kanang parte, naku po, ay abot ang gambewang yan, huwag kang dadaan.
1: Mas lumalalim pala, kaya, no?
5: Puro gitna lang pinadadaan.
2: Hindi talaga kaya ng mga sedan lang at ikaw papasukin ka talaga.
5: Hindi.
2: Oo.
5: Kaya minsan natatagalan din yung pagdaan, minsan na-stuck na total, wala talaga umaabante. Minsan may naglalakas loob partner, kaso hindi kinakaya, namamatay yung mga makina, so kailangan itulak at akin. Kaya tumatagal lalo, makadaan yung iba pa mga sasakyan.
2: Okay. Ay nako. Sige, nasaan ka na ngayon? Nandito ka na ba sa gate natin sa Madre Ignacia?
5: Ang nakikita ko na dito, partner, ay... Naku, pabalitawak pa lang ako.
2: Good luck. Good luck na lang.
1: Ingat na lang.
2: At least.
5: Kahit man lang sana extra, hahabulin ko dyan. Wala,
2: hindi makaano. Dibali.
1: Ingat ko yung Robert.
2: Tawagin natin si Robin. Nalang sa ganun ay madala kanya dito. Robin Ignacio, dalhin mo nga si Robert dito. Maraming salamat, partner.
1: Salamat ko yung Robert.
2: Thank you. Thank you.
1: Yan po si Robert Mano mula po dyan sa NLEX.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
1: Partner, puntahan lang natin ang mabilis ang Tarlac kasi nabalitaan mo rin ba nung weekend dalawang tulay yung bumagsak dyan?
2: Akala ko isa lang.
1: Dalawa ito, di ba? Okay. Kamustahin natin yung sitwasyon doon. Doon si kasama po natin si Governor Christian Yap mula po sa Tarlac. Governor, good morning po. Christian at Doris po sa DZMM.
2: Good morning, sir.
6: Yes, magandang umaga sa inyo, Sir Robert Mano and Ma'am Doris Pregornia. Thank you for
2: si Christian yung Doris po ang kasama
1: thank you po,
2: natin
1: si Christian
2: ngayon.
1: Po ang kasama natin ngayon. Tokayo pala si
2: Gov. Nakatraffic si Robert sa NLEX.
1: Opo, Gov, kamusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa Tarlac, particularly itong dalawang tulay, itong Aquino Bridge at Agana Bridge na gumuho po over the weekend?
6: O yun nga po, nakakalungkot yung dalawang pinaka-busiest na tulay namin dito sa probinsya ay gumuho. Dahil nga sa walang tigil na ulan na ni-experience natin dahil sa habagat at unang-una yung bumigay yung Aquino Bridge which was constructed in 1988 and then the other bridge, yung Agana Bridge, I think 1955. Pero yun, so luma na rin talaga sila. I mean, there have been repairs, the last repairs was 2015. So almost 25 barangays ng aming Tarlac City ang na-separate, nahiwalay dahil nga dito sa pagkawala. At saka syempre maraming commuters ang papapalayo, madadivert, mga galing sa northern parts ng Tarlac, yung mga bumibiyahe to and from sa Pangasinan. Dadan. So ngayon, meron pa naman kami diversion na dalawang tulay through the town of Gerona. Pero yung normal commute ng mga nandun sa may tulay na 5 minutes lang magiging almost 45 minutes.
1: Opo. Ano po ang commitment sa atin ng national government kung gaano kaaga po maaaring maibalik or makumpone kung kailangan magtayo ng bagong tulay po para ma-address yung sitwasyon? Kasi bukod po doon sa hassle sa biyahe, syempre yung ekonomiya din dyan sa lugar, maapektuhan po nitong pagkasira ng mga tulay.
6: Yun po, dumating po ang mga engineer, si Secretary Vince Deason, nung isang araw, and ang kanilang ipra-prioridad is yung pagpapatayo ng isang temporary bridge or tawag nila Bailey Bridge. As of now, nandun na yung mga equipment ng DPWH para iset up itong temporary bridge baka for pedestrian and hopefully light vehicles sa mabilisang panahon. And given nga yung panahon ngayon, talagang maulan-ulan pa. So, syempre, pinag-aaralan nila yung safety ng mga magtatayo.
2: Tama.
6: Tulay. Tama.
2: Opo. Bukod po dyan sa dalawang tulay na bumigay, mayroon pa po ba kayo nakikita na medyo delikado na bumigay rin o mga infrastruktura nyo po dyan na inaabatan po natin?
6: Oh, meron kami, nagka-sinkhole kami sa isang bypass road. Ngayon, inaayos naman, tinatabunan. May mga ilang flood control na luma na rin na bumigay, mga 5 to 10 year old na. So yun, dahil nga yung talagang yung buhos ng tubig ngayon, talagang usually ang habagat na ganito maximum sa 2 linggo lang tapos na maximum. Ngayon, 1 buwan ng tuloy-tuloy ang walang habagat. Talagang napakarami yung buhos po ng ulan.
1: Last na lang sa akin, Go, may update ba doon sa yung kotseng nalaglag doon sa tulay nung gumuho? May update po ba doon sa atin ng mga polis?
6: Wala. As of now, ang na-report sa inyo siguro, na-recover yung isang tao pa lang doon sa limang nakasakay. As of now, wala pa pong na-recover. Nag-ikot-ikot at naka-monitor po ang lahat ng bayan na dinadaanan ng ilog. Kung man may mamataan silang survivor, pero as of now, wala pa rin po nakikita.
1: Alright po. Governor, okay. maraming salamat sa update at ingat po dyan sa Tarlac.
2: Thank
1: salamat
2: you, sir.
6: Yes, sir. Thank you po.
2: Opo.
1: Siya, so, Governor Christian Yap ng Tarlac.
2: Ay, wala na tayo. Babay na tayo.
1: Mm-mm.
2: At sa lahat po ng mga natatraffic, sa lahat po ng nagkakaproblema sa kanilang paglilimas sa kanilang bahay, eh good luck po sa inyo. At tayo po ay magtulong-tulong na lang. Kasi wala naman tayo ng ibang dapat gawin kundi yan. Mag-ingat pa rin
1: ingat po tayo. Maaring...
2: Kahit sumisikat ang araw, wag po tayong pakaloko.
1: Yes, magpakampante.
2: Magpakampante. Dapat alerto lagi.
1: Yes.
2: Alerto sa baha.
1: Yes.
2: Alerto sa hapagat.
1: Alerto sa bagyo.
2: 9 o'clock
1: na pala.
2: Bye-bye.
1: Maraming salamat
2: Christian,
1: po.
2: Thank you.
1: Maraming salamat po. Ingat po kayo kapamilya. Susunod na Balita Patan.
0: Pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan. Ito po ang DZMM.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras. 9:01.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, balita mula sa ibang bansa, muling inatake ng Amerika ang rocket launchers sa Iran sa Strait of Hormuz. Ayon sa tagapagsalita ng US Central Command, na obserbahan ng tropa ng Revolutionary Guard Corps na naghahanda ng rocket launch gamit ang sea mines. Nalinis na umano ng US military ang clearing ng sea mines sa international shipping routes. Nagbanta naman ng Iran na gaganti sa itinuturing nilang deadly attack. Huling umatake ang Amerika sa Iran noong July 29. Sa ating showbiz balita, ibinahagi ni Alex Gonzaga ang takot sa gitna ng pagbubuntis matapos magkaroon ng gestational diabetes. Sa kanyang vlog, ipinasilip ni Alex ang kanyang pregnancy journey kung saan hindi niya naiwasang maiyak dahil sa pag-aalalang maapektuhan ang baby sa kanyang kondisyon. Ibinahagi rin ng aktres na isinailalim siya sa bed rest mula huling linggo ng Hunyo, pero tiniyakan niya ng mister na si Mikey Morada na nai-enjoy niya pa rin ang cravings habang naglilihi kabilang ang padalang kare-kare ng kapitbahay na si Pauline Luna Soto. Nagpasalamat naman si Alex sa Diyos sa paggabay sa kanyang pagbubuntis hanggang maisilang ang kanilang firstborn child nitong Agosto.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Busi at Rica Lazo, ang

0: Nandito tayo ulit. Ah, bakasyon. Nandito tayo ulit. Ayan, I'm maraming salamat, partner.
1: Okay.
0: Dahil sino bang sumama sa aking partner for 1 week? Ikaw ba? Si Liza.
1: Liza Aquino.
0: Si Liza Aquino.
1: Pero na-miss ka nga namin dahil yung mga viewers, talaga naman, isang linggo ka rin nawala.
0: Oo,
1: yun yung kasagsagan na puro habagat na naman kami rito.
0: Kaya nga, partner, ako'y nakikibalita noong mga panahon na yun. Parang dalawang araw lang daw sumili pang dalawang araw.
1: Oo, pero madaling-madali lang.
0: Oo.
1: Laging makulimlim.
0: Oo.
1: Ah, grabe. Ngayon nga, medyo maganda, oh.
0: Kaya nga.
1: At least holiday.
0: Kaya nga. Talagang umaraw para sa akin. Damang-dama. Hindi, pero ang tindi ng ating dinaranas nung mga nakaraang linggo, partner.
1: At saka for the first time, partner, yung area na dinadaanan mo rin, yung North Fairview, binaha.
0: Naku.
1: Diba nakita mo ba? May mga litrato, ha? North Fairview, yung Regalado Avenue, na papunta doon sa may Kirin Highway, sa may SM Fairview.
0: Doon pa naman ako pumupunta papunta sa inyo.
1: Oo, kasi dati hindi naman talaga binabaha yun. For the first time, hindi passable. Pero a matter of hours lang. Pero ibig sabihin, mabilis naman humupa pag tumitila ang ulan.
0: Oo.
1: Pero itong nakaraan kasi, may mga grabe, lalo na noong Sabado, yung buhos. Kaya kami na, kahapon, nag-special coverage na naman tayo.
0: Kaya nga.
1: Eh, di ba, yung nabalita mo kaila Robert nga, yung sa NLEX.
0: 6 hours ng araw si Robert nandun. Nakikinig ako kanina.
1: At saka nakita ko yung mga nagpo-post. Grabe, 4 hours na ako dito sa NLEX. 5 hours na ako dito. Grabe naman. Kasi normally talaga yung San Simon area na yan.
0: Oo, doon talaga nagkakaroon ng problema.
1: Pinabaha talaga. Paano nila ma-address yan? And kanina, narinig ko rin si Governor Pineda, di ba, ng Pampanga, yung inaanod na bahay doon sa Santo Cristo.
0: Nalaglag yung buong bahay, di ba? Ito yung mga nakakalungkot ngayon, partner, at mga kapamilya, no? Dahil nakikita natin yung epekto ng climate change sa tindi ng mga weather, yung mga nangyayari nga sa ating weather ngayon. Matinding pag-ulan, pag hindi umulan, matinding init naman yung ating nararanasan.
1: Kasi nakausap ko nga yung Dinagat Islands, when I was, kahapon yata, when I was doing the special coverage, grabe naman, baliktad daw sila doon.
0: Sobrang
1: init. Kaya siya nandito sa Manila, yung mismong governor yata yung nakausap ko sa Dinagat or mayor, na para mag-request sila ng mga fire trucks, water trucks, kasi nga, wala nang tubig halos dahil nga sa sobrang init.
0: Kaya nga.
1: Yung mga highland daw, wala nang tubig, mga 40% na. Kailangan nila ng mga rationing, mag-ration na ng tubig. Baliktad. Habang nakakaramdam tayo rito ng sobrang tubig, doon naman, kinulang na, Mindanao area to, ha?
0: Di ba kasi ang sinasabi nga ng PAGASA, tayo muna dito sa norte na bahagi ng ating bansa ang apektado nitong habagat. Kaya napakahirap po talaga ng mga sitwasyon ng buong bansa dahil ang daming kailangan tignan ng ating gobyerno at mga kailangan tulungan tao. Pero dito kasi din magre-reflect kung ano yung mga nangyari nung nakaraan na nagiging epekto sa atin ngayon. How well we used our public funds para nga po gawing maayos yung mga infrastruktura na dapat ay tutulong sa ating mga mamamayan. Kaya habang may isang taon pa tayo, naku, mag-isip-isip na tayo ng mga iboboto natin. Lumalabas na yung mga ano ngayon.
1: Diba? Grabe. Sabi nila kasi, the safe excuse lagi, climate change. Although, it's part of the problem.
0: Ibig
1: sabihin, talagang pag naka-i-interview, naririnig mo, mga sabi nila, kayo, mga binulsa nyo, mga pondo ng bahay. Mga gano'n na, alam mo na talaga dati naman daw, may mga lugar na hindi gano'n. Siguro nga, grabe nga ang inulan o yung buhos, no? Pero ano pa rin yan, di ba? Siguro sa disiplina rin sa basura at saka yung mga pumping station, hindi raw masyado talagang gumana.
0: Tama.
1: To the maximum.
0: Kahit na may mga pumping station, hindi kinaya yung volume ng tubig sa dami niyan. Kaya eto po tayo, nagbabalik na naman ang ating pangungumusta sa napakaraming mga bahagi ng Metro Manila at saka ng ating bansa para maikot naman natin ang ating mga kalagayan. At magpapatuloy pa po tayo sa pangungumusta. Mamaya, dito tayo sa Quezon City, iikot partner, at mangungumusta rin tayo dun sa ating ambassador sa Nepal.
1: Yun
0: ang nakakadal.
1: Halos ang balita ko, almost 1,000 na ang patay. 800 something. Tapos, ang missing, mahigit 2,000. Until now, 2,500 yata, ang missing sa Nepal. Ano ba yung balita dun sa Pilipino, yung doktor? Wala pa akong feedback.
0: Yun, doon tayo makikibalita sa ating ambassador mamaya. Kasi
1: tayong time
0: meron interview. Meron tayong confirmed na isang Pilipino.

0: Pilipino na sawi.
1: Missing na.
0: Diba? Ang ating consul general pala ang ating makakausap. Ayan.
1: Oh, from Nepal.
0: Yes. So yun yung, ito talaga partner, nung nakita ko yung balita nung nandun
1: parang
0: ako.
1: Parang AI eh, no?
0: Oo.
1: Pag nanonood ka, parang alam mo nanonood ka ng Netflix or nanonood ka ng movie.
0: Diba? And
1: ang liliit
0: na,
1: ng mga sasakyan. Tama. Tapos nililipad. Tama. Diba? Parang ganon. Diba?
0: At ay, alam mo yun, doon ko talaga, doon ako natakot sa force of nature, partner.
1: Grabe. No?
0: Kasi diba, parang in a matter of seconds, nakita mong rumagasa.
1: Nakita mo yung building na port?
0: Oo.
1: Yung talaga sa likod dumaan yung, diba? Tapos andun yung mga truck, yung mga bus. Parang ang bilis.
0: Parang laruan lang.
1: Oo, diba? Diba? Tapos parang nakikita laruan mo yung mga tao, liliit na tumatakbo.
0: Kaya nga, alam mo, pinagdasal ko talaga sila rin, partner, na sana hindi na lang sila nahirapan nung kanilang last moments dahil talagang napakatindi nung nangyari sa Nepal.
1: At saka, parang nagsasabi, meron pa raw yan, parang baka may sumunod, pero sana naman, no, wala, no, we pray na wag naman sana matuloy. Pero yung glacier yun, di ba, yung parang yelo sa ibabaw na bumigay.
0: Dumaan kasi sa, ano din yun, sa dike din yata,
1: Tibet,
0: no?
1: Tibet yun, border Tibet, at saka ano.
0: Kaya mamaya po tayo ay mangungumusta din sa ating consul general sa Nepal para nga po malaman ano ang latest nga doon at ang data figures. Samantala ngayon, may magandang balita naman tayo kahit papano sa rollback ng mga produkto ng petrolyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang diesel, bababa po para bukas. Bababa po ang diesel ng 3 pesos and 83 centavos kada litro. Congratulations sa inyo. Gasolina, partner!
1: Gasolina, napakaliit din ang itataas. Para dun sa mga gumagamit naman ng gasolina, ang rollback naman ho ay 32 centavos per liter.
0: Para sa gumagamit
1: starting tomorrow
0: ng,
1: yan ha, September 1.
0: Para sa gumagamit ng gasolina kasi nag-elektrika na. Ganon. Marami ang mga hindi pa naka-elektrika tulad namin at yung mga namamasada katulad namin na namumroblema
1: dito. Ano rin yan, tumataas din ang konsumo sa kuryente.
0: Sa kuryente naman.
1: Pero hindi ganun kataas compared din sa mga movement sa kerosene.
0: Kaya,
1: di ba yung ating mga petroleum products.
0: So ina-advocate mo na lumipat na tayo lahat.
1: Based on my experience, okay siya.
0: Maganda,
1: okay siya.
0: Ang kerosene po, bababa rin simula bukas. 3 pesos and 84 centavos per liter ang ibababa. So, bingo tayo. Tatlo po yan sila bababa bukas. Aba, at dahil simula ng buwan, partner, may sigurado may movement ng LPG yan, no? Lumabas na ba ang movement
1: para
0: ng LPG?
1: Narinig ko kanina si Arnel T. Pero, hindi pa, ewan ko kung hindi ko masyado nasundan. No? Pero, gusto ko kasi wala nga si partner Peter, no?
0: Kaya ako magpagaling ka, partner.
1: Pagsamantala si muna ako, ayan, no? Para doon sa mga nakikinig ngayon, ako po si Danny Buenafe. Pero ibig sabihin, nami-miss ko kasi normally sinasabi niya kasi 'di ba bumagsak na ang piso?
0: Oo.
1: 'Di ba 62 something na? Ewan ko lang kung ano, kung siguro sana mag-improve naman, no? Although holiday ngayon, pero syempre meron pa ring trading naman sa world, 'di ba?
0: Natin. Oo. Kaya lumabas na nga ngayon yung rollback sa produkto tong petrolyo. Ito na naman, bukas onwards ang bibilang na naman tayo. With the latest development dito sa nangyari nga kanina, yung binalita ko nga kanina, di ba? Yung binomba na naman ng US ang Iran. Titingnan na naman natin kung ano ang mangyayari sa movement ng ating petrol prices. Baka tumaas na naman yan. Posibleng tumaas ang LPG. Bukas, partner, pagsipa ng panibagong buwan, maaaring tumaas ang LPG 2 piso hanggang 3 piso kada kilo. Ang itataas ng LPG. So, marami tayong mga pinag-iipunan. Yung iba, nagda-diet na, partner, kasi hindi natin alam kung tuloy-tuloy ba yung pagtaas ng mga bagay-bagay para hindi na lang kumakain, di ba? Nagbabao na lang para may pandagdag ng
1: pagkastos.
0: Hawa ko
1: sa mga ganun, yung mga mga maliliit na karinderya.
0: Oo.
1: Di ba? Lalo na yung mga binaha, may mga ganun nagtitinda pa rin sila.
0: Pero nagtitinda pa rin. Di ba? Yung mga tumutulong sa mga nasalanta, kahit na sila ay nasa salanta rin kayo po ang ating mga bayani ngayon. Buti na lang National Heroes Day ngayong araw na ito. Kayo po ang ating mga bayani for today. Kasama niyo po Rica Lazo.
1: Ako po si Danny Buenafe.
0: At ang ating partner si Peter Musi. Kailangan po munang magpagaling. Siya po ay mayroong kaunting nararamdaman. Kaya partner, magpalakas
1: ka
0: dyan. Pagaling ka dyan at babalik ka na rin soon. Oras muna natin. 9:14 ang nagmamadaling umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ayaw mo ng micropartner. Nagbabagang mga balita ngayong araw na ito. Lunes, August 31, Bagyong Pilandok Patuloy na palalakasin ang habagat. Dalawa pang bagyo na sa labas ng bansa, binabantayan din.
3: Mahigit 1,000 kaso ng leptospirosis na itala sa loob lang ng 1 linggo. Mga alagang hayop, posible rin palang tamaan ng sakit.
0: Tarlac, isinailalim na po sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Pwersahang paglilikas, ipinatupad naman sa bayan ng Minalin sa Pampanga.
3: Pumping station sa Marikina City hindi gumana ng maayos dahil sa mga basura. Mga kable ng kuryente, ninakaw sa pumping station naman sa Maynila.
0: Diyos ko po, kailangan nga natin ng pumping station, ninakaw pa partner. Paano gagana itong mga pumping station natin? Sinasabing illegal na reclamation project sa bahagi ng Laguna Dubai sa Taguig City, ipinatigil ng DPWH.
3: At eto nga, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakatakdang ipatupad bukas.
0: Sa labas ng bansa, halos 700 na ang patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet, China. Search and rescue operations sa halos 3,000 nawawala nagpapatuloy.
4: Balita Pata!
0: At kukuha tayo ngayon na isa! Napakasipag ni Zeus na isang report
1: kahit
0: mula sa...
1: Kahit holiday, ah?
0: Oo, kahit holiday. Nagtatrabaho ang ating Zeus Legazpi, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ng paggunita sa National Heroes Day sa libingan ng mga bayani. Ang detalye, go ahead, Zeus.
5: Yes, Rica at Dani, sa kanyang talumpati ngayon, National Heroes Day, inaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong panatilihing buhay ang diwa ng pagkabayani. Ani Pangulo, magagawa ito ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsusulong ng kapakanan ng bansang buong tapang na ipinaglaban ng mga bayani. Sa ganitong paraan din niya may papakita ng taong bayan ang pagmamahal sa bayan. Binigyan din na Pangulo ang kahalagahan ng paglalahad ng katotohanan hinggil sa maritime laws ng bansa, partikular sa mga mag-aaral at mga isla upang mapalalim ang kaalaman sa West Philippine Sea. Napos ng Pangulo ang kanyang talumpati, paghikayat sa mga Pilipinong magtulong-tulong para makapagtaguyod ang bansang may pagmamalaki ng mga susunod na henerasyon. Sa kanyang pag-aalay ng Bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier kanina, sinamahan si Pangulong Marcos Jr., the Armed Forces Vice Chief of Staff, Lieutenant General Romel Rondan, at sinaksihan ito si Senate President Sherwin Gatchalian, Defense Secretary Gilbert Chadoro, at iba pang opisyal ng pamahalaan. Kanina, Rica at Dani nang isinasagawa yung paggunita sa mga bayani, sa libingan mga bayani, maliwanas naman ang panahon. At ngayon, binabaybay natin itong bahagi na sa may Magallanes interchange na tayo. Rica at Dani ay mataas na rin ang sikat ng araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
0: DJM. Akala ko mataas ang baha no, sinabi ni Zeus, mataas.
1: Yun ang pala. Sikat ng araw.
0: Sige, maraming salamat Zeus. Ingat ka dyan. Si Zeus Legazpi po at ang ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZM Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM DZMM.
0: Mangumusta tayo partner sa Quezon City kasi dito sa Quezon City nakikita natin gaano kabilis ang pagtaas baha, 'di ba? Kahit nga ano lang eh, kahit na ilang minuto lang, 30 minutes lang tayo dito, nakikita talaga natin na tumitindi yung epekto ng baha dito sa Quezon City. Alamin natin ang latest at ano nga ba ang mga ginagawa ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO. Sa ating spokesperson si Ms. Peachy De Leon joining us on Zoom. Ms. Peachy, magandang umaga po. Si Rica at Dani po ito sa programang Balita Patan.
6: Good morning, Ma'am Rica and Sir Dani.
0: Opo. Ma'am Peachy, opo, nitong mga nakaraang araw po, lalo na noong weekend, no, naging matindi po ang pagbaha natin at tumaas na naman ang tubig dito sa Quezon City. Ano po ba ang mga nangyari doon, Ma'am? Dahil maski naman po nung hindi lang nung nakaraang linggo, no, nung mga itong sumunod pa, prior pa to that, et matindi po talaga yung nagiging epekto ng habagat sa Quezon City. So kumustahin lang din po namin itong ating ginagawa ng DRRMO kapag ganito po ang mga sitwasyon ng ating panahon.
6: Okay, pag nung yung mga nakaraang linggo po, talaga naman pong malakas ang buhos ng ulan na napakatagal at malakas at madami. Kaya po na-overwhelm yung mga drainage system ng QC, pati po yung mga waterways nag-overflow po sila. Kaya hindi po talaga maiiwasan na tataas agad ang tubig baha. Sa part po ng Quezon City Government, meron naman po kaming drainage master plan na nagiging gabay po namin para sa mga flood mitigation projects, katulad po ng detention basin at yung retention pond at meron pong flood interceptors at kung ano-ano pa pong mga projects. And then continuous po ang aming dredging, cleaning and declogging po ng mga waterways. Kaya lang po, hindi talaga maiwasan dahil po sa dulot ng habagat ay sobrang lakas po talaga ng bagsak ng ulan na medyo matagal po. Kaya hindi po talaga kinakaya ng mga drainage system, lalo na po sa mga low-lying at flood-prone communities po ng syudad.
1: For now ba, Ma'am Pichi, kasi medyo gumanda na ang panahon, no? Kahapon, hindi na ganun kagrabe. Pero ngayon, umiinit na sa Quezon City. Meron ba tayo mga lugar na nasa lubog pa rin ho sa baha? Somewhere dito sa Quezon City, may ganun pa bang lugar?
6: Okay, as of 2:50 a.m. po kahapon pa, wala na po. Lahat ng flooded areas na reported ay subsided na po. Kaya okay na, passable na po lahat ng roads. Although, meron pa po kaming evacuees sa 103 evacuation centers po.
0: Ma'am Pichi, ilan po ba ang pumping station natin sa Quezon City?
6: Actually, ang pumping stations po sa QC ay handled by MMDA, which is the national government po. But we have our own through Department of Engineering. Ito po yung portable na pumping unit na ginagamit po namin sa may Santo Domingo area. Uh-huh. But the other pumping stations are managed by MMDA po.
1: Pero yung ano, yung Santo Domingo, grabe ang binaha din doon. Nakita ko yung report ni Liza Aquino na talagang, ewan ko anong barangay, basta somewhere Santo Domingo rin. So, ibig sabihin, hindi ho nakinaya rin ho ng portable pumping station nyo, Ma'am Pichi?
6: Hindi po talaga, kasi nga po, like what I said kanina, sobrang lakas po ng bagsak.
1: Buhos, yung buhos, ng dami.
6: Opo, sobra po. Meron po nung isang araw na tinala UP is two day rain ang equivalent po ng 5 hours na ulan. So hindi po talaga kakayanin ng drainage system 'yon.
0: Opo, ito nga po yung problema natin 'yon, Ma'am Pichi, no, dahil mukhang ganito talaga na yung nangyayari sa atin ngayon. So we have to make bigger decisions, bigger planning. Ano po yung nakikita ng Quezon City DRRMO para po maibsan pa natin yung mga possible na ganitong level na naman ng tindi ng pag-ulan sa mga susunod na araw, Ma'am?
6: Okay po. Under the Drainage Master Plan po and in coordination with DPWH, meron po kaming in-identify na apat na gagawan po namin again ng detention basin. Isa po dito yung sa may Santo Domingo na stretch, which is ang detention basin po is a temporary basin na nasa ilalim po ng kalsada. At magsisilbi po siyang catch basin ng mga tubig baha until para po maibsan yung pagtaas ng baha, and then pag huminto na po yung lakas ng ulan, unti-unti po itong pakakawalan sa mga waterways po, which is the San Juan River po.
0: Opo. Ma'am, yun naman pong ating mga waterways, no, katulad ng San Juan River. Kapag na-inundate po tayo doon, ano din po yan, no? Aapaw din po. Aside po ba sa San Juan River, meron pa po tayong ibang sa iba natin itinatapon yung mga sumusobrang tubig?
6: Meron pong mga waterways na nakapaligid po sa Quezon City. There's Marikina River, San Juan River, Tuliahan River, Quirino River. Kaya po, yun po talaga yung major thoroughs na dinadaanan ng mga ang ating mga waterways. Kaya po, meron po kaming isa na old waterway siya na tinayuan po ng mga bahay-bahay na kinlear po ng Department of Engineering para po ma-revive namin at magsilbi rin po siyang waterway. So right now po, yun po yung talagang binabantayan namin, and as much as possible, ginagawa namin ng way na every now and then lalo na po pagdating ng tag-ulan ay dinideclogging, clearing, and dredging operation po namin yan all the time po.
0: Oo, ayan yung problema natin, Ma'am Peachy and partner, no? Yung dami ng basura, isa pa yan kasi na, ano, na kailangan i-address. Opo, Ma'am, bago ko pupuntahan yung sa problema po natin sa basura, yun pong bagong ginawa ng Quezon City ngayon, yung tinatawag nating retention pond o detention basin, doon po sa may Quezon City Circle. Ito po ay ibinows natin na maari po talagang makatulong, no, sa pagdumadating
1: yung panahon ng matinding ulan. Yung ba yung sa basketball court? O, di ba yung finiture ni Ariel?
0: O, yun po ba yun, Ma'am Peachy? At kumusta po yung naging performance nito netong nakaraang mga linggo po?
6: Okay, i-clear ko lang po, ang detention basin po namin nasa Barangay Santa Monica, Palmera Homes po, isa po sa Tandang Sora, Gloria Subdivision, and then one na ongoing po is the one in Santo Domingo. Ito po yung temporary catch basin po for flood waters. Ang retention pond naman po, yun po yung nasa Quezon Memorial Circle.
0: Ah, magkakaiba po ito.
1: Retention pond ang tawag.
0: Kasi nalito ako na ang dami pala natin tinatawag. Ang detention basin, yun po yung sa tatlong inyong sinabi, no? Yung retention.
6: Temporary po siya. Opo. Temporary pag-catch ng flood waters.
0: Opo. Yung retention pond, yun po yung sa may Quezon City
6: Memorial Circle.
1: Quezon City.
6: Para po siyang part ng landscaping na pond na siya, man-made pond po siya na nagka-catch din po ng rainfall.
1: Okay, yung binabanggit kasi ni DPWH Secretary Vince, yung tungkol sa detention na di ba, yung parang detention basin, basin, yung gusto nilang gawin diyan sa may Balintawak area. Sabi niya, meron din pa lang pwedeng gamitin yung tubig baha, yung tubig na masasala doon para parang sa tulong din ng mga water concessionaires, di ba, pwede rin ma-convert into potable water. Ganun din ho ba yung balak natin sa Santo Domingo, yung ganun plano?
6: Meron din po kaming mga ganong project na nasa schools po. Ito po yung tinatawag na storm water storage facility.
1: Okay.
6: So nag-iipon po siya ng mga ng tubig ulan at in the long run po itong mga naipon na tubig ginagamit po pandilig ng tubig ng halaman, panglinis po ng surroundings ng mga schools. Existing na po itong project po na ito ng QC nasa mga schools po, public schools po.
1: Pero gaano katagal ho ba ang pagtatayo niyan? Ibig sabihin, malaking bagay ho yan kasi at least masasala natin yung napakalaking binuhos na ulan, magagamit natin for future use. Ibig sabihin, it has to have the, parang cooperation din on, let's say, Maynilad o Manila Water para at least magamit din natin pang-inom later on. Mga ganun. Yung principle ng pag-convert,
6: yes,
1: matagal
6: po
1: ho yan, di ba? Matagal?
6: Opo. Pwede po siguro, pero right now po, yung under the drainage master plan po ng QC, nasa mga schools po siya at ginagamit ng mga schools pag may na-store po silang water.
0: Yung ganito, ma'am, no, katulad na naman sinasabi natin, yung sa water facility and water treatments natin, nakaka-catch up po ba yung water treatments ng Quezon City para po maiayos din po natin yung mga nagiging maduming tubig, pwede pa magamit ulit?
6: Dyan po ay under sa Manila Water po. Wala po kaming facility for that na clean water. Although meron po kami sa under City Health and Department of Sanitation, pag sa mga evacuation centers po, minomonitor and chinecheck po yung mga drinking waters po na ibinibigay po namin sa mga evacuees po.
0: Ayan, okay talaga yan kasi yan po yung issue, yung sanitation and clean potable water for evacuees natin. Ma'am, last na lang po before we let you go po, no, yung problema naman po natin, perennial problem na ito sa basura forever na pong nandito yan. Ano po ang binabalak ng DRRMO ng Quezon City to step up yung ating mga koleksyon ng basura po?
6: Okay, ang collection po ng basura is under po ng Department of Sanitation, not po sa DRRMD. Pero sa Quezon City government po, matagal na po naming ini-implement ang segregation. Sa barangay level po yan, ibig sabihin, pag nagko-collecta po ng basura ang mga garbage trucks namin, may araw po na sa hindi nabubulok, may araw na nabubulok, at may kasama pong isang barangay staff na kasamang umiikot at chinecheck po ang bawat basura ng household. So pag hindi po sumusunod ang isang household ng pagsisegregate, hindi po kinukuha ang kanilang basura. Ganyan po ka-stricto ang Quezon City government sa pag-implement po nito. And then under naman po sa barangay, meron po kami tinatawag na MRF po, yung mga plastic at mga basura nyo na pwede nyong palit into grocery items na nasa barangay po. Meron din po kaming inimplement na batas na sa City Hall po ay bawal pong gumamit ng plastic, kaya we encourage na magdala po ng tumblers ang bawat empleyado para po makaiwas din sa mga basura na hindi na masyadong nakakatulong sa ating environment.
0: In fairness talaga sa collection natin ng basura dito sa Quezon City, partner, nakikita ko talaga yon, Ma'am Peachy, sa amin na iba yung araw ng for nabubulok at di nabubulok na basura.
1: Ay, so dalawang beses disiplinado sa ganun. Yung mo ay sinesegregate.
0: Kaya dapat gawin din natin sa households yan.
1: Partner, meron lang ako follow-up kasi yung tukol din dito, maliban dito sa basura, ang sabi kasi na marami, lalo na dyan sa Tulyahan River, yung part ng Quezon City dyan sa San Juan River, meron pa rin tayong mga informal settlers di ba, Peachy, na somehow hindi natin ma-address siguro because of politics na rin, na ayaw na nating alisin doon sila. Pero ibig sabihin, ano yung mga moves natin para at least to relocate them, para hindi nagka-clog at saka may risk pag tumaas ang tubig, pwede silang madamay doon
6: Okay po. Meron naman pong project si Mayor Joy Belmonte. Ito po yung tinatawag na in-city relocation. Ibig sabihin, ina-identify po namin yung mga communities na talagang eligible for relocation. And as much as possible, gusto po namin within the city rin po ang relocation. Kasi as per previous na mga administration or as per history po, kahit na i-relocate mo ang isang community, bumabalik at bumabalik din po sila sa area kung saan sila nanggaling. Ang isang pangunahing dahilan is yung trabaho po nila nandoon po. Sometimes yung pinaglipatan nila, walang tubig, walang kuryente or malayo po masyado. Kaya ang plano po, ang gusto po talaga ng Quezon City government ay in-city relocation po siya. At ongoing naman po yan na ginagawa ng Quezon City government, it will take time lang po, syempre, kasi mag-identify po tayo ng lugar, kailangan bilhin yung lugar at mag-implement po. At isa study po, sino po talaga yung eligible families na ma-relocate po.
1: Tsaka syempre, challenge dyan yung lugar Baka maraming hindi pabor na luki, malagay sila doon. Diba? Syempre, kailangan din malaking open space yan, di ba, Peachy?
6: Opo, yes po.
0: Opo, maraming salamat, Ma'am Peachy, sa inyong panahon. Kami po yung makikibalita at salamat pa rin po dahil sa dami ng mga nangyayari dito ay tuloy-tuloy ang pagkilos ng ating QCDRRMO. Ingat po kayo, Ma'am.
1: Salamat, Peachy.
6: Thank you po, Ma'am Rika and Sir Danny.
0: Thank you po. Ayan po ang ating Quezon City DRRMO spokesperson, si Ma'am Peachy. Napakahirap ng kanilang trabaho, partner, Ma'am Peachy de Leon. Isipin mo, tuwing lahat ng sakuna, sila yung kailangan nag-iisip, 'di ba? Kailangan kumikilos. Kaya masipag
1: kailangan
0: ito
1: pa rin nating yung retention fund at
0: detention basin. Magkaiba pa pala yan. Pero malaking tulong talaga yan kasi pangsaloh ng tubig ulan.
1: Masala.
0: Pero sa atin din po mga kapamilya, no, lesson talaga yan na kailangan tumulong din tayo sa gobyerno natin, sa pamahalaan, na maglinis din yung mga basura natin, itago natin.
1: Disiplina.
0: Talaga. Disiplina. Alam mo, ang hirap hindi ikumpara ang Pilipinas sa ibang mga bansa pagdating sa mga ginagawa natin. Hindi natin pwede i-blame lahat sa gobyerno natin ito, mga kapamilya, dahil kailangan din nating, maski sa sarili natin, magkaroon tayo ng disiplina para makatulong din sa ginagawa ng isa't isa. Ang oras natin, 9:33, magbabalik po ang programang Balita Patan.
4: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita-tapatan! Basta AM, DZMM!
2: Everett Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radio.
7: kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: DZMM!
11: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng nabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Basta AM, DZMM.
15: Balita ang sigurado, kumpirmado. Balita Patan.
0: 9:36 na nagmamadaling umaga, nagbabalik po ang programang Balita Patan. Kasama niyo pa rin po Rica Lazo at Danny Bonafé, humahalili para sa ating nagpapagaling na si Peter Musngi. Ayan, ah, kasama natin partner ngayon, kakausapin naman natin yun, ating congen sa Nepal dahil kawawa talaga yung nangyari doon. Napakatindi po na nangyari sa Nepal. Kalat na kalat po on social media and on international news ang pinagdadaanan ng Nepal ngayon. Kaya tayo po ay nakikiramay talaga at nagdadalamhati, nagpapadala ng ating tulong at prayers para po sa kanila.
1: Marami nang tumulong, ha? Mm-hmm. Mga bansa, Amerika, China.
0: Lalo na on the search
1: at saka everyday
0: no?
1: When you follow sa social media, talagang iba-iba yung mga videos na dumarating, no? Very ano sila. Yung mga ano, naggulat nga ako, paano nakunan eh. Oh, yung bumababa pa lang sa bundok, hanggang sa sinusundan niya. Grabe ho, talagang ibang klase ho itong trahedya na to na talagang kala mo pelikula lang, di ba?
0: Kaya kumustahin nga natin ang ating Honorary Consulate General of the Philippines to Nepal para kumustahin sila doon. And the latest sa ating mga kababayan joining us on Viber, ang ating congen Jose Paulo Campos. Congen, magandang umaga po mula sa Pilipinas. Si Danny at Rica po ito sa DZMM.
16: Magandang umaga, Rica at Danny. Magandang umaga sa inyo.
1: Good morning, Congen. Anong oras ho ba dyan ngayon sa Nepal?
16: Alam niyo ho, ako ang congen ng Nepal dito sa Pilipinas.
1: Ah, okay.
16: Actually, ang counterpart ko, ang pangalan niya, Congen Suraj Vaidya, nasa Kathmandu siya.
1: Honorary Consul.
16: Ang Nepal. Tama, oh, so diba? Ako actually ang kinatawan ng Nepal dito sa Pilipinas at si Mr. Suraj Vaidya naman ang kinatawan ng Pilipinas sa Nepal.
1: Kathmandu.
16: Ako nagre-report sa embassy ng Nepal sa Kuala Lumpur at siya naman nagre-report sa embassy ng Pilipinas sa New Delhi.
1: Ah, okay. So for now, syempre, since you're based in Manila, you're also receiving mga feedback, no? Kung anong latest dito sa mga search and retrieval na siguro by this time, kasi matagal na yung nangyari na yun. Meron na ho mga update ho tayo dito sa Pilipino, yung doctor ho na nawawala ho for now?
16: Ay, mabuti ka pa. Alam mo yan, dahil sa ngayon ako, ang nagtanong ako doon sa counterpart ko nga, doon sa office sa ating Consulate General ng Pilipinas sa Kathmandu at wala, as of yesterday, sabi nila wala silang alam na Pilipinong na damay dyan sa trahedyang yan.
1: Uh-huh.
16: Ay, mabuti na sabi nyo sa akin yan at kung may bibigay nyo sa akin pagkatapos ang pangalan or pwede kong itanong sa kanya, ito ako ang balita namin na merong nawawalang Pilipino. Kung pwedeng alamin nila dahil sila ang actually ang kumakatawan sa Pilipinas dyan sa Nepal.
1: Yung pangalan si Juan Carlos Manalo. Actually ho, sa social media, meron na ho, nakausap na rin ho yata yung kapatid, pero yung parents kasi hindi niya ma-inform. So ibig sabihin, yung kapatid ang parang nag-post. Yung picture, may picture na rin ho tayo nito, Conjen. At ito eh, nagpunta doon on a specific, hindi naman siya talaga, nag-visit lang siya doon. Hindi naman talaga siya taga roon. Pero until, check ano ko hong, naman, nangyari yun, yung trahedya.
16: Ano hong pinunta niya roon sa lugar na yon? Dahil yan ho, ang pumupunta lang usually dyan, either nagte-trekking ka. Dahil alam nyo, meron dyan yung mountain range, ang tawag Langtang Mountain Range, may Langtang National Park, at meron dyan Langtang Valley Trek. So, yan kasi ang isa sa pinakamalapit na trekking destination sa Kathmandu. At alam nyo, ang Kathmandu kasi yan ang kapitolyo ng Nepal, at lahat ng yan lang international airport, at least noon, as supposed to be, nagbukas sa dalawa other international airports. But karamihan ng flight sa Kathmandu naglaland. So malamang, kung siya nandyan sa lugar na yan, malamang kasama siya sa trek.
0: Mukha pong
16: kasi marami-rami yung mga mga turistang na kasama sa mga missing at nasawi, dahil either dalawa lang yan, either nagte-trek ka or maraming taga-India, dahil may pilgrimage kasi meron ng holy site itong isang bundok dyan na Mount Kailash. So merong merong 100 yatang mga taga-India na nandyan nung nangyari yung pagguho ng bundok na yan.
0: Oho. Conjen, aalamin pa po namin yung iba pa pong detalye tungkol po dito, no, dun sa nawawalang doktor. Pero maraming salamat din po for trying to assist us with this. Kumustahin lang din po namin yun pong ano po yung mga tulong na maipadadala ng Pilipinas papunta naman po sa Nepal dahil nga po dito sa nangyaring trahedya.
16: Well, ang alam nyo, palagay ko na hindi maski sila, they're just scrambling to try to get organized, ano? Kasi that yung nagkaroon ng malaking lindol, kung hindi ko alam po, natatandaan nyo, mga several years ago, nagkaroon ng support na financial support. Pero sa ngayon, wala kaming natatanggap na message from, nagkaroon ng fund na doon nagbibigay ng contribution. Sa ngayon, walang message ang aming embassy tungkol sa papanong makatulong dyan. Dahil ang problema ho, very remote yan, lugar na yan. So, itong rescue is, at saka umuulan din, kaya na-apekto yung hindi nila kayang basta pumunta dahil baka pati sila maapekto nung bad flow. So, they can only go by chopper kasi pati yung mga roads and bridges naanod ng nitong avalanche, mudslide na avalanche na nangyari. Kaya sa ngayon, kung anong balita, yun lang Pero ang gusto ko lang masabi sa inyo, actually may warning system. Nakatulad yun sa atin, pag bumabaha, meron tayong orange. Actually, ang nangyari kasi dyan, hindi na monitor na may bumagsak na glacier. Sa isang, actually, para magkaroon kayo ng konsepto, yung Langtang Mountain Range, ang highest peak noon, 23,000 feet, ang taas. So, itong isang glacier, ito parang malaking ng yelo na nag-detach, nahulog from a height of 4,500 meters. Kaya para magkaroon kayo ng ang Baguio, 1,400 meters ang taas ng Baguio. So bumagsak ito ng on a sheer wall ng bundok ng 1,200 feet. Kaya habang siyang bumabagsak, eh nadadala niya yung lupa at dahil sa friction, naging tubig yung ice. Kaya naging mud flow siya.
0: Mm.
16: At actually, yung malaking nadamay dyan, kasi alam nyo, malapit yung kasa border ng Tibet at Tibet-China at saka ng Nepal. Kaya hindi, parang hindi na-monitor. Kaya nung malaman na lang, nung tumama dito sa, ano ba ang pangalan nitong, parang may border crossing dyan eh.
0: Uh-huh.
16: A very busy border crossing between China and Nepal.
0: Mm-hmm.
16: So, yung border crossing na yon tinamaan at about, you know, 8:30 at yung alarm hindi lumabas lang at 9:20.
0: Ay, kaya napakalaki, walang layo na nung link po pala.
16: Oo. So pero mabuti na rin lumabas yung alarm dahil yung mga other areas na may mga tao eh umiwas doon sa tabi ng ilog dahil yun dagdaan doon sa parang ilog eh yung putik. So pero nonetheless maraming missing parang siguro kung 3,000 lang merong missing eh pero, at meron ng mga 1,000 ang nasawi na kumpirmado.
1: Sorry Conjen, meron ba kayong datos kung ilan gaano karami ang Filipino natin na nakatira dun sa Nepal o kahit na OFW doon?
16: Actually ho, ang kung may mga Pilipino ba doon, usually connected sa international agency, mga UN affiliated agencies or mga merong mga ano eh, may mga
1: projects, ganun,
16: religious
1: engineers.
16: Usually hindi Katoliko eh, usually yung mga born again, maraming nagpupunta para dahil may mga religious communities ng mga born again dyan. Ako kung magbibigay ako ng estimate, palagay ko wala sa 300 at marami ring intermarriages ha. Kasi alam nyo, yung Nepal, parang Pilipinas yan. Ang kinabubuhay niyan yung OFW remittances. Pero sa kanila, karamihan, mga kalalakihan ang nagpupunta sa OFW as mga construction workers. So, for example, sa Middle East, madalas yung mga Pilipina na pumupunta na nag-aalaga ng mga, kasi maraming Pilipina pumupunta dyan maging nani eh, maging mag-alaga ng mga anak ng mga mga taga mga Arabiano o kaya pati foreigner. So nagkakakilala at alam nyo ang mukha ng mga Nepalese at Pilipino parang magkahuwig eh. Kaya napakaraming intermarriages ng Filipino at saka Filipino women at saka Nepalese men. Pero karamihan sa kanila ho nasa Kathmandu.
0: So malayo po 'yon Conjen doon sa pinangyarihan nung naging landslide po.
16: I would say alam niyo kasi panay bundok yung bansang 'yan. Matagal bago makarating dito sa lugar na ito dahil iikot-ikot ka sa mga ano, unless mag-chopper. Kaya nga ang ngayon, ang mga, actually yung mga Chinese, yung border na yan, sila yung gumagawa ng mga roads. At ang isang, kaya merong hydroelectric power na ginagawa dyan, yun ang pangarap ng Nepal na dahil nga dito sa nagiging problema ng, ano, ng fuel, kasi dahil maraming bundok, maraming ano, parang hindi ko naman sabihin na yung water, kasi yun ang ano, hydropower, marami silang potential for hydropower. So, tinatap yan. Pero yan din ang risk yung nangyari. Dahil yung isang ano dyan, hydropower yun, so maraming mga nabaon ng ano doon sa hydropower na kinoconstruct. Mm-hmm. Hydropower station.
0: O yung nilagyan po ng ano ng tubo para maka ano daw po may hangin para doon sa mga possible trapped workers. Opo.
16: Oho.
0: Konjun, meron po ba tayong bilang ng mga possible na mga ano po yung mga balita mula sa Nepal nung bilang na binabantayan natin?
16: Well, ang round numbers nasa mahigit na 3,000 siguro, mga 3,500 ang total na ang estimate na napinsala. Pero marami nga missing. Yung, may mga na, ano na, may mga nahanap na buhay. Hmm. Marami na rin nahanap na buhay. Pero marami-rami na rin ang patay. Baka sa ngayon, tumutungtong na ng 1,000 dahil as of yesterday, lumampas na ng 900 yung patay.
1: Kaya nga. Yung missing ho, mga 2,500. Anyway, yung nakuha ho naming latest ho, so dun kay, ano ho, kay Jose Juan Carlos Manalo, yung doktor, yung sister niya kasi yung nag-post Facebook eh, sabi niya, hindi pa ro sila nakakarinig mula nung trahedya nung Martes. Sabi niya, yung si ano daw, Manalo, yung kanyang brother, was traveling with the Isha Sadguru Group on a Kailasha Yatra.
16: Yun ang sinasabi ko sa inyo, yung Mount Kailash. Yatra. Yan isang pilgrim site. So, yung guru, yung sinasabi niyong yan yung mga taga-India.
1: Isha Sadguru.
16: Mga taga-India na group. Pumupunta doon sa pilgrim site. So, hindi magandang balita yan dahil sila, nandoon sila sa roads na ano yung bad flow na yan at na gumuho dahil sa mad flow. So nandoon pala siya.
1: Mm.
16: Kasi ang bumakala pa na yung mga taga-India yung nandoon.
1: Hindi,
16: hindi
1: ito
16: ko alam
1: nga,
16: na may Pilipino ron.
1: Oh, isang araw pa ho ito lumabas. Itong si Juan Carlos Manalo, misi may mga pictures na ho siya. Yung kanyang sister si Shara Manalo ang nagpo-post. Kaya nga natanong namin sa inyo, baka meron ho at least merong breakthrough na or whatever. Kasi until now, walang contact with Juan Carlos
16: Manalo. Ito lang ho ang, ipagdasal natin na okay si Juan Carlos Manalo. Pero ho, marami hong nililibing na unidentified. Yun ang nangyayari ngayon. Nililibing yung mga unidentified kasi they don't have enough facilities and ano to do DNA testing.
0: Mm-hmm.
16: So hindi ko alam kung anong plano nila dyan sa mga nililibing na yan. So yan ang isang problema.
0: Mm-hmm.
16: Marami silang mga unidentified kasi marami-rami rin ang turista.
0: Mm-hmm.
16: Siguro lampas na mga 300 to 400 kasama na yung grupo na hindi, dalawang grupo nga yan, yung nagte-trekking at saka yung nagpupunta dyan sa Mount Kailash, which is a holy pilgrim site. Yun ang mga nadamay.
0: Opo. Konjun, may coordination ba tayo sa DFA natin or sa OWA kung gaano karami yung mga Pilipino at that time na nangyari yon para alam po natin yung bilang na titingnan natin in comparison with what we have?
16: Kailangan nung itanong ko sa kanila kasi alam niyo ako, I just coordinate with them in relation to Nepalese who are here. Nakaramihan ay mga estudyante, nag-aaral ng mga iba-ibang courses like dentistry, medicine, flying school.
0: Mm-hmm.
16: Yan. At meron ding ilang mga may asawang Pilipinang nandito.
0: Mm-hmm.
16: So pero yung sa Nepal, sasabihin ko sa inyo, ang totoo, yung sinasabi ko sa inyo, yun lang alam ko dahil ang embassy namin sa Malaysia, ang ano sa akin, yung mga concerns ng mga Nepalese sa Pilipinas. Actually, yung counterpart ko, si Konjen Suraj Vaidya at yung staff niya, si Subin Shrestha, yun ang kinokonta ko para mag-ano sa kung merong issue sa Pilipino na nasa Nepal. So I have to get back to them and tell them, look, meron na akong balita na may isang Pilipinong missing. Kung pwede. Kasi ang DFA, sigurado ko, ang ano niyan, DFA will go to the embassy of the Philippines in Delhi and the embassy in Delhi will communicate with them. Ganun yan eh. Yeah.
1: Pero Konjen, wala ba kayong, let's say, kasi in any mga ganito naman mga lugar eh, may mga Filipino organization, mga regional Filipino organization sila na medyo may contact kayo kung meron silang group chat ba na ma, at least medyo, may mga bali-bali tayo.
16: Tatanong ko, meron nga ganun, merong mga asosasyon yung mga asawa ng mga Nepalese na Pilipino. Itatanong ko sa kanila.
0: Oo, nang magkaano po, makakumusta din po tayo sa kanila, Konje, no? Kasi ang tindi po talaga nung nangyari doon sa Nepal. Hey,
1: kung pwede nga natin matawagan eh. Oo. Kung meron silang, meron ba kayo mga ganon, just in case na meron Filipino na makakausap.
16: Ganito, may message ko sila.
1: Oo.
16: Si Miss Lucy Tapa. Lucy Tapa, Pilipino yun eh. So, siya yung dating official na kausap ko, nung asosasyon. Sasabihin ko, pwede ba siyang o isang kinatawa ng organisasyon nila na pwedeng makausap ninyo at ipapasa ko kay Miss Margen yung impormasyon, okay?
1: Oo, para at least malaman ho natin yung kahit papano eh, sana ho nakasurvive itong si Dr. Juan Carlos ho, manalo.
0: Oo, by any ray of light man lang magawa natin yan. Conjunct, on the side ng ating bansa pa, ano sa Pilipinas, ano na po yung mga nagawa natin para sa kanila po? O may nilalapit po ba, may hinihingi tulong po ba ang Nepal mula sa Pilipinas? Dahil alam
16: sa ngayon, wala ho, wala hong inaano sa akin na sabi ko nga sa inyo, walang yung aming embassy sa ano sa Kuala Lumpur, tahimik. Hindi ko alam kung sila mismo eh siguro hindi nila naiisip kung anong maaaring tulong ng Pilipinas. Dahil lang talagang tulong na inaasahan nila yung dalawang malalaking bansang kapitbahay nila, China and India. Alam mo yung Nepal, kumbaga sandwich. Yung dalawang malaking bansa na nasa sandwich yan, ang China across the Himalayas at across the lowlands ang India.
0: Opo.
16: So of course yung mga other major nations like maraming trekkers dyan na Europeans, so natural yung mga Europeans
0: magpapadala ng
16: contingent magpapadala nila. Yung mga Amerikano.
0: Opo.
16: At kasi because of the strategic location of Nepal, where it is, an important listening post, if you want to use that word, for mga intelligence gathering.
0: Oho, oho. So, sige po. Opo. Thank you, Conjun. Salamat po sa inyong panahon at makikibalita po kami ulit kung meron po kayo mga panibagong detalye dito po sa mga pagkababayan natin, particularly po dun po sa doktor na nawawala.
16: Carlos.
0: Opo.
16: Po. Iba, ngayon mismo, i-message ko si Miss Lucy Tapa.
0: Opo.
16: At itatanong ko sa kanya kung alam na nila yung balita at kung sino sa organisasyon nila ang pwedeng makausap. Opo. Tungkol sa mga sitwasyon ng mga Pilipino doon sa Nepal ngayon.
0: Opo. Sige po, at makikibalita po kami ulit. Maraming salamat, Konjen. Ingat po kayo.
16: Okay, maraming salamat.
0: Thank you po. Ang ating Consulate General of Nepal to the Philippines, si Konjen Jose Paolo Campos, ating nakasama. Tayo po ay nagsusubok pa pong maghanap ng mga kausap mula po mismo yung mga kababayan natin na nandun mismo sa Nepal partner. No,
1: sana yung Lucy Tapa, sinasabi niya na mukhang merong network doon.
0: Oo, at saka tayo, totoo tayo mga Pilipino. Tayo mga Pilipino partner, very active tayo yung mga communities natin sa ibang bansa, no, na mag-reach out to each other para magkakumustahan. So, napakatindi po kasi na nangyaring balita dito sa Nepal, kaya patuloy po ang ating pag-monitor ng mga...
1: Alam mo, baka mga, may mga Pilipinos tayo din na may kuha rin ng video eh. Katulad ginagawa natin dito sa mga baha-baha, di ba? Yung mga situation na reports na at least na isi-share natin sa ating mga viewers.
0: Mm-mm.
1: Malaking bagay ho yun, ha? At least kung merong mga contact tayo, mga taga-DFA, sa mga community organizations doon sa Nepal.
0: Kaya talaga, malaki isang matinding pagdarasal ang ginagawa ng pamilya nitong si ating, yung Filipino doctor natin, si Juan Carlos Manalo, para matagpuan din yung kanyang, mahanap pa rin siya. Of course, we're holding on to hope, partner, no, na wala pa rin, walang masamang nangyari sa kanya dahil nga matindi nga po yung nangyari sa Nepal. May mga nag-message dito sa atin, si Tita Dulce, partner, ay nag-message. Sabi niya, magandang umaga, Sir Danny, binibini Rica. Hello din kay Sir Peter. Magpagaling po kayo dyan.
1: Siyempre, si LC, ha? Balyon Florentin. Nako, lagi ito. Nagte-text din sa akin to personally. Eh. Good morning, Rica and Sir Danny. Happy Monday, ha? Siyempre, holiday pa naman. Nice to see you again, Rica.
0: Ay, salamat po.
1: Welcome back.
0: Thank you po. Ayun, ganun din ang sinabi ni Miss Sarasi ng Los Angeles. Akala ko Lower Anipolo. Los Angeles, California. Magandang morning sa balita patin, Sir Danny B, Miss Rica L. Welcome back. Salamat po. And thank you kay Miss Liza Aquino na pumalit sa akin for a week, partner. Ayan. At naku, baka magalit yung susunod
1: welcome
0: na
1: back,
0: anchor.
1: Welcome back.
0: Thank you, thank you. Baka magalit ang susunod na anchor. Ay, wait ka lang. Meron nga tayo. Nagmamadali tayo kanina ubaga. Kabayan with Danny Buenafest. Susunod na. Baka magalit siya. Nag-overtime.
1: See you in a while.
0: See you in a while. 10 o'clock na ng morning. Good morning.
1: Salamat, partner.
15: Tibay at lakas, manindigan, balita patan.

0: oras, 10:01 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at National Council on Disability Affairs ang sinasabing komprontasyon sa pagitan ng security officer at ng person with disability sa bookstore sa isang mall. Sa pahayag, kinumpirma ng NCDA na ilang beses tinangkang kunin ng PWD ang ilang gamit sa bookstore at dati ring nasangkot sa pananakit sa ilang tauhan at gwardiya nito. Isinailalim na nila sa preventive suspension ang security officer habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng kinabibilangang ahensya. Giit ng NCDA, dapat masunod ang mga prosesong legal habang nirerespeto ang dignidad ng individual. Ayon sa pamunuan ng bookstore, hindi nila pinagbawalang pumasok ang PWD. Samantala, pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ang kauna-unahang libre o library sa merkado sa Iloilo Central Market sa Iloilo City. Bukas ang library sa naturang palengke mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes hanggang Biyernes. Ayon sa LGU, layo ng pasilidad na malibang ang mga batang sinasamahan ng kanilang mga magulang sa palengke at magsilbing community learning space para rin sa mga mamimili at nagtitinda. Ikinokonsidera rin ng pamahalang lungsod na buksan din ang library tuwing weekend. Ng mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa ating YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Kababayan, kapangyarihan ang mamamayan, balita at

morning, good morning sa ating mga kababayan, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Monday, holiday, National Heroes Day, August 31, huling araw ng Agosto. Kaya kamusta naman kayo? Maaliwalas ho, dito sa Quezon City, medyo talagang umalis na si Habagat, pero hindi pa rin ho tayo nakakasiguro. Baka daw magpatuloy pa rin ho ito, pero medyo kung sa NCR naman daw ang pag-uusapan at Metro Manila, mukhang may improvement. Pero nako, lubog pa ho sa baha ang ilang parte ho ng bansa, lalo na dyan sa Central at Northern Luzon, Pampanga, Bulacan. Nako, kanina lang narinig natin, di ba, ang governor ng Pampanga, talagang dalawang, di ba, ilang linggo na silang lubog sa baha. At balitaan nyo naman siguro itong grabe na nangyari dito sa North Luzon Expressway, yung NLEX. Ilang oras ang aming kasama si Robert Mano? 6 oras o bago nakatawid. Yan ho, San Cebu, napaka-notorious yan dahil pag mabigat ang buhos ng ulan ay talaga naman ho naaanod ang ating mga sasakyan dyan. At hindi naman sa sobrang taas pero hindi makadaan dahil nga maalala ng mga light vehicles. No? Ako po si Danny Buenafe para dito sa programang Kabayan. Standby lang kayo lagi dito at marami ho tayo mga pag-uusapan tungkol sa nangyayari pa rin ho ng mga evacuation. No? At mayroon

0: mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne TFC. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mensahe, eto po, DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, bago tayo magsimula sa ating mga makakapanayam ay pasadahan natin itong report. Mga rallyista nagkasa ng protesta sa tapat ng Chinese Embassy sa Makari. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legazpi. Zeus, go ahead.
1: Magtiyaga ng Radyo Patrol!
2: Yes, Danny, nagtipon nga dito sa tapat ng Chinese Embassy sa Helpuyat Avenue sa Makati, yung mga miyembro ng Filipinos Do Not Yield Movement at Alab ng Bayan ngayong alas 10 ng umaga. Pitpit yung kanilang mga placard, watawat at tambol. Eh, saglit na nagmarcha ang mga nasa loob ang miyembro ng grupo dito nga sa kahabaan ng Helpuyat Avenue, papuntong Makati Avenue yan. Na parandali ang nag-ulot ng pagbagal sa usad ng mga sasakyan. Pero ngayon naman, nadaraan na ng mga motorista yung isang linya nitong Hinpuyat Avenue papunta Makati Avenue dahil meron na rin namang mga tauhan dito ng Barangay Bel Air, Makati City, na nagmamando ng traffic. Ngayon, Danny, mahigpit din yung seguridad dito sa lugar. May presensya dito ng Makati PNP. Mahigpit yung kanilang mga riot shield. Nagpo-protesta, Danny, itong grupo bilang pagbundina sa Umunoy. Patuloy na presensya at dami ng barko ng China sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Binigyan din ng grupo na hindi nagbabago o hindi nababago ng puwersa o dami ng mga barko ang umiiral na batas na kumikilala sa teritoryo ng Pilipinas. Ang ilang protesta ngayong araw, Danny, ay kasabay ng paggunita sa araw ng mga bayani. Ngayon, Danny, ongoing yung isinasagawang protesta ng mga grupo dito sa Hinpuyat Avenue. At ang kanilang ginagawa ngayon, Danny, meron silang parang hose kung saan na ini-sprayan ng tubig yung mga rallyista bilang paraan ng kanilang paglalarawan na dinadanas na pagbomba ng water cannon ng China sa mga Pilipinong nasa West Philippines, in particular dyan, yung mga miyembro ng Philippine Coast Guard at mga mangingista sa naturang bahagi na yan ng West Philippines. Ngayon, Danny, ongoing, pero moving naman yung mga sasakyan dito sa bahagi na to ng Hilpuyat Avenue.
0: Sus,
2: yan ang pinakasitwasyon dito sa Makati City.
0: Sus,
2: Danny. Yes, Danny.
0: Question lang, wala naman bang, meron ba mga pulis na nakapaligid dyan just in case to preserve order lang? Oo, kung sakali.
2: Tama ka dyan, Danny. Marami naman ditong mga tauhan ng Makati PNP na nakikita natin.
0: Okay.
2: Na nagbabantay at nagpapanatili ng seguridad dito sa lugar.
0: Okay, thank you. Extra Zeus, please.
2: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Meron pa tayong report, ilang biyahe ng mga barko ngayong araw apektado ng pag-ulan ayon sa Philippine Coast Guard. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Tricia Lindo. Trish.
3: Good morning. Sa bulletin ng Philippine Coast Guard, na sa 38 pasahero na lamang ang stranded at 11 barko ang hindi muna makalayag bunsod ng habagat. Kabilang sa mga apektadong pantalan sa Southern Tagalog Region ay ang Polaport, Look, San Agustin, CDSS Balayan, Anilaw, Kalatagan, Wawa at Buyabut Port. May mga kansado ring biyahe sa ilang pantalan sa ng Philippine Ports Authority gaya sa Masbate papuntang Pilar at Sorsogon. Yun din sa 3 pantalan nito sa Mindoro, partikular sa Puerto Galera, Abra de Ilog at San Jose. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo, at sa naunang nag-report na si Zeus Legazpi.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta.
4: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Basta AM DZMM.
0: Oh, nagbabalik ko tayo.

0: sa programang Kabayan at kukuha lang tayo ng mga ilang updates lang. Oh. Dahil syempre, itong Kalumpit, Bulacan, itong area ho dito sa Pampanga, nakakuha na tayo ng feedback kanina. Talaga namang ilang araw na nakalubog sa baha. Syempre, itong Bulacan, napakarami hong lugar ang nalubog dyan. Diba? Yung Hagonoy, yung Kalumpit, yung Malolos, pati itong Paumbong. Talaga naman perennial laging may baha. Kanina narinig natin yung mga iba't ibang mga intervention na ginagawa na ng pamahalaan, lalo na diyan si Secretary Vince Dizon, yung sa Balintawak area lang may mga plano sila diyan na maglagay ng detention basin, parang catch basin 'yan. At yung pala ang Quezon City pala, tatlo na pala ang pinaplano nila diyan, no? At meron naman silang tinatawag na retention pond. Yan naman pala yung sa Quezon Circle. Lahat ito ay mga intervention para ho ma-preserve natin itong sayang kasi, di ba, yung grabe yung tubig ulan na ibinababa, yung binabagsak. So hanggang ngayon, hindi natin ma-address dahil sa sobrang bigat ho ng bagsak ng ulan, talaga naman hindi kinakaya. Although naglilinis tayo ng mga drainage at may mga pumping station na ho na talaga operational, pero hindi kinakaya, no? So ang nangyayari, pag umulan ng sobra, babaha, pero mabilis naman humuhupa. Kaya lang, ang dami ho talagang kailangan na lumusong sa baha. Yung mga perennial problem, kanina nakita ko yan, Talayan Village na yan. Yung area ng Santo Domingo, yung G. Araneta Avenue. Yan yung mga, pati nga ho yung area ko dyan sa North Fairview. Binaha na rin. Grabe ho talaga itong pag-ulan. So ngayon, ang Quezon City, ang balita namin kanina, nakausap namin si Pichi De Leon, ay halos 103 pa rin yata ang mga nasa evacuation center. Buti naman ngayon, at least holiday, walang pasok. So yung ilang mga paaralan ay nagagamit na evacuation center. So kukuha tayo ng mga update nga at siguro makakausap uli natin. Kahapon nakausap ko na ito ang DSWD, yung spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Talagang naka-ano ko sila, naka-red alert dahil nga sa dami ho nitong mga naapektuhan ho nitong habagat. Yung kahapon, yung red rainfall warning nakataas nun sa Bataan at saka sa Zambales. Di ba? So ngayon, kuha lang ho tayo ng update para alamin natin dahil bukas ho, balik tayo sa normal na September 1, wala na hong holiday. Alamin natin kung anong magiging lagay ng panahon. Makakausap ho natin ang Pag-asa weather forecaster na si Grace Castañeda. Grace?
1: Alerto sa bagyong Pilandok at Habagat.
0: Good morning, Grace.
2: Yeah. Magandang umaga, Sir Dan. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay.
0: Good morning.
2: Ngayon nga po, meron tayong minimonitor na tatlong bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Unahin po muna natin si Pilandok. Ito po yung nasa loob ng PAR. Huling lokasyon is 1,130 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds po nito is 55 kilometers per hour malapit sa sentro. Pagbugso na umabot sa 70 kilometers per hour. Ngayon po, almost stationary ito or halos hindi po kumikilos, pero generally north-northwestward yung magiging pagkilos niya, mananatiling malayo sa landmass natin. Lalapos po ng ating area of responsibility by Wednesday evening or Thursday early morning. Wala po ito magiging direct effect, but isa pa rin po sa magi-influence ng habagat natin. While yung dalawa pa pong tropical depression, ito po ay nasa kanluran naman ng extreme northern Luzon. Yung isa po si dating bagyong Obet is ito po ay nag-enter ng ating monitoring domain. So last location niya is 1,215 kilometers west of extreme northern Luzon, while yung isa naman po is medyo malapit din sa kanya, 545 kilometers west-northwest of Ispayat, Batanes. So dalawa pong, yung dalawang tropical depression na ito is nagkakaroon po ngayon ng interaction. So meron po tayong possibility na itong tropical depression na mas malapit sa Batanes is malusaw at sumama na po sa circulation ni dating bagyong Obet. And sa ngayon, hindi po natin i-rule out yung possibility na pumasok po ito sa loob ng ating area of responsibility. But still, wala pa rin po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, pero meron pa rin pong influence sa habagat. And habagat pa rin po yung patuloy na magdadala ng mga pag-ulan for most of the sun. Possible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rainfall for Ilocos Region. Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga, while 50 to 100 for Batanes, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Vizcaya, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bulacan. And magpapatuloy pa rin po yung mga pagulan nito hanggang sa mga susunod na araw. Mostly ngayon po nakakonsentrate yung mga pagulan natin dito sa norte, lalong-lalo na sa western sections. Kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. Well, dito naman sa Metro Manila, prevailing pa din po ang habagat, pero less po yung mga pagulan na mararanasan natin compare po nung mga nakarang araw, pati po sa mga nearby areas natin. But possible pa rin po yung thunderstorms due to habagat. And yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa.
0: Grace, tanong ko lang, so sabi mo, itong Pilandok, na talaga extreme northern Luzon for now, no? At paalis na, pero meron pa rin itong hatak na habagat. So ang Metro Manila, gusto ko lang malaman, NCR, sabi mo, hindi na ganun kalakas o karami ang ulan na ibubuhos dito, no? Itong bahabagat. Pero, how long will this be? At kasi medyo mayat-maya, may araw, mayat-maya, makulimlim. Do we expect na at least until tomorrow mag-improve na, hindi na tayo makakaranas ng grabe yung itong weekend?
2: Generally po, maulan pa rin po yung panahon natin buong week. Pero kung in terms of intensity sa ngayon, hindi po tayo na nakakakita pa for dito sa Metro Manila yung nagpo na rainfall na naranasan natin nung Sabado or nung Friday and Saturday. But still, may mga pagulan pa rin po tayo. Possible pa rin po yung mga biglaang buhos ng pagulan.
0: So yung matindi pa rin ang mga pagulan, yung mga Bataan, Zambales, kasi yun yung mga red rainfall warning.
2: Yes po, for the area of Central Luzon, Zambales and Bataan, and also yung Ilocos region din po, saka yung Abra and Benguet, meron pa rin po tayo dyan mga malalakas na mga pagulan. So ngayon, mas naka-concentrate po sa norte yung ating mga heavy rain.
0: Okay, thank you very much ang ating Pag-asa weather forecaster, Grace. Salamat, Grace.
2: Salamat din po.
0: Okay, ano si Grace Castaneda at nagbigay ng update, no? Siguro mamaya 11 uli, alam ko magbibigay uli sila ng weather bulletin. Pero for now ay mag-commercial gap lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil meron para tayong mga makakausap kaugnay nitong mga nangyayari, no? Atong bunsod nitong habagat sa buong Pilipinas. Babalik ko kami, huwag kayong alis.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at Basta AM DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang healthy naman ng anak mo.
5: Naku, sakitin din yan.
6: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, so Solid Gaban.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban.
14: Basta AM-DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: Alerto sa Bagyong Pilandok at Habaga.
0: Nagbabalik ko tayo dito sa ating programa, Alerto sa Habagat pa rin tayo. At ngayon, makakausap natin, alam nyo, sa mga grabing tinamaan nito mga patuloy na pagbaha dahil lang sa Habagat at yung mga sunod-sunod na bagyo, yung Luis tsaka Maymay. Ito hong Kalumpit, Bulacan. At may makakausap po tayo ngayon, isang residente ho ng Purok Tres, Bagong Baryo, dyan sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, si Aaron Martinez. Aaron, good morning sa programang Kabayan.
15: Good morning po, Kabayan. Maraming salamat po. Ayun. Sa pang-interview po.
0: Okay, Aaron. So, ibig sabihin, ngayon ba, ang balita namin, nakasakay ka sa bangka ngayon, dyan, sa lugar mo?
15: Opo, ito po, nasa bangka po ako. Tapos, meron pong mga Meralco na nagano po ng mga kuryente po. Ayun po. Okay. Kung para magkaroon po ng kuryente sila, inaayos po nila. Oo. Kasi ito nga po, ito yung harapan ng, harap ng bahay namin. Lubog na nga po nga itong isang bahay na ito, yung bubong, ayan po.
0: Oo.
15: Kung mapapansin niyo po, ayan po.
0: Oo, gaya. Kaya nga hanggang bubong yung baha. Pero ang balita Apo. Namin, kaya siguro nandiyan nga yung Meralco dahil nabalitaan namin yung pamangkin mo namatay na kuryente, tama ba?
15: Opo. Opo, si Rian May Martinez Apo. Po.
0: Oh, ano nangyari? Kailan nangyari 'yon? Yung nakuryente siya.
15: Noong August 19, mga mag-alauna, nagaya yung bata na pumunta doon sa baba nga, sa baha. Na maliligo, gustong kumuha ng damit. Ngayon, nung naglalakad, doon sa tulay, yung po kasi medyo lubog na, parang umaangat-angat ng gano'n. Nung pagtapak po niya, kasi may nakalilito yung wire eh. Nung pagtapak po niya, nadulas, nahawakan yung wire. Kaya nung paghawak niya, nanupo siya.
0: Grabe.
15: Nalaglag kasama yung kuryente sa tubig. Kaya mahirap pong masagip siya.
0: Grabe naman yung nangyari. Nako, nakikiramay kami sa iyo, ha, Aaron. Pero for now, siyempre, dahil yan nga ang risk, di ba? Na pag ganyan mga baha, may mga live wire, na hindi mo may
15: Opo,
0: iwasan.
15: Tulad nga po nito, yan, mga mababa na yung wire,
0: ha? Oo.
15: Tsaka yung, ayun po, kung makikita nyo po yung ano ng Meralco, medyo mababa na rin.
0: Oo.
15: Kung sakaling maano man, lumit na, tapos magkaroon ng ano. Kaso hindi na po kasi natutuyo ito eh.
0: Kaya nga eh.
15: Para po maitas na po yung ano, yung mga ano ng Meralco para wala nang aksidente po. Wala nang mangyari na tulad na nangyari sa aking pamangkin po.
0: Oo. Aaron, bigyan mo kami ng konting idea. Alam ko ilang beses na naming tinututukan niya istorya niya sa Kalumpit, Bulacan na talaga namang grabe. Na-interview pa nga namin si Governor kasi catch basin nga yung area ninyo. Eh, pero for now, ilang linggo na kayo nakalubog sa baha, Aaron?
15: Naku po, hindi na po nawala to almost 2024 hanggang ano na, magto 2 years na hanggang 2026 ayan.
0: Kahit mainit ang panahon, baha pa rin kayo diyan?
15: Opo, hindi na po natuyo. Ito nga po yung mga konsehal, mga kapitan, mga Meralco, inayos po yung kuryente dito dahil sa nangyari nga para wala nang maganap na pangyayaring ganun. Pati mga barangay ayan, tulong-tulong sila ayan. Ito po, kung makikita nyo po, ayan.
0: Kaya nga, ito nga, yung video mo nga na pinapakita rito, parang ang pinaka mode of transportation, wala nang tricycle, puro bangka na ang ginagamit na parang mag-transport ng tao, di ba?
15: So. Opo. Ito po ang konsel namin si Konsel Ferd, ayan po, ayan.
0: Oo. Okay.
15: CMM.
0: Okay.
15: Ang kaisa pong tumutulong po sila, ayan,
0: Konsel. Eh pero ano ba ang sabi sa inyo?
15: Si Jet.
0: Pero kasi nakakaano eh, nakakaantig talaga sa, 'di ba, sa puso ng mga nakakapanood yung kalagayan niyo diyan, no? At diyan sa ano 'yan, halos lahat ba ng barangay diyan mismo sa San, sa Kalumpit? Eh kasi barangay San Miguel lang 'yan, pero yung marami pa diyan barangay apektado ng baha.
15: Lahat po, 29 barangay ho, lubog ang Kalumpit, buong Kalumpit po.
0: Oh. Ano ba ang sabi ng anong sabi ni Mayor sa inyo? May mga iba bang nasa evacuation center at hindi mat- kasi sabi yung bahay mo lang ang bubong. So ikaw pansamantala saan ka nakatira?
15: Hindi po to sa harap po ng bahay namin po to. Eh yun po yung bahay namin eh ayan.
0: Oo nga. So kaya, pero yung iba nasa bubong, yun mga nakatira na sa evacuation center for now.
15: Meron po kaming diki. Yung ano sa diki po sila ano nakatira yan sa taas.
0: Aha.
15: Sa pinakataas po.
0: Ah.
15: May taas po kami, may diki.
0: O, kaya nga, ilang pamilya yun nandyan ngayon, Aaron?
15: Eh, siguro po dito sa baba, eh, mga... Siguro po, may mga 10 pamilya pa. Kasi meron naman silang taas. Kaya po yung kuryente po, inaayos para po... ayaw po nila kasing tumira sa ano, evacuation, masigit po eh.
0: Oh, hindi, kaya nga eh wala bang problema, let's say risk din sa mga taga Meralco, yung mga linemen nila diyan na magtatrabaho kasi baka uli eh, may mga live wire na kailangan na linisin o ayusin. Ano ba ang sabi?
15: Ito na po, inayos na po. Ayun po silang lahat, yung mga Meralco po, ayan. Kasama po yung mga konsyal, kapitan. Nandiyan po si kapitan eh. Nasa digi po kanina po kasama. Inayos na po nila.
0: Oo. Eh kaya nga, ano lang yan, inaayos dahil nga sa nangyari sa pamangkin mo na namatay noong August 19 ba? Tama ba?
15: August 19.
0: Oo. Eh, sa ngayon...
15: Kasi po, noong nakakaraan din naman po talaga gantong kalaki. Ngayon sobra-sobra yung laki talaga. Lubog tao po dito eh. Yung kinakatayuan nito na sa bangka kami, lubog tao po yan hanggang ganyan.
0: Eh, kamusta naman ang buhay?
15: Yung height ko po, nasa 5'5", pero lubog po
0: lubog
15: ako.
0: Lubog ka. Kung kunari, bumaba ka dyan sa bangka mo, lubog ka. Ganon. Kalalim. Di ba?
15: Wala yung signal.
0: Aaron, pag bumaba ka sa bangka mo, 5'5 ka mo, lubog ka. Lulubog. Di ba? Naku, napo problema tayo sa signal. Nasa bangka ho siya, dyan ho sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Ako eh, talaga naman ho ang albaryo na pinagdadaanan ng ating mga kababayan, no? Dito sa Pampanga at saka dyan sa Bulacan. Okay, Aaron, narinig mo na ako? Aaron, kinakausap po natin si Aaron Martinez, no? Residente ho siya ng Purok Tres, Bagong Baryo, Barangay San Miguel, taga Kalumpit, Bulacan. Aaron, narinig mo na ako?
15: Wala po kasi signal ko.
0: Oo, yan. Medyo...
15: Apo.
0: Okay, narinig mo na ako ngayon? Okay. Oo, kasi kanina binabanggit mo, ang height mo is 5'5". Kung pag bumaba ka dyan sa bangka, lubog ka.
15: Apo.
0: Tama?
15: Lubog po ako. Apo, lubog. Kasi po ayan po yung bubong,
0: Grabe.
15: Ano po talaga, lubog na siya.
0: Oo. Hindi, gusto ko lang malaman ang kalagayan nyo ngayon.
15: Ayan po yung mga bahay.
0: Eh, yung kalagayan nyo ngayon, yung paano hanap buhay, yung ibang mga estudyante, mga bata, paano sila pumupunta ng eskwelahan?
15: Nagbabangka na lang po. Tapos yung mga ibang naghahanap buhay po, may diki naman po kami, may taas sa diki.
0: Oh.
15: Kaya pwede po silang maghanap buhay.
0: Hindi, ibig sabihin, kunwari pupunta sila kung saan yung lugar na kung sila sa maghahanap buhay, every day they have to commute via bangka. Tama ba, di ba?
15: Opo, bangka po. Ganun na po yung nangyari po.
0: Kaya nga. So, ano na yan, sinabi mo since 2024, ganyan na ang kalagayan nyo. Eh, di ba, bago ito, lumabas ito mga flood control project, ganyan na ang kalagayan ninyo.
15: Ano po, yung lumabas po yung flood control, ganito po nangyari. meron pa rin pangyayari po yung isa pong paggawa nga po ng paliparan sa Bulacan-Bulacan.
0: Mm.
15: Saka yung Molotov, siya di ba dagat po dinatambakan nila.
0: Mm.
15: Kaya yung apekto nun sa mga mabababa din po kung naalam lang din nila.
0: Mm.
15: Dati po kasi hindi naman po ganito talagang pinabahan ganitong katastro.
0: Mm. So ngayon, Aaron, yeah, Aaron, kasi malamang marami nanonood sa atin, no, yung mga kinaukulan, lalo na siguro importante sila Bulacan Governor Daniel Fernando. Tsaka yung mayor niyo diyan sa Kalumpit, ano ba ang panawagan niyo kayo diyan ng mga residente diyan mismo sa ikaw, Barangay San Miguel, Kalumpit?
15: Eh, ako naman eh kahit na konting tulong lang, yung magawa ba ng parang kahit hindi na kami mapigyan ng relief, ang masolusyonan lang tong yung baha dito sa lugar namin, yung mga magagawa ng paraan. Kasi pwede naman gawang paraan to, magagawa ng paraan eh. Kung yung dagat nga, natatambakan nila, ito pambang di maharangan. Yun lang po naman yung kailangan namin dito. Hmm. Yung masolusyonan lang yung lugar namin.
0: Hmm.
15: Kasi po sa tutusin, talaga hindi po talaga dati binabaha tong ganto. Ngayon lang po nangyari yung ganto.
0: Gano'ng katagal ka na ba na nakatira dyan, Aaron?
15: Ah, buto na po ako pinanganak eh. Ah. Ano na po ako eh, 45.
0: Pero ibig sabihin...
15: 45 years na ako rin eh.
0: Okay, so ibig sabihin, sabi mo ilang taon na rin yan, gano'ng katagal na yung naging problema na ganyan na hindi humuhupa ang baha kahit na maganda ang panahon?
15: Ano po, magto 2 years na po.
0: Hmm, ganun ba? Oh. O sige, apo. Siguro at least sana ma-resolve na yung problema ninyo at saka mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat sa binahagi mo sa amin, Aaron. Ha? Thank you.
15: Apo, maraming salamat din po sa inyong lahat.
0: Okay, thank you po, ingat. Okay, yan ho si Aaron Martinez. Siya ho ay residente ho ng Purok 3, Bagong Baryo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Okay, at ngayon naman ay alamin natin ang assistance programs na ginagawa naman ng DSWD at alam ko ay talagang patuloy sila, no, on the ground para mag-abot ng tulong sa ating mga, lalo na itong mga naging naapektuhan itong si Habagat. Nasa linya uli ng telepono at lagi natin nakakausap whenever kailangan ang kanilang feedback. Walang iba kundi ang spokesperson ulit ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, welcome again sa DZMM Teleradio.
16: Magandang umaga po, Sir Danny. Magandang umaga po muli sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
0: Oh, thank you again for always being accessible. So for now, ano ang, let's say, yun nga, kahapon nagkausap na rin tayo doon sa special coverage natin. Kamusta? Nasa field ba kayo ngayon, ASEC?
16: Actually, Sir Danny, ngayong umaga, dapat magtutungo po si Secretary Rex Cachalian sa Bataan, sa Pampanga.
0: Mm-hmm.
16: But medyo hindi po naging favorable yung daan dahil nga po mabagal ang daloy ng trapiko dyan po sa NLEX. So we had to reschedule the visit of the Secretary. So bukas na po iikot si Secretary Rex Cachalian dyan po sa Central Luzon.
0: Mm.
16: But kahit po hindi po siya nakatungo o nakapunta dyan sa mga areas na nabanggit ko, yung ating namang pong field office personnel ay patuloy na umiikot at nakikipag-ugnayan sa ating pong mga lokal na pamahalaan at nagpo-provide ng needed assistance. Kasi Sir Danny, naka-red alert status po kami ngayon.
0: Oo nga.
16: So all quick response team members of the DSWD are deployed and are assisting the local government units.
0: Oh, okay. So dapat pala ngayon Bataan, Zambales siya, pero move to for tomorrow. Pero yung Bataan, Zambales, alam ko grabe ang inabot ng mga baha dyan. Meron ka bang bilang na let's say yung kasalukuyan ngayon, yung update na kung ilan yung mga nasa evacuation centers natin in both Zambales and Bataan?
16: Ang meron tayo ngayon, Sir Danny, ay yung kabuang bilang.
0: Mm.
16: No, ito yung
0: yung pangkalahatan.
16: Oo, pangkalahatan na po ito kasama na NCR, Region 1, Region 3, 4A, na kung saan nga po nasa mahigit 46,000 po na pamilya ang nasa mahigit 1,300 na evacuation centers. Ang katumbas po niyan ay nasa mahigit 164,000 na katao.
0: Wow, okay. So pag sinabi mo 1,300 evacuation centers, all over na to buong Pilipinas. Pero sa NCR, meron pa rin tayo mga nasa evacuation center kahit humupa ng baha dito?
16: Tama po, but we received news or report ngayong umaga na marami ay nagdi-decamp na po or umaalis na sa mga evacuation centers.
0: Ano yung mga areas na somehow, yan, yung mga barangay Talaya na yan, yung mga barangay, di ba, yung mga laging binaba, itong mga Santo Domingo sa may G. Araneta, meron pa bang nasa evacuation center pa dyan?
16: Well, batay dun sa ulat sa amin, ano, ng aming field office NCR, kahapon nga po ay meron pa, but we're checking the reports this morning, Sir Danny, kung sila ay kabilang dun sa mga magdi-decamp na o yung pong mga babalik na sa kanika-nila pong mga tahanan o yung mga pamilya dun ay babalik na sa kanika-nilang mga tahanan, kaya ito pong mga evacuation centers ay magsasara na pa. But we're in close coordination, ano, with the local government unit ng Quezon City para matukoy po ito.
0: Kayo ba ang DSWD, kasi nakita ko yung isang na-interview ko sa Kalumpit, Bulacan, nagpo-provide din ba kayo ng mga rubber boats? Yung mga ganun, sa mga responders nyo?
16: Sir Danny, hindi po.
0: LGUs na yun, no? LGUs?
16: Yes, ang mga local government units po ang merong mga ganitong mga equipments, bahagi po ng kanilang preparedness measures.
0: Okay, pero meron kayo mga, di ba, modular mga tents, di ba? Mga ganun, para sa evacuation center. Oo.
16: Opo, kabilang yan doon sa mga non-food items na idinidistribute ng DSWD. No? Meron kaming mga family tents, meron kaming mga modular tents, at yan po ay ginagamit nga sa mga designated evacuation areas.
0: So ngayon, saan yung region na pinakamarami nyo na may evacuation? Itong mga Bataan-Zambales o pati yung Ilocos region?
16: Well, Batay, ano, sa aming pinakahuling monitoring, ang Central Luzon talaga, Sir Danny, ang pinakamalaki. Ang bilang
0: Pampanga,
16: ng mga
0: Bulacan.
16: Internally displaced persons. Meron dyan sa Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, gayon din po sa Tarlac.
0: Oo. So as we speak now, ito pa rin ang mga areas na ayaw pa nilang bumalik dahil patuloy pa rin ang mga pag-ulan, eh. Narinig na balitaan ko.
16: Well, tama po. Simula nga ito noong Bagyong Luis, Maymay, and then Bagyong Neneng, and then of course itong Southwest Monsoon, and then Enhanced Habagat. Marami po talaga sa mga kababayan natin ay nananatili pa din, ano, sa evacuation centers. But marami rin po sa kanila ang bumabalik na sa kanika-nila pong mga tahanan.
0: So sinabi mo 46,000 families nationwide na to, no? So in terms of yung mga ibang nangangamba, baka kapusin ang kanilang mga supply, let's say pagkain or tubig.
16: Kami naman po sa DSWD nakahanda to provide the necessary support. Sa katunayan, nasa mahigit 3.5 million family food packs yung nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. At araw-araw, Sir Danny, nagpo-produce tayo ng karagdagang mga food packs sa Pasay at sa Mandawi City kung saan matatagpuan ang aming pong mga major production hubs. Gayun din po, nakakapag-drawdown kami sa mga existing framework agreements doon sa supply chain 2 ng DSWD para mabilis natin ma-replenish yung mga goods na nailalabas sa ating pong mga warehouses and para nga po maging mabilis at maagap tayo sa pagpapahatid ng tulong. Dahil nakita naman natin tuloy-tuloy yung pag-uulan at sabi ng PAGASA, asahan pa rin natin itong gantong panahon sa ilang pang mga araw. So talagang tinitiyak namin na handa po kami. And gayon din po, in terms of other resources, yung standby funds naman natin, nagkakahalaga pa yan ng mahigit 2.3 billion pesos kasi last week lang po na-replenish ng Department of Budget and Management ang aming quick response fund. So sapat po yung ating pondo para ma-sustain yung ating humanitarian assistance at disaster response effort.
0: Ilan, ASEC, ang standby fund ngayon ng DSWD? 3.2 billion?
16: Nasa mahigit 2.3
0: billion. 2.3
16: billion.
0: For now. So ibig sabihin, walang ibig sabihin, kasi baka sabihin nila, sana naman kukunin if ever, di ba? Yung mga ganun sa social media, di ba?
16: Yung pong kahandaan ng DSWD will ensure, ano po, na hindi mai-interrupt yung pagpapahatid natin ng tulong, magpapatuloy din o masusustain yung production ng ating mga family food packs nang sa gayon habang isinasagawa natin yung disaster response efforts ay nakakapag-replenish naman tayo o napupunuan natin yung ating mga stockpiles para mapaghandaan din naman natin yung iba pang mga kalamidad na maaari nga po nating kaharapin.
0: Pero ASEC for now ba, ano bang feedback mo dyan sa NLEX? Ang sabi ni Robin Ignacio kanina, mukhang passable na, no? So ibig sabihin wala tayong problema na, although meron naman kayo mga regional centers, no, in terms of pagdadala, pag-transport ng mga goods sa mga ibang apektadong lugar.
16: Well, tama po. Kanina po kausap ko ang aming regional director sa Region 3. Kasi napakinggan ko rin po yung ulat nyo regarding sa Tarlac. So, tiniyak natin na yung pong pagpapahatid ng tulong hanggang sa area ay hindi naman po maantala. So, ang sabi nga po sa akin, nasa 10,000 family food packs po yung re-release and currently being distributed ngayon. Meron po kasi tayong mga preposition goods din po doon sa provincial government of Tarlac. So, nakikita nyo po talagang mabilis natin na ipapahatid yung necessary assistance.
0: Oo, kasi katulad ng nakausap ko yung Kalumpit, Bulacan. Hindi lang doon sa San Miguel, Bulacan na yung San Miguel, Barangay San Miguel, yung lugar nila, yung Purok Tres. Sabi niya, 29 barangays, buong Kalumpit. Halos lahat sila nakabangka na. Yun ang inaano ko, paano kayo magdi-distribute ng goods doon sa lugar? Di ba? Para lang siguro doon sa mga, nandun daw sila sa taas sa dike. Sa dike ba yun? Sabi nila doon sila nakatira karamihan.
16: Well, of course tayo nakikipag-ugnayan sa provincial government kasi of course Sir Danny, augmentation support ang DSWD. So yung pagpapahatid to the last miles, yan po ay task ng local government units. But of course tayo ay nakikipagtulungan din sa kanila. In fact, nakakahirap po tayo.
0: So, ibig sabihin, ibabangka na lang yung mga goods kasi hindi minsan makatravel na sila dun sa mga dry land.
16: Actually, opo. No, parang nung nagtungo po kami ng Bulacan, humirap po tayo ng mga military trucks. Matataas po yan. So, dun po natin na isasakay yung mga goods na dinadala natin dun sa mga evacuation centers. And then in some areas ay pinapahatid natin gamit ang iba pang mga assets kagaya nga po ng mga bangka, lalo na dun sa mga barangay na ayaw po lumikas ng mga kababayan natin kasi ayaw po nilang iwanan yung kanila pong mga bahay. So in close coordination with the local government unit ay talagang hina house to house na po natin yung tulong.
0: Kaya nga, so ibig sabihin kung hindi na sila makapunta dun sa area kung saan yung mga distribution, kayo na nag house to house, may mga tao na kayo, you have enough manpower to do that.
16: We work closely with the local government unit kasi kasi sila ay meron din pong mga equipments, may mga gamitan, may mga manpower din po sila. And syempre sila po yung nakakaalam, Sir Danny, kung ano-ano yung mga barangay na meron pa talagang
0: maabot, di ba?
16: Tama po, na meron pa talagang mga pamilya o individual na nandun sa kanilang lugar.
0: Sige. ASEC, maraming salamat ulit sa oras ninyo. At syempre, lagi pa rin kaming kukuha ng update if ever. Salamat.
16: Maraming salamat din po, Sir Danny. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga. Yan ho si ASEC Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Sinabi niya, di ba dapat ho, talagang BBI sila ngayon dahil nga sa problema sa NLEX na medyo may tubig baha pa rin, ay na-move na for tomorrow. BBI sana sila sa Bataan at saka Zambales na kasama yan dyan sa hanggang ngayon. Marami ho mga evacuation center dyan ang punong-puno na at kailangan ng kalinga mula sa DSWD. Okay, sa puntong ito, alamin naman natin, ito naman mga sakit na dulot nito mga tubig baha. Siyempre, itong leptospirosis, may mga admissions na sa iba't ibang hospital, sa Lazaro Hospital, sa NKTI. Ito, makakausap natin ang Epidemiology Bureau, Department of Health, ang Assistant Secretary ng DOH, si Jerna Manatad. Jerna, good morning ho. ASEC, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
17: Yes, good morning po, Sir Danny. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at kami po ay malugod ding mag-inform sa ating public, lalo na po sa ating mga tagapakinig sa programa ni po, Sir Danny.
0: Okay, so for now, ASEC, ano ho ba ang feedback natin? Kasi, di ba, itong problema sa leptospirosis is always a perennial problem whenever ito talaga mga floodwaters, di ba? At marami yung lumulusong sa baha. Kamusta ho ang, ano ho, ang situation na natin sa mga ospital?
17: Okay po. So, minomonitor natin po yung mga situation ng ating mga hospitals.
0: Mm-hmm.
17: Ayon din sa ating data ngayon, sa ating pinakahuling datos sa DOH, meron na po tayong naita lang 7,187 cases. Comparing po natin last year, ito po ay 19% na mababa kung babasihan natin yung last year. Kasi mm-hmm. last year, 7,187. Tapos po ngayon, sa ating huling datos, meron tayong 5,850. And this is for the whole country po, Sir Danny. Now, kung babasihan naman natin yung mga nasawi, ikumpara din natin noon, hindi rin ganun kataas ang ating mga total deaths this year.
0: Mm-hmm.
17: Bagamat, kung titingnan natin yung mga regions naman na affected post-habagat, ang NCR po ang may pinakamaraming kaso. Meron na po tayong 1,733 cases. Ang sumunod naman na rehiyon dito is ang Region 3 na meron tayong naitalang 632. And Region 2 rin ay may merong 561. Ito po, Sir Danny, yung may mga pinakamaraming kaso na naitala itong tatlong rehiyon.
0: Mm-hmm.
17: Now, kung titingnan naman natin yung profile ng mga affected sa leptospirosis, karamihan sa kanila po ay mga lalaki at yung edad nila ay nasa 33 years old. Ito yung median age. Now, ano yung pinakamababang edad? Less than 1 year po to 91 years old naman. So, Sir Danny, gusto din namin sabihin na bagamat mas mababa ang overall number of cases ngayong taon, pero yung paakyat na 29% increase, lalong-lalo na yung nakaraang dalawang linggo po kasi monitor natin daily at ina-analyze din natin yung weekly na kaso, medyo tumaas po dahil ito ay dulot na rin ng post-habagat at saka yung baha, and then dami ng tao din na lumusong po sa baha. So, ito po yung situation. Now, sa mga hospital naman, Sir Danny, minomonitor natin yung mga top hospitals kung saan napupunta at nare-refer at pumupunta po yung ating mga communities na affected ng leptospirosis. Number one talaga dito, yung San Lazaro Hospital.
0: Okay.
17: And then, sinundan naman ng East Avenue Medical Center. And then, ito pa, yung Quirino Memorial Medical Center. And then, NKTI. And then, dito din yung Jose Reyes Memorial Medical Center, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center. Nandito rin yung Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Tondo Medical Center, and then yung ating Rizal Medical Center and National Children's Hospital. Now, ano po ang ginawa ng Department of Health? Nagkaroon talaga ng ano ng koordinasyon, magandang coordination sa LGU, sa ating mga hospital, DOH, and then ating mga LGU hospitals. Kasama na rin sa pakikipag-coordination dito yung mga private hospitals. So nakikita po ng Department of Health kung saan yung hospital na kailangan na po ng augmentation at kailangan na ng tulong ng doktor, nurses at iba pang health workers. Kaya nakapag-augment po yung ating Department of Health, lalong-lalo na po sa NKTI at saka sa San Lazaro, Hospital. Opo, nabigyan po natin sila ng dagdag na mga health workers upang mamanage din po yung ating mga kaso ng leptospirosis. So, yan po, Sir Danny,
0: okay,
17: ang nagawa
0: Oh. Okay, Asek, oh, kasi napapanood ko rin nga, alam ko nga sa San Lazaro Hospital, di ba meron na silang parang separate lang na ward for mga lepto cases, di ba?
18: Oh,
0: para at least mapabilis kasi yung iba pumila na talaga sa labas sa sobrang dami ng kaso. At alam ko may grupo yung Red Cross tumulong na rin para i-augment yung health workers, tama?
18: Tama po, Sir Danny, lahat naman po in anticipation ng post sa bagat kasi meron na din po tayong datos last year and even for the past year. So ito po yung pattern pag naghahabagat. So nag-issue kaagad yung Department of Health na may fast lane. Now, sa sinabi niyo po yung sa San Lazaro, may fast lane na talaga na dedicated yan for leptospirosis. Pinuntahan po ni Secretary Edwin Mercado at ni Yusik Loden, lahat na rin po na nakakasama yung ating mga media partners na pumunta, talagang suporta din sa management ng San Lazaro at matingnan kung ano pa yung pangangailangan. At nagpapasalamat din tayo, Sir Danny, kasi yun na nga po sa sinabi niyo po, nandun din yung other partners natin sa San Lazaro, Red Cross po. May mga hospitals din, Sir Danny, yung ating mga DOH hospitals na ginawan po ng yung pagtulong nila na makukunan din sila ng mga extra health workers para ma-i-augment natin, lalong-lalo na sa San Lazaro at NKTI po.
0: Oh, bali Asek, kasi gusto namin lagi inuulit-ulit ito, no, yung info drive, kasi for now parang hindi pa rin masyadong aware itong mga kababayan natin. Pag lumusong ho talaga sa baha, ang unang-unang step ho is pumunta sila sa health center, magpa-check up na sila kahit hindi open wound, no, wala silang sugat. Basta pumunta lang sila doon at alamin na kung kailangan ng doxycycline, 'di ba? Tama ba, Asek?
18: Tama po, Sir Danny. Maraming salamat sa pag-emphasize dan. Kasi yung ating risk communication bureau, ang ating health promotion bureau, sila din yung nagmo-monitor kung kumusta na din yung situation ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung talagang binabaha at nang lumutong sa baha upang makapagbigay na rin talaga ng mga importanteng information what to do and ano dapat gagawin pag lumusong. So, we would like to highlight po and then reiterate again para maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis. Lalong-lalo na po, Sir Danny, sa mga taong lumusong sa baha, unang-una, maglinis at maghugas agad ng ating katawan.
0: Ayun, okay.
18: Opo. Lalong-lalo na yung part na talagang nabasa or in contact with the water.
0: Marumi kasi yung tubig
18: Opo. At kung meron talagang tubig na magagamit, yung malinis na tubig at sabon, linisin agad. Kahit walang sugat, sabi niyo po, hindi ibig sabihin na ligtas ka na po. And then, kung may sugat, lalong-lalo na din, lagyan ka agad kung may available doon sa sa bahay or kung merong pinakamalapit po na health center, mapunta at malinisan, malagyan ng antiseptic o anumang mga gamit na panglinis, dagdag po, maliban sa water and then sabon. And kasi po, Sir Danny, meron naman tayong mga health centers and then mga city health offices and may mga yakap clinic po. Marami na po, both nasa government at saka yung mga private. Puntahan na rin po ng ating mga kababayan. Kanina po, narinig po namin yung pagpapaalala din ng ating DSWD kung sinong pwedeng makatulong doon sa community kung nahihirapan sila para rin ma-refer na rin sila doon sa pinakamalapit na mga health centers at yakap clinic. And isa pa po, Sir Danny, sa aming pagpapaalala, mga reminders po, pag lumusong sa baha, and then i-observe yung katawan, no, pag may lagnat. Lalong-lalo na pag may matinding pananakit na ng kalamnan o pagkakasuan sa katawan. Huwag na pong hintayin lumala ang nararamdaman. Punta kaagad po sa pinakamalapit na health centers, yakap clinic, or yung kung meron mang malapit doon na mga clinic, pwede na rin po nilang puntahan upang ma-examine po agad at saka mabigyan din kaagad ng lunas at ma-i-refer kung kailangan pong i-refer doon sa mas mataas na kapasidad na health facility.
0: Kaya nga, kaya nga inuulit-ulit namin yung ASEC, mabuti yan, yung mga papaalala nyo na ganyan. Kasi for those, mga iba, parang binabaliwala nila, feeling nila eh, wala ito. Kaya nakaramdam nila ng konting lagnat, parang hindi pinapalagpas nila, no? Eh, ito ho, lalo na ako dyan sa mga, let's say, hindi naman sa pag-ano, pero yung mga iba kasi, yung mga nandiyan sa marginalized sector, feeling nila, nangangamba, gastos na naman daw yan. Eh, pero pag pumunta naman ho sa health centers, libre naman ho yung mga gamot na yan, eh, di ba? Available ho yan, libre, di ba? Para magpatingin na sila. Oh.
18: Opo, tama po, Sir Danny. Meron po tayong dagdag na augmentation sa mga gamot, medical supplies, itong hygiene kit, at saka yung mga ibang commodities, lalong-lalo na po itong gamot na doxycycline na binibigay natin. Yung LGU din po, meron din po silang supply. Bumili din po yung mga LGU. Pero meron ding dagdag na supply ang Department of Health. To ensure po na lahat ng mga tao, lalo na yung lumusong, mabigyan po ng libreng supply.
0: So for now, meron kayong ano weekly reporting ng mga cases no sa iba't ibang ospital no. So nalalaman niyo, sasabi niyo may slight increase lately dahil itong post Habagat, tama ba, ASEC?
18: Tama po Sir Danny. Meron tayong tracker sa leptospirosis sa ating mga hospitals at meron po tayong itong malalimang pag-aanalisa ng ating mga datos kasi kukunin natin saan sila, sino sila at saka taga saan ba itong mga kaso natin para madagdagan yung ating impormasyon sa mabilis po na pag-response at pag-monitor kung okay pa ba yung ating nagawa. Tama po, kami po ay sa Department of Health ay nagbibigay ng regular na datos po sa ating mga media partners sa community at saka sa ating mga local chief executives. Lahat po kasi Sir Danny ng ating mga regional offices, yung ating mga city health offices, provincial health offices, meron po silang epidemiology and surveillance unit. Meron din silang mga health emergency management program managers na weekly at regularly, even yung daily lepto tracker na maibibigay agad so that yung appropriate response, lalong-lalo na sa ang hospital na ngayon, yung nahihirapan, sa natin dadalhin yung ating ibang hospital, ano pa yung need nila. Mabilis po ang pag-responde ng DOH, kasama po ang ating mga local government units and other departments po, gaya ng OCD, and then DSWD, at marami pa pong mga partners.
0: So, at least para recap ko lang, no? So, ang sinasabi nyo, overall, may hindi pa rin natin naabot yung compared to last year. At least bumaba, no? Ang cases ng leptospirosis, pero hindi ko dapat tayo maging makapangkampante, no? Tapos tapos ang pinakamalaki palang narehistro na cases as a NCR, no? Diba? At pangalawa ho ang Region 3. So, yan ang Central Luzon, di ba?
18: Opo.
0: Okay. So, ayun nga.
18: And then Region 2 din po, Sir Danny.
0: Okay. Para at least may guidance ho ang ating mga kababayan, no? Na huwag ho kayo mag-atubili, no? Pag meron ho kayo talagang, kunwari, lumusong lang ho kayo, huwag na kayo maghintay. Huwag na kayo maghintay ng mga symptoms. Pumunta ka agad sa pinakamalapit na health center. Ipatingin ka agad, no? Ang inyong, di ba? Tama ho. Yun ang ganun dapat
18: tama
0: gawin
18: po,
0: na kasi.
18: At saka isa pa po, Sir Danny, gusto din namin mag-remind ulit and then magpatulong ulit na kung maiiwasan lang talaga, huwag paulit-ulit na lumusong po sa baha or sa tubig na alam natin hindi sigurado kung malinis po ito.
0: Tama.
18: Yun po.
0: Okay. Sige po, manako, maraming salamat ASEC sa oras na binigay ninyo at yung para at least guide ho ng ating mga kababayan. Salamat po.
18: Okay po. Thank you din po, Sir Danny. Magandang umaga ulit.
0: Okay, good morning. Yan ho si ASEC Jerna Manatad ng Epidemiology Bureau ng DOH, Department of Health. Okay, ako po si Danny Buenafe dito sa programang Kabayan at maraming salamat sa mga nanonood. Si Lina Ho, si Clad, si Elsie Balion Florentine, si Julius Bangalando, si Sarah C. ng LA, California. Always watching. Maraming salamat. Siyempre si Dave Leonor, yung aking classmate, lagi hong nanonood sa atin dito sa programa. Beth Reyes Mendoza, thank you very much. Always watching din ho yan. Si Susana Velasco, thank you rin sa panonood. Okay, magbabalik ho ako bukas dito sa programang Kabayan, pero susunod na ho. Huwag kayong alis. Nagseservisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Bye-bye!
19: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Basta AM, DZMM!

0: Ito po ang DZMM bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 11:01 na umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Today is National Heroes Day, August 31, 2026. Kamusta po kayong lahat? Ngayon po eh maaraw-araw na. Actually, kahapon pa lang. Maaraw-araw na ng onti. At least wala pong ulan. No? Pero syempre tayo po eh talagang iniisip po muli na pumuli natin ang ating mga kababayan dahil nung Sabado nga po, grabe na naman. Kumbaga, first time natin yung nakita in a long while, red rainfall warning. Especially po sa Metro Manila, marami nga po tayo mga nabalitaan. Especially dyan po sa Central Luzon, sa Subic Bay, sa Tarlac, gumuho nga po ang mga infrastruktura. Tayo po ay patuloy po nating iniisip at nating nasa isipan ang ating mga kababayan na muli na lubog na naman sa baha. Ay nako. Dahil po ang ating question of the day, aba baka pwede na po kami bigyan ng mga updates. Kamusta po ang inyong lugar sa gitna ng pag-ulan at pagbaha? I-share mo na po yan 0919-278-3000, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na lang po magbigay ng updates kasi syempre no, hindi naman po overnight eh. Sabihin natin, umulan ng malakas, binaha po yung ating bahay, hindi naman po the next day eh okay na tayo. Diba? Marami pa rin po mga cleanup operations. Maaring sa mga ibang lugar po eh hindi pa po humuhupa ang baha kahit po eh tumigil na po ang ulan. So again, no, proseso na naman. Diba? It's a cycle over and over again. Pero hopefully po, no, mas naagapan pa po natin. Eh actually, no, huli nga po, di ba, meron mga DIY na mga flood control gates yung mga ibang mga residente natin. Kamangha-mangha nga po, no, kumbaga, eh, yung mga ganitong mga klase na pagkakataon, talagang tayo ang gagawa ng paraan. Hindi ko alam kung nakakatawa o nakakatawa, pero tayo po eh talagang patuloy na mananalangin para po eh tayo maging safe sa mga ganitong natural calamities. Ayan po, no? So muli, kamusta po ang inyong lugar sa gitna ng pag-ulan at pagbaha? Dahil mamaya po sa ating mga paksa, sa ating mga usapin, makausap po muna natin ang ating Dr. Serbisyo para po muli pag-usapan ang leptospirosis, dehydration at iba pang kidney risks ngayong panahon ng tag-ulan. At mamaya po makausap po natin ng QCLGU tukol po sa pag-convert po ng mga open public spaces into flood control facilities. Nako ah, eh syempre nga po ang incubation period ng leptospirosis, hindi naman din yan overnight. Minsan ilang araw po yan. Eh minsan konting panahon, 'di ba? Lalo na kung may sugat. Eh ngayon po naglalabasa na nga po yung mga may sakit, 'di ba, Ate Nins, pagdating nga sa leptospirosis.
1: Oo, kaya talaga nga dapat bantayan ang ating mga katawan at kilalanin yung mga pagkakaiba kung nararamdaman niyo na hindi ito normal. Huwag niyong baliwalaan. Marami po kasi sa mga namamatay sa leptospirosis ay yung hindi nila pinansin yung mga sintomas nila.
0: Or hindi nagsabi.
1: Or huli na.
0: Huli
1: kung
0: na.
1: Napunta sila, naninilaw na sila. Eh, di ba ilang beses nang sinabi po sa atin, nung ating mga eksperto, pag

0: nalagpastao na yung ano, baha sa bahay mo.
1: Oo nga, paano yun?
0: Sabihin natin, hanggang kahit hanggang sa paa mo, diba? Exposed ka na agad. So, kailangan po talaga yung gamot. Gamot, libre naman po yun sa mga health center po natin.
1: Oo, lalo na kung may sugat, lalo na kung may sugat pa.
0: Oo, number one. Pero minsan, di ba sabi nga ng mga doktor, kahit matalsikan ka sa mata, sa bibig, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos di ba, nung Friday, pati hayop,
1: yes.
0: Mga aso at pusa, hindi lang po daga, ah. Mm-hmm. Di ba yung mga alaga po ninyo?
1: Mm-hmm. Pag nakapasok din sa bahay,
0: magka-lepto.
1: Nakatapak sa lugar na may putik o kaya siguro yung sahig na yun, may putik, may bakterya, papasok sa bahay, matatapakan yung sahig ng bahay, merong bata, merong baby, mahawakan yung sahig, malagay sa mata, yun ang contact.
0: Diba sabi ni Dr. Z, na veterinarian po, so bantayan rin natin sila kasi yung mga alaga po natin dahil pwede rin po silang magka-leptospirosis at pwede rin silang maging carrier.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi lang yung daga. Baka, kaya pansinin, kung yung alaga nyo nga, sabi nila, pagka hindi siya masigla, dali nyo na po sa vet.
1: Oo nga eh.
0: Parang hindi siya yung normal na active. Parang sa tao rin eh.
1: Pag matamlay.
0: Uh-huh. Like, kunyari, kahit sa atin, pag matamlay yung lalo na po yung mga maliliit na bata, 5 years old and below, di ba dengue rin?
1: Ganon din, oo. Kahit sa mga simpleng influenza eh. Di ba? Merong mga pwede pagkakataon.
0: Maging, ano yan? Pneumonia. Pwede maging pneumonia.
1: Sabihin natin, sa simpleng ubo at sipon, ang mga anak po natin, matamlay. Wala po sila sa kanilang normal na sigla. Di ba? As simple as that.
0: Yun. Oo. Yung nakahiga lang, tulog ng tulog, hindi gumagalaw masyado, yun po red flags na po yun. Huwag nyo na pong antayin pa, mas mabuti magpatingin na sa doktor. Pero kung yung bata ay active pa, parang wala, ibang, yun parang medyo, ano ka pa eh.
1: Observe lang.
0: Pero yung talagang nag-iba at hindi na makagalaw, pwedeng dengue, pneumonia, etc.
1: Correct, oo. Okay. So ate Nins, dahil ngayon in National Heroes Day, syempre ginuginita natin ang ating mga bayani, 'di ba? So
0: Yes, oo.
1: 'Di ba? Oo.
0: Alam mo partner, yung anak ko nakakatuwa sila dahil 'di ba, linggo ng wika, buwan ng wika. So dumating sila, dati uso Filipiniana ng mga the usual.
1: Oo.
0: Pero sila yung grade ano ba sila, grade 9.
1: Oo.
0: Yung teacher nagsabi na mag-contesto. Parang ganyan.
1: So, sino ang
0: pagka nanalo kayo sa class, extra points sa Filipino.
1: Oh.
0: Eh, di ba ang Filipino minsan talaga sa iba, pinakamahinang subject. Ako, nung bata ako, hirap na hirap ako sa Filipino subject, partner.
1: Ako,
0: parang mas madali pa yung English minsan eh. Ang hirap kaya.
1: Paborito natin yung Araling Panlipunan. Yung makabansa ngayon, makabansa.
0: Ay, gusto ko yung Araling Panlipunan.
1: Mahirap yung Filipino talaga.
0: Yung Filipino kasi sometimes, nagiging technical siya.
1: Diyan ang ano, diyan papasok yung ating...
0: Tukuyin ang ganyan-ganyan.
1: Diyan papasok yung ating mga education tungkol sa mga bayani, di ba?
0: So anyway, going back to the mga bayani, nakakatuwa yung barkada ng anak ko. And I'm sure yung iba rin doon, dumating na character.
1: Mm-hmm.
0: So yung isa, Gabriela sila.
1: Yan, o, diba? Syempre.
0: Kasi meron talaga siyang bandana.
1: Oh.
0: Tapos naka Maria Clara, pero may character.
1: Mm.
0: Yung anak ko, iba rin eh. Yung sa kanya, more mythical character. Ibong Adarna naman.
1: Ibong Adarna.
0: May mga ganyan.
1: Oh.
0: Pero marami raw nag-Gabriela silang. Oh. So nakakatuwa, di ba?
1: Sino ang bayaning tumatak sa iyo?
0: Siyempre ako, talagang si Jose Rizal.
1: Jose Rizal.
0: Lately, may mga Bonifacio tayong napapanood, di ba? At nakakalimutan na natin yan. Pero ako si Andres Bonifacio.
1: Mm-hmm.
0: Pero si Jose Rizal, talagang trauma sa akin nung bata ko yun.
1: Trauma?
0: Binaril siya sa harap ng bagong bayan na talaga namang...
1: Yung nga, kumbaga, yung way of his death.
0: Akala ko parang totoo ba to?
1: Totoo
0: yan. Diba? Nung bata ka, parang wow.
1: Alam mo, sa Luneta Park, kapag ikaw ay mag-tour sa Luneta Park, hindi naman siya dun literal sa gitna eh, binaril eh. Merong isang parte dun sa sulok sa may corner, yun yung pag, kumbaga, monumental site kung saan siya nabaril sa bagong bayan. Yan.
0: Oh. Ikaw, sino ba?
1: Andres Bonifacio.
0: Bonifacio.
1: Parang tumatak sa akin nung mga grade 3 ako. Muli, shoutout sa aking AP teacher na
0: dahil
1: si Miss Lori. Totoo yan. Totoo yan. Si Miss Lori na lagi nakatutok sa atin.
0: Ay, hello, Miss Lori.
1: Si Miss Lori. Si Miss Lori.
0: Umaga.
1: Kumbaga,

0: Yung lesson siguro ni Andres Bonifacio kung paano niya pinagtanggol, kumbaga naging parte ng KKK, di ba? Ng Katipunan.
1: Pero
0: talagang pinagtanggol niya. So siguro parang ano, as a child, talagang, uy, ang galing, ang lupit ni Andres Bonifacio.
1: Kailangan talaga iba-ibang, hindi lang si Jose Rizal masyado nakafocus. Although I love, no offense to Jose Rizal, favorite ko si Jose Rizal. Kaya ngayon natutuwa ako kahit na medyo controversial. Minsan may pelikula kay Quezon, Bonifacio, Juan Luna, etc. And then makikita mo, hindi naman perfect ang mga bayani.
0: Meron
1: rin silang, you know, may dark side. They're human. Yes. Mga tao rin sila. Pero at least yung magagandang nagawa nila ay, yun, doon na lang tayo mag-focus. Lalo na sa mga bata, no? Maging inspirasyon itong mga bayani na ito. Kasi ang nangyayari ngayon, kulang tayo sa mga bayani. Makabagong bayani naman ang sinasabi ko.
0: Bagong bayani. Mga bagong bayani, mga frontliners ng COVID-19. Sa akin, yes. Mga frontliners, mga medical staff, mga security guards, mga kapulisan.
1: Nakikita nila. Kasi iba rin yung may nakakausap ka, nakikita ka, lalo na sa mga bata. Pagka may, kaya lagi may talk minsan sa mga schools, di ba? May dadating na doktor, may nurse, or merong kung ano man ng kanyang trabaho, di ba? Naalala ko dati sa anak ko, ito ha, yung magtataho.
0: Magtataho?
1: Sa kanyang preschool lang to. Pero tumatak sa kanila.
0: Magtataho?
1: Si magtataho, nagpunta doon, nagkwento.
0: Si Manong?
1: Si Manong. Tapos, lahat sila kumain ng taho pagkatapos. Tapos nagustuhan nila at hanggang naging tinawag na nga silang the taho class or something dahil naging favorite nila yung taho.
0: Yan,
1: ayan. So, mga ganun lang. Nakita nila kung paano si Manong na nagbebenta ng taho araw-araw, kumakayod, tapos naglalakad doon, tapos yun. Tapos pinakita niya yung product niya.
0: Tama.
1: Tuwa-tuwa sila.
0: Isa pang palatandaan ng ating mga bayani, Ate Nins, kung natandaan mo, nung naabutan natin yung mga at least the 5 and 10 peso bill. 5 peso bill, Emilio Aguinaldo. Kulay green.
1: Wala na ako.
0: 10 peso bill.
1: Wow, green.
0: Oo, green. Di ba naalala mo? 10 peso bill, Apolinario Mabini. Tapos naging presidente na pagkatapos. 20 pesos, Manuel Quezon. 50 pesos, Elpidio Quirino, kung di ako nagkakamali.
1: Nag-review ka, partner.
0: 100 pesos, Manuel Rojas.
1: Wow.
0: 500 pesos, of course, Ninoy Aquino.
1: Of course.
0: Of course, di ba?
1: 1,000 wala na.
0: Tatlo sila. Oo.
1: Yung 1,000 wala nang bayani, di ba? May mga nagreklamo pa, di ba?
0: Pero sabi ko siya, favorite subject ko 'yan. Abutan pa natin yung 5 peso bill, age reveal.
1: Di ba? Meron ka bang collection 'yan? Kasi baka mamaya na 'yan ngayon, pwede mo nang ilagay sa isabit sa bahay mo.
0: Memorabilia para, ano 'yan. Memorabilia.
1: Di ba? Antique.
0: Antique.
1: At saka pwedeng bilhin kung maganda pa, di ba?
0: Alam ko yung BSP, shoutout sa BSP, meron silang mga commemorative bills. Ayan.
1: Yung mga ganon, pati stamps dati nung bata.
0: Uy, grabe, stamps, no?
1: Nawala yung mga stamps.
0: Pang snail mail, no?
1: Oo, diba? Wala nang ganon ngayon, hindi na tayo masyado nagsusulat. Although yung iba kong friends, nagaganon pa, nagpo-postcard pa rin.
0: Pag galing, kuwari sa nasa malayong lugar.
1: Pag galing, nasa malayo siyang lugar.
0: Sa pen pal nila.
1: Di ba? Tsaka nakakatuwa lang. Parang why not? Gawin nyo pa rin, di ba? Meron pa rin naman eh.
0: Duh, bakit hindi? But that's, kumbaga, going basic at panatiling maging romantic. Di ba? Isa pa pa na, ano natin, kumbaga, i-engage natin ng ating viewers and listeners dahil National Heroes Day, sino po ang inyong natuturing mga bayani? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Oras po natin, 11:15 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bond.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: DZMM. Numero uno sa aksyon.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM.
0: Oras po, 11:18 na umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: AM DZMM.
1: Oras po ngayong umaga, 11:40.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos at patuloy po ang pamahagi ng wheelchair ng aming programa, Wheelchair at Charity Mba. Para po makasali, mag-email lang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. Abangan ang mga mapipiling beneficiary at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. At in sports update lang ha, panalo ang Gilas Pilipinas noong Friday at kahapon Linggo against Jordan at Iran. 4-4 na po ang kanilang standings at medyo dadaan pa po sila sa butas ng karayom para po patuloy tuluyang makakwalify sa FIBA World Cup sa 2027. Kagabi yung game eh, yung versus Iran. Kaya,
3: so nanalo sila doon.
1: Panalo sila doon kagabi.
3: And then after noon, ilan pa?
1: Meron pang apat na game. Kaya window per window kasi yan eh. So yung window 4 ngayon, window 5 will be on November. So kailangan manalo ang Pilipinas doon para umangat sila sa standings. Kasi mga top teams lang sa standings ang kailangan dyan para makakwalify ka eventually.
3: So
1: sa
3: ngayon, anong standing?
1: 4-4. 4-4.
3: Okay.
1: 4 wins and 4 losses. So ngayon, pero pa sila mga ibang pagkakataon para makakwalify pa. Pero sa November pa yon. Pero may chance pa rin.
3: Kasi may chance.
1: Kasi kung natalo sila nung Friday at kahapon, more or less eliminated na sila. Buti
3: so
1: na lang nanalo.
3: Dahil nanalo, nandyan pa.
1: Yes, may nandyan pa. May laban pa. Yes.
3: Oh, si Alex Ayala, di ba? May game rin.
1: US Open. US Open
3: ba?
1: Naman.
3: Ba?
1: Oh, more or less.
3: Actually, ang mga Pinoy naman sa Amerika, ang daming Pinoy sa US, eh. US Open. New York, right? Actually, kapatid ko, manunood.
1: September, sa September 2 sa Pilipinas, ang first round na laban ni Alex Ayala, seeded number 17. Kumbaga, ito ang highest ranking ni Alex Ayala at number 17. Kung di ako nagkakamali, but at least for the US Open, seeded number 17, makakalaban niya mula Amerika, si Stoiana. Stoiana.
3: Mahirap i-pronounce.
1: Pero
3: alam mo na, panood
1: ko. Mary Stoiana. Stoiana. Okay.
3: I watched yung naglaro siya kasama yung tatay niya. Tsaka kalaban niya.
1: Si Iva Jovic. Yung tatay niya.
3: Tatay din niya. So isipin mo, wow, ang galing siguro ng mga tatay. Grabe, lahat ng shots ng mga parehong tatay ay lahat net, outside, nawala. Basta sobrang kinabahan ata yung mga tatay. Si Alex, siya kayong dad niya, tapos yung isang kalaban niya, tsaka yung dad. So double siya. So nakakatuwa, natawa na yung mga tao.
1: Correct.
3: Parang refreshing break from the pressure of the US Open. Na makita mo, and very adorable at nakaka-endear. Talagang nakataba ng puso. Nakita mo yung anak niya tsaka yung tatay. Tapos yung tatay was playing the worst tennis of his life. Parang gano'n.
1: kasi hindi naman sila nakabihis tennis talaga. Parang
3: naka-jeans lang. Oy, maglaro nga ako.
1: Parang biglaan.
3: Ng lahat. So nakakatawa lang. Tapos tawa ng tawa yung dalawang batang. Siyempre, si Alex siya kayong isang kasama.
1: Kondisyon eh.
3: Kakatuwa
1: si
3: sila.
1: Si Iva Jovic yan.
3: Pero it was so nice lang to see that.
1: Kasi, maganda rin yung isang encounter ni Alex Ayala kasama ang fellow Pinoy na si Jordan Clarkson. Champion si Jordan Clarkson. Aba, syempre New York Knicks. Membro kasi si Jordan Clarkson ng New York Knicks.
3: Yes.
1: So sila ang nagkaroon ng meet and greet.
3: Akala ko nag-tennis rin si Jordan.
1: Nag-meet and greet sila dalawa. Syempre Jordan Clarkson played for the Philippine National Team for Gilas Pilipinas. Tapos nag-meet sila doon. Ang galing lang, syempre nasa New York si Alex Ayala, New York Knicks si Jordan Clarkson. Tapos sabi ni Jordan Clarkson kay Alex Ayala, idol kita. Oo, sabi niyan, idol kita. You're my idol. Tapos syempre, the 21-year-old Iyala, sobra ano siya, wow, parang dapat ako yung nagsasabi sa'yo nun eh. Galing, ang galing, ang galing.
3: Tapos sa Vogue, si Anna Wintour, sa tatlo lang minention niya na medyo, the usual, of course, you expect, sasabihin niya si Naomi Osaka. Of course, si Venus Serena Williams, the Williams sister, very fashionable. And then, yung pangatlo niyang minention,
1: si Alex Iyala nga
3: the
1: daw.
3: Filipina rising star na who is not afraid to express yung kanyang sarili through fashion. So, parang
1: kinumed
3: sa
1: ganye.
3: Dami nun, ha? Sa dami ng players.
1: Kinumed ganye, di ba? Parang sabi niya, kumbaga, who would, kumbaga, sports and fashion can unite, di ba?
3: Yes.
1: It can connect. So, parang sabi nga, parang tama ba, forward thinking siya in fashion?
3: Pagdating si
1: Alex Iyala.
3: At saka, not afraid to show na talagang mahilig rin siya ba? 21 years old.
1: Yeah.
3: Eh. Tayo naman nung 21
1: She's
3: years old.
1: She's still a kid.
3: Diba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang ways to express ourselves. Pero nakakatuwa lang na sa expected mo, Naomi Osaka, sasabihin niya kasi si Naomi Osaka, grabe rin yung fashion statement niya palagi. Mm-hmm. Lagi may statement paglalabas. You expect something from her.
1: Of Japanese descent din kasi si Naomi Osaka. Kaya very culture heritage si Naomi Osaka.
3: Pero minsan talagang kala mo nagpunta sa di ba?
1: Fashion show.
3: Tapos aalisin niya to reveal her actual outfit, Pero parang ganon. Pero si Alex, wala namang ganong klaseng basta maganda lang yung itsura niya. Maganda yung mga kulay niya. Maganda yung mga suit. And maganda siya magdala.
1: It would be interesting it would be interesting in the future kung meron mga Filipino touches.
3: Yes, yung like the Sampaguita.
1: Oo, diba? Oo. O mga hinabi. Diba? Bakit hindi?
3: Nike, Nike ang sponsor niya, diba?
1: Diba
3: nag-ano na nga sila, meron na sila mga sampagita, pati yung kanyang jewelry, sampagita na hikaw. So maganda nga na may touch na weave or habi doon sa kanyang kasuotan. Like Naomi Osaka always showing her Japanese heritage.
1: Mm-hmm.
3: Sa kanyang mga kasuotan, laging parang nakakimono.
1: Mm-hmm.
3: Diba? Imagine nakakimono ka tapos diba naka-tennis outfit ka.
1: Or kahit accessory, diba? Hindi not necessarily doon sa sports brand.
3: Oo.
1: Pero like let's say something of dala-dala niya, suot-suot niya na accessory na talagang maka-Pilipino.
3: Eh, diba
1: galing,
3: yung patali lang niya sa buhok na parang sampagita? Eh, talagang pinapansin ng tao yan. Kahit sabi mo, wala yan. Hindi eh. Parang lahat na isusuot mo or, diba, pinitingnan ng tao yan. And may effect yan.
1: At yun din, speaking of bayani, ang mga sports hero, ang mga sports ngayon, tinitingala ang mga bayani rin. Diba?
3: Yes, of course.
1: Especially Alex Iyala. Siya ang bayani ngayon. Siya ang bayani ngayon ng all over the Philippines, diba? Whatever age.
3: And the world.
1: Young girls, teen girls, lahat ng mga taong gustong mangarap. Diba? Lahat tayo. Look up to Alex Iyala. Ang galing.
3: Para na siyang lumalevel na kay Manny Pacquiao. Since Manny Pacquiao had that effect sa Pilipinas at sa buong mundo. Meron tayong Alex Iyala. So parang siya yung sumusunod sa kanyang level eh.
1: Alala mo ba dati Manny Pacquiao, yung talagang
3: diba?
1: Every Sunday kasi ang mga laban kasi ni Manny Pacquiao dati nung mid 2000s, nung kanyang prime, kumbaga ang tinawag nga kay Manny Pacquiao atin in dati the Mexicutioner. Dahil yung mga magagaling na mga boksingero sa kanyang weight class, lahat Mexicans. Oo, sila Marco Antonio Barrera, sila Juan Manuel Barquez, sila Eric Morales, lahat yung pinabagsak ni Manny Pacquiao. At naalala mo noon, 'di ba? Every Sunday ng pa-lunchtime, magtitipon-tipon ng mga Pilipino para mapanood si Manny Pacquiao.
3: Nagkakaisa tayo.
1: Nagkakaisa.
3: Kung meron, rason para tayo magkaisa, yung mga magagaling natin na mga atleta.
1: Zero nga daw ang crime rate noon, 'di ba? During that time, Sunday ng umaga.
3: Kahit criminal ay nag-break at nanood, 'di ba?
1: Oo, kay
3: Sorry
1: Manny Pacquiao. Pero kayo no, asay na antabayanan natin ng mga laban ni Alex Iyala. Kahit papaano tumutigil na rin ang mundo ng Pilipinas kapag big matches ni Alex Iyala. Ang ating question of the day na kumbaga sinabi po natin kanina, kamusta po ang inyong lugar sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha? Share mo na po yan 0919-278-3000. At ngayon po, meron po tayong report mula po sa FMR Pampanga mula po kay Gracie Rutao. Gracie!
4: Move kaninya, lampas 1 milyong katao na sa Pampanga ang apektado ng balawakang pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, habang umabot na sa mahigit 1.2 bilyong peso ang tansyang pinsala sa agrikultura at livestock sa lalawigan. Ayon sa pinakahuling disaster report sa lalawigan, 326,907 na pamilya o 1,047,664 individual ang apektado ng pagbaha sa 401 na barangay sa 20 lungsod at bayan sa Pampanga hanggang alas 8 ng gabi nitong August 30. Sa ilang lugar, umabot na sa 10 talampakan ng lalim ng baha. Pinakamalalim ang naitalang baha sa bahagi ng barangay San Agustin sa Candaba. Lubog din sa tubig ang ilang komunidad sa Lubao, Guagua, Makabebe, Masantol, Apalit, San Simon at iba pang mabababang lugar. Hindi bababa sa 181 na barangay ang nagsagwana ng evacuation kung saan mahigit 4,600 na pamilya o higit 17,000 na individual ang napilitang lumikas. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig, ilang barangay at mga connecting roads ang hindi na madaanan ng mga light vehicles. Kabilang sa mga apektadong ruta ang ilang bahagi ng Masantol, San Simon, San Luis, Mexico, Apalit, City of San Fernando, Nilalin, Lubao at Candaba. May mga kalsadang tuluyang isinara habang ang iba naman ay heavy vehicles na lamang ang nakakadaan. Patuloy din ang monitoring sa mga critical na kalsada, gayon din ang pumping, clearing at sandbagging at iba pang emergency response. Samantala, patuloy din tumataas ang level ng tubig sa ilang monitoring stations sa Pampanga River Basin. Batay sa datos ng PAGASA Pampanga River Basin, Flood Forecasting and Warning Center, pagsapit ng alas 5 ng hapon nitong August 30, umabot o lumampas na sa alert o alarm threshold ang water level sa Araya, Candaba, Sasmuan at Sulpan. Malaki rin ang naging epekto ng baha sa sektor ng agrikultura. Dagdag pa rito ang mahigit 22.2 milyon pesos na pinsala sa livestock at egg production ayon sa Provincial Vet Office. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang mga infrastruktura. Naitala rin ang malawakang erosion at pinsala sa mga dike sa Candaba, Guagua, Lubao, Santa Rita at Mexico, bukod pa sa ibang lugar. Patuloy ang sandbagging at pagtatayo ng pansamantalang harang, clearing operations, preemptive evacuation sa mga critical na lugar habang isinasagwa ang damage assessment ng mga engineering team. Mula FMR Pampanga, ako si Gracie Rutao. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Ang ating pumpaksa at this moment, isa ang pag-convert po ng Quezon City open public spaces into flood control facilities. Para po mapag-usapan niya, makakasama po natin ngayon sa linya ng telepono si Quezon City Engineer Attorney Mark Peral. Attorney Mark, Nina Corpus at Migs Busos po. Good morning.
5: Hi sir, Dale na lang po.
1: Okay, Attorney Dale. So ito po, no, ano po yung mga ibang public spaces po? Saan-saan po yung mga ibang public spaces na naging flood control facilities po dyan po sa Quezon City?
5: Yes sir, yung mga public spaces po na ginagawa po natin, yung well recently completed po namin na nature-based solution po yung approach ay yung retention pond po sa Quezon Memorial Circle. Ito po yung malapit po doon sa skate park na nagawa din po namin.
3: Wait, so yung skate park po ay naging catch basin, parang ganon?
5: May capacity rin siya, Ma'am Nina, kaso medyo maliit lang kasi may mga bowls yun eh. Pero maliit lang yung capacity niya. Yung retention pond yung medyo malaki kasi meron siyang, yung retention pond, so meron siyang water feature sa ibabaw. Pero sa ilalim niya, may mga water collecting tanks din. Tapos sa paikot ng circle, may mga detention basins.
3: Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga sinasabi niyong ngayon, medyo paki-explain naman po ng mas maintindihan ng ating mga ordinaryong mamamayan. Katulad din po namin.
5: Yes. So, bali, ano po, ito pong mga detention basins at retention ponds, approach po siya upang mabawasan yung expected flooding. Yung expected flooding po, based po yan sa drainage master plan na ginawa ng Quezon City Government with the help of the University of the Philippines Resilience Institute. Bale, basically ang sinasabi lang niya, based on topography mainly and the amount of rain that we will be receiving, ito po yung mga areas na magkakaroon tayo ng mga pagbaha. Actually, itong pagbaha, mamaya, hindi siya exclusively baha eh. Because it appears na yung mga flooded areas are actually parts of waterways. So, what we are doing po is to calculate ano po ba yung itong mga excess waters na to na wala na po doon. Dapat kasi ideally nasa loob siya ng ilog o creek. Pero lumalabas siya. It appears that kaya siya lumalabas doon sa waterways is that that area covered by actually flood is part supposed to be of the waterways. So, ang ginagawa po natin, kinakalculate po natin yung excess water na yan, and then we are trying, we are determining po other spaces wherein we can store temporarily these waters. So, ito po, kaya po pumapasok yung solutions ng mga detention basins and retention ponds.
1: Oh. Oh. Tapos, Attorney Dale, nagsusubside din po yan?
5: Yes, nagsusubside din po siya. Kasi po, just to put a proper context, no? Pag nakita po natin yung ilog, so parang 'di ba may bank po siya or may 'di ba may edge po. So normally akala natin ay yung ilog maliit lang, pero actually because of the hydrologic simulation that we are making with UP, for example, ang width niya ay nasa 10 meters lang. Actually hindi 10 meters yung ilog eh. Lumalabas nasa 30 o minsan 50 pa eh. Just like in Santo Domingo, the flooded area po in Santo Domingo and sa Amoranto, it appears to be a natural water waterway eh. Appears to be a wetland before. So, ibig sabihin, part siya ng ilog, part siya ng creek. Pero yung creek natin nasa GR Neta lang.
1: Opo, opo.
5: So, yun po, kinakalculate natin yung amount of water na yan na hindi magkasya doon sa mga waterways. And then, temporarily, we are storing it somewhere. Not above the roads, ideally.
1: So, essentially, Attorney Dale, yung mga tubig po na galing po sa mga ibang katabing lugar, is yan po yung nagiging catch basin. Kumbaga, malaking bagay po yan as nakikita po natin dito, 1,119.5 cubic meters of water po yung nasa lupo niya. So, hindi lang po yung amount of rain dyan exactly sa Quezon Memorial, kundi sa mga karating lugar din, na naging tulong po yan para po masalupo niya lahat po ng tubig.
5: Yes sir, tama po. Ganun po yung idea.
3: Okay. So, ito po nakatulong naman ngayon dito sa mga nakaraang baha nitong Friday and Saturday po. Parang halos hindi tumigil yung ulan, ano? Na-catch and naka-prevent ng baha sa lugar na yan?
5: Well, Ma'am Nina, medyo if it's really with flood prevention, just to put a proper context to what the Drainage Master Plan is telling us. For example, Ma'am Nina, meron po kasing tatlong catchment areas or waterway systems ang Quezon City. Yung una, San Juan River catchment area. Pangalawa, Marikina River catchment area. Pangatlo, yung Tulyahan River catchment area. For example, Ma'am Nina, dito sa San Juan River catchment area, which is part, upstream po kasi ng San Juan River catchment area yung circle, yung elliptical road. Ang expected flood po natin dito, ibig sabihin yung water in excess of the capacity of the waterways, is more than 10 million cubic meters. Ganun po kalaki yung expected volume. Ito po, wala pa po dito yung consideration of solid waste just because of the topography and the amount of water. Nakatulong naman po siya, pero in so far...
3: So, ang liit-liit lang po nito kasi 1,119.5 cubic meters. 1,000 lang compared to you just mentioned 10 million.
5: Yes po. Kaya po ginagawa natin, ma'am, maliliit po is dahil po we are doing our best based on our resources. Yung mga maliliit na mga catchment areas, kami po bahala. Tapos yung malalaki po, pina-forward po namin sa DPWH for their consideration.
3: Ayan. So mukhang long way to go pa, but at least may ganito tayo nakikita sa example po, no? Can we replicate this sa mga ibang lugar?
1: Opo.
5: Yes, Ma'am Nina, actually in addition to DPWH, we're also coordinating with MMDA mukhang positive naman sa national government because they're planning to do the same retention pond po and detention basin systems po sa mga open fields. For example, dito sa Camp Aguinaldo, I believe they're studying sa Miriam, sa Ateneo, sa Veterans. So, yun, sa Camp Aguinaldo. Yun, marami po silang inaaral ngayon and hopefully ma-implement po.
3: Ayan. Alright. Nako, sir. Nako, maraming salamat. Talagang magandang makarinig ng mga ganitong klaseng development. So kahit na ang feeling natin, minsan nawawala na tayo ng pag-asa eh. Dahil palagi na lang pong ganito yung sitwasyon. Pero maraming salamat po sa mga efforts ano, na ginagawa ng Quezon City. Attorney Mark Dale Diamond Peral or Attorney Dale Peral ng Quezon City Engineer's Office. Thank you, sir.
1: Thank you, sir.
5: Thank you, ma'am.
1: Alright, sabi po ni Tita Dulce, magandang morning. Salamat sa Diyos. Di po kami binabaha sa lugar namin pero there was a time na nabaha po both Bikutan at Sukat Service Roads. Aba, taga South pala si Tita Dulce. Kung saan in between sa lugar namin. Buti madali ring nag-subside. At sabi rin ni Eliseo Baranao, dito po sa aming lugar sa Sitio Pugot, Barangay Bagong Silang, ligtas naman po kami sa baha. Dahil mataas sa bahagi kami kaya okay lang daw sila.
3: Yeah, buti naman po ano, kasi swerte po kayo dahil nung kanina nga marami pa rin tayo naririnig, ano? Na hanggang ngayon ay lubog pa rin po sa baha. At buti na lang medyo tumigil na rin yung ulan dito sa, well, at least dito sa Quezon City.
1: Ano? May araw na.
3: Actually, uminit.
1: Uminit na. Buti na lang. Alright.
3: Parang nanibago nga ako na bilang maliwanag.
1: Correct. Oo. Alright.
3: Pero lahat po nang nanood at nag-text, ito nga eh, dami. Teka, itahanap ko. May isang nag-text dito, mahaba na ako, nawala. Tungkol sa Heroes partner, yes, may sinasabi siya na, bukod dun sa mga heroes natin dati, yung everyday heroes rin daw na dapat natin pasalamatan. Katulad nga yung mga you mentioned, ating mga guro, yung ating mga kahit mga street sweepers natin, even drivers.
1: Kapulisan.
3: Kapulisan. OFWs, yung ating mga makabagong bayani.
1: Alright, susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Pustos, nagsiservisyo.
3: Ito po si Nina Corpus. Medyo mawawala tayo hanggang Wednesday dahil nga po sa impeachment. Sana po patuloy kayong tumutok sa live coverage po namin ng impeachment trial. And on Thursday, magbabalik po kami dito sa nagsaservisyo Nina Corpus. Kasama po si Mix Bustos. Magandang hapon po sa inyo. Happy eating!
1: And happy National Heroes Day. Ingat po sa ating mga bayani. Ingat po. Bye-bye!
3: Bye!

Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 12:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Kulti mong piso, sentimo po, dag po ng gagalo mo. Agad pinag-ipunan, pinag-iraman para po makapagpatayo ng sariling bahay. Itagot po yung nangyari.
0: May-ari ng bahay na tinangay ng baha sa Lubao, Pampanga, labis ang hinagpis sa naipundar na nauwi lang sa wala. State of calamity idineklara sa Tarlac matapos ang pagbagsak ng dalawang tulay at bahang dala ng habagat. Matinding traffic naranasan sa NLEX. Pagbaha sa Metro Manila, humupa na. Tatlong bagyo at low pressure area sa loob at labas ng bansa binabantayan. Habagat tatagal hanggang Oktubre.
2: Lalaki natagpo ang patay sa loob ng hotel sa Quezon City, lasing na may dalang paltik nanuntok ng sekyu sa Baclaran Church.
0: Presyo ng LPG tataas ngayong Setyembre. Diesel at gasolina may rollback.
2: Gilas Pilipinas, wagi kontra Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifier.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.
3: Alerto sa bagyong Pilandok at Habagat.
0: Mga kapamilya, emosyonal na nanawagan ng tulong ang may-hari ng gumuhong bahay sa kasagsagan ng paglagasan ng tubig sa Barangay Santo Cristo sa Lubao, Pampanga. Kwento sa DZMM ni Agnes Avellana, 17 taon niyang ipinundar sa pagtitinda sa Pasig ang paggastos sa pagkapatayo ng bahay. At doon na rin sana titira sa Disyembre ang kanyang kasama ang kanyang 74 anyos na ina para mabuhay sa pagtatanim. Isinisisi naman ni Avellana sa paulit-ulit na pagkasira ng kalapit na dam ang pagguho ng kanilang bahay dahil ligtas naman anya ang kinatatayuan nito.
1: Kulti mong piso, sentimo po, dag po ng gagalo mo. Agad pinag-ipunan, pinag-iraman para po makapagpatayo ng sariling bahay.
4: Opo, gaano?
1: Itagot po yung nangyari. Nananawagan lang po ako sa lahat ng nakaupo kay Mr. President po. Sana po matulungan niyo akong makabangon ulit.
0: Sinabi naman ni Pampanga Governor Lilia Pineda na may pondo ang pamahalang pandalawigan para sa pabahay sa mga apektadong residente gaya ni Avellana. 4 na pamilya anya ang tumutuloy ngayon sa evacuation center.
5: Pinangakuan naman namin sila. Ihanap na.

0: Gi ng Aquino at Agana Bridge. Nangako ang DPWH na magtatayo ng temporary steel structure para idugtong ang mga tulay kapag gumanda ang panahon. Samantala, patuloy ang search and rescue operations sa apat pang sakay ng SUV na nahulog sa Tarlac River kasabay ng gumuhong bahagi ng Agana Bridge. Isa ang nasagip sa insidente.
1: Wala po kami recorded na casualties. Pero kasalukuyan pa lang po kasing hinahanap ngayon yung nahulog na SUV. So, yun po yung pinagtutuunan po ng search and rescue operation po magbuhat po noong Saturday night hanggang ngayon. Hindi pa rin po tayo nawawala ng pag-asa.
0: Sinabi naman ni Tarlac Governor Christian Yap na mahigit 4 na dekada na mula nang itayo ang mga nasirang tulay, kaya posibleng hindi na kinaya ang ragasa ng Tarlac River.
2: Yung Aquino Bridge, which was constructed in 1988, and then the other bridge, yung Agana Bridge, I think 1955. So luma na rin talaga sila. I mean, there have been repairs. The last repairs was 2015. Almost 25 barangays ang na-separate, nahiwalay dahil nga dito. Maraming commuters ang mapapalayo. Yung normal commute ng mga 5 minutes lang magiging 1 hour 45 minutes.
3: Umabot na sa mahigit 52,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Tarlac dahil sa habagat. Balita hatid ni Cesar Galassi.
4: Umabot na sa 52,459 pamilya o 180,247 na individual ang apektado ng patuloy na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat sa buong lalawigan ng Tarlac. Batay sa Disaster Monitoring Report ng Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 1,748 na pamilya o 5,731 individual ang nasa 45 evacuation center, habang 26,013 na pamilya o 91,772 individual ang itinuturing na internally displaced persons. Pinakamarami ang apektado sa Tarlac City na may 47,660 individual na sinundan ng paniki at lapas. Sa bilang naman ng mga inilikas, nangunguna ang Concepcion na may 20,628 individual, kasunod ang paniki at lapas. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMO Tarlac ang sitwasyon at pangangailangan ng mga residenteng apektado ng habagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Naka-alerto pa rin ang mga lungsod sa Metro Manila dahil sa inaasahang pagpapatuloy ng mga pag-ulan ngayong Linggo na posibleng magdulot ulit ng pagbaha. Sinabi sa DZMM ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na nakabantay pa rin ang mga rescue team at opisyal ng barangay. Noong weekend, inabot ng halos 7 oras ang hanggang leeg na baha sa ilang lugar dahil sa malakas na ulang dala ng habagat. Ayon sa alkalde, hindi gumana ang booster pump sa Valley 2 kaya naipon ang baha.
5: Isa po talaga pong naging cause po nyo, yung talagang kunti isang ulan. At ang problema po namin sa Parañaque po, kapag kunti isang ulan at kapag po nag-high tide, ngayon po totally wala na pong tubig po.
0: Sa Maynila, sinabi ni CDRRMO Director Arnel Angeles na hindi na ibinaba ng lokal na pamahalaan ang red alert. Pahihigpitan din aniya ang pagbabantay sa mga pumping station sa lungsod matapos manakawan ang kable ng kuryente ang Sunog Apog pumping station sa Tondo, kaya hindi nakatulong sa gabewang na baha sa lugar.
6: Kakausapin po siguro natin ang mga barangay na nakakasakop po para doblehin nila yung pag-iingat at babantay doon po sa lugar po ng mga pumping stations. Gaya ng meron na nga pong nangyaring ganito na nakawan sa mga kable ng kuryente po.
3: Humupa na ang baha sa lahat ng binaang kalsada sa Quezon City nitong weekend. Sinabi sa DZMM ni Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Peachy De Leon na nadaraanan na rin ang lahat ng kalsada sa lungsod. Pero marami pa rin anyang pamilya ang nananatili sa higit 100 evacuation center. Sa datos ng University of the Philippines, katumbas ng 2 araw na pag-ulan, ang 5 oras na ulang naranasan noong weekend. Dahil dito, 4 na lugar na ang natukoy ng lokal na pamahalaan na tatayuan ng detention basin para maibsan ang baha.
7: Meron po kaming in-identify na apat na magsasar- nagagawa

0: Ano po namin again ng detention basin. Isa po dito yung sa may Santo Domingo na stretch, which is ang detention basin po is a temporary basin na nasa ilalim po ng kalsada. At magsisilbi po siyang catch basin ng mga tubig baha para po maibsan yung pagtaas ng baha, and then pag huminto na po yung lakas ng ulan, unti-unti po itong pakakawalan sa mga waterways po, which is the San Juan River po.
1: Bineberipika na ang dalawang napaulat na nasawi at isang nawawala kasunod ng pananalasa ng habagat sa Pangasinan. Sinabi sa DZMM ni Vincent Chu ng Pangasinan PDRRMO na inaalam na sa PNP at sa DILG kung may kaugnayan sa habagat ang pagkasawi ng mga biktima. Samantala, lubog pa rin sa baha ang mahigit 200 barangay sa 17 bayan at lungsod na ang ilan abot dibdib pa rin ang tubig. Mahigit 2,000 pamilya na ang mga nasa evacuation center, habang aabot na sa mahigit 300,000 ang apektado ng sama ng panahon. Lampas na rin sa critical level ang ilang ilog sa Pangasinan, kaya hindi madaanan ang ilang kalsada. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang 7 bayan at 1 lungsod sa probinsya, habang aabot na sa halos 900 milyong piso ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura.
2: Hindi pa namin masabi, sir, na kasuwati siya na related sa habagat. We have to confirm. Pero dito po sa aming monitoring, meron po tayong dalawa. Isang missing po siya sa lumabas po daw ng bahay, nakainom, and inagos po yata o nahulog po yata sa isang creek or sa isang ilog. Kino-confirm po namin na ngayon kung...
3: Samantala, 38 pasahero ang stranded matapos hindi makalayag ang 11 barko dahil sa habagat. Sa abiso ng Philippine Coast Guard, apektado ng mga kinansilang biyahe ang ilang pantalan sa Mindoro at Batangas, kabilang ang Pola, Luok at San Agustin. Kanselado rin ng ilang biyahe sa ilang pantalan ng Philippine Ports Authority sa Masbate papuntang Sorsogon, pati sa Puerto Galera, Abra de Ilog at San Jose sa Mindoro.
1: Tatlong bagyo at isang low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility kasabay ng pag-iral ng habagat na nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nanatili ang lakas ng bagyong Pilandok habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,160 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo, pero palalakasin pa rin ang habagat. Binabantayan din ang dating bagyong Obet at isa pang tropical depression, gayon din ang LPA na may tsansang pumasok ng PAR. Malakas pa rin ang pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon, kabilang sa Zambales at Bataan, habang bawas na ang pag-ulan dito sa Metro Manila. Inaasahan namang patuloy na iiral ang habagat hanggang sa kalagitnaan ng Oktubre.
3: Mabigat na traffic pa rin ang sumalubong sa mga motorista sa North Luzon Expressway kaninang umaga dahil sa pagbaha sa ilang bayan sa Bulacan at Pampanga. Sinabi sa DZMM ni NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio na hindi na madaana ng outermost lane at emergency lane ng San Simon Interchange at Tulaok dahil sa mataas na baha. Nasa 13 hanggang 14 na pulgada naman ang baha sa innermost lane, kaya medyo hirap ang mga maliliit na sasakyan. Pinapayuhan ng mga motoristang papunta sa San Simon northbound at southbound na luwabas po muna sa San Simon exit at maaaring muling pumasok sa San Simon entry. Tiniyak naman ng pamunuan ng expressway na tuloy ang pumping at seafaring operation para mailabas ang tubig, habang inaaral na rin ang muling pagpapataas sa bahagi ng expressway. Nagbibigay na rin ng biskwit at tubig sa mga apektadong pasahero.
4: Nung tinaas po natin itong isang area na to, apparently yung tubig naman po pumunta po dito naman sa ilalim ng interchange mismo. Kung ganito po yung paglala ng mga pagbaha po sa atin, po, tinitingnan po natin kung paano po itataas po yung mga areas na kailangan na po itaas para po mas kahit bumaha po ng gano'ng kataas po sa labas ay hindi po sana papasok dito sa loob.
1: Mabagal na usad din ang mga sasakyan ang naranasan sa Magallanes flyover kaninang umaga. Balita mula sa Magallanes, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
5: Yes, Rica, pasado last 10:30 ng umaga kanina, madaanan ng Radyo Patrol ang Magallanes flyover southbound papuntang EDSA tramo sa Pasay mula Makati City. Naging mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil sa ginagawang expansion joint sa kanang linya ng kalsada. Bumper to bumper, naging pila ng mga sasakyan paakyat ng flyover. Pero dahil may kli lamang naman ang bahagi ng kalsada na kinukumpuni, bumilis din ang traffic bago makarating ng Pasay City. Sa abiso, pinaalalahanan ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang publikong kung maaari, iwasan muna ang Magallanes flyover. Pero kung kailangan talagang dito dumaan, magdaan na lamang anya ng karagdagang oras sa biyahe. Ayon naman sa MMDA Metro Base, walang itinalagang eksaktong oras kung kailan matatapos ang pagkukumpuni sa flyover ngayong Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver at may-ari ng dalawang sports car dahil sa delikadong pagmamaneho sa Skyway. Nakuna ng video ang paglipat-lipat ng linya at pagtawid ng solid line ng pula at dilaw na sports car na nagdulot ng panganib sa iba pang motorista. Ipinasusuko ang lisensya ng mga driver para isailalim sa 90 araw na suspensyon. Nakaalarma na rin ang dalawang sasakyan habang umuusad ang imbestigasyon. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Patay ang 57 anyos na lalaking freelance bookkeeper matapos pukpukin ng bote at takpan ng unan sa muka ng tatlong menor de edad sa hotel sa Quezon City. Pagnanakaw, wala kitang motibo sa krimen dahil tinangay ng mga menor de edad ang cellphone ng biktima habang nag-withdraw rin ng 150,000 pesos at ginamit ang credit card sa pagbili ng mga gamit na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Naaresto na ang tatlong binatilyong maharap sa reklamong robbery with homicide. Pero dahil mga menor de edad, inilipat sa kustodiya ng DSWD ang mga suspect.
1: Timbog ang 30 anyos na lalaking may bitbit na paltik matapos magdulot ng gulo at makipagsuntukan sa Baclaran Church. Sa investigasyon, napansin ng gwardiya ang kahina-hinalang kilos na umano'y lasing na sospek at habang inaalalayan niya palabas ay bigla siyang sinuntok nito. Gumanti naman ang sekyu bago tuluyang naaresto ang sospek sa tulong ng ilang deboto at mga pulis na nagbabantay sa lugar. Sa pahayag, nilinaw ni Baclaran Church Rector Reverend Father Rico Bilangel na walang nagpaputok ng baril sa paligid ng simbahan. Maharap ang sospek sa patong-patong na kaso habang nagpapagaling ang dalawang individual na nagtamo ng minor injuries sa gitna ng pagpapaaresto.
3: Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipinong panatilihing buhay ang diwa ng pagkabayani ngayong National Heroes Day. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulong magagawa ito sa pamagitan ng pagsusulong ng kapakanan ng bansang buong tapang na ipinaglaban ng mga bayani. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pag-alahad ng katotohanan kaugnay ng maritime laws para mapalalim ang kaalaman sa West Philippine Sea. Kasama ng Pangulo na nag-alay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani, sina Armed Forces Vice Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan, Senate President Sherwin Gatchalian, Defense Secretary Gilbert Chodoro.
1: Muling tiniyak ng Amerika ang pagpapalalim sa matatag na ugnayan sa Pilipinas sa 75th anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
6: Rica, sa payag sinabi ni U.S. State Department spokesperson Tommy Bigot, na nananatiling puntasyon na matibay na alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas ang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong Agosto at 30, 1951. Ngayon taon, ginugunita rin ang dalawang bansa ang ikawalumput taong anibersaryo ng Philippine-U.S. relations na nakaangkla niya sa isang pananaw na dapat ang Indo-Pacific region ay malaya at bukas para sa lahat. Samantala, sa pahayag ng U.S. Pacific Command, sinabi nitong ang alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas ay nananatiling haligi ng katatagan sa Indo-Pacific region sa loob aniya ng 55 taon na magkasama ang Pilipinas at Amerika sa pagharap sa mga hamon, kabilang ang pagprotekta sa Ucrania at territorial integrity at pagtugon sa mga natural disaster. Nauna nang sinabi ng Department of National Defense na nananatiling cornerstone o mahalagang haligi na magkasamang paninindigan ng Pilipinas at Estados Unidos, ang MDE, para sa kapayapaan, katatagan at pagpapanatili ng malaya at bukas na Indo-Pacific. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
3: At susunod, ipo-ipo naranasan sa Burgos, Ilocos Sur.
1: Mga kaso ng leptospirosis sa Maynila, bumaba, pero dengue cases na dagdagan. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
7: Headline Ngayon! Basta AM, DZMM.
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrosin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM. Headline Ngayon!
7: Alerto Servicio.
3: Alerto Servicio.
1: Sa oras na 12:25, attention mga kapamilya, nakaambang tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Setyembre. Sinabi sa DZMM ni Regasco at LPG Marketers Association President Arnel T. na posibleng sumipa ng 2 hanggang 3 piso kada kilo ang LPG ng Regasco o katumbas ng 22 hanggang 33 pesos kada regular na tangke. Bunsod anya ito ng paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas ng shipping cost. Ang Department of Energy pa rin ang magtatakda ng final na presyo ng LPG.
6: 3 consecutive weeks na pataas po ang crude oil. Konting pagbaba last week ay hindi po ganong naka-effect. Mas malaki pa rin po yung itinaas ng crude oil. Ang forecast po namin ay on the increase side, ranging from 2 to 3 pesos. Depends po sa magiging labas ng premium cost today.
1: Samantala, good news naman sa mga motorista dahil kasado na ang bawas presyo sa produktong petrolyo bukas, September 1. Sa kwenta ng DOE, 3 piso at 83 centavo kada litro ang rollback sa diesel, 32 centavos sa gasolina at 3 pesos and 84 centavos sa kerosene.
3: Bumababa na ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
14: Jeff, kalahati ng bilang kahapon ang nabawas sa mga naka-admit sa San Lazaro Hospital na nagka-leptospirosis matapos gumaling ang ilang pasyente. Ngayong araw, nasa 16 ang kaso ng sakit sa naturang ospital kumpara sa 50 kasong naitala noong August 26. Sa kabuang datos ng Manila Health Department, 4 na lamang ang bagong kaso ng leptospirosis habang walang napaulat na namatay ngayong araw dahil sa sakit. Pinakamarami pa rin ang kinamaan ng dengue kung saan umabot na sige 2,500 ang kaso mula Enero hanggang August 31 habang higit 1,200 naman sa influenza-like illness. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Nagdagdag ng mga gamot at medical supplies, partikular ng doxycycline ng Department of Health sa mga health at yakap centers sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil sa malawak ang pagbaha. Sinabi sa DZMM ni DOH Epidemiology Bureau ASEC Jerna Manatad na bukod pa ito sa supply ng mga lokal na pamahalaan ng gamot na libreng ibinibigay sa nagpapakonsultang lumusong sa baha. Sa tala ng kagawaran, umabot na sa 5,835 ang mga kaso simula noong Enero, kabilang ang 1,171 na tinamaan ng sakit noong August 18 hanggang August 26. 358 ang namatay, habang pinakamaraming kaso sa Metro Manila ang nasinundan ng Central Luzon. Muling paalala ng DOH sa publiko, huwag tiisin kung nakararanas ng sintomas ng leptospirosis at agad magpakonsulta sa doktor.
15: Sa mga taong lumusong sa baha, maglinis at maghugas agad ng ating katawan. Kahit walang sugat, i-observe yung katawan, no, pag may lagnat. Lalong-lalo na pag may matinding pananakit na ng kalamnan. Huwag na pong hintayin lumala. Punta ka agad po sa pinakamalapit na health centers, yakap clinic.
3: Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng habagat ang Northern Luzon kung saan ilang probinsya nakaranas ng malawakang baha, malalakas sa hangin at pagguho ng lupa. Balita mula sa Ilocos, hatid ni Radyo Patrol April Rafales. April.
16: Sa Luwag City, Ilocos Norte, rumaragasa ang kulay putik na baha sa ilang bahagi ng Barangay 40 nitong Lunes ng umaga matapos ang magdamag na pabugso-bugsong malakas na ulan. Sa sentro naman ng lungsod, kabilang ang Barangay 10, umabot na sa 1 hanggang 2 talampakan ng baha, dahilan para mahirapang makalusong ang ilang residente at sasakyan. Binaharin ang Barangay Gabo Norte na malapit sa ilog, pangamba ng ilang residente na maaari pang tumaas ang tubig sa buong maghapon. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan at isinasagawa na ang active preemptive evacuation, partikular sa mga mababang lugar at komunidad na malapit sa ilog. Sa Burgos, Ilocos Sur naman, nasira ang mga bubong ng ilang bahay at garahe habang natumba ang ilang puno matapos manalasa ang malakas na hangin sa Barangay Manabok at Bangbangar. Sinasabing ipo-ipo ang tumama sa 2 barangay. Wala namang naiulat na nasaktan sa 2 barangay. Sa Itogon, Benguet, nagdulot din ng pagguho ng lupa ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa isang bahagi ng Jungle Town, Virac. Nadaganan ng mga natumbang puno at lupa ang 2 sasakyan, isang motorsiklo, isang sari-sari store at isang bahay. Pansamantalang isinara ang apektadong kalsada habang isinasagawa ang clearing operations. Wala ring naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga lugar na posibleng bahain o gumuho habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales.
1: Na-discovering sinkhole sa Bogo City, Cebu, lumalawak. Posibleng pagguho sa mga kalapit na lugar, ibinabala. Ang balita hatid naman ni Annie Perez. Annie.
17: Dinig ang dagundong at paglagaslas ng tubig sa sinkhole na nadiskubre noong August 20 sa sitio Indilicio Puruk Libog 1 sa Barangay Guadalupe, Bugo City. Indikasyon umano ito ng posibleng mas malawak na underground cavity system ng sinkhole ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Meron na itong lawak na 15 by 25 meters at lalim na aabot ng 15 metro. Bunsod nito, itinuring na ng ahensya na high-risk ground collapse area o lantad na posibleng pagguho ang lugar. Nasa halos 18 metro naman ang pinakamalapit na bahay sa sinkhole. Inabisuhan na ang mga residenteng kusa ng lumikas sa posibleng panganib lalong tuwing maulan. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Wagi ang gilas Pilipinas laban sa Iran sa fourth window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifier sa Pasay. Tinalo ng gilas ng Iran sa score na 68-56 sa pauguna ni na Dwight Ramos at Juan Gomez de Llano na parehong umiscore ng 16 points. Nauna nang tinalo ng gilas Pilipinas ang Jordan sa score na 82-81 matapos ang crucial block ni Kai Soto sa overtime.
18: Showbuzz ngayon!
19: Showbuzz ngayon!
1: It's official! Ang kantang Sobra Sobra ang napiling kalahok ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Tinalo ni Carmel Collado ang siyam na iba pang singer at grupo sa kanyang performance ng kantang Sobra Sobra sa Selection Night nitong linggo. Lalaban ang PBB Celebrity Collab 2.0 alumni sa mga bansa sa Asia, kabilang ang Bhutan, Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand at Bangladesh. Gagawin ang Grand Finals ng Eurovision Song Contest Asia 2026 sa November 14 sa Bangkok.
3: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Hanggang bukas, ako po si Rica Lazo. Susunod na MMK Dog Tag Episode 1.
18: Headline ngayon! Basta AM, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 12:34.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Kinalaman ng sundalo at rebelde sa inyong dalawa ni Limuel.
5: Meron kang hindi alam, Olga.
4: Teka, ano bang ibig mo sabihin?
5: Dating rebelde ang tatay ko.
4: Ha?
5: Oo. At nang mapatay daw ang tatay ni Limuel, hindi na nakita ang dog tag.
4: Teka muna, ano ba yung dog tag?
5: Identification yun ng sundalo. Nakakuwintas sa kanila, stainless yun. Para nga madali silang ma-identify kung sakaling mapatay sila sa labanan.
4: Pero ang dami namang rebelde!
5: Oo. Pero Olga, sikreto lang natin ito, ha? Alam mo bang, si Itay, may iniingatan siyang dog tag ng isang sundalo.
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

never was a good war or a bad peace. Sa pagkakaiba-iba ng opinyon at paniniwala, ayaw man ang nakararami, kung minsan ay kailangan nating pumalaot sa labanan. Iisang kulay at iisang lahi, ngunit kailangang magpatayan dahil lamang sa labanan ng prinsipyo. Labanang tumagal na ng maraming taon at hindi lang buhay ang nasasakripisyo. Kasamang nasasakripisyo ang kinabukasan at kung minsan pa'y pumapatay ng pag-ibig. Sa araw na ito, bibigyang daan natin ang liham na padala ni Blanca na pinamagatan nating Dog Tag. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, isa akong high school teacher na umibig sa isang school janitor. Pinindasan ako ng marami dahil masyado ko raw ibinababa ang aking pagkatao dahil sa pagtanggap ko sa pag-ibig ni Lemuel. Working student si Lemuel at isa iyon sa hinangaan ko sa kanya. Kaya sa halip na ma-discourage ako sa mga naririnig kong pintas sa kanya, ay tinulungan ko pa siya na maabot ang kanyang pangarap.

0: Limuel, congratulations! So fast graduate ka na rin!
1: Salamat. Siguro mababawasan na mga pintas na narinig mo. Hindi na ako isang janitor lang.
0: Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, huwag na lang natin pansinin ang naririnig natin.
1: Nakakasakit din kasi ng damdamin. Kasi nga naman, teacher ka tapos pinatulan mo ang isang janitor na katulad ko.
0: Magiging teacher ka na rin. Hindi ka ng janitor ngayon.
1: Hindi dahil sa tulong mo, sa suporta mo. Hindi ko ito mararating, Blanca. Maraming salamat sa tulong mo.
0: Wala yon. Para ano pa't naging magmobyo tayo?
1: Ay, hindi bale. Para naman to sa ating dalawa.
0: Kaya nga. At ngayong magiging teacher ka na rin, susupalpalin ko na ng eraser ang mamimintas sa'yo.

0: sorry ha. Alam mo, hindi ako nakarating sa graduation ni Limuel. Congrats sa kanya, ha?
1: Ay, sa wakas, Olga. Nakaraos din si Limuel.
0: Alam mo, bilib nga ako sa nobi mo eh. Nakatagtyaga siya. At pitulado na rin siya ngayon, ano? Wala na sigurong lihim na magtatawa sa relasyon niya.
1: Talaga. Yun din nga ang sabi ni Limuel eh.
0: At malaki rin ang utang na loob niya sa'yo, ha? At saka, ikaw naman ang laging nakaalalay sa kanya pag wala siyang pang-tuition, no? Di ba?
1: Ginawa ko yun dahil alam kong para rin naman sa kinabukasan naming dalawa yun eh. At nagpapasalamat ako sa'yo. Sa lahat ng co-teachers ko, ikaw lang ang nakaunawa sa relasyon namin ni Limuel.
2: Kasi, alam mo, iba ang katwiran ko eh. Obo, ay bakit naman ako mahihimasok sa personal na relasyon ng kaibigan ko? Saka, kung sa kanya ka liligay, di... Ay, teka nga pala. Uy, si Limuel taga saan yun?
1: Naga.
0: Aha, Bicolano. Magkakasundo nga kayo. Bicolana ka rin, di ba? Di ba pag Bicolano, mahilig sa sili. At pag mahilig sa sili, mahilig din daw yan sa ano eh.
2: Luka-luka ka! Ikaw po nakakalukuhan!
0: Basta, gusto ko, magkaroon din ako ng nobyong Bicolano. Gusto ko ng lalaking mahilig sa sili. Ay, uy, teka. Kilala na ba ni Limuel ang mga parents mo?
1: Ah, hindi pa. At di pa rin alam ng parents ko na may nobyo na ako dito sa Maynila.
0: Eh, ang mga parents si Limuel, kilala ka na?
1: Eh, hindi pa rin.
0: Aba, dapat makilala na ninyo ang pamilya ng magkabila para bago ang kasalan, may bonding kayo sa isa't isa.
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
12: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
13: Charo, ang tatay ko ay isang rebel returnee. Isang bagay na hindi ko pa sinasabi sa mga naging kaibigan ko sa Maynila. At hindi ko rin alam kung paano sasabihin kay Lemuel. Sa pagkatao ng tatay ko, tila habang buhay na niyang dadalhin ang tatak ng pagiging isang rebel.

0: Matagal na akong nagbalik loob sa gobyerno. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa makalimutan ang karanasan ko sa pakikipaglaban. Lalo na ang sundalong yun na nagmamayari ng dog tag na ito.
1: Kaibigan, hindi tayo personal na pag-aaway. May prinsipyo ay ang pinaglalaban. May sinupa naman kami ito. At pareho tayong Pilipino. So, may pag-iisip sana ako sa iyo, kaibigan.

0: hindi na ako nagkalakas loob na hanapin ang nagmamay-ari ng dog tag na ito. Pero hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yun.
1: Nakatitig ka na naman sa dog tag na yan na nakasabit sa dinding. Bakit pa ayaw mo pang itapon yan?
0: Huwag, Flora. Baka sa kung anong himalay, matagpuan ko pa ang pamilya ng sundalong yun.
1: Ay, nako. Ay, siya nga pala. Sumulat si Blanca.
0: Bakasyon na. Kailan siya uuwi?
1: Wala namang sinabi. Pero umuwi naman yun tuwing bakasyon, di ba? At sa himig ng sulat, meron daw siyang gustong sabihin sa atin pagdating niya.
0: Parang nahuhulaan ko na kung ano yun. Mag-aasawa na rin siguro ang mansu.

0: Mahal niya ako. Hindi niya ako mahal. Mahal na ako.
1: Kawawa naman ang bunso kong kapatid.
0: Mahal niya ako.
1: Hanggang ngayon eh, hindi niya makalimutan ang pagkawala ng itay mo.
0: Mahal niya ako.
2: Nung huli ko ho siyang dalawin dito sa mental, ganyan din ho siya. Ganyan din ang sinasabi habang isa-isang pinipitas ng petals ng bulaklak ng gumamela.
1: Noon kasing nililigawan ng itay mo ang nanay mo, madalas bigyan ng bulaklak. Yan siguro ang naglalaro sa isipan niya sa mga sandaling tulad nito.
0: Loves me na.
2: Alam niyo po, Tito David, kahit nakagraduate na rin ako ng college at magiging teacher na, hindi pa rin ako ganap na masaya.
1: At bakit naman? Sa susunod na pasukan ay makakapagturo ka na. Hindi na daspan at walis ang hawak mo. Teacher ka na rin. Hindi ka na janitor.
2: Iba po talaga kasi yung gusto ko eh.
1: Na bakit? Ano ba talaga ang pangarap mo?
2: Gusto ko po sana maging sundalo, Tito. Gusto kong ipagliganti si Itay. Gusto kong personally ng laban sa mga rebelde. Malaki ang utang nila sa akin.
1: Limuel, huwag kang patalo sa emosyon mo.
2: Tito, maaga ako na ulila sa ama dahil sa kanila. Naghirap kami. Naghirap ako. At yan si Inay. Nabaliw pa. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Blanca na may nanay ako na isang baliw. Baka hindi niya ako matanggap.
1: Nalampasan mo na ang unang problema. Kaya natitiyak kong malalampasan mo rin ang mga susunod pa.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
5: Private Confessions.
3: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: DZMM!
3: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumbayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
6: Sigurado na ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes?
3: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agar ang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
4: Headline sa Hapon.
3: Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
7: MMK sa DZMM.
8: Charo, unti-unti kong nakilala ang katauhan ni Lemuel sa paglalim ng aming relasyon. Unti-unti kong naunawaan kung bakit madalas ay malungkutin siya, na para bang laging nag-iisip ng malalim. May kimkim siyang galit sa kanyang dibdib. Galit na ibig magtulak sa kanya upang maghangad ng ibang propesyon

0: Eh, hindi ko naman pala gustong maging teacher. Eh, bakit kumuha ka ng kurso sa pagka-teacher?
1: Laging ka po sa pagpipilian ng isang mahirap. Alam mo naman yun, di ba?
0: Gusto mo pala maging sundalo? Dapat sa army ka na training. O kumuha ka ng exam para kapag-aral ka sa PNA.
1: Naging janitor ako sa school natin. At ang pagkuha ng education ang pagkakataong nakita ko. Para...
0: Bakit naman gusto mo maging sundalo?
1: Sinabi ko na, diba? Mga rebelde ang pumatay sa tatay ko. Gusto kong magigante.
0: Rebelde ang pumatay sa tatay mo? Bakit? Ano ba tatay mo?
1: Sundalo siya. At namatagpuan ang kanyang bangkay. Nawawala ang kanyang doktor. Ginawa sigurong souvenir ng sundalo na matay sa kanya.
0: Diyos ko.
1: Pero teka. Bakit bigla ka na magda? May masama ba akong nasabi?
0: Wala. May naalala lang ako. Diyos ko.
1: Ano ba nangyayari sa'yo?
0: Biglang sumakit ang ulo ko. Gusto ko na umuwi, Lemuel.

0: ako ba sa isang ligo ka pa uuwi? Eh, bakit ba nagkukumahog ka ngayon sa pag-iimpake?
1: Kailangan makausap ko si Itay. May gusto kong tiyakin sa kanya, Olga.
0: Teka, tungkol saan? May problema ba?
1: Ngayon ko lang kasi nalaman eh. Sundalo pa lang ang Itay ni Lemuel. At napatay ng mga rebelde ang Itay niya.
0: Ano naman ang kinalaman ng sundalo at rebelde sa inyong dalawa ni Lemuel?
1: Meron kang hindi alam, Olga.
0: Teka, ano ba yung ibig mo sabihin?
1: Dating rebelde ang tatay ko.
0: Ha?
1: Oo. At nang mapatay daw ang tatay ni Lemuel, hindi na nakita ang dog tag.
0: Teka muna. Ano ba yung dog tag?
1: Identification yun ng sundalo. Nakakuwintas sa kanila, stainless yun. Para nga madali silang ma-identify kung sakaling mapatay sila sa labanan.
0: Pero ang dami namang rebelde!
1: Oo. Pero Olga, sikreto lang natin ito, ha? Alam mo bang, si Itay, may iniingatan siyang dog tag ng isang sundalo.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
8: He who seeks vengeance must dig two graves. One for his enemy
9: and one for himself. Sapagkat ang sinumang uhaw sa paghihiganti ay alipin ng galit. At ang isang taong alipin ng galit ay parang pinaparusahan din ng sarili. Sapagkat wala siyang katahimikan. Huwag kaliligtaang subaybayan ang susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatan nating Dog Tag. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ako po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
10: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.

0: Kapamilya, lampas tao at hanggang bubong na ang baha o baha sa Barangay San Miguel sa Bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Sinabi sa DZMM ng residenteng si Aaron Martinez, hindi na humuhupa ang halos 2 taon ng baha sa kanilang barangay. Kaya ang mga residente, bangka na ang gamit sa transportasyon. Nitong August 19 lamang, namatay ang pamangkin ni Martinez matapos makuryente sa baha. Kukuha sana ng gamit ang biktima na dadalhin sa evacuation center ng madulas sa tulay at aksidenteng napahawak sa kable ng kuryente. Muli namang nanawagan ang mga residente ng barangay sa San Miguel na solusyonan ang problema sa baha.
1: Yung height ko po, nasa 5'5", pero lubog po ako. Lubog. Naku po, hindi na po nawala to. 2024 hanggang... ano na, magtutuyos na. Hindi na po natuyo. Konting tulong na. Yung magawang ba ng parang, kahit hindi na kami mapigyan ng relief, ang masolusyonan lang itong... yung baha dito sa lugar namin. Yung...
0: Samantala, mahigit 2,000 customer pa ng Meralco ang walang kuryente dahil sa masamang panahon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol John Garner. Go, John!
2: Hey, sinabi ng Electric Power Distribution Company na malapit na nilang makumpletong maibalik ang supply ng kuryente sa mga customer na nakaranas ng power interruption dahil sa habagat. Nasa 2,800 customer nila ang apektado sa iyon o mas mababa sa 1% ng kabuuan customer base ng Meralco. Mahigit ang 1,000 sa mga natitirang may power outage ay nasa mga binabahang lugar. Ang karamihan sa mga apektado ay nasa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ayon kay Meralco Vice President ang Head of Corporate Communications Joe Saldaliaga, patuloy ang pagtrabaho ng mga crew at personnel para makumpleto ang power restoration. Samantala, nagsimula na rin umano ang One Meralco Foundation sa paghahanda ng mga relief packs para sa mga pamilyang apektado ng malakas ulan at baha. At pinagbalitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner! At sa entertainment po naman, umugong sa social media ang balitang buntis na si Asia's pop star royalty, Sarah Geronimo. Kasunod yan ang social media post mula sa nagpakilalang kaibigan ni Mateo Guzicelli. Sa post, inalala ng kaibigan ni Mateo ang kanilang samahan, partikular doong sila'y nasa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Pero sa dulo ng caption, binati niya rin ang aktor na soon-to-be daddy. Nang tanungin ng netizen kung magkakaanak na ang popstar royalty, sinabi ng uploader na mismong si Mateo Mano ang nagkumpirma nito. Purado na ang Facebook post, pero mabilis na kumalat sa social media ang screenshot nito. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
3: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello Attorney!
0: Isang magandang Lunes, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
5: Hello po mga kapamilya. At least sunny Monday po tayo ngayon, ha? Dito
0: yes,
5: po sa Metro
0: change.
5: Manila.
0: Mm-hmm.
5: Hinga po muna tayo sa dami ng mga naranasan po nating iba't ibang klase ng diluvyo nito mga nakaraang linggo talaga, partner. Buti tapos ng August talaga niyan.
0: Relax
5: good riddance
0: lang,
5: talaga
0: tong
5: buwan na to. Love you, got it. August 31, National Heroes Day. I would just like to say kudos and shout out sa lahat ng mga modern day heroes po natin
0: yes.
5: Ngayon. Hindi lang po yung mga may alias yung Philippine Revolution ang dapat ginugunita natin for today. Shout out po sa lahat ng rescue team, lahat po ng mga Philippine National Police, lahat ng tumutulong talaga sa
0: yes.
5: mga kapwa nila para po
0: lahat ng mga local government na
5: oo.
0: Mga
6: rescue responders.
5: Oo,
6: pagod eh, wala pang pagod tulog yan. Yan tulog lahat yan, partner. Partner. Para mga reporters, kagaya mo.
5: Non-stop partner ang pagod. Pero wala yung amin, o okay, carry lang yun eh. Mm-hmm. Alam mo yun, sila, kasi after ng shift mo, papahinga ka na eh. Alam mo yun, may ganun privilege po. Awa ng Diyos, thank you po. Pero tayo, ito mga kababayan natin, wala naman silang end shift sa pinagdating.

0: ZMM, número uno sa aksyon.
1: Hindi ba yan, sa Metro and Mega Manila? Okay. Yes. Partner, yung mga hotlines po natin, bukas na, right? At kung mga pwede nilang itulog sa atin.
2: Ipadala nyo po lahat sa Televiber Hotline 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
3: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Alright mga kapamilya, naku, very special din pong ating
2: special episode today. Hindi lamang po dahil National Heroes Day, dahil ipinagdiriwang po natin ngayong unang, or bukas magsisimula, sa unang linggo ng Setyembre, buwan ng Setyembre, taon-taon po yan, annual celebration ng National Crime Prevention Week.
1: Oo, bukod pa sa National Heroes Day, so yes, ang daming mga ginugunita for today, partner.
2: Yes,
1: oo,
2: partner.
1: Ating gil nga po dyan, partner, hindi lang po Hello Attorney, ang ating isang attorney makakausap po. Mukhang Hello Attorneys po tayo for today's video, partner.
2: Tama yan.
1: Introduce na po natin mga kasama natin for today. Partner, go ahead.
2: Oo, introduce natin. In-studio guests po natin, yun, special, si Attorney Christine Leones, Assistant Staff Service Director ng Crime Prevention Coordination Service ng National Police Commission. May preview na po tayo dyan last week. Sinabi na natin na taga-Napolcom po ang ating special guest today. At syempre, isa pa nating special guest, not one, but two, Miss Ellen Gran, miyembro po ng Citizens Against Violence at bahagi rin po ng Technical Committee on Crime Prevention. So po, puro crime prevention po ang pag-uusapan natin.
1: Oo.
2: Dahil lagi natin pinag-uusapan dito yung mga criminal laws.
1: Oo.
2: Ngayon po, mula sa mga eksperto, mula sa mga ituturing din nating mga makabagong bayani ng crime prevention,
1: Ellen,
2: si Attorney Tin.
1: Oo.
2: At Ma'am Ellen.
1: Mm-hmm.
2: Baka gusto nyo pong mayroong bumati po.
1: Magandang hapon po sa inyo,
2: Ma'am
1: Ellen.
2: Go ahead po.
5: Isang malaking karangalan na ma-invite dito sa inyong napakaganda at malawak na programa sa ating bansa.
1: Hello po, napaka-kalmado niyo po, ma'am. Parang kailangan natin mag-tone down konti ng energy.
2: At nung napatingin siya sa iyo, partner, sabi niya, napakaganda na programa.
1: So yun po yung una po nating krimen for today.
2: Attorney Tin, pati muna.
6: Magandang hapon at maaraw na araw ngayong Heroes Day sa lahat at advance happy National Crime Prevention Week to everyone.
1: Ayun po. Yan. And napakaganda po na mag-uusap po tayo ngayon bukod sa andito si Attorney Noel. Ako po isang crime reporter din.
2: Ayun.
1: Opo, so marami akong tanong. Ako
6: patay.
1: To. So bumababa nga ba talaga ang crime rate? You know, unang question agad actually.
2: Okay.
1: But really, I wanna know po ma'am, base po dito sa latest data po natin ngayon, do we see a downtrend or upward trend dito po sa mga crimes
2: incidents,
1: mga data natin?
2: Mm-hmm.
1: Kasi po, and what kind of crimes lang po ba ang talagang nire-record po natin? Kasi meron sila partner na top 8 eh.
2: Oh, index crimes.
6: Index
2: crimes.
1: Oh, index crimes. Opo. So tell us about that, ma'am.
6: In terms of index crimes, no, yun po yung focus crimes, 8 focus crimes.
1: Uh-oh.
6: So yun, andyan po yung rape, andyan po yung murder, homicide, physical injuries, carnapping, theft, and so on. No. Hindi dun kasama ang special law.
1: Ano po yun?
6: Yun yung mga, for example, drugs, VAUSI, domestic violence, anti-illegal drugs.
2: Kumbaga yung
6: online sexual exploitation, illegal firearms, yeah. Opo. So, pero, meron din po tayong datos doon.
2: Mm-hmm.
6: Ano lang, parang traditionally lang po kasi, talagang yung 8 focus crimes ay medyo sensational kasi murder, ganyan, di ba? Rape, parang heinous crime, ganyan. So, theft, laging nagtatop kasi siya sa most reported. So, yun yung mga naging focus crimes for the past years and ano. So, pero may datos din tayo. Syempre, sa, alam naman natin, marami tayong datos sa anti-illegal drug campaign, ang mga ano, and then, isa tayo sa top exporter ng online sexual exploitation and abuse of children materials. So, alam natin na yung data about rape is majority yung ating mga 15 to, may

0: profile ang ating kapulisan sa profile ng mga madalas nagiging biktima ng rape na 15 or 14 and below ang majority, and then adult men, may mga ganun po. And then as for other crimes, so parang when you talked about trends, so meron naman din po tayong crime trends and assessment. Actually, the National Police Commission also conducts a annual crime assessment as part of the development of a National Crime Prevention Plan. Opo. But syempre yung PNP sa mga lokal nila na mga jurisdictions, meron din silang crime trends and analysis to ensure na evidence-based yung kanilang mga crime prevention and law enforcement programs. So, in terms of kung may bumababa.
1: Opo. Basta naman tayo sa akin, baka may good news tayo dyan to start the week. Opo. But do we see a downward trend po in a specific focus crime?
0: Yung general data namin, no, this is as of August. And I think, syempre, ongoing pa naman yung crime reporting and crime analysis. So, comparing, I think, last year, January to August, and then this year, January to August, may mga bumababa naman tayo na crime, such as, I think yung, in terms of sa focus crimes, bumababa ang rape and murder. So, actually, mataas yung pagbaba ng rape, halos 1/4. I think nakikita nyo siguro, ewan ko lang kung ako kasi yung baka algorithm ko, no? Pero ang dami kong nakikitang mga operations ngayon na arrest ng mga
1: wanted for those specific crimes.
0: Yes. Acts of lasciviousness, right? Diba? Medyo itong madami. And,
1: opo eh. Kaya gulat ako sa data. Bumababa.
0: Kasi nahuhuli na sila.
1: Gets. Diba? Kasi nakaka-apekto po siya dun sa data natin. Pag nahuhuli at napapanagot natin itong mga to.
0: Hindi naman. Pero I think the fact na nakikita mo ang tao, pag nakikita mo na may consequence yung ginawa mo,
1: I see.
0: Madedeter. So isa yung form of, I mean, criminal, parang access to justice is a form of crime prevention. Because when you don't have impunity, alam mo na mapapanagot ka sa gagawin mo, baka mas matakot na yung mga iba. So, and of course, kung itong mga nahuli, na-aresto ng mga ng rape ay habitual or hindi lang isa ang nagiging biktima.
1: Usually ganun eh.
0: Oh. Diba? Mm-hmm. So the fact na natanggal na sila sa streets at napanagot, that helps lower the rates.
2: Sa akin, Attorney Tin, kasi karaniwan, pag sinasabi natin National Police Commission, sila yung
1: nangasiwa,
2: yung mga patakaran sa mga polis, at ngayon ko lang narinig yung kanilang mandato para sa crime prevention. Pero ito, tanong kay Ma'am Ellen, kasi siya, hindi siya bahagi ng gobyerno, so hindi isang NGO po ito. Pambansa po ba itong inyong kasapian? Mm-hmm. Yes, Ma'am Ellen, kwento niyo po, ano ang ginagawa ninyo dyan sa Citizens Against Violence?
3: I-correct ko lang, Crusade Against Violence.
2: Ah, Crusade, okay. Yeah. Sorry po.
1: Okay, meron pong mananagot dyan sa staff namin. Kaya lang po, Ma'am.
3: Hindi, don't worry. Chot. Yun ang padalang galing ng Polcom.
1: Ako din, sabi na po ni Ma'am Katherine, ako din akala ko.
0: Ako ang may kasalanan.
2: Kita nyo, ang bilis ng accountability. Amin ka agad. Yan ang gusto natin. Yes,
3: Crusade Against Violence, yun ay na-form noong 1992. Mm-hmm. Dahil yung time na yun ay there was a spate of senseless killing. Kagaya nila, kagaya ni Hultman, ni Anders Hultman, yung si Lauro Visconde. Mm-hmm. So, nag-form sila si Attorney Villa doon sa hazing ni Lenny Villa. Hindi nyo nakilala yan kasi mga bata pa.
2: Kilala ko na po yan.
3: Ah, kilala
2: si partner Liza ko, pakapanganak pa lang niya.
3: Kaya nga ganun.
2: Graduate na po ako ng college ng 1992.
3: Yung kay Grace Maguan, yung kapatid niya pinatay sa Green Hills. So, nag-form sila ng Crusade Against Violence. At ang una namin, at unang inano ng grupo was to lobby for an anti-hazing law. Because during that time, walang anti-hazing. Ang kaso ni Lenny was only parang
2: Villa.
3: Ni Lenny Villa ay parang what's this? Hindi nga homicide eh.
1: Ah, mas mababa pa?
3: Mas mababa pa
2: kasi daw. Kasi wala
3: pang anti-hazing. Mm. Parang homicide lang. So, naglobby kami, and with the help of former Senator Joelina, ay nagkaroon ng anti-hazing law in 1995. Mm-hmm. Then it was na susugan noong 1918 ni ang author naman noon ay si Senator Mig Subiri na naging mas mataas
2: mm-hmm.
3: mas may ngipin yung ano anti-hazing kasi kasama na ang school, ang heads of school or kasama na ang may-ari ng bahay kagaya noon ay wala, parang wala lang eh, parang ano na. So ganun and then nagkaroon din kami ng a proclamation nung for February, the second week of February, proclaiming as an anti-hazing week nung time ni PRRD. Mm-hmm. So marami kaming ginagawa, at sa ang tinututukan talaga namin ay hazing. Mm-hmm. Although nagtumututok din kami sa mga heinous crimes.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Pero kayo po yung mga pamilya ng mga biktima.
3: Ako po ay biktima.
2: Ah, kayo mismo?
3: Yes, biktima ako. Biktima ang pamilya ko, biniktima din ako.
2: Mm.
3: My brother and my sister-in-law was killed inside our house. Sa probinsya yon in 1989. Oh, so akala namin kasi that was Corey's time eh.
2: Mm-hmm.
3: So akala namin hindi kami maano, but we were tag us. Yung kami ang una yatang inuha na red tagging.
2: Oh wow. So dahil po itinutulak niyo yung pananagutan ng mga criminal.
3: Yun. Mm-hmm. So parang na red tag kami. Then in 1995, inambus naman kami. Huh? I was with a group kasi umaating kami ng hearing sa City Hall ng Maynila.
2: Pa-uwi. As crusade against
3: as
2: violence.
3: As member of the crusade yun. Against mm-hmm. violence. Pag-uwi namin from a court hearing sa Manila, mga 6 o'clock in the evening. Kasi yung judge namin, ano siya, gusto niya matapos yung ano eh. So, mm-hmm. kahit na nag-overtime. Marathon. So, medyo 6 o'clock na kami. We were ambushed in front of the Manila Police Department.
2: Oh, wow.
3: Sa San Marcelino. Yes,
2: grabe.
3: San Marcelino UN. Doon kami inabangan, doon kami niratratan.
1: Ano ba yan?
3: And opo. Isa sa ang aming bodyguard, isa was namatay, dalawang sugatan. And thank God, na-save ako.
1: Opo.
3: Or may tama lang ako ng bala sa tuhod.
2: Oh, wow.
3: So, kaya ipagpapatuloy ko talaga ang pagtulong sa mga biktima. Kasi ayokong what happened to us, what happened to me, will happen also to other people o sa ibang mga mamamayan.
2: Pero kayo ma'am, bilang bahagi ng pamilya ng mga at kayo mismo ang biktima, sa siyempre, parte ng gobyerno, alam na natin, isa sa pangunahing mandato yan. Pero bakit kailangan po natin itong National Crime Prevention Week para doon sa mga ngayon nakikinig at nanonood? Ano pong halaga nitong ating kumbaga pag-uusap, pagpaplano para matigil, mabawasan ang krimen sa ating buong bayan? Attorney Tin?
0: Kasi po, maraming pwedeng gawin ng bawat mamamayan, no? Hindi lang, maganda nga nabanggit ni attorney na hindi lang talaga gobyerno ang may responsibilidad sa pagpigil ng krimen, no? Isang malaking bagay ang pagre-report ng krimen. Kung ikaw naging biktima ng krimen, pag sinabi mo, wala naman mangyayari. So, madaming mga, I think, mga naging biktima ng scam dyan online na
1: hassle,
0: parang
1: hassle eh. Hanap pa ng abogado.
0: Oh, magli-leave pa ako para pumuntang police station. Tama. Parang hindi makukuha ng police ang picture ng ano ba yung mga common trends, yung mga SOP para mas matutukan nila yung ano ba yung pwedeng mas maiging intervention or investigation kung hindi tayo nagre-report. Or malay nyo, yung sa panahon na nag-report kayo, kaya pang agapan. So, isa yun, yung pag-report ng crime kung wala, at kung walang testigo. Halimbawa, kunyari, may mga abusadong government officials or even police. Kasi ang NAPLCOM is an administrative disciplinary body over the PNP. So, reklamo lang po kayo sa amin, mag-complain po kayo sa amin. Pag may nakita kayong maling ginagawa, abuso, corruption, mainit ang corruption ngayon, mag-complain po kayo. Kailangan yung tumistigo, kailangan yung magbigay ng pahayag tungkol doon. Magsalita kayo. So, gaya na kunyari, ang nangyari kina Ma'am Ellen, ano, nakita nila na walang hustisya ng panahon na yun kasi walang batas. Hindi sila makakuha ng hustisya. Pero hindi lang sila nagalit sa gobyerno or nawala na ng pag-asa, nag-organize sila, nag-advocate sila, nag-lobby sila, pinalitan nila ang batas, naggumawa sila ng tumulong sila sa paggawa ng anti-hazing law para hindi na maulit yung mga nangyayari. So, kaya kami nagse-celebrate ngon ng National Crime Prevention Week siguro to remind everyone, bawat mamamayan, na malaki ang pwede niyong gawin at may role po kayo, either as volunteers or either just as responsible citizens. Well, one, not to commit crime. Mm-hmm. Two.
1: Yes, yun ang basic.
0: Sana malinaw sa atin yan.
1: Please.
0: Pangalawa, mag-report tayo. And then three, sige, yun nga, organize, let your voice be heard. If you see gaps in your community that you think contribute to risk factors in crime, take action. Don't wait for others or report or advocate to appropriate authorities.
1: So, mm-hmm. Maganda. Pwede po dumiretso na lang po sa NAPOLCOM. Tama po, no? Since administrative naman
0: yes.
1: po ang NAPOLCOM. Mm-hmm.
2: Kung laban sa police
1: yung reklamo. Hindi na kailangan dumaan pa ng certificate reklamo. To file. Mm-hmm. Sa barangay, wala nang ganun. Diretso na po tayo sa opisina din.
0: Although, ililino ko lang na yung jurisdiction ng NAPOLCOM, yung mga grave misconduct, yung mga mabigat na mga kaso.
1: Yung... Na-involving po ba ang mga police lang?
0: Yes, yes.
1: How about po yung mga hindi po involved ang mga police? Talagang dadaan na kami sa proper channel.
0: Yes, ma'am. Okay. So, police na. Actually, sa police crime na. Opo. Sa 911, ganyan.
1: Okay,
0: yung mga hotlines, ganun po. Yung hindi grave na misconduct, marami po tayong mga may administrative jurisdiction dyan. Kahit yung mayor natin.
1: Mm-hmm,
0: kahit yung chief of police, kung minor lang na misconduct. Meron din tayong People's Law Enforcement Board.
1: Pleb,
0: ayan po. Yung dati na, yung current po namin na Vice Chair and Executive Officer, si Attorney Rafael Vicente Calinisan, dating pleb po yun ng QC.
1: Tama. Dati ko rin nakakasama sa Hello Attorney.
0: Ayun!
2: Nag-guess dito.
1: Nag-guess attorney sa amin nung pleb pa siya. Pero ngayon sabi niya, sino ba kayo? Huyo na kayo.
0: Wow!
1: After man libre na kape last week. After man libre na kape last week.
0: Willing na willing po siyang magpa-interview at malakas po ang kanyang advokasya sa pagpaprofessionalize ng kapulisan ngayon bilang galing siya sa pleb, di ba?
1: Wow.
0: So, medyo reformist siya talaga ng discipline sa kapulisan natin ngayon.
1: Pero na ano po bang base po sa mga, kumbaga sa inyo po sa NAPOLCOM, do you see a downward trend as well doon po sa ating mga scalawags, no? Sa mga pulis na gumagawa ng krimen? Kasi po, we've reported some of these incidents sa mismong, and may I just say, this weekend lang po, isang pulis ang nanutok, nanakit, nanako sa isang estudyating nakaaway niya sa Cavite.
0: Sa U-turn ba yun?
1: Opo,
2: sa Road Rage yan, may
1: tuturin. May mga magka-partner ng baril, tinutukan niya, estudyante po yan. May nakikita po ba kayo na kahit papano dahil nakikita ng mga pulis na very active ang NAPOLCOM with handling these cases? Kasi alam ko, nag-zero backlog kayo nung ano.
0: Alam niyo yun, very momentous location.
1: It is. Actually, nag-zero backlog kayo ng cases. Tinapos yung lahat ng pending cases ng previous sa
0: administrations.
1: Yes. Opo. So, napansin po ba ngayon na mas bumaba, mas takot na po ba ang mga pulis na sila mismong gumawa ng krimen?
0: Ako to be honest, no, wala sa akin yung data ng disciplinary cases for trends. Mm-hmm. Nasa Legal Affairs Service po namin yun, and siguro yung investigation unit. But what I do notice is mas madaming nagre-reklamo.
1: Mas matapang
0: na yung
1: thing, diba?
0: I think so. And it goes back into crime prevention, no? Mm-hmm. Paano natin mapipigilan ang pulis na maging abusado kung hindi natin sila pinapanagot? So, ngayon na, kasi parang halos weekly meron kami mga kaso. I mean, in a way, it's bad. It's bad in a way na bakit ang daming tiwali? Bakit ang daming mga abusado, no? Pero at the same time, na nagkakaroon kami ng kaso, madalas sa pag-uusapan, mabilis ang pag-resolve. Tumataas ang tiwala ng tao sa NAPOLCOM bilang isang administrative disciplinary body, and nagkakaroon ng swift action sa mga ganitong mga kaso, na lalo na yung mga nagva-viral or kahit hindi nagva-viral, andyan po yung aming mga regional offices na mabilis din tumanggap ng mga reklamo tungkol sa mga abusadong kapulisan. So,
1: okay.
0: I cannot say categorically whether nag-downward ang mga cases, but I can say that we're glad that more people are speaking up and reporting about abuses. And as you can see din naman, no, pati ang ating PNP, mabilis din sila ngayon mag-decision sa mga cases.
1: Uh-huh.
0: Nag-update sila, mas open sila about yung ongoing investigations, na nasususpend agad yung mga na-identify na mga perpetrators or suspects.
1: Uh-huh.
0: So I think that's a testament to yung activism ng and yung involvement and participation ng common citizens sa preventing crime and preventing corruption in the police force. So, yun po yung...
1: Last two questions na ako, partner, bago tayo mag-wrap up for a commercial break. Mm-hmm. Ito pong question ko ay para po sa inyo dalawa. We'll start with Ms. Ellen. Ano po ba sa tingin nyo ang contributory factor bakit po maraming krimen sa Pilipinas? Ano pong napapansin ninyo na dahilan nila lagi? Ms. Ellen?
3: Sa meeting namin last 2 weeks ago, hindi na yung poverty ang...
1: Akala ko yun. Hindi na.
3: Hindi na yung poverty ang ano ngayon.
1: Ang main reason.
3: Ang main reason. Talagang ang reason na ngayon is ang karamihan, ang ano is from the social media.
2: Ayun. Nako.
3: Cybercrime. Kasi may mga ano, halimbawa yung mga kabataan natin, okay, kung hindi tinututukan niya ng magulang,
2: yan,
3: eh ang tendency is, hindi natin alam kung sino mga kasama nila, hindi natin alam. Kaya, nabubuyo sila dun sa mga masamang mga
2: bisyo,
3: kasama.
2: Mga barkada.
3: Mga barkada.
2: Oh, mga gang.
3: Kaya kailangan talaga sa... mali yata ako.
2: Bakit?
3: Sabi ko. Kaya kailangan natin mga sa bahay pa lang.
2: Ayun.
1: Ay, tama po yan. Opo, ituloy niyo lang po. I agree with that statement.
3: Sa bahay pa lang, kahit na nagtatrabaho na yung mga magulang, you should have more time for your children.
1: Louder.
3: Pagdating ninyo.
1: Kailangan.
3: Tingnan nyo kung anong assignment nyo ngayon. Mm-mm. Eh kasi pagdating ng mga bata ngayon, eh wala na
1: gadgets na.
3: No, di ba? So right, yun ang ano talaga natin yung pagtututukan. Kailangan sa pamilya muna ang guidance manggagaling, hindi sa mga guro, kasi ang mga guro ay I am a teacher.
1: Talaga po.
3: Retired teacher po ako sa one of the best high schools in the Philippines.
1: I like that.
3: Makati High School.
4: Biro lang.
3: Biro lang. Hindi teacher. Ang ano, we're only the second ano kami, no? Parent. Second parent kami.
1: Tama,
3: sa ano talaga, sa pamilya talaga, sa pamamahay natin. Yun. Kailangan hindi natin pagalitan ang bata, no? Alamin natin ano ba, what's your problem or ano, bakit ganito?
1: Intindihin.
3: Kasi makikita mo naman ano inaasta ng bata pag nasa loob ng bahay,
1: yes,
3: eh. 'Di ba? Para siyang hindi mapakali. Parang ganoon. So tutukan natin sa pamilya magsimula ang ikabubuti ng mga anak, kasi sa pamilya din ang gagaling ang mga crimes,
2: mm-hmm,
3: then pupunta sa community, na tapos magiging sanga-sanga na yan.
1: Oo.
3: No, so
1: domino effect.
3: The family, yun ang ano talaga natin, tutukan natin sa pamilya ang ating mga kabataan.
1: All right. Opo. Miss Ellen, attorneys. Opo. Mukhang kilamo na natin ang bigidan sa mga paalala.
2: Pero pagbalik natin, pupuntahan natin ano pa yung ibang ginagawa ng ating National Police Commission bilang bahagi nitong pagdiriwang ng National Crime Prevention Week.
1: Opo, mga kapamilya, kung may mga katanungan kayo, maestro talaga ako. Kung may mga katanungan kayo for
2: teacher
1: today,
2: ka
1: sorry. Halatang iinom tayo ng kape, kaya pa-commercial break na talaga ako. But, kung may mga katanungan po kayo, mga kapamilya, ha, ang ganda po ng pinag-uusapan natin ngayon. Everyone can relate to this, mga kapamilya. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. So, huwag po kayong bibitin. Babalik po ang hello!
2: Attorney.
5: Hello, attorney. Sa DZMM. Basta batas? Hello, attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa. Kaya, sumuk na itong ligtas. Kaya, magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya, magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang mga pinaka-pinagkakahiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney, sa DZMM.
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. National Crime Prevention Week pa rin tayo. Attorney Tin, baka pwede mo kaming bigyan ano yung mga nagawa na, ano yung gagawin pa ng National Police Commission bilang bahagi nitong pagdiriwang. Saan kayo nang galing kanina umaga? Ayan.
0: Actually, sir, thank you for that very wonderful question, attorney. Ano po, nanggaling po kami sa Molave Youth Home this morning. Kakatapos lang po ata nung activity namin doon. Naggawa po kami ng community outreach program and also crime prevention seminar. So, bali, dalawang grupo po kaming nagtungo doon. Yung isa po, nag-focus sa community, sa art as therapy for some of the the clients ng Molave Youth Home, led by Kasama Manila Art Facilitators, Art as Therapy Facilitators, Nikki Abaya and Isa Garcia. So, ito pong Kasama Manila Kasip, no? Ang tingin nila sa art and creativity ay isa siyang magandang paraan na mag-self-reflect ang tao, mag-express ng emotion, difficult emotions, and connect with each other. Kasi group siya na therapy eh. So, hindi lang one-on-one, parang mag-share ka bakit ito yung dinrowing mo or yung iniisip mo sa ganun. So, paminsan, di ba, ang emotional regulation or anger management, hirap tayo ipag-usapan yan sa pamilya eh. Yes, so, tama, biglang
1: sasabog ka na lang. Outlet, tama.
0: Exactly. Opo. So, nakikita nila ang art as a way of helping children or youth manage their emotions, their express their feelings, relate to each other, see they're not alone, ganyan, or go, process their experiences. So, yun po yung isang ginawa po this morning ng Kasama Manila. Tapos, at the same time kami nila, Ms. Anna Bautista and other members of the Crime Prevention and Coordination Service held a quick seminar orientation on crime prevention and a little bit of volunteerism, like kasi youth, daming idealism yan, di ba? I mean, sila yung nakakakita ng pagbabago, paano magbago, sila yung may parang tayo paminsan
1: wala na.
0: Nawala na ng pag-asa. Pero sila, may energy, may ideas, may new ideas, may innovations. So, if they're inspired to make a change, to act, to organize together, diba? They can do so much. Mm-hmm. So nung yung beyond yung giving them also an orientation on crime prevention, we also conducted a little bit of a gender sensitivity training. Considering nga na mataas yung mga, kahit na malaki yung pagbaba ng ating crime rates on rape and mga ganong similar crimes. No? And I think we've had a lot of mga systems to address in IAKAT, VAWSI, and OSAEC, yung online sexual exploitation of children. No? Mataas pa din ang mga rates of domestic violence. And we have to begin with our youth. How do they view masculinity? How do they view relationships? Yeah. What is positive versus toxic? What is consent?
1: Yeah. Oh, I like that.
0: What is consent? So may video kaming pinalabas na available lang naman online na parang kung if you want tea, do you when you say yeah, yung mga ganong mga ano mga about how do you build relationships? How is gender developed? What is gender? Pati soji a little bit on soji. Oh. So may konting ganun po kasi yung na-assign sa amin was mostly male talaga. So they hopefully through that if they relate to it and they appreciate yung mga concepts na nandiscuss during that session, no, they can themselves be advocates for gender sensitivity, for equal women empowerment, and also yung safe spaces in general. So yun yung for today. Then for tomorrow yung actual start talaga, September 1 ng National Crime Prevention Week, we'll have an official launch at our central office, but also I think our regional offices will also be holding their own launch for the week. And then for the second day on September 2, we'll have a school safety symposium at Quezon City Academy. Nabanggit yun no, na parang I think last week no, madami din mga issues on school violence, school threats, and na-postpone though yung drill ata ng DepEd on active shooting. Pero siguro like we were discussed, like what Ma'am Ellen said, what is crime prevention and at the level of schools and the youth, no? It's not just kasi ang target audience nitong symposium is not just students but also parents. So it starts at home. So beyond yung if you're a licensed firearm holder, are you securing your firearms properly? Beyond that, how do you parent your child? How is your relationship with your spouse? Do they see violence at home? Are they disciplined violently at home? Have you seen if they have any your children have any mental or emotional issues or that might need intervention? Yung mga ganun na baka those things long term yan eh, prevention yan. That's what prevention is, no? Before they commit anything na kailangan mo pa silang parusahan, go through ano, i-imprison. Pag pinrevent mo at that level, mas maganda yung future nung bata or at yung walang resources ang gobyerno na kailangan i-expend, criminal justice system, maglilitis ka pa, tas magkano yung mga ganun, yung mga youth homes, yung gagastos. So that's one. And then for September 3, we'll be having a signing of covenant for on commitment of support to the 2027 National Crime Prevention Program. So nabanggit din ni Ma'am Ellen that around two weeks ago we had a workshop where we discussed the crime trends, yung mga ito nga yung mga risk factors on current rising types of crimes or ano mga hot issues on crimes and yung the impact. So based on that discussion, no, we developed a draft of the 2027 National Crime Prevention Program and will be conducting covenant signing for commitment to that program for the next year.
2: Pag-usapan natin yung muli, Attorney Tin, yung detalye. Pero sa ngayon, tatanggap lang tayo ng isang mahalagang report. Halos 16,000 residente sa Luzon inilikas dahil sa malawakang pagbaha dulot ng habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Philippine Coast Guard. Hatid sa atin yan ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Attorney at Liza. Nagsagawa ka ng sabay-sabay na rescue at preemptive evacuation ng mga tauhan ng Coast Guard sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Ayon kay PCG Spokesperson Commander Noemi Cayabyab, aabot na sa halos 16,000 residente ang natulungan ng PCG, partikular yan sa Batangas, Pangasinan, Zambales, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. Nakapwesto rin ang mga tauhan sa sasakyang pandagat, land vehicles at iba pang rescue equipment sa mga strategic area para mas mabilis na makarating sa mga residenteng nangailangan ng tulong. Nilinaw naman ng PCG na wala pang nakataas na public storm warning signal pero nananatiling malalakas ang alon sa karagatan dahil dito pinapayuhan ng mga mangingisda na manatiling alerto at kung maaari ay pagpaliban muna ang pagpalaot. Tiniyak din ng PCG ang pagpapatupad ng pre-departure inspection sa mga pantalan para matiyak na seaworthy o ligtas bumiyahay ang mga barko ngayong umiiral ang habagat. Patuloy naman ang koordinasyon ng PCG sa mga lokal na pamahalan at ibang ahensya para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng epekto ng masamang panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner, bago tayo dumako lang sa ating discussion for today, which I very, very much like. Thank you so much po sa inyo po mga inputs. Si shoutout lang po natin, si Bale Ares Howard Joward, kasi teacher niya daw po si Ma'am Ellen.
2: Oh, wow, ang daming fans.
1: Si ang dami po niyang reklamo, Ma'am Tina, mo nilista niya dito. Joke lang. Siya po, kayo daw po.
0: Strict daw masyado.
1: Actually, wala sinabi po dito, pero taasan niyo daw po sana yung grades niya. Paayos pa, di joke lang. Araling panli po ng teacher ka daw po niya dati sa Makati High School noong 2005, lumalaban yan sa mali at naninindigan para sa tama. Galing. Sabi niya, one time may principal po kami. Chika mo ma'am, sino yan ha? Isa siya sa tumayo para sa makapwa niyang teacher at mag-aaral. Ayun, napatalsik daw yung principal. Start with letter. Nagmarites na tayo dito. Pero ever since po talaga, nasa dugo niyo na talaga ma'am.
0: Yes.
1: Ang pagtitindig at standing our ground. And I think we need that sa mga bata po ngayon. Oh. But again, thank you po for sharing na values formation should start at home.
2: Tama.
1: Oh,
2: at nabanggit nyo na rin, nagsisimula tayo ng kumbaga crime prevention sa bahay, sa kabataan. Mamaya, pag-usapan natin, totoo bang tumataas ang trend ng mga crimes committed by children o ito ay mas maingay lang sa internet? Pero bago po yan, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po ang special edition ng Hello Attorney kasama ang ating National Police Commission, Crusade Against Violence, at syempre ang aking napakaganda partner Liza Aquino.
5: Basta batas? Hello Attorney yan! Basta batas? Hello Attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Ang galing! Pangmatagalan!
9: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plenix for Kids. Ang Plenix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plenix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plenix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Mapinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
14: Yeah, napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
15: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Basta batas. Mga balita.
16: Hello, attorney yan!
5: Sigurado, DZMM. Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
2: Malinaw na po lahat, pero papalinawin pa natin. Ano po ba talaga ang totoo na nangyayari, Attorney Tin? O bumababa ba yung dami ng krimen ng mga sangkot ang mga bata, o ito ay tumataas, Attorney Tin?
0: Base na rin sa datos ng Juvenile Justice and Welfare Council na na-present nung aming workshop, no, na based din naman sa crime report system ng PNP, bumababa po siya.
2: Mm-hmm.
0: Siguro very unique lang din, and alarming talaga naman ang ating mga nangyayaring school shooting sa mga paaralan, Tacloban, Zamboanga. Pero in general, the crime trend is going down for children in conflict with the law. Kaya dun tayo sa gaya nga ng panayam ng Juvenile Justice and Welfare Council, ano, pag-isipan ng mabuti yung mga iniisip nating paraan to prevent crime, na hindi lang punishment in terms of yung kunyari lowering the age of criminal responsibility para mapenalize kunyari yung mga mas batang nagko-commit ng ganitong crime. Pero from a prevention perspective, from a crime prevention perspective, let's look at how what were the factors that led to their children. First of all, having access to those guns, which were not even illegal firearms, which were licensed, registered firearms. What brought them to act out in that manner, in that violent manner? So, ano ba nangyayari sa pamilya nila? Anong natutugunan ba yung mga pangangailangan nila sa emotional, mentally? Kamusta yung mga relasyon nila sa mga kaibigan? Ano ba yung mga nakita ng warning signs before, na not just as a warning sign na, oh, baka mag-amok to, or may gagawin tong hindi ka nais-nais, or but concern for a child na yung if they're being bullied, na address ba, nagkaroon ba siya ng nagkaroon ba ng appropriate measure to, 'di ba, to address what happened, or na brush off lang para maganda lang yung reputation ng school, for example, or hindi sapat, effective ba yung ating current na mga systems to address those kinds of interventions for those issues? Kasi, diba, recently the schools have mentioned din na they lack guidance counselors. So we lack psychologists and psychiatrists for those mga mental health needs din natin in general, and they're hiring. So ngayon lang.
1: Actually, yung problema pero natin long dyan yung data itself, kasi if I'm not mistaken, we only have less than 10,000 psychologists sa buong Pilipinas, and we have 40,000 schools.
0: Exactly.
1: So, paano natin di-divide yan, partner?
2: Speaking of school, kasi si Ma'am Ellen ay, kumbaga, veterano ng maraming krusada. So, ano po ba ang, kumbaga, marami na kayo nadaan ng krusada? Sabi niyo, yung una, yung anti-hazing. Pero sa lahat ng pinagdaanan niyo pong laban o pakikipaglaban, ano po nakikita niyo pinaka-epektibo sa lahat ng mga kampanya?
3: Ang ano talaga is, ang mamamayan ay makialam.
2: Yan.
3: Kasi karamihan kasi sa atin, ayaw natin na maabala.
2: Mm-hmm.
3: No?
2: Mm-hmm.
3: Kagaya ng sa nangyari sa amin, kamag-anak namin, lahat ang kapitbahay namin, nung pinatay ang kapatid ko at saka asawa niya, wala man lang tumulong, tumawag ng pulis, wala.
2: Oh.
3: Tapos walang nagpahiram ng sasakyan. Meron isang bata na to drive the car para dalhin sa ospital yung aking kapatid at sa asawa niya. Ayaw naman ng magulang kasi ayaw nga nila na maabala sila.
2: Yan.
3: Kaya kailangan talaga ang mamamayan ay makialam talaga.
0: Mm-mm.
3: Kung ano may nakita ka man, hindi ka naman, hoy, halika dito. Yung secretly, sabihin mo sa pulis na may nakita akong tao na ganito, na parang kahinahinala, ganun. Hindi ka naman magsisigaw doon. Siyempre, papatayin ka din, di ba?
2: Yun nga, Ma'am Ellen, tanong ko sa inyo, kasi kagaya nyo, pinagdaanan nyo, may banta. At hindi lang basta banta, talagang inambush kayo. So ano yung pwede natin sabihin sa mga takot makialam kasi baka sila naman ang balikan ng mga kriminal?
3: Yun na nga pinapananawagan, pananawagan ko na lang na maawa naman tayo sa ating kapwa. You know, maawa tayo sa ating kapwa. Kung ano mang nakita ninyo, makialam tayo. Hindi tayo magwalang bahala sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kasi the more magwalang bahala tayo, the more crime will will flourish, 'di ba? Ang crime wag nating bigyan ng oportunidad ang mga kriminal na magawa nila ang kanilang gusto. Di ba? May elements of crime, merong opportunity, merong capability, at saka merong, what's the other one? Ano?
2: Means.
3: At saka desire. Ability, desire. So, wag nating bigyan ng opportunity talaga ang ano natin, ang wag nating ibigay sa mga kriminal. Kasi pag hindi natin bigyan sila ng oportunidad, hindi nila mga ano yung kanilang abilidad to commit the crime.
1: And your kaalaman po sa batas really helps as well. Alam mo mga karapatan mo. Kasi po, kung hindi po ako naging news anchor for DZMM's Hello Attorney, hindi ko rin po alam na marami pala akong karapatan sa mga maraming bagay. Alam niyo po, yun na yun. Thank you for this program because this is a free program na para po sa ating lahat. Pero mahalaga po mga kapamilya na alam mo kung anong mga protection mo sa batas. Kasi mas lalakas ang loob mong ipaglaban sarili mo, protektahan ang kapwa mo, at pinakamahalaga sa lahat, alam mo na huwag mong lalabagin kasi mabigat ang mga parusa at
2: pero
1: mabastos.
2: Pero Attorney Tin, dun sa mga natatakot dahil baka balikan sila o sila mismo maging biktima, meron bang tulong ang gobyerno? Hindi lang Napolcom, kasi alam ko marami kayong iba pang sa interagency na pakikipagtulungan. Or, pati local government, di ba?
1: Meron po ba?
0: Well, ang pangunahin dyan, no, syempre yung witness protection program ng DOJ. Isa yan. Tapos, kung gusto nyo lang talagang magreklamo or mag-report ng krimen na anonymously, pwede naman eh. Pwede nyo, halimbawa sa Napolcom, to correct lang, no, hindi lang naman grave misconduct yung mga pwede nyo i-report sa amin, kahit anong mga offenses ng police, basta lang sana ideally ma-identify nyo yung location, station, or name, or basta yung give general at least na details on the incident.
2: Leads na pwede identify yung tao.
0: Exactly. Mm-hmm. Pwede kasing i-validate yan ng aming investigation team. So that's for Napolcom. So you can give us anonymous tips or anonymous complaints. Okay. We can validate that. With regard to, alam nyo na, medyo nag-focus ako sa mga katiwalaan ng government agencies or ano in general, no? Kasi mainit nga din ang corruption.
2: Tama.
0: Ang 888 ng ating complaint center sa President Office of the President, no? Pagka may reklamo kayo about any government official or any government employee, anonymous din yun eh. Pwede ka rin magbigay ng anonymous complaint dun eh. And then yung sa 911, ano lang din naman yun, online cellphone lang din naman yun. You don't always have to identify yourself. They'll refer you to the appropriate na mga authorities and hotlines in charge of yung kung ano yung krimen, parang ganun. So, may paraan na protektahan mo yung sarili mo. Pero, gaya nga ng sinasabi nung estudyante ni Ma'am Ellen sa kanya, minsan kailangan natin maging matapang tumindig. At tumindig dahil tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan. So, sana matuto din tayong maging maalam tungkol sa mga karapatan natin, sa mga batas, para alam nga natin kung paano natin ipagtanggol sarili at iba, at makialam.
1: Opo, tsaka yun, kailangan mo tumindig. Kasi kung hindi tayo tumindig, example na lang po, National Heroes Day ngayon, di ba? Kung hindi tumindig ang mga kasama natin sa Philippine Revolution, wala tayo dito ngayon, mga kapatid. Espanyol tayo. Spanish sardines tayo. Hola.
2: Spanish bread.
1: Spanish bread tayo ngayon.
0: Gaya na sabi nyo kanina, di ba, mga bayani, ang mga ating kawani ng gobyerno na nagtatrabaho hanggang ngayon. Pero kahit sino pwedeng maging bayani pag tumitindig sila
2: para laban sa krimen.
0: Laban sa krimen, no?
2: Yan. Pero dahil kaunti na lang ang ating oras, bigyan natin ang pagkakataon si Attorney Tin, Ma'am Ellen, ng inyong kumbaga mensahe sa ating mga mamamayan ngayong National Heroes Day at bilang pasimula rin ng National Crime Prevention Week sa buong Pilipinas.
0: So inaanyayahan po namin ang lahat na makisalo sa actually siguro yung isang pinaka-public namin na event this coming week is our research colloquium on crime affecting youth and cybercrime, which will be held on September 4, I think. So we'll be September 4, online po siya. Abangan po natin siya sa Napolcom at sa Bantay Napolcom Facebook page. Makikita niyo po dun yung aming live streaming nung yung research colloquium. So at the same time, in general nga po, nais lang namin na iparating sa inyo na maraming paraan ang bawat mamamayan na maging kabahagi ng crime prevention at hindi lang sa pagre-report pero sa pag-a-identify din ng mga problema sa inyong communities na pwedeng risk factor sa crime from nakikita natin na mga lack of, for example, livelihood programs or need for better patrolling in certain areas na medyo remote, tas nagkakaroon ng high incidences. Yung ganong ugnayan sa kapulisan, sa mga otoridad, sa mga lokal na gobyerno, madaming kayong maibibigay na input. So, pat kagaya nga nang nasabi, no, tuloy-tuloy lang po tayong maging maalam, pag-aralan yung mga, pansinin yung mga bagay-bagay sa kapaligiran at makialam. So, maraming salamat.
16: Again, salamat. Ang kapanatagan ng bawat isa ay nakasalalay sa bawat mamamayan. Mm-hmm. Kaya kailangan tayo ay makialam upang mahadlangan ang crime. Maraming salamat.
1: Ayun po. Ayan. Ako naman ako naman.
2: Go, partner
1: Liza. Ang mga taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay malansang isda. O ano ba sinabi nun ni Jose Rizal?
2: Malansang isda dahil nasa baha.
1: Joke. Ay, shout out natin po dati kayo nanonood po. Vice Chairman, Executive Officer,
2: yes,
1: Ralph Kalinisan ng Napolcom. Sir, thank you so much for your service and thank you po sa pag-happy last week.
2: At lahat ng mga bayani natin dyan sa Napolcom at buong Department of the Interior and Local Government sa pamumuno na ni Secretary John Vic Remulla. Batiin na rin natin si Miss Ana Bautista na kasamang nag-organize nitong guest.
1: Ay, hello po. Maraming salamat po, Miss Ana. Tsaka panghuling ano lang po, tandaan nyo po lagi dito sa Ilaw Attorney, we'll always give, do our best for public service.
2: Yes.
1: Ihatid po namin dito sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan. Mga kapamilya, partner!
2: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong magalala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Ilaw Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod! Doc Dennis Ngo at
2: Tito Winnie Cordero
1: sa DZMM
2: Action ngayon!
1: Pa-day off na ako, partner.
2: Happy
1: Bye!
2: Holiday.
1: Happy holiday, ma'am. Salamat po sa inyo. Thank you po, thank you po.
5: Hello, attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin... 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang mga balita. Pumalo na sa mahigit 46,000 pamilya o katumbas ng 164,000 na individual ang apektado ng habagat ang nananatili sa mahigit 1,000 evacuation centers. Sinabi sa DZMM ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na pinakamarami mga naitalang bakwit sa malaking bahagi ng Central Luzon pero may ilang nakabalik na sa kani-kanilang mga bahay. Tiniyak naman ang kagawaran na sapat pa rin ang mahigit 2 bilyong pisong standby fund para sa pagresponde sa mga apektadong residente.
4: Last week lang po na-replenish ng Department of Budget and Management ang aming quick response fund. Sapat po yung ating pondo para ma-sustain yung ating humanitarian assistance at disaster response effort.
3: Samantala, sa isa pang balita, idineklara na ang state of calamity sa Pangasinan dahil pa rin sa epekto ng habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Quezon City, si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
5: At batay sa panggoli ang panlalawigan resolution number 985-2026, isinailalim na ang buong lalawigan ng Pangasinan bunsod ng mga nagdaang bagyo tulad ng Maymay, Neneng, Luis at Habagada. Layunin ng deklarasyon ng mga pabilis ang pagdugo ng mga pangangailangan ng mga bayan na naapektuhan ng kalamidad, kabilang ang relief, recovery at iba pang kinakailangang interventions. Patuloy rin ang koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan sa mga lokal na pamahalaan at sa mga concerned agencies para sa agarang pagdugo at kapakanan ng bawat Pangasinense. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang ilang lugar sa Pangasinan tulad ng Santa Barbara, Mangaltan, Bugalyon, Mangatarem at Dagupan. Sa tala naman ng Pangasinan, PDRRMO, 4 river system sa lalawigan na nasa above critical level, kabilang ang Sinculan River sa Santa Barbara, Marusay River sa Calasau, Agno River sa Bugalyon at Camiling River sa Camiling Tarlac. Nasa critical level naman ang Pantal River sa Dagupan, habang above normal level naman ang Buwet River sa San Bavian at Balingkaging sa Mabini. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Sa isa pang balita, pasok ang Pinoy chef na si Ivory Yat sa nagbabalik na MasterChef Asia. Matatandaan na unang lumahok si Yat sa MasterChef Philippines at nagtuloy-tuloy ang karera bilang caterer at culinary instructor. Isa siya sa 10 kalahok at nag-iisang Pinoy sa reality cooking show, habang magsisilbing judge naman o guest judge si Pinay Lumpia Queen Abby Marquez. Mapapanood ang MasterChef Asia simula sa September 22.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report ka agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy S. Tareha.

Sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

Luzon, Visayas at Mindanao. Ako sigurado po nagbubunyi po tayo pat dahil na nagis na natin ang ngiti ni Haring Araw. Ay nako eh, ang Visayas at Mindanao eh, talaga ng mga inaaraw yan. Ang Luzon lang talaga. Ako, inaasahan po natin ay tayo mag-pray na medyo tumagal-tagal ito. Although sabi nito si Ariel Rojas, may forecast siya. Ako, napanood nyo ba yung kanyang post sa Instagram na pagdating na naman ng Webes hanggang Linggo, uulanin na naman tayo. Inay ko po. Pero maganda yung sinabi niya na malaking chance pa rin na magbabago ito dahil nga weather lang, mabago-bago. Pero tayo dito sa ating programa, hindi tayo magbabago. Tayo pa rin ay handang umagapay, handang umaksyon

0: Ay sa Aquino ang pagbibigay pugay sa lahat ng mga rescuers,
1: yes,
0: sa lahat ng mga official volunteer
1: workers natin,
0: right,
1: yung mga tumutulong sa evacuation centers.
0: Totoo ka, ang hukbo ng ating Radyo Patrol.
1: Yes.
0: Heroes kayo, yes, sa amin. Bilang National Heroes Day ngayon, very, very timely.
1: Tama.
0: Ano? Marami ang nagpakabayani dahil sa mga nangyayari sa ating matinding pag-ulan, matinding
1: at
0: pagbaha.
1: Hindi lahat naka-video, hindi lahat inuulat lahat.
0: Oo,
1: hindi ba? Hindi ba tumutulong
0: na? Wala.
1: Alam lang, basta ginagawa.
0: Yes, sa inyo, saludo kami, higit pa kayo sa mga bayani na itinuturing na, higit kayong bayani rather, na itinuturing namin ngayong mga panahon na ito. Dahil kung wala kayo,
1: wala.
0: Naku, sinong sasagip kay Lola na nasa ibabaw ng bubong ng bahay niya?
1: Kanina, yung baby nasa isang ice chest.
0: Diba? Oo. Eh, sinong magbabalita ng mga kalagayan ng iba't ibang parte ng Metro Manila na lubog sa baha?
1: Pero sana naman, huwag na sila lumubog, lumublob sa tubig para mag-report. Alam naman natin ang tubig hanggang dibdib eh.
0: Eh, yun na nga. Hindi na, yun ang pagkabayani.
1: Sobra. Sobrang dedicated. Nalimutan na nila sarili ng kalusugan.
0: At, speaking of that, yung itong mga taong ito na inuuna ang iba kesa sa pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Diba, Do?
1: May sariling anak.
0: Oo.
1: May sariling bagulang.
0: Correct.
1: Pero nandun sa field para mag-report.
0: Totoo, diba?
1: At yes,
0: para magsagip ng kanilang kapwa dahil ito ang tawag ng kanilang sinumpaang tawag mo doon, commitment,
1: yes,
0: di ba? Yun ang kanilang tawag yun, pinili na mag profesyon at very
1: totoo
0: good agent. Clap, clap, clap! Maraming salamat po sa inyong lahat. Samantala, dito naman po sa ating programa, nasaan ka ba, Doc, noong mga panahon na talagang hindi
1: Sabado,
0: tumitigil ang ulan?
1: Ay, ako hindi nasa probinsya.
0: Nasa probinsya.
1: Pumunta po ako ng Capiz, Aklan para sa isang General Assembly.
0: Ay, hindi, wala kang narasasang ulan?
1: Wala po ako dito. Pero paalis ako, nagbiyahe ako sa auto papuntang airport, ay medyo malakas.
0: Medyo malakas.
1: Pero yung mga staff namin, akala nila iniwan ko yung auto ko sa harap ng ospital. Nag-message. Uy, yung auto mo, lipat mo na kasi lubog na, kalahati ng gulong. Sabi ko, hindi. Bukang hindi ako doon.
0: Very concerned.
1: Yes, kasi nangyari na sa akin po yan minsan. Nasa loob tayo ng ospital, may ginagawang procedure. Alangan na iwan mo na para sa auto mo. Di sige, pasensya na, lubog na lang siya.
0: Talaga. Pero alam mo, mas maiging nalulubog nang hindi tumatakbo.
1: At huwag mo pa andarin.
0: Totoo ka,
1: diba?
0: Naman. Mas malaking problema po yan sa mga sasakyan.
1: Tama.
0: Pagkatapos nung Sabado naman, nagprograma tayo.
1: Yun nga, kasi kaya nga tinatanong ko nga, after ba yun win today mo, nakauwi ka?
0: Hindi pa, kasi madami kong papipinuntahan.
1: Okay.
0: Nung una, parang, kasi nung mas Friday kasi, yung sobrang lakas.
1: Tayo,
0: diba? Tayo, sobrang lakas, hindi huminto. Pagdating ng umaga, parang huminto.
1: Mm-hmm.
0: Doon
1: ako nakatakas.
0: Doon ka
1: nakatakas. Doon ako nakasakay. Papuntang airport.
0: Oo. So, akala ko, sabi ko pa nga sa intro ko, de sana, tuloy-tuloy na ito. Diba? Wala, maayos, makakapaglaban naman tayo. Paglabas ko ganyan, ay, ambon lang.
1: Mm-hmm.
0: Ambon lang. Maya-maya ka mo, de. Pagdating ko nung pumunta ako ng La Loma, maya-maya naririnig ko yung ulan. Bakit parang malakas? Pumunta rin naman ako na, hindi nga ako nakabili ng maniko tsaka corniko eh. Kasi umuulan. Pumunta pa ako ng New Manila. Ang lakas ng ulan!
1: Yun na.
0: Ay, talaga mga...
1: Siguro mga alas dos yan.
0: Hindi. Mga banda alauna.
1: Alauna pa lang.
0: Alauna pa lang. Pero hindi na tumigil ang ulan, Dok. Hanggang sa makauwi ako, naku, nadadaanan ko na, alam ko na, yung bandang binabaha sa elliptical road.
1: Oh, yes.
0: Sa may harap pala ito ng City Hall.
1: Mm-hmm.
0: Oo, doon talaga
1: aling
0: may nag-build up.
1: Aling side.
0: Hindi, di ba elliptical?
1: Yun nga.
0: Dito sa left, right side.
1: Sa, malapit sa Sambangko yata.
0: Oo, doon talaga.
1: Sambangko.
0: Actually, is yung stretch.
1: Doon ko naranasan din kasi.
0: Tapos, pagdating ka ng Commonwealth, paglampas mo mo ng tawag dito,
1: pagkanan
0: magsasanga
1: mo
0: ng mapapunta ng UP.

0: at saka Commonwealth, nandun.
1: Medyo palalim kasi
0: yun. Correct.
1: Ang susunod mo sa Tandang Sora.
0: Ay, wala pa. Hindi pa kami inabot ng Tandang Sora. Papunta na doon sa amin hanggang barangay sa may barangay Batasan Hills. Mataas-taas pa.
1: Mata.
0: Doon.
1: Yes,
0: doon.
1: Alam ko yan. Naranasan ko yan. Naman.
0: So, ingat-ingat po tayo. At bigyang tawag dito, gamitin natin ang mga panahon na ito na tawag dito maglinis, mag-ayos-ayos, pakiramdaman nyo ang inyong mga sarili.
1: Yung kalusugan nyo, intindihin nyo rin. Kasi minsan, yun, may mga pasyente nga kanina umaga na admit nga sa ospital galing ako ng grounds. Eh dahil hindi daw siya nakabili ng maintenance.
0: Ay.
1: Nagkaroon tuloy ng komplikasyon, nagkaroon tuloy ng sintomas. Dahil medyo dapat makontrol ang kanyang blood pressure.
0: Ay.
1: Eh I think hindi yata nakainumula na panganong Miyerkules.
0: Ay, akala ko isang beses.
1: Hindi na. Halos mag-iisang linggo na kung tutuusin. Miyerkules hanggang kaganinang madaling araw.
0: Naku
1: ang emergency room po.
0: Ay, checkin nyo po nga ang inyong mga supply ng gamot. Diba, Dok?
1: Kumbaga na, last two, pang dalawang araw na lang, mag-replenish na tayo.
0: Correct. Huwag nyo natin intayin na ito'y maubos dahil kinakailangan. Alright! Ito na po ang ating unang part ng ating programa.
1: Mm-hmm.
0: Ito ang...
2: Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Isang residente po mula Barangay San Jose Rodriguez Rizal ang ating kukumustahin. At nasa linya po natin si Norhana Maulana. Hello, Norhana! Hello!
1: Good afternoon!
4: Good afternoon po.
0: Hi, Norhana. Tita Winnie Cordero ito. Kasama rin natin si Doc Dennis, ha?
4: Opo.
0: Oh, okay. Mahumumusta lang kami. Saan ba kayo banda? Sa Rodriguez?
4: Sa may, ano po, may Muslim compound po.
0: Muslim compound. Muslim compound.
4: Oh. San Jose, Montalban, Taba Muslim compound.
0: San Jose, sa Montalban.
4: Opo.
0: Okay, Rodriguez na ngayon pangalan niya.
1: Oo.
0: Okay, so, kamusta kayo ngayon dyan, Norhana?
4: Eto, nagpapahinga po kasi maglilinis po kami.
1: So, nasa bahay kayo?
4: Opo, nasa bahay na po kami. Kakauwi lang ng anak ko po.
0: Kakauwi lang ng anak mo. Bakit?
1: Saan ba siya pumunta?
0: Oo.
1: Saan siya dinala?
4: Doon po sila sa school, nag-evacuate nung Sabado po. Tapos ngayon po sila pinauwi ng mga barangay.
0: Kayo? Oo.
4: Kami po, dito po na bumalik kami nung hapon ng Linggo kasi naglinis po kami sa bahay.
0: Bakit kayo kinailangan mag-evacuate, Norhana?
4: Kasi po yung tubig, di na po kaya. Lagpas tao na po. Bubong-bubong na lang po nakikita sa bahay namin.
1: Lagpas tao?
0: Bubong na lang daw ang nakikita sa kanilang bahay.
1: Oh God.
0: Oo. Ilan ba kayo magkakasama sa bahay ninyo?
4: Dito po sa bahay namin. Pati mga anak namin, 10.
1: 10. Pinakabata nyo, anak mo, ilan taon na po yung pinakabata?
4: Yung pinakabunso po, 3 years old po.
1: Oo. Meron ba tayong senior sa bahay?
4: Meron po. Yung nanay po namin, saka yung tatay namin.
1: Ilan taon po?
4: 55 po.
0: 55. Hindi pa senior yun, Norhana. Bata pa yun.
4: Ang bata po, pero matanda po eh. Mahirap yan maglakad. Parang inaano pa namin yung...
5: Yan kasi 60.
4: Yung panan? Ang tawag dyan?
1: Binubuhat.
4: Inaalayan po kasi may sakit po.
0: Anong sakit?
4: Yung arthritis. Mataba po kasi.
0: Arthritis.
4: Opo.
0: Okay. Nalubog ba kayo sa baha?
4: Opo, nalubog po kami sa baha. Was out po lahat. Mga gamit namin, basta pati mga uniform. Yun ang importante, uniform.
1: Uniform. May kuryente kayo ngayon?
4: Wala po.
1: Walang kuryente. Paano yung mga lutuan nyo, yung mga pagkain?
4: Wala po. Hindi pa po kami nakakain ngayong tanghali. Walang nasaing.
1: Wala pa.
0: Naku po. Bakit? Wala bang pagkain dun sa evacuation center?
4: Doon po sa evacuation, Meron po lugaw, pero may halo po yung lugaw nila doon. Hindi po kami pwede noon.
1: Ah, okay. Oo, kasi nga Muslim sila. Tayo, ano,
0: Okay. So, meron na bang lumapit sa inyo na mula sa lokal na pamahalaan ng Rodriguez?
4: Wala pa pong pumunta dito sa amin.
0: Wala pa. Ano bang panawagan ninyo sa kanila?
4: Gusto po namin na kasi lahat po ng mga barangay ito parang napuntahan na po nila. Eh dito lang po sa amin ang hindi. Panawagan po namin na sana po puntahan po nila yung Taba Muslim Compound kasi matulungan po kami kahit konting tulong. Malaking bagay na po yun sa amin. Sobrang putik pa po dito sa amin.
1: Hmm. So medyo walang bahana, marumi lang po, maputik lang po.
4: Marumi po, opo.
0: Nalapitan na ba kayo ng DSWD?
4: Wala pa pong dumarating dito.
1: Eh, yung mga kagawad po sa barangay po, ma'am.
4: Yung barangay po, wala din pong pumunta na barangay dito.
0: Oh. Bakit kaya ano? Okay,
4: priority nila yung mga iba po. Ang priority lang po nila yung nasa iba question po. Nasa mga iba question. Yung nasa, hindi po nila alam na nasa ano namin, hindi po lumilikas.
0: Okay. Sandali. Ano yung sumisigaw dyan? Anong sinasabi niya?
1: Oo, anong meron?
4: Ayun po, yung nasa mosque namin na nililinis po.
3: Ay, yung mga gamit.
4: Yung mga gamit na kukunin na daw.
3: Nililinis yung mosque namin, kumbaga simbahan namin.
0: Okay, sige. Nasa linya natin ang mayor ng Montalban Rizal, ano, Norhana. Tawag dito. Pakinggan natin si Mayor Ronnie Evangelista. Mayor Ronnie!
1: Good afternoon, sir.
5: Yes.
1: Good afternoon.
5: Yes, good afternoon po.
0: Yes, Mayor Ronnie, meron pong panawagan ang mga residente ng Saba Muslim Compound dyan po sa po. Montalban Rizal. Hindi daw po sila naaabutan ng tulong, sir?
5: Ay, ngayon po kasi ang priority po natin na bigyan na po ng tulong yung mga nahan doon po sa evacuation center.
0: Oo nga po.
1: Yes.
5: Kasi yun naman talaga yung ano natin.
1: Uh-huh.
5: Kung sila ay take priority sila, magbag sila mag-alala. At ngayon kasi nasa clearing operation mo na, nag-iigot nga ako ngayon. Mukhang medyo malapit na sa normal naman yung buhay ulit ng mga tao dito at mabilis naman yung pag-clearing operation natin.
0: Itong mga lugar na ito, Mayor, dati na po bang binabaha?
5: Hello,
0: yes. Mayor. Itong mga lugar, okay, number one, ano-ano po ang mga lugar sa Rodriguez na critical na ang pagbaha nitong mga nakaraang kasagsagan ng ulan?
5: Halos lahat ng barangay po ay apektado.
0: Mm.
5: Ano? At yung pag sinabi po natin na critical, ito po yung mga may evacuation po tayo,
0: mm-hmm.
5: ay 9 out of 11 barangays po ay meron po mga may mga evacuation.
1: Itong lugar niyo, Mayor, talagang binabaha? Usual ba?
5: Yeah, oo. Binabaha talaga. Kasi dito manggagaling kasi ang tubig galing ng Quezon, galing ng Busubuso River,
0: uh-huh.
5: at galing ng Puray River. Dito lahat babaksak eh.
1: Okay. Buong downflow talaga, no?
5: Yes, bago bumaba ito sa Marikina, papuntang Metro Manila or Pasig, dito muna sa amin.
0: Wala po bang pag-uusap kung paano maaapula itong pagbabahang ito, Mayor?
5: Iyan na nga, actually dapat ay meron kasi mga flood control projects dito.
1: Okay.
5: Ang minumungkahi ko kasi una pa man, bago pa ito pumatok itong flood control issue na ito, ay pag-aralan yung mga flood control projects. Kasi ang nangyari ay instead na malapad ang ilog ay committed.
0: Mm-hmm.
5: Kaya hindi nakakatulong, lalo pa nakakaperwisyo.
0: Mayor, nalubog din ba ang barangay San Jose at barangay San Isidro?
5: Hello, ma'am. Maingay po sa inyo. Hindi ko mapamahayin.
0: Sorry po. Barangay San Isidro, Mayor?
5: Barangay San Isidro?
0: Opo.
5: Yes po, ano po?
0: Nalubog din po ba?
5: Oh, hindi naman yung buong barangay. Mm-hmm. Karamihan ng directly affected ay lahat ng along the the river at along the creek. Yan po yung mga directly affected.
1: Okay. Pero yun na sa evacuation center, Mayor, mga ilang tao yun kung 9 out of 11 barangays po na sa evacuation?
5: Yung peak po natin,
1: opo.
5: Ay umabot tayo ng nasa 18,000.
1: 18,000?
5: Yes.
1: Wow.
5: Yung peak natin na nasa evacuation center.
1: Yes, sir.
5: Okay. Individuals.
1: Individuals.
0: Mapunta lang tayo, Doc, Mayor, doon sa pangangailangan ng mga kapatid nating Muslim, katulad ng neighborhood nitong sila Norhana. Kasi sa pagkain, meron silang specificong pangangailangan.
1: At least
0: diba?
1: No pork.
0: Mayor, paano po natin ina-address itong pangangailangan na ito?
5: Meron naman tayong standard na mga pinoprovide ng DSWD na relief goods.
0: Okay.
5: So, kung ayaw nila na, kung no pork sila, di wag nila kainin yung mga canned goods na may pork.
0: Hindi naman
5: halo-halo to eh, naka-can goods sila eh.
1: Kasi may,
5: so,
1: may lugaw.
5: So, hindi think na mayroong pork yun, hindi lang kakainin.
1: Kanina kasi may lugaw na may, I think may sahog na giniming or something. May pork yata sa loob ng lugaw.
0: Wait lang, Mayor, pakinggan niyo po ang panawagan ni Norhana Maulana. Hello, Norhana? Hello? Hello? Norhana, nasa linya natin si Mayor Ronnie Evangelista ng Montalban. Manawagan ka sa kanya kung ano yung mga kailangan ninyo.
6: Ano po?
0: Kausapin mo si Mayor Norhana tungkol dun sa mga hinaing ninyo dyan na sinasabi nyo kanina.
6: Hello po, good afternoon po Mayor. Sana po Mayor na mabigyan kami ng kahit kunting ayuda dito man lang sa Muslim Taba Compound dito po sa San Jose. Kasi actually po Mayor, ang karamihan kasi dito po na hindi po nag-evacuate sa call. Lahat po ng yung iba po talaga nandito sa bahay. Yung iba po, lubog na po yung bahay nila, pati po kami sa tindahan po, lubog na rin po. Kaya, yun, nanghihingi kami ng kahit punting, kumbaga ayuda lang, ganun po.
0: Yun, Mayor?
5: Yes.
0: Opo, narinig niyo po.
5: Andiyan naman ang actually nire-reach out naman sila ng barangay, lapit sa barangay niya eh. And sabi ko nga, ang priority kasi natin ay rescue.
1: Opo.
5: Sila naman ay hindi umalis, ibig sabihin safe sila. So yung mga pagkain mga ganito, ang priority ngayon natin ay mga nasa relief, nasa evacuation center kasi hindi nakakapagluto. Kaya pinaprovide natin sila ng mga hot meals. Pero ngayon naman ay maganda na yung panahon, kaya simula kahapon nakapag-provide naman tayo ng mga relief goods, but just the same, binibigay po natin yan doon sa mga evacuation center.
0: Okay.
5: Makarating naman sa kanila kung ano yung mga tulong.
1: Yes.
5: Pwede naman sila dumiretso sa barangay. Ang ginawa po kasi natin para decentralize at mabilis, nagbigay po tayo ng support mismo diretso sa mga barangays para sila na yung magluto at magbigay ng mga hot meals.
1: So sa barangay may provisions po, nakahanda po na pwedeng tumulong sa mga ating mga
5: kasama. Kasi hindi kakayanin iluto lahat ng ano yan.
1: Opo.
5: Ng munisipyo, kaya decentralized natin.
1: Yes.
5: Binigyan natin yung mga barangays ng bigas at saka ng pera para sila na magluluto kanya-kanya. Okay.
0: Ang importante sa mensahe ninyo, Mayor, hindi sila kinakalimutan. No, Mayor?
5: Eh hindi, alam naman nila yan. Kasi ako ay adapted sa din ako na Muslim.
6: Yes po, si Mayor po, mabait po si Mayor. Talaga po, pinapriority din niya talaga mga Muslim. Wala po kaming masabi kay Mayor at sa kapatid niya po kay Kap, sobrang bait po nila.
0: Okay, very good. So, maayos na tayo. Thank you, Norhana, ha? Thank you. At mag-intay-intay lamang kayo at ang tulong ay darating na. Mayor, meron po ba kayong mga panawagan, mensahe para sa inyong mga constituents dyan sa Rodriguez Rizal?
5: Yes, kanina po ay nanawagan na po ako doon sa mga kababayan po natin. Una po, tomorrow mag-start na po yung clean-up operation. Ngayon po clearing, dito po yung mga heavy-duty equipment. Ang priority po natin ay mga main roads. Bukas po ay simultaneous clean-up drive, lahat ng mga empleyado po ng munisipyo at yung mga iba po mga kababayan natin na gustong tumulong.
1: Oh.
5: Yung hindi naman po naapektuhan ay kailangan pong mabilis ang paglilinis natin mga evacuation center. Ay, kasi karamihan po na nagamit na evacuation center ay yung mga paralan para po makapag-umpisa na po pumasok yung mga mga bata.
0: Oh.
5: And then ngayon pong hapon, kanina, ngayon, nag-umpisa na po ay the yung mga gusto po magbigay ng mga used clothes, i-deposit na lang po, i-donate na lang po doon sa may Oval ng San Jose para yung mga iba nangangailangan po ng mga damit dahil yung iba po talaga ay hindi nakapagtapi ng mga na-recover o kung ano man po. Doon po sila makakakuha ng mga damit.
0: Okay, thank you. Thank you, Mayor, ha. Ingat-ingat po kayo sa paglikot.
5: Sige po.
1: Maraming salamat, Mayor.
5: Dapat po sa atin lahat. Okay, sige po.
0: Yan po si Mayor Ronnie Evangelista ng Rodriguez Rizal. Dati kasi ang tawag dyan, Montalban.
1: Yes.
0: Ngayon, Rodriguez na. Mm-hmm. Okay. Oo, alam mo yung lugar na yan. Ako. At isa pa nga po sa lugar na isinasailalim ngayon ng State of Calamity ay ang Tarlac. Nasa linya po natin si Governor Christian Yap ng Tarlac. Hello, Governor Christian Yap. Magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Kasama po ninyo.
1: Good afternoon, sir.
7: Yes, magandang hapon, Tita Winnie and Doc Dennis. Salamat po sa paunlak niyo po na maging pahayag dito sa inyong radio show, DZM Telediario.
1: Yes.
0: Ano po namin yun? Kasama po namin sa mandato po namin talaga ang magserbisyo. Tulad nyo, Governor, mamumusta po kami dahil nasa state of calamity po kayo.
1: May mga tulay
0: Nasira
1: eh.
7: So, yung nga po, yun po, nag-collapse, gumuho po ang dalawang pinaka-busiest na tulay namin dito sa probinsya.
0: Uh-huh.
7: Na kaya naging malaking epekto sa aming ekonomiya, sa mga nagtatrabaho, nag-aaral dahil ito po ay kumokonekta sa aming syudad at sa lahat ng mga bayan namin sa north, sa western part ng probinsya ng Tarlac. Kaya yun po, ito po yung mga isang naging factors kung bakit nag-declare na rin ng state of calamity ang aming probinsya.
0: Yeah, Governor, umuulan pa ho ba dyan sa Tarlac ngayon?
7: Ngayon, umuulan, humihinto.
0: Pabugso-bugso.
7: Oo.
1: Kumusta yung current po sa river po, sir?
7: Yung river, mataas rin po ang agos. Umiikot po kami kanina sa mga iba't ibang tulay.
1: Opo.
7: Kagaya nga nung nag-isang collapse na tulay, nandun po tayo kanina kasama mga DPWH dun sa tinatawag nilang Agana Bridge.
1: Mm-hmm.
7: Yung Agana Bridge kasi constructed nung 1955 pa.
0: Yeah.
7: Pero eventually, nung nag-collapse siya, yun, pinag-aaralan kung paano magkaroon ng temporary bridge, Bailey Bridge, para magamit to ng mga pedestrians at baka light vehicles, hopefully, para makonekta itong na-isolate namin mga barangays dito sa northern part ng Tarlac City and yung mga western municipalities namin.
0: At saka yung Ninoy Aquino Bridge, tama po ba, sir?
7: Ayun, yung Ninoy Aquino Bridge naman, which is also yung unang gumuho, constructed nung 1988. It was, yun nga, dahil nga sa dire-diretsyong agos ng ilog. Kasi sa aming eksperyensya, usually ang walang habagat, nagtatagal ng isa, dalawang linggo.
1: Okay.
7: Pero ngayon, isang buwan ng dire-diretsyong patuloy ang pag-ulan. Kaya tuloy-tuloy talaga ang impact ng malakas na agos dun sa tulay.
0: Sir Gov, tawag dito, ano po ang kinokonekta nitong dalawang bridges na ito, sir? How important is it sa inyong probinsya?
7: Well, itong napakalaki dahil itong dalawang tulay na to, ito po ang kumokonekta ng mga lahat ng bumabiyahe pa norte hanggang Pangasinan, dumadaan nga dito sa tulay na to. Kinokonekta niya mga tatlo, apat na bayan plus dito sa aming syudad, which is sa Tarlac City, 25 barangays ang nandun sa kabila. So, Ang daming, yun po ang main na daan na nila para magtrabaho, bumili ng kanilang mga kailangan na essentials. So, from ngayon, it take 5-minute commute lang yan, 10 minutes. Ngayon, magiging 1-hour commute na yan dahil iikot pa sila dun sa isang tulay namin sa bayan ng Gerona, Tagumbaw. Kaya isa sa mga ginagawa natin ngayon, yung libreng sakay dun sa mga naapektuhang na mga estudyante at saka mga nagtatrabaho dun sa syudad at dun sa mga na-isolate na barangay.
1: Ang Ninoy Aquino Bridge saka ang Agana Bridge, sir, parallel sila or they serve the same area?
7: Yes, they're pretty much parallel. They're only split siguro by almost 1-2 kilometers.
1: Tapos pareho silang medyo damaged.
7: Yeah.
1: So talagang
7: National Highway Bridges po sila.
1: Yes.
0: Meron daw po nahulog na sasakyan sa Agana Bridge. Kamusta po yun,
7: sir? Ayun, nakakalungkot nung gumuho po yung Agana Bridge nung anong isang araw, gabi po nangyari.
0: So
7: may isang sasakyan na dumadaan at may lima po siyang sakay.
1: Mm-hmm.
7: Yung isa po, na-rescue. Pero na-rescue po siya, napakalayo na niya po dun sa mismong pagguho ng tulay.
0: Uh-huh.
7: As of now, continuous pa rin ang search and rescue namin dito sa ating mahabang ilog, Tarlac River, para dun sa mga naanod na mga casualties.
1: Passengers.
7: Pero as of now, wala pa rin pong nakikita.
1: So,
7: dahil itong Tarlac River, sa lakas nga nung Agos,
1: opo.
7: Ito, umaabot hanggang sa kaduduluhan ng probinsya ng Tarlac, mga 4-5 bayan hanggang Pangasinan po.
1: So, 1 out of 5 pa lang.
0: Oo. Ay, bukod po dito sa ating infrastructure sa Gov, ang ating agricultural industry naman dyan sa Tarlac, dahil maraming mga farmers din naman po ang naririyan. Ano? Kamusta po?
7: Oh, yes. So, yun rin po yung isang naging basehan namin to declare a state of calamity dahil nga dun sa assessment of agricultural damages sa aming probinsya. Almost lahat ng aming bayan, 17 towns in the one city, meron na lang affected farmers. Ang report po sa akin ng Department of Agriculture, almost 8,600 farmers are affected. So yung mga tanim nila, mga palay, mga karamihan, lumubog.
1: Hindi pa na-harvest ba, sir? Hindi na harvest before,
7: haba. Pa-harvest pa lang eh.
1: Pa-harvest
7: ito nga
1: pa
7: kasi yung peak no rainy season, usually nag-harvest yan. Patapusan siguro ng
1: September. Yes.
7: So marami hong naapektuhan.
0: Sa taya ninyo, Gov, gaano katagal ang kailangan para ma-rehabilitate ang nangyaring disaster na ito sa inyong lalawigan?
7: Well, yun nga, maliban yung compensation na gagawin para matulungan yung mga affected farmers through crop insurance and then assist na makatanim sila ulit given yung mga kailangan nilang mga assistance from fertilizer, seeds. Uh-huh. And of course, dito rin, ang pinaplano namin, yung in the long term, how long will it take para maging ma-establish ulit yung paggamit nitong mga tulay na nasira.
0: Uh-huh.
7: Dahil nga ang daming mga empleyado, both in the private public sector. Kasi dito sa kabilang area, yung na-isolate na area, may malaking state university na satellite na nandito.
1: Mm-hmm.
7: May yung malaki naming IT park na which holds about 3,000 employees.
0: Uh-huh.
7: Yung mga yan, araw-araw dumadaan sa tulay nila yan para makapasok sa trabaho. And likewise, dito rin sa kabila, di ba? Ang dami yung mga nagtatrabaho sa poblasyon, sa palengke. Yun po ang pinaplano, paano sila masustain yung kanilang travel.
0: Mm-hmm.
7: Sa mga, yun nga, yung mga nagtatrabaho din sa mga government offices, government hospitals, ino-monitor namin paano magko-commute yan in the next coming months, every day, para tuloy-tuloy ang kanilang mga trabaho at ang kabuhayan.
0: Okay, solusyon temporarily ay yung Bailey Bridge. Kailan po kaya ito mauumpisahan at gaano katagal bago kaya matatapos, Go?
7: Ayun, kasama natin yung mga DPWH, si Regional Director, and sabi nila, pag gumanda-ganda na yung panahon, eh, umpisa na nila agad para hindi naman hazardous dun sa mga nagtatrabaho.
1: Yes.
7: And hopefully, yun nga, umayos nila yung Bailey Bridge in siguro in 1 month, matapos po nila, optimistically, para at least kung man makadaan ng mga light vehicles and ano. So, pinag-aaralan po lahat ng mga solutions
0: okay.
7: para magkaroon ng temporary accessibility yung mga isolated barangays.
0: Aha. Uh-huh.
7: So, 'di ba? Para ma-access po nila yung mga pangangailangan nila dun sa poblacion area.
0: Meron po ba kayong mga evacuees pa sa kasalukuyan?
7: Yes, we have as of current ang report sa akin is we have 45 evacuation centers in the province, 1,748 families as of the last report ang naka-base sa iba't ibang evacuation centers all over the province.
0: Oh, yeah. Nako. May panawagan po ba kayo, Gov?
7: Oh, yun. Sa aming mga kababayan dito sa Tarlac, of course, ang kaligtasan nyo, sana talagang ang prioridad kung makakaiwas sa mga unnecessary risk. Kasi itong mga nakaraang mga past weeks, nagkaroon rin kami ng mga casualty dahil nagsiswimming sa mga rivers, hindi nila na-expect na ang lalakas ng mga current at mga area. So, precaution, mag-ingat po at napaka-importante na yung kanilang kaligtasan, ang kanilang kabuhayan. And mag-reach out lang sila sa aming mga Facebook pages kung meron silang mga assistance na kailangan namin may tulong, malikas, di ba? Important kasi minsan kailangan natin mag-evacuate sa mga hazardous areas. Ayaw kasi dahil of course nga yung kanilang mga naiipon ng mga kagamitan ayaw nila iwanan. Pero buhay nila ang dapat ang prioridad po.
0: Of course. Gov, ingat po kayo. Kung meron po kayong mga panawagan at pangangailangan, tawag lang po dito sa DZMM at amin pong tutugunan.
7: Ingat. Salamat po.
1: Thank you very much, Gov.
0: Thank you, Gov.
7: Thank you,
0: Governor Christian Yap po ng Tarlac. Kakalungkot naman. Ito ba yung tulay?
1: Dalawang tulay serving the same area.
0: Right.
1: So yung alternate,
0: tatlo.
1: Kumbaga,
0: wala kang... Agana.
1: Ninoy Aquino.
0: Tapos yung isa pa farther down. Tapos yung isa, diba? Ay, naku po. Ingat-ingat po tayo tulad po ng sabi ni Gov at ng iba pang mga mayor. Pag sinabing kailangan ng lumikas na po tayo.
1: Saka kung hindi kailangan lumabas.
0: Ay, oo, huwag nang aalis.
1: Diba?
0: O umuwi na kaagad. Ingat-ingat po tayo. At syempre po sa ating pagbabalik, meron po tayong mga balita at bubuksan na po na ang ating klinika sa East 30. Ang ating katalakayin ay
1: masakit na regla.
0: Ay, to
1: from male infertility.
0: Tawag mo doon yung
1: dysmenorrhea.
0: Oo, na-experience ko rin yan nung kabataan. Baka meron po kayong katanungan tungkol sa dysmenorrhea, isipin nyo po ipadala na sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 567-1567-2 or 5673. Ang oras natin alas 2:42.
2: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
12: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Mmm, smells good.
14: Tikman natin.
15: Sarap! Yummy!
16: Everest Refrigerators.
17: Love, ano ever best food mo in the world?
14: Of course, yung ginawa natin together.
16: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
18: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: ECMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
20: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
21: Tuloy lang sa activities on the go.
20: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
22: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
20: Let's go!
21: Make your move, baby.
22: Arthrosin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
0: Bigyan na po natin ang mga balita! At floodgate sa Hagonoy, Bulacan. Yan ang ibabalita ng ating kasamang si Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
25: Tito Rini, isang linggo matapos ang pagbisita ni Public Works Secretary Vince Deason sa Hagonoy, Bulacan, sinimulan na ng ahensyang pag-aayos sa natenggang pumping station at floodgate sa Barangay Iba. Ayon sa DPWH, sa mga flood control project sa lugar, ay dapat sana makatulong para maibsan ang matinding pagbaha. Lalo't milyon-milyon piso ang inilaan para sa proyekto. Sa halip na makatulong, naging hadlang pa sa daloy ng tubig ang natenggang proyekto. Tuwing may malakas na ulan at high tide dahil dito, iniutos ni Deason ang pag-angat sa floodgate at pagtanggal ng mga sheet pile na umaharang sa daluyan ng tubig upang mapabilis ang pag-agos nito patungo sa Angat River. Samantala, sa gitna ng pagbaha, kinestyon ni Senator Bob Aquino ang palasyo dahil umano sa pagkantala ng panukalang batas na makatulong sana para mas bantayan ang paggamit ng pondo at maiwasan ang korupsyon sa mga flood control project, partikular ang Cadena Act o yung Blockchain the Budget Bill na mula sa pangatlong prioridad noong 2025 ay nasa ika-41 na lamang na prioridad ngayon ng LEDA. Hindi tinanggap ni Aquino ng paliwanag ni DepDep Secretary Arsenio Balisangan na ibinaba ang Cadena Act sa listahan na nagpasya umano ang Kongreso at Malacanang na paikli ng listahan ng mga prioridad ng panukala. Layunin sana ng panukala naatasan ng lahat ng ahensya ng gobyerno na i-upload at panatiling detalyado ang mga dokumentong kaugnay ng budget kabilang procurement records, kontrata at gastusin sa mga proyekto sa isang digital budget platform. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz!
1: Lisensya ng rider na bumangga sa dalawang runner sa Makati Car Free Zone, sinuspinde ng Land Transportation Office. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero.
26: Prof. Benny, Tito Willie, sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng rider na sangkot sa pagbangga sa dalawang runner sa Car Free Zone sa Ayala Avenue, Makati City kahapon, August 30. Naglabas ng LTO ng show cause order o SCO laban sa rider at rehistradong may-ari ng motorsiklo na inaapas ang humarap sa pagdinig sa LTO office sa September 8. Kinakailangan nila magsumite ng sinumpang salaysay o paliwanag kalakip ang mga kaukulang dokumentong maaaring magsuporta ang ilang isusumiting paliwanag kaugnay ng mga ligasyon laban sa kanila. Posibleng maharap ang rider sa mga paglabag na reckless driving at disregarding traffic signs. Naka-alarm status na rin ang motorsiklo at isinailalim sa 90-day preventive suspension ng driver's license habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
27: Bukas na ang klinik sa East 30 sa Action Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, akong kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Dysmenorrhea!
1: Yes!
0: Yun ba talaga ang tamang tawag?
1: Yun ang medical term natin. Ano? Ibig sabihin, painful o masakit na pagre-regla. Mm-hmm. Gawa ng paghilab ng matres caused by the uterine contraction.
0: Bakit nagko-contract?
1: Maraming klase reason o maraming rason. May primary, in other words, dahil sa yun, cycle mo.
0: Okay.
1: Pwede dahil sa hormone, yung prostaglandin, dahil ni sinasakal niya yung mga blood flow, yung ugat.
0: Okay.
1: Kaya hindi maganda ang daloy ng dugo sa matres.
0: Eh bakit siya nananakal?
1: Kasi yun ang tumataas na hormone during your cycle.
0: Bakit siya tumataas ang hormone?
1: Part of the cycle, di ba? May progesterone, estrogen.
0: Eh bakit siya sobrang tumataas?
1: Hindi siya sobrang tumataas. Iyan ang epekto sa iyo.
0: Ah, talaga?
1: Yes. Hindi porket dysmenorrhea ka. Lahat tayo, lahat na babae.
0: Dysmenorrhea, right.
1: Nagdi-dysmenorrhea, pero ito, over.
0: Ah, so sa biological ko yun?
1: Yes. Ibig sabihin yung perception mo is bigger or is more uncomfortable.
0: Oo nga, totoo diba? Nga. Na-ano ko yan eh, Dok, na-experience ko yan nung dalaga pa ako.
1: Mm-hmm.
0: Talagang parang hinahalo ka yung
1: yes.
0: puso ko. Tapos mararamdaman mo pagka finil mong ganyan, parang may nakaukang ganun.
1: Dahil namumuo.
0: Ang sakit.
1: Yung buong matres mo parang kamao, parang isang wrist, parang isang fist.
0: Nangyayari iyon sa experience ko, mm-hmm. Dok, ano, ewan ko sa iba.
1: Okay.
0: Dinidismiriya ko sa unang araw, yung mahina pa lamang.
1: Perfect. Because bago o bago magregla or on the first day. Tama ka. Normal ang pangyayari mo. Yun lang. What is not so normal or pleasant is nakakaramdam ka ng
0: sakit.
1: Sobrang pananakit. Dahil ito yung tinatawag nila parang cramps.
0: Oo nga.
1: Okay? Parang pulikat sa lower abdomen o dito sa may puson. Minsan, may kaakibat na sakit din sa baywang o balakang. Plus, meron pang pananakit ng ulo or headache.
0: Ay, teka muna sandali. Bakit may headache? Ang layo naman ng matras.
1: Dahil yun nga, may efekto yan. Yung kanyang quality
0: yung
1: of
0: hormone.
1: Life. Yes. Yes. Hindi ba minsan may effect din sa mood.
0: Oh, totoo ba? Pagka meron kang regla, ano ka?
1: Dahil hindi ka comfort.
0: Mainitin ng ulo.
1: Dahil hindi ka komportable. So affected yung tinatawag natin daily activities mo, quality of life. Yung gusto mong tuparin na buong gawain sa pangbuong araw, hindi mo magawa.
0: Eh sabi, bakit pagka yung halimbawa, pagka lumabas na yung regla, eh nawawala na?
1: Dahil ito po, cycle ng hormone yan. Diba?
0: Pagka lumabas na yung regla ganyan?
1: Dahil pababa na yung hormone.
0: Diba?
1: Okay. Kaya nagkakaroon tayo ng bleeding.
0: Uh-oh.
1: Dahil ito ay hinahanda yung matres.
0: Yes.
1: Sa possible implantation kung ikaw ay mabubuntis.
0: Cycle natin yun, mga
1: cycle.
0: Mare.
1: Uh-oh. Okay. So, walang na-implant, walang na-itanim.
0: Correct.
1: So, let go.
0: Magbe-breakdown siya.
1: Breakdown, ang manifestation is vaginal bleeding or what we call menstrual bleeding. Ito po ay primary, yung binabanggit ko. Primary is cyclical to buwanan, di ba? Every 28 days,
0: isang regular
1: cycle. Kaso, paano kung yung mga tao meron issue sa matres?
0: Okay.
1: Okay, yung tinatawag na myoma.
0: Okay.
1: Adenomyosis, yung mga may dagdag na laman sa loob. Hindi naman cancer, no, Tita Winnie? Or sabi natin, mayroon problema called endometriosis.
0: Yes.
1: Yung implantation ng matres sa ibang lugar, maliban sa loob ng matres.
0: Right.
1: Di ba? At yung mga, sabi natin, infeksyon sa matres mismo, sa kwelyon ng matres, o maski na sa fallopian tube, yung pelvic inflammatory disease.
0: Lahat ng yan nagkukos ng ano?
1: Pwedeng magkaroon din ng pananakit. Yes. Kaso, secondary yan. Ibig sabihin, may pinanggagalingan.
0: Hindi lang dahil sa menstruation.
1: Correct. Kaya nga, may mga red flag tayo eh.
0: Ano
1: may mga dapat pansinin.
0: Okay.
1: Binanggit mo kanina, tayo, mga kababaihan, ay makakaramdam ng sakit.
0: Oo.
1: Ng pulikat o cramps.
0: Oo.
1: A day before or a few days before hanggang sa first day.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo.
1: Pero,
0: parang ano, Dok? Parang
1: malalaglag daw?
0: Parang naninigas yung puson.
1: Yes.
0: Tapos pagka first day na, parang winawak-wak naman yung puson.
1: Yes. Sabihin natin, mas red flag ito. Nagkaroon ka ng dysphoria kung kailan ka na hindi teenager, hindi na masyadong bata.
0: Ah!
1: Pero nagme-mens ka pa rin.
0: Ah, okay.
1: Ba't ngayon ka lang?
0: Ba't ngayon lang may pain?
1: Yes.
0: Ah.
1: Kumbaga, the onset of yung tinatawag natin dysmenorrhea occurred nun towards the matured adulthood, matured adult stage.
0: Ah, oh, okay.
1: Dahil yung disminuria nakikita natin sa mga young adults at young teens.
0: Diba? Teens, yes.
1: However, pag sabihin natin, hindi ka pa naman perimenopausal, hindi pa menopausal, na sabihin natin na sa late 30s to early 40s na nagme-mens ka pa, pero doon ka lang nagkaroon ng disminuria.
0: Red flag. Ding, yes. Ding, ding, ding,
1: yes.
0: Ding,
1: ding. Or sabihin natin, ito ay nangyayari, disminuria-like manifestation na hindi naman oras ng menstruation.
0: Ay, oo naman.
1: Di ba?
0: Oo naman.
1: Nagkakaroon ka ng manifestation. Or sabihin natin, yung pain ay OA na, severe na.
0: Halos di ka makalakad.
1: Yes, to the point na halos every day of your mens ay meron kang pananakit.
0: Ay, di natatanggal.
1: Yes, severe pain na continuous.
0: Aray,
1: okay?
0: Sakit no?
1: Or sabihin natin, ito ay may kaakibat na sobrang buhos ng dugo.
0: Ay, profuse and bleeding?
1: Profuse vaginal bleeding or profuse menstruation.
0: Ako nangyari sa akin yan, Dok. Cool, diaper na nga ginagamit.
1: Yun, medyo hindi okay. Yun dahil, syempre, significant blood loss yan, Tita
0: Winnie. Correct, correct, diba? Correct.
1: Kaya, ang kadalasan ng ginagawa ng mga kababaihan, umiinom ng pain reliever.
0: Ay, wag!
1: Oo.
0: Tama ba yun?
1: Well, sabihin natin the first few times, yung mga teens,
0: pwede.
1: Pero please, magpatingin muna. Let us be sure na ito ay dysmenorrhea.
0: Sabi ng nanay, kuya mo na mo, mawawala din yan. Nilagyan lang namin ng hot compress.
1: Hot compress, hot pack, ay nakakatulong. Pang-relax ng tinatawag na muscle. Dahil ang uterus, Tita Winnie, is a kind of muscle, smooth muscle, na involuntary. Kay gusto niya, kay hindi. Kay gusto mo, kay hindi.
0: Mangyayari.
1: Gusto niya mag-contract ko, contract siya.
0: Kasi kailangan. Ito
1: yes.
0: Yung, this is my moment.
1: Yes. Hindi siya voluntary. Hindi mo dadidictate na. Uy, huwag ka mag-contract ngayon. No.
0: Yung pagbulwak na regla, hindi.
1: Hindi
0: mo pipigil yan.
1: Dahil in iba naman, dapat natin ipa-evaluate dahil baka may nakikita o may implantation o may problema sa matres mismo, sa uterus.
0: Okay. Sorry, Doc. Tawag dito. Si Doc kasi, dapat OB guy.
1: Nag-OB ako earlier.
0: Bakit iba-iba rin naman ang tawag the consistency, pasensya na po sa mga nagmamerienda ng menstruation. Mm-mm. Yung iba nagsasabi na wala, flowing lang, parang liquid lang talaga.
1: Yes.
0: Yung iba buo-buo, parang tipak-tipak nga.
1: Correct.
0: Bakit may ganun?
1: Depende yan sa'yo. That's why tinatanungin ko sa'yo. Alam mo dapat ano ang usual mo. Di ba tinatanong ko, ilan araw po, kada ilan ang regla mo? 28 days ka ba? Number 2, pang ilan araw ang nagtatagal isang cycle mo? Number 3, tatanungin ko, ilan pads ang ginagamit mo sa kada mens mo, kada araw?
0: Okay.
1: Dahil yun ang magsasabi sa akin, kung talagang ever since ganun ka, ganun ka. Pero syempre, alarm ka kasi medyo significant ba yung clots nakikita mo? Nakikita mo buo-buo parang jelly-like
0: Yes, diba? yes.
1: So, kung hindi naman kayo nagkakaroon ng symptoms of lightheadedness, yung parang nahihilo, nawawala ng...
0: Ano yun? Parang nagkukulang na ako ng dugo.
1: Pwede.
0: Ay!
1: Kaya nga dapat pa-evaluate. Huwag mo tanggapin lang, ay, ito ang normal ko.
0: Okay.
1: Kuha mo? Kaya pag medyo, you know, kukumpara mo sarili mo sa mami mo, sasabi mo, ba't ka ganun magregla? Diba?
0: So, iba-iba bawat babae.
1: Iba-iba.
0: Ayan. Eh, meron bang red flag din sa kulay? Mm. Meron yung iba na aalarma, parang dugon-dugo ang itsura.
1: Hindi dapat kayo maalarma sa kulay, pero yun sabihin natin sa dami, sa dalas, at sa tagal.
0: Okay?
1: Kung sabihin natin ang pangkaraniwan mo, 3 to 4 days lang Bakit 8 days nandito ka pa?
0: Correct.
1: Medyo issue yun.
0: At saka kung sobrang dami.
1: Yes.
0: Ay, may tanong tayo. Si Jolina ng Makati.
1: Mm-hmm.
0: Tanong ko lang, normal po ba ang pagkakaroon ng buo-buo? Ito yung tinatanong na buo-buong discharge na parang mukhang raisins pag second day period na.
1: So yun nga, nagkakaroon ng pamumuo Iba-iba yan, Jolina, Dapat alamin mo, ikumpara mo to sa itong ibang regla mo na ibang buwan. Sabi na itong past 2-3 months, pag nagbago yan, medyo magpatingin ka.
0: Sige, si Yolanda, yung anak ko 3 days dinidismenorrhea.
1: Yes.
0: Madalas siya uminom ng pain reliever. Okay lang po ba yun?
1: Kung talagang hindi kaya po ang pananakit, pwede po tayo uminom ng pain reliever. Dapat may laman ang tiyan.
0: Ayan, si Christine Peria. Totoo ba doon? Doc, na ang pagkain ng mga acidic o maasim na pagkain days before ka magkakaroon ay nakaka-trigger ng pananakit?
1: In general, ang pagkain wala pong relasyon sa pag-trigger ng pananakit po.
0: But may relasyon ba sa menstruation?
1: Wala rin.
0: Wala rin. So, kain lang. Si Josa! Hi, Doc! Fluctuating po yung flow ng period ko every month. Minsan, second day po, super lakas. Tapos, third, biglang hina. Normal po ba yun?
1: Kung yan ang iyong pattern eh.
0: Yun ang pattern?
1: Yun ang pattern mo eh. Pag huwag lang po yun, sabihin natin, ngayon lang.
0: Oh, yun.
1: Yun ang ibang issue yun.
0: Kung dati pa na ganyan na talaga, okay lang yun. Pero yung biglang nabago.
1: Nagbago. Kumbaga change in menstrual period and habits.
0: Huling payo ni Doc tungkol sa dysmenorrhea.
1: Kung kayo po ay in doubt, hindi nyo alam kung talagang galing po sa matres nyo ang problema, magpatingin po sa inyong mga obstetrician at gynecologist. That's the best.
0: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang po ang ating official name at Doc Dennis Official. Mag-share kayo ng mga information o magtanong lang po anytime. Puntahan medical, mag-usap tayo dyan.
0: Pansit for us
1: batiin
0: dahil...
1: Batiin lang natin muna ng happy birthday ang ating public associate, public service associate, si Aaron Abelado.
0: Happy birthday, Aaron!
1: Happy birthday, Aaron!
0: Happy birthday! And she is back! Fresh na fresh from home!
1: Yeah.
0: Narito na, si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang
1: Ako to, si Chiang Ami!
0: Kami naman po ay magpapaalam na hanggang pagkatapos ng hearing. Ako po, ang inyong lingkod, Tito Winnie Cordero.
1: Ako po si Doc Dennis sa inyong kapamilya.
0: Para sa
1: Aksyon Ngayon.
0: Ingat po kayo ha, ingat po tayo.
1: Yes,
0: lahat.
1: Ingat.
24: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay, kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Magandang hapon, narito pong muli ang ating mga balita. Mahigit 1,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center sa Barangay Santa Ana sa San Mateo, Rizal. Nitong weekend, puwersahang inilikas ang mga residenteng nakatira sa low-lying areas matapos itaas sa third alarm ang San Mateo-Batasan Bridge nitong Sabado dahil sa walang patid na ulan na dala ng habagat. Bagamat humupa naman ang baha sa ilang bahagi ng barangay, hindi pa rin nakakauwi ang ilang residente habang ang ilan sinimula ng linisin ang putik na iniwan ng baha. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ng tulong sa mga apektadong residente. Samantala, sa ibang balita, pinawi ng ilang travel agency ang pangamba na mahihirapan na makapunta sa South Korea ang mga turistang Pinoy. Kasunod dito ng mga napaulat na 4 turistang Pilipino ang nagtago ng makarating sa South Korea para umano makapagtrabaho. Sinabi sa DZMM ni Philippine Travel Agencies Association President Jason Yang na asahan lamang ang posibleng paghihigpit sa visa requirements ng SOCOR sa mga Pilipino na papasok sa kanilang bansa. Posible naman anyang pagmultahin at parusahan ng travel agency na nag-asikaso sa visa ng mga pumuslit na Pilipino habang posibleng ipa-blacklist ang mga naturang turista.
4: Welcoming pa rin ang Korea sa mga Pilipino. Gawin lang nating tama yung procedure. Mag-apply po tayo, mag-submit po tayo ng mga legitimong dokumento at sundin po natin lahat ng policies at restrictions ng visa natin. Ngayon, kung may bala kayong mag-work, is dumaan din po kayo sa legal na paraan.
3: At abangan mamaya sa headline sa hapon, Pangasinan at Tarlac isinailalim na sa state of calamity dahil sa hagupit ng habagat. Baha naman sa isang barangay sa Kalumpit, Bulacan, lagpas taon na. Lalaking lasing na may dalang paltik, nagwala at nanuntok sa Baclaran Church. At rollback sa presyo ng petrolyo sasalubong sa unang araw ng Setyembre, pero ang presyo ng LPG nakaambang tumaas. At yan ang mga balita, manatiling o basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Aimee Estareja.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.

afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Yes, ako po ito. Welcome back to me. Kamusta po kayo, mga kapamilya? Happy Monday! Hi, thank God, it's Monday. It's a brand new week. Sana nga po ay tuloy-tuloy na itong paglabas ng haring araw. Kamusta po kayo dyan sa lugar ninyo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. And I'm very, very happy to be back dahil sobrang na-miss ko po kayong lahat. Ay, grabe, no? Ilang linggo ba yon, Mayora Sheila? Parang 3 linggo. Hindi na nga ho ako marunong magmaneho ng kotse. Hindi na rin ako marunong mag-work. Pwede kaya yun, yung walang work pero may kita, Franco? Ay, wala. Walang ganon. Ay, pero bago po ang lahat, bago lang tayo magsimula sa programa, ano ba yung kinamot ko yung aking ulo? Ay, gusto ko lamang hong magpasalamat sa mga doktor na nag-alaga po sa akin. Ay, unahin na ho natin yung kumakain kumakain sa mga oras na ito. Ayan, ang napakasipag, napakabait na si Dr. Dennis Ngo. Maraming salamat, Doc Dennis. At syempre, mwa-mwa, love to you. Salamat din kay Dr. June Mapue Jr., kay Daisy Marie Garcia, at kay Dr. John Denton Chua ng Health Cube. Maraming salamat sa aking kaibigan na si Dr. Ann Papa ng IV Vitamin Bar, si Nurse Len at si Cherry. Maraming salamat dahil pinuntahan nila ako sa bahay. At ganun din

Sobrang na-miss ko ang ating mga team online. Nariyan na sila. Naku, ang daming padalang mga pa-heart-heart. At bulaklak si Mami Tess Villamil. Thank you, I'm back! Dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. Eh sana'y sa pagtatapos ng quarter na ito'y wala na akong pagdaanan na kahit na anong sakit. Ay naku, ang hirap po mo talagang magkasakit, kaya mag-ingat, uminom ng mga vitamins, magpayong, magjacket, magsombrero. At pag naulanan, maligo agad. Yun ang sabi ng mga lolo't lola, di ba? At sa loob po ng isang oras, abay, meron po tayo ngayong araw ng Lunes sa ating Anong Feels Mo? Pag-uusapan po natin itong tinatawag na collective burnout. Paano nga ba daw nakaka-apekto ang patong-patong na pressure sa ating mental, sa ating emotional at personal na buhay dahil sa panahon na halos lahat ng gawin mo ay may pressure at expectations? At paano nga ba natin napapansin kung pagod na ang isang tao o ikaw, pagod na, kamusta ka na kapamilya, okay ka pa ba? Kaya alam mo, napakahalaga na meron talaga tayo mga kaibigan. Diba sa barkadahan, merong isang ganyan eh. Yung siya yung pala-check, pala-kamusta, padala ng mga kung ano-anong mga reels, diba? Eh minsan parang naiinis tayo, napipikon tayo, na ba naman tong friend ko na to, puro padala ng ganun, puro pa-check. Pero yung pala yung ano eh, okay na kaibigan, na kinakamusta ka at chine-check. At chine-check na rin natin ang mga nasa online. Si Maple Ngani, nandyan na. Si Miguel Andre Mira, hi Chang Ami, I miss you, we love you. God bless you din po and welcome back, watching from Claver, Surigao del Norte. Si Julius Bangalando, happy Monday. Oh, na-miss ko rin kayo. Hindi pa kami pagod, sabi ni Australia Garcia 88. O si Australia, kung hindi ako nagkakamali, nasa Japan. O, masarap dyan kasi sa Japan. Marvin Riabad, Tita Lina ho! O, na-miss ko kayong lahat. Si Mark Aquino Marshall. O, bago itong pangalan na to. At si Jaja Myong 30. Maria Dulce Orate, lahat napapagod, sabi niya. Louis Basco, yes, happy Monday! Pandikoko at Hot Choco from Valenzuela City. Uy, kamusta po ang mga kababayan natin dyan sa Valenzuela? Yung mga binahapo sa Pampanga, sa Bulacan. Ay, nako, talagang nakakalungkot, ano? Eh, pero sabi nga, ganun talaga, kailangan bumangon, kailangan lumaban pa rin. Tita Cory Alejandro, I miss you too. Magandang hapon po sa inyo. Si Donald Figueroa Bagawisa, welcome back. 160 days na lang Pasko na, Chang Ami. Oo nga. Eh, akala ko nga bukas pa ako papasok, September na. Berna, magpaparamdam na si Ninong Joe Marie Chan. Eva De Jos, hi po Chang Ami, watching from Hong Kong. Uy, salamat. Tita Nona Damian. Sir Manny Conana ng Virginia, USA. Magandang madaling araw po sa inyo dyan. Chloe X Mario. Uy, umuulan na ba sa labas? Kanina nung umalis ako, eh, medyo maaraw-araw pa. Si Jeffrey D. Gumapos. Yes, ako na po ito. I'm back. Grace Groyon, maraming salamat. Sunny World KSA, welcome back Chang Ami from Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat. Maria Dulce Orate, ingat po lahat, sabi niya. Yes, ingat, ingat. Tita Lina ho. Agnes Reca Naria na rin. O mamaya po sa ating anong feels mo, pag-uusapan natin itong collective burnout. So kung kayo po ay may mga katanungan, pwede na po kayong mag-text or mag-viber sa amin sa 0919-278-3000. At kung meron din po kayong mga topics na gusto po ninyong mapag-usapan po sa ating anong feels mo, ay i-message na lamang po kami dyan sa text or sa viber. Si Edwin Bunaga na nasa South Korea. Si Jaja Myong, 30. At gusto ko lang din magpasalamat kay Ryan Bang sa pinadala niyang napakaraming pagkain. Di ba pagka nagkakasakit tayo dito sa Pilipinas, ang kinakain natin yung parang tinolang manok na ano, native. Sa Korea, meron din palang parang ganon. Ang daming luya. Ang sarap. Mula dyan sa kanyang

0: Aldo Restaurant. Maraming salamat. Yuki Paras, 1-2-C. Oh, na-miss ko din kayo. Ang Cordovez family watching from Mabini, Batangas. Dalen Ledesma, Josh Kyle, Edip Official. Everybody's back. Yes, ang saya. Oh, sa ating pong pagbabalik ay ang ating Anong Feels Mo. Magkasama natin si Prof. Rock General, ang ating registered psychologist. Agnes Reca, salamat. Miss you too. Sa pagbabalik po ng Ako To si Chang Ami. Sandali lamang. O, time check po muna. Oras natin, 3:14 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: ko to? Si Chang Ami.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
9: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
10: Kahit anong mangyari, kahit anong panahon.
0: Kayo po ay nakikinig sa Ako to, si Chang Ami. Yes, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang mga radyo. I'm back! Yes, Maple Ngani, si Tony Braxton. Yung pinatugtog natin, oh, na-miss ko rin yan. Breathe Again. So yung mga nakatutok po sa atin sa radyo, napapakinggan po ninyo yung mga kantang ating pinapatugtog. Kaya lang sa YT kasi hindi pwede. Adrian Conosa, good afternoon. Welcome back. Interesting ang topic ngayon. Yes, sabi ni Estrella Garcia, gusto ko yung lugaw ng Korea. Masarap yun. Pag masama ang pakiramdam mo, agad yun ang kinakain ko. Medyo mahal nga lang, pero the best. Yes. Happy Monday kay Eva de Dios. Thank you for listening ang mga Team Radyo Team Online. At para po sa ating anong feels mo, collective burnout. Kamusta ka, pamilya? Sabi nga, okay pa ba? Okay ka pa ba, Mayora? Pumasok ka ng holiday. Oh, diba? At gaano ba kahalaga na kinakamusta natin ang ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, katrabaho. So for this afternoon, maunawaan natin ang tinatawag na collective burnout na to ay maring dulot ng sunod-sunod na mga mabibigat na pangyayari tulad ng mga, naku eh, nababasa natin yung mga political issues, yung impeachment hearing, tapos may bagyo, at iba't iba pang mga krisis na hindi lang nangyayari dito sa Pilipinas, pati rin sa ibang bansa na medyo nagdudulot din ng effect, no, sa ating mental health, sa ating pagkakaroon ng hope o yung pag-asa at yung willingness ng mga Pilipino ng maghanap ng pagbabago. Ang dami natin nakikita, ako, ang dami kong nakita sa social media ng mga AI na dapat sana ito yung itsura daw dapat ng ano natin, ng mga sidewalk, ng mga yung mga flood control projects. Na minsan iisipin mo, mapapahinga ka na lang, ha? Ay, hanggang AI na lang ba ito o meron itong katuparan, di ba? So para po tulungan tayong mas maunawaan kung ano itong tinatawag na collective burnout, kasama po natin ang ating registered psychologist. Wala pong iba kundi si Prof. Rock General. Prof. Rock, magandang hapon! Happy Monday po!
11: Hapon siyang Ami sa mga taga-kapamilya at isang pagpupugay sa araw ng mga bayan.
0: Yes, mabuhay ang ating mga bayani at kasama kayo doon, Prof. Rock, dahil isa rin ho kayong bayani sa mga natutulungan ninyong tao yes, na may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Nakita ko nga yung isang post ni Janice De Belen, sabi niya, bakit daw sa mga health card ngayon ay hindi daw pala kasama yung pagpapacheck up ng mental health? Naku, ay mahaba-haba pang usapin, no, Prof. Rock?
11: Yes, mahaba-haba.
0: Yes, mahaba-haba pa ang babyahihin natin. Kaya tayo rin ay nagkaroon ng ganitong programa para unti-unti sa ating maliit na paraan dito sa programa ay na pag-uusapan ang mental health at kung gaano ito kahalaga. Okay. At isa nga rito ay itong pagkakaroon ng collective burnout. Narinig na natin yung burnout, kung ano yon. Pero meron palang tinatawag na collective burnout, Prof. Rock. Ano po yan?
11: Yeah. collective burnout or sinasabi nating societal burnout or sa Tagalog, kolektibong pagod o pagkapagod ng komunidad. Yan yung collective burnout.
0: At okay? based sa aking obserbasyon, Prof. Rock, parang marami ang nakakaranas niyan ngayon dahil dito sa naging sunod-sunod na pag-ulan na dala ng habagat. Hindi pa nga ito matinding bagyo, kumbaga.
11: Opo, totoo po yan. So sa aking pagpapaliwanag, ito po yung sama-samang pagod o naipon na pagod na isang grupo o ng buong lipunan na dulot ng sunod-sunod at walang patid na krisis tulad ng bagyo o habagat, no? Inflation, siyang amin. Isyong politikal at kapangyarihang tila walang accountability. Ayan. Sa pag-iisip ng isang Pilipino katulad po natin.
0: Oo.
11: At sabihin na po namin na natin na malalaman nating malalaman natin na meron tayong ganitong klaseng collective bargaining. Collective burnout po ano sa pag nagkaroon na po tayo ng collective emotional exhaustion. Okay? Yeah. So sa ngayon, yun muna po sasabihin ko. Pero, siyang Ami, sige po, meron po kayong gusto sabihin. Sige po.
0: Hindi, sige. Gusto ko lang din kasi maunawaan na sa sunod-sunod ng mga pangyayari ngayon, ng pag-uulan, tapos yung baha na halos isang buwan na, tapos meron ka pang kapamilya na magkakasakit, napakahirap po talagang kumuha ng lakas. Hindi ba? Sa asawa mo man o sa kasama mo sa bahay. Hindi ba? Kasi nga, sa sunod-sunod ng mga nangyayari, parang normal lang ba na makaramdam ang isang tao na parang wala nang pag-asa, parang wala nang pagbabago, parang ganun po.
11: Opo. Now, as I continue po yung kanina sinasabi ko po, tandaan po natin na kung meron po tayong collective burnout, meron din po tayong collective emotional exhaustion o yung tinatawag nating apneic, na kung saan ang dating mga isyong nagpapakilos o nagpapatindig sa tao ay tinatanggap na lamang ng may buo, na mayroong bugtong hininga na para bang ganun pa rin, something like that. So, pero, ako naniniwala, kahit po tayo may collective burnout, meron pa rin po tayong pag-asa.
0: Opo. Yun ang mahalaga eh. Kasi sa dami ng nangyayari, minsan talagang ang iisipin mo, may pag-asa pa ba? May magbabago pa ba? May nakakakita ba nito na ito na yung pinagdaraanan natin ng paulit-ulit, ha? And it's not even like parang last year hindi nangyari or ano, paulit-ulit eh, whether malakas or mahina yung ulan, ganun pa din. Tapos yung mga lugar na binabaha, yun at yun pa rin. At yung iba, isang buwan nang binabaha, Prof. Rock, hindi ba? Napakahirap mag-adjust, magkaroon ng mga adjustments, ng pagbabago. Sabi mo nga, kasama doon yung pagtanggap. Kasama sa pagtanggap is embracing that there has to be a change in your routine sa bahay. Kung ikaw ay namumuhay na ng isang buwan, na yun pa rin ang sitwasyon.
11: Opo. Yes, totoo po yun. Now, kung tinignan po natin ang kulturang Pilipino, tayo po ay madalas nanonood, nakikinig, napag-uusapan. At itong mga patuloy na palagi ang problema, no, o krisis natin. Yeah, may pagtanggap tayo, pero nauuna yung pagtanggap po natin kung ano po yung sinasabi ng ating gobyerno. Okay? Pero meron din tayong sinasabi na tatahimik muna tayong mga Pilipino. Tapos po, nag-iisip kung ano yung pwedeng paraan sa ating maliit na paraan, ano? Kaya nga sabi nga ang mga Pilipino mahusay ang sinasabing pag-iisip sa anumang paraan, maliit man yan o malaki. Pero sa una, siyempre naghihintay tayo ng sinasabi natin na pag-asa na nagmumula sa ating nababalitaan o sa ating naririnig, no? Sa TV, no? O napag-uusapan sa radyo at of course sa iba mang panig ng institusyon ng gobyerno.
0: May mga simptomas ba na pwede tayong makita, maramdaman, para malaman natin ng isang tao ay dumadaan na sa collective burnout. Hindi lang siguro doon sa trabaho niya, sa kapaligiran niya, sa karelasyon niya. Pwede rin, hindi po ba?
11: Oo po. Ang nakikita ko po dito ay kawalan ng sigla. Una po yan. Tapos yung alam mo na iinis ka na. Kasi nag-aalala ka eh. Tapos yung meron kang pakiramdam na ano mang pagsisikap mo o sa pagkilos mo, para bang nakikita mo na wala ka ng pag-asa. So ang tendency niyan, mananahimik muna tayo mag-iisip. At yung ami, ito pa. Sometimes, somehow, nawawala na po tayo ng tamang pagtulog at mismong tamang pagkain.
0: Mm-hmm.
11: Kasi nga, nag-aalala tayo. Kasi nga, burnout is actually, ito po ay pag-aalala, pagkatakot, no? At pag-iisip. Kaya ito po yung nakikita ko na maaring resulta nitong collective burnout.
0: So it's more of facing your fear at yung pag-alala, which is a normal feeling ng isang tao, hindi po ba? Diba? Na mag-alala ka. Pero ang daling sabihin para sa ibang tao na, oh, huwag ka mag-worry. Okay lang yan. Malalampasan natin yan. And then lately, nakita ko sa mga social media nga, dami nilang mga posts na sinasabi, huwag nating i-romanticize yung pagiging resilient ng mga Pilipino. Kasi parang overuse na daw, pakiramdam ng iba.
11: Totoo po yan. Totoo po. Kasi tayo mga Pilipino, naka-angkla tayo palagi sa social media, no? And nakikita ko po yung difference po, no, ng Western sa tayo, Asia, sa Pilipino, sa Pilipinas. Sa una, medyo ginagawa pa nating biro eh. Sa TikTok, ano, yung bang alam mo na lumalangoy, tapos yung nagiinom. Kumbaga para ang Pilipino, no?
0: May masayahin sense of humor
11: tao.
0: Pa.
11: Oo po, masayahin. Tapos ginagawa nilang katatawanan. Kasi para sa kanila is, walang lugar para maging mahirap, maghirap tayo o malungkot. May pag-asa, pero matuwa muna tayo, gawin natin katatuwa. Pero alam ko siya, Ami, sa mga nababasa ko po, ang buong Pilipinas, ang buong Pilipino, umaasa pa rin na mariresolva ito unti-unti. Pero kahit naghihintay tayo na mariresolva ito unti-unti, may ginagawa ang bawat Pilipino na paraan para sila ay mag-survive sa kani-kanilang buhay.
0: Totoo po yan.
11: Sa kani-kanilang buhay, definitely.
0: Parang kanya-kanya talagang ano tayo eh. Kumbaga, pag-turn on ng survival mode eh. Wala eh, kailangan Kung hindi, parang may isip mo, parang wala na talagang pag-asa. Parang ganon. Maganda itong tanong ni Adrian Conosa. Prof, question po, sa trabaho ba, kapag napapansin na yung isang group or team parang walang drive, possible po ba kayang collective burnout yon?
11: Well, opo. Kasi magsasabing collective is grupo po ito eh. O societal, o pamayanan, buo. Grupo po ito. Opo, definitely meron. But pero ang tanong is, bakit?
0: Bakit?
11: Bakit sa workplace? Bakit wala silang motivasyon? Yung sinasabing hopelessness. E po ba? Bakit? Ang tanong is, ano ba ang triggered nila? Bakit nawawala sila ng motivation per se? Kasi alam mo, siyang ani, maraming klase ng motivation eh.
0: Apo.
11: Sa ito man sa sinasabi natin sa workplace, may sinasabi rin motivation dito sa nangyayari sa atin sa buong Pilipinas. So ang tanong po doon sa workplace, anong dahilan? Maari bang example po management? Of course, yung interpersonal relationship nila. Tapos pangatlo, pasensya na po, siyempre lahat tayo ay sabihin na natin alipin ang salapi. Baka po merong something na, alam mo, nasa sweldo, something like that. O kaya naman yung EAP, no? Na Employee Assistance Program, na baka may kulang, something like that. So maraming dahilan kung bakit ang motivation is a question mark para sa workplace na kung saan tayo ay nagtatrabaho.
0: Yun ha, Adrian. Sana napakinggan mo yung sinabi na yun ni Prof. Rock. May isa pang katanungan, bakit daw may mga taong umaabot na sa point na ganito na talaga, tanggapin na lang kapag paulit-ulit yung nangyayari sa isang problema?
11: So, ulitin ko uli, yung motivation kasi natin, merong tinatawag na hope agency. Itong hope agency, sa bawat departamento o sa amang lugar ko, environment, no? So, kung ito pong hope agency ay nagkakaroon ng matinding kawalan ng drive, no? So, tanungin natin, bakit, no? Kasi po, pag matinding kawalan ng drive, is tinatawag na po natin itong abolition. And remember po, ang unang tatamaan po niyan, yung mental health natin, pero hindi natin alam. Malalaman lang natin ito.
0: Paano malalaman po?
11: Opo, kasi po, sinasabi po, meron ng risk factor ito eh. Yung sinasabing depression. Pero sa ating mga Pilipino, akala natin yung malalim na kalungkutan, matinding takot ay malaya kasi dahil sa nangyayari sa buhay natin. Pero po, Chang Ami, kailangan na po natin mag-focus kapag malalim na po ang takot, malalim na po ang kalungkutan po natin. Doon na po tayo talaga mag-iingat. Kaya sabi nga, ito po, pag ganito na po, may tinatawag na tayong paralysis of action. Kasi, paralysis of action means to say, dead end. Mm-hmm. Wala na magagawa. Kaya, tumatahimik na, nagbubuntong hininga na lang.
0: Tinatanggap na lang.
11: Mm-hmm. Tinatanggap na lang po. Eh hindi po, tayo mga Pilipino ah, hindi po tayo ganun.
0: Oo, huwag natin sana umabot sa ganun.
11: Opo.
0: Kaya maganda yung sinasabi mo nga kanina, Prof. Rock, na kahit papaano tayo mga Pilipino ay meron pa rin hope. Umaasa pa rin tayo that one day ay magbabago, hindi ba? Yes, sabi naman ni Mami Tess Villamin, minsan nakakaumay na yung lagi tayong resilient dahil sa mga laging paulit-ulit na nangyayari sa bansa natin, lalo na ngayon na sunod-sunod yung kalamidad. It's a normal feeling. Tama po, Prof. Rock?
11: Tama
0: yung parang
11: po,
0: maumay po. Ka na. Ganon.
11: Totoo po yan. Definitely, sa una, nag-aabang. Pangalawa, nagtatanong. Pangatlo, tinatanggap, pero nag-iisip. Tapos pang-apat, ito maganda, Chang Ami. Meron tayong ugaling mga Pilipina na tinatawag na survival coping. Okay? Kumbaga, nag-iisip na tayo, ano dapat kong gawin? Tapos, kinakausap natin yung ating pamilya, yung komunidad. Ano gagawin? Yan. Kaya, Meron pa rin.
0: Yeah. Kahit papaano.
11: Meron pa rin po. Pero, kahit paano.
0: Oo. Dito sa obserbasyon ko sa nangyaring mga pagbaha, di ba? Ayaw naman natin, kumbaga, magsisihan, magtuturo. Lagi na lang ganun ang nangyayari, hindi po ba? Pero talagang, bakit hirap tayong mga Pilipino na maging disiplinado pagdating sa pagtatapon ng basura? Kasi para sa akin, yan ang pinakasimpleng dapat nating matutunan kung ayaw nating paulit-ulit na nangyayari ito. Kagaya rin nung simpleng dapat hindi mo na iboboto yung taong alam mong walang taidulot na maganda sa lugar ninyo, but you keep doing it. Paulit-ulit, hindi tayo natututo. Gusto ko nang patugtugin yung kanta ni Gary Valenciano na di na natuto. Bakit may ugali tayong ganun ng mga Pilipino?
11: Opo. Doon sa paulit-ulit, okay, yung po eh medyo political na po ito. Na, marami pong tatalakay about yung paulit-ulit. Pero ako naniniwala, nakikita niyo po ba pag merong eleksyon? Merong sumisibol na bago eh.
0: Oo.
11: May sumisibol na bago na tayo na, bakit siya? Kasi maari po na yung mga bumoto sa kanya, umaasa. Ito ba? Pero yung paulit-ulit, meron din silang dahilan. Legal man ito, okay, o hindi legal, o sabihin na po natin na nagtitiwala pa rin. Kaya paulit-ulit siyang binoboto. Pero, Chang Ami, puntahan ko lang po yung basura.
0: Ayan, paulit-ulit natin basura. Ginagawa. Pero pagka nagbabakasyon sila sa Japan, sumusunod sila. Oo.
11: Yun po.
0: Bakit?
11: Disiplina po eh, disiplina.
0: For example, problema talaga tayo eh.
11: Opo, sa subdivision po kasi talagang kontrolado yan ng mga homeowners. Yung association, talagang magmumulta ka kapag ikaw ay hindi sumunod. Dahil ang tanong ko po kasi, bakit ito po hindi magawa sa labas ng isang subdivision of the village. Now, ito po sa nakikita ko po doon is, huwag nating sabihin, ito ay gawain dapat ng barangay. Hindi po. Gawain po natin ito. Yes. Kasi po, malinis niya ang inyong tahanan sa basura. Saan mo ito itinapon? Yun ang tanong doon eh. Hmm. Eh, naniniwala po ako na ang daan ng basura, schedule po yan para kolektahin. At sundin naman natin na ang basura ay mayroong paraan ng pagkuha na kukunin lang nila itong mga lata-lata o papel o plastic. Sunod po tayo doon. Eh kasi po ang nangyayari, naiinip po tayo mga Pilipino na gusto labas na labas ng basura na walang matirang may amoy sa loob. Pero yun nga po, merong paraan. Kaso naiinip po yung amin tayo. Tapos doon lang. Naiinip minsan na gusto lahat ilabas na. Kaya yun po nangyayari.
0: Sabi tuloy ni Adrian Cunosa, well answered, Prof. Tumpak yung isa sa mga nabanggit ni Prof. Ay, baka kailangan lang talaga marinig ni Adrian para masabi niya na, teka, parang ito nga yun ha. Sabi ni RJ Rich 2, pag walang nakikitang pag-unlad sa kanilang katayuan o dinededma ng pamunuan, ay nagiging sanhi ng kawalang gana para magpursige. Sabi ni Josh Kyle Edip Official, Prof. Rock and Chang, paulit-ulit na nagpagtapo ng basura, walang disiplina at hindi sinusunod. Sabi niya. Meron din naman. Sabi ni Chloe X Mario, nauuto daw kasi yung iba. Ako feeling ko it's more of the maling pamamaraan ng pagtanaw ng utang na loob. I think may problema din tayo mga Pilipino dyan na parang, or sa hirap din ng buhay, sabi naman ni Popoy Vladimir, pera lang ang katapat, sabi niya. Kulang din talaga sa implementasyon ng batas, sabi ni Chloe X Mario. Tayo po'y magbe-break lang, Prof. Rock. Babalikan po namin kayo. Pero bigyan po muna natin ang isang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Umaakyat pa ang bilang ng mga namatay dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
4: Tangami, magandang hapon. Umakyat na sa 33 ang bilang ng mga namatay dahil sa masamang lagay ng panahon dahil sa nagdaang bagyong Luis, Meneng, Maymay at Habagat. Sa press briefing, sinabi ni Office of Civil Defense Director Gregorio Tomas na ang sanhi ng pagkamatay ng pinakabagong casualty ay pagkalunod na nangyari sa Caloocan.
12: So, ang mga namatay po, as of now, 33 po ang naka-record. Injured is 19.
4: Pinakamarami ang naitalang patay sa Benguet dahil sa ilang insidente ng pagbuo ng lupa sa Baguio, La Trinidad at Atok. Tag-apat naman ang namatay sa Rizal at Batangas dahil sa pagkalunod, rock slide, pagkakuryente at pagbagsak ng puno. Tag-dalawa naman ang naitalang patay sa Quezon Province, Occidental Mindoro at Caloocan dahil sa kaparehong insidente. Isa naman ang namatay sa lalawigan ng Oriental, Mindoro, Negros Occidental at La Union. Posible naman na madagdagan pa yan dahil patuloy na bineverifika ng NDRRMC ang karagdagang 14 na individual na napaulat na namatay dahil pa rin sa habagat. Nakapako naman sa 13 ang bilang ng mga nasugatan habang 7 naman ang nawala o nawawala na individual. Isa sa Quezon City na hininga lang nalunod, gayon din sa Manila at sa Batangas City. Kasama naman dyan na patuloy na hinahanap ang 4 na sakay ng SUV na bumagsak ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac. At yan, balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
13: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check po muna tayo, mga kapamilya. Oras, 3:14 ng hapon.
14: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: Trust Ami.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
4: Kahit anong mangyari,
0: kami po'y nagbabalik dito po sa Ako To Si Chang Ami. 3:43 na ang ating oras. Sabi ni Mami Tess Villamin, 8143, willpower ng mga nakaupo o nasa pwesto ang kailangang pagpapatupad ng batas kahit mula sa barangay man lang. I think yun talaga din ang problema, Prof. Rock. Kaya tayo nagkakaroon itong collective burnout o minsan yung pakiramdam na parang wala ng pag-asa. Kasi may nangyari ng ganito. Nagbaha na, nakita natin hindi maganda ang epekto. But we keep doing the same thing over and over again. Minsan kailangan ba ng isang matindi bago tayo magbago, Prof. Rock? Na pangyayari?
5: Opo, ganito po yung tinatawag na social learning, no? Hmm. Pag sinabi social learning, ikaw po ay nagmamasid. Alam niyo po, napapansin ko, sa subdivision, mayroon tayong disiplina. Kasi ang katapat, multa. Sa loob na isang restaurant, kay mapa food chain yan o iba pa, o sa isang, sabihin na natin sa isang probinsya, meron po tinatawag na sumusunod ang tao pag mayroon ini-implement na negative reinforcement. Multa. O pagsasabihan ka, ganyan. Pero bakit ito inoobserbahan ko? Bakit pag umaanda ng ating sariling sasakyan, tapon dito, tungkol sa basura pa rin, tsaka na yung gusto ko sabihin.
0: At disiplina.
5: Tapon dito, tapon doon. Kasi walang ruling. Pero,
0: walang kinakatakutan, ganun ba yun?
5: Opo. Pero, tsaka may ako natutuwa kasi meron tayong sinasabi CCTV. So nakikita na po tayo kapag tayo ay nagtapo ng mali sa maling lugar, okay? So yung pa lang po, sana ito po ang CCTV, malaking bagay para tayo disiplinahin kasi nakikita tayo at naipopost tayo, no? Kaya doon pa lang nakikita ko ito yung social media, ito yung CCTV na pwedeng magdisiplina po sa atin. Yung CCTV at saka yung social media. Pero huwag naman pong lahat ipopost po ninyo, ha? Ganun pang pamantin, meron pa rin tayong sinasabi na secrecy, confidentiality, na hindi po lahat. Basta yung nakikita po natin na dapat itama, yun ang pwede natin ilagay.
0: May magandang tanong po dito. Ano daw ang epekto sa isang tao kapag nasanay na siya sa problema at parang nawawala na yung expectation na pwede pang magbago or magbabago pa ito?
5: Ayan. Una sa lahat, ayaw na niyan makinig o manood ng TV o sa radyo. Kung meron mang nag-uusap tungkol dyan, hindi na siya kumikibo. Kasi para sa kanya, wala nang mangyayari. So, meaning to say, avoidance na nung sources ng mga balita. Tapos, pag mayroong mga meetings, hindi na tahimik na siya, hindi na siya nagbibigay ng paraan. Wala na, as in wala na. So, total isolation na. Kasi ang para sa kanya, wala na akong trust sa mga naririnig ko. Wala na akong pag-asa. So, tayo mga Pilipino, meron din tayong tinatawag na community trust issue. Pag gano'n, wala na siyang kipo. Ngayon, siyang ami, pag gano'n na po, ang nakikita natin, nakakasama po natin o kapamilya natin, simpleng, uy, kamusta ka na? Bakit wala ka ng kipo? Bakit tahimik ka na? Yun ang nakikita ko doon.
0: Oo. At pagka gano'n, medyo alarming na po yun, Prof. Rock.
5: Yes, definitely alarming na po yun. Kasi yung tinatawag natin chronic distress na po ito na kung saan yung pumapasok na po mga stress. Okay, yung pumapasok na stress ay nandito na po. Nag-overthinking na po siya.
0: Yeah.
5: At yung overthinking na yun, ay definitely, pag naging, sabihin na natin na cognitive distortion na, ayan na po, wala na talagang pag-asa. Wala na talagang pag-asa. Doon na po pumapasok na sometimes, somehow, meron na po tayong tinatawag na anxiety or panic attack.
0: Yeah.
5: At yung iba, ginagawa nila is meron na silang, sabihin na po nating self-harming or suicidal ideation kasi nga pumapasok na yung kawalang pag-asa.
0: Mm-mm.
5: Kawalang pag-asa.
0: Yung iba naman po ang kumbaga ay pagka nakakaramdam ng collective burnout, ang nagiging desisyon ay pumunta ng ibang bansa. Kasi nakita nila doon, mas maginhawa, mas maayos, mas madaling huminga, mas madaling maglakad sa sidewalk na hindi kakapiranggot at biglang mapuputol. May nararamdaman silang pag-asa, may ginhawa, kumbaga.
5: Yes.
0: Diba? At hindi mo masisisi yung mga taong nagdedesisyon ng ganoon, na sasabihin na, ay, ba't mo iniwan ang sarili mong bansa? Eh, what if that is kasi, the only hope para sa mga anak niya, sa pamilya?
5: Kasi ito po yung sinasabi natin na paaring individual.
0: Okay.
5: O pamilyal, o grupo na tinatawag natin safe space. Safe space. O yung sinasabi po natin na, na belongingness. Kasi safe ako dito, dito na lang ako. Kaya maraming, sabihin na natin umaalis. Naghahanap, siyempre naman, gusto natin ng sagot at gusto natin ng comfortability sa ating buhay. Pero, ando ba rin ang problema? So, ang tanong din is, ano yung practical na pangangailangan mo ba? Ikumpara mo sa practical na solusyon na pwede mo pa ibigay.
0: Ako din, ang pinagtataka ko, Prof. Rock, ay lahat naman ito ng mga binoto, nasa posisyon, nakapag-aral, ang mamahal pa nga ng mga eskwelahan nilang pinag-aralan. Alam naman nila ang gagawin, pero bakit hindi nila ginagawa kung ano yung tama? Ako ha, ito lang yung obserbasyon ko.
5: Yeah.
0: At laging kailangan ay umasa ang mga tao sa kanila at hindi nila mabigyan ng magandang buhay. Na alam naman nila mula sa simula kung ano yon. Pero, hindi, gagawin natin ganito para may utang na loob, para may ganito, para ganyan. Bakit ganun yung psychology ng pag-iisip nila?
5: Alam mo, Chang, may maraming dahilan.
0: Okay.
5: Ako naniniwala hindi tayo tamad eh. Ako naniniwala na hindi tayo irresponsable. Ako yung naniniwala na lahat tayo edukado. Kahit sabihin natin na hindi tayo nakatapos. Ako naniniwala, ito yung tinatawag na attitude.
0: Attitude. Character, pagkatao.
5: Opo, yes, pagkatao, character. Na sabihin na po natin, tinuro sa atin o maaring natutunan natin. Pero kasi may mga sinasabi rin po tayo mood. Mood ano? Na irritable tayo. O kaya naman, nakikita natin mag-isa lang akong gumagawa. Tapos o kaya ginagawa ko nga, pero merong nagbibigay ng komento sa ginagawa ko. So ano katapat nun? Nawawala na ako ng drive ko, ako lang mag-isa. Kaya na itong collective na ito, dapat pag sinabing collective, lahat tayo kikilos. Hindi isa lang. Kaya anong nangyayari doon? Gawa ka nga ng gawa, pero naman yung iba, ayaw. So ano gagawin mo?
0: At saka diba? Siguro din, bilang tao, hindi ko alam ha, parang siguro iba-iba tayo talaga ng purpose, iba-iba tayo ng agenda in life. Okay. Diba?
5: Yes.
0: Na sana yung agenda nitong mga nilagay natin sa pwesto ay iisa para for the good of everybody. Ang hirap ba yun? Parang napaka-basic nun. Pero, at alam nila, but they keep doing the things na nagpapahirap sa tao.
5: Yes. Alam mo, siya, ako po ay palaging kahit ang sakit sa loob, kahit ang sakit sa tinga, nanonood pa rin ako ng araw-araw na news, no?
0: Sa pareho po tayo. Oo, pareho po tayo.
5: Pero alam mo, ang sabi sa amin, kami mga psychologists, stop listening and watching. Sabi ko,
0: too much noise na rin eh. Oo.
5: Yeah, oo. Yeah. Pero ano, hindi, pwede kasi wala ako alam sa mga nangyayari eh. Kaya nakikita ko dito siyang ami, diba? sana po sa ating mga pasintabi, sa mga ating mga susunod na leader, mm-hmm. o sa mga leaders po nating nakaupo, sana po sa maliit na bagay like a survey, kung ano po yung pangangailangan ng bawat Pilipino sa bawat probinsya, municipality at barangay, mm-hmm. malaman niya po, abutin niya naman po kami.
0: Oo.
5: Abutin niya
0: ako
5: po
0: para
5: kami.
0: Sa akin, kasi, yung lang yeah. simpleng ang tagal mo bago makauwi, dapat yun is isang bagay na nai-enjoy natin para, di ba, talagang maganda yung buhay. Pero hindi natin na-achieve.
5: Hindi nga po eh. Kaya nga, yun lang po, yung maabutin tayo saan man sulok ng Luzon, Visayas, Mindanao, yun po, abutin tayo, malaman, maramdaman tayo. Yeah. Makita tayo, yun ang matagal ko na hinahanap. May mga nakikita naman ako, pero...
0: May ilan na natitira, sabi
5: meron,
0: na.
5: Meron.
0: Oo, may mga ilang Avengers.
5: Opo eh, kaso...
0: May pag-asa pang konti.
5: Opo, tsaka may ito nakikita ko.
0: Opo.
5: Binabash sila, at maraming komento. Kaya tuloy, yung motivation ng mga leaders natin.
0: Yeah.
5: May hinto na, kasi sa mga bashing-bashing, huwag naman po, tumutulong naman ako sila. Inaabot na tayo, nararamdaman nila tayo. Hayaan niyo muna.
0: May tanong po dito.
5: Ayan,
0: sige po. May tanong si Jaja Myong 30. Paano po nalalaman kung talagang collective distress ang nararanasan at hindi lang dahil sa epekto ng media or public perception?
5: Pag sinabi collective distress, yan yung nakukuha mo sa environment mo.
0: Okay.
5: Okay? Sa environment mo yan. Kasi yung collective na yan, nasa environment na yan, na sa'yo ikaw ang sumasalong. Okay? Kasi yung collective burnout is buo.
0: Mm-mm.
5: Pero yung collective distress sa'yo, na galing sa inyong environment. So, ang nangyayari sa'yo is, yun na, sinasabi ko kanina, patuloy na tayong wala nang pag-asa. Wala na tayong tiwala. Tapos, nananahimik na lang tayo, nawawala na tayo ng pag-asa. Mm-hmm. So yung sinasabing collective distress, nanggagaling yan sa environment, pero ikaw ay apektado ng environment.
0: Pero
5: kung para po siyang abi.
0: Opo. Sige, go ahead. Sige po, go ahead.
5: Pero yung collective burnout po kasi is isang pamayanan na talaga po sila, sabihin na po natin, merong distress po sa kanila.
0: Mm-hmm.
5: Yun po ang difference po.
0: Sabi ni Annalyn Ando, yeah, kumbaga bahala kayo dyan, basta ako ginawa ko kung ano yung tama. Ay, hirap, no? Pero yung iba naman po, ang nagiging desisyon ay para mabawasan ng konti, punta naman tayo sa probinsya. Diba? At least doon, you can connect with nature. Sabi nga nila, malaking bagay yun sa kalusugan natin. Yung naglalakad ka papunta sa eskwelahan, sa trabaho mo, simple, back to basic, hindi ba?
5: Yes.
0: Kumain ka ng mga, hindi masyadong mga process na pagkain, itinatanim mo lang. Malaking bagay din po yun sa ating well-being at sa ating mental health.
5: Opo, opo. Yung simple nga lang na lumabas ka sa yung gate at tinitingnan mo ang paligid, that is something.
0: Mm-hmm.
5: Nasa bintana ka at nag-o-observe ka, that is something already.
0: Yeah.
5: Okay?
0: Papaaraw.
5: So, opo, magpapaaraw, opo.
0: Oh,
5: so, nasa sa atin kung papaano tayo ng mga, it's in our own little way, kung papaano na magkakaroon tayo ng really a healthy mental health, no? So, nasa sa atin yan. Pero alam mo, Chang-Ani, meron pa rin mga tao na ayaw.
0: Mm.
5: Ayaw mag-try. Yun yung sinasabing kawalan ng pag-asa.
0: Oo.
5: Kawalan ng pag-asa.
0: Siguro bilang pagtatapos, Prof. Rock, mahalaga na paulit-ulit nating i-remind ang ating mga sarili, ang ating mga kapamilya, nanonood man or nakikinig na may pag-asa pa. Meron pang konting hope, merong ilaw at the end of this tunnel. Sabi nga nila, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Laban lang kahit minsan, mahirap. Lakasan yung pagharap sa mga challenges natin sa araw-araw. Ano pang gusto po ninyong idagdag doon, Prof. Rock?
5: Yeah, okay. Tandaan niyo po ito, August 31, National Heroes Day.
0: Mm.
5: Lahat po tayo sa ating maliit na paraan, tayo ay definitely bayani. Valid po at normal lang iyong pagod. Hindi ibig sabihin na kapag napagod ka ay mahina ka. No, no, no. Ang iyong pagod ay patunay lamang na may malasakit ka at uhayang yung pagkatao sa gitna ng hindi makataong sitwasyon. Okay lang na magpahinga at mag-unplug muna sa ingay ng mundo dahil ang pagpapahinga isang radikal na anyo ng self-preservation. So hindi mo kailangan buhatin ang buong mundo na mag-isa. Sa araw na ito, ang kailangan mo lang gawin ay harapin ang kasalukuyang sandali. One day, one moment at a time. So hayaan mong kami muna ang humawak ng pag-asa para sa iyo habang nagtitipon ka o nag-iipon ka ng lakas. Dahil hanggat may nagmamalasakit sa atin at hanggang meron tayong kapwa, hindi pa tapos ang ating kwento.
0: Mahalaga lahat ang sinabi na yun ni Prof. Rock. Kaya naku mga kapamilya, importante po na sinecheck natin ang isa't isa, kapamilya, katrabaho, hindi ba? Kapag medyo nararamdaman natin na matagal nang hindi nagpaparamdam, ay napakahalaga na sila po ay kinakamusta natin. Kaya sa inyo pong lahat na nakasama natin sa Team Online, maraming salamat. And of course, thank you Prof. Rock General, ang ating pong registered psychologist na nakasama natin ngayong hapon. Mag-ingat po kayo. God bless you, Prof. Rock. Thank you.
5: Thank you.
0: At dun po pala sa mga interesado to get in touch with you, saan po ba, Prof. Rock? Sa Facebook
5: the
0: po
5: mind,
0: ba?
5: Yes, opo. TheMindNation.com or MindNation.com. Andun po kami, marami po kami psychologists to at marami po kami pwedeng ibigay sa inyo. Okay, so punta lang po kayo sa mynation.com.
0: Ayos.
5: Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Prof. Rock. And again, sa ating mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. I will see you tomorrow, Agnes, sa Showtime. I will be back. And of course, dito pa rin sa ating programa. Sa ako to, si Chang, Amy, Adrian, salamat, Estrella Garcia, si Annalyn Ando, at ganun din si Jaja Myung. Until tomorrow, bye! Ingat! God bless you!

0: Oras po natin, 4 o'clock.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon to'y Agosto 31, huling araw na Agosto taon 2026. Sa ating mga headlines ang hapon. Higit 1 milyong individual apektado na ng malawak ang pagbaha sa Pampanga. Pangasinan isinailalim na sa state of calamity. 3 bagyo at 1 low pressure area binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Habagat patuloy namang nagdadala ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa mga babiyahe matapos ang long weekend, mabigat na traffic nararanasan pa rin sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa baha. 3 binatilyo arestado sa pagnanakaw at pagpatay sa bookkeeper sa isang hotel sa Quezon City. At kantang isasabak ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest sa Asia, napili na! Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, umakyat pa sa 33 ang patay dahil sa mga nagdaang bagyo at pananalasa ng habagat. Sinabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Office Director Gregorio Tomas, pagkalunod ang ikinamatay ng pinakabagong casualty sa Caloocan. Pinakamarami ang naitalang patay sa Benguet dahil sa ilang insidente ng pagguho ng lupa sa Baguio, La Trinidad at Atok. Posibleng tumaas pa ang nasabing bilang dahil patuloy na bineberipika ang 14 na napaulat na namatay dahil ba rin sa habagat. Patuloy naman ang operasyon sa mga napaulat na nawawala kasama ang 4 na sakay ng SUV nang bumagsak ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac. Umakyat na sa mahigit 1 milyong individual o mahigit 300,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Pampanga. Sa datos ng pamahalaang panlalawigan, mahigit 4,600 pamilya o mahigit 17,000 individual ang inilikas sa mahigit 180 barangay. Umabot na sa hanggang 10 talampakan ang baha sa ilang bahagi ng probinsya. Pinakamalalim ang naitala sa bahagi ng San Agustin sa bayan ng Candaba. Nalalatiri ring lubog sa baha ang ilang bahagi ng Lubao, Guagua, Makabebe, Masangkol, Apalit at San Simon. Hindi rin madaanan ng ilang kalsada dahil sa baha. Tiniyak naman ang otoridad na patuloy ang pumping at clearing operation, gayon din ang paglalagay ng sandbags. Sa datos, umabot na sa 1.25 billion pesos ang pinsala sa agrikultura kung saan mahigit 40,000 magsasaka ang apektado. Isinailalim na sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga nagdaang bagyo. Sa datos ng Pangasinan MDRRMO o PDRRMO, higit 2,000 pamilya ang nasa evacuation centers habang aabot sa mahigit 300,000 ang apektado ng masamang panahon. Mahigit 200 barangay sa 17 lugar ang lubog pa rin sa baha habang lagpas sa critical level ang ilang ilog kaya hindi madaanan ang ilang kalsada. Sa tala, halos 900,000 piso na ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Samantala, bineberipika ng mga otoridad ang 2 napaulat na namatay at 1 nawawala sa pananalasa ng habagat sa Pangasinan. Sinabi sa DZMM ni Vincent Chu ng Pangasinan PDRRMO na inaalam na ng PNP at DILG kung may kaugnayan sa habagat ang pagkasawi ng mga biktima.
1: Hindi pa namin masabi sir na casualty siya na related sa habagat. We have to confirm, pero dito po sa aming monitoring, meron po tayong 2. Isang missing po, basta lumabas po daw ng bahay, nakainom, and inagos po yata o nahulog po yata sa isang creek or sa isang ilog.
0: Sa Tarlac, umabot na sa mahigit 52,000 pamilya o katumpas ng mahigit 180,000 individual ang apektado ng pananalasa ng habagat. Sa datos ng pamahalaang panlalawigan, mahigit 5,000 individual pa ang nananatili sa 45 evacuation center. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya kahapon kung saan mahigit 200 barangay ang apektado. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Tarlac PDRRMO Head Marvin Giang na pahirapan rin ang pagbiyahe mula sa 4 bayan patungong Tarlac City dahil sa bumigay na bahagi ng Aquino at Agana Bridge. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 4 sakay ng SUV na nahulog sa Tarlac River kasabay ng gumuhong bahagi ng Agana Bridge. Sinabi ni Tarlac Governor Christian Yap na posibleng hindi na kinaya ng 4 na dekada ng tulay ang ragasa ng Tarlac River.
2: Luma na rin talaga sila. I mean, there have been repairs. The last repairs was 2015. Almost 25 barangay ang na-separate, nahiwalay. Dahil nga dito, maraming commuters ang mapapalayo. Yung normal commute ng mga 5 minutes lang magiging 1 hour, 45 minutes.
0: Alamin naman natin kung ano ang update sa search and rescue operation para sa apat pang individual na nawawala matapos nga gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac. Ang balita mula sa Philippine Coast Guard, hati ni Raj Patrol, Steve Raz. Steve?
3: Tony, nagsimula pa kaninang alas 9 ng umaga ang search and rescue operation ng mga tanguan ng Philippine Coast Guard sa Tarlac River para hanapin ang apat pang nawawalang sakay ng sasakyan na nahulog sa gumuho Agana Bridge sa Tarlac City itong weekend sa kasagsagan ng malakas na ulan dala ng habagat. Ayon sa PCG, hamon ngayon sa mga rescuer at masamang panahon kaya kinakailangang ihinto ang paghahanap sa ilog tuwing malakas ang agos ng tubig na sinabayan pa ng paglabo nito. Pero siniyak ng Coast Guard ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad para sa pagpapatuloy ng paghahanap sa mga nawawalang individual sa oras na ligtas ng kondisyon ng tubig at maayos na panahon para sa mga rescuer. Samantala, dumating na yung mga heavy equipment at materyales na gagamitin para sa pagtatayo ng pansamantalang tulay sa nasirang Agana Bridge. Ayon sa DPWH, pinabibilisan na ang pag-aayos sa nasabing tulay para maibalik agad ang daanan at koreksyon ng mga lungsod sa mga karating bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZNN.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Lubog pa rin sa baha ang San Diego de Alcala Church sa Valenzuela. Balita hatin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
4: Higit isang linggo ng lubog sa baha ang San Diego de Alcala Church sa Barangay Poblacion, Valenzuela dahil sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Pero ngayong Lunes, August 31, naging maaraw na at hindi na rin umuulan pero abot kita pa rin ang baha sa simbahan maging sa ilang barangay sa lungsod. Ayon kay Totoy Francisco, isa sa mga nagbabantay sa simbahan, tuloy-tuloy naman ang paghigop sa baha gamit ang floating pump para maitapon ang tubig sa drainage sa kalsada na dediretso naman sa ilog.
5: Iba, niyabang ka, saka mga pedigap, iba, naglalakad dito sa gilid, huwag yung simbahan. Patuloy mo ng misa natin, kahit na ganyan baha, ito lang misa natin. Hindi mo sinawala ng tao. Yun lang, tagalangan sa baha.
4: Dagdag niya, may mga naka-standby rin na plastic rescue boat.

0: mas malala ngayon. Bagamat tumupa na ang baha sa ilang bahagi ng barangay, hindi pa nakakauwi ang ilang residente habang ilan sinimulan nang linisin ang putik na iniwan ng baha. Naka-alerto pa rin ang iba pang mga lungsod sa Metro Manila dahil sa inaasahan na magpapatuloy ng maulang panahon ngayong Linggo na posibleng magdulot ulit ng pagbaha. Sa Maynila, sinabi sa DZMM ni CDRRMO Director Arnel Angeles na hindi na ibinaba ang red alert. Paihigpitan din niya ang pagbabantay sa mga pumping station sa lungsod matapos manakawan ng kable ng kuryente ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo. Sinabi naman sa DZMM ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na hindi gumana ang booster pump sa Valley 2 kaya naipon ang baha. Noong weekend, inabot ng hanggang leeg ang baha sa ilang lugar dahil sa malakas na ulan at dala ng habagat. Samantala, humupa na ang baha sa lahat ng binahang kalsada sa Quezon City nitong weekend. Sinabi sa DZMM ni Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon na nadaraanan na rin ang lahat ng kalsada sa lungsod. Pero marami pa rin na niyang pamilya ang nananatili sa mahigit 100 evacuation center. Pamilya, tatlong bagyo at isang low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy ang pag-iral ng habagat na nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, nananatili ang lakas ni bagyong Pilandok habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,160 kilometro sa silangan ng dulong hilagang Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 55 kph at pagbugsong umaabot ng 70 kph. Hindi inaasahang maglandfall ang bagyo na posibleng sa Miyerkules panahapon o gabi lalabas ng PAR, pero palalakasin pa rin ito ang habagat. Binabantayan din ang dating bagyong Obet, isa pang tropical depression at ang low pressure area na may chance ang pumasok sa PAR. Malakas pa rin ang mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon, kabilang ang Zambales at Bataan, habang bawas na ang pag-ulan sa Metro Manila. Inaasahan naman na patuloy na iiral ang habagat hanggang sa kalagitnaan ng Oktubre. Samantala, sa heavy rainfall warning kaninang alas 2 ng hapon, isinailalim sa yellow warning level ang ilang bahagi ng Zambales at Tarlac. Nadagdagan pa ang bilang ng mga apektado at halaga ng pinsala ng masamang panahon. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
1: Tuli, pumalo na sa 6.12 billion pesos ang pinapayang pinsala sa infrastruktura, habang 2.32 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa press briefing ng NDRRMC, sinabi ni Office of Civil Defense Director Gregorio Tomas na aabot naman sa 200 milyon at 500,000 pamilya ang apektado ng kalamidad o katumbas ng 8.8 milyong individual. Nasa 117 naman na ang bilang ng lungsod at lalawigan na nagdeklara ng state of calamity dahil pa rin sa masamang panahon. Samantala, ayon sa Department of Health, 67 health facility sa buong bansa ang nakita ng pagkasira dahil sa malakas na ulan dulot ng habagat, partikular sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon at NCR. Samantala, mahigit 2.3 million naman ang nailabas na food stock ng DSWD sa nagdaang kalamidad. Tiniyak naman ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintalya na patuloy ang pag-restock ng mga food stock sa mga apektadong rehiyon.
2: Patuloy po yung ating pag-restock na naman ng ating mga regional offices. Right now, we still have 3.5 million family food boxes ready to augment. For the ready-to-eat food, we still have a total of 288,766.
1: At yan, balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Mga kapamilya, bumaba na ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kalahati ng bilang kahapon ang nabawas sa mga naka-admit matapos gumaling ang ilang pasyente. Sa kabuuang datos ng Manila Health Department, 4 na lang ang bagong kaso ng leptospirosis, habang wala namang naiulat na namatay ngayong araw dahil sa sakit. Pinakamarami naman ang tinamaan ng dengue, kung saan umabot na sa higit 2,500 ang

0: pagkasakit mula Enero hanggang 31 na Agosto, habang higit 1,200 naman ang merong influenza-like illness. Samantala, nagdagdag pa ng mga gamot at medical supplies, particular ng doxycycline, ang DOH sa mga health at yakap center. Libre ito sa magpapakonsulta ng lumusong sa baha. Muling paalala naman ng DOH, huwag tiisin kung nakararanas ng mga sintomas ng leptospirosis at agad magpakonsulta sa doktor.
1: Sa mga taong lumusong sa baha, maglinis at maghugas agad ng ating katawan. Ayun. Kahit walang sugat, i-observe yung katawan, no, pag may lagnat. Lalong-lalo na pag may matinding pananakit na ng kalamnan. Huwag na pong hintayin lumala. Punta kaagad po sa pinakamalapit na health centers, yakap clinic.
0: Sa iba pa nating balita, nako mga kapamilya, taas presyo sa LPG ang nagbabadya na sumalubong sa Setyembre. Sinabi sa DZMM ni Rigasco at LPG Marketers Association President Arnel T. na posibleng magmahal ng 2 hanggang 3 piso ang kada regular na tangke ng Rigasco o kadagdag na 22 hanggang 33 pesos. Bunsod ito ng paghina ng piso kontra dolyar at ang pagtaas ng shipping cost. Ang Department of Energy pa rin ang magtatakda ng pinal na presyo ng LPG.
2: 3 consecutive weeks na pataas po ang crude oil. Konting pagbaba last week ay hindi po gaano naka-effect. Mas malaki pa rin po yung itinaas ng crude oil.
0: Samantala, kasado na bukas ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa kwenta ng Energy Department. 3 pesos at 83 centavos kada litro ang rollback sa diesel, 32 centavos sa gasolina at 3 pesos and 84 centavos sa kerosene. Inaasahan naman na makatutulong ang mga susunod na testigo sa prosecution sa paglalatag kung pareho ang pattern ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ng liderato ni Vice Presidente Duterte. 2 opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nakatakdang tumestigo simula bukas, kabilang sila Colonel Manaros Borancing II at Colonel Magtanggol Panopio. Inaasahang iaharap din ang prosecution si Defense Counsel Michael Poa bilang hostile witness kaugnay ng kanyang tungkulin bilang dating DepEd Undersecretary at Chief of Staff. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipino na panatilihing buhay ang diwa ng pagkabayani ngayong National Heroes Day. Sa kanyang talumpati sa libingan ng mga bayani, sinabi ng Pangulo na magagawa ito sa pamamagitan ng pagsusulong ng kapakanan ng bansa buong tapang na ipinaglaban ng mga bayani. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pilipinong itinaguyod ang kalayaan ng bansa at pinahalagahan ang mga bagong bayani gaya ng mga OFW, frontliners, mga tagapagtupad ng batas at mga mangingisdang patuloy na harap sa hamon ang kabuhayan sa paglaot sa West Philippine Sea. At susunod, konfrontasyon umano sa pagitan ng isang security officer at isang person with disability sa bookstore sa Quezon City, iniimbestigahan. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon.
3: Headlines sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Tony Velasquez, Headline sa Hapon!
5: Headline sa Hapon!
4: Traffic Report! Traffic Report!
6: Mga pamilya, holiday ngayon, pero lumuluwag ba ang trapiko pag holiday? Alamin natin ang sitwasyon ng traffic sa ilang kalsada sa Maynila mula kay Radio Patrol Steve Ra. Steve!
7: Yes, Tony, magandang hapon dahil holiday nga, walang pasok sa trabaho at eskwelahan. Asahan sa mga motorista nating dara sa Maynila yung maluwag na trapiko sa ilang bahagi ng kalsada nito. Dahil natin sa Espanya Boulevard, north at southbound kakunti yung mga sasakyan, walang pagbaha at tuloy-tuloy lamang yung usad ng mga sasakyan. Simula yan, Welcome Rotonda hanggang Murayta Street. Pero kung dadaan ka ng Quiapo, nagkakaroon lamang ng volume ng mga sasakyan. Bumabagal ang pag-usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Mas traffic ang northbound dito kumpara sa southbound dahil sa mga bus na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Pero luluwag naman yan hanggang paakyat na ng Quezon Bridge. Dito naman sa kahabaan ng Taft Avenue, walang problema para sa mga motorista dahil mabilis ang usad ng mga sasakyan. Simula sa kanto ng Finance Road, United Nations, NBI, Padre Pablo Street, PGH, Pedro Hill hanggang 20 na yan, Tony. Pero magdaan-daan pa rin dahil sa malubak na daan, particular yan sa kanto ng Calau Avenue. Samantala, suspendido po yung pagpapatupad ng expanded number coding scheme ngayong Lunes na special regular holiday bilang paggurita sa National Heroes Day. Pero umiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMTA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
6: Maraming salamat, Steve Raz! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Mabagal na traffic ang bumungad sa mga motorista sa North Luzon Expressway kanina umaga dahil sa pagbaha sa ilang bayan sa Bulacan at Pampanga. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni NLEX Corporation Assistant Vice President Robin Ignacio na hindi madaanan ang outermost lane at emergency lane ng San Simon Interchange at Tulaok dahil sa mataas na baha. Sa huling update hanggang kaninang alas 3 ng hapon, mabigat na traffic pa rin ang nararanasan sa San Simon Interchange at Tulaok. Hindi na passable para sa mga Class 1 vehicle ang interchange kaya maraming sasakyan na biyahing norte ang pinabalik matapos maipit sa 6 hanggang 7 oras na traffic. Ilang motorista naman ang naglakad na sa gilid ng NLEX dahil sa gutom at dahil nasi-CR na sila sa tindi ng traffic. Tiniyak naman ang pamunuan ng expressway na tuloy ang pumping at siphoning operation habang inaaral na rin ang muling pagpapataas sa bahagi ng expressway. Nagbigay na ng biskwit at tubig sa mga apektadong pasahero.
8: Nung tinaas po natin itong isang area na to, apparently yung tubig naman po pumunta po dito naman sa ilalim ng interchange mismo. Tinitingnan po natin kung paano po itataas po yung mga areas na kailangan na po itaas para po mas kahit bumaha po ng gaano kataas po sa labas ay hindi po sana papasok dito sa loob.
6: Sa Magallanes Flyover, naging bumper to bumper ang traffic kanina umaga dahil sa ginagawang expansion joint sa kanang linya ng kalsada. Nagpaalala naman ng MMDA sa publiko na kung maaari, iwasan muna ang flyover. Pero kung kailangan talagang dumaan, ay maglaan na lang ng karagdagang oras sa biyahe. Lagpas tao at hanggang bubong na ang baha sa Barangay San Miguel sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Sinabi sa DZMM ng residenteng si Aaron Martinez na hindi humuhupa ang halos 2 taon ng baha sa kanilang barangay. Kaya ang mga residente, bangka na ang gamit sa transportasyon. Muli namang nanawagan ng mga residente ng Barangay San Miguel na solusyonan na ang baha.
9: Yung height ko po, ah, nasa 5'5", pero lubog po ako. Lubog. Konting tulong lang. Yung magawang ba ng parang, kahit hindi na kami mapigyan ng relief, ang masolusyonan lang itong baha dito sa lugar namin. Yung...
6: Hindi rin nakaligtas ang ilang lugar sa Hilagang Luzon sa epekto ng malakas na ulan na dala ng habagat. Sa Lawag City, kulay putik na baha ang rumagasa sa ilang bahagi ng Barangay 40, habang umabot sa 1 hanggang 2 talampakan ang taas ng tubig sa sentro ng lungsod, kaya hirap makalusong ang ilang residente at sasakyan. Lubog din ang baha ang Barangay Gabo Norte na malapit sa Ilog. Sa Ilocos Sur, nasira ang bubong ng ilang bahay at garahe habang natumba ang ilang puno matapos sumagupit ang sinasabing ipo-ipo sa Barangay Manabok at Bangbangar sa Burgos. Sa Itogon, Benguet, na itala ang pagguho ng lupa sa bahagi ng Jungle Town, Birak matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Nadaga na ng mga natumbang puno at lupa ang ilang sasakyan, sari-sari store at bahay. Pansamantalang isinara ang apektadong kalsada habang isinasagawa ang clearing operations. Wala namang napaulat na nasaktan sa mga insidente sa Ilocos Sur at Benguet. Nagsasagawa na ng magkahiwalay na investigasyon ang Quezon City Government at National Council on Disability Affairs sa sinasabing konfrontasyon sa pagitan ng isang security officer at isang person with disability sa isang mall sa lungsod. Ayon sa NCDA, napag-alamang ilang beses tinangkang kunin ng PWD ang ilang gamit sa bookstore at dati ring nasangkot sa pananakit sa ilang tauhan at gwardiya nito. Isinailalim na anila sa preventive suspension ng security officer habang nagpapatuloy ang sariling pagsisiyasat ng kinabibilangang ahensya. Gayet ng NCDA, dapat masunod ang mga prosesong legal habang nirerespeto ang dignidad ng individual. Pasintabi po mga kapamilya sa sensitibong balitang ito, ninakawan na, pinatay pa ang 57 anyos na lalaking freelance bookkeeper ng 3 minor de edad sa isang hotel sa Quezon City. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na pinukpok ng bote at tinakpan ng unan sa mukha ang biktima na nasawi dahil sa asphyxia by strangulation. Tinangay ng mga suspect ang cellphone ng biktima habang nag-withdraw pa ng 150,000 pesos at ginamit ang credit card sa pagbili ng mga gamit na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Naaresto na ang 3 binatilyong mga edad 16 at 17 na maaharap sa reklamong robbery with homicide, pero dahil mga minor de edad, inilipat sa kustodiya ng DSWD ang mga suspect. Sa Paranaque, arestado ang unang lasing na lalaking may bitbit na paltik matapos magwala at manuntok sa loob ng Baclaran Church. Sa investigasyon, napansin ng gwardiya ang kahinahinalang kilos ng suspect. Inalalayan ng sikyo ang lalaki palabas ng simbahan, pero bigla siyang sinuntok. Gumanti naman ang sikyo habang tumulong na rin ang ilang deboto at mga pulis na nagbabantay sa lugar para maaresto ang lalaki. Sa pahayag, nilinaw ni Baclaran Church Rector Reverend Father Rico Bilangel na walang nagpapatok ng baril sa paligid ng simbahan dahil sa mabilis na pagresponde ng kalilang security personnel. Maharap ang suspect sa patong-patong na kaso habang nagpapagaling ang 2 individual na nagtamo ng minor injuries sa gitna ng pag-aresto.
10: Headline Abroad! Headline Abroad!
6: Sa ating headline abroad, sinimulan na ang mass burial para sa daan-daang biktima ng matinding flash floods sa border ng Nepal at Tibet. Halos 200 bangkay ang inilibing sa Chitwan District na ayon sa otoridad ay nasa decomposition na kaya hindi na makilala. Kinuha naman ang DNA sample sa mga biktima para matukoy at mahukay muli kung makilala sa pamamagitan ng mga pamilya. Sa pinakahuling datos, sumampa na sa higit 900 ang nasawi habang higit 4,000 ang nawawala matapos tangayin ng flash floods na sinasabing sanhi ng natibag na malaking tipak na glacier sa Himalayas na nagdudulot ng debris flow pababa ng ilog. na piling kalahok ng Pilipinas ang kantang Sobra Sobra ni Carmel Collado para sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Lalaban ang Pop PBB Celebrity Collab 2.0 alumni sa mga bansa sa Asia kabilang ang Bhutan, Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand at Bangladesh. Sa November 14 sa Bangkok, gagawin ang Grand Finals ng Eurovision Song Contest Asia 2026. Samantala, balik Pinas na ang Nation's Girl Group Bini matapos ang higit isang buwang serya ng mga show sa North America at Japan. Plano ng girls na sulitin ang kanilang break kasama ang pamilya o makasingit ng bakasyon bago sumalang muli sa Signals World Tour. At yan ang mga headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
3: Tony Velasquez, Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: oras at 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Lunes again?
1: Yes.
2: Yay, panibagong anto. Panibagong linggo na naman ng pagkatrabaho. Ayan. Hi, Lunes pa lang, hi na. Alright, magandang hapon. Ako po si Maan Makapagal.
1: Nung partner, nung Thursday, Friday pala, ito pala yung Hungry Ghost
2: talaga?
1: Festival.
2: Yun yung peak
1: yun yung peak nung Ghost Month.
2: Kailan ba matatapos?
1: Hanggang September 10.
2: Matagal.
1: So, yun pala. Kaya pala signos
2: yung kaya mga nang... Doble-doble bang ano? Parang okay lang naman ako nung ano... Thursday, Friday ba yan?
1: Ikaw kasi nagbuhat, mga ano.
2: Nagbuhat ka kasi ng poste nun, di ba?
1: Ay, nako talaga. Nangyari. Alam mo yun nga, yung peak ng Hungry Ghost Month.
2: Oo.
1: Ang daming nangyari. At yung nangyari nga nitong Friday, pangitain na pala ito nung mangyayari ng Sabado at Linggo.
2: Oo, di ba?
1: Ay.
2: Mga kababayan natin, marami nang nag-ano, no, nasa under state of calamity na mga probinsya tulad ng Pangasinan,
1: Pampanga, at Tarlac.
2: Oo, Tarlac.
1: Ay, nako kaya, nako, kapit lang po, kapamilya at mga kaserbisyo, dahil nga talagang...
2: Hanggang saan tong kapit na yan?
1: Eh, pero wala tayong magagawa, alangan naman tayo magpadala na lang sa Agos, di ba?
2: Oo, dahil tayo Pinoy. Yan talaga.
1: Oo, pero ang challenge ngayon ay...
2: Ano?
1: Wag nating kalimutan.
2: Ang alin?
1: Ang mga nangyayari...
2: Kala ko dasal na lang.
1: At kung paano minamanage, dahil lang disasters, ay pwede naman i-manage. Mm-hmm. Kaya nga...
2: Dapat proactive. Meron ng plano noon pa man.
1: Kaya nga PDRRMO.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: May management.
2: Yes.
1: Ibig sabihin, pwede siyang i-manage.
2: Kaso, so, yung mga managers, anyari? Ayan, pupunta na naman tayo dyan.
1: May issue pa.
2: Ano? Oh,
1: naka-Balmain, naka-Prada.
2: Ay, tara. Oh. Ay, mano naman kasi. Diba? Ligpit-ligpit muna sa aparador yan. Oo, may mga nagsaya. Ayan, sige.
1: Diba? Mano naman ang kasing, diba yung generic lang na bota yung suotin mo, yung
2: bakit
1: jacket?
2: Bakit ba? May pambili. Anong sabi? Kailangan maging sensitive. Lahat ah.
1: Dapat.
2: Lahat maging sensitive. Mm-hmm.
1: Yung jacket mo ba ngayon, anong brand yan?
2: Uy, ano lang po. Ito ay my DZMM. Ito yung binibenta. Diba? Sino yung ano? Itong negosyante nito. Sino negosyante
1: nito? Alam mo kung magkano sa akin? 650 lang yan.
2: Ay, ganoon din yung piling ko. Ano yan? Privilege?
1: Yung iba nga libre.
2: Ay, sorry. libre ka ba? Ay, ikaw na, Zandro Ochoa.
1: Ay, nako. Alam
2: favorite.
1: Mo, na idadaan lang natin sa tawa, pero kailangan pa rin natin talagang, kailangan natin ipagpatuloy ang ating mga buhay. Pero hindi naman po ibig sabihin nito ay...
2: Normal lang tong buhay na ito?
1: Hindi. Hindi to normal.
2: Hindi natin to deserve.
1: At hindi ibig sabihin nito ay tinatanggap na natin.
2: Diba? May mas maalawang buhay. Diba? Mapayapa, ano pa, matiwasay na buhay sa mga Pilipino sana. Diba? Yan ang ating panalangin. Mahirap bang dinggin yun?
1: Oo. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng reports mula sa mga reporters na nakakalat mula sa FMR. Unahin natin si, si Radyo Patrol Rod Ezon ng FMR Northern Luzon. Nandyan po, nasa line 3. Kamustahin natin? Kamusta po?
3: Yes, good afternoon. Base sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pampanga at Bataan, ang ilang bahagi ng Jose Abad Santos Avenue, itong Jasa Road, National Road, ay nananatiling flooded. May mga pagbaha at hindi pa rin passable sa mga light vehicles. Kaya kung may mga nakikinig ngayon na papunta sa lugar, medyo mag-iba na po ng rota. Pinapayuhan ng mga light vehicles na dumaan ng STX kung pamanila via STX Dinalupihan. Samantala, itong Bataan-Olongapo City route base sa PDRRMO Bataan at CDRMO Olongapo City, all roads from Bataan going to Olongapo City vice versa at maging itong STX Subic exit ay passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Samantala sa Zambales, sa ulat ng PDRMO Zambales, passable na ngayon ang mga major roads. So bukas na po ang lahat ng mga lansangan, passable na ang mga major roads, ang Olongapo, Bugalyon Road, particular sa lugar ng bayan ng San Felipe, Kabanggan, at maging itong Botolan na lumubog sa baha nitong nakalipas na ilang araw. Samantala, nagpapatuloy naman ang relief operation sa mga bayan sa Bataan na matinding naapektuhan ng mga pagbaha sa buong probinsya. Mistulang dagat pa rin ang ilang barangay sa bayan ng Hermosa tulad ng Almasen, Pulo at maging sa Daungan. Sa lagay ng panahon, medyo gumaganda-ganda na ang lagay ng panahon simula pa kaninang tanghali. Pagamat hindi pa sumisikat ang haring araw, ay maaliwalas at walang pag-ulan sa mga sandaling ito. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Ruth Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Alright, maraming salamat, Rod Eason.
2: Mm-hmm.
1: Next, maan, sino yan?
2: Ito, bahagi ng Barangay Bangkal sa May Kawayan at yung katabi raw na Riverside Street sa Valenzuela, lubog pa rin sa baha. Ang detalye, hatid ni JM Pineda ng PRTV News. JM?
4: Walang ulan maghapon sa Metro Manila at katabi nitong probinsya, pero may ilang lugar pa rin ang mistulang ilog dahil lubog sa baha. Sa bahagi ng Barangay Bangkal sa May Kawayan City, halos tuhod pa rin ang taas ng tubig, kaya ang mga residente pahirapan pa rin makalabas sa kanilang lugar. Kwento ng mga residente dito, maan, mag-iisang linggo rin silang nagtiis na hindi lumabas sa bahay dahil umaabot pa umano sa gabewang ang baha sa barangay. Ang ilan sa kanila, itlog ang naging ulam ng ilang araw. Kaninang umaga lang ulit daw sila nakabili ng mga ulam para sa pamilya. Ang katabi naman nilang lugar na Riverside na parte naman ito ng Balantay sa Valenzuela City, pareho pa rin ang sitwasyon dahil ang mga residente lulusong sa baha para lang makabili ng mga pangangailangan. Kapag napasok naman daw, tiis-tiis lang para hindi absent sa trabaho. Ang bahagi naman ng MacArthur Highway na binabagtas ang Valenzuela pati na ang May Kawayan, may ilang parte pa rin na may gutter deep na baha, pero passable naman sa lahat ng motorista. At yan muna later. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
2: Maraming salamat sa iyo, JM Pineda.
1: Partner, anong oras na? Anong oras na ba? Sorry, hindi ko. Nabing lang si partner. Akala ni partner, okay na.
2: Oh. Oo nga, 4 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Holiday ngayon nga pala, partner. Kung kaya't...
2: Yung iba, nag-long weekend, no? Oh, pero hindi ba napurnada yung inyong mga beach? Yan, mga beach getaway. Yan, ganyan.
1: Bagyo.
2: Bagyo rin, di ba?
1: Naku, sarap sana magbagyo. Ang lamig kasi dito sa Metro Manila, ang lamig.
2: Long weekend. Feeling ko mga nag-cancel. Sa traffic pa lang, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Oo. So, naubos yung oras. Pagod.
1: Oo,
2: so
1: nga.
2: Wala na.
1: Ay.
2: Next time na lang.
1: Kaya nga wag yung kaplano.
2: Kapag
1: ganito.
2: Dapat biglaan lang.
1: Huwag planuhin
2: diba
1: ng ganito.
2: Diba yun? Diba pag nagkaayaan ng pinaplano mo may date pa kayo, hindi natutuloy. Walang sumasagot sa chat group. Diba? Tapos yung parang tara. Ngayon na, now na.
1: pero hindi po
2: ibig natutuloy, 'di ba?
1: Pero hindi po ibig sabihin 'yan ay nakalimutan na natin, no, dahil ongoing pa rin, partner, itong impeachment trial ni VP Sara Duterte, at bukas nga magpapatuloy. Okay, pahinga siya. Dahil ako yung naka-talka bukas sa
2: yes.
1: PRTV. So, ay, alamin natin.
2: Hayahaya ko ngayon.
1: Buti pa si partner, hayahay bukas. Oh. Bukas.
2: Pero dalawang araw ka lang, wag ka nga. Kasi holiday ngayon.
1: Bakit last week ba? Ano ikaw?
2: Nagtutuos eh, no? Hindi.
1: Ay, three.
2: Tapos yung diretso yung tatlo.
1: Ay, kompleto.
2: Oo, kompleto.
1: The week before that, isa lang.
2: Pero nagbagyo coverage ka naman, oras-oras ang pasok, di ganun din.
1: Kaya nga.
2: So impeachment talaga ulit pag ganun.
1: Dahil nga po bukas ay magpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte, kausapin po natin sa linya ng telepono si dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Magandang hapon po. San Coco.
6: Magandang hapon, Zandro, Maan, at sa lahat po ng nakikinig sa atin.
1: Opo, good afternoon po. Over the weekend, San Coco, nakita namin, meron kayong binabanggit na dapat ngang simulan na ng ombudsman ang pag-iimbestiga dito kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung nakikita niyong dahilan?
2: Pwede bang sabay yun?
6: Hindi, natanong ako kung pwedeng umpisahan. Sabi ko, wala naman ako nakikitang legal obstacle kasi ang Vice President hindi naman immune from suit. E di, lalo na hindi ka rin immune from investigation.
2: So pwede po 'yon habang siya yung sa ilalim sa legalities.
6: Legally speaking, wala ako nakikitang legal obstacle.
1: So pero napansin po natin yung kampo ni VP Sara Duterte, may mga ginawang legal remedies din like yung paglapit sa iba't ibang mga korte para nga mapigilan tong impeachment trial. Hindi po kaya ganun din ang mangyayari kung may magsusubok na magkaso kay VP Sara Duterte?
6: Yes, they are free to go to the court, pero hindi ko naman sinasabi rin na makukuha nila yung gusto nila, lalo na kung investigation lang naman. Merong ang ombudsman, may power nga yan na hindi na maghintay na merong magreklamo. Pwedeng siya na mismo ang magsasabi na tignan ko nga ito ng mas malalim kung ano ba ang tunay na kwento rito. So pwede yan, nasa kapangyarihan niya ng ombudsman
1: Pero kahit po elective official, kasi maalala ko po, nagkaroon ng issue before nung nagbanggit ang ombudsman na balak niyang imbestigahan si VP Sara o yung kung sino man, kapat-kapat katulad ng Pangulo, meron pong level nung posisyon sa gobyerno ang maaari lang po niyang imbestigahan. Ano po ba yung katotohanan dito?
6: Correct. Merong salary grade 27 and above. And hindi, sa sandigan yun, palas pangkorte yan. But lahat ng government officials pwedeng imbestigahan ng ombudsman. Ang tanong na lang, ano yung kunyari gusto niyang filean ng kaso, saan korte? Pwedeng regular courts, pwedeng sandigan bayan. Pagka mataas na opisyales, sandigan bayan na po yun. So, yung mga level ng mga salary grade 27, I think mga regional directors yun, pataas. Ano na po yan? Sandigan Bayan na po yan.
1: So maaari niyang imbestigahan at yung...
6: Lahat sa gobyerno pwedeng imbestigahan ni ombudsman. Siya yung last defense natin supposed to be sa graft and corruption, sa katiwalian
2: Meron po bang limitation, sir, kung halimbawang isasabay ng ombudsman kung mabuksan yung investigasyon habang gumugulong po yung impeachment trial?
6: Hindi, ako wala nga po nakikitang legal obstacle. Pero siyempre yung depensa, kunyari, ang depensa nila VP, sasabihin siguro nila, ito yung ma-anticipate ko na, sabihin nila na hindi pa final yung audit observation memo, pending pa ng reconsideration yan. So gano, yun ang mga possible sagot doon, no? Pero pagdating sa investigation, pwede nang umpisahan yan. Tapos marami naman ata na kaso na na-file na at meron pa ngang mga naku-convict. Nababasa naman natin yung kaso nila sa... Dati may mga libro kami sa law school, SCRA, ang tawag namin doon, SCRA. May mga kaso na reported doon na hindi naman ginamit yung COA report as the main evidence. Sa graft and corruption, pwede naman hindi yun yung main evidence. So kung makikita nyo, ano na yan, sasabihin ng kabilang kampo na hindi pa final yung COA observation, sasabihin ng isang kampo na hindi naman kailangan maging final yun. Actually, pwede nga may kaso na kahit wala yun. Diba? So, ganun yung mga exchanges na mangyayari dyan. Pero, kung pwede bang imbestigahan ang Vice President habang meron pang impeachment, pero konektado yung kaso sa impeachment, ang sagot ko doon, legally speaking, pwede. Kasi ang impeachment, ang objective ng impeachment, tatanggalin ka sa posisyon mo. Ang objective ng kaso sa ombudsman is filean ka ng criminal case para pagbayaran mo yung criminal act na ginawa mo kung meron man.
2: Anong mga kaso yung pwedeng no kaharapin ni Vice Presidente? Sir. Halimbawa,
6: ayoko na munang lagyan ng label no, pero basically ito ongoing sa impeachment. It's about ano, 'di ba? It's about the use of public funds. So mga kaso na konektado sa gamit ng pondo ng bayan, yung mga budget ng opisina. So, anong pwede dyan? Mga malversation, mga graft and corruption. So, depende na ngayon yan. So, yung investigation ng ombudsman, titignan ngayon nila ano yung mga elements na present. Eh, ganun yun eh. Ganyan ang criminal law eh. May lakada crime na yan. Yung anti-graft, the violation of the anti-graft law, malversation, technical malversation, dalawa yan, malversation and technical malversation, iba-ibang elements niyan. So titingnan ngayon nila kung ano yung mga elements na present at kung ano yung crime na present yung elements, yun ang i-charge nila. Pero definitely, since yan naman, yan ang lumalabas ngayon, it's about confidential fund, and then even yung allegation na unexplained wealth, ang ibig namang sabihin nun is ano eh, yung sal-in mo, nagpayaman ka, hindi reflected sa sal-in mo, tapos public official ka, ano ibig sabihin nun? Kinukuha mo rin sa public funds. Ganon din yun. Bumabalik din tayo sa public funds, sa paggamit ng public funds.
1: So sumakatuwid na Senkoko, dahil nga sui generis o a league of its own itong impeachment trial at hindi naman ito kasong kriminal o anuman, kundi ito ay para lang matukoy kung fit pa nga ba na manungkulan ang pangalawang pangulo. Ibig sabihin po, yung criminal aspect nito pwede na pong ngayon na ihain para sabay na.
6: Pwede. Basta legally speaking, pwede, kasi ang reasoning ko dyan, hindi naman immune from suit ang vice president. Ang presidente, ina-argue natin na ang presidente immune from suit kasi nga 24 hours na trabaho ang presidente. Huwag natin istorbuhin ng presidente sa mga kaso-kaso. Hintayin natin matapos ang kanyang term. Yun yung reasoning dyan. Ngayon si vice president, ang main job, ang main trabaho ng Vice President ay maganda ka maging Pangulo anytime kung may mangyari sa Pangulo. Hindi ka immune from suit. Yung reasoning na immune from suit ang Presidente, hindi applicable sa Vice Presidente. So, if you are not immune from suit, then can you be investigated criminally? Of course. Yeah, yun yung sagot ko doon. Kaya, ang impeachment kasi, parang kasong administratibo ito eh. Pinapatanggal mo lang sa pwesto yung mataas na government official. Ito na yung pinakamabigat na administrative case. Kasi mga matataas na opisyalis ng gobyerno lang yung dumadaan sa impeachment. So, hindi to, walang tulong rito sa impeachment.
1: Pero yung kung ating pong babalikan din ano, ang tinatalakay po kasi ngayon eh yung misuse of public funds. Pero kung maalala po natin sa pagsisimula ng impeachment trial, ang tinalakay naman po yung grave threats. Yung grave threats po ba sa tingin nyo, ito po ay pwedeng ihain laban kay VP Sara Duterte outside the impeachment court.
6: Hindi ba nag-file na ata? Nag-file na eh, mas mababa pa ang penalty ng grave threats kaysa dun sa misuse of public funds. So kung pwede yun kang pailan sa mas mababang krimen, bakit hindi sa mas mabigat na krimen? So ayun. Pwede. Ako na, bilim nag-file na yung NBI, di ba? Ng grave threats.
1: At kung yun nga po ay naihain, mas lalo pa na itong malversation.
6: Correct. Correct. Katapos public funds na pinag-usapan. Basta ganun lang ang basic ano natin. Kailangan ang basic na maintindihan natin ng mga kababayan natin na yung immunity from suit, yung bawal kasuhan, eh, ireserba lang natin yan sa pinaka-critical na opisyal ng ating gobyerno at sa presidential form of government, isang posisyon lang yan. That is the presidency, the president. So si presidente lang ang wag natin istorbuhin sa mga kaso-kaso kasi 24 hours a day ang trabaho niyan. Hintayin natin, pero hindi siya immune sa kaso ha. Pagkatapos ng kanyang termino, pwede siyang kasuhan ha. So yun lang yun, habang nasa termino, huwag istorbuhin sa kaso kaliwat kanan. So ang vice presidente, walang ganong reasoning doon. So grave threats man, graft and corruption man, malversation man, or technical malversation man, pwedeng kasuhan. So kung pwedeng kasuhan, all the more pwedeng imbestigahan sa criminal aspect.
1: Pero kung babalikan ko lang din ano, kasi hindi na rin naman po ito bagong usapin. Pero maalala ko po parang mayroong binabanggit na parang hindi kasi explicitly nakalagay. Tama po ba, Senko, kung hindi explicitly nakalagay sa konstitusyon na wala versus dun sa Pangulo na meron talagang nakalagay na may immunity from suit ang Pangulo?
6: Kaya nga, sabi ko, kaya nga ang aking ano dyan, dapat strictly natin i-construe yun. Huwag natin palawakin yun na sa sobrang daming opisyalis sa gobyerno na immune from suit. Dapat, ang general rule natin, lahat pwedeng kasuhan. Isa lang ang merong immunity from suit, ang presidente ng Republika ng Pilipinas lamang habang termino niya. Okay, so ganun lang din yun. So temporary immunity from suit.
1: Pero po, maalala ko nga rin po pala, no, pag binalikan natin partner at Senkoko, hindi lang kasi isa yung 125, parang ilan yun. Hindi po ba to lagpas na rin dun sa threshold ng plunder? So pwede siyang kasuhan din ng plunder?
6: Oo nga pala, no? Parang plunder is also a crime na related din sa use of public funds. Hindi natin na-enumerate kanina yon. So tama. Tama po yun, lahat po yun. Pero imbestigahan muna, siyempre. Kailangan naman ng preliminary investigation. Tama po yun, tama yung reasoning natin. Kung sa grave threats, pwede kang ng kasuhan na ang penalty medyo mababa, all the more dun sa mga mabibigat na krimen. Pwede kang kasuhan. At kung pwede kang kasuhan, siyempre, bago pumunta muna sa kaso, kailangan muna, inimbestigahan ka muna. So, wala po ako nakikitang legal ano talaga. Wala ko nakikitang paano ko tignan ng ating constitution. Walang special protection, kahit temporary man, ang ating vice president from suit. Wala.
1: Mm-hmm. At ang ombudsman lang po ba ang pwedeng mag-initiate ng investigasyon o meron pa pong ibang sangay ng gobyerno na pwedeng mag-imbestiga?
6: Ang private individuals, pwede ka mag-initiate pero doon mo rin doon ka rin parang gusto mo lang pakilusin ng ombudsman. Sa ombudsman mo pa rin ipapile. So dadaan ka pa rin sa office of the ombudsman, walang ano doon, wala pong kawala doon sa rule na yon.
1: So nasa ombudsman po pala, no? Dapat pala ang sunod natin kausapin ang ombudsman dahil ang ombudsman, nasa ombudsman ang bola.
6: Pero kung ako si ombudsman, hindi ako magpapa-interview sa media. Kasi baka naman yung way of thinking niya ma-reveal niya. Wag naman ganoon, para naman dapat preliminary investigation. Tignan nila yung ano bang ebidensya, ano ba hawak natin. Wag natin pilitin. Pag walang ebidensya, wag kasuhan.
1: Kaso Senkoko, parang iba yung napapansin din ng mga ibang nag-oobserba dahil nga tila minsan ang ombudsman meron siyang mga sinasabi kung kani-kanino mga personalidad pero parang tahimik sa pangalawang pangulo.
6: Wag sana si ombudsman hindi masyadong nagpapa-interview kasi nga yung reklamo sa office niya ipapile, yung decision siya rin ang gagawa. Hindi paano kayo yun kung sinabi niya na nag-file kami ngayon for preliminary investigation, malakas na kaso, alam na natin resulta nun kung sinabi niya malakas yung kaso niya.
1: Ayun nga eh.
2: Noong Friday, I think yun, si spokesperson Miko Clavano.
1: Si Assistant Ombudsman.
2: Assistant Ombudsman. Ang sabi niya ay may dedicated team na nakamonitor daw sa impeachment trial ng Vice Presidente. Eh, baka from there.
1: Bubulagain na lang tayo.
6: Correct. Kung ako basta, kung ako yung ombudsman, pag magre-request kayo ng interview about that, dapat tumanggi siya. para naman na yung investigation nila, nakabase lang sa kung ano man yung ebidensyang makalap nila.
2: Eh pero di ba nauna lagi ang ano dun? Ang press con sa ombudsman. Bago medyo, yung filing, medyo, parang gano'n.
6: Ako, napapansin ko nga rin yun. Kaya sabi ko, teka muna, wag mo i-announce na malakas yung kasong pinail mula. Kasi ikaw rin ang magdidesisyon yan sa ending.
1: At buti na lang din, partner, hindi ombudsman si Senko ko, kaya nai-interview natin ngayon. Hindi. Kung hindi, walang maglilina.
2: Hindi rin siya parte. Buti na lang. Senate impeachment court. Wala siyang gag order.
1: So pwede rin natin siyang interviewin dahil hindi siya saklaw noon.
2: Kayo po ba'y nakamonitor sa Article 1 ng impeachment trial? Anong tingin niyo po sa tinatakbo nito ngayon?
6: Article 1, ito yung confidential fund.
2: Yes.
6: No? Maganda. Wala naman sila talagang choice kung hindi mag-present ng mga hostile witnesses. Maganda ang mga napa-admit naman nila ang mga lumabas.
2: Ang sabi
6: si deputy, si assistant chief of staff, siyempre naintindihan ko yung situation niya after the fact naman siya na kinikwento na lang sa kanya kung anong nangyari kasi siya na ngayon nagre-reasoning sa COA Pero ang big disappointment talaga yung special disbursing officer na parang wala siyang pakialam sa future niya sa posibleng mangyari sa kanya.
2: Mm-hmm.
6: Kaya ka nga special disbursing officer, ibig sabihin nun, number one, trusted ka, pero number two, yung sense of responsibility mo, medyo dapat mataas, hindi yung bahala na.
2: Nabanggit niyo po si Attorney Poa kasi ipapatawag din yan ng prosecution at baka gawing hostile witness. Paano kung insist niya yung lawyer-client privilege at hindi magsalita, sir?
6: Wag siya tanungin sa ano ba sinabi ng kliyente sa'yo. Pero kung tungkol sa posisyon niya, because he is connected with the office of the vice president, hindi naman lawyer-client yun, employment yun Employer-employee relationship yun actually. Pero government employee ka, so kailangan nag-oath ka. Actually, nag-oath ka rin bago ka nagkuha ng posisyon mo sa gobyerno So, pero yung exchange nila, ano ang sinabi sa'yo nung kliyente mong si BP? Ayan, privilege. Ano yung advice na binigay mo sa kanya nung narinig mo yan? Privilege. Pero ano yung posisyon mo sa opisina? Ano yung alam mo sa dito sa paggamit ng confidential fund? Sino nag-approve nito? Hindi ka naman lawyer nung... Nalaman mo naman yun, hindi dahil sa lawyer ka Nalaman mo yun dahil nandun ka sa opisina na yun.
1: Alright, sige po. Okay ka na, partner?
2: Meron pa sana, kaya lang wala na tayong oras.
1: Ang
2: sabi ng prosecution, sir, possible na magbawas na rin sila ng mga witnesses. Nagawa raw nila yan sa grave threat o yung Article 4.
6: Correct.
2: So, tingin nyo, yung tinatakbo ngayon, ay kung hindi na kailangan, baka sapat na, ay magbawas na sila ng witnesses para bumulis.
6: Correct. Good yan. Number one, magbawas sila ng witnesses. Ang prediction ko, magbabawas pa sila ng article.
1: Baka hindi na talaga.
6: Diba, apat na articles yan?
2: Yes.
6: Baka hanggang tatlo na lang yan. Sa tingin ko, magiging satisfied na ang prosecution and then ipapasa na nila sa depensa tapos bahala na ang senador sa desisyon nila.
2: Pero kasi nais, siguro, ang gusto kasi nila para talakayin lahat, para malaman daw ng taong bayan. No? Yung lahat ng ebidensya, sir. So tingin mo dapat ba putulin na lang or kung sapat na?
6: Hindi, decision nila yon. Pero ako, hindi ako magugulat. Number one, yung pag-withdraw ng witnesses, okay lang yon. Kaya nga kasi dinadamihan mo. Sa una, pag dinilista mo yung witness mo, magkaka-surplus ka talaga dyan. Lagi, damihan mo na. Kung tututusin, meron pa silang reservation dyan na pwede pa kami magdagdag. Diba? Mm-hmm. Ibig sabihin nun, ano lang yung panigurado lang. Pero pagka nakita mo na na, ay, yung sasabihin nitong next witness ko, halos nasabi na rin naman nung previous witness, okay na. Mm-hmm. Eh, hindi na natin siya ipipresent. Okay yun. So, good news na yun. Pero, yung prediction ko na magbabawas sila ng article, yan ang tingnan natin. Pero malaking tipid din yun, ha? Kung, kung sa oras, malaking bawas po sa oras yun.
1: Mm. Alright. Alright. Oh, sige po, abang-abang na lang din po tayo kung mag, siguro yun yung masasabi natin, fearless Sandro. Forecast.
2: Yes.
6: Sige, tingnan natin. Thank you. Thank you.
1: Maraming salamat po.
2: Thank you, sir.
6: Okay, bye-bye.
1: Yan po si dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Paano? Magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?

0: Ito po ang TZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Anong take mo?
2: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
10: Anong take mo?
0: Ayun na, partner.
10: Ready na ba?
0: Mm-hmm.
10: Yung kasi nagpadala ang Office of Civil Defense ng kanilang ng mga video ng aerial survey. Ayan, silipin natin. Ayan, pinangunahan nga ng Office of Civil Defense ang aerial survey kanina umaga sa mga binahang lugar. Partner, dyan yan sa Bulacan, NLEX, Pampanga at Tarlac. Kita mo naman, parang nabura sa mapa, no? Ano yan? Parang naputol?
0: Ito ba yung Agana Bridge o ito yung Aquino Bridge?
10: Oh! Diyan yan sa ano, diba?
0: Sa Tarlac.
10: Tarlac.
0: Tarlac pareho.
10: Yun. Yan ay pinangunahan ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros at kasama niya si DND Undersecretary Ireneo Espino. Yan, no? Kita niyo yung mga pananim, no?
0: Naku po.
10: Nadapa. Talagang ano, nagmistulang dagat.
0: Nako, actually magandang malaman dyan kung ito bang mga binahang ito, ito ba yung mga palayan?
10: Mm-mm,
0: kasi
10: mga
0: malapit
10: pananim.
0: Na ang ano, anihan, November, usually around November ang anihan.
10: Tama ba yon yung number na parang 8.4 milyong individual ang naapektuhan dito na sa tatlong bagyo na to?
0: At habagat.
10: Uh-huh. Yan.
0: Ay nako, at yung mahabang pila na yan, yan? Southbound ba yan ng NLEX?
10: NLEX. Pero kanina umaga yan, ha?
0: Mm-hmm.
10: Oo. So, wala no, tukod talaga no. Isang malaking parking lot.
0: Nako po.
10: Oo, sa marami talagang naperwisyo nitong nakaraang mga kalamidad. Diba? Oo, yung habagat din talaga. Ito putol ang tulay na to.
11: Gano'ng katagal yan bago ma-repair?
10: Mm-hmm.
11: Diba?
10: At yung makabangon yung ating mga ano, magsasaka. Mm-hmm. Mga poultry din siguro. Mga nabaha din yun. Nangamatay din. Diba? Naku. Yung mga alaga. Tapos, syempre, yung mga kabahayan. Marami pa rin nasa evacuation centers ngayon. Kahit nga evacuation center, binabaha eh. Yan. Yan po ang salantang iniwan ng tatlong bagyong nagdaan, pati na rin ang habagat.
11: Ay, nako. Siya, sige po. Sige, kung magbabalik po ang ATM.
10: Anong take mo?

0: sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, susunod po na makakausap naman po natin ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney Ade.
2: Good afternoon, Attorney Ade.
3: Magandang hapon po at happy National Heroes Day po sa lahat.
2: Oy, na-miss ka namin dito sa studio.
1: At saka mas mukhang relax ngayon si Attorney Ade.
3: Sa bahay lang tayo.
2: Kahit nung nandito naman sa studio din, parang
1: gumaan, nabunutan ng tinik.
2: Ganun.
1: Eh kaso yun nga lang, Attorney Ade, dito po kasing nakaraang linggo, nagkaroon po ng pahayag si Assistant Ombudsman Mico Clavano na sinasabing itong recantation daw po nila Guteza at Maleta Boys ay dagdag ebidensya daw po laban kay dating Speaker Romualdez. Ay, ano pong take niyo dyan?
3: Well, we respectfully disagree po, ano? Mukhang nagsasabi lang ang tanggapan ng ombudsman ng mga ganung salita pero para sabihin na buhay pa ang kasong ito, no? Pero sa aming pong estimation, sa aming pong appreciation ng mga recantation na iyan, ang aming pong position ay talagang wala pong kaso na, no? Sobrang hina na, at itong mga contradictions na ito, itong mga salusalungat na mga salaysay ng ating nung una pa lang ay sinasabi natin hindi ka panipaniwala ng mga testimony, no, ay talagang dapat magresulta na po sa dismissal or sa pagbasura nito mga reklamong ito laban kay Congressman Romualdez.
2: Ano na pong update, Attorney Ade? Di ba humiling nga kayo nung pagbasura sa Office of the Ombudsman nga nito mga kasong isinampa laban sa dating House Speaker? May update na po?
3: Well, naghihintay pa po kami ng resolution, no? Nakapag-submit na kami ng mga karapatang mga sagot sa tanggapan ng ombudsman. At ang pinakahuling sagot namin ay binigyan pa rin ng pagkakataon din yung Special Panel of Investigators na mag-respond, no? Or sumagot dun sa aming sagot, no? At hanggang sa kasalukuyan, naghihintay pa po kami ng kopya or kung ano mga ebidensya tungkol doon sa sinasabing dagdag na testimonya laban daw kay Congressman Romualdez na inilathala din mismo ng tanggapan ng ombudsman noong makaraang linggo.
2: Humirit din po kayo yung kampo po ninyo na mag-inhibit, no, si Ombudsman Jesus Remulla, Crispin Remulla. Ano pong dahilan nun, sir?
3: Well, sa amin pong appreciation, no, at kami na ngangamba na dahil sa maraming mga pampublikong posisyon ng kasalukuyang ombudsman ay parang na-prejudge na, no? Or parang meron ng conclusion na nabuo at hinahabol ang ebidensya para lang masuportaran or ma-support or tinatawag natin merong haligi itong sinasabing legal conclusion.

0: Na sa amin namang palagay ay wala nga po eh. Talagang wala pong ebidensya. Kaya minarapat namin na hilingin sana na mag-inhibit or hindi mag-participate ang kasalukuyang ombudsman sa usapin particular kay Congressman Romualdez. Pero hanggang ngayon po ay wala pong naging separate or specific order in relation to that request. Kaya ang aming pong appreciation dyan ay effectively denied po yung aming motion to inhibit.
1: Oo, ano masasabi niyo, Attorney Ade, yung sa mga paggamit ng mga termino, no? Eh, lumabas before yung master plunderer, yung mga ganyan. Eh,
2: mastermind.
1: Mastermind. Mm-hmm. Ano pa? Marami pang
2: dami
1: iba.
2: Pang ipinaparatang eh.
1: So, parang yung mga ganitong paggamit ng termino, eh parang binabansagan mo na, di ba? Yung tao. So, ano tingin niyo dito, sir?
0: Ayun nga po eh, yun nga ang naging problema namin dyan kasi nga at this stage po ng investigation, no, ang inihiling po ng ating mga alituntunin at ng ating batas at mismong saligang batas ay fairness, no, and impartiality, kasi hindi naman nangangahulugan na mayroong nakasampang kaso ay automatic or karakaraka sasabihin mong may ebidensya, hindi po ba? At this stage po, ang preliminary investigation, ibig sabihin nun ay ina-assess, no, ng tanggapan ng ombudsman kung meron bang sapat na ebidensya para idulog ito sa korte. Ngayon, pag may mga ganyan po mga deklarasyon na master plunderer or mastermind or ika nga pa si Muno, si Congressman Romualdez, ay tila bagang naunahan na ng conclusion yung ebidensya. Kaya nga po kami humiling from the very beginning nung mga nagkaroon ng mga ganitong declaration na yun nga magbigay daan ang kasalukuyang ombudsman para hindi siya kasama doon sa pag-assess po kung whether or not aakit nga ito sa korte bilang criminal cases.
1: E tingin nyo na apektuhan yung public perception ng mga ganitong pahayag, maituturing na rin ba itong parang trial by publicity, sir?
0: Yun nga po eh. Ang tawag namin po dyan ay prejudicial, no? In effect, parang ginagatungan yung anumang kaisipan, kasi alam naman natin ngayon, highly politically charged po itong kaso na ito, no? Marami pong nagtuturuan, maraming finger pointing, at itong mga statements na ito, no po, ay hindi nakakatulong doon sa tinatawag natin na impartial and fair investigation, no? Mm-hmm. Kasi dapat syempre bukas ang kaisipan ng ating mga yung ating tanggapan ng prosecution, no, whether it is the ombudsman, the National Bureau of Investigation, or the Department of Justice, lahat po dapat itong mga ahensyang ito na may kapangyarihan na whether or not dalhin ka sa korte at idulog ka at humingi ng bandamiento de arresto or warrant of arrest, ay dapat bukas po ang isipan at maluwag ang kalooban habang nire-resolve po itong mga issue na ito. Mm-hmm. At itong mga ganyang nauunang pahayag po ay hindi po nakakatulong.
1: Mm-hmm. Eh, ang sabi, di ba, ni spokesperson, assistant ombudsman, Mico Clava, no, ay meron silang 42 na witnesses. Mm-hmm. Kabilang din doon, no, yung mga dating bodyguards, allegedly ni dating congressman na Zaldico, no? So tingin niyo kung ito rin yung mga kasamahan do mga bumaliktad din? Tingin niyo?
0: Yun nga. Hindi pa po namin alam kasi hindi pa po kumpleto, no. Mayroon silang ipinangako na additional I'm not exactly sure kung ilang marami pa daw mga testigo, no? At yun nga ang sinasabi namin kung bakit mula noon hanggang ngayon ay parang patuloy pa rin ang pagkakalat nitong mga willing mag-testify, no? Na dapat nung sinimulan itong preliminary investigation ay nandoon na, no, para masagot namin ng insakto at tama sa punto. Pero yung ganyan po na pabago-bago, may nababawas at may nadadagdag, talagang kakaiba po eh. Sa aming pakiramdam ay meron na pong elemento po na para bang target si Congressman Romualdez at inahabol na lang po ang ebidensya. Okay. Yan po ang sana iniiwasan natin para naman maging patas po ang investigasyon.
2: Mm-hmm. partner at attorney Ade. Eh ang binabanggit naman ngayon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano eh ang yung tinatawag na inducement o yung mga ibang mga personalidad na posibleng nasa likod doon sa recantation nitong ni Guteza at ng mga Maleta Boys, eh ano pong take, hindi po ba parang ano, parang witch hunting na tong nangyayari?
0: Opo eh, kasi dapat kung may mga ganyang allegation, eh dapat po may ebidensya or may katunayan man lang. No? Kasi nakapagdataka po eh, kung useful po or may silbi sa prosecution ay credible at kapanipaniwala itong mga kargadores na ito. Pero kung bumaligtad na at ito'y sinasabing walang ganung pangyayari at walang delivery ng sinasabi nila mga maleta or limpak-limpak na salapi, ay sasabihin na meron ng nag-udyok para umatras. Hindi po sana gano'n, no? Dapat yung mga ganyang public claims ay supported by evidence, kasi mahirap po na ganyan na mabilis tayo maghusga na wala naman tayong patunay or at least it reveals, no, or pinapakita dito na parang mayroong ng kinikilingan at meron ng target po na nasa likod ni Congressman Romualdez. Kasi sana bukas nga, as I said, yung ating isipan kung may mga gantong baligtaran or dagdag or bawas ay dapat impartial. Alamin natin ang punot dulo nito, sino ba ang kumuha ng mga statements na ito. Kasi kung tingnan mo lang yung statements ng mga kargadores, pati po mga investigador ng International Criminal Court ay pinangalanan na dinalhan daw ng pera. Alam nga namang sabihin natin na sila ang nag-udyok dito para umurong. Ano? Napakarami pong nandyan na pinangalanan, at sa kung i-pinpoint natin or i-zero in natin yan kay Congressman Romualdez, eh para namang meron tayong kinikilingan, no, at nakatarget talaga kay Congressman Romualdez.
2: Oo nga pala, Attorney Ade, no, at partner, no, dahil nga pala itong mga...
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita.
2: Ayan.
0: Oh, medyo nawala.
2: Ayan.
3: Ito po ang DZMM.
2: May ano, ba't nag... bakit nag-play? Ayan. Ayan, ba't nag-play?
3: Anong take mo sa DZMM?
2: Ayan, ayan.
1: Minumulto. Ikaw ang nandiyan sa kontrol,
2: ah. Ano nangyayari? Anyway, ayun nga, Attorney Ade, partner. Mm-hmm. Maalala nga pala natin, kasama doon sa... Actually, hindi
4: oras
2: na
4: sa... Oras sa inyo ng Playtime Entertainment.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on
2: Ayan.
1: Ano yun?
2: Ano nangyayari? Oh, anyway. Oh, yun. Oh, so, yun nga, Attorney Ade. Andiyan pa ba si Attorney Ade? Attorney Ade?
0: Present.
2: Ayan, andiyan pa po si Attorney Ade.
1: Kasi mukhang na, si... ano, napoposess yung ano. Sabi mo, ano ngayon, ghost man. Kasi...
2: Tapos na. Huwag na.
1: Patapos na. Patapos na. Natakot ka, no?
2: Oo nga, nagulat ako biglang may mga nagsasalita. Anyway, yun nga, partner at Attorney Ade, eh nabanggit nyo nga, dun nga pala, dun sa hindi na siya bahagi ng ano eh, Senate investigation. Yung iniuugnay dun sa ICC nga pala, kesyo meron din daw, nakatanggap din daw ng maleta itong mga taga-ICC. E diba yun nga, parang napaka nakakatawa naman yung ganong klaseng paratang din, ano, Attorney Ade?
0: Tama po, kahit po si Congressman De Lima at the time na hindi pa siya congressman ay sinabing natatanggap din, no. Kaya marami pong mali-mali dito, no, sa mga unang sa noon pa man sa mga testimonyang ito, kaya nga po nagresulta sa katakot-takot ng mga kaso dito sa mga kargadores kasama na po ang kanilang abogado. Kaya yun po ang sinasabi namin, pagka convenient ay baka sinasabi nila na credible ang testimony, pero kung against naman sa iba ay incredible or hindi ka panipaniwala. Kaya sana po ay maging pantay po ang treatment dito.
2: Ayun po pala. O siya, sige, Attorney Ade, siguro po. Ano na lang po siguro yung susunod na aabangan namin sa company dating speaker?
0: Ayun po, inihintay po namin yung mga kopya kung ano man yung karagdagang ebidensya ang sinasabi ng tanggapan ng ombudsman, at nais naming sagutin at usisain ang mga nilalaman nito bago nila tuluyang pagpasyahan po itong kaso nito.
2: Alright, sige po. Yan po, si maraming salamat po, Attorney Ade. Yan po si Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez.
0: Maraming salamat po at sa ulitin.
1: Ingat po.
0: Thank you.
2: Ayan po, eh yun nga. Ano ba yung mga, ito pala yung mga greetings tayo dahil nga.
1: Dapat ka naman magpabasbas dyan. Oy, teka lang, ito patiin mo natin. Siyempre no, kahit maulan ay nakikinig pa rin. At nanonood sila Tita Nona Damian, ang sabi niya, ATM Monday, afternoon, weekend. Weekends na agad, bakit? O last day of August?
2: Ay oo, 31 kasi ngayon.
1: Ayan, good afternoon daw. Happy watching sa YouTube and listening sa Transistor Radio AM. Ito yung may Transistor Radio pa eh. Stay safe daw. Ikaw din po, Tita Nona.
2: Maraming salamat. At si Ma'am Estrella Garcia, good PM, ATM, Miss Maan and Sir Sandro. O diba? Uy, alam mo nung nung last week,
1: alin ba?
2: Hinahanap ka kasi nagmerienda kami ni Mirna De La Torre, ni Tita Mirna.
1: Kumaka Mirna De La Torre, wala kang paggalang.
2: Mayroon, kumakain kami dito, yung may sikat na puto bumbong, kasi buy one take one pag 2 PM onwards.
1: Saan?
2: Hanggang ngayon na lang eh.
1: Yung nalalakad lang?
2: Hindi, dito sa kabila, dito. May ano, buy one take one.
1: Bago dumating sa bumbong. Ano? Dumating sa...
2: Bago. Basta dyan, pagtawid mo lang
1: sa dyan rotonda.
2: Sa may ELJ. Merong ano, Sir Sandro, gumaganon.
1: O, sino raw
2: yun? Si Ma'am Maan, ganyan. Akala si Tita Mir, sabi ko, hindi po siya si Maan.
1: Bakit? Nangyari sa'yo?
2: Hinahanap ka, hello, nakikinig at nanonood. Hindi ko na natanong kasi nagmamadali, kasi uulan na.
1: Naku, yun yata, may utang ako.
2: Ayan, maraming nakikinig sa atin at nanonood.
1: O yan.
2: Kaya, maraming salamat sa pakikinig.
1: Thank you po.
2: Mga birthdays, ayan, happy birthday kay Aaron Abelado.
1: Ayan, lagay.
2: Ganun-ganun lang ba yun?
1: Diba?
2: Wala man lang, ano, papansit?
1: At burger? Oo.
2: Ay, nako. O siya, o
1: paano? Bukas September na?
2: September 1 na. Ay, burger months na pala.
1: Yes, andyan na si, kakanta na.
2: Pero bawal kumanta.
1: Bawal kumanta.
2: So, kaya pala malamig na.
1: Sumisilip na siya. Yes. nabanggit mo yung puto bumbong. Namimiss ko talaga. Gusto ko nang kumain. Pero gusto kong kumain yan sa may simbahan talaga. Iba yung feel.
2: Yan. May sinasabi si Abby. Basahin mo.
1: Yay! Libre! Alam mo, hindi pala masarap ngayon.
2: Ay, naku, susunod na po sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 po yan ha. At mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rick Calazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
2: O paano? Bye!
1: Bye na, bye!
3: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? Basta AM, DZMM. ZMM. Para sa katapangang ipaglaban ang kalayaan, nagpapasalamat ang buong bayan. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.

0: baliktarin mo fake news and fake news. Fake news and fake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala. PRTV Manila Channel 31.
1: Nakita na ang mga balita sa inyong PRTV.
2: Buong bansa updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
3: Ito ang Arangkada Balita.
2: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
0: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
4: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal.
4: Yes,
0: at Sandro Ochona.
4: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
0: Kayo ay nanonood
2: sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 31, 2026, Lunes. Isang araw na lang, Burr Month na. At bukas may konting aginaldo dahil may rollback sa presyo ng petrolyo. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: North Luzon Expressway, nagmistulang malaking parking lot. Pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, itinuturong dahilan. Dalawang magkahiwalay na landslide na itala sa Olongapo. Habang van, tinulak ng lumalagas ang tubig papuntang creek sa Rodriguez Rizal. Ahas, nakunang palangoy-langoy sa baha. Mga bahay, sinusubukang pasukin. Apat na weather systems, magpapaulan pa sa malaking bahagi ng Luzon. Ang live updates, tutukan. At Gilas, Pilipinas, winalis ang mga kalaban sa FIBA World Cup qualifiers nitong weekend.
1: Winalis ng Gilas, Pilipinas ang dalawang mabibigat na kalaban nito para manatiling buhay sa kampanya sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Nagsilbi rin itong huling laro ng multi-time PBA MVP na si Junmar Fajardo. Yan ang umarangkadang balita ni Migs Bustos.
3: Tagumpay ang Gilas, Pilipinas sa huling dalawang laro sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers at panalo kontra Iran nitong nagdaang weekend. Magkatapos patambakan ng 13 points, nag-init muli sa second quarter ng laro ang Pilipinas na pinangunahan ni Juan Gomez de Leano, Junmar Fajardo at Dwight Ramos. Kumapit na ang Gilas hanggang endgame at ginamit ang home crowd para mamanatili ang momentum at hindi na halos na pa-score ang Iran sa fourth quarter. Wagi ang Gilas, Pilipinas kontra Iran 68-56. Ayon kay veteran center Junmar Fajardo, ito na raw ang kanyang last game para sa national team. At proud ang nagbabalik Gilas sa si Kai Soto. Matatanda ang panalo rin ang Gilas noong Biyernes kontra Jordan sa isang overtime win 82-81. Salamat sa big plays na CJ Perez, Kevin Kiambao at game-winning block ni Kai Soto. Sa ngayon, may pag-asa pa ang Pilipinas na makakwalify sa 2027 FIBA World Cup pero dadaan muna sa butas ng karayom. Magaganap ang Window 5 ng qualifiers sa November 27-30, 2026 at makakaharap ang Syria at Iran para sa muling pagkakataong makakwalify sa tournament. Ako si Migs Bustos ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kasama ang sports analyst na si Jay Mercado. Magandang hapon po, Sir Jay. Welcome po sa Arangkada Balita.
4: Hi, Jack. Nina, good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat.
1: Yes, Sir Jay. Ito nga, nakita natin no, yung sa Gilas, na-sweep nga nila itong fourth window nga. Ano yung magiging next step para sa kanila?
4: Well, hindi pa tapos naman yung second round, no? So right now we're at 4-4, four wins and four losses. Kalabanin ulit natin yung Iraq, Jordan, pareho sa ibang bansa, pareho doon sa kanilang hometown. And then we'll play Syria twice also. So that means we'll have four more games. The direction, syempre, gusto natin mangyari is matalo natin yung tatlong team na yan ulit at we end up with an 8-4 card. If we get an 8-4 card, the likelihood is makakapasok tayo sa World Cup sa 2027 na gaganapin sa Qatar.
1: Mm-hmm. Sir Jay, ganito, no? Although, siyempre, napaka-impressive yan considering wala si Justin Brownlee. Talagang masasabi natin na talagang mga Pinoy itong mga nag-represent sa ating bansa. Pero di ba minsan may sinasabi sila na minsan, hindi naman sinasabi sa pinagbigyan, no? Pero parang minsan yung mga ibang teams din naman ay tinitingnan muna kung ibubuhos ng gilas ang lahat ng, kumbaga, yung 100% ng kanilang lakas. Tingin nyo po ba kahit paano nagpigil pa ang gilas dito? O talagang binuhos na nila lahat? Kasi mababasa din sila ng kanilang kalaban.
4: I think siguro dahil sa 2-4 nagsimula tayo before the start of the nung kalaban natin ng Jordan, 2-4 tayo. Mm. Eh medyo desperation time na tayo kasi doon sa natitirang 6 na games natin, we sabi nga ni Coach Tim Cone, kailangan manalo tayo doon 5 out of the 6 games. Mm-hmm. And since home court advantage naman tayo ngayon doon sa first dalawang laro na yan, must win talaga tayo dyan. Hindi tayo pwede matalo. Kung hindi, baka hindi tayo makalaro sa World Cup. Mm. So ang feeling ko naman, yeah, binuhos na natin talaga lahat.
1: Pero sir, tingin nyo ba, would this work, of course, syempre, nandun, buhay pa tayo eh. Pero hindi ba malalagay sa atin yung disadvantage? Kasi wala na yung gulat factor, kumbaga eh. Napakita natin, mm-hmm. nakaya natin, di ba sir? Ano po ang tingin nyo dyan?
4: Good point, oh. But there's one thing that we have, may advantage pa rin tayo sa susunod na window, sa susunod na, na series, no, mm-hmm. sa November. Tandaan natin, pwede tayo magpasok pa rin na naturalized player, no? Mm-hmm. So it could be Justin Brownlee or it could be Benny Boatwright, no? Mm-hmm. Any of the two can actually play by then. So that's another surprise element na pwede natin dalhin against Iran and Jordan. What we know, ang sigurado lang natin is at least kaya natin pala talunin ang Iran at Jordan with an all-Filipino lineup led by somebody like Kai Soto.
1: Mm-hmm. Yun nga sir eh. Gano'ng ka-impressive para sa inyo? Nagulat po ba kayo sa naging result na walang naturalized or talagang Filipino lineup ito at talaga nanalo tayo laban doon sa dalawang rivals natin sa region na ito?
4: Somebody interviewed me also before, no, regarding this, and sabi ko nga, swerte tayo kung maka one win tayo dito sa series na to. I was predicting Jordan, we beat Jordan, but we probably lose to Iran. Mm-hmm. But yes, it was very impressive kasi nakita natin talaga na kaya natin pala yung Iran. No matter how, alam mo, ang laki ng advantage ng Iran sa atin ever since 2013, lagi tayong natatalo sa kanila. Mm-hmm. The last time we won against them, it was in the FIBA Asia Sanction Tour or FIBA Sanction Tournament. Mm-hmm. The last time we won against them was in Asian Games in 2023. Mm-hmm. So, in other words, medyo kakaiba talaga yung nangyari, medyo surprising talaga. But I think the reason for this is because we feel that somebody, a 7-3 guy and a 6-10 AJ Edu, mm-hmm. no, who man the slot, kailan ba natin narinig ang Pilipinas ay lamang sa malalaki? Yeah. Ngayon lang yata nangyayari yan, at least for this particular generation of players, no, mm-hmm. we have a 7-3 guy and a 6-10 guy, may 6-7 tayo, dalawang 6-7 ng Kevin Campbell and Carl Tamayo.
1: Mm-hmm. Pero sir, ano tingin nyo dito sa, kumbaga, composition ng team na ito? Di ba? Kasi mulat sa pool, sinasabi kilala ang mga Pinoy bilang one-on-one players, di ba? Kanya-kanya, individual talents tayo eh. Pero ngayon, nakita nyo, tingin nyo maganda yung composition na ito? Kumbaga, team, nandun yung chemistry.
4: Yes, for one, because we have a youth brigade here, no? Mm. Dwight Ramos is 27 years old. Kai Soto is 24 years old. Mm. AJ Edu, Juan Gomez de Liano, Kevin Campbell, and Carl Tawaya are all 26 years old. Mm. So in other words, maglalaro pa sa atin yan na for the next 6 to 7 years pa. Mm. So ang laking braga yan. Kasi noong 2018, 2019, lahat yan nasa FIBA youth pa noon eh. Noong time na yun, no? Under 18. At napipredict na natin na in 5-6-7 years ay gagaling ang Pilipinas kasi mapupuno na yung pangangailangan ng Pilipinas ng malalaking players. And we have these very talented players, the best rivals, not only here in Asia, but also in the world. No? Kasi remember, 2 years ago, we defeated Latvia. Mm. The 6th world, the world ranked number 6 siya, mm-hmm. no? All, and yet we beat them sa liga. Mm-hmm. Doon sa Latvia mismo. So, ang laking bagay, no? Napapatunayan natin. Mm-hmm. Basta kumpleto tayo at meron lalaban tayo.
1: Mm-hmm. Sir, medyo nag-chachapi lang ko ng konti yung line nyo. Pero sir, tuloy natin yung usapan nga na ito. Binanggit nyo, sir, yung kanilang names, Justin Brownlee at si Benny Boatwright. Tingin nyo, sino ang mas kailangan natin sa dalawa? At sino yung mas mapapakinabangan natin?
4: it remains to be Justin Brownlee. But we don't know yung condition ng katawan niya. Kasi alam natin, panay injury siya the past couple of months, no? So, and he's 6'5 or 6'6, no? At the high, at its tallest, no? Benny Boatwright is 6'9 and can play the same position. Pero yung pwede maglaro ng 3 and 4, malaking bagay yon. Kasi all of a sudden, ang starting unit natin will be made up of a 7'3 Kai Soto, a 6'10 AJ Edu, and a 6'9 Benny Boatwright. Where can you find a frontline na ganun kalalaki, no? Mahihirap, ano, ang makakalaban, ang makakasabay sa atin sa ganyang klaseng, ano, yung mga Western teams, eh. No? So, in other words, malaki ang chances talaga natin. I have a sinking feeling, though, that Benny Boatwright will come in by November so long as may passport siya, given the condition that Justin Brownlee has right now as far as his injuries are concerned.
5: And ito nga, sir, sinabi, ito na yung huling laro para sa Gilas ni June Mar Fajardo. Sino kayo magandang replacement niya? Is it another big man or tingin nyo kailangan ba natin point guard? Anong position po kaya ang kailangan natin?
4: Kilala natin si Tim Cone pagdating sa ganyan. He loves to put in big men. And with the patunayan na ni Quentin Melora Brown or QMB, yes. 6'10 center from UP. No, who's playing now in the B League in Japan? No, that he can play in the FIBA, be the perfect fit to replace Junmar Fajardo at the slot. The other one is Mike Phillips of LaSalle naman. Although medyo ang problema kay Mike Phillips, medyo hindi consistent yung free throw shooting niya. But otherwise, these are very good tall men who can actually go up against the other tall men of the of countries of other regions. Actually,
5: Sir. Sir Jay? Okay, Sir Jay, mukhang talagang hindi maganda yung signal natin. Again, Sir Jay?
4: Yes.
5: Yes, sir. Talagang medyo hindi lang maganda yung signal. Siguro, pwede pa namin ikaw hingan ng huling message na lang po. Ano yung dapat i-expect ng mga Pinoy sa mga susunod na, sa next po, para sa Gilas po? Sir Jay?
4: Okay. Ang ano natin is this, though. I think we have a very... yes?
5: Yes, sir.
4: Okay na ako?
5: Okay po.
4: Okay na ako? Hello?
5: Yes, Sir Jay.
4: I think we have a very good chance... Okay. I think we have a very good chance of beating Syria twice. So we can go up to 4-2. So the only thing... up to 4 wins, rather. I think the only thing that we need to do is to beat either Iran or Jordan in our next game. If we go 5-1, we have a chance to make it to the World Cup. And yun yung ultimate prize, to be able to participate in the World Cup for the fourth consecutive time, if I'm not mistaken, no? 2014, andun tayo. 2019, andun tayo. 2023, we hosted it, andun tayo. And hopefully, in 2027 in Qatar, we'll be able to play there also.
5: Okay, nako, sige. Nako, maraming salamat. Sir Jay Mercado, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. At of course, sabay-sabay tayo susuporta dyan sa Gilas team na yan. Salamat, sir.
0: Viral sa social media ang mga video na kuha ng mga netizen sa matinding pagbaha sa Central Luzon at Calabarzon. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Tila bangungot ang sumalubong sa mga residente ng Central Luzon at Calabarzon makaraan ng walang tigil na pag-ulan dahil sa habagat nitong weekend. Sa isang viral video, walang kalaban-laban ng L300 van na ito nang hampasin na rumaragas ang baha sa Montalban, Rizal. Maya-maya, nahulog ang van papunta sa creek.
7: Napantas ang tubig. Rescue po, parang awan niyo na po. Tubig, sobra, lagpas tayo na.
6: Sa Montalban, Rizal pa rin, dinaan sa Facebook Live ni Lorly Bautista ang paghingi ng saklolo matapos umabot ng lampas tao ang taas ng baha. Kaawa-awa naman ang mga aso ito na inano na rumaragas ang baha sa Olongapo City. Nailigtas naman ang isa sa mga aso. Nagsigawan naman ang ilang residente sa lugar na ito sa Olongapo matapos lumitaw ang isang dambuhalang sawa na naghahanap din ng masisilungan. Tulong-tulong naman ang mga residente ito para ilikas mula sa baha ang isang bedridden na senior citizen sakay ng isang balsa. Doble naman ang pagluluksa ng pamilyang ito sa San Fernando, Pampanga. Bit-bit ang kabaong ng isang bata habang lumilikas sa baha. Sa Montalban, Rizal, sa wheel loader sinakay ng mga rescuer ang mga stranded sa baha. inabot naman hanggang bubong nang unang palapag ang kulay putik na baha sa Old Gabalan, Olongapo City. Pahirapan ang paglikas sa mga residente. Ganito din ang sitwasyon sa isa pang lugar sa Olongapo na abot leeg ang baha. Kanya-kanyang bit-bit na maisasalba ang mga nasa lanta. Isang manok din ang hawak ng isang batang babae habang ang isa ay nakakapit naman sa lalaking ito.
8: Lalo na ang mga naliligaw ng lantas.
6: Nagpatuloy naman ang misa sa St. John the Baptist Parish sa Hagonoy, Bulacan, sa gitna ng baha. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Naitala ang dalawang landslide sa Subic Bay Freeport Zone kasunod ng mga pag-ulan nitong weekend. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
9: Isang panibagong landslide ang iniulat na naganap sa loob mismo ng tipo high-tech Eco Park, isang industrial development area sa Subic Bay Freeport Zone. Base sa ulat, ikalawa na itong landslide na nangyari halos 7 oras lamang matapos na gumuho ang isang bahagi ng high-tech Eco Park noong Sabado na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang katao, isang Chinese at isang Pinoy dump truck driver. Dalawa pa ang isinugod sa ospital na natabunan ng gumuhong lupa. Sa ikalawang pagguho ng lupa, tumabon ito sa isang bagong warehouse di kalayuan sa unang landslide noong Sabado ng tanghali sa kasagsagan ng buhos ng ulan, ngunit wala namang iniulat na nasaktan. Dahil sa dalawang sunod na insidente ng pagguho, nangangamba ang ilang mga Pinoy investor sa lugar na muling maganap ang landslide dahil sa ang development site ay bahagi ng 10 ektaryang virgin forest ng Subic Bay Freeport Zone na pinatag at pinutol ang libo-libong mga puno na ginawang industrial site. Ang tipo high-tech Eco Park ay isang 209 hectare na tinaguri ang Eco-Friendly Mixed-Use Industrial Development Investment na ini-award sa isang malaking Taiwanese investor ng SBMA Management noong 2019 malapit sa tipo expressway entry gate sa loob ng Subic Freeport Zone. Samantala, sa inilabas na public statement ng Santeng Subic International Corporation, management arm ng tipo high-tech Eco Park, na nalulungkot sila sa pangyayari at tiniyak na patuloy na makikipagtulungan sa SBMA management with due diligence, transparency, and accountability. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Dating DepEd Chief of Staff Michael Poa ay tinuturing na central figure sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
10: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
11: ACS! May nagbago, may arte, may budget!

0: kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Umakyat na sa 33 ang bilang ng mga namatay dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Higit 6 na bilyong piso naman ang pinsala sa infrastructure. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
3: Pumalo pa sa 6.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense, higit 3,000 bahay ang naitalang nasira. Apektado riyan ang Regions 1 to 6, Region 9, Calabarzon, CAR, National Capital Region at Mimaropa. Sa tala ng OCD, 8.6 milyong katao ang apektado ng sama ng panahon. Higit 164,000 na katao ang nasa loob ng evacuation centers. Patuloy ding tumaas ang bilang ng mga nasawi.
4: Ang mga namatay po, as of now, 33 po ang nakarecord. Injured is 19. Missing naman po is 3.
3: 117 lugar ang idineklarang nasa state of calamity. Ayon sa OCD, 1.78 billion pesos na tulong ang naipamahagi nasa ngayon. Sa Metro Manila, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na patuloy na nag-ooperate ang 73 pumping stations.
5: Dahil sa uminit nga ng panahon, we are now taking advantage of the good weather para mag-clear out na naman ang mga waterways.
3: Sabi ni Torre, naka-integrate na rin sa kanilang Metro Base Landline 136 ang flood control operations at hinikayat niya ang publiko na gamitin lang ito para sa emergency. Higit 500 tauhan din anya ng MMDA ang naka-standby para i-monitor ang sitwasyon sa labas.
5: As of the moment, the MMDA had nagpadala ng L-shaped barriers sa San Simon, Pampanga sa NLEX para matulungan sila doon. And we also have mobile pumping stations na pinadala. Yung mga mobile trucks natin na 1 cubic meter per second ang capacity ay nagpadala tayo para matulungan yung NLEX na mapump out ang tubig dyan sa kalsada.
3: 6 na CCTV camera rin ang nireposition ng ahensya sa mga waterways para mamonitor ang galaw ng mga ito. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Binabantayan ngayon ng PAGASA ang 3 bagyo at isang low pressure area. Pero habagat pa rin ang magpapaulan sa bansa. Nasa linya ng telepono si Justin Ignacio para sa Ulat ng Panahon. Justin.
6: Yes, Nina, 4 na weather systems ang binabantayan ngayon ng PAGASA. Una na riyan ang bagyong Pilandok na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas sa 55 kilometers per hour na may pagbugsong umaabot ng 70 kilometers per hour at kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon naman sa PAGASA, inaasahan na magiging tropical storm pa ang bagyong Pilandok bukas. Hanggang makalabas na ito ng ating bansa sa Miyerkules ng hapon o gabi patungo sa Japan. Bukod yan, 2 bagyo at isa pang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng bansa. Hindi inaalis ng PAGASA ang posibilidad na pumasok ang mga ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sakali namang mangyari ito, ayon sa PAGASA, wala naman itong magiging direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, hinahatak naman ng mga bagyong ito ang habagat na siyang sanhi ng mga malalakas na pag-ulan. Bunsod nito, bukas, unang araw ng Setyembre, inaasahan ang malalakas na pag-ulan na may sukat na 100 to 200 millimeters sa Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. 50 to 100 millimeters naman na pag-ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Batanes, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Bataan. Inaasahan ang mga pag-ulan na ito hanggang Huwebes. Ninya, pagdating naman sa lagay ng ating mga dam, umabot na ngayon sa 200.20 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Nagpapakawala naman na ng tubig matapos umabot sa 100.93 meters ang Ipo Dam, 750.70 meters sa Ambuklaw Dam at 574.37 meters sa Binga Dam. Pinapayuhan naman ang mga residente na iwasan na muna ang anumang aktibidad sa kanilang mga ilog. At iyan na muna ang latest sa mga oras na ito. Balik sa'yo, Ninya.
2: So, Justin, sa mga oras na ito at sa araw na ito, ano yung mga inaasahan natin na mga bagyo sa mga susunod na araw?
6: Mm-mm. Ngayon kasi, Ninya, may isa ng bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan nga si Bagyong Pilando. Ngayon, may dalawa pang bagyo sa labas ng ating bansa, no? Yung isang bagyo dyan ay si yung dating bagyong Obet na may international name na Saudel. Tapos may isa rin pang tropical depression na hindi pa binibigyan ng pangalan sa ngayon. At bukod dyan, may low pressure area din sa labas ng ating bansa, Ninya, at posible o may medium chance ito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Sabi ng PAGASA, hindi nila inaalis yung posibilidad na pumasok yung mga bagyo na ito sa loob ng ating bansa. Pero sakali mang mangyari yon, wala naman daw itong direktang epekto ng sa alimang bahagi ng ating bansa. Bali yung mga magpapaulan pa rin dito sa ating bansa, Ninya, ay yung habagat. Ninya.
2: Sa panahon ngayon, kahit na walang bagyo, no, Justin, yung habagat lang eh. Marami nang sa mga kababayan natin na lubog sa baha or walang pasok, walang opisina. So sa ngayon, hindi na porket may bagyo o wala eh, di ba? It's about the ulan, yung dami ng ulan. So ngayon kasi, it's the start of the week. Ano ba, may pasok kaya sa Metro Manila o wala? Ano ba yung aasahan nating panahon sa Metro Manila? Maulan ba sa mga susunod na araw?
6: Oo. Actually, Nina, yan din yung inaabangan din nating impormasyon pagdating sa Metro Manila. Kanina sa huling update ng PAGASA, hindi nabanggit ang Metro Manila. Pero ayon sa kanila, ngayong araw, most of Luzon at Visayas, kagabi lang rin ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, ang Misamis Oriental, ang Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental, yan yung mga iniulat kanina ng PAGASA na maapektuhan ng habagat. Actually, magandang tanong yan kung ano ba yung magiging lagay ng Metro Manila. Pero sa ngayon, Ninya, yan yung mga lugar na uulanin sa mga susunod pa na araw. At saka ngayon, Ninya.
2: Hopefully, ano, since hindi na-mention ng Metro Manila, eh, wag naman sana maging maulan uli. Ano. Maraming salamat, Justin Ignacio.
7: Pinalubog ng baha nitong weekend ang ilang lugar sa Valenzuela at Meycauayan dahil sa malakas na ulan. Humupa man ang baha sa mga pangunahing kalsada, mataas pa rin ang baha sa ilang mga barangay. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM.
8: Yes, Jack, sa buong maghapon nga ay maganda na yung panahon dito sa Metro Manila, especially sa Valenzuela. At nakita nga natin kanina na sumikat na si Haring Araw. Pero nung nilakad natin yung ilang mga barangay na malapit dun sa ilog, ay talaga namang nagtitiis pa rin ang mga residente na nakatira doon. Ngayong araw lang ulit nagkaroon ng tsansa si Trixie na makapamalengke para makabili ng ulam. Humupa na kasi kahit papano ang baha sa kanilang lugar sa Barangay Bangkal sa Meycauayan, Bulacan. Ilang araw daw silang hindi makalabas sa bahay dahil umabot umano ng halos gabewang ang taas ng baha.
9: Matagal po bumaba kasi yung mga bahay dyan sa looban talagang lubog. Ngayon pa lang naglilimas kasi medyo bumaba na siya. Epekto sa amin kasi hindi kami makapasok ng work. So wala kaming relief. Wala, kahit sa barangay namin wala kaming relief. Kailangan namin talaga ng pagkain. Mataas talaga. Literal na hindi ka makakalabas ng bahay. So ang iniisip namin, paano yung pagkain? Siyempre wala kami pagkain.
8: Gaya ni Trixie, tuloy pa rin ang pagtitiis ng maraming residente sa kanilang lugar. Walang magawa kundi lusungin ang abot na binti na baha para makabili ng pangangailangan. Perwisyo daw ito para sa kanila, pero karamihan ang sagot, sanay na sila sa ganitong buhay. Ganyan din ang katabi nilang lugar ng Riverside na parte naman ng Malanday, Valenzuela City. Si Tatay Felix, ang kanyang padyak na lang ang naging transportasyon para makalabas ngayong araw.
10: Ngayon na ako lumabas eh.
11: Ano ka na lumabas? Bakit?
10: Eh, ang lalim dito eh. Hindi kaya na. Hindi ginawin tayo yan.
11: Anong epekto sa'yo pag gagawin?
10: Magkaroon ka lang sa cave. Kaya iniwas ang mga ilumabas.
11: Bakit? Wala nga kita.
10: Ay, hindi pa rin. Kaysa magkasakit ka.
8: Nitong weekend, naging malawak na ilog ang kahabaan ng MacArthur Highway na parte ng Valenzuela at Maycauayan City. Kita sa kuha na ito ng drone video na inaakay na lang ng mga nakamotorsiklo ang kanilang motor sa taas ng baha. Tanging ang mga truck lamang ang nakakasuong sa MacArthur Highway. Sa Valenzuela pa rin, naging pahirapan naman sa mga rescuer ang pagsagip sa mga kabataan na ito. Buwis buhay ang ginawa nilang tila human rope para makuha ang mga bata sa gitna ng rumaragasang tubig. Sa video naman na ito nakuha sa Maycauayan City, kahit ang malalaking bus, napapahinto ng matataas na baha. Ang mga van, napapaatras din sa takot na tumirik. Nakuhaan din ang video ang gasolinahan na ito na parte pa rin ng barangay Bangkal na pinalubog ng tubig. Jack, bukod sa barangay Bangkal at yung katabi nila na Riverside sa Valenzuela City, sa Maycauayan, may ilan pang mga barangay na lubog pa rin sa baha. Umaabot pa nga yan ng nasa 20 mga lugar, pati na rin sa Maycauayan. Noong kanina, nung nilibot natin itong magkatabing barangay lamang ito, Riverside at barangay, ang tanging naghihiwalay sa kanila, yung creek. At nung nakita natin yung creek, hanggang ngayon ay mataas pa rin yung level ng tubig doon. Jack.
7: JM, so ito sa Valenzuela mostly wala nang baha. Pero di ba may part dyan yung parang boundary papuntang Obando, Bulacan, may mga parts pa rin na doon na talagang baha pa rin sa mga oras na ito? Napasyalan nyo ba yun?
8: Yes, Jack, kanina nung nilibot natin yung boundary ng Valenzuela, pati na rin nung Maycauayan, dun sa mga area na yon, dun sa main road, wala naman na ganong baha, pero may mga ilang mga gutter dip lang. Pero dun sa mga looban ng mga barangay, pag sinilip mo yung mga lugar na yon, ay umaabot pa rin talaga ng gabinti yung mga tubig. Tanging mga malalaking sasakyan lang yung nakakapasok, at kung kayang lakarin ng mga residente, ay nilalakad na lamang nito. Pero pag ang gamit mo ay mga motorsiklo, nako Jack, hindi ka makakapasok pasok doon sa mga area na yon. Jack.
7: Habol ko lang na tanong, JM. Paano yung mga eskwela? Doon sa mga bahang parte ay suspendido ba? May info ko ba tungkol doon?
8: Yes, Jack. Yung ilang paaralan, kasabay nga nung National Heroes Day ngayon, ay wala talagang pasok. Pero yung ilang mga LGU ngayon, especially yung Valenzuela, panigurado mag-announce ng walang pasok yan mamaya doon sa mga area na talagang hindi kayang lusungin nitong mga kabataan natin. Pati doon sa Maycauayan City, halos magkatabi lang kasi ang area na yan. At nung Sabado nga, yan yung area na pinalubog talaga ng baha dahil nga sa tuloy-tuloy na ulan. Jack.
7: Okay, sige. Maraming salamat, JM Pineda. Sumuong sa baha ang nasa 500 residente sa Bulacan para iprotesta ang anilay katiwalian sa flood control projects. Nagmarcha sa Malolos City ang mga miyembro ng mga grupong Kilos Bulacan, Pamalakaya, Kilusang Mambubukid ng Pilipinas at Anak Pawis para sa nasabing protesta. Bukod sa issue ng flood control, tinututulan din nila ang reclamation initiatives na umano'y nagpapalala ng pagbaha sa lalawigan. Una ng hinamon ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa 41 billion peso allocation para sa pagbaha sa lalawigan. Kinwestiyon niya ang patuloy na paglubog sa baha ng lalawigan sa kabila ng malaking pondong inilaan para rito.
2: Ilang linggo na tayong binabaha dahil sa habagat. Pinakamatinding pinsala ay sa Central Luzon kung saan maraming bayan sa Pampanga, Zambales, Tarlac at Bulacan ang lubog sa baha. Pag-usapan natin ito kasama ang professor ng journalism sa UP Diliman, walang iba kundi si Professor Danilo Arau. Magandang gabi po, Professor, at welcome back sa Arangkada Balita.
12: Yes, magandang hapon, Ninya at Jack. Salamat po sa imbitasyong ito. Nakalulungkot talaga yung nangyayari.
2: Ayun na nga po, Professor, no? Let's start with, paano ba dapat i-cover ng media yung mga ganitong klaseng trahedya or disasters na bukod sa pagbibigay lang ng mga numero, kumbaga statistics, hindi ba, na ganito ang dami ng, minsan hindi mo nga maintindihan rin, ano, kung ano ba talaga yung effect noon. Paano ba dapat nila ito i-relay muna sa publiko?
12: Siyempre po, matatalino naman yung ating publiko. We should operate first on that assumption. Tapos, kailangan lang po nating paalalahanan yung ating sarili hinggil sa kapalpakan ng governance system. Hindi lang sa Pampanga, sa Bulacan, kundi sa iba pang mga lugar. Halimbawa, tumutok tayo sa Bulacan, ilan po ba yung mga political dynasty roon? Pasensya na kung titingin lang ako sa kodigo. Merong si Alvarado, Robes, Villarica, Silverio, Estrella. So yung mga apelyidong yon napaka-pamilyar po sa Bulacan. Tapos sa Pampanga naman, yung mga pamilya naman, at least apat. So paumanhin kung titingin uli ako sa aking kodigo, mga Pineda, Arroyo, Lapid, at Gonzales. So itong mga pamilyang to, hindi naman natin sinasabi na sila lang ang may kasalanan, pero may panawagan po kasi tayong lahat na isabatas na yung tunay na anti-political dynasty law hanggang ngayon, hindi pa rin nagagampanan yan or na-attend ng Senado at saka ng mismong Pangulo ng Pilipinas. Tapos yung isa pang dimensyon ng konteksto, yung korupsyon, na sa tingin ko mahusay naman na naiuulat ng media sa kasalukuyan. Gaya ng nabanggit mo, may ilang mahalagang statistics doon, yung ginastos para sa flood control program. Halimbawa, sa Bulacan lang, umaabot na po ng 44 billion. Tapos yung testimonya ng ng ilang opisyal ng DPWH, as much as 25% to 30% yung kickback o yung mga nakukuha o nakukulimbat. Baka nga sabi ng iba, mas mataas pa sa 30% batay sa klase ng yaman ng ilang mga sangkot.
2: Opo.
12: Tapos tandaan natin si Bong Revilla, dating senador Bong Revilla to be more precise, ay napakulong dahil sa flood control project scandal mismo sa Bulacan. Pero siya ay out on bail sa kasalukuyan. Tapos yung mga Diskaya at yung mga yung ilang mga opisyal ng DPWH ay nakakulong pa rin sa ngayon. Kaya niya, sorry ko, medyo napapahaba yung konteksto, pero yun yung mga bagay na dapat na i-remind natin sa publiko, kasi yung factual accuracy, don't get me wrong,

0: hindi mo sila nakuha in a few seconds, ay hindi mo na sila makukuha kahit maganda pa yung sasabihin mo o yung conclusion mo o yung konteksto mo. Parang at first, kailangan gulatan eh. Ano bang masasabi niyo noon, Prof? Hindi na katulad dati na malalim ang usapan, eh wala nang makikinig sa'yo. Isuscroll up nila.
1: Tama po kayo. Kailangan talaga yung mabilisan na pag-uulat. Kaya nga ang tawag sa journalism ay history in a hurry. Pero yung oras naman, hindi yan major factor kung ang magiging ulat ay talagang nakatutok sa isang anggulo. Kasi we don't expect na ang periodista matatalakay lahat ng mga dimensyon ng issue sa loob lang ng isa't kalahating minuto o baka mas maikli pa. Depende sa gaano kasiksik ba yung news cycle sa araw na yon. Yung factual and contextual accuracy, it can be reported naman po sa, let's say, halimbawa lang, isa't kalahating minuto, one and a half minutes rather, pero dapat nakatutok lang sa isang anggulo. Halimbawa, sa kaso ng pagbaha sa Bulacan, as a compromise of sorts para mapaikli, kailangang nakatutok lang, halimbawa, sa isang source, sa isang barangay, ipapakita mabilisan yung footage ng pinagdaraanan niya, and then diretso na tayo dun sa konteksto. Sino ba yung dinastiya na nandoon? Magkano ba yung flood control project na dapat na magbebenepisyo yung lugar na yon? So, kumbaga, yung isang magandang halimbawa, yung isang magandang approach, yung human interest approach at saka yung case study approach. Yes, yes. Para case study na to, parang mamamagnify niya yung nangyayari, hindi lang sa lugar na yon, kundi sa iba pa. Mapapaisip yung publiko, ay nangyayari pala sa lugar na yan yung nararanasan din namin. So yung mga ganong realizations should be with the people, with that approach.
0: Yes, oo nga po talaga. It's a challenge and siguro para may review rin na not just the reporter na nandun on the ground but also the producer who sees the bigger picture. Sila po yung nagbibigay, nagmamando rin na kung paano ba nila aanguluhin yung istorya for the day. But maiba lang tayo, Prof, kasi kanina nakita natin yung story about Governor Daniel Fernando, yan nga, no, ng Bulacan, no? At sinabi siya dun sa minention nyo rin ay 40 plus billion pesos na flood control project daw dapat dyan na na parang wala, hindi natin alam sa napunta yung 41 billion pesos. At sabi ni Governor, wala raw siyang hawak na datos dito o wala raw koordinasyon sa kanya. Yung DPWH na tungkol daw sa infrastructure projects. Katanggap-tanggap po ba ito, Prof?
1: Siyempre po, hindi katanggap-tanggap at katakataka na ang mismong gobernador hindi alam yung nangyayari sa lugar niya. Halimbawa lang, hindi naman natin sinasabing nagsisinungaling si Governor Fernando. Kung talagang hindi niya alam yung datos, trabaho niyang alamin kung nasaan yung datos, una, at saka bakit, halimbawa lang, pinagtatakpan ito mula sa kanya kung talagang itinatago ito. Mula sa kanya at let's say, halimbawa lang, let's be fair to Governor Fernando, siya yung nag-disrupt ng political dynasty sa lugar niya, sa mismong Bulacan, pero marami sa mga local officials doon ay mula pa rin sa dinastiyang dapat lang na mabuwag. So may kinalaman kaya yung ganong klaseng hindi niya affiliation sa dynasty, kaya wala sa kanya yung datos or tinatago sa kanya. Dapat if Fernando really wants transparency and accountability in governance, dapat buong tapang niyang sasabihin bakit di niya alam at ipaglalaban niya yung interest ng mga mamamayan.
0: Opo. At meron pang isa na nag-viral na picture. Alam niyo po ba yung aking tinutukoy kung saan may mga opisyal? I'm sure hindi lang sila. Nakikita ko ito palagi rin eh. Yung mga, kunyari, they are doing their public service. For example, lumutong sa bahay, nagpamigay ng bigas, etc. Tapos ang mga suot, nagmamahalang, kumbaga yung jacket mo, isang buwang sweldo or limang buwang sweldo ng isang tao yung jacket or yung sombrero, sapatos. Ano po masasabi niyo doon?
1: Well, una sa lahat, hindi po ako fashion consultant at wala akong alam sa fashion. Hindi ko alam kung mamahalin talaga. Pero tama ka, itong tinutukoy mo, kung tama ako, ay mula sa Pampanga at sila ay nabibilang sa political dynasty. And yes, from the looks of it, mamahalin yung mga

0: nila at talagang nakikita mo yung insensitivity and lack of sincerity nila sa pagtulong sa publiko. Kasino ba naman na mag-dress down ka para makipagpakihalubilo sa mga mamamayan? Alam mo ninya yung maganda sa mga periodistang nagre-report ngayon, lalo na halimbawa sa mga kababaihan na yun na nga, inaasahan mo todo postura, napupunta. Ngayon talagang nagde-dress down, hindi dahil ini-impose yun ng kalalakihang nasa newsroom, kundi dahil yun yung tawag ng panahon at may protective gear na, na sinusuot talaga sila. So sana ganon ang mangyari, kasi hindi naman fashion event yung baha. At saka yung nakikita mong lumulusong sa baha, alam mo may isang footage pa eh, na gawin na muna nating blind item, pero naging bahagi rin siya ng political dynasty. Hininto yung truck doon sa lugar, doon sa area, or doon sa area na may konti pang baha para makitang lumulusong itong politikong ito. Pero after a few steps, nawala yung ano, yung baha, kasi medyo elevated na yung area. Kasino ba naman na iurong mo yung truck na dun sa hindi na babahain at hindi na mababasa yung paa? Pero kailangan for optics, for visuals, na makitang lumulusong yung pidang itong main character na to, para makuhanan sana ng camera. Pero yun na nga eh, dahil napahaba yung footage, nabisto yung ganong kapagdagan. Nakakatawa, na nakakainis, na nakakaiyak.
1: Oh, yun na nga po. Hindi ko rin alam kung ano nga ang masasabi dyan actually. Ano? Tama po kayo. Ang dami kong mixed emotions. Ano, ano bang clue dyan? Starts with the letter. Professor, sayang wala na tayong oras, pero maraming maraming salamat. Hanggang sa uulitin, Professor Danilo Araw ng UP Diliman.
0: Maraming salamat. Mabugbay.
1: Samantala, tiniyak niya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
2: Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya...
3: Ganyan ay nilarawan ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang ginagampan ng tungkulin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Yusek Castro, patuloy ang pagmamonitor ng Pangulo sa iniwang epekto ng nagdaang sama ng panahon dulot ng habagat, kung saan kabi-kabilang inspeksyon at situation briefing ang ginawa nitong nakaraang linggo sa ilang mga lugar sa bansa gaya ng sa Bulacan at Pampanga na nalubog sa baha. Dagdag pa ng Palace Press Officer, binigyang direktiba ng presidente ang mga ahensya ng gobyerno na siguruhing mahahatiran ng tulong ang mga apektadong residente.
2: At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits.
3: Kaugnay nito, pinulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang DILG, DPWH, DSWD at TBM para sa Central Luzon and Metro Manila response. Layo nitong malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa nangyaring pagbaha sa ilang lugar sa Central Luzon at Metro Manila at kung ano ang dapat ipatupad para sa maayos na pangangailangan ng mga Pilipino. Nagbabala naman ang Palace Press Officer kaugnay sa mga napapabalitang ninakaw na ilang mga components ng mga pumping station na nakakaapekto sa operasyon nito. Ayon kay si Castro, dahil sa pagkawala ng ilang mga piyesa ay maaari itong magdulot muli ng mabagal na paghupa ng baha.
2: Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat.
3: Dagdag pa ng Palace Press Officer na itigil ang pananabotahe sa proyekto ng Pangulo at sinisiguro na kanilang papanagutin ang mga nasa likod ng pagnanakaw. May mensahe naman ng palasyo sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo.
2: Ang mensahe ng Pangulo ay mag-ingat at sumunod sa mga advice ng mga otoridad. Kung kinakailangan lumikas, sumunod po kayo agad para sa inyong kaligtasan.
3: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa pagkasira ng dalawang pangunahing tulay sa lalawigan. Inaprubahan itong linggo ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon na nakatutok sa lawak ng epekto ng habagat. Ayon sa resolusyon, ang patuloy na pag-ulan ay nagdudulot ng mga panganib, partikular sa pagguho ng ilang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge at Agana Bridge. Nagsimula namang gumawa ng mga pansamantalang hakbang ang mga otoridad para maibalik ang akses sa mga tulay. Iginiit ng House Prosecution na mahalagang testigo si dating DepEd Chief of Staff Michael Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
5: A lawyer. A rule on
6: cross- Itinuturing ng House Prosecution na central figure si dating Department of Education Chief of Staff at spokesperson Attorney Michael Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, mahalaga ang testimonya ni Poa para mabigyang linaw ang mga tanong tungkol sa paggamit ng confidential funds ng DepEd na hindi umano nasagot sa 2024 House Inquiry.
7: So, hostile witness man si Attorney Poa or hindi, I believe he's a central, one of the central figures po sa impeachment na to at dito po sa article na to.
6: Nakatakdang iharap ng prosecution si Poa bilang witness ngayong linggo at hihilingin na ideklarang hostile witness. Inaasahan ding pag-uusapan sa kanyang testimonya ang mga military certification na ginamit sa pagtugon ng DepEd sa Commission on Audit Findings kaugnay ng tinatayang 15 million pesos na confidential fund expenditures. Handa rin umano ang prosecution sakaling gamitin ni Poa ang lawyer-client privilege dahil bahagi na siya ngayon ng defense team ni Duterte. Giit ni Ortega bilang dating spokesperson ni Duterte, mahirap umanong sabihin na wala siyang alam sa mga prosesong ipinagtanggol na niya noon.
7: Siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot honor your words kung wala kang alam.
6: Samantala, kasabay ng impeachment proceedings, pinag-uusapan din sa Kongreso ang 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget, kabilang ang confidential at intelligence funds ng Office of the President. Ipinagtanggol ni House Human Rights Committee Chairperson Benny Abante ang hinihinging 4.55 billion pesos na confidential at intelligence funds ng OP na hindi nagbago kumpara sa 2026.
8: I think yes, we've got to remember that the president is also the commander-in-chief of the armed forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan, no? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan?
6: Sang-ayon dito si Ortega na nagsabing kailangang masiguro na tama ang paggamit at proseso sa paghawak ng confidential funds. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Bababa ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa computation ng Department of Energy, 3 pesos and 83 centavos ang tapyat sa presyo ng kada litro ng diesel. 32 centavos naman sa gasolina at 3 pesos and 84 centavos sa kerosene. Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho. Hi Jai!
9: Hey, Miss Nina and Sir Jack at sa lahat ng mga karangkada, hindi nga po napigil ng malakas na ulan at baha ang successful 2 nights anniversary concert sa Big Dome ng pop rock royalty na si Yeng Constantino. Noong Biyernes at Sabado, punong-puno ang Araneta Coliseum sa kanyang biyaheng 20 concert. Ang latest kay Yeng Constantino sa Joy Hot Exclusives, now na!
10: Trending ngayon sa social media ang ginanap na 2-night sold-out concert ni Yeng Constantino sa Araneta Coliseum, ang Biyahing 20. Masama man ang panahon pero hindi nagpatinag ang mga nagmamahal at sumusuporta sa pop rock royalty ng bansa na nagsiselebrate ng kanyang 20th year sa industriya. Madami ang natuwa sa mga naging production numbers ni Yeng kasama ang mga malalapit na kaibigan sa industriya tulad nila Eric Santos, Casey Tanding at Angeline Quinto sa unang gabi ng concert. Sa pangalawang gabi naman ay binigyang pugay ni Yeng ang mga batang manunulat at mga awit tulad nila Angela Ken at Janine Berdin. Usap-usapan din sa ginanap na concert ang past love story niya sa kapwa Pinoy Dream Academy graduate na si RJ Jimenez matapos nilang awitin ang If We Fall in Love number. At ang mga banters, kwento ni Yeng sa It's Showtime host na si Ryan Bang sa audience. Punong-puno ng pasasalamat si Yeng sa lahat ng mga dumalo at sumama sa biyaheng 20.
11: I'm just so blessed and overwhelmed ako sa biyaya na to ni Lord. Grabe, di ako makapaniwala. People came, people sang along, and grabe, nag-outfit din sila. Grabe, kahit saan ka pumunta, sulok, they're singing along. It's so surreal.
10: Ano nga ba ang masasabi ni Yeng na paborito niya sa buong concert?
11: Favorite ko lahat. Wala akong tulak kabigin. Lahat, anak namin yan ni Direk Prati. It was so amazing that people are very appreciative of what we envisioned and what we did. Sobrang sarap, sarap i-execute ng buong show. Grabe kayo. Thank you for showing up. Kahit na napaka ano ng bagyo. You guys are amazing. I'm blessed by your presence. I honor you. Thank you for listening to my music.
9: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo Sir Jack and Miss Nina.
12: Wala bang repeat? Kasi ilan mo isa sa mga favorites namin yan, si Yeng Constantino.
9: Meron po, yes. meron siya sa SMC side sa May Cebu, sa okay. Laguna, at meron na rin siyang international shows.
13: Oh, so, kung pupunta sila sa Cebu, malamang makasama nila si J.R. Siawak ba yun? Yung dati, kasama niya sa Pinoy Dream Academy.
9: Yan ang dapat abangan. Pero, Sir Jack, meron din namang ano, anniversary concert, yung mga magkakaklase from Pinoy Dream Academy. Ah, for sure, kompleto sila doon.
12: Uy, kailan yan? Gusto ko manood.
13: Kaya nga.
12: Announce natin, ha?
9: Yes.
13: Ano mo sayang yung Pinoy Dream Academy niyan? Maganda rin kung na-stretch nila yan.
12: Oo.
13: Ganda yun. Maganda.
12: Sana pala sumali ka,
13: eh. Yeah, dream. Dream talaga yun.
12: Alright. Nako, ano bang paborito mo kay Yeng Constantino? Time-in tsaka ano? Hawak kamay.
13: Time-in. Yung ba yung ako si Darna?
9: Yes.
13: Paborito sa mga karaoke.
9: Yan ang opening niya.
13: Paborito yan.
12: Uy, talaga. Uy, teka lang. Wala nang time. Wala. Time-in, time-out. Maraming salamat.
13: Salamat.
12: Jai Ho.
9: Thank you po.
12: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
13: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
12: Arangkada Balita!

nagbabagang balita. Lalaki natagpuang patay sa isang hotel sa Quezon City. Tatlong minor de edad arestado. Lalaki sinaksak sa ulo, itinali sa puno sa Iloilo. San Simon Interchange sa NLEX, lubog sa baha. Maliliit na sasakyan, hindi na pinalusot. Mga motoristang 7 oras sa traffic, pinabalik. Latag ng temporary steel bridge sa naputol na Agana Bridge. Nagsimula na paghahanap sa 4 na sakay ng SUV na nahulog sa bumuhong tulay. Patuloy! Hakonoy, Bulacan, lubog pa rin sa baha. Lawak ng pinsala sa Pampanga, lantad sa aerial survey. Makapal na putik at basura tumambad sa Rodriguez Rizal. Matapos ang baha, mga residente umaaray sa kawalan ng malinis na tubig. Carmel Collado, lalaban para sa Pilipinas sa Eurovision Asia. Sobra-sobra, dadalhin sa Bangkok.

0: gabi, Pilipinas, kapamilya. Yan po ang sitwasyon sa North Luzon Expressway o NLEX. May ilang lugar po natukod ang traffic dahil sa baha. Inabisuhan na mga maliliit na sasakyan na hindi nila madaraanan ang bahagi ng San Simon Interchange. Sa mga daraan po roon, tutok lang at ihatid namin ang sitwasyon sa NLEX Live. Maya-maya po lamang. Pasintabi po sa balitang ito, bangkay na ng matagpuan sa kwarto ng isang hotel sa Quezon City ang isang lalaking bookkeeper. Nahuli naman ang mga otoridad ang tatlong binatilyo na responsable umano sa krimen. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
1: Duguan at nakahandu sa isa banyo ng kanyang kwarto ang lalaking freelance bookkeeper nang madiskubre. Isang linggo nang naka-check-in sa isang hotel sa Quezon City ang biktima. Natagpuan ang bangkay nang puntahan ng housekeeper ang silid noong Agosto 26 para maglinis.
2: Pinatok niya pangalawang beses, wala pa rin response. Doon na siya naghingi ng tulong sa ating front desk para mabuksan itong room ng victim. Kaso, pagbukas nila, nakita niya na gulo-gulo na yung mga gamit at mayroong mga dugo na nagkalat. So, nireport ka agad nila ito.
1: Agosto 18 na mag-book ng kwarto ang biktima na lumuwas galing Mindanao para sa trabaho. Huling nakitang buhay ang biktima noong Agosto 23. Sa kuha ng CCTV sa elevator umaga ng araw na yon, nakasuot ng pink t-shirt ang biktima kasama ang dalawang lalaki na nakilala umano niya sa isang social media app. Kinahapunan, nakitang nakasuot ng maroon t-shirt ang biktima kasama pa rin ang mga lalaki. Nang gabi rin yun, sumakay ng elevator ang isa sa mga ito para sunduin ang isa pang lalaki bago sabay-sabay na lumabas ng hotel. Sa tulong ng naiwang cellphone ng biktima, naaresto ng pulisya nitong Sabado sa Laguna ang dalawa sa Children in Conflict with the Law o CICL na 16 at 17 anyos. Sa Batangas, natunto ng isa pang 16 anyos na CICL.
2: Meron din tayo nakuhang consent sa pamilya na buksan ng cellphone. Doon po natin nakita, kasi nakasynchronize po ito doon sa ibang cellphone. Nakita yung mga pictures na tinitake nung mga CICL natin. At doon po natin natukoy yung TNBS na hinire nila. So nung nalocate po natin yung TNBS, nakipagtulungan po sa atin yung driver.
1: Na-recover ang mga ninakaw nilang gamit sa biktima. Ayon sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit, agad umamin ang mga CICL na pinukpok nila ng bote at tinakpan ng unan sa mukha ang biktima bago pagnakawan.
2: Sinabi sa amin ng revelation na kinuha yung dalawang cellphone at yung mga credit card at debit card, passbook. At nakita din natin na may mga withdrawals itong mga minor de edad na nag-a-amount sa 150. Nakapag-withdraw sila ng 150. Plus na gamit din nila sa pagbili ng mga gamit yung credit card na umaabot din halos ng 40,000.
1: Na-turn over na ang tatlong CICL sa Social Services Development Department ng Quezon City Government at nahaharap sa reklamong robbery with homicide. Naipagbigay alam na rin ng pulisya ang nangyari sa mga kaanak ng biktima at hinihintay na lamang ang pagdating ng kaanak para maiuwi ang labi nito sa probinsya. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Pasintabi po muli sa balitang ito, karumal-dumal din ang sinapit ng isang 18-anyos na lalaki na natagpo ang nakatali naman sa isang puno sa Arevalo, Iloilo City noong linggo ng gabi. Duguan ang biktima ng madatnan ng mga tanod sa barangay Kalaparan na may tama ng saksak sa ulo. Nakausap pa siya at naituro ang isang alias Earl. Sa investigasyon ng Arevalo PNP, lumabas na may kasunduan ang suspect at biktima at kasama doon ang pagtatali sa puno para umano sa additional thrill. Pero hindi umano tumupad ang suspect na babayaran ng biktima sa halip sinaksak pa ito. Sa follow-up operation, natukoy si alias Earl at ang kasabwat nitong babae na si alias Chris sa pamagitan ng palitan ng mensahe sa cellphone. Si alias Chris umano ang nagbigay ng kutsilyo sa suspect na ginamit sa krimen. Pero hindi siya nakasama sa lugar kung saan nangyari ang pananaksak. Naaresto ang dalawa at inamin din umanong mismo ni alias Earl ang ginawang krimen. Binawian naman ang buhay sa ospital ang biktima habang ginagamot.
3: sa mga kapamilya nating dadaan sa NLEX, advice po ito. Hindi na nadaraanan ng mga Class 1 vehicles ang San Simon Interchange ng Expressway dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng Pampanga River. Kaya pinabalik na lang ang maraming motorista na inabot ng 7 oras sa traffic. At live mula Pulilan, Bulacan, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
4: Yes, kagayan 5 oras nga namin binaybay mula sa tapat ng Pulilan exit hanggang makarating doon sa San Simon Interchange sa NLEX kaninang umaga. Dahil punong-puno ng mga sasakyan at halos wala ng galawan ang northbound lane ng Candaba Viaduct. Sa sobrang bigat nga ng traffic, kagayan ay nakuha na ng ilang mga truck driver na mag-impla ng kape sa likod ng kanilang mga truck. Pasado alauna ay hindi na pinadaan sa mga class 1 vehicles doon dahil nga patuloy na tumataas ang baha at lahat ng mga maliliit na sasakyan ay pinapapasok sa loob ng Santa Rita exit.
5: Ganito ang sitwasyon sa San Simon Interchange sa North Luzon Expressway alas 11:30 ng umaga ngayong Lunes. Lubog sa baha ang parehong northbound at southbound side at pahirapan ang pagtawid ng mga sasakyan. Innermost lane lang pwedeng dumaan ng mga class 1 vehicles habang pinadadaan sa second lane ng mga bus at truck. Nagresulta ito sa 8 kilometrong traffic na halos walang galawan. May mga taong pinili nang maglakad sa gilid ng expressway dahil hihi at gutom na.
6: Yeah. Hihi na kami. Asa ng media? Tumulong na dito. Ang dami ng gutom, walang baon.
5: Bahagyang umambon bandang tanghali. Pagdating ng alauna ng hapon, tumaas pang tubig. Kaya nag-abiso ang pamunuan ng NLEX na hindi na talaga patdadaanin ang mga class 1 vehicles. Kaya naman si Brian na papasok sana sa trabaho sa Clark at kasama pa ang pamilya para mag-overnight sa isang hotel, hindi na tumuloy. Matapos kasi ang 7 oras sa kalsada, sinabihan siyang hindi kakayanin ng kanyang sasakyan ang taas ng tubig.
7: Mahirap kasi sayang sa oras eh. Number one, kaya lang... Ang hirap naman iris yung sasakyan. Mas malalong aberya pag iniris ko yung sasakyan.
5: Matapos maipit ng matagal sa lansangan, pinag-u-turn na ang mga maliliit na sasakyan pabalik ng Maynila. May ilang sasakyang sinubukang tumawid at kinailangang itulak. Naglagay naman ng mga sandbag sa gilid, pero hindi sapat para pigilan ng tubig. Isa si Bombi sa mga na-stranded sa NLEX. Kaya may panawagan siya sa mga opisyal.
8: Ba't lumabas sila dito para alam nila kung ano yung totoong nangyayari? Ay, napakahirap po, sir. Napakahirap talaga.
5: Nitong weekend pa bumigat ang traffic sa bahaging ito ng San Simon sa Pampanga. Mismong si Cardinal Pablo Virgilio David, 5 oras na binaybay ang traffic. Ang ikinagalit niya, hindi naman na nakakagulat ang pagbaha. Pero bakit sa kabila ng mahal na toll, ay niwalang nag-abiso sa mga motorista tungkol dito? Sabi ng pamunuan ng NLEX, tuloy-tuloy ang pagpump ng tubig. Pero hindi ito sapat para tuluyang mawala ang baha.
9: Yung kanilang alternate route na tinitingnan po natin is itong balagtas papunta po or Maadlica Highway papunta po ng towards Nueva Ecija, and then pwede po nilang sunin po yung Central Luzon Link Expressway. Mababypass po nila doon, then balik po sila ng towards SCTEC, alaming T-Plex po.
5: Mga gaano katagal pa bago bumalik sa normal yung traffic po dito?
9: Hindi natin masabi, sir.
5: Ayon sa isang urban planner, malalim ang usapin ng pagbaha.
10: It's just a vicious cycle of all of this happening again and again and again and again. And because of that lack of political will or the short-term memory that Filipinos have, that's why I don't like to use the word we're resilient, because resilient means we forget.
11: Yeah.
10: So we shouldn't be forgetful. Final solution is really to vote wisely in the next election and to select leaders who understand the natural processes that affect us, the effect of climate change, and the only solution would be to address everything based on data-driven strategies as well as fix up our public works so it becomes real public works and not private greed.
5: Dagdag pa ni Alcazarin, maraming kailangang gawin para maibsan ang pagbaha, kagaya ng reforestation o pagtatanim ng mga puno at paghinto ng pagtatayo pa ng mga kalsada.
4: Kagaya nakikiusap ang pamunuan ng ELEC sa mga motorista na kung hindi naman urgent ang inyong mga lakad ay huwag na munang dumaan dito dahil nga sa matinding pagbaha. Sa totoo lang, Karen, ay maikli lang naman yung bahagi na yon na binaha, kaya nga lang ay malalim, kaya hindi talaga makadaan ang mga sakyan. Pero doon sa ibang bahagi naman ng ELEC, gaya ng Balintawak at Bukawi, ay mabilis naman ang takbo ng mga sasakyan dyan. Pero bukod sa traffic, ay problema din ang data signal dahil walang signal doon sa bahaging iyon ng San Simon Interchange. Kaya naman yung mga kababayan natin na naipit sa traffic ay hirap na makakontakt doon sa mga kanilang nag-aalalang mga pamilya. Karen.
3: Okay, Jervis, ito ilang tanong lang, no? Yung bahagi ng NLEX na nakita natin, lubog sa baha, tapos halos lampas na sa gulong ng mga sasakyan. Alam naman natin ang NLEX, flat yan, diretso. Bakit baha ang bahaging yun at di ang ibang bahagi? Saan ang galing ang tubig doon?
4: Yes, Karen, ang paliwanag sa atin ay hindi naman nga ito unang beses dahil yung part na yun ay mababa talaga yung elevation niya. No? Galing kasi ito no, dun sa Candaba Viaduct, makita natin na medyo pababa talaga yung part na yan at naging flood-prone area nga ito ng NLEX. Pero patatandaan natin, sa mga nakagaang pag-ulan ay binahan na rin naman din yung bahaging iyon ng NLEX. So far, ang ginagawang solusyon pa lang dyan ay pump out yung tubig. Pero nagtatanong pa tayo kung ano yung long-term solution na pwedeng gawin para hindi na maulit ang ganitong pagbaha.
3: Alright, maraming salamat, Jervis Manahan. Lubog pa rin sa baha ang 26 na barangay ng Hagonoy, Bulacan, kabilang na ang kanilang palengke sa kabila ng unti-unting pagganda ng panahon. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga apektadong residente at pilit na ibinabalik sa normal ang kanilang buhay. Mas malakas naman ang kita ng mga tricycle driver sa lugar tuwing bumabaha. At live mula Hagonoy, Bulacan, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, bakit hindi pa kumuhupa ang baha sa ilang lugar dyan?
11: Karen, catch basin kasi itong bayan ng Hagonoy sa Bulacan at sabi ng kanilang MDRRMO, yung tubig na galing sa upstream, sinasalo ng kanilang bayan. Pero ang problema, yung tubig na naipon dito, ibig sabihin yung baha, wala namang ibang malabasan kaya tumatagal ito na ilang linggo, ilang buwan at hindi alam kung kailan talaga tuluyang huhupa ang pagbaha. Ito ang sentro ng bayan ng Hagonoy sa lalawigan ng Bulacan. Sumikat ng araw dito ngayong Lunes, pero ang 2 talampakan hanggang 6 na talampakan na lalim ng baha sa iba-ibang lugar, wala pang indikasyong huhupa na. Ang ilan sa mga apektadong residente may mga suot ng bota at wader, pero si Bong, lakas ng loob lang ang baon.
12: Wala naman ako sugat, kaya lang talagang ganun. Wala tayong magagawa. Bahala lang kung magkakalepto. Ano? Alam mo naman tayo mga Pilipino, ganun eh. Tagaan.
11: Dahil matagal ng problema ang baha sa Hagonoy, ang mga residente na ang napilitang mag-adjust sa sitwasyon. Hindi pangkaraniwan ang mga tricycle dito. Mas mataas kumpara sa ordinaryo. Sabi ng tricycle driver na si Alfredo, nakadepende ang singil nilang pamasahe sa lalim ng baha.
13: Kanya-kanyan pong malaki tubig, nasa 50-60. Pag alapot tubig, hanggang 40 po.
14: Okay lang po, basta makauwi. Medyo mahal po pagka ganyan.
11: Samantala, apektado rin ang supply ng gulay sa palengke dahil sa baha sa mga rutang dinaraanan ng mga supplier nito. Kwento ni Christina, mas mataas ngayon ang kada kilo ng ilang gulay gaya ng talong at ampalaya.
15: Minsan delay po, tapos minsan wala din silang dating. Medyo mataas na po yung gulay ngayon. Mga talong po, 200 po kilo.
16: Dati
15: po nasa 78.
11: Ayon sa lokal na pamahalaan, lubog sa baha lahat ng 26 nilang barangay hanggang ngayon. Pinakamalalim ang baha sa mga barangay ng San Juan, San Isidro, Palapat, San Miguel, Carillo, Tampok at sa Santa Monica.
17: Ayan po kasi yung galing na po sa itaas or upstream backflooding na po yan. Kasi po tayo po kasi ay malapit sa Manila Bay at ang Hagonoy po kasi ang catch basin po talaga.
11: Sa datos ng Municipal Social Welfare Development Office, halos 1,000 individual pa rin ang nasa 19 na evacuation centers.
18: Base din po sa pagbibigay po ng update sa level ng taas ng tubig ay hindi pa po sila makakauwi po. Unless na lang po tuluyan ng huminto ang ulan at tuluyan na pong mag-subside ang ating high tide.
11: Mula noong August 20, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bulacan dahil sa lawak ng pinsala ng pagbaha na dulot ng ulang dala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Karen, bukod sa hindi humuhupang pagbahang, ilan sa mga iniintapan ng mga residente nitong bayan ng Hagonoy, lalo na yung mga nabababad ng matagal sa baha, ay inaalipungan na. Pasintabi po sa mga naghahapunan, may problema sa alipungan yung ilan sa ating mga kababayang taga rito sa Hagonoy, at ang panawagan po nila ay mabigyan naman sana ng pangmatagalang solusyon yung kanilang problema. Ang good news kahit papaano, ang sabi ng Rural Health Unit ng Hagonoy, wala pang naitatala na sino man sa kanila mga kababayan ang tinamaan ng leptospirosis kahit matagal na nabababad sa baha ang ilan o karamihan sa kanilang mga kababayan. Sa ngayon, yung ating kinalalagyan ang kalye patungo doon sa kanilang public market. Ito ay sakop ng Barangay San Sebastian at makikita ninyo, yung tricycle sa unang tingin ay parang normal lang, pero pag ahon yan, mataas yung mga tricycle na bumiyabiyahe dito para lamang maituwid yung mga kababayan natin na galing doon sa kabilang lugar papunta doon sa kanilang palengke. Karen.
3: Alright, Johnson, no? Mabuti naman at wala pang may leptospirosis o naitatalang wala pa. Pero nakita ko yung mga naglalakad sa likuran mo kanina, wala, hindi nakabota. Parang nakapaa yung dalawang na dun sa likod mong dumaan. Wala man lang bang warning dyan o babala?
11: Actually, kung warning at warning, alam naman ng lahat na talagang nandyan yung peligro na posibleng dala ng paglusong sa baha dahil maaaring merong ihi nang galing sa daga na magdudulot ng leptospirosis. Pero yung ilan, aminado, wala ring pambili ng bota kaya tiyagaan na lang at nagbabaka sakali at nananalangin hindi tatamaan ng leptospirosis, pero kinakailangan ituloy ang pamumuhay, pumunta sa palengke para magawa ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Karen.
3: Maraming salamat, Johnson Manabat.
19: Nasagip ang 30 pasahero ng lumubog na motor bangka malapit sa Manicani Island sa Gian, Eastern Samar, Linggo ng umaga. Ayon po sa Philippine Coast Guard sa Eastern Samar, galing sa mainland ng Gian ang motor bangka na Vemstack 3 na patungo sa Barangay Buena Vista sa isla ng Manicani. Habang naglalayag, nabutas ang gilid ng bangka kaya pinasok ito ng tubig at kalaunay lumubog. Agad namang sumaklolo sa mga pasaherong ilang mangingisda at mga tauhan sa tugboat ng ilang mining companies sa lugar. Walang naitalang oil spill kasunod ng insidente. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang pangyayari. Nag-iwan po ng makapal na putik at basura ang baha sa maraming lugar sa Rodriguez, Rizal. Problema rin ng mga residente ang tubig, lalo na ang mga maiinom. Live mula sa Rodriguez, Rizal, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, hanggang ba ay baha pa rin dyan?
20: Brother, sa ngayon ay humupa ng baha sa maraming lugar sa Rodriguez, Rizal, gaya kung sa kami naroon ngayon dito sa Pag-asa Village, dito sa Barangay San Jose. At ayon sa mga residente, umabot ng hanggang 6 na talampakan ang taas ng baha dito noong Sabado, kaya wala na silang oras para lumikas nung rumaragasa ang baha. At marami sa kanila ay nanatili sa mga bubong ng kanilang bahay at kinailangang rescue ng mga otoridad.
21: Sinisikap ng PWD na si Josephine na pulutin mula sa putik ang kanyang mga gamit sa bahay na inalod ng baha sa Pag-asa Village sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Wala siyang katuwang sa buhay na kumikita lang ng maliit sa pagbebenta ng ice candy. Kahit mahalaga sa kanyang mahanap ang gamit na naipundar.
22: Kailangan lang po namin malinisa kasi wala po kami lalagyan mga damit. Lahat po ng mga gamit po namin na nabasa po lahat po. Sana matulungan naman kami.
21: Magkatuwag naman sa pagpapala ng putik sa kanilang tindahan si Bibet at kanyang anak. Pangalawang araw na nila itong ginagawa pero tila walang katapusan ang kanilang paglilinis.
23: Opo, hanggang dito ang tubig eh. Ubus ang
0: paninda ko. Balik sa uno. Balik sa pa naman. Una naman, panibago. Sana mayroong dumating na tulong. Sinong maawa naman dito. Pasalamat na lang kami kung mayroong tumulong. Sobrang hirap, lalo kay single mom.
21: Malaking problema rin ng mga residente ang mapagkukuna ng malinis na tubig. Mahaba ang pila ng mga gustong umigib kapag may dumadating na truck ng bumbero na nagrarasyon ng tubig na panghugas sa mga gamit na naputikan.
1: Bumibili ng mineral para makainom.
21: Karapit lamang ng barangay San Jose ang ilog na umapaw. Hindi na rin bago sa mga residente ang pagbaha sa kanilang lugar, pero ang pagbaha noong Sabado ang isa umano sa pinakamalala. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 9 na barangay ang nalubog sa baha. Sabi ni Mayor Ronnie Evangelista, sobrang lakas ng ulan na kanilang naranasan at hindi na kinaya ng mga ilog ang dami ng tubig.
2: May mali sa mga flood control projects. Instead na lumapad ang ilog namin, ay committed. Significantly, committed ang mga ilog kasi both sides na nagkaroon ng funnel effect. Kaya madaling mamaga, so madaling mamaga yung ilog. Kaya pag tumaas ang level ng ilog, lahat na nasa upstream ay baha.
21: May mga payloader na ginagamit para hakutin ang makapal na putik at mga basura, habang ang mga residente ay mano-mano sa pagtatanggal ng putik sa kanilang mga bahay. Sa Quezon City, humupa na rin ang baha sa maraming kalsada gaya sa G. Araneta Avenue. At bumalik na rin sa kani-kanilang mga bahay ang mga residenteng lumikas. Samantalang nananatiling mataas ang tubig sa ilang bahagi ng Malabon at Valenzuela. Ang parokya ni San Diego de Alcala sa Barangay Poblacion Valenzuela ay nananatiling lubog pa rin sa baha. Ang ilang motorista sa Banghulo Road sa Malabon, iniwasan pa rin ang lugar dahil nananatili pa itong baha kaninang umaga.
23: Bernadette, nagsisimula na magsibalikan sa kanila mga tahanan ang mga residenteng lumikas, pero sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga bahay ay ito ang kanilang aabutan. Lubog sa putik ang kanilang mga bahay at nagkalat ang kanilang mga gamit kung saan saan nila hahanapan itong parte ng mga kalsada dito na lubog din sa putik. At ang kanilang panawagan ngayon sana ay mayroong mga karagdaga, mga pagkain at mga malinis na tubig na ipadala dito para sila ay may makain at may mainom na dito sa Barangay San Jose, dito sa Pag-asa Village, kung saan isa ito sa mga lugar na matinding naapektuhan. Bernadette.
19: Dennis, papaano yung exposure nga sa baha? Kagaya ng nabanggit kanina sa ibang lugar, yung leptospirosis, papaano naman?
23: Okay, yan ang pinapaalala dito ng LGU, lalo na ng Municipal Health Office, na kung maaari iwasan ang paglusong sa mga baha. Bagamat humupa na ang baha dito sa maraming area, ay yung putik, hindi pa rin sila libre dahil marami pa rin makakapal na putik at may mga tubig pa rin na konti, ay iwasan muna. Ngayon nga lamang, kung hindi makakaiwas dahil kinaglilinis sila, ay gumamit sila ng mga bota. At kung may sugat naman sa kanilang mga paa, ay huwag nang lumusong dito sa putikan. Pero ang LGU naman, ang MHO, ay may mga gamot namang nakaready. Bernadette.
19: Maraming salamat sa iyo, Dennis Datu. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa ay responsibilidad ng bawat Pilipino kasabay ng pagdiriwang sa araw ng mga bayani. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
24: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taimtim na pag-aalay ng Bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldiers sa Taguig ngayong Lunes. Dumalo rin ang ilang veteranong sundalo, mga miyembro ng Girl Scouts at Boy Scouts of the Philippines at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Sa kanyang talumpati, binigyang pugay ni Marcos Jr. ang mga bayani na nagsakripisyo para makamit ang kalayaan ng bansa.
25: While not all of them will be immortalized in letters, stone or metal, we dedicate this day each year to remember their contributions to our country's freedom and independence.
24: Binigyang pagkilala rin ng Pangulo ang mga bagong mukha ng kabayanihan gaya ng overseas Filipino workers, frontliners at mga magulang. Ganon din ang mga tauhan ng AFP, PCG at BIFAR at mga mangingisda na nangunguna sa pagprotekta sa ating mga karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea. Nangako ang Pangulo na patuloy na ipaglalaban ang mga karapatan ng Pilipinas sa paraang mapayapa, naayon sa batas at naayon sa prinsipyo. Binigyang diin din ni Marcos Jr. na ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, responsibilidad ng bawat Pilipino.
5: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol.
24: Pagkatapos ng seremonya, binisita ng Pangulo ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa isang video, tampok ang pre-National Heroes Day celebration noong nakaraang linggo, binigyang pagkilala rin ni Vice President Sara Duterte ang mga veteranong sundalo sa Davao City.
6: We would like to thank you for your service to our country and for protecting the future of generations of Filipinos to come.
24: Para kay House Speaker Boji D, mabibigyan pugay ang ating mga bayani sa pagtutulungan ng lahat.
7: Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas, hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan.
24: Nanawagan naman sa Senate President Sherwin Gatchalian para sa mas maunlad na bansa, paraan niya mas maging makabuluhan ang sakripisyo ng ating mga bayani. Jorlyn Delgado, ABS-CBN News.
8: Gretchen, sino ang magiging kinatawa ng Pilipinas sa prestigyosong Eurovision Asia?
9: At ibi, may pambato na ang Pilipinas. Handa nang magpasiklab si Carmel Collado sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia. Ibabandera niya ang watawat at magpapaindak sa upbeat dance track na Sobra Sobra. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
10: Pinatunayan ng mga singing contest champion, patok na P-pop acts at rising talents kung bakit kilala sa buong mundo ang mga Pinoy sa galing sa pagkanta sa Philippine Selection Night ng Eurovision Song Contest Asia. 10 original na awit, pinigyang buhay ng interpreters para sa pagkakataong dalhin ang bandila ng Pilipinas sa international stage.
26: Some of the best singers in the world are Filipinos. Isa dito na naman ang platform ng Eurovision na mapapatunayan natin yung galing ng Pilipino sa pagkanta.
10: Dikit ang labanan, pero umangat ang paghataw at paglirit ni Carmela para sa Sobra-Sobra ni Nico Del Rosario at Matt Olavides. Ayon kay Carmel, ibang level of confidence ang napalabas ng Sobra-Sobra at handa na siyang dalhin sa Thailand ang Morena Spirit.
27: It's a big responsibility nga po, but then hindi ko po kayo bibigo. Hindi po namin kayo bibigo dahil gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya.
10: Ayon naman sa composers, beyond expectations ang performance ni Carmel.
27: Sobrang grateful po talaga kami sa lahat ng sumuport sa amin, kay Carmel, sa song, and we're very excited to represent the Philippines.
28: Sobrang proud, yeah, from recording now here. So, next to the next stage, feeling ko, yes, magiging proud pa kami tayo dito.
10: Second place naman ang awit ni Angelo Gonzalez na Broken Beyond Repair na ininterpret ni Saga. Third place ang mapadama ni na Junji Marcelo at Jeremy G na pinerform ni na JM De La Serna at Mariel Montellano. Ang desisyon ay mula sa 40% boto ng Pinoy voters at jury na binubuo ni na PhilScout President Noloy Tan, Vina Morales, Angeline Quito, Joan Lego, Jed Madela, Choi Padilla at Louis Ocampo. Ang natirang 20% ay galing naman sa international voters. Host ng Makasaysayang Gabi si Vice Ganda, kasama si na Alexa Ilacad at Taren. Aabangan si Carmel sa Eurovision Song Contest Asia sa November 14 sa Bangkok, Thailand. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
29: Sa pagbabalik ng TV Patrol, rollback sa petrolyo, pambungad sa Setyembre. Tarlac, isinailalim na sa state of calamity. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: TV Patrol! Patrol. Sa DZMM! DZMM! Numero uno sa aksyon! DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
4: Tanggap po tayo ng Flash Report mula sa ating kasamahan, si Radio Patrol Steve Raz. Steve?
11: IME magpapatupad ng alternative work arrangement ang mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa bukas September 1, 2026. Dahil pa rin yan sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Base sa Memorandum Circular No. 123 na inilabas ng Malacanang, kabilang sa mga lugar na sakop ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Samantala, alternative learning modes naman at iba pang hakbang para sa patuloy ng pag-aaral ang ipatutupad sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga nasabing lugar. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensya na bibigay ng pangunahing serbisyo, kabilang ang health services, disaster preparedness and response at iba pa mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya na sa decision ng management kung magsususpende ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Radio Patrol Steve Raz.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
4: Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
3: DZMM Numero uno sa aksyon!
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities, on the go!
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby!
15: Arthrosin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Ano mga concerns? Ano mga issues?
31: Pagkakampi ng masang Pilipino.
30: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
32: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
30: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
32: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
33: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.

0: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Tarlac dahil sa pagbaha at pagkasira ng dalawang tulay dulot ng habagat. Dumating naman sa Tarlac City ang mga heavy equipment at materyales na gagamitin ng DPWH para sa pansamantalang tulay matapos gumuho ang Agana Bridge. At live mula Tarlac City, at patrol Andrea Taguines. Andrea, kailan ang target na matapos ang pag-aayos ng gumuhong tulay na ito?
1: Sa ngayon, kung makikita nyo, nagmo-mobilize na nga itong mga heavy equipment ng DPWH. Nakalatag na rin yung mga kakailanganin nila para dun sa pansamantalang tulay. Pero sabi ni DPWH Secretary Vince Tizon, although 24/7 yung gagawin nilang trabaho para rito, hindi pa tiyak kung kailan ito matatapos dahil nakadepende rin sila sa lagay ng panahon at bilis ng agos ng tubig sa ilog.
2: Ilang kilometro lang ang layo ng pinagtatrabahuhang bakery ni Arnaldo sa kanyang tirahan sa Tarlac City. Tatawid lang sana siya ng tulay at hindi aabot sa 30 minuto ang biyahe. Pero dahil magkasunod na nasira ang Agana at Aquino Bridge, aabutin na siya ng isang oras at kalahati para lang makapasok. Dahil kailangan na niyang dumaan sa mga bayan ng Santa Ignacia at Gerona.
3: Hindi na kain lakarin kasi masyado ng malayong iniikutan. Nakakabahan din kasi yung mga tulay bumibigay. Kasi baka hindi natin masabi, huwag naman sana, sa kabila. Kasi nandun na yung mga ani. Nandun na yung parang mga dumadaan yung mga dapat dito dumadaan. Doon na rin sila dumadaan.
2: Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways na ligtas daanan ng Tagumbao Bridge sa Gerona na nagsisilbi ngayong alternatibong ruta. Pero hindi lang ang transportasyon ang apektado sa mga bumigay na tulay. Sa pamilihang ito sa Tibag, na isa sa mga barangay na na-isolate mula sa sentro ng lungsod, dagsa ang namimili at mahaba ang pila sa kahera.
4: Pumasok po kami nang wala po kaming dalang cart or push cart. Kasi po occupied po lahat. Yung mga na-out of stock po is yung mga meat nila, ganun. Yung mga frozen goods po nila.
2: Para mas mabilis na matugunan ang mga problemang ito, pati na ang pagbaha sa maraming bayan sa Tarlac, nagdeklara na ng state of calamity ang pamahalaang panlalawigan. Sabi ni Governor Christian Yap, makatutulong ito na masustentuhan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga stranded na residente, lalo't may pasok na ulit sa mga eskwela at trabaho sa Martes. May iba ring tinitignang adjustments ang Tarlac City LGU.
5: 30% ng City Hall employees live on the western side. So nagpapahanap kami ngayon ng temporary dorm or apartments na pwedeng i-house muna yung mga employees natin or do a satellite office.
6: Private sector din, help address the yung mga na-stock na mga workers din nila.
2: Baka they can provide shuttle
6: as well. More lenient or provide shuttles.
2: Tiniyak rin ng mga opisyal ang supply ng pagkain at ibang bilihin.
5: Yung mga suppliers naman have assured us na itutuloy-tuloy yung ma-refill yung mga groceries.
2: Nagpadala na rin ang DPWH ng mga heavy equipment at materyales sa Tarlac City na kakailanganin para magtayo ng temporary steel structure o Bailey Bridge para makonekta ang sirang mga tulay.
7: Ang utos natin dyan, base sa direktiba ni PBBM, 24/7 tayo dyan, hindi tayo titigil hanggang di matapos yan. So pinagdarasal lang natin na sana kahit papano humina na yung ulan para humina na rin yung agos ng tubig sa ilog para maka-full blast na tayo.
5: The water is calmer, siguro we can do it in a week, 7 to 10 days.
2: Samantala, patuloy ang paghahanap para sa 4 na individual na nakasakay sa SUV na nahulog sa Tarlac River nang bumigay ang Agana Bridge.
8: Umabot na po tayo ng hanggang Santa Cruz, Barangay Santa Cruz, of which siguro estimated ang layo dito nun, mga nasa more than 5 kilometers yung layo.
2: Nasa mahigit 100 na ang responders na sumusuyod sa ilog, kabilang ang Philippine Coast Guard personnel.
1: Karen, ayon sa Tarlac PDRRMO, ginagawa na rin nila ng paraan para mailipat yung pre-positioned relief goods mula dito sa bayan patawid sa kabilang bahagi ng lugar. Meron pa kasing 15 out of 18 municipalities dito sa Tarlac province na apektado ng baha at marami sa mga lugar na yon ay yung mga isolated na lugar sa kabilang dako nga ng tulay. At dagdag ko na rin, Karen, kapapasok lang na balita, nagsuspindi na ng face-to-face classes sa buong buong lalawigan ng Tarlac simula bukas, September 1 hanggang sa Sabado, September 5, para magkaroon ng chance din, no, para makapagplano pa ang lugar dahil nga dito sa disruption sa transportasyon at yung baha sa ilang lugar, alternative modes of learning na muna ang mga estudyante sa lahat yan ng antas, mapapribado o pampublikong paaralan. Naglabas na rin ng executive order ang Malacanang na nag-uutos ng alternative work arrangements sa ilang mga probinsya na apektado ng habagat, kabilang na dyan ang Tarlac. Karen?
0: Maraming salamat, Andrea Tagines. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magtutuloy-tuloy na ba itong maaraw na panahon?
9: Bernadette, may mga lugar pang wala na o nabawasan na ng paulan, pero buong linggo pang iihip ang habagat. Kaya may mga asahan pang lugar na may mga pag-ulan na lupo sa kandurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Ang habagat po ay hinihila at pinalalakas ng tatlong bagyo sa loob at kanluran ng bansa. Una na po dyan, ang Tropical Depression Tilandok sa hilagang bahagi ng Philippine Sea, huling namataan 1,145 kilometers silangan ng extreme northern Luzon, taglayan lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang pangalawang bagyo naman po ay nasa southern part ng China sa may Hainan Island. Ito po yung dating bagyong Saudel, muli po yung nabuo at ang ikatlong bagyo naman ay itong bagyo or tropical depression sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na malapit ng maglandfall sa may southeastern China. Nagkakaroon po ng tinatawag na Fujiwara effect or binary interaction ang dalawang bagyo sa southern part ng China, kung kaya't

0: Updates ukol sa mga binabantayang bagyo at maging sa habagat dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa pagbabalik eskwela at trabaho bukas September 1, Martes sa Luzon, kalat-kalat na ulan ang aasahan pa buong araw dyan po sa may Ilocos region, ngayon din sa may Cordillera at ito po sa may Central Luzon, lalo bandang hapon. Aasahan din yung malakas na bugso ng hangin dahil sa habagat, lalo po sa mga baybayin at bulubunduking lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon. Habang maghapon namang maaraw at mainit dito po sa Southern Luzon, kasama dyan ang Bicol Region at ang Calabarzon. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, mainit at maalinsangang panahon din ang iiral maghapon. May kaunting ulan lang sa hapon dito po sa ilang bahagi ng Northern Negros, habang posible po yung malalakas na ulan pagkalubog ng araw dito sa bahagi po yan ng Caraga hanggang oras na po yan ng hapunan, at pwedeng tumuli pa yung mga pag-ulan dyan hanggang lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw sa umaga, bagamat may okasyon po na magiging maula pa rin ang kalangitan at posible pa yung mga daraan na di magtatagal na mga pag-ulan. Samantala, dahil sa malalakas na paulan ng habagat nitong weekend, umabot na po sa 200.2 meters ang water level sa Angat Dam. Higit 2 metro ang tinaas po nito sa nakalipas na 24 na oras. Mula po nung July 25, kung saan umabot ito sa 150.60 meters, halos 50 meters na po ang iningat ng tubig sa Angat Dam. Kailangan na lamang ng 10 metro para maabot yung normal high water level nito na 210 meters. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Maligayang araw ng mga bayani at ingat, kapamilya.
1: Aarangkada ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene bukas, unang araw ng Setyembre. Pero namumuno namang tumaas ang presyo ng LPG dahil naman sa paghina ng palitan ng piso at mataas na shipping cost. Samantala, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission kung pwedeng alisin na ang requirement na abogado sa mga consumer na ipupursige ang kaso kapag inakusahan ng meter tampering ng private distribution utility o electric cooperative. Dalawang taong nagtiyaga si Ferdinand na ilaban at ipanalo ang kaso sa Energy Regulatory Commission. Noong 2024, inakusahan si Ferdinand ng meter tampering ang sinisingil sa kanya ng Meralco dahil dito mahigit 254,000 pesos.
2: Saan ako magkukuha ng pambayad? Ordinaryong empleyado lang ako, minimum earner lang ako. So, hindi ako pumirma. Nung tinignan ko po yung demand letter, hindi ko po yung penmanship, hindi ko rin yung pirma. Sabi ko, may problema kayo rito.
1: Sabi ni Ferdinand, inalok siya sa ERC, nakakalahatiin ang bill at utay-utay ang bayad, pero hindi siya pumayag at nanindigang hindi siya nagnakaw ng kuryente. Kaya payo niya sa mga consumer na inaakusahan ng meter tampering.
2: Panindigan po natin na kung wala tayong ginagawang mali or illegal sa metro, ilaban po natin.
1: Pinaninindigan din ni Charlotte na taga-Caloocan na hindi niya babayaran ang sinisingil ng Meralco na mahigit kalahating milyong piso. Matapos pinalitan ng metro, inaakusahan din si na Charlotte ng tampering at nagnakaw ng kuryente.
3: Alam mo po yung pakiramdam na pinagbintangan ka sa kasalanang hindi mo naman tugunan. Which is, bulag ka sa katotohanan na hindi mo alam kung ano yung totoong inilagay dun sa kontador na yun. Kasi hindi namin nakita eh.
1: Noong isang linggo, ipinaliwanag ng Meralco na ang kampanya laban sa mga nagnanakaw ng kuryente ay para rin sa karamihan ng mga consumer. Pasok sa system loss ang mga nakaw na kuryenteng binabayaran ng lahat ng consumer kada buwan. Nalinaw naman ng ERC na kapag mediation pa lang, hindi kailangan ng abogado ng consumer. Pinag-aaralan na ng komisyon kung pwedeng alisin na ang requirement na abogado kapag umabot sa verified complaint at hearing ang reklamo para mas madali at bawas gasto sa parte ng consumer.
4: Kasi malaki din yung legal fees na nakikita namin, Alvin. At saka time consuming din yung hearing process, kasi alam mo nung pag mga kaso, syempre mag-appear yung mga abogado, kung minsan magpapa-reset.
1: sa isyu pa rin ang kuryente, tad-tad na naman ang alerto ang Visayas at Mindanao grid ngayong araw. Red alert sa Visayas mula 5 PM hanggang 10 PM. Yellow alert naman o manipis ang reserbang kuryente ng 2 oras sa hapon at gabi. Sa Mindanao, yellow alert sa loob ng 4 oras mula 5 PM

0: hanggang 9 PM. Ang rason, 29 power plants ang bagsak sa Visayas, 28 planta naman ang naka-shutdown sa Mindanao, kaya malaki ang natapya sa supply ng kuryente. Samantala, tuloy ang rollback bukas ang kwenta ng DOE, 3 pesos at 83 centavos sa diesel, 32 centavos sa gasolina at 384 sa kerosene. Ang ibang kumpanya ng langis, kinopya ng sakto ang kwenta ng DOE na rollback, pero ang ibang kumpanya naman, ni round off ang kwenta ng bawas presyo. Pero may namumurong bad news sa LPG dahil sa estimate ng Regasco, maglalaro sa 2 piso hanggang 3 piso kada kilo ang taas presyo ngayong Setyembre.
1: So matutal po, in the end, it will be the Department of Energy that will announce the final price. Ang sa amin lang po, we can only say that our forecast is an increase.
0: Pero walang paramdam ang DOE kung magkano ang nakwenta nilang price adjustment sa LPG. Gaya ng sa diesel at gasolina, ang DOE na rin ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng LPG dahil sa umiiral na state of energy emergency.
2: At susunod, Ilocos Norte, Abra, Benguet at Olongapo City, sinalanta ng baha. Pahinga muna matapos ang sunod-sunod na international shows. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Basta AM, DZMM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Oh.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
9: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
10: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Tanggap po tayo muli ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Mga pasyente ng emergency room sa ospital ng Maynila mas dumami pa kaysa sa kapasidad nito. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
1: Aini, humihingi ngayon ng pangunawa at pasensya sa publiko ang pamunuan ng ospital ng Maynila Medical Center o OMMC. Dahil yan sa inaasa mahabang waiting time bago masikaso mga darating pang pasyente. Dalawang araw kasi nakalipas ay umabot na sa 300% ang bed occupancies emergency room o ER ng ospital dahil sa pagdagsa ng mga pasyente. Bilang tuho, nagdagdag na ang ospital ng 20 surge beds at nagdeklara na rin ng code white para mapaigting ang pagtugon sa mga pasyente. Pero nananatiling 145% pa rin ang ER bed occupancy o mas marami pa rin ang pasyente kumpara sa kapasidad ng kwarto. Sa huli, tiniyak ng pamura ng ospital na tuloy ang kanilang pagbibigay ng servisyo medikal sa mga nangailangan para masiguro na maayos ang kalagayan ng mga pasyente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ipinag-utos po ng Malacanang ang alternative learning at working arrangement sa Martes, September 1 sa 15 probinsya na apektado ng masamang panahon. Sa ilalim po ng Memorandum Circular Number 133, wala munang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Alternative working arrangements din muna ang ipatutupad sa mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing probinsya, maliban na lamang sa mga tanggapang tumutugon sa paghanda at epekto ng kalamidad. Nauna nang nagdeklara ang Tarlac LGU na suspendido ang face-to-face classes sa buong lalawigan hanggang Sabado, September 5. Ipinauubay naman ang Malacanang sa mga lokal na pamahalaan kung tuloy nang sususpindihin ang klase sa kanilang nasasakupang lugar. Samantala, walang pasok all levels, public and private, sa Montalban, Rizal bukas. Ayon po sa LGU, ito ay para bigyang daan ang paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralang ginamit bilang evacuation centers. Ang lalawigan po ng Pampanga ang pinaka-apektado sa pinakabagong hagupit ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, nagsagawa ng aerial inspection ng OCD para makita ang lawak ng baha at pinsala sa probinsya sa Tarlac at iba pang bahagi ng Central Luzon. Bineberipika naman ng OCD ang naiulat na 14 na ang nasawi sa rehiyon. Nagpapatrol, Bianca Dava.
6: Sa aerial inspection ng Office of Civil Defense ngayong Lunes, tumambad ang lawak ng baha at pinsalang dulot nito sa iba-ibang bahagi ng Pampanga. Layo nitong matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Dumaan ang OCD sa NLEX at sa bayan ng San Simon bago tumungo sa Clark para makipagpulong sa mga lokal na opisyal.
7: Nakita natin yung extent ng problem doon sa highway, no? Yun doon sa San Simon. And of course, yung ating nakita along the way is that mataas pa rin yung tubig in most parts of Pampanga.
6: Ayon sa OCD, higit 300 barangay sa Pampanga ang lubog pa rin sa baha.
7: Ang kailangan lang nila from us is that we sustain the response through augmentation of additional manpower. Kasi medyo pagod na yung kanilang mga tauhan, yung mga local responders nila.
6: Nag-aerial survey din sa Tadlac kung saan bumagsak ang Agana Bridge. Biniberipika ng OCD ang 14 na naiulat na nasawi sa Central Luzon sa ikalawang bugso ng habagat na nagsimula noong August 26. Kabilang dito ang 9 sa San Marcelino, Zambales, 2 sa Subic, 1 sa Olongapo City, 1 sa Capas, Tarlac, at 1 sa Porac, Pampanga. 4 din ang nawawala sa pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac City.
7: Ongoing pa rin po ang
8: wala pa siyang feedback,
7: search.
8: Ano?
7: Wala pa pong update, but the effort is still there. Hinahanap pa rin po ang mga missing.
6: Mula naman sa nagdaang habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, 33 ang kumpirmadong nasawi. 19 naman ang sugatan at 3 ang nawawala. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may 15. Sinundan ito ng Rizal at Batangas na may 4 at Caloocan na may 3. Sa assessment ng OCD, ang Pampanga ang pinakamalubhang naapektuhan ng habagat sa ngayon. Pero patuloy nitong tinitingnan ang sitwasyon sa ibang apektadong lugar sa Luzon.
7: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Doon lang ang pwedeng puntahan ngayon.
6: Umabot na sa 2.5 milyong pamilya o 8.9 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyo at habagat sa 10 rehiyon sa buong bansa. Higit 3,000 bahay ang napinsala. Umabot sa 6.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 2.32 billion pesos naman ang agricultural damage. Sa Metro Manila, hinimok ng National Capital Region Police Office ang mga residente na huwag nang hintayin lumala ang sitwasyon bago lumikas.
9: Alam niyo, napakihirap pong mag-rescue pag kasagsagan na ng disaster. So dapat we act before, preemptive yung ating galaw. Sana makisama yung ating mga kababayan.
6: Halos 2,000 pulis ang naitalaga sa Metro Manila, habang higit 1,000 reserve personnel ang handa para sa karagdagang response. Samantala, nangako ang Malacanang na pananagutin ang mga nagnanakaw ng mga piyesa ng pumping stations na mahalaga sa pagpapababa ng baha. Nadiskubre sa inspeksyon ng DPWH nitong mga nagdaang araw na hindi kumana ang ilang pumping stations dahil ninakaw ang mga kable ng kuryente at mga piraso ng makina sa ilang pumping stations sa Metro Manila.
10: Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. At sa lahat ng mga gumagawang panalabotahe na ito, kayo po ay hahabulin ng batas.
6: Gayunpaman, patuloy ang pagpapababa ng baha at paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa ilang lugar habang maganda ang panahon.
11: Mas maraming ulan na ibinagsak ang itong second round ng habagat, yung depth. So ngayon, napansin natin may mga mas lumalim dahil malakas nga ang tubig, pero yun nga, ang pangatlong parameter natin, yung bilis ng paghupa. Sa ngayon, mabilis talaga ang paghupa basta tumigil ang ulan.
6: Nasa 2.3 million food boxes na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development, habang may nakahanda pang 3.5 million para sa mga apektadong lugar. Ayon naman sa Department of Health, halos 6,000 ang dumulog dahil sa alta presyon, skin diseases, open wounds at mga pasa. Nasa 1.7 billion pesos na ang ayudang naipagkaloob ng pamahalaan sa mga apektadong individual. Bianca Dava, ABS-CBN News.
12: Pasintabi po sa sensitibong nilalaman ng balitang ito. Kalaboso ang isang lalaki matapos umanong gahasain ng 10 beses at maanakan pa ang dalagitang anak ng kanyang kinakasama. Exclusive ng Papatrol, Jesse Cruzat.
13: Hindi na nakapalag ang lalaking ito ng arestuhin ng mga otoridad sa Barangay Malanday, Marikina City, Linggo ng madaling araw. May arrest warrant ang akusado kaugnay sa reklamong panggagahasa na isinampa ng 15-anyos na anak ng kanyang kinakasama noong June 2024.
14: Biological mother niya is
8: pinagbabawal ang mag-boyfriend kasi nga minor. So in-interest niya dun sa husband niya as a mabantayan, stepdad ng bata. Kaya nga lang, itong stepdad, nagkaroon opportunity, sige, papayag ka kita mag-meet sa boyfriend. Unless na ganito, may mangyari sa atin.
13: Lumalabas rin sa investigasyon na 10 beses ginahasa ng akusado ang biktima hanggang sa mabuntis niya ito. 2 taon ring nagtago sa batas ang akusado. Itinanggi niya ang akusasyon at sinabing handa siyang magpa-DNA test para mapatunayang hindi siya ang ama ng anak ng biktima.
14: Sinasabi ko sa kanya, huwag ka magpunta doon sa jowa mo kasi pinaparal ka namin. Sabi kasi niya, huwag ka magsumbong doon kay mama. Yun, nagsumbong kasi ako. Kaya sinabihan siya ng jowa niya na gumanti ka rin para makaganti ka, sumbong muna. Ikaw yung gumahasa. Ako yung gumahasa sa kanya.
13: Nakapit ngayon ang akusado sa Barbosa Police Station. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
15: Sasabak na si Pinay tennis star Alex Ayala sa main draw ng US Open sa New York City. Makakaharap niya ang qualifier na si Mary Stoyana sa unang round sa Miyerkules ng umaga, Philippine Time. Ito na ang 2 beses na makakalaban ni Ayala ang Amerikana na tinalo niya sa W100 Landisville Tournament sa Pennsylvania noong 2024. Samantala, pasok na si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa 2027 World Athletics Championships. Ito'y matapos niyang malundag ang taas na 5.9 meters at makuha ang 5th pwesto sa men's pole vault sa Zurich, Switzerland leg ng Wanda Diamond League. Tinangkapan ni Obiena na lumundag ng 6 meters pero nabigo siya sa 3 pagtatangka. Sa kanyang post sa social media, nagpasalamat si Obiena sa kompetisyon at ibinidang pasok na rin siya sa World Championship dahil sa kanyang 5th place finish.
16: Susunod, lawak ng pinsala ng baha sa Pampanga tumambad sa aerial survey. At kabataang Pinoy nagningning sa husay at malasakit. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TV Patrol sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutumpayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Ilang kalsada sa Malabon, gutter deep pa rin ng baha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
17: Tuloy-tuloy pa rin ang mobile pumping ng MNDA at DPWH sa ilang kalsada sa Malabon ngayong Lunes, August 31, 2026. Kahit hindi na kasi inulan sa maghapon, ay baha pa rin ang ilang kalsada sa lungsod. Gutter deep ang baha sa May Don Basilio Bautista Boulevard at Pangulo Road, kaya naman hinihigop na mobile pump ang tubig para mailipat ito sa katabing ilog. Ayon sa Malabon LGU, patuloy naman ang kanilang monitoring sa kalagayan ng mga lugar sa lungsod at pinapayuhan din ang mga residente na manatiling alerto lalo na sa mga lugar na may naitalang pagtaas ng tubig tuwing umuulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kel Cordero, BVNA.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Taleradyo. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
18: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Labing tatlong ginatawan ng Regional Parliamentary Political Parties o RPPP sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang nagharap sa kauna-unahang parliamentary elections debate sa rehiyon noong Huwebes. Isinagawa ito sa Notre Dame University sa Cotabato City ilang linggo bago ang unang parliamentary elections ng BARM sa September 14. Nagpapatrol, Lirio Bompat.
3: Hindi personalidad o pangalan ng kandidato ang sentro sa unang BARM Parliamentary Elections Debate noong Huwebes. Sa halip, inilatag ng mga kinatawan ng 13 partido ang kanilang posisyon sa mga isyong direktang nakaaapekto sa buhay ng mga Bangsamoro. Kabilang dito ang access sa kuryente at patas ng distribusyon ng resources. Nagpalitan din sila ng ideya sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Sa sektor ng kalusugan, pinag-usapan naman ang pagpapalakas ng primary health care at mga ospital at pagpapalawak ng access ng mga residente sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
4: Alam mo natin ang election natin dito, palaging yun na lang, yung guns, gold and goons. Pero now, nakita natin, hindi lang yung capacity, kundi meron na hong energy yung mga tao, to look at issues. Ito ho ang simula.
3: Para kay Attorney Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance o IAG, mahalaga ang malaking interes ng publiko sa debate. Bukod sa mga nasa venue, marami rin anyang sumubaybay sa online live stream. Para kay Bacani, maaring senyales ito ng pagbabago sa paraan ng pagpili ng mga butante, plataforma, kesa personalidad. Tinuri rin ni dating government peace negotiator Miriam Coronel Ferrer ang naging takbo ng debate. Pero para kay dating presidential adviser on the peace process, Teresita Gindeles, hindi dapat ituring na katapusan ng prosesong pangkapayapaan ang unang parliamentary election ng BARMM. Mahalaga rin anyang lubos na maipatupad ang decommissioning, lalo na't may mga armas na hindi pa na-turn over.
5: Elections are always heated, and this one, it's the first one, it's another level of contestation, yung regional. And because hindi natapos yung decommissioning, yung concern pa rin that yung mga weapons na hindi na i-turnover, baka magamit.
6: Very substantive ito. So, anong gagawin ninyo? So, yun ang hinahanap natin, yung good governance, yung accountability, at saka talagang transformation ng politics dito.
3: Kaya panawagan niya sa mga Bangsamoro na bantayan ang napakahalagang halalang ito sa BARMM.
5: Make sure that the elections are credible, peaceful, fair. Talagang payagan yung mga taong pumili ng gusto at tanggapin ng lahat kung ano yung kinalabasan.
3: Kasabay ng parliamentary transition, ilang personalidad mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pumasok na rin sa electoral politics. Para kay Coronel Ferrer, maaring makita ang kanilang paglahok na pagsisikap na mapanatili at maging bahagi ng peace process sa BARMM. Lampas 2.3 milyon na rehistradong botante ang inaasahang boboto sa mahigit 5,000 cluster precincts sa higit 1,000 voting centers sa Setyembre 14 BARM Parliamentary Elections. Lirio Bompat, ABS-CBN News, Cotabato City.
7: Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na mahigit sa 3.7 billion pesos na pondo ng bayan ang posible umanong nasayang sa mga proyekto sa area ng Laguna Dibay sa parte ng Taguig City na ipinatitigil ng Department of Public Works and Highways dahil sa umanoy illegal na reclamation. Sa post sa social media, sinabi po ni Lacson na hindi pa kasama sa mga proyektong ito ang anyay, maanumalyang slope protection and flood mitigation projects sa gilid ng Taguig River at umano'y mga ghost project na gumamit ng larawan ng ibang nakumpleto ng proyekto. Baluarte po ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Taguig City. Sinabi ni Cayetano nitong linggo na ang pamahalaan ang makikinabang kung mapatutunayan ang paratang na ilegal na napatituluhan ang mga ari-arian sa Laguna de Bay sa parte ng Taguig. Binweltahan din niya si Lacson sa social media ngayong Lunes at sinabing maganda ang resulta kapag napapakinabangan ng mga tao ang proyekto ng gobyerno. Rumespak si Lacson at tinanong kung paano na lang kung hindi na bulgar ang anomalya. Tatlong individual ang kinilala bilang bagong laureate ng Ramon Magsaysay Foundation. Binigyang pugay sina Singaporean diplomat Tommy Ko at Bangladeshi social entrepreneur Runa Khan at human rights advocate Boki ng Myanmar. Ayon kay Ramon Magsaysay Foundation President Susan Afan, sinasalamin ng awardees ang kadakilaan ng kalooban ng ilang taon ng aktibo sa pagsusulong ng diplomasya paglaban sa pagbabago ng klima, edukasyon at human rights. Formal na tatanggapin ng bagong laureates ang kanilang awards sa 68th Ramon Magsaysay Awards Presentation Ceremonies sa Nobyembre. Kilala po ang gawad Ramon Magsaysay na pinaka-prestiyosong parangal sa Asia na madalas ihambing sa tanyag na Nobel Prize.
8: Alam niyo bang ilang dekada nang may nakatirang mga pamilya sa loob ng isang tunnel sa ilalim ng Osmeña Highway sa lungsod ng Maynila? Siniyasat ni Jesse Cruzat sa bagong ABS-CBN News documentary ang sitwasyon ng daan-daang mga Pilipino na nakatira doon at inalam na ang plano ng gobyerno para tugunan ang isyu ng pabahay para sa mga tinatawag na families and individuals in street situations.
9: Siya ang 66 anyos na si Teresita, Tekwang sa mga kalugar niya. Paika-ika si Tekwang ng makasalubong ko.
10: Ano po nangyari sa inyo?
11: Kapon pa.
10: Ano po yan? Ano po kung nangyari?
11: Sabi ko po, arthritis.
10: Arthritis? Oo.
11: Eh, wala lang akong pambilinggam.
10: Oo.
11: Nakuhirap ako, hindi ako makapaglamada.
10: Dati pa naglalamada kayo? Oo.
11: Ngayon, talagang wala pa akong pambilinggam.
9: Hirap nang makatayo. Kaya't paano pa kaya makakapasok sa sariling kwarto si Tekwang sa ganito kaliit na lagusan?
10: Kailangan talagang nakagapang kasi pag hindi...
11: Hindi ka makapapas.
10: Hamon pa sa kanya yung paglabas-masok dito sa kwarto nila kasi... Ayan, no? Parang 2 feet lang itong pinaka-main door nila. So kailangan mo talagang gumapang para makapasok ka dun sa loob. Pasok tayo sa bahay ni Nanay Teresita. Bentahin na pag maliit, no, Kasia? Paano kayo natutulog dito?
11: Pahaba po.
9: Dito na nagkapamilya si Tekwang. Ngayon, kasama niya ang dalawang anak at isang apo. Pero sa araw, madalas siyang naiiwang mag-isa. Sa halip na umasa at maghintay ng tulong ng iba, sa sariling diskarte at lakas siya kumakapit.
8: Mapapanood ang balang araw, hindi na palaging gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Ngayong gabi po yan, pagkatapos ng TV Patrol.
2: Susunod, tampok ang kwento at mukha ng mga makabagong bayani. Bini, balik Pinas para mag-recharge bago ang pasabog sa Australia. Yan, narin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: TV Patrol sa DZMM. Hello, attorney.
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
7: May pag-uulat muli ang ating Radio Patrol. Operasyon ng 7 pantalan sa bansa, apektado pa rin ang hagupit ng habagat. Narito ang balita ang kumpirmado, sigurado mula sa Philippine Coast Guard, Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
13: Ay, may aabot sa 38 pasahero, truck driver at cargo helper ang stranded pa rin sa 7 pantalan sa Southern Tagalog dahil pa rin sa epekto ng habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, OPCG, kabilang sa mga apektadong pantalan ang Pola Port, Lok Port, San Agustin Port, Palayan, Anilaw Port, Wawa Port at Buyabot Port. Bukod dito, 11 barko, 13 tugboat at 10 barge ang pansamantalang sumilong sa mga pantalan dahil sa masamang panahon. Una nang siniguro ng PCG ang pagkapatupad ng pre-departure inspection sa mga pantalan para matiyak na seaworthy o ligtas bumiyahe ang mga barko ngayong umiiral ang habagat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol Steve Raz, DZMM.
7: Maraming salamat, Radio Patrol Steve Raz.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
16: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
14: Abangan sa Private Confessions.
17: Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Kapag pagod ka, kami muna ang lalaban para sa'yo. Doon ko naunawaan na hindi pala kabawasan sa tapang ang manghina. Ang tunay na tapang ay ang pagpili na magpatuloy kahit natatakot ka. At minsan kapag wala ka ng lakas para lumaban, hindi masamang hayaan ng mga taong nagmamahal sa'yo ang humawak muna ng pag-asa para sa'yo.
14: Private Confessions. Private Confessions.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Patuloy ang nararanasang matinding baha sa ilang lugar sa Central at North Luzon dahil sa walang tigil na ulan dulot ng habagat na pinalalakas ng mga bagyo. Pinakaapektado ang mga lalawigan ng Pampanga at Pangasinan habang may mga binaharing komunidad sa Ilocos Norte, Abra, Benguet at Olongapo City. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
1: Pasilip-silip na ang araw pero may paminsan pa ring pagulan sa Pampanga ngayon Lunes. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang baha sa maraming lugar, kabilang ang mga pangunahing lansangan gaya ng Jose Abad Santos Avenue sa Lubao. Sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat, may mga bahay na tinangay ng ilog sa Barangay Santo Cristo sa Lubao, Pampanga na nakatayo sa gilid ng dike. Isa rito ang bahay ni Agnes. Sa panayam ng DZMM Teleradyo, ikinwento niya na malapit na sana silang lumipat sa nag-ibang bahay.
2: Ultimong piso nagpo ng gagalong mo agad pinag-ipunan para po makapagpatayo ng sariling bahay. Agad po yung nangyari. Nasaan ang po sa December po. Pupasok ako kasama yung mga anak ko.
3: Ano katagal ho ninyong pinag-ipunan itong bahay na ito, Ma'am Agnes?
2: 17 years po. Simula po nung maliliit pa yung mga anak ko. Iipon ko na po paunti-unti yung mga hinihintong nakita ko, pinis ko pong hindi kumain ng masarap.
1: Sa tala ng lokal na pamahalaan, 6 na bahay na ang tuluyang nilamon ng ilog. Sa bahagi ng San Matias Guagua, nag-abang ang ilan sa mga umapaw na palaisdaan para makabingwit at makalambat ng isda. Dito sa Pampanga, kahit sinasabing lubog sa baha, buhay naman ang diskarte ng mga kabalen, lalo't sa gana sa libreng isda. Abala si Nyong at kanyang mga kasama sa paghuli ng isda.
4: Nakaraming ka na, sir. Nakailan ka na, palagay mo? Ilang kilo na yung nakuha mo?
5: Dalawang ganito
4: pa lang. Mga estimate, ilang kilo yon? 30 kilos.
1: Bukod sa libreng huli, bagsak presyo rin ang bentahan ng isda, gaya ng tilapia na nasa 50 hanggang 100 pesos kada kilo.
6: Walang construction yung desi pa eh.
4: Oo, tapos?
6: Ang isda na lang para kahit paano, pang-araw-araw pa.
1: Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pampanga, umabot na sa higit 300 barangay sa 19 na lokal na pamahalaan ang binaha. Sa San Simon, muling rumagasa ang tubig papunta sa mga bahay. Sa aerial survey ng Office of Civil Defense Lunes ng umaga, kita ang lawak ng pagbaha, lalo na sa ika-4 na distrito ng Pampanga, kabilang ang Makabebe, Masantol, Apalit, Minalin, San Luis, Candaba at Santo Tomas.
7: Kino-consider natin the hardest hit na areas ngayon dahil sa habagat. Marami pang lugar na mataas pa ang baha at nangangailangan pa sila ng tulong.
1: Nagsikip ang trapiko sa bahagi ng NLEX, lalo na sa Tulaok, San Simon, hanggang Claridel, Bulacan dahil sa baha. Malaki ang epekto nito hindi lamang sa Pampanga, kundi maging sa paggalaw ng mga tao at industriya sa Northern Luzon.
8: Hindi lang dito, sakop na yung Bataan, Zambales, Ilocos, Pangasinan, La Union, Tarlac, nandito lahat dumadaan eh. So yung mga negosyo, siyempre, naapektuhan na rin. Kaya nga, yung sinasabi ko, umulit na lang to eh.
7: Nakapagbigay na tayo ng manpower sa kanila para magtulong sa sandbagging. Sinabi sa atin ng NLEX, maglalagay sila ng tinatawag nilang walling at maliban sa sandbagging.
1: Nakipagtulong ang provincial government sa iba-ibang ahensya, maging ang mga alkalde para talakayin ang problema sa baha. Sa Lawag City, rumagasa ang kulay putik na baha sa ilang barangay sa lungsod. Nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng monitoring at preemptive evacuation sa mabababang lugar. Nagmistulang ilog naman ang palayan at kalsada sa Barangay 7, Vintar, Ilocos Norte, matapos umapaw ang irigasyon. Sa Burgos, Ilocos Sur, nasira ang ilang bubong at garahe at may mga punong natumba sa malakas na hanging humahambalos sa Barangay Manabo at Bangbangar. Isinailalim naman sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa malawakang pagbaha. Sa tala ng DSWD sa Pangasinan, 370,000 na pamilya ang apektado. Nasagip naman ang mga residenteng umakyat sa bubong sa Barangay Doronan, Valerio, sa mga Tarim, Pangasinan dahil sa baha. Buwis buhay namang tumawid ang isang van sa rumaragasang baha sa Tokok, ang Balideng Road sa Kibungan, Benguet, habang patuloy ang clearing operations dahil posibleng sumama ang malalaking bato at kahoy mula sa bundok. Sa Dolores Abra, patuloy ang pagtaas ng Tineg Malanas River na nagdulot ng pagbaha sa mabababang lugar. Pinayuhang maging alerto ang mga residenteng malapit sa ilog, mabababang lugar at dalisdis ng bundok. Gracie Rutao, ABS-CBN News.
9: Hindi po hadlang ang edad para gumawa ng kabayanihan. Gaya na lang ng ilang kabataang Pinoy na nagpakita ng malasakit at husay habang nagbigay inspirasyon sa kani-kanilang larangan. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan.
10: Hindi lahat ng bayani kailangang magbuwis ng buhay. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, bunga ang kabayanihan ng isang taong nagsakripisyo para sa bayan. May moral na pamumuno at paninindigan, at may pangmatagalang ambag at impluensya. Para sa ilang profesor na nagtuturo ng buhay at akda ng tinaguriang pambansang bayani na si Jose Rizal, higit na mahalaga ang mga bayani ngayon.
11: Sinasabing may sakit daw ang isang lipunang naghahanap ng bayani kasi parang naghahanap ka ng lagi ng tagapagligtas.
12: Lalo po yung panahon natin na napakatindi ng ekonomikong krisis, no, political na krisis, no, sa pamamahala, no, ay mahalaga pa rin at kinakailangan pa rin talaga na magtakda ng mga bayaning Pilipino.
10: At ang kabayanihan pwede anilang nasa pakikilahok sa mga isyu ng bansa. Gaya ng paggatha ng mga salitang kakatawan sa nararamdaman ng taong bayan.
13: Kailangan din nating baliktarin, no, yung kung ano yung reason kung bakit mismo sila lumalaban in the first place, no, para sa karapatan nila at para iwaksi lahat ng inustisya at impunidad sa ating kasalukuyang lipunan.
10: Kabayanihan ding maituturing ang paghahanap ng mga paraan para makatulong sa kalikasan. Kabilang dito ang mga PUP student na bumuo ng isang eco-friendly car sa isang international student engineering competition sa Poland ngayong taon. Nagwagi itong 8th place laban sa mahigit 50 kalahok na bansa at ang tanging Asian entry sa top 10.
14: Baka pwede tayo natin silang gawin ito practical and build something na makakatulong. Not in ourselves, but into our country, mabigyan natin ng parangal yung ating school and yung bansa natin.
10: At nariyan ang pagdidiskarte para sa kabuhayan ng iba. Tulad ng inimbento ng UP student na si John Carlo Reyes na Sol Asin, isang compact salt farming equipment na layong mapadali para sa mga taga-Dalampasigan na gumawa ng asin nang hindi kailangan ng malalaking salt bed. Kinilala ito ng 2025 Philippine National James Dyson Award.
15: Maaari siyang maging susi or maging sagot sa mga problema sa ating komunidad at maaari ding maging sagot sa problema ng ating bansa.
10: At syempre, hindi mawawala ang mga gaya ni Pinay Tennis Star Alex Ayala na nagbibigay inspirasyon sa marami, lalo na sa mas bata. Para sa kanilang lahat, posibleng mabigat na bansag ang salitang bayani. Pero malaki o maliit man ang kanilang mga ambag, pag-asa ang hangad nilang mahatid sa ating lahat. Na sana'y gumawa rin tayo ng kabayanihan sa munti nating mga paraan. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
9: Balik Pilipinas na ang Nations World Group Bini matapos ang mahigit isang buwang international schedules mula Comic-Con, Summer Sonic hanggang sa North American leg ng Signals World Tour. Paglapag ng Pinas, ano kaya ang hanap ng Bini? Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
16: Masayang sinulubong ng kanilang team kasama si Direk Lorne and Jogi ang Bini sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Mahigit isang buwan ding naging abala sa ibang bansa ang Nations Girl Group para sa kanilang international schedules, kabilang ang Comic-Con at Signals World Tour.
17: Super happy na we're finally home after more than a month. We miss you, Philippines!
18: Right now po, inaantay ko na po sila yung family ko, susunduin po ako, and we're gonna go somewhere! And we're gonna have fun as a family, and I'm excited.
16: Pero bago makapagpahinga, isang mahabang biyahe muna pa uwi. 17 hours ang flight ng Benny.
19: Grabe, ang dami namin pinagdaan. Ang tagal ng flight na, pero super kaming excited talaga makabalik dito and kumain ng Filipino food. Yung talaga yung look forward namin.
16: Mula Amerika, Canada hanggang Japan, pabalik-balik ang grupo para sa kanilang mga show at iba pang schedule. Pag-amin ni Aya, sobrang busy man ang kanilang schedule, malaking pribilehiyo na madala ang kanilang musika at performances sa iba't ibang bansa.
20: Ang crazy ng schedule kasi pabalik-balik kami and on tour kami, like nasa bus tour kami. Pero ang dami naming natutunan. Sobrang grateful kami kasi ang dami pa rin nagmamahal pa rin sa amin.
16: Sa kabila na nakakapagod na biyahe, mas naging madali ang tour ngayon dahil mas sanay na sila sa proseso.
21: Feeling ko naman we were born for this, na mag-perform and mag-entertain ng mga tao. So we're just happy na ganun pa rin yung, same pa rin yung love and support na pinapakita nila.
16: At ngayong nasa Pinas na, simple lang ang hiling ng Bini. Makasama ang pamilya, makapagpahinga at syempre, makakain ng pagkain Pinoy.
22: Nakaabang na yung tinapap, itlog na pula at bagoong at sili sa kondo ko ngayon kasi nagpaluto na ako sa nanay ko at tinola for dinner.
16: Apat na araw ang break nila bago muling sumabak sa rehearsals at shoots.
23: Ang goal namin ngayon ay talagang magkapag-recharge. Nandito yung kapatid ko, nandito yung mga friends ko. So
24: definitely po, we will spend our time with our family and yung iba sa amin magbabakasyon din sa kung anong gusto nilang gawin pa.
16: Pagkatapos ng kanilang pahinga, balik trabaho agad ang grupo habang pinaghahandaan ang susunod nilang international stop sa Australia. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
25: At yan ang mga balitang Ayan, ikaw kasi tumitingin sa akin.
26: Hindi mo pwedeng nagagandaan lang okay, kayo tarin namin.
25: Balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang documentary na Balang Araw, Hindi na Palaging Gabi. Ako si Karen Davila.
27: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
26: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Two. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:03.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report.

0: at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes. Huling Lunes po ng Agosto. August 31, 2026. Abay, biso alas 8 na po. SPOT Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalatad ang katotohanan dapat mong malaman.
1: Ay bawat kaso, amin pong tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito nga po ang SPOT Report!
0: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa SPOT Report!
1: Ang mga balita ngayong National Heroes Day. Mga kapamilya, umakyat pa sa 33 ang patay dahil sa mga nagdaang bagyo at pananalasa ng habagat sa Pilipinas, ay sabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Office Director Gregorio Tomas. Pagkalunod ang ikinamatay ng pinakabagong casualty mula Caloocan. Pinakamarami ang naitalang patay sa Benguet dahil sa ilang residente o dahil ilang insidente ng pagguho ng lupa sa Baguio, La Trinidad at Atok. Posibleng tumaas pa ang nasawing bilang dahil patuloy na bineberipika ang 14 na napaulat na namatay dahil pa rin sa habagat. Patuloy naman ang operasyon sa mga napaulat na nawawala, kasama ang 4 na sakay ng SUV nang bumagsak ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac.
2: Samantala, sa ibang balita naman, inaasahang makatutulong ang mga susunod na testigo ng prosekusyon sa paglalatag kung pareho ang pattern ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa liderato ni Vice President Sara Duterte. Dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nakatakdang tumestigo simula bukas, kabilang sina Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Inaasahang iharap din ng prosekusyon si Defense Counsel Michael Poa bilang hostile witness kaugnay ng kanyang tungkulin bilang dating DepEd Undersecretary at Chief of Staff.
1: Samantala, 48 katao ang naaresto ng Police Regional Office 6 o Pro 6 sa pagkakahiwalay na operasyon sa Western Visayas sa loob lamang ng 24 oras. Kabilang sa mga nasamsamang nasa 800 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5.44 million pesos sa La Paz, Iloilo City, dalawang sospek ang naaresto at nahulihan ng halos 710 grams ng hinihinalang shabu. 6 na wanted persons at 2 sospek sa illegal na gambling ang nahuli rin, habang 12 ang naaresto sa anti-illegal fishing at 20 naman sa anti-illegal logging operations. Ayon po kay Pro 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa iba't ibang ilegal na aktibidad para mapanatili ang seguridad sa Western Visayas.
2: Samantala, nasa gip ang 30 pasahero na lumubog sa motorbangka malapit sa Manicani Island sa Gian, Eastern Samar, linggo ng umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard sa Eastern Samar, galing sa mainland ng Gian ang motorbangka na Vemstack 3 at patungong barangay Buena Vista sa isla ng Manicani. Habang naglalayag, nabutas ang gilid ng bangka kaya pinasok ito ng tubig at kalaunay lumubog. Agad namang sumaklolo sa mga pasahero ang ilang mga isda at mga tauhan sa tugboat ng ilang mining companies sa lugar. Walang naitalang oil spill kasunod ng insidente. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang naturang pangyayari.
1: Sinibak naman sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police at 6 na hepe kasunod ng serye ng operasyon laban sa illegal numbers game sa lalawigan. Ayon po kay Police Regional Office Negros Island Region Chief Brigadier General Romano Cardinho, isinagawa ang hakbang sa ilalim ng one-strike policy ng Philippine National Police laban sa illegal gambling. 6 na sospek po ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Ayungon, Tayasan, Sibulan, Pamplona, Bayawan at Gihulngan. Na-recover sa mga sospek ang betting slips, notebooks na may mga kombinasyon ng numero, marked money at cash na hinihinalang galing sa illegal gambling. ay itinalaga naman si Colonel Jonathan Abella bilang Acting Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office. Mahigpit pala, partner, ano? One strike policy. Kasi ang ano ba ang konsepto dyan? Pag nasa ilalim ng AOR mo, hindi mo naramdaman.
2: Ay, kasalanan mo. Ikaw ang mananagot, command responsibility.
1: Parang ano, ano bang sinasabi ng leadership dyan, partner?
2: Ano?
1: Ba't di mo alam? Parang ganon.
2: Kaya nga command responsibility, partner. Hindi ikaw ang direkta may pagkakasangkot, basta tao mo, ang dami nang sample ng ganyang partner, di ba, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na yung mga tao nila sa baba, mga pulis sa baba, ang sangkot sa anomalya, pero nasample na nito, nasa bakla sa pwesto yung mga kanilang mga pinuno dahil command responsibility nga, one-strike policy.
1: Ay, partner, sa ibang balita, go ahead.
2: Samantala mga kapamilya, taas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG ang nagbabandyang sumalubong sa Setyembre. Sinabi sa DZMM ni Regasco at LPG Marketers Association President Arnel T. na posibleng magmahal ng 2 hanggang 3 piso ang kada kilo ng regular na tangke ng Regasco o dagdag na 22 hanggang 33 pesos. Bunso nito ng paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas ng shipping cost. Ang Department of Energy pa rin ang magtatakda ng pinal na presyo ng LPG. Samantala, kasado na bukas ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa kwenta ng DOE, 3 pesos and 83 centavos kada litro. Ang rollback sa diesel, 32 centavos sa gasolina at 3 pesos naman and 84 centavos sa kerosene.
1: Wow, magandang pangitain sa unang araw ng Setyembre.
2: Sana'y magtuloy-tuloy, partner. Sana ang pagbaba.
1: Hari nawa. May good news, sir, partner, kasi last ilang linggo na tayong
2: sunod-sunod ang aray.
1: Para kababayan natin.
2: Alam mo nga, sanasabi nga, partner, ng mga tsupere, diba, nung mga nakaraan, sobrang laki ng taga ng presyo ng petrolyo. Hindi po sila nakakabangon. Kakaunting karampot lamang ng pagbaba, tapos sisirat na naman sa susunod ng mga linggo.
1: Kaya malaking bagay yun, partner. Yung kaunting piso na yon, malaking bagay yon sa mga, di ba, sa ating mga kababayan. Di ba? Anyway, partner, alamin natin kaagad, siyempre. Sabi, naramdaman na natin ng araw kanina umaga, pero malakas ang hangin. Alamin natin kung ano magiging lagay ng panahon bukas sa unang araw ng September.
2: Ayan.
1: Nasa linya na natin ang pag-asa, pero mag-i-stinger muna yan.

0: po ko din na sa ating mga tagasubaybay dito sa Teleradyo. Kaninang hapon, 4 PM, huling namataan yung sentro ni Bagyong Pilandok. Sa 1,145 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Naitaglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 55 kilometers per hour, pagbukso na umabot ng 70 kilometers per hour. So sa lukuyan, gumagalaw ito north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Bukod dito kay Pilandok ay may dalawa pa tayong bagyong minomonitor dito sa ating kanluran. So dito sa West Philippine Sea. So sa mga susunod na araw, itong mga bagyong ito posibleng patuloy na hatakin yung ating habagat na kung saan makakaranas tayo ng mga pag-ulan dito sa Northern and Central Luzon. Sa ating mga kababayan, especially dito sa area ng Ilocos Region at Cordillera, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad. Dahil sa mga susunod na araw ay malalakas pa rin at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na sa Visayas and Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandalian pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayak, lalong-lalo na dito sa seaboard ng Luzon dahil makakaranas tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng habagat. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan William Ilagulat.
1: Sir Dan, nabanggit nyo Region 3, mukhang yung Central Luzon, no? Mukhang uulanin pa rin sa susunod na mga araw.
0: For today po, for the next 24 hours, yung Zambales at Bataan, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan.
1: Ako?
0: Pero for now, yung mga heavy, nakakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan currently, ay ito pa area ng Ilocos Region at Cordillera.
1: Eh paano ko kaya yung, kasi nabanggit yung Central Luzon, naisip ko kagad yung San Simon, yung NLEX eh.
2: Traffic
1: ko eh. Kailan ho kaya huhupa yun, Sir Dan? Anong tingin ninyo? Pagka, kahit ho hindi masyado nag-uulan, ano ba yun? Huhupa agad?
0: Well, depende po kasi yung sa maraming factors. So, in terms of rainfall for the next 24 hours ay mababawasan man po yung mga pag-ulan dito sa mga inland provinces ng Central Luzon. Pero Zambales, Bataan, makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan.
1: Naku, mga partner. Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Dan Villamil, mula po dyan sa Pag-asa. Sorry. Mag-iingat po, sir.
0: Thank you po. Good evening.
3: DTZMM Numero uno sa aksyon.
1: Ay, report naman tayo sa labas ng himpilan. Ay, baha sa Valenzuela, unti-unti nang humuhupa. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
4: Jeff, Marlene, humuhupa ng sa ilang bahagi ng Valenzuela City ngayong Lunes, August 31, kahit may pabugsubugsong pag-ulan. Batay sa monitoring ng Valenzuela City Command Control and Communication Center, may gutter deep na baha pero possible sa lahat ng uri ng sasakyan ang MacArthur Highway. Kabilang din sa may baha ang Riverside Malanday na nasa 10 hanggang 12 pulgada at M. Pinto Street sa Bisig na nasa 12 pulgada. May mga gutter deep din na baha sa ilang kalsada sa Barangay Poblacion, Barangay Pasolo, Barangay Polo, Barangay Mabolo at Dalandanin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Thank you, Kelly Cordero.
3: Mas nakabay ng yan. Nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
1: Mabuti naman, partner. Humuhupa-hupa na ng kaunti.
2: Correct. Alam mo, partner, parang may report na si Kelly. Kanan lang monitor ko sa social media na may isang simbahan dyan sa Valenzuela ang lubog sa baha. Di ba usually, partner, bukod doon sa mga schools, isa rin sa mga itinuturing na evacuation center ay yung mga simbahan. Ngayon, kabilang doon sa mga apektado ng masamang panahon itong simbahan na ito, partner.
1: Minsan, no choice ka rin, partner. Di ba? Mismo yung evacuation center mo, binabaha.
2: Totoo yan, partner. Kaya alam mo, ako saludo ko, partner, doon sa mga kababayan natin na sa kabilangan ng ganitong masamang panahon at epekto sa kanila itong kalamidad, mga pagbaha, paguho ng lupa, tuloy pa rin sila, no, sa kanilang worship service, kumbaga, pamagat pa rin. Kasi sa mga ganitong panahon talaga importante yung mga worship service, diba, paglapit.
1: Kinakapitan, mayroon pang dadasal ka.
2: Correct.
1: Mabutit, bumubuti na ang panahon, partner. Sakto yan sa kaarawan ni Aaron Abelardo. O Abelardo. Abelardo ito, si Aaron. Happy birthday, Aaron Abelardo! Happy birthday! Mabuti't bumubuti na ang panahon. Hero yan si Aaron.

0: National Heroes Day.
1: Kung pag-aaraw niya rin ngayon, partner. Mapakaswerte na.
0: Saludo po tayo sa ating mga bayani, ha?
1: Happy birthday!
0: Diba, partner, sabi nga nila, hindi natin na, kumbaga, ma-enjoy o tinatamasa yung ating kalayaan.
1: Totoo yan.
0: Hindi dahil sa kanila.
1: Ko ba, partner? Itong mga bayanin natin, partner, napakalaki na ipinaglaban. Literal na dugot pawis yung kanilang binuno para makamit yung hustisya at yung kalayaan natin ngayon. At ako'y medyo liliso ko mula doon sa ating ano, mula doon sa ating usapin sa mga bagyo-bagyo. Ililiso ko doon sa usapin sa West Philippine Sea na hindi ko rin na mawari ang ilan. Eh bakit may mga ilan pati ang kababayan na tila hindi nakikiisa sa pakikipaglaban ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Isa ho yan sa mga ipinaglalaban ngayon ng modern heroes natin panahong ito, partner. Ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea na napaka-importante rin, partner, na usapin.
0: Sino bang pinaka-paborito mong bayani, partner?
1: Of course, syempre bias tayo kay Dr. Jose Rizal,
0: nickname,
1: partner.
0: Anong nickname? Anong
1: si alias? Pepe.
0: Dimasalang, partner. Tsaka Laong Laan.
1: Aba.
0: Ay, pwede nang gumamit. Ano? Basta ano?
1: Ano?
0: Anyway, partner. Eh, teka muna, mag-attendance check muna tayo. Partner, may nang si Miguel Matthew Mueca. Tapos, partner, si Tita Nona Damian. Nandito na rin. Sabi ni Tita Nona Damian, siya ba yung nagsabi ng partner?
1: Ano sabi
0: niya,
1: iba,
0: sabi wala na raw krimen. Ano ba sinabi niya?
1: Ah, sabi niya bakit para daw tuloy-tuloy. Nabasa ko rin niya kanina, tuloy-tuloy ang krim, hindi na ubos. Pero sinasabi din ng mga authorities ay nabawasan.
0: Nare-report, partner, di ba? Nare-report natin. Alam mo, partner, meron nung napakinggan ako kanina na ang pagre-report ng krimen, partner, ay somehow nakakatulong, partner, din.
1: Sa kasi, pag-curb ng ano?
0: Hindi, para, partner, ano, maging aware yung mga kababayan natin, hindi ba, maiwasan. Kaya nga ho, nandito rin, isa ho yun sa goal ng programang ito, hindi ba? Kaya nga ho, pag meron ho kami nage-guess ng mga official na meron nung silang mga na-uncover, partner, na di-discover ng mga panibagong modus, sinishare ho namin sa inyo para kahit papano, maging aware ho kayo, di ba?
1: Correct.
0: Kasi kapag nalaman nyo, parang ganito yung ano ah, di ba? Ganito nagsimula yun ah, di ba? O kaya, kapag naibalita ho namin dito, magbibigay ng kumbaga payo yung ating guest, kahit tayo na rin, maiisip natin, hindi ba? Hindi pwede nyo gawin para makaiwas ho kayo, hindi ba? Na maging biktima.
1: Tsaka partner, unang na rin sinabi din ng PNP na bumaba talaga, based doon sa kanilang datos, sa kanilang mga datos, bumaba talaga ang bilang. It's just that na na-highlight ngayon yung mga krimen, particularly sa mga balita, yung mga sensationalized crime, which is, kagaya na nabanggit pa partner, may magandang factor din kasi nga, nagiging aware yung mga tao on the ground kung ano talaga ang nangyayari sa lipunan.
0: Pero partner, ang isa rin kasi sa mga, di ba, minsan magtataka ho tayo. Doon na, ito, bibigyang uunahan ko na ho kayo, naiintindihan naman ho natin na kapag ka kasi nagsampa ka ng reklamo, kinasuhan mo halimbawa partner yung nagnakaw sa iyo, abala.
1: Diba?
0: Kasi may trabaho ka rin naman, i-attend ka ng hearing. Kaya ho, minsan may mga nagtataka, minsan hindi na lang din masyadong naiintindihan. Akala ko ba na-arresto na ito, ba't nakawala ulit? Kasi nga, yun hong complainant,
1: hindi na-push.
0: Problema naman yung partner ng mga nakakausap natin sa panig naman ng law enforcement.
1: Yes.
0: Paano natin, boss, may kukulong? Hindi lumutang yung complainant kasi naisoli na yung ganito-ganyan niya.
1: Correct. Kumbaga nagkaaragluhan na kumbaga partner, hindi nabigyan ng tamang kaparusahan yung salarin.
0: So, kung magtanong ka partner, sa mga law enforcer na kilala mo, yan ang sakit nila sa ulo.
1: Correct.
0: Na-aresto namin, tsinyagaan namin para matuntong kung nasaan. Pag nabawi na yung nanakaw, wala na. Diba? Anyway, partner, basta ho, pag ho kayo mayroong mga nababalitaan ho dyan, pwede nyong i-share ho sa aming Viber number, 0919-278-3000. At may hotline din po kami, 8924-4101, 5671, 5672, at 5673. Tawag lang ho kayo dyan kung kailangan ho ng Payo?
1: Yeah. Payong, ano, payong, ano matawag? Payong polis?
0: Eh, pwede naman sa Viber, kung halimbawa, makita nyo, na-stuck ho kayo sa traffic. O yung mga nasa San Simon, kung kayo yung nakikinig sa amin, message nyo lang ho dyan, 0919-278-3000. O kung may extra battery kayo, nakakapag-charge ho kayo dyan sa sasakyan ninyo, nasa radyo ho kayo, o sa live stream, at may data, ingat-ingat ho kayo, ha? Kaunting pasensya lang ho dyan, lilipas din at makakalagpas din yan, ha? Anyway, partner, sa oras na 8:22, magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang husay!
8: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
11: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:24. Ako po, Jeff Caparas.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Hi, partner. Nasa linya na natin si Police Major Errol Frejas, ang acting chief ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit o QCPDCDO, partner.
1: Uy.
0: Ako, snappy ito, partner. Eh. May nangyaring krimen sa dito sa Quezon City, partner. Uh-oh. Sa isang hotel ito eh. So mayroong pasintabi ho ha. Mayroong pinas lang, partner, dyan. After ilang days, na-aresto ka agad ng QCPDCDO. Ipakwento na natin kay Major Frejas kung ano nangyari. Magandang gabi po, Major!
1: Hi, Major!
12: Apo, good evening po. Ma'am Marlene and Sir Jeff.
0: Sir, pakikwento nga itong nangyari dito sa 57 anyos na lalaking bookkeeper, sir. Ano ang nangyari, sir?
12: Apo, bali, na-receive natin itong report na ito nung 26 na po, August 26 ng bandang 11:40 ng umaga. So, upon receipt po, turn over sa atin itong incident na ito ng Kamuning Police Station 10.
0: Po.
12: So, after nun, kandak agad kami ng backtracking tsaka forward tracking para matukoy natin. I-review natin yung CCTV footage at nakita natin na dun sa CCTV footage po na buhay itong victim nung alas 4 ng hapon po, nung August 23.
0: Sa CCTV so, ito ng isang hotel? Na. Isang hotel, ano?
12: Opo, sa isang hotel po ito sa Barangay Sacred Heart ng Quezon City.
0: Okay.
12: So, dun po, nakita natin may kasama siyang tatlong binatilyo po.
0: Mm-hmm.
12: Doon po siya last na nakitang buhay. So doon din po sa araw na din sa nung August 23 din nakita natin na umalis doon sa isang hotel itong tatlong mga binatilyo na ito na may mga dalang backpack na po.
0: Okay. Opo.
12: So na ano rin na po natin nakuha natin yung mga mukha nila that time. At agad-agad tayo nag-forward talk naman. Nakita natin yung mga sinakyan nilang sasakyan at tukoy po natin yung mga sasakyan at sinakyan nila. At meron din po kasi tayo doon sa ano sa crime scene nakuha ang mga cellphone ng biktima. So doon po nakipag-coordinate tayo sa mga kamag-anak niya at para buksan itong ano cellphone. Alaman natin doon na nakasynchronize pala ito doon sa ano sa mga cellphone na nawawala kasi meron pong mga cellphone na nawawala yung biktima.
0: Okay, oo.
12: So doon po parang nagkaroon tayo ng mga lead kasi itong mga kabataan na to, mga binatilyo na to, ginamit yung cellphone sa magpipictures, ganyan.
0: Oo. Oo, sir.
12: At doon natukoy po natin yung isa pang PNBS na inire nila or inubahan nila yung kasakyan. So nalocate natin yung may-ari ng Grab na to. At nakipag-coordinate naman siya sa amin, ipagtulungan hanggang sa maituro itong mga kabataan na to.
0: Sir, yung biktima ho, taga saan? Pati ho yung mga CICL. At paano sila nagtagpo-tagpo dito sa Quezon City?
12: Opo, bali po yung mga CICL po natin ay mga taga Alabang.
0: Okay.
12: At yung ano naman po, ang victim naman po natin ay taga Mindanao, taga Davao po.
1: Aba. Saan sila nagkakalala?
0: Paano
1: sila
0: na po? Paano sila napunta rito?
12: Opo, bali po yung ano po kasi natin, yung victim po natin ay di ba po bookkeeper siya. Meron po siyang mga inaasikaso dito sa Quezon City na mga papel ng kliyente niya. Ngayon, during that time, habang pinaprocess niya ito, magkakilala na actually sila nung isa sa mga CICL na 16 years old. Nagkakilala sila sa isang social media app. At na nung lumuwas nga itong ano, victim natin, sila na magtagpo. Magkita sa hotel para magkaroon ng konting inuman.
0: Oo. Sir, sorry po, pero sa investigation nyo ho ba, aware ho itong rest in peace ho si sa biktima, pero aware ho ba siya ng mga minor ho yung kanya kinontak?
12: Hindi pa po lang namin establish yung kung alam po niya yung ano, yung
0: mga edad.
12: Minor de edad po itong kausap niya.
0: Pero sir, kayo, nung nakita nyo ho yung mga CICL, halata ho ba o... Mukhang medyo mature ho tingnan.
12: Medyo may isa po na medyo mature na tingnan pero may iba din po na makikita mo na bata pa rin po talaga.
0: Kahit ho naka-blur ito major itong ano
1: mga
0: alatang mga mga ano anyway, partner go ahead.
1: Oo. Sir, ano nakikita ninyong motibo dito po sa crimeng ito?
12: Una po nakita namin kasi ano halata naman po, kinuha po talaga yung mga gamit. So, pag nanakaw po yung pinakaunang motibo po na nakikita namin.
1: Oo. Sir, I understand parang ito na nga na chinek nyo na nga yung cellphone po nung biktima. Pero bukod po dun sa mga nagtugma po ng mga nakasync na info, may mga natuklasan ba po kayo dun sa cellphone niya na posibleng lead po dito sa kasong ito?
12: Opo, bali yung nga pong ano... yung kausap niya that time, yung CICL, na laman natin na galing siyang Alabang, may mga ano din po doon na nakita natin yung conversation nila, kung ano yung, kung paano sila nag-usap, na parang pinasundo pa nga po, papuntang
0: Quezon City.
12: Hotel.
0: Quezon City.
1: Magkano sir ang inabot ng mga ninakaw nitong mga CICL?
12: Bali, ang mga kinuha ng naman po nila ay yung dalawang cellphone, tapos mga credit card at ATM, pati wristwatch. Ngayon, dun po kasi sa ATM, may isa silang ATM ano na nabuksan.
0: Tansa, oo.
12: Nakapag-withdraw po sila dun ng 100, kumabot ng 150,000.
0: Bah.
12: Tapos dun naman po sa credit card, nagamit nilang pang swipe ito sa mga binili nilang gamit, siguro mabot din po ng 40,000.
0: Oh, sir, yung mga na-aresto nyo ho na CICL, all accounted do, o posible hong meron pa ho silang ibang kasabat?
1: Kagrupo?
12: Ang sangkot po dun sa insidente ay tatlo. So, nakuha din po natin yung tatlo nung gabi din po nung August 29 po.
1: Anong paliwanag nila, Major, bakit nila nagawa ito?
12: Ang sinasabi nila po ay pinipilit daw po sila nung victim na makipag-engage sa sexual act. At nung time nga po na nag-resist sila dahil po nga mga nakainom at medyo naging agresibo na rin po sila. Yun po yung nag-lead sa kanila na pukpukin yung gamit yung bote at nung nga po siya, nakahiga na, hinawakan daw po yung kamay tsaka paa hanggang sa ginamit yung unan para itabon sa muka.
0: Sir, na-establish ho ba kung ito ho ba unang beses na gawa ho nitong mga CICL na ito o meron pa hong ibang mga nabiktima?
12: Bali po sa record naman namin sa PNP po, wala naman po silang criminal records or kung ano mang kinakasangkot ang illegal na activities po.
0: Oh, sir, sa pagtatanong natin sa mga station ng QC or sa ibang police district, may mga same ho ba ng modus or kapareho ho ng ginawa?
12: Sa ngayon po,
0: wala naman.
12: Wala pa kami nakikita po na involvement ng mga CICL na ito dito sa QC.
0: Oh, so sir, ang na-establish natin, ang sigurado po Major Frejas, ay kinontak ho ni victim itong mga CICL through messaging app, sir, or social media ho ba yun?
12: Social media po. Tapos later on, kasi dun sa social media app na yun ay bawal na yung call and text. Ay, call pala. So, nag-transfer sila dun sa messaging app.
1: I understand, no, yung mga biktima 16 at 17 years old mula Alabang patungong QC. Alam ba nung mga magulang nitong mga batang ito na sila ay patungo dito sa QC? Ano yung kanila ipinaliwanag?
12: Nung nandito na po sa office namin yung mga magulang, hindi din po namin na itanong sa kanila yan. Hindi nga, gulat din nga po sila kasi ang araw na nga daw pong hindi umuwi. At sa kanila sinasabi kung saan nagpupunta.
1: Sa ngayon po, nasaan na sila?
12: Sa ngayon po ay nasa Quezon City Social Services Development Department na po sila. Turn over na po namin sila after nung inquest proceedings po kahapon.
0: Sir, may nakikita ba kayo medyo, ito parang medyo na-alarma rin ho ako rito, sir. Kasi minor ho yung tatlo. Tama, partner, ano? Anong mga edad?
1: 16 at 17.
0: 16, 17.
12: Tapos, dalawa Major. Pong 16 at isang 17.
0: Major, ito ho ba'y, kumbaga, kinausap nyo rin ho ba ang hotel? Paano ho nakapasok ito ng walang guardian?
1: Totoo yan.
12: Ako, ang ano po kasi ng hotel ay, itong si victim po ay regular customer na po dito sa hotel na ito. So, kumbaga may records na po siya. Kaya pagka pumapasok po siya, hindi na siya masyadong nanapan ng mga ano. Pero itong mga bisita po, kapag lumapit po sa front desk, doon lang po nila nakakausap. Pero pagka po na kasama siya nung client natin nila pala, or victim natin, dire-diretso na po sila doon sa room.
0: Mukhang Major, ano? Mukhang dapat, ano yan eh, no? Kahit papano, kamukha niyan. Kung sinabi nung mga minor na mukhang pinipilit sila, kaya nila nagawa yung krimen, Major, mukhang dapat maghigpit ng kaunti ang mga hotel po, ano, Major?
12: Diba? Dapat nga po.
0: Kausap naman
12: yo. Po namin yung hotel at ni-remind po namin sila na medyo higpitan po, lalo na po dito yung mga katulad nitong incident.
1: Kapag ganyan, may mga liability kayo, mga ganyan, Major?
0: Tanong mo kay Major. Major, meron nga ba? O sakali?
12: Sa pagkakalam ko po, wala pong...
0: Re-remind na lang ho talaga kasi Eh, magtaki mo, sigurado ako, magkaibang ipilido ko yan. Yes, major, ano, iba ipilido nito ni victim, iba itong yes, ano, ng mga CIC.
1: At saka parang hindi rin partner dapat na, for example, kunwari ay regular customer, regular client, maging lax na lang, di ba, sa pagpapatupad ng security. Papaano na lang kung hindi lang, kung hindi mga mayroon deda na mga kasama.
0: Or ano, major, hindi ba, halimbawa, mabaliktad ang sitwasyon, halimbawa, itong victim ang masaktan niya itong tatlo. Di ba, major? Mukhang dapat talaga. Anyway, Major, good work po. At talaga hong na-arresto nyo through backtracking tsaka masinsinan ho na follow-up operation nito. Ano? Paano nyo ho pala natuntun at saan?
12: Bali, sa tulong nga po nung ating Grab driver. Balak pa po ulit siyang i-hire nung mga
0: JPL
12: natin. Nagkakausap sila kasi nagpalitan sila ng personal contact number.
0: Ayun.
12: At doon nalaman namin kasi tinanong namin sa kanya kung nasan yung location nila that time. At doon dahil naman may nagpagtulungan naman tayo sa ano, nagpag-coordinate po pala tayo sa local police doon. Natuntun naman po natin agad yung location nila.
0: Tapos sir, atras lang ako ng konti sir, ano, kung ewan ko nabanggit ninyo. Na-discovery ho yung bangkay ng biktima, ano, hotel staff.
12: Opo, bali
0: check out time na.
12: Nung 23, naglilinis yung staff nila. So, kinatok niya yung room nung victim natin. Walang response nung una. Pangalawang, inano niya muna, hinayaan niya. Kasi tapos niya muna yung ibang rooms. Pagbalik niya, kinatok niya ulit.
0: Wala pa rin.
12: Pangalawang base, wala pa rin response. Doon na siya nag-ingi ng tulong sa front desk para mabuksan yung ano, yung room ni client nung victim natin.
0: At nung pagbukas,
12: Nga niya,
0: gulo-gulo.
12: Nagtumambad sa kanya yung ano, magulong kwarto tapos may mga dugo na sa paligid.
0: Sa tingin niyo ano, Major, may struggle na nangyari?
12: Meron po, meron. Kasi based din naman sa gamit yung setup ng room. Nakagulo na talaga yung mga gamit kung saan nakalagay. So, feeling namin pagkapalo kay nakita namin na pagkapalo kay victim, nag-struggle pa siya hanggang sa pinagtulungan siya nitong tatlo.
0: Anyway, Major, baka may paalala ho kayo sa mga magulang na nakikinig ho. Doon ho, Diyos ko. Tsaka ho sa mga may-ari ho ng negosyo kagaya ho ng hotel. Go ahead ho, Major Frejas. Go ahead.
12: Opo, bali sa mga magulang po ng mga kabataan na ganitong edad po. Siguro po yung isang reminder ko lang po sa kanila na parati nilang alamin yung mga activities ng mga anak nila. Pwede naman po natin i-check yung mga cellphones, kung anong ini-engage nila ng mga social media apps para po hindi maging ganito kasi iba na po yung panahon ngayon. Hindi rin po kasi sila yung magiging suspect natin. Baaring sila din po yung maging biktima ng mga ganitong insidente. Sa mga mga hotel naman po natin, siguro ipitan lang po natin siguro yung ano, lahat ng mga pumapasok, lalo na kung hindi naman talaga sila kasama nung nag-check-in yung ano, yung kliyente. I-check pa rin po natin para po well noted yung mga pangalan ng mga pumapasok at lumalabas ng hotel natin. Kasi isa din po ito naging mahirap para sa amin kasi yung una po, wala po talaga kaming identification nila.
0: Diba?
12: Mukha lang po talaga ang meron kami. Kaya umabot din po kami ng 3 days. Buti na nga lang po at nakipagtulungan yung mga tulad ng mga Grab driver at yung mga ibang tao na mga nakausap niyang huli.
0: Iyon. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Errol Frejas, ang acting chief ng QCPD Sido. Maraming salamat po, sir.
12: Thank you, ma'am.
0: Thank you.
12: Thank you, ma'am Marlene. Thank you, ma'am. Thank you,
13: DZMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
0: Partner, tayo nakikiramay doon sa
1: biktima.
0: Pero daw siya ay nakikiramay tayo, rest in peace. Ano? Pero doon ho sa ano ha, kung kayo nakikipagkaibigan, check nyo rin ho ang edad. Tapos ako, unang naano ko partner yun sa hotel.
1: Yeah.
0: Sa mga may negosyo ho na hotel, hotel management ho dyan, mga manage, kahit usuke, Ay, pahusuke, i-check nyo ho. Wala naman hong masama doon eh. Sir, parang ano yung mga kasama mo? Totoo. Baka pwede hong maano ng ID, hotel policy mm-hmm. lang. Sigurado ko, partner, meron at merong nagduda dyan, o, di ba? Kita nyo ho yan, nangyari ho. Di napasama po ho ang negosyo ninyo.
1: Correct, totoo yan, partner. Oh. Naka-epekto ng mga ganyang insidente sa mga
0: papag-usapan yan. Though hindi natin pwede i-broadcast kung sinong hotel yan, kakalat na yan sa graph. Ay, di ba dyan yung may ano? Hihingan nyo ng ID. Diba? Eh, kagaya na sinabi natin kanina, partner, kung hindi man yung 57 anyos yung naging biktima, paano kung baliktad, yung minor de edad ang mabiktima din? Diba? So yun, dapat to, kung kayo nasa ganyang negosyo, tingnan nyo kung pagkakamat siyang mga apelido niyan. Sipin mo, minor partner nakapasok ng hotel ng walang guardian.
1: Okay, kaya partner, kung sabihin na natin na hindi magkakamat yung apelido ng mapapasok sa kanila ng mga hotel, hingan nila ng certification.
0: Pruweba.
1: Diba? Pruweba na pinayagan ni magulang si minor edad na pumasok sa ganung lugar. Kasi ito, kasi partner, napakaraming batas, napakaraming rules ito sa Pilipinas na basta minor de edad, restricted yung kanilang mga pwedeng mapunta at ma-access. So, bakit sa mga ganitong mga establishmento, naging lax yung, kumbaga, yung security.
0: Yung
1: mga rigid factor. Bakit ganito yung naging kinahilatnan ng krimen na ito, partner?
0: Ayan mo, partner. Kapag nakausap natin, partner, si NCRPO siguro, si General Abrahan. May natin isuggest yan. Kaya, ikaw, sakrami, pagka sinadjust mo kay General Tateng.
1: Bulungan natin si General Tateng.
0: Bulungan mo. Sir, ganito ha, yung mga hotel. Mga minor.
1: I understand, partner, hindi ito ang first time, di ba?
0: Hindi ito
1: ang first time na may ganyan pong insidente. Yung iba, yung mas nakakatanda ang biktima. Yung iba naman, yung mas nakababata ang
0: biktima. Either or, partner eh. Either or.
1: At saka, partner, yung mga ganyan, may mga ganyan pagkakataon din na hindi man nauwi sa patayan, pero nauwi po sa human trafficking naman, di ba?
0: Yung krimen at krimen.
1: Krimen,
0: Kaya dapat iwasan ho natin yan, ha? Ito, maging babala na ho ito, ha? Sa mga may negosyo, gusto nyo ho ba may mga ganyan mangyari sa inyong hotel?
1: Huwag nyo kaya ang maging kasangkapan ng inyong mga negosyo hanggang itong mga maling gawain.
0: Tapos, diba? Ang mga magulang naman, isipin nyo, taga...
1: Magtaka na kayo.
0: Taga Las Piñas ba?
1: Taga Laguna.
0: Laguna?
1: Taga galing Laguna yung tatlo. Tapos
0: na-aresto
1: lang sa Batangas, bati dito sa...
0: Ayun. Laguna?
1: Ay, taga Alabang pala. Alabang.
0: Alabang. Ayala, Alabang. Muntinlupa pala.
1: Sorry.
0: Konti na lang naman
1: Las Piñas. Walang tama.
0: Pero anyway, parang isipin nyo, taga South kayo, tapos pupunta rito yung inyong...
1: QC.
0: Magtaka rin ang kayo. Monitor nyo ho inyong mga anak din, ha?
1: Partner, nakapagtulungan din yung Grab driver, yung TNBS driver.
0: Yun nga, partner. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, merong medyo nag-iba ang pakiramdam dyan. Diba? Tsaka ikaw, kung nakita mo sa picture, lata namang mga minor yun. Anyway, sa oras na 8:44, sumisignal na si Hana, nakakailan na yung ano. Nagbabalik po ang spot report, makalipas ang ilang paalala.
14: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Ring, ring, go away!
21: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
22: Cough, cough, wet away!
23: Yay!
24: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report, partner. Eh, teka muna. Eh, nandito ako sa cross-stream natin, partner, sa ABS-CBN YouTube. Eh, nandito si Cedric Lucero. Maayong gabi from Cebu. Tapos pati si Tone Channel Official 1617. Maayong gabi from Ozamis City. Ayun, eh. Puro mga nasa south, partner. Ha? Tapos si Malen Maru, si Kevin Doors Vlogs, si Official... ano ba to? Ibea 7? Hindi ko matitiyan. Sorry po, masyado na tayong tito. Dyan, partner sa ano?
1: Sa partner sa Facebook. Sa Facebook.
0: Ah, Facebook.
1: Natin,
0: oh.
1: Si Normelita Inamarga watching sa atin. Pati si Ronaldin Dingalan.
0: Okay.
1: Sa ating YouTube naman, meron tayong 1 million.
0: What? Oh, 1 million. Lakas ah.
1: Si N. Lim na nanat sa atin. Si Maleta Gang. Kalin watching. Kawawa daw yung biktima. Si Lade naman. Good evening daw. Si... Precious Wisdom na nanonood din si Boom Boom 4548. Andyan na si Semicolon Butterfly Louis Basco watching sa atin. Si Agnes Reca.
0: Kaya mo yan, partner.
1: Si Madam Tina Virin na nanonood sa atin. Ang dami kasi. Andito na rin, partner, si Madam Lina Ho, si Cherish Afari, si Farah Robles at si Anna.
0: Ay, partner, kanina may binabanggit ka na sa simula ng program natin, eh, di ba? Kahit na binabaha, yung mga simbahan ay tuloy pa rin yung pag-worship ng ating mga kababayan, di ba? Abay, dito naman sa Baclaran Church, aba?
1: Ano?
0: Hindi na ginalang, partner, hindi na nirespeto na isang 30 anyos na lalaki yung simbahan, partner, dahil pumasok, may daladala siyang homemade na paltik.
1: Hello?
0: Tsaka homemade firearm doon. Eh, siyempre, kasi yung mga nasa simbahan. Ay, ang dahilan, alamin natin kay Police Colonel Nicolas Piñon, ng hepe po ng Paranaque City Police Station. Magandang gabi po, Colonel Piñon, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
1: Hi, Colonel.
0: Welcome po sa program.
23: Yes, sir, Jeff and Ma'am Marlene, magandang gabi rin po.
0: Oh, sir, bakit? Paano nakapasok ito at may daladala pang homemade na firearm itong si alias Genevieve? May paano ho nangyari, Colonel? Go ahead.
23: Opo, bali po, nung ating mga patrollers ay tinawag po sila ng isang mga tao doon na may nagkakagulo nga po doon sa loob ng simbahan doon sa may Baclaran Church. At pagdating nga po nila doon, napansin nila na yung gwardiya saka itong suspect natin ay matalo. Opo. At doon po, may mga other parishioners din po ay pinapacify sila, inaawat sila. And pagdating po ng ating police, inaawat din yung ating suspect na tinatanong kung bakit nagipagtalo. Eh, tinutulak din sila. Sila naman po ang pinagbintangan na ito naman ang mga inaaway niya. Mga police natin. At nung nire-restrain na nila itong suspect, nakitaan nga nila ito ng baril.
1: Anong pinag-awayan? Anong purot dulo, Colonel?
23: Allegedly, as per the statement ng ating guard po, ay paglapit niya dun sa suspect kasi nakatambay ata dun na may wala nang ginagawa na
0: panat.
23: May nakapagsabi na ito amoy alak at nagdating nga doon pinapalabas siya kasi nga amoy alak.
0: So ang nangyari ho pala ay kumbaga nakatambay itong si suspect, meron ho siyang hindi pa alam nung mga guard nung una guard. Nung guard so nilapitan, tapos doon ho na discover na meron hong ano
23: kasi may nagrereklamo nga sa kanya doon na hindi may alak siguro, tapos pinapalabas siya ayaw niya pong lumabas. Doon po nagtalo sila at pagdating nga ng pulis natin doon ay inaawat naman nila itong suspect para kung kaso lang hindi siya nagpaawat.
0: So hindi ho pala siya pumasok na nagwasiwas-iwas ng baril sa church, hindi ho pala ganun ano?
23: Wala naman po. Ayun. Pag hindi naman ni masiwas yung baril at siya sa loob ng simbahan at yun nga sinita ng guard.
1: May mga nasaktan ho ba dito sa insidenteng ito, Cardell?
23: Hello ma'am?
1: May mga nasaktan po sa insidenteng ito?
23: Allegedly, nung tatalo nila, nung dumating yung mga pulis, nung pinapalabas nga to, nagkaroon ng siguro yung takbuhan ng ibang prisoners natin. Kala nila may gulo doon. So, yung mga dalawa lang naman po yung minor naman.
0: Sir, anong sabi ho nitong si alias Genevieve? Bakit ho siya merong baril? Bakit siya may ganun? Para saan?
23: Yun nga po, natin ang imbimbestigan natin kung saan nga galing itong baril na dala-dala niya.
0: Oh, may prior ho siya, Colonel? Mga dating krimen?
23: So far, sir, wala naman kaming makita doon sa ating siras natin. But continuous pa rin yung ating investigasyon, ano ang tao nito at bakit may dala po siyang baril.
0: Cross-matching, sir. Baka yung baril niya na-involved na ho sa mga ibang krimen.
23: Yes, sir. Dinala na rin po natin yung baril sa forensic natin and pina-verify na rin natin kung allowed ba siya or lisensyado ba siya na kumawak ng baril at anong uri ng baril na to at kung may papeles ba itong baril na to.
0: Ako, dami niyang kakaharapin ngayon.
1: Colonel, ay nung nahimasmasan itong suspect natin, nakausap niyo ho ba? Anong dahilan niya? Bakit siya ay nagwala nung siya ay pinapalis lang ng mga bantay po dun sa simbahan?
23: Yun mga ating alamin pa para kung saan galing itong baril niya to. Alamin po natin yan, imbestigan po natin.
0: So, pinapaalis ka lang naman doon eh, di ba? Dahil aboy alak eh, Colonel, hindi ba? Siyempre matatakot naman yung mga pupunta ng simbahan, ano?
23: Opo, opo.
0: Oh, Colonel, after ho nung nangyari, paano na ho ang gagawing anong instruction niyo ho sa police station na nakakasakop po diyan sa Baclaran Church?
23: Actually, sir, meron tayong outpost doon na mismo sa harap ng simbahan na ito at may nakadedicate tayong police diyan lagi.
0: Uh-oh.
23: And para sa kaligtasan ng ating mga nag-attend ng misa at sumasamba po diyan sa simbahan.
0: Eh, Colonel, kaya sa kwento niyo kanina, mabuti ho, wala hong nangyaring masama ho doon sa gwardiya. Parte, yung sumita.
1: Mm-mm.
0: Tapos may baril pala ito, armado. Ano ho, may papayo niyo, sir, sa mga gwardiya ho natin, sir? Sa mga jaguar natin, sir? Pag humingan niyang kahinahinala, eh, ano ba, tapat ho ba ilapitan? Baka pala mamaya armado?
23: Opo, ito naman po, yung pagka-resto ng ating suspect ay ito ay isang yung awareness ng ating mga mamamayan, yung guard, yung ating mga parishioners diyan na nagre-report po sa atin ng may kahinahinala o may mga napapansin silang ibang gawain ng ibang ating mga kababayan ay nire-report po nila sa atin. At yun na lang po ay natutugunan natin ng mabilis.
0: Mm-hmm. Tapos eh, kung sakali ho, Colonel, parang kung sabi nyo, kung meron namang umiikot lagi ho dyan, pag ho tingin nyo alanganin, hintayin na lang ho, ano? Parang ganun, partit, pwede, no?
23: Opo, sir. Actually, collaboration po ng ating security guard at ang ating police sa Baclaran ay lagi po, nandun po sila lagi sa may harap po ng simbahan at minsan na umiikot sila sa vicinity at para lang sa ating kaligtasan ng ating mga mamamayan doon.
0: At saka pag immediate partner, dial
23: 911.
0: Unified.
1: At saka siguro partner pa rin na dito sa mga kababayan natin na pag po kayo'y nakainom, kayo po yung isang lot, alam niyo po sa isang sarili na hindi kayo okay, hindi okay yung state of mind ninyo, sa bahay na lang, huwag nang pumunta sa kung saan-saan, no?
0: Oh, eh, diba? Kung inabutan kung saan, partner. Eh, punta ka siguro ng barangay muna. Dito muna ako. Baka meron akong, meron akong mga magandang ano pa pumasok sa isip ko.
1: Kasi butayan niyo muna ako.
0: Pwede ba yun? Pwede ba yun? Baka puntaan ng police station, alam mo lasing ka, sinasabi ni partner. Dito muna ako, chief. Baka meron akong magawang
1: ano. Butayan niyo po ako.
0: Baka mapahamak ako. Pwede ba yun?
1: Kernet.
0: Ayun. Pwede ho yun, sir. Kinakwento kasi ni partner Marlene, pagka nakainom daw hot, medyo hindi mo na alam ang wala na sa wish ba? Pwede pumunta ho ba ng istasyon? Tapos sabihin na, dito muna ako, chief. At medyo nakainom
23: ho. Opo, pwede po silang pumunta sa aming mga istasyon. Nalalayan po namin sila. Kung, ihahatid pa namin po. Kung ano, para hindi na lang sila makapag-cause ng trouble sa ating
0: community, di ba?
23: Community, sa community.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Nicolas Piñon, ang hepe po ng Paranaque City Police Station. Salamat, Colonel. Happy
1: Thank
0: Monday
1: you,
0: ho sa inyo.
23: Maraming salamat din po, Sir Renam.
6: TZMM Numero uno sa aksyon.
0: Lalo, parte, halimbawa, kung ikay nagse-celebrate, di ba? Tapos, hindi ka na makapagmaneho, ano? Mm-hmm. Pwede nga, no, polis, ano?
1: Oo, may dala kang, naman ganyan,
0: may dala kang pera. Mm-hmm.
1: Minsan nga, minaabutan ako partner, mga nakakatulog na sa kalsada, naabutan ko, hindi ako dyan, sa gilid-gilid natin. Nakakatulog sa kalsada.
0: Wag kong ganun, ha? Wag ganun.
1: Sinusundo ng mga polis at sila ang naghahatid kung saan man, di ba?
0: Priority siguro, naman, partner. Oh.
1: Magtira sa sarili, yun na lang. Magtira kayo sa sarili kung magiinom kayo, di ba?
0: Tira ng pang-uwi. Tapos eh, kung barkada partner, ang sinasabi natin, pinapayo natin lagi, may designated driver ka, partner, pagka lalo yung mga kabataan. Mm-hmm. O, ikaw muna ang designated ngayon, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ang medyo matinutinong, ano, uwi kami, mag-i-enjoy kami. Sa susunod, di ba? O, magbabarkada kayo.
1: Take turns ba? Take turns. O, tsaka partner, sinasabi mo dati na, ano, na kung sa bahay-bahay naman mag-iinuman, pwede naman mag-stay muna, mas-mas.
0: Tsaka partner, ano, sa mga magulang, mainam ho, kilala nyo ho ang mga kaibigan ng anak niyo.
1: Correct. Totoo yan. Number one.
0: Nagre-reflect lang ho ako sa experience ko nung ako'y lumalaki.
1: Ayan.
0: Kilala ng nanay at tatay ko kung saan ako.
1: Yeah.
0: Vice versa, partner. Mm-hmm. Yung mga nanay din at tatay ng aking mga kaibigan nung high school, kilala rin nila. Tatawag lang yun. Nandiyan ba siya ganito? Oo, nandito. Kagabi pa.
1: Para may kukontakan sila, no? Hindi sila nag-aalala lang sa wala.
0: Ayun. Anyway, partner, lumipas na naman na isang oras, partner, ha? O baka may pahabol ka pa dyan.
1: Ito, babatiin ko pala, partner, palagi nakikinig sa atin sa DZMM, ang mag-asawang si Anthony at si Elise, partner.
0: Ito
1: sila yung nag-deliver nung for baby ko, partner, sa Makati noong nakaraan. ADRM, Pet Transport, and other services.
0: Yan, kasakit.
1: Ha?
0: Kasakit. Dilamig.
1: May iba nang mamahal sa kanya, partner.
0: Ninong na ba kami?
1: Pwede na, mag-donate ka ng cat food.
0: ayos. less than 1 minute na lang, partner.
1: Yan!
0: Sa lahat po ng mga sumama sa amin mula alas 8 hanggang sa nalalapit na alas 9.
1: Ayan.
0: Ngayong huling araw, huling araw nga ng Agosto.
1: Tama.
0: Huling Lunes ng Agosto. Bukas, Merry Christmas na. Bukas, Merry Christmas. Excited si Hannah.
1: Ang ganda ng ngiti ni Hannah, no? Parang nalulook forward nun yung 13 months.
0: Pa-practice na yan sa mga Christmas games. Kilala ko yung mga yan. Pa-practice na yan. Mga raffle-raffle.
1: Correct!
0: Anyway, maraming salamat po sa lahat sa nasumama sa amin dito sa Spot Report kung saan
1: una ang kaligtasan mo!
0: Ay, ako naman po, Jeff Caparas.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierna.
0: Susunod na programa, Alam na Dis, kasama si na DJ Jai Ho at Ganyal Krishnan. Oh my God!
1: Bye!
0: Ingat kayo, kapamilya, sa makinararon.
6: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 9 PM, mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz.

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: pamilya at mga kaserbisyo. Eto na! Itong-ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jaiho.
1: At syempre, sa pangalan ng ever-lovable, Papa A, Awal Paz, ako po, si Gino Krishnet.
0: Partner!
1: Wow,
0: taray. Energy! On a Monday evening, last day ng buwan ng Agosto. Oo, pero hindi pa po tapos ang Ghost Month. Ayon sa panayam ko nga sa ating mga kay Master Hans Kuwa kamakailan, parang September 10 pa daw magtatapos ang Ghost Month. Pero syempre, tomorrow, simula na po talaga ng Burr Month.
1: Yes.
0: Pero ngayon, sana all sa mga walang pasok dahil National Heroes Day po. Pero syempre, kasama nyo pa rin po kami ngayon dito. Miss you, partner, Papa Owl Paz, na-enjoy sa kanyang mga trip, sa kanyang mga photos, nakikita natin sa social media. Makikisabay siya for sure. Isigaw ang, alam ko na!
1: Alam niyo na!
0: Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
4: Balitang mabilis!
2: Walang
4: bitis!
5: Alam na this!
4: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz, unahin na natin Yeng Constantino pasabog ang naging anniversary concert. Mga ganap sa kanyang weekend show, Alamin!
1: Balik Pilipinas matapos ang sunod-sunod na show sa abroad. Mga vacation plans ng walo, tutukan!
2: Alam na this!
0: Mga kapamilya at mga kaservisyo, eto na nga, simula na nga po natin ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ipinagdiwang ni OPM pop rock star or pop rock royalty, Yeng Constantino, ang 20th taon sa industriya. Sa pamamagitan ng concert itong weekend, tampok nga po sa 2-day concert ang mga classic hits ng OPM star gaya ng Hawak Kamay, Salamat, Ikaw, at iniaalay pa niya ito para sa kanyang mister. Marami ding naging masaya sa pakulo ni Yeng guys sa concert gaya ng pagsasama-sama nila sa entablado ng mga kaibigan na sina Eric Santos, Angeline Quinto, at KZ Tandingan. Ang magkakaibigan, tila nakalimutan na concert ang pinuntahan. Nagbardagulan lang naman sila on stage na kinaaliwan ng mga manonood. Taong 2006, nang magsimula ang karera ni Yeng ng tanghaling big winner sa Pinoy Dream Academy.
1: Mga edits ngayon.
0: Andiyan ako, ate.
1: Oo, ang galing-galing ni Yeng Constantino, no? Saka parang goosebumps daw yung mga taong nanood during the concert. Kasi syempre, di ba, icon na rin si Yeng Constantino para sa mga millennials. Mga millennials na nandun, nakapanood ng concert niya. At saka, isa sa mga highlights na nakita ko sa social media, yung kanila ni Ryan Bang.
0: Yes, no? yun yung day 2. May share ko lang sa mga hindi po nakakaalam. May video ako na pinost, parang right after nung day 2 concert, pagbaba niya na entablado, sinalubong ko siya sa backstage.
1: Okay.
0: Tapos parang nagkapa-photo op sa kanya yung mga, siguro producers, may mga part doon na mga may producers ata. I forgot the name ko, ano yung agency, ano yung prod house na kasama ng Cornerstone Entertainment or Cornerstone Concert na nag-produce ganyan. Tapos parang dun sa video na pinost ko, makikita niyo yan sa social media ko, parang tinatawag na siya kasi right after yung second day, dun magaganap yung parang media interview. Kasi nung first day, parang hindi nag-allow kasi parang allotted na yan yun na i-rest yung boss niya kasi for the show kinabukasan.
1: Mm-mm.
0: Parang nung hinihila na siya, sakita niya na ako, nagpaalam talaga siya sa handlers at sa manager, sabi niya, wait lang po, magbibigay lang po ako sa mga kaibigan ko. Gumanan siya. So nagkayakap kami kasi, bakit? Ano bang meron? Bakit kami ganon nag-iyakan ni Yengay right after? Because I remember, ang kwento po niyan, after ko pong graduate ng college, after ko dun sa kumpanya na pinagtrabahoan ko before, may programa si Yeng na Music Up Late Live. Ito yung sabi nga namin, kung ngayon ginawa ang Music Up Late Live or ang MU Live, patok na patok siya. Kasi when the time na ginagawa namin siya, hindi pa masyadong sikat ang Twitter, hindi pa sikat ang TikTok, hindi pa sobrang interactive ang mga tao using social media. Parang nung time na yun, parang syempre, diba, andun ka sa journey ni Yeng Guy from the beginning. Kasi staff ako, PA ako, assistant director and AD, ayo AD, assistant director, kumbaga audience coordinator and everything. Tapos ang sabi niya talaga, Jai, umiyak siya, sabi niya, Jai, ang layo na nang narating natin. Gumanon talaga si Yeng Guy. Tapos ako yung kauna-unahan na nakapag-interview sa kanya sa backstage. Bago pa siya bihisan, dumiretso na kasi ako doon. Tapos sabi ko nga sa'yo, Ganiel, yung isang concert niya na Yeng Versions Live, kung saan pinakanta siya ng mga hindi niya kanta. Mga songs nila Eli Bendia, ng Eraserheads, yung mga Alapaap. Proud din ako doon. Sabi ko, iba talaga si Yeng. Bukod sa mahusay siyang manulat, magaling siyang mga awit, she's a very, very good storyteller din. And very relatable. Alam mo, nung nagsistart, sabi ko nga parang, oh my God, mukhang hindi ata mapupuno yung day 2. Kasi diba, day 1 sold out, punong-puno. Diba, day 2 sold out din naman siya. Pero syempre, ang galing nga nung cornerstone at saka nung ni Yeng mismo, kasi parang an hour, mga 6 p.m. siguro, nandun na kami sa Araneta, nag-post lang sa social media na parang yung mga hindi po makakarating, may kailangan lang po kayong fill up na form. May deadline po ito. Kapag napag-fill up po kayo, we will refund your ticket. Parang may ganun. Tapos alam mo, nung papalapit na mag alas 8, nag 7:30 nag-start yung pre-show, nung pag alas 8 na, ate, yung mga bakanteng upuan, napuno talaga dumating yung mga tao. Tsaka hindi, in all fairness, yung ulan that time, nung Saturday, umalis ako ng bahay ko ng mga around 4. Tapos buhos talaga sa Espanya. Ate ko, natakot ako kasi feeling ko masa-stranded because yung tubig, ang bilis umangat. Nakikita ko yung mga nasa harapan ko na, oh my God, baka pag nasalad ka dito, ang lala nung gastos kasi masa-stranded yung sasakyan. Siyempre, nag-reroute ka, ganyan-ganyan. Tapos ang nasa isip ko talaga tsaka sa puso ko, hindi pwedeng, nandun ako sa punto ng balik na lang kaya kasi baka ma-stranded ako. Pero nailaban kasi dun sa ibang daanan sa Espanya, walang bahana. Pagkalagpas ng Quezon City to EDSA, wala naman na. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko ito ma-witness. Nung nag-start siya, yung opening niya, yung time-in, imbis na ang saya-saya nung kanta, pero umiiyak ako, umiiyak talaga ako kasi sabi ko nga, masasabi ko hindi siya claim to fame, pero mako-consider ko talaga na si Yeng Constantino ang isa sa ang kauna-unahang celebrity, malaking bituin na nakatrabaho ko talaga nang hindi lang sa loob ng ABS-CBN kasi pinatuloy niya ako sa balur niya, sa condo niya, sa sasakyan niya, even yung papa niya lagi ko nakakasama before kasi gabi-gabi yung live namin sa Music Up Late. PA pa lang ako that time, di pa ako nag-radio si DJ Jayo. So parang sabi ko, yung lahat nung kinanta niya, buong concert, guys, walang tapon. As in, walang tapon. Kasi, sa mga inawit po niya, masasabi mong, nandun tayo. Alam, nasasabayan. Parang ang buong Araneta, baka vocals niya.
1: Hindi kaya nga, diba, dun sa social media, ang dami mga parang lumabas na goosebumps daw sila. Kasi everybody was singing. The whole time she was singing. Kaya parang nakakatuwa na,
0: totoo.
1: Diba, alam na mga tao yung kanta.
0: Totoo. Tapos, Kato, nung first night, maganda yung Angeline, Eric, at saka KZ. Ay, hindi nagpakabugang dito, ate. Naghalimawan sila ni Janine Berdin. Wow! Yung ganong eksena. Tapos Angela Ken. May Angela Ken sa baka bukas. Tapos walang Enchong D nung second night. Kasi nung first night si Enchong D para sa song na Chinito, meron namang Empoy D. Si Empoy ang lumabas. Parang comedy-comedy part. And uploaded at nagsigawan talaga nung na-focus sa audience si Heart Evangelista.
1: Oh yeah, she was also there.
0: Tapos, parang I don't know, parang very nostalgic din na nung na-focus si Heart, pinocus din si Direk Prati. Si John Pratt. So, syempre, parang, ah, ang dami na namang kinilig. At yun nga, gaya ng sabi mo, yung kwento nila ni Ryan Bang.
1: Oo, diba? Nakakatawa.
0: Nakakaloka.
1: Alam ko, first na nalaman tong kwentong to sa Showtime.
0: Yes.
1: Diba? Ano nag-judge si Yeng sa Showtime, may nakakatuwa na parang, wow, ang layo pala nung inabot nung dapat magiging relationship.
0: Totoo. No? May mga alam din ako ng mga nanligaw before.

0: Meron siya Laguna, may Laguna po muna, may Laguna po, tapos may Cebu, tsaka may international shows din po siya. So Yeng, congratulations sa'yo. Napakaganda ng concert. Kudos din to Prati. And Rick Jamster, napakahusay.
1: Yes. Ayan. Again, congratulations to Yeng. Nako, more blessings pa.
0: Sabi nga nila, kamukha ko daw sa Red Air ko si Yeng.
1: Ah.
0: Yeng Portosino. Okay ka na, te.
1: Okay na, okay na. Pwede na ako magbubuan.
0: Diba, no? Ang ganda, no? Yeng Portosino.
2: Mali! Mali!
1: Kung sabihin magkasama kayo ni Yeng dati, dapat magkamukha na rin kayo, Yeng.
0: Alis malambot, di ba, Yeng Portosino? Hindi na kailangan ibabas sa tubig. Diretso prito na.
1: Ewan ko sa'yo. Ah, ito na nga, mga kapamilya, mga kaservisyo, napiling kalahok ng Pilipinas ang kantang Sobra Sobra ni Carmel Collado para sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Tinalo ni Carmel ang siyam na iba pang singer at grupo sa kanyang performance ng kantang Sobra Sobra sa selection night nitong linggo. Lalaban ang PBB Celebrity Collab 2.0 alumni sa mga bansa sa Asia kabilang ang Bhutan, Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand at Bangladesh. Sa November 14 sa Bangkok gagawin ang Grand Finals ng Eurovision Song Contest Asia 2026. Samantala, balik Pinas na ang Nations Girl Group Binny matapos ang higit isang buwang serye ng mga show sa North America at Japan. Plano ng girls na sulitin ang kanilang break kasama ang pamilya o makasingit ng bakasyon bago sumalang muli sa Signals World Tour. Uy, kanina yan, umaga, dumating ang Binny.
0: At
1: kanina mga 7 almost 8 a.m. na rin sila dumating sa NAIA.
0: Kamusta? Mukha ba silang fresh na fresh o pagoda ganun?
1: Hindi, ito ang napansin ko sa Binny, no. Sobrang ano sila, sobrang pumayat ng sila, pero ang ganda ng pagkapayat.
0: Talaga?
1: Tapos tinanong ko, sabi ko, bakit parang pumayat kayo lahat? Like, ang ganda ng pagkapayat nyo kasi parang lalo silang tumangkad tingnan. And also, hindi payat na parang na-stress eh. Alam mo yun, parang lean, toned naman yung body nila. Tapos alam mo kung anong sagot nila sa akin, kaya sila pumayat. Wala daw kasing rice.
0: kasi nga nasa ibang bansa.
1: Nahirapan sila siguro dun sa rice. But they're very excited to be back. Ito nga si Stacey kanina, sabi niya naka-ready na daw yung food. May tinola ata. Tinola ang kanyang dinner.
0: Amin mo, ganyan tayo mga Pilipino pag nag-abroad tayo.
1: Saka can you imagine more than a month of not being here in the Philippines?
0: Actually,
1: talaga nga hanapin mo.
0: I'm sure miss nila ang sinigang.
1: Yes, hanapin mo talaga yung pagkain Pinoy. Saka, di ba, yun ang comfort natin mga Pilipino, yung pagkain.
0: Diba? Ikaw pag nag-abroad ka, pagbalik mo, ano yung pinaka-pinapa-ready mo sa family mo?
1: Actually, wala naman masyado.
0: Talaga?
1: Talaga?
0: Hindi ka, like, kunyari, nag-crave ka sa tuyo, yung mga pasinigang. Ako kasi
1: Munggo.
0: Yung mga danggit. Talagang mahirap lutuin, no? Tapos, danggit, yes.
1: Oo, alam mo yung chinop na ano, na tomato,
0: with
1: onion.
0: With salted
1: saka,
0: egg.
1: Hindi, walang salted egg sa akin. Hindi ako mahilig dun eh. Pero, chopped na tomato, onion, saka mangga. Tapos may bagoong. Anong tawag dun?
0: Ensalada.
1: Oo, eh, grabe sa mga ating mga kaservisyon na
0: sabi nila, grabe naman yung usapan na yan. Nakakapaglaway naman yan. Oo, totoo.
1: Sa ating mga kaservisyo po na kumakain po, nagda-dinner po ngayon.
0: Totoo.
1: Kain po kayo ng mabuti.
0: Enjoy your dinner po. At kami po ang gawin yung background ni Ganiel. Makisama po kayo sa aming kwentuhan. O eto na, Ganiel. Gusto ko lang ding sabihin. Totoo talaga. Hindi na ako, alam mo, hindi ko na babasagin yung Bertud na yan. Dahil winner. Yung sobra-sobra. Last Friday, guest natin si Matt.
1: Yes, nandito
0: si Matt.
1: Sila.
0: Tapos hindi lang si nakarating Eurovision. Si Nika Del Rosario. Sila ang nag-grand champion para sa kantang sobra-sobra na in-interpret ni Carmel. Samantala, si Angelo. Si Angelo na ang umawit si Saga. Si Saga pala is si John Mark Saga from Tawag ng Tanghalan, yung Broken Beyond Repair.
1: Oo.
0: Nanalo din ti.
1: Wait lang, nangyari itong Eurovision ng Sunday, di ba?
0: Yes, kagabi.
1: Oo, kagabi.
0: Tapos noong Friday, sabi ko, imagine, di ba, hindi lang basta beauty queen. Kung sino yung mga naging guest natin.
1: Oo, di ba?
0: Di ba, na live sa studio.
1: Oo.
0: Parang sila yung nag-place talaga doon sa Eurovision. Mm-hmm. So, good job and congratulations to Carmel. Talagang, alam mo, after your Pinoy Big Brother stint, after winning Tawag ng Tanghalan, sunod-sunod na yung mga magandang blessings na nangyayari sa'yo. Kaya, keep it up, girl.
1: Oo.
0: Bawa tayo ng keep it up. Paano?

0: Akala mo talaga mentor tsaka coach ako na.
1: Akala mo talaga nandun ka sa journey niya.
0: Keep it up, yeah.
1: Hindi, pero ano, nagkaroon na rin ng show eh, si Carmel. Di ba nagkaroon na rin siya ng parang solo concert. Natalang kamakailan lang din yun eh.
0: Ah, talaga? Oo. Hindi ko nabalitan. Parang alam ko ang last na nag-solo-solo concert, parang yung kay Will, kay Dasbia.
1: Oo, pero si Carmel
0: meron din siya. Oh, talaga? Bongga.
1: Kaya, tama naman do. Bigla ako napaisip tuloy ako dahil hindi mo alam. Imposible hindi alam ni Jai to.
0: Parang hindi ko alam. Kasi last time nagsama kami ni Carmel, love laban sa UP, oo. Pero yung talaga may concert siya, check mo nga ate. Parang hindi ko pa alam na may major solo concert si Carmel, oo.
1: Oo, alam ko meron siya. Sige, check natin.
0: Ayan, i-check nyo muna. Pero syempre, eto naman, magandang balita po para sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal kay Catherine. Ano ba? Kay Alex Gonzaga dahil ibinahagi nga ni Alex Gonzaga ang pregnancy journey hanggang sa pagsilang ng kanilang firstborn child nitong Agosto. Sa kanyang vlog, hindi niya naiwasang maiyak dahil sa pag-aalalang maaapektuhan ng baby sa kanyang kondisyon matapos magkaroon ng gestational diabetes. Ibinahagi din ng actress vlogger na isinailalim siya sa bed rest mula huling linggo ng Hunyo. Pero tiniyak-aniya ng mister na si Mikey Morada na nae-enjoy niya pa rin ang cravings habang naglilihi. Kabilang ang padalang kare-kare ng kapitbahay na si Pauline Luna Soto.
1: Ito, balikan sa sandali yung kay Carmel. Yung kay Carmel, doon sa may North Edsa Sky Dome ginawa.
0: Ah, yes.
1: May 17.
0: Album launch.
1: Album launch.
0: Yes.
1: Sorry na. Pero grabe, no? Congratulations to Carmel.
0: Yes.
1: Again,
0: oh, correct. Album launch yun.
1: Album launch.
0: Okay, hindi ko maalala na nag-major concert siya. Kasi album launch nga ito para sa ano yung Morena na song niya.
1: Yes.
0: In fairness, congrats Carmel. Tuloy-tuloy talaga ang blessings. Pero going back again to Catherine, ano ba? Mami Pinti. Ikaw si Pinti.
1: Congratulations,
0: diba?
1: Ah.
2: Mali!
1: Alam mo pa nanghihintay ito.
0: Naiyak ako while watching. Naiyak talaga ako while watching. Actually, last night ko napanood yung, hindi pa pinakita yung full vlog, pero ang ganda ng pagkaka-edit dun sa dulo, yung may background na naka-wheelchair, dinadala na siya dun sa, kung saan mga nganak.
1: Delivery room.
0: Pero yung tunog, yung parang kabado. Tapos dun sa dulo, yung may pinakita lang na picture niya na parang nakasuot na nung mga kung ano-ano. Tapos, cut to black. Tapos, nga! Yung umiiyak na yung baby, tapos parang 8:00, kunyari gano'n, hindi po siya, hindi yun yung tamang oras, pero parang sinabi na, may sabi yung doktor na, kunyari 8:00, kunyari 9:20, tapos nga, sino yung aabangan mo for the next vlog? Sabi ko nga talaga, di ba, sabi natin last time, Ganiel, na-witness natin kung ilang beses siyang nagkaroon ng miscarriage,
1: yes,
0: na ganyan, tapos parang may mga tao na naging inspirasyon si Alex G, kasi nga, hindi lang siya yung nakakaranas ng gano'n, pero siya yung may lakas ng loob para i-broadcast sa kanyang channel yung kanyang pinagdadaanan. Maraming mga kababayan natin na hirap din sila magkaroon ng baby.
1: Right. And also kasi, alam mo, si Alex, napansin ko rin, since may platform din talaga siya, talagang nilabas niya doon kung ano yung mga hindi na ilalabas sa mga normal na moms,
0: yes,
1: or yung mga gustong-gusto talaga magkaroon ng baby. And so, nung itong naging journey nila
0: ni Mikey, daming masaya at nag-celebrate.
1: Ang daming nag-pray sa kanila para sa kanilang mag-asawa. And finally, di ba, nakuha din ni Alex yung talagang dream niya na magkaroon ng baby.
0: Mm-hmm. Di ba, meron pang one-on-one sila ni Tony na talagang iyak siya ng iyak kasi parang nandun na siya sa peak na nawawalan na siya ng pag-asa.
1: Oo.
0: Pero syempre, yung faith nila kay Lord is napaka-bongga. So parang talagang, alam mo, sabi nga namin ni Papa Awel palagi, ka-faith lang mga kapamilya. Ang ano yung kasabihan mo, di ba yung...
1: When the time is right, I, the Lord, will make it happen.
0: Correct,
1: Isaiah,
0: diba?
1: Isaiah 60:22.
0: Correct.
1: 22.
0: Oh, 'di ba totoo naman talaga? Parang ganoon na ganoon yung kay Alex Gonzaga. Tapos alam mo, in fairness to her, kahit nakakapanganak niya, nakapag-reply siya.
1: Oh, 'di ba?
0: Nakapag-reply siya kasi
1: ano sabi niya?
0: Kasi ano, chinat ko siya kasi right after watching, kasi una sa lahat, Alex, Catherine, nag-crave ako ng bongga sa sardinas te. Kasi dun sa vlog, pinakita na tulog na si Mikey, tapos madaling araw, nagugutom siya Tapos talagang gusto niya ng sardinas, te. Nag-sardinas siya na pinakita doon sa vlog. Tapos yung isang cup ng rice, kulang sa kanya. So, kailangan dagdagan yung rice. So, parang nung araw na sabi ko, my God, parang ang sarap nga ng sardinas. Pero I cannot. Hindi ako pwedeng kumain kasi nga kailangan ko mag-lose ng weight talaga.
1: Ay, nag-lose ka talaga ng weight, ha?
0: Dahil hindi ako kumain ng... yun lang. Yun lang pala. Ito na, nakapag-reply ang Catherine.
1: Anong sabi sa'yo?
0: Sinabi ko, as in, kahit nung last time pa rin naman talaga, sabi ko sa kanya, nung nalaman natin na magkaka-baby na siya, sabi ko, congrats, sobrang saya ko at kaming lahat na mga nakakapanood sa'yo na magkaka-baby ka na, May 22 to, ganyan. Sabi niya, salamat, Jaiho, God is good. Tapos, kagabi, yun ngayon siya, congratulations. Tapos, sinend ko yung video na parang, yung doon sa part na, o nga, ang reply niya, yung emoji na nakahug, at saka yung parang naluluha. Yan. So parang, siguro kahit na groggy pa siya, nakakapag-reply pa rin talaga si Alex Gonzaga. So Alex, congratulations. We're very, very happy sa inyo ni Mikey.
1: Yes, and also her ate, of course, si Tony.
0: Si talagang Christine.
1: Talagang nakasuporta. Pati sila Mommy Pinty, diba? Sila Daddy Bonoy. Talagang nakasuporta sila kay Alex.
0: Si and, Uncle Jojo.
1: Si Uncle Jojo, oo. Alam mo, talagang parang naging pamilya na rin natin yung ano, no?
0: Sa kakapanood.
1: Kakapanood natin ng vlogs nila. Ay, nakakatuwa talaga yung mga ginagawa nilang vlogs. But again, congratulations, Catherine! Ito na nga.
0: Ano ba? Catherine!
1: Samantala, umuugong sa social media ang balitang buntis na si Asia's pop star royalty, Sarah Geronimo. Kasunod yan ng social media post mula sa nagpakilalang kaibigan ni Mateo Guidicelli. Sa post, inalala ng kaibigan ni Mateo ang kanilang samahan, partikular noong sila'y nasa intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. Pero sa dulo ng caption, binati niya rin ang aktor na soon to be i-daddy. Nang tanungin ng netizens kung magkakaanak na ang popstar royalty, sinabi ng uploader na mismong si Mateo umano ang nagkumpirma nito. Burado na ang Facebook post pero mabilis na kumalat sa social media ang screenshot nito.
2: I love this!
0: Kung ano man, diba, masayang balita. It's a blessing,
1: yes,
0: diba?
1: Oo.
0: Pero syempre, no, ang mali lang dyan, yung sa uploader.
1: Oo.
0: Kasi parang nawala yung excitement na dapat si Mateo at si Sarah, yung mag-confirm talaga.
1: Oo. And sometimes, diba, parang gusto talaga yung privacy and also parang just to be safe also, diba? Merong mga ganun eh, yung ayaw agad mag-announce ng kanilang pregnancy and we respect that. So, yung uploader eh.
0: Ayun. Eh, pero siguro baka ano lang din. Hindi, wag naman din parang sisingsisi siya, no?
1: Naman.
0: Baka naman kasi siguro malapit na kaibigan tapos parang...
1: Na-excite for sure.
0: Maganda naman yung sagot niya na parang nung tinanong siya, si Mateo na lang po mag-confirm. Tapos siguro, bro, burahin mo naman kasi nauna ka pa sa akin. No? Parang gano'n.
1: Ganun talaga yung mga kaibigan na sobrang tuwang-tuwa para sa'yo.
0: Saka minsan nakakalimutan natin ang kaibigan natin ay mga big stars or big names talaga sila sa show business, ganyan-ganyan. Pero kung sakali man na totoo po, I'm sure maraming mga popsters, marami pong mga kaibigan at kasama na kami dyan nila, gay nila at ni Papa Awel, na magiging sobrang saya dahil deserve nyo naman, of course, na mag-start na rin ng inyong buong family, di ba?
1: And for sure, masaya na may baby sa bahay, di ba? Hindi ko naman alam kung mag-slow down si Sarah or si Mateo pag nagkaroon sila ng their own family or their own kids, you know? Pero kung ano man yun, di ba? We're praying for you guys.
0: Parang kay Mateo tsaka kay Sarah, kung sakaling totoo, parang kay Alex din tsaka kay Mikey, parang feeling ko, pagka nagka-edad-edad na yung bata, mga 1-year-old, agad-agad may mga endorsements na yan. For sure, nakaabang na yung mga diapers,
1: saka,
0: gatas.
1: Alam mo, pag may mga ganitong mga may baby na ganyan, may naabangan din ng netizen, sinong kamukha?
0: Totoo.
1: Diba? So, sino magiging kamukha kaya ng baby ni Alex, saka ni Mikey, or ni, kung confirm
0: Mateo,
1: talaga
0: kay Mateo,
1: Sarah.
0: Yes, totoo. Naku, ang grabe talaga naman pong siksik-liglig at nag-uumapa ang mga showbiz balita sa araw ng Lunes, sa August 31, 2026. Bumati muna tayo. Happy birthday kay Aaron Abelado. Happy birthday, Aaron.
1: Happy birthday, Aaron.
0: Naku, eto na, ganyan. Meron tayong mga kasama tonight.
1: Yes. Mga kasama natin ang IM Model Search 2026 winners na sila Raisa Kerry, ang Miss Category, at si Christine Legacion, ang Mrs. Category.
0: At ngayon naman, mga kasama rin natin natin si Joanne Mendoza. Oo, ang ating Miss Global Supermodel Search of Philippines 2026 sa pagbalik lamang po yan ng Alam Ko Na.
1: Alam niyo na.

0: Pirmado, sigurado, DZMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Abangan sa Private Confessions.
5: Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Kapag pagod ka, kami muna ang lalaban para sa'yo. Doon ko naunawaan na hindi pala kabawasan sa tapang ang manghina. Ang tunay na tapang ay ang pagpili na magpatuloy kahit natatakot ka. At minsan kapag wala ka ng lakas para lumaban, hindi masamang hayaan ang mga taong nagmamahal sa'yo ang humawak muna ng pag-asa para sa'yo.
4: Private Confessions. Private Confessions.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosyn, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn. Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na di sa DZMM.
11: Uy!
10: Si Idol!
11: Si Idol!
10: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis! Zay!
12: Oras natin mga kapamilya at mga kaservisyo, 9:30 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika sa showbiz. Ako po si Jaiho.
13: At syempre, sa ngalan ng ever-lovable, ever-laughable, papa-awapas, ako po si Gainul Krishnan. At bago lahat, Jayan, of course, bali muna natin ang ating mga viewers na nanonood po sa kanilang mga tahanan. Hello mga kaservisyo, mga kapamilya. And also, nanonood ngayon si Tito Jun Lalin. Hello,
12: hi, Tito Jun.
13: And also, my dad from Singapore is watching. He doesn't know how to speak Tagalog, so hi Daddy. And my mom from Australia is also watching. Hi Mama.
12: Hi Antara.
13: Oh, hindi naman Tagalog si Daddy.
12: From Singapore. Hello Daddy.
13: Daddy
12: Krishnan.
13: Yes. Hi Daddy.
12: Hello. Also my mom and dad, they're also watching from Zimbabwe. Invento. From General Trias Cavite. Ayan, kasama
13: hello
12: aking
13: po, yes, sa mga
12: taga-gentry. Si Lola kasama nila yung mga fur babies namin, sila Nakshi, si Sisi, si Cheddar, si Carter, si Gucci, Arf!
13: Wait, sorry, nakalimutan ko rin. My sister is actually back here from Singapore. Bumisita lang siya with Hugo. So, hello. I think they're watching right now. I'm not sure. But hello, hello. Ayan na nga, Jai. Let's go and move on to our mga guests tonight. Grabe, ang gaganda nila, Jai. Super gaganda ng ating mga guests tonight. We have I Am Model Search 2026, Mrs. Category Christine Legacion, and Miss Global Supermodel Search Philippines 2026, Joanne Mendoza. Hello! Magandang gabi sa inyo. Batiin nyo naman ang ating mga viewers. Ato dito sila. Yeah.
14: Alright. Good evening po. Mabuhay Pilipinas. Ako po si Christine Legacion, winner ng Mrs. Category sa I Am Model Search. And yun po, magandang gabi sa kanilang lahat. At ako po ay really excited para sa guesting na ito. Thank you po for having us.
13: Sure. So, si Joanne naman.
11: Ayun naman po. Ako naman po si Joanne Mendoza, your Miss Global Supermodel 2026. And I am representing the Philippines. And I want to be the hope of people and use my voice for my advocacies.
13: Oh.
11: Thank you. So,
12: yes.
11: I'm so happy din na nandito ako ngayon.
12: Wow! Thank you so much. No? Siyempre nakaka-happy. Pasensya na po. Hindi makakarating si Miss Category Risa Carey kasi nga po sobrang na-stranded. So sa mga kababayan, sa mga kapamilya at sa mga kaservisyo natin na kasalukuyan pa rin po mula kaninang tanghali pa. Actually, iba umaga pa lamang. Stranded na dyan sa may North Luzon Expressway. May area po dyan na kung saan na yung tubig ata mataas pa rin at hindi pa totaling humuhupa kasi may mga guess din kami kanina sa 92.3 na talagang hindi umabot kasi nga sa sobrang na-stuck na sila doon.
13: Oo, saka I heard and nabalitaan ko rin nga na yung baha sa Pampanga umabot ang 10 feet ha.
12: Totoo.
13: 10 feet ang taas po ng baha. Kaya naman Jai, ano sasabihin mo?
12: Bumoto ng tama. Ayan. Oo. Totoo. Dapat ulitin natin na sana sa susunod na eleksyon nasa mga screen yung mga kaganapan ngayon para hindi lang dahil nga hindi baka hindi na naman maalala ng mga kapamilya at kaservisyo kung saan na, ano nangyayari, ganyan. But anyways, meron tayong Miss and Mrs. na tinatawag na category, Miss Category and Mrs. Category. Kayo po, Miss Christine, ay ang winner sa Mrs. Category.
14: Yes, that's right po.
12: Opo. Ano po ang pinagkaiba nito sa, pero ano po yung, magkaiba man sila, pero of course, merong common experience po ninyo sa all throughout the competition. Ano po yung masasabi yung shape dito sa inyong journey po?
14: First of all, this journey is very important po sa akin kasi parang naging redemption ko siya. Madami kasi akong pinagdaanan recently from losing my husband and of course, I think everyone knows naman na that I lost my hair. Now I'm totally bald and sobrang naging inferior ako. Parang ang baba ng tingin ko sa sarili ko. So I wanna thank my national director and handler also, Mama Friends, for helping me redeem myself. And yun nga, nagkaroon ako na mas better voice also to promote my advocacy about alopecia awareness and now meron na akong mas malawak na advocacy which is to create a community, maybe just an online community for widows empowerment. So yun yung nagsishape sa akin ngayon. So I would say that this is one of the most significant na mga nangyari sa buhay ko, yung pagkapanalo ko sa I Am Model Search Mrs. Category kasi alam ko na ma-amplify ko pa yung voice ko para makapag-empower and inspire pa ng mga ibang tao.
13: Miss Christine, una sa lahat, of course, nakikiramay po kami no, sa pagkawala po ng inyong husband. But also, may mga nanonood po tayo ngayon ng mga kaservisyo, kapamilya, na hindi po nila alam kung ano ang alopecia. Pwede niyo po ba kami bigyan ng kahit konting details about ito pong alopecia?
14: Alopecia is an autoimmune condition. Mine is mainly caused by stress kasi sobra ako mag-overthink. Tapos kapag meron akong hindi na-achieve, for example, medyo dinadown ko yung sarili ko. And it has been going on since I was very young. Pero medyo mas na-manage ko naman siya now na medyo matanda na tayo. And also, I lost my hair na eh. So ngayon, ang goal ko is to be healthier. I lost my hair but I'm generally healthy. So I want to remind also everyone not to overthink that much. Live your life. Huwag masyadong mamroblema kasi mga problema yung mga pagsubok, mga trials natin, temporary lang sila.
13: Miss Christine, I also heard na parang syempre pagka yung mga emotions natin suppressed, nag-equal siya sa autoimmune disease, no? So iba-ibang klaseng autoimmune disease also yung pwedeng makuha. But can you just take us back to the first night or first day, first time na nakita mo na parang, okay, may alopecia ako. For sure, hindi mo agad na gets na alopecia yun.
14: Yes.
13: Pero what was the first sign of actually getting this?
14: Kasi when it started, sobrang bata ko pa. Like, I was 12 or 13. I was in first year high school. And I noticed my hair gradually falling off. But syempre, bata pa ako noon. I really didn't care that much about why it was that way. Na parang sa akin, di okay lang to. Kasi tutubo pa naman siya eh. Until nabubully na ako and people were like looking at me. So sabi ko, doon ko na-realize na, oo, yung physical appearance pala, ano siya, medyo big deal siya, especially nung panahon na yon sa society natin. And I think I wasn't able to enjoy my high school life that much kasi naiinggit ako dun sa ibang may buhok, like my classmates and batchmates, my schoolmates. They were really having that time of their lives eh. Tapos ako parang parati lang akong nasa isang sulok ng classroom na nahihiya ako because ang kintab na ng ulo ko eh. And then there was a time na nasa flag ceremony ako, di na ako masyado nakikipag-usap nun sa mga classmates ko eh, kasi nahiya na talaga ako. So nakatayo ko doon, eh medyo maliit ako nung high school ako eh. I was in front of the line. May nanandaramdaman ako dito sa tuktok ko, may parang bumato. And then nung inapa ko siya, chewed gum.
13: Oh.
14: So may bumato sa akin from behind. And then I was like, just crying lang during the flag ceremony.
13: And I would assume na parang lalo na dagdagan yung stress.
14: Yes.
12: Pero actually, ganyan no, sorry to cut you, hindi lang nung panahon na yon sa kwento ng ating special na business si Miss Christine. But of course, kahit ngayon, sa panahon natin ngayon, malaki talaga yung pressure ng tinatawag na yung physical appearances natin sa lahat ng mga tao. Sa pag sinabing beauty standards, di ba po? Pero para po sa inyo, ano po yung masasabi ninyo at paano nyo po ipinapakita na being a model is more than just a physical beauty?
14: Sa akin po kasi, lagi kong iniisip na yung pagiging different ko from the rest is something that makes me special. And yun yung nag-encourage sa akin ngayon to further realize my dreams, which is to become a model. Nung nilabas yung handbook ng I Am Model Search, Miss and Mrs. International 2026, nakalagay doon, they're looking for a unique model. And then I told myself, this is my time. I am a unique model. Kasi parang sa lahat ng pageant na nasalihan ko, ako lang lagi yung walang buhok. So, yung kinonsider ko as my greatest weakness, yun pa yung naging strengths ko ngayon. So, I think lahat naman tayo may mga physical imperfections eh.
13: Right.
14: And we always think na yun yung mga weakness natin, but actually hindi.
13: Yeah, because sometimes we highlight that, no? Ayun yung hina-highlight natin, yung mga insecurities natin, na hindi natin alam na even yung mga tao naman sa labas, hindi naman talaga yun din yung nakikita lang nila sa'yo.
12: Truly.
13: No?
12: Oy, pero syempre ha, napaka, ano niya, na hindi biro at hindi basta lang siya usapin. Diba? That's a very, very important matter. Kaya naman po, para po sa lahat ng mga kapamilya na mayroon pong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari po tayong tumawag sa mga numero ng NCMH or National Mental Health Crisis Hotline na 1553 o kaya naman sa 1-800-188-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline at 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers. Samantala, para naman po sa iba pang mga numero na pwede nilang tawagan, ayan, kontakin lamang po nila ang mga numero sa baba na nakikita sa inyong mga screens.
13: Opo, meron pong 0919-057-1553 para po sa mga smart subscribers. Kaya naman, ayan, no, pinakita na natin. Again, thank you so much, Ms. Christina, for actually sharing that. Pero ito, punta naman tayo kay Joanne. Joanne, how was the experience dito sa my Miss Global Supermodel Search Philippines? Kamusta naman yung naging experience mo?
15: Actually, very exciting po ngayon kasi bukas na po yung flight namin for pa KL. And then, yes, and then I'm excited na ma-meet yung mga ibang candidate doon. Actually, ano po kami, may may kids, may teens, and ako po, Miss. Kumbaga, representative ng Pilipinas is three categories. So, I am so excited na mag-meet din sila doon. Actually, nandun na sila eh.
13: Oo.
15: Nauna na sila.
13: Sorry, Joanne. si Guinness ka pa na. Joke lang. Okay, pero Joanne, hindi naging madali for sure din, no? Yung journey mo, no? Para yes, makuha po tong crown na to. Ano yung mga naging challenges mo dito sa Miss Global Miss Global Supermodel Search Philippines 2026?
15: Actually, tomorrow pa lang po yung...
13: Pero nagkaroon kayo dito sa Pilipinas ng search? Or talagang napili ka na, handpick
15: hindi
13: ka ba?
15: Hindi, pinili na po ako talaga ako ni Mama Fran. So, I'm so lucky po na parang in-appoint na ako ni Mama Fran. Kasi nag-meet lang po kami ni Mama Fran sa isang event.
13: Mm-hmm.
15: And then, din po nag-approach po ako sa kanya na mm-hmm. kung meron pa po siyang mga ibang modeling. Kasi, uh-oh, I'm into modeling po talaga kasi it has always been my dream to be a model.
13: Uh-oh.
15: So, I think Miss Global Supermodel is a great opportunity then mm-hmm. to take meaningful step toward my dream.
12: Ako, ito. Siyempre, kanina nga binanggit natin yung mga pagbaha, yung mga pagtaas ng tubig. Sa panahon natin ngayon, maraming mga environmental issues ang kinakaharap ang Pilipinas. Ano naman sa palagay mo, Joanne, ang tingin mo na kailangan pagtuunan ng mas malaking atensyon ngayon?
15: We all know naman po na the Philippines is as a tropical country.
13: Mm-hmm.
15: Philippines is faces issues that affect our communities and way of life. So I want to be part of a change, and not only to be known as a resilient Filipino, but can survive challenges.
12: Di ba yung sinasabi natin, tama ng pagiging resilient?
15: Yeah.
13: Oo. Paulit-ulit niya ako ni Jai. Oh, yes. Dahil na sa mga nakaraang pag-ulan at pagbagyo, talagang tumaas na yung tubig baha, no? Pero we're very excited for you, Joanne. Ilan kaya ang candidates dito? May idea ka na kung ilan ang mga kalaban mo?
15: Wala pa po eh. Pero sa tingin ko po, 10 po kami. Yung nakita ko po sa page ng Global Supermodel.
13: Sorry, nakot ko siya. Pero gano'ng katagal itong pageant na to? Gano'ng katagal ka mag-CCM?
15: 5 days po. 5 days. So yung final show po...
12: Isang araw lang na
15: po. So exciting po talaga siya kasi meron kami mga tour, meron din mga workshop, and then seminar, and then yung si Mr. ano po Nixon, nag-invite pa po siya ng mga professional na mag-workshop. Magtuturo. Wow.
13: For sure marami kang matututunan doon, Joanne. Pero ikaw, Jai, ano
12: yung mga sa pageant?
13: Hindi, gusto ko nga.
16: Mali!
13: O sige na, 1-0.
12: Okay.
13: 1-0 na, Jai. Hindi, ito, gusto ko lang din malaman, paano mo pinaghahandaan, Joanne, itong competition na to? Kasi hindi madali, no? Lalo na international. And first time mo?
15: Yes,
13: kasi appointed siya, Jai.
12: Correct.
13: So, usually, pagka nasa pageant ka, meron talagang national pageant. So, doon, nahasa
12: ka na. Experience mo na
13: Experience muna. Pero pagka, ayun nga.
12: Ang mga nasaya ko lang kasi yung mga parang paluwagan, sweldo, ano nga.
13: Alam ko naman
16: mali.
13: Oo, pero paano mo pinaghandaan ito?
15: So, bago po kami lumipad tomorrow, nagpasarela training na po ako, and then, attend po ako ng mga modeling, workshop, runway show. So, yun po. Parang mas nagiging hasa na po ako sa ano. So, I think I'm ready naman na po na i-represent ang Philippines and bring home the crown.
13: Oh, for sure. Congratulations na agad, Joanna. Ito, balik tayo kay Miss Christine. Miss Christine, balik mo naman kami doon naman sa moment ng ano mo, ng coronation.
12: Yes,
13: mo.
12: Yung coronation.
13: Oh.
17: Yes, super special po siya sa akin. I think I would say that it's part of my core memory.
12: Uh-huh.
17: And I want to share that moment also with you guys.
13: Mm-hmm.
17: So I'm gonna share with you. I'm gonna show my winning look, if it's okay.
13: Really?
12: Yes.
13: Of course.
17: Mga viewers.
12: Hindi kasi alam mo ha, dun sa mga nanonood sa atin via the Filipino channel, sa Sky Cable Channel 26, at sa 183 local cable channels nationwide, ganun din sa ating YouTube channel, at sa Facebook, mga nakatutok sila sa kanilang mga screens. Pero syempre, yung mga nasa mga radyo naman, gamit ang kanilang ng mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band. Nandito po sila suot-suot ang kanilang mga makikinang na mga corona at ang mga sash po nila sa kanilang mga titles. Opo, mga kapamilya. At gustong ipakita sa atin, Miss Christine, kung paano yung pinaka naging winning look niya noong time na kinoronahan sila.
17: Yes po. So, ang aking winning look po ay wala po kong suot na wig.
12: Kasi paano ba tinanggal niyo po mismo
17: sa stage?
12: Sa yung kunya, di ba yung final
13: all run? Throughout the pageant po, oo, wala po kayong wig na suot?
17: No, not really po. Kasi may reveal siya eh. Wow. So, inunti-unti ko siya eh. So, parang it's part of the game plan that I planned with Mama Fran. Opo, so, sabi ko, unti-untiin natin sa talent competition, doon ko ni-reveal when I did a speech about, you know, just story of my life. Mm-hmm. Parang nag-chapter 1, 2, 3, 4, mm-hmm, and then doon sa 4, doon ko tinanggal yung wig ko. So, nung time na yon, alam na ng lahat.
13: Mm-hmm.
17: So, yung final look ko, yun yung wala akong wig. But I was able to show the people also, the viewers, the different looks I actually show. Mm-hmm. Kapag may suot ako iba-ibang wigs. So, na-enjoy ko siya kasi iba-iba yung look ko every time lumalabas ako.
13: Yes.
17: Pero, yung pinaka-winning look talaga natin, eh yung wala akong suot na wig. Ako na talaga yon.
13: Yes.
17: Like, pag sa bahay, yes, ganun lang ako. Pero syempre, pag lumalabas ako, since sadly, hindi pa rin naman talaga ganun ka-accepted ng society natin ng mga kalbong babae, nag-wig pa rin ako. Because wig, somehow, still boosts my confidence.
13: Uh-huh.
17: But at this point, I think I'm already confident then without the wig.
12: Uh-huh.
17: So I'm gonna show you
13: the winning look.
17: The winning look.
12: Uh-huh.
17: So this is me with the wig.
13: Uh-huh.
17: And without the wig.
13: Wow.
17: Like this.
13: Maganda ka pa din. Wala naman. Wala nagbago, actually.
17: Oh.
13: It's just really the hair, you know?
17: Yes. So, nung kinoronahan po ako, ganito na siya.
12: Oh.
13: Wow.
12: So, alam niyo po, di ba, that's very, very powerful. Kasi po, di ba, hindi lamang po kayo ang dumadaan o nandiyadaan sa momentum na ganyan po. Maraming, I'm sure ngayon po yung mga nanonood sa atin, mm-hmm, nakaparehas po ninyo ng experience at pinagdadaanan, nakarelate sila at hindi lang yung mga tao sa studio ang napapalakpak. Sila nanay, tatay, mga nasa tahanan na merong mga apo or merong mga anak na may katulad po ninyo ng may alopecia rin po, ay napapalakpak din po sila kasi ang tapang po ninyo na iipakita yan sa buong mundo.
17: Thank you po. And I want to inspire people with this bravery na na-earn ko through the years. Kasi yung journey ko towards acceptance of my condition, I mean, I would be lying pag sabihin ko na madali siya at hindi masakit.
12: Mm-hmm.
17: Naging struggle siya for me, but nung natanggap ko na yung sarili ko, doon ako nakapag-inspire ng maraming tao. And this crown is more than just a crown.
12: Yes.
17: This would symbolize yung inspiration ko, yes, and then empowerment na magagawa ko not only to my alopecia community but also to everyone who feel less because of how they look, because of physical imperfections.
13: Yes.
12: Alam mo, even without the crown, yung pagkakaroon nyo po ng alopecia because you're using your platform para po sa mas nakararami, yung palang corona na po yun.
13: And it takes so much guts to actually do that.
12: Totoo.
13: Lalo na sa national TV, di ba? Pero alam mo, grabe po, ang dami po na-inspire sa inyo for sure. 100%. Ang dami na-inspire tonight na kaya pala, no? At saka, to be honest, Ms. Christine, parang mas lumanda ka nga eh. Mas lumanda, di ba? Mas nag-brighten yung face.
12: Mas maliwala. Yes, totoo. So, di ba may ganyan na parang, ano, hindi man alopecia, may napapanood ako sa social media na parang yung buong barkada niya, yung buong pamilya niya, parang may kinakaharap siya yung sa cancer naman yung sa kanya, di ba? Parang sabay-sabay sila na nagpa-shave ng hair para lang iparamdam at ipakita yung pagsuporta na may kasama ka dito, hindi ka nag-iisa sa kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Diba before, parang yung even yung pagkakakalbo kay Alec Bovic sa Pinoy Big Brother House, alam ko, it's for a cause eh. Diba, hindi, ginawa niya yun para meron siyang yung mga kanyang charity na pwedeng matulungan outside bukod sa challenge. Mm-hmm. Oo. May nakita pa akong isa ngayon na parang undergoing din sa pagki-chemotherapy. Get well soon, sana gumaling ka. Si That's My Bae. Mm-hmm. Si Kenneth Earl Medrano, nakita ko kagabi, kanina ata, tapos parang nakikimo siya. So parang natatanggal niya yung hair niya kahit na binubunot niya lang ng gamit yung fingers niya. That's natatanggal talaga yung hair dahil nga sa chemo, pero still patuloy siyang lumalaban sa life.
13: And for sure, we'll pray for you. Yes. Diba? Ibang nagagawa ng prayers. No?
12: Totoo. Prayers can really move mountains.
13: Yes.
12: Slam book.
13: Ayun yung motto mo nun. Sa slam book.
12: Oo, te. Yun talaga yung motto ko talaga.
13: Ako hindi. Oh. What is love if charot.
12: Love is like a rosary.
13: Full of mystery.
12: Yes.
13: Kabisado.
12: Nako, syempre, bago muna ang lahat, makakasama pa natin ang ating mga special na bisita ngayon na sina Joanne Mendoza ng Miss Global Supermodel Search Philippines 2026 at si Miss Christine Legacion, ang Mrs. Category ng I Am Model Search 2026. Sa pagbabalik po natin, mas kilalanin pa natin ang bonggang-bongga at syempre, baka meron mga voting, supportahan po natin sila sa kanilang paglaban sa international stage. Kaya dyan lang po kayo mga kapamilya, magbabalik pa rin po ang Alam Ko Na.
13: Alam Nyo Na.
12: Alam Na This.
16: Alam Na This. Alam Na This sa DZMM.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Abangan sa Private Confessions.
20: Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Kapag pagod ka, kami muna ang lalaban para sa'yo. Doon ko naunawaan na hindi pala kabawasan sa tapang ang manghina. Ang tunay na tapang ay ang pagpili na magpatuloy kahit natatakot ka. At minsan kapag wala ka ng lakas para lumaban, hindi masamang hayaan ng mga taong nagmamahal sa'yo ang humawak muna ng pag-asa para sa'yo.
21: Private Confessions. Private Confessions.
22: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
23: Money, money, money!
22: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZ.

0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Alam na this sa DZMM! Alam na this!
2: 9:55 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mga kapamilya, Happy National Heroes Day pa rin po sa lahat ng mga nakatutok, kalamanong driver na nagmamaneho sa mga oras na ito. Ako po ang nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika sa showbiz. Ako po si Jaiho.
3: At syempre, sangalang pa rin po na ever-lovable, Papa A, Awal Paz. Ako po si Ginyo Krishnan. At naku, kasama pa nga rin natin, no? Kasama pa rin natin ang ating mga guests. So sila Miss Christine Legacion, ang Mrs. Category ng IM Model Search 2026, at si Joanne Mendoza, ang Miss Global Supermodel Search Philippines 2026, na alis na nga bukas para sa kanyang international competition. So again, good luck, no, to Joanne. Pero kay Miss Christine, meron din po ba itong iba pang competition na sasalihan, or ito na muna po for now?
4: Ito na muna po for now because I want to focus on my duties and responsibilities as the winner of Mrs. Category ni IM Model Search 2026. So, for one whole year, I'm gonna focus on my advocacy sa alopecia community ko. And then, yung plan ko nga to put up an online community for widows. And also, I'm planning to initiate something with regard to more compassionate, affordable, and quality healthcare for Filipinos. Kasi yung husband ko, diba, he passed away 3 months ago because of heart failure. And I don't think he got the health care he deserves. So it's one of the things that I want to start.
3: You're really advocating for it. Yes. Pero thank you so much, Miss Christine. But of course, si Joanne, baka may voting itong Miss Global Supermodel?
5: Yes po, meron po.
3: Oo, so invite mo naman yung mga ating mga viewers, no, na baka pwede iboto kanila for this upcoming competition.
5: Hello everyone. I humbly asking for continued support. You can follow me on my social media platform for more. Yeah, and then you can follow me, Joanne Mendoza, on Facebook, TikTok, Joanne Mendoza, and Instagram, Joanne Mendoza.
3: Okay. So, Miss Christine naman. Miss Christine, your social media, baka gusto mo na makasama yung ating mga kaservisyo at kapamilya.
4: Yes po. For my Facebook po, Christine Inlayo Legacion. And then my Instagram, Christine underscore Legacion. And pwede po ba akong magpasalamat sa ilang mga tao po sa Behind Our Look for tonight. So, I would like to thank our makeup artist, si Mama Bench Brigada, and ang aming hairstylist na si Mama Louie Castro. Yes. Thank you so much, mga miss. And of course, our national director and ang aming nanay na si Mama Franz Ivan. Magpaalaga kayo sa kanya talaga, bongga. Nananalo.
3: Oo. And then, sa kapag dumadaan dito sa Alam na this, di ba, Jai? Pag dumadaan dito, nananalo.
6: Totoo. May bertud talaga na pagbalik mo, meron ka ng international crown. Yes.
3: So good luck, no? Kay Joanne, nalalaban mo ka. So, tapos, Jai, ano yung ano? May gusto ka rin bang i-promote? May gusto ka rin i-promote, diba?
6: Meron, syempre. Uh-oh. Araw-araw, Alam na this. 9 to 10 p.m. Tapos every Sunday, bongga ka, Jai. 12 noon to 1:30 p.m.
3: Ako din, meron kasi ako ipapromote. Pinauna lang kita.
6: Ayan.
3: Mga kapamilya, mga kaservisyo, panoorin niyo po ang Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel. At araw-araw din po, may ere po kami sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live. 10 a.m. po yan. Mapapanood niyo po ang ating mga interviews kasama mga celebrities and kanila mga buhay, mga pinagdadaanan, and also mga upcoming projects sa ating mga kapamilya stars. Jai!
6: Susunod na po ang private confessions. At talaga, hindi Love Connect. Oo. At ang susunod na po ang private confessions na susundan ng Love Connect. Kasama naman si DJ Monica. Ayan, napakaganda ni DJ Monica.
3: Yes, I kaya, love her so much.
6: Yes,
3: so,
6: oo. Lalo na yung sumayaw sila, di ba? Oo.
3: Yes. Na parang kami nag-rehearse.
6: Yes, totoo. Tama. Pero syempre, maraming salamat po Miss Christine. Salamat po Miss Joanne. Have a safe flight mamaya. Oo. Mag-beauty rest ng bonggam-bongga. Syempre naman, ganyan. Mga kapamilya, dyan na po nagtatapos ang isang gabi ng mga showbiz balita na walang mintis.
3: Kami ang inyong ultimate source sa may init na balita sa mundo ng mga artista.
6: Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika sa mundo ng showbiz. Ako po si Jai Ho.
3: At sa ngalan pa rin ng ever-lovable, ever-laughable, Papa A, I will pass, I miss you so much. Ako po si Gino Krishnan.
6: Sabay-sabay po tayo mga kapamilya, alam ko na.
3: Alam nyo na.
4: Alam na this.
6: Yay! Yeah.

0: número uno sa aksyon. May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstan. Private Confessions sa DZMM. Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions. Private Confessions.
1: Akala ni Nerissa, ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang karamdaman ay ang sakit na mararamdaman ng kanyang katawan. Nagkamali siya. Mas mahirap palang gumising araw-araw na hindi alam kung gaano pa karaming umaga ang naghihintay sa kanya. Pero habang pilit niyang pinapalakas ang loob ng kanyang pamilya at ng mga taong nakakasabay niya sa gamutan, may isang katotohanang ayaw niyang aminin. Unti-unti na rin siyang nauubos. Hanggang isang gabi, mag-isa sa kanyang kwarto, nasabi niya ang mga salitang matagal niyang ipinagbabawal sa sarili. Ayoko na. Hindi niya alam, may isang taong nakarinig. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Nerissa na pinamagatang, "Ako ang nagpapalakas sa lahat, pero walang nakakaalam na gusto ko na ring sumuko."
0: Private Confessions.
1: Dati, akala ko ang 41 years old ay bata pa. Marami pang panahon. Marami pang pagkakataon. Marami pang bukas. Ganon ako mag-isip noon. Lagi kong sinasabi na saka na ako magbabakasyon kapag hindi na ako busy. Saka ko na dadalawin ang mga kamag-anak kong matagal ko nang hindi nakikita. Saka ko na gagawin ang mga bagay na gusto ko kapag mas marami na akong oras. Parang sigurado akong palaging may susunod na taon. Hanggang sa isang araw, may isang doktor na nagpabago sa paraan ng pagtingin ko sa salitang bukas. Tawagin niyo na lang akong Nerissa. 41 years old ako nang malaman kong mayroon akong malubhang karamdaman. Hindi naman ako biglang nagkasakit ng isang araw lang. Nagsimula yon sa mga simpleng bagay. Madali akong mapagod. May mga nararamdaman akong kakaiba sa katawan na una kong ipinagwalang bahala. Baka stress lang. Ilang beses kong sinabi yon sa sarili ko. Hanggang sa napansin ng pamilya kong hindi na normal ang madalas kong panghihina. "Magpatingin ka na," sabi ng kapatid kong si Tessa. "Hindi lahat nadadaan sa pahinga." Nagpatingin ako para lamang mapanatag sila. Hindi ko inakalang yun pala ang araw na tuluyang magbabago ang buhay ko. May mga check-up, may mga paghihintay. At pagkatapos, pinaupo ako ng doktor. Habang nagsasalita siya, nakatingin lang ako sa kanya. Naririnig ko ang mga salita, pero parang hindi ko maintindihan. Malubhang sakit. Gamutan. Mga susunod na pagsusuri. Mga posibleng epekto sa katawan. Parang may humarang sa pandinig ko. "Dok, gagaling po ba ako?" Yun lang ang tanong na mahalaga sa akin. Hindi niya ako binigyan ng pangakong hindi niya kayang tuparin. Gagawin natin ang lahat ng maaari nating gawin, Nerissa. Pero kailangan nating simulan ang gamutan. Paglabas ko ng ospital, tumigil ako sa labas ng building. Pareho pa rin ang mundo. May mga taong nagmamadali, may tumatawa, may bumibili ng pagkain. May mga sasakyang bumubusina. Nagtataka ako kung bakit parang walang nagbago para sa kanila. Dahil para sa akin, Wala nang katulad ng dati. Pag-uwi ko, sinalubong ako ng pamilya ko. Hindi ko agad alam kung paano sasabihin. Pero nang makita ko ang mukha nila, hindi ko na napigilan ang luha ko. Doon nagsimula ang laban namin. Hindi lamang laban ko, laban naming lahat. Nagsimula ang gamutan at doon ko nakilala ang uri ng pagod na hindi kayang alisin ng mahabang tulog. May mga araw na ayokong kumain. May mga umagang ayokong bumangon. May mga gabing nakatitig lang ako sa kisame habang iniisip kung gaano pa katagal ang lahat. Pero kapag nasa harap ko ang pamilya ko, pinipilit kong ngumiti. Ayokong matakot sila. Kapag nakikita kong malungkot si Tessa, ako pa ang nagpapatawa. Huwag kang ganyan. Hindi pa ako tapos manginis sa inyong lahat. Hindi ka ba natatakot? Minsan niyang tanong. Ngumiti ako. Takot. Pero hindi ibig sabihin na susuko na ako. Habang nagpapatuloy ang gamutan, naging pamilyar na sa akin ang treatment center. Pare-pareho kaming pumupunta roon na may kanya-kanyang dahilan para lumaban. May nakilala akong batang takot na takot sa bawat gamutan. Kapag nakikita kong tahimik siya, kinakausap ko. Kapag natapos ito, anong gusto mong kainin? Ice cream po. Dalawa? Napapangiti siya. Tatlo po. Abuso ka naman, biro ko. May isang matandang lalaki rin akong madalas makasabay. Bihira siyang dalawin ng pamilya niya. Kaya kapag magkatabi kami, kinakausap ko siya. Bakit ang tahimik niyo ngayon? Wala lang akong makausap. O di ako na lang. Pero warning, madaldal ako. Napapangiti siya. Hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong nakikilala ng mga tao roon. Dumating na ang madaldal. Dumating na ang tagapatawa. Minsan, natatawa ako. Ako? Inspirasyon? Kung alam lang nila. Hindi naman ako matapang palagi. May mga araw na bago ako pumasok sa treatment center, umiiyak muna ako sa sasakyan. Pinupunasan ko ang mukha ko. Humihinga ng malalim. Pagkatapos, saka ako pumapasok na nakangiti. Isang araw, may nakasabay akong babaeng halos kaedad ko. Tahimik lang siya at halatang takot. Unang beses, tanong ko. Tumango siya. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko sinabi sa kanyang magiging madali ang lahat. Dahil hindi yun totoo. Ang sabi ko lang, pwede tayong matakot. Pwede rin tayong mapagod. Pero huwag nating problemahin agad ang buong laban. Ngayon muna. Tapos bukas, bukas naman. Napangiti siya. Parang ang lakas-lakas mo. Gusto kong tumawa. Kung alam lang niya. Pero ngumiti ako. Hindi. Matigas lang talaga ang ulo ko. Pareho kaming natawa. Pag-uwi ko nung araw na yon, matagal kong pinag-isipan ang sinabi niya. Parang ang lakas-lakas mo. Doon ko napagtanto na habang sinusubukan kong palakasin ang sarili ko, nakapagbibigay na rin pala ako ng lakas sa ibang tao. Kaya, nagpatuloy ako. Sa bawat gamutan, sa bawat check-up, sa bawat araw na kaya kong bumangon. Pero hindi pare-pareho ang lahat ng araw. May mga resulta na nagbibigay ng pag-asa. May mga resulta ring nagpapabalik ng takot. Hanggang sa dumating ang isang linggong sunod-sunod ang panghihina ko. Masakit ang katawan ko, wala akong gana, halos ayoko makipag-usap. Pero kapag may nagtatanong kung ayos lang ako, iisa ang sagot ko. Okay lang ako. Hindi pala. Isang gabi nadatnan ako ni Tessa sa sala. Hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog. Umupo siya sa tabi ko. Masakit? Tumango ako. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, matulog ka na. Ayokong makita niya akong mahina. Ayokong makita ng kahit sino. Dahil sa isip ko, kapag nakita nilang sumusuko ako, baka mawalan din sila ng pag-asa. Kaya pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Doon ko hinayaang bumagsak ang lahat. Ang takot, ang pagod, ang sakit. Umupo ako sa gilid ng kama at tahimik na umiyak. Hindi ko na kayang magpanggap na matapang. Napatingin ako sa sarili ko sa salamin. Hindi ko na halos

0: akong nakatayo roon. At sa mukha niya, alam kong narinig niya ang lahat. Pati ang mga salitang matagal kong itinago sa likod ng bawat ngiti. Pati ang pag-amin kong kahit ako, ang babaeng laging nagsasabing lumalaban, ay napagod na rin.
1: Private Confessions. Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions.

Si Tessa ang nakatayo sa may pintuan. Hindi siya nagsalita agad. Hindi rin niya ako tinanong kung bakit ako umiiyak. Dahan-dahan lang siyang lumapit at umupo sa tabi ko. Pinunasan ko agad ang mukha ko. Okay lang ako. Umiling siya. Ate, narinig kita. Napayuko ako. Sa lahat ng panahong may sakit ako, yun ang unang pagkakataong nahuli niya akong tuluyang nawawala ng pag-asa. Pagod lang ako, sabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam ko, hindi ko na alam kung kaya ko pa, Tess. Nanginginig ang boses ko. Tuwing gigising ako, panibagong sakit, panibagong gamutan, panibagong takot. Tapos kailangan kong umiti para hindi tayo mag-alala. Ate, sino bang nagsabing kailangan mong umiti palagi? Napatingin ako sa kanya. Kapag nakita niyong mahina ako, matatakot kayo. Takot naman talaga kami. Napaluha ako. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong akuin pati takot namin, pagpapatuloy niya. Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Kapag pagod ka, kami muna ang lalaban para sa'yo. Basta huwag mong isipin na mag-isa ka. Doon ako tuluyang napaiyak. Niyakap ko ang kapatid ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko pinigilan ang sarili ko. Hindi ko itinago ang takot ko. Hindi ako nagpanggap na kaya ko ang lahat. At kakaiba pala ang pakiramdam. Hindi nawala ang sakit.

0: ko. Hindi nawala ang karamdaman ko. Pero parang may mabigat na bagay na nabawasan sa dibdib ko. Mula noon, natuto akong magsabi kapag pagod ako. Kapag masakit, sinasabi kong masakit. Kapag natatakot ako, hindi ko na laging tinatago. At kapag kailangan ko ng tulong, natututo akong humingi. Doon ko naunawaan na ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang kailangan mong harapin ang lahat ng mag-isa. Nagpatuloy ang gamutan. May magagandang araw. May mahihirap na araw. May mga pagkakataong maganda ang resulta ng check-up at sabay-sabay kaming nagdiriwang kahit maliit lang ang magandang balita. May mga araw din namang isang simpleng pagbabago sa resulta ay sapat para bumalik ang lahat ng takot. Pero iba na ako. Hindi na ako nabubuhay para lamang hintayin ang susunod na resulta. Sinimulan kong pahalagahan ang araw na meron ako. Kapag kaya kong uminom ng kape sa umaga, nagpapasalamat ako. Kapag sabay-sabay kaming kumakain, hindi ko na minamadali ang pagkain. Kapag tumatawa ang pamilya ko sa sala, nakikinig ako. Dati, ordinaryong mga bagay lang yon. Ngayon, alam kong yun pala ang buhay. Hindi lamang ang malalaking pangarap. Hindi lamang ang mga lugar na gusto nating puntahan. Minsan, ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ay yung mga sandaling dati nating hindi man lang napapansin. Patuloy din akong nakikipag-usap sa mga taong nakakasabay ko sa treatment center. Pero hindi na ako nagpapanggap na palagi akong malakas. Kapag may nagsasabing pagod na siya, hindi ko sinasabing bawal siyang sumuko. Ang sinasabi ko, magpahinga ka. Umiyak ka kung kailangan. Tapos kapag kaya mo na, subukan natin ulit. Isang araw muli kong nakita ang babaeng nakausap ko noon. Naaalala mo pa ako? Tanong niya. Siyempre, ikaw yung nagsabing mukha kong malakas. Napangiti siya. Malakas ka naman talaga. Umiling ako. Hindi palagi. Pero bumabalik ka. Napaisip ako. Oo nga. Bumabalik ako. Kahit ilang beses akong mapagod, kahit ilang beses akong matakot, bumabalik pa rin ako. At marahil, yun ang tunay na kahulugan ng paglaban. Akala ko noon, ang matapang na tao ay yung hindi umiiyak, yung hindi natatakot, yung kayang umiti kahit masakit. Pero nagkamali ako. Dahil dumating ang gabing, ako mismo ang nagsabing ayoko na. Pagod na pagod ako at wala na akong lakas para magpanggap. Pero nang hawakan ng kapatid ko ang kamay ko, sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Kapag pagod ka, kami muna ang lalaban para sa'yo. Doon ko naunawaan na hindi pala kabawasan sa tapang ang manghina. Ang tunay na tapang ay ang pagpili na magpatuloy kahit natatakot ka. At minsan kapag wala ka ng lakas para lumaban, hindi masamang hayaan ng mga taong nagmamahal sa'yo ang humawak muna ng pag-asa para sa'yo. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging tuwid ang laban ko. May mga panahong lumalakas ako. May mga panahong muli akong nanghihina. May mga araw na puno ako ng pag-asa. At meron pa ring mga gabing natatakot ako sa maaaring mangyari. Pero hindi ko na tinatanong ang sarili ko kung ilang taon pa ang natitira sa akin. Hindi ko rin alam ang sagot. Sa halip, tinatanong ko ang sarili ko. Ano ang gagawin ko sa araw na meron ako ngayon? Kaya kapag gusto kong sabihin sa pamilya kong mahal ko sila, sinasabi ko. Kapag gusto kong yumakap, yumayakap ako. Kapag may pagkakataong tumawa, tumatawa ako. Hindi ko na ipinagpapaliban ang buhay. Isang umaga, sabay-sabay kaming nag-aalmusal. Walang espesyal na okasyon. May kape, may simpleng pagkain sa mesa, may nagtatawanan, may nagkukwentuhan. Tahimik ko silang pinagmasdan. Anong tinitingnan mo? Tanong ni Tessa. Ngumiti ako. Kayo? Bakit? Wala lang. Gusto ko lang tandaan ang araw na ito. Biglang natahimik si Tessa. Ate, huy, huwag kang umiyak. Masisira ang almusal natin. Natawa siya habang pinupunasan ang mata niya. At tumawa rin ako. Doon ko naisip na dati marami akong hinahabol. Marami akong plano. Marami akong lugar na gustong puntahan. Hindi masama ang mangarap. Pero minsan sa sobrang pagtingin natin sa malayo, hindi natin napapansin ang mga taong nakaupo na pala sa tabi natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang laban ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. May mga araw pa rin gusto kong sumuko. May mga sandaling napapagod ako sa paulit-ulit na gamutan. Pero sa tuwing dumarating ang mga araw na yon, tinitingnan ko ang mga taong mahal ko. At naaalala ko kung bakit gusto ko pang manatili. Hindi dahil hindi ako natatakot, kundi dahil mas malaki ang pagmamahal ko kesa sa takot ko. Kaya sa sino mang nakikinig ngayon na may sarili ring mabigat na laban, hindi ko sasabihin kailangan mong maging malakas palagi. Pwede kang mapagod. Pwede kang umiyak. Pwede kang magpahinga. Pwede mong aminin na natatakot ka. Pero hanggat may pag-asang maaari mong panghawakan, huwag mo itong bibitawan. At kung dumating ang araw na hindi mo na kayang hawakan ang pag-asang yon, hayaan mong hawakan muna ito ng mga taong nagmamahal sa'yo. Hindi pa tapos ang laban ko. Pero ngayon, narito ako. Humihinga, nagmamahal, at patuloy na umaasa. Dati, akala ko, kailangan kong maging malakas para patunayan na kaya kong talunin ang sakit. Ngayon, iba na ang paniniwala ko. Hindi ko kailangan malaman ngayon kung paano magtatapos ang laban. Ang kailangan ko lang gawin ay piliing mabuhay sa araw na nasa harapan ko. Dahil minsan, ang isang araw na akala mong hindi mo na kayang lampasan, ay siya ring araw na magpapatunay kung gaano kalakas ang puso mong patuloy na lumalaban. Kaya bukas, kapag muling sumikat ang araw, susubukan kong bumangon. At kung hindi ko kaya agad, magpapahinga muna ako. Pero hindi ko bibitawan ang pag-asa. Lalaban, mananalig, at habang may isa pang araw na ibinibigay sa akin, patuloy akong mabubuhay.
1: Private Confessions. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Magandang gabi, mga kapamilya at kaserbisyo! How are you doing tonight? Happy National Heroes Day po! Nako, huling araw ng long weekend ninyo! At eto na po, Love Confessions! Ang katanungan natin ngayong gabi, nako, very interesting ito. Kailan dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng hangganan? Hangganan o di kaya naman, ano yung tinatawag nila na boundaries. Ayan. Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming DZMM Teleradio Fiber Line 0919-278-3000. O di kaya naman ay tumawag sa aming hotline 8924-4101. Tatlong locals yan, no? 5671, 5672, and 5673. Ang ating pong paksa ngayong gabi, can too much understanding destroy a relationship? Oy! Ano, V? Yung mga mapagpatawa dyan na sobra. Put your hands up! Alam niyo po kasi, when being endlessly understanding, sometimes it turns into tolerating behavior that should actually have consequences. Diba? So, imbis na nakakabuti na ito sa isang relasyon, ay, nako, nakakasama patuloy. Sa isang relasyon po, mga kapamilya at kaserbisyo, maganda ang marunong umunawa. Lahat naman po kasi tayo, hindi naman tayo perfecto, di ba? Walang perfect. Aba, sino ang perfect dyan? Let him cast the first stone, ika nga sa Biblia. Nobody's perfect, kaya kailangan ng understanding. Pero paano kung sa sobrang pag-intindi natin ay unti-unti na natin kinakalimutan ang sarili nating boundaries? Importanteng-importante pa naman po, mga kaserbisyo at kapamilya, no, yung boundaries in any relationship. Ano po ito eh, para sa ating mental health, no? We need to protect our own boundaries para yung ating self-worth ay hindi natin nakakaligtaan. Minsan sinasabi natin, iintindihin ko lang siya. Sige na, mahal ko kasi. Ako, hindi lang po ito sa ano ha, sa romantic relationships. This also applies, by the way, in friendships or any other relationship. Kahit po yung mga relasyon ninyo, no, sa opisina, no, with your colleagues. Puro na lang intindi, wala nang boundaries eh, di ba? Medyo nag-encroach na sila sa boundaries mo. Paano na tayo niyan? Ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan. Kailangan nating tanggapin ang lahat, lahat, lahat na lang. Napapakanta ako sa inyo niyan eh. Nako, hindi pwedeng tanggapin na lang lahat-lahat. Maaring maintindihan mo, pero hindi mo dapat kinukonsente. May diferensya po doon ha. There's an ocean of difference between understanding and actually enabling the bad behavior. Oy, pwedeng naiintindihan mo, pero kailangan hindi na uulit ha. Magkakaroon na tayo ngayon ng boundaries. Yung enabling, iba naman po yon. That's one step ahead of the game in a negative way. Ine-enable mo na yung bad behavior eh. Paano na magbabago tayo niyan? Tuwan-tuwa naman yung taong ini-enable mo. Nako, feeling niya, they are getting away with murder. Oo, not literal murder ha. I'm talking ano, yung ano lang po ito, figure of speech kumbaga. Ayan, kaya naman kailangan talagang magkakaroon po tayo ng boundaries, ano? Kasi kailan nagiging pag-uunawa, kailan nagiging pangungunsinte. Aba,
Sa relasyon, ang tunay na pag-unawa ay hindi lamang tungkol sa pag-intindi sa dahilan ng isang tao kung ba't gumagawa sila ng kamalian. Eba, kailangan din ang pagprotekta sa sarili at pagkilala kung kailan kailangan ng mag-draw ng line. Sometimes we need to draw lines, no, in a relationship. Ako kasi, I'm very honest and I'm a firm believer, mga kapamilya at kaserbisyo, na talagang in any healthy relationship, no, be it a friendship, pwede rin po itong, you know, sa jowa mo, uy, pwede rin itong sa relasyon mo, no, with your workmates. I'm a firm believer na talagang a healthy relationship means that you have respect for one another. And like I always say, to have respect for one another, ano ang importante dyan? Uy, self-respect. Kapag ka walang self-respect, aba, diba? We cannot expect others to respect us. We need to be the example that they will follow. Oh, kaya kailangan na respetuhin po natin ang ating sarili. Napaka-importante po niyan. Oh, tara, magkwentuhan tayo sa ngalan po ng ating love guru na si Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras, ng programang Maritres. Nanonood ba kayo ng Maritres? Tuwing Sabado po yan, alauna-imedia hanggang alas tres ng hapon. Kasama ko syempre si Coach Ganda at yung isa pa naming magandang co-anchor, syempre, di ba? Si Tita Doc Lulu ng Private Talks. Ayan. Pero ngayon, magla-love confessions tayo, 'di ba? Mamaya, mamaya 'yung love confessions 11:30 at magla-love connect tayo hanggang hating gabi. Ano po ito? Payong beshi at practical na tips ang aking alay sa inyo base sa personal na karanasan at sa behavioral science degree ko sa kolehiyo. Napaka-interesting talaga ng human behavior, kaya 'yan po ang aking kinuhang kurso, no? Psychology, anthropology, at saka sociology. O, di ba? Human relationships and human behavior. So, meron din naman po tayong maishashare sa inyo. Tara, tayo ay magchikahan. Kayo man ay single, may jowa o may asawa, may problema sa pag-ibig, o naghahanap lang ng makakausap ngayong gabi. Aba, tawag na po kayo, no? Sa 0-8924-4101, locals 5671-5672 and 5673, o di kaya naman ay mag-viber lang po sa amin, 0919-278-3000. Kami na po ang bahalang tatawag sa inyo. At syempre, dahil DJ ako, ay ang ganda ng aming hinandang playlist para sa inyo ngayong gabi. Lang, medyo mas kaunti ang mga kanta natin ngayon than usual kasi, diba, napansin nyo, diba, bago na ang schedule ng Love Connect. Mula ngayon, 10:30 po hanggang hating gabi ang ating ano, Love Connect, ano? Oo, mapapakunti ng konti ang ating mga musikahan, pero don't worry, we will still make the most out of, you know, our 1.5 hours together. Once again, yung ating katanungan ngayong gabi, kailan ba dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng hangganan o ng boundaries sa relationship? Ala, tell us about it. Baka naman pinagdadaanan nyo ngayon ito eh, no? Panahon ba, na ba para magtakda ng boundaries sa relationship? O teka, nakikita ko sa monitor yung buhok ko eh. Tumatayo eh, kaya ayan, magbo-beauty muna tayo. Ayan, hindi na nagkakatutsang yung aking buhok. Ang paksa natin ngayong gabi, can too much understanding destroy a relationship? Ay, pag-uusapan po natin yan. Once again, can too much understanding destroy a relationship? Yan po ating paksa. Understanding in a relationship. O ha? Kailan dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng boundaries? Tell us all about it. 09 1
0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. O yan, sabihin niyo po sa amin, dahil alam niyo po, ang pag-uunawa ay hindi automatic ha, na pagtatanggap ng lahat. Kailangan naman may pagka-understanding ka sa relationship. Pero hindi po ibig sabihin ng pagka-understanding mo sa relationship eh, 'di ba? Lahat-lahat na lang eh tinitiis mo. Kapag parati mong sinasabi sa sarili mo na may pinagdadaanan lamang siya, kaya kailangan eh intindihin ko. Uy. Talaga? Once, twice, three times a lady? Ika nga. Di ba kanta yan ng Commodores? Once pwede pa, twice, three times, aba, you're out! Kumbaga sa basketball eh, you are out of the game! Di ba? Merong metaphor, di ba? Na sports ball. Ano ba? Kailangan talaga. Eh, iintindihin natin pero hindi parati na lang may permanenteng excuse na may pinagdadaanan yung minamahal mo. Kasi, alam mo, in a relationship, in any relationship, you cannot believe words. Words are meaningless. Mga kapamilya at kaservisyo, kapag walang action. Pero, yung action, nagiging meaningless din yan. Dahil alam niyo po kung anong pinaka-importante. Hindi po words, hindi po actions. Alam niyo kung sa kayo maniniwala. Oy, baka alam ninyo. Sabihin niyo sa amin. Sige. Eto na. Patterns. Diyan tayo maniniwala sa mga patterns. Ang ibig po sabihin ng patterns ay kapag ka, nako, ika nga ni Gary Valenciano eh, di na natuto. Paulit-ulit na lang. Those are patterns. Mga kapamilya, yan po ang papaniwalaan ninyo, yung pattern. Patterns of bad or good behaviors. Diba? Kesyo it is positive or negative, kapag may pattern yung tao na yun ang yun parate, parate, parate, parate, uy, ibig sabihin nun, ganun sila talaga. Promise. Tsaka nako, this late in my life, I have learned that people will show you who they are right away. Kapag ka medyo nakikita mo na pagkatapos, eh, pinapagsawalang bahala mo lang, teka, tutuktukan na kita, problema mo na yan. Mahalin naman po natin ang ating sarili, more than we love others, diba? Kailangan yan eh. Kapag paulit-ulit ang pagkakamali, hindi na po ito simpleng pagkakamali. Kasi ilang beses na ang pagkakamali eh. At maaaring, ilang beses na maaari sanang maitama yung pagkakamali na yon, pero hindi pa rin ginawa. Pattern, di ba? Kapag may pattern na of bad behavior, ay, ay, ay. If they are showing you who they are, let's believe them. Paniwalaan natin sila. Importante po yan. Nako? O siya, ang dami pa nating pag-uusapan. Yung forgiveness ba eh, nangangahulog ang wala ng consequence yun? Talaga lang? Tell us. Maari mong patawarin ng isang tao at magkakaroon ng ano, maari mong patawarin ng isang tao at magkaroon ka pa rin ng boundary. Yung forgiveness and boundaries, they go hand in hand para hindi na maulit. Kasi hindi lang yung forgiveness tapos pababayaan mo na gagawin ulit, di ba? Forgiveness means that you are now setting new boundaries para hindi na po maulit at hindi maging pattern. Yan naman, di ba? And by the way, yung boundaries and love, they also go hand in hand. Because if you love the person, you want the person to change, aba, we are gonna set boundaries, diba? So that they will learn and we can have a better relationship.
And also, pagdating naman doon sa kabilang tao na nagkamali, kapag nire-respeto mo yung boundary, no, nung minamahal mo, ibig sabihin, mahal mo sila. Kaya yung boundaries po, tsaka yung love, naku, they go hand in hand. Alam nyo kung sinong nagagalit kapag may boundaries ka? Sige, sabihin nyo sa akin. Ang nagagalit ay yung mga taong ayaw nilang bigyan sila ng boundaries para makakommit sila ng pagkakamali pa ulit-ulit. Yan lang ang mga taong may ayaw ng boundaries. They don't like that you're setting boundaries because they want to encroach on your boundary and abuse you. Hala, tell us, nag-a-agree ba kayo? Disagree? Spin a win? Yung mga Gen X, alam nila yan. Yung ibig sabihin ng spin a win. Okay, yung katanungan natin ngayong gabi, kailan dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng hangganan or ng boundary sa relationship? Kasi yung too much understanding, can it destroy a relationship? Yes, no? Tell us all about it. Diba? Sa ating paksa ngayong gabi, understanding and destroying a relationship. When is it too much? 52 minuto pagkatapos po ng alas 10 ng gabi, sabihin niyo po sa amin ang inyong opinyon tungkol din eh. 0919-278-3000 o di kaya naman sa aming hotline 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673. At dahil po ngayon ay National Heroes Day, di ba? Tinataguyod natin yung ating mga bayani. Hindi lang po yung mga bayani nung panahon, no? Si Gat Jose Rizal, hindi lang po si Aguinaldo, hindi lang po yung mga yan. Kayo, yung modern day heroes, no? Yung ating mga medical people who are tuned in ngayon sa mga ospital, yung mga driver ng ating mga ano, ng ating mga taxi at yung ating mga ano, TNVS ano, na nandyan po sa labas na nagtatrabaho pa rin hanggang gantong oras, yung pong mga salesperson sa ating mga konbini, yung ating mga convenience stores at yung pong ating mga ano, yung pong ating mga, pati kami, yung mga broadcaster po, no, na sinasamahan kayo hanggang 10 oras ng gabi. Ayan, pati yung ating mga production assistants na nandito kasama namin, si Jane, si Tin, ayan, mga modern day heroes natin yan because they keep the world going round. And by the way, kayo din po, you should be your own hero in your life. Tama, kailangan mahalin nyo yung sarili nyo and be your own hero. Happy National Heroes Day. Here's Mariah Carey singing for you. Dito lamang sa Love Connect DZMM.

0: CMM. Basta AM, DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
10: Magandang gabi. Hey, hey, hey. How are you doing, mga kapamilya at kaserbisyo? DJ Monica po sa ngalan ni Coach V Vanessa Antonio at makakasama niyo ako hanggang midnight dito lamang sa Love Connect. O, oh, diba? Yung ating katanungan ngayong gabi. Kailan ba dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng hangganan in a relationship, kahit ano pang relationship ito? Whether it is a romantic relationship, pwede rin po eh, ito po ay yung relasyon nyo, no? Sa inyong mga dabarkad, sa inyong mga tropa. Pwede rin po yung mga relationship ninyo sa inyong mga colleagues, di ba? Yung mga work relationships. Lahat po yan, kailangan may boundaries. Kasi yung paksa natin ngayong gabi eh, can too much understanding destroy a relationship? Aba eh, sabihin nyo po sa amin, di ba? 0919-278-3000. Sabihin nyo lang po inyong pangalan, yung inyong lokasyon, pagkatapos, eh, hala, tara, mag-chikahan tayo. O kaya naman eh, tumawag kayo kung type ninyo landline. Oy, old-fashioned landline ng mga Gen X. 8924-4101, 30 locals yan, 5671, 5672, at 5673. O siya, magkikwentuhan tayo maya-maya pa ha. Dahil nako, ang dami nating matututunan dito. Yung kung kailan ba kailangan huminto na yung pag-uunawa. Kahit na mahal niyo yung tao. At dapat naman, kapag mahal niyo, eh, meron na ring hangganan at boundaries, di ba? Para healthy yung relationship ay tell us kung saan ba yung boundary na yon, kailan na. O siya, tayo ay magkwekentuhan. But for now, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi at magbibigay daan po muna tayo para sa pag-uulat ng ating Radio Patrol.
11: alerto sa bagyong Pilandok.
10: Ang PCG patuloy sa paghahanap sa biktima ng gumuhong tulay sa Tarlac City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang gabi.
12: Magandang gabi, Tito Monica. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa tatlo pang nawawala matapos bumagsak ang bahagi na Agana Bridge sa Tarlac City. Sinuyod ng mga Coast Guard at mga responder ang humigit-kumulang 35 kilometers sa bahagi ng Tarlac River mula Barangay Agusto hanggang Ablang River sa Paniki, Tarlac. Pinalawak din ang paghahanap hanggang Ablang Bridge at Paniki Bridge ayon sa PCG. Maaring nadala ng agos ng ilog ang mga nawawala sa mas malayong bahagi ng ilog. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay sa Tarlac City Mayor Susan Yap sa pamilya ng isang biktima na natagpuan sa Dagupan, Pangasinan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
10: Maraming salamat, Rowan Cueto.
11: Alerto sa bagyong Pilandok.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
13: May solusyon sa bawat hamon. Lahap Ganenek.
10: Siyam na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Monica po at your service. Dito lamang sa Love Connect. Oy, ang sarap ng ating topic ngayon, ang saya. Kasi kailangan natin 'to eh, kahit ano yung mga relationship natin. Kailangan ng boundaries. Kaya eto na. Too much understanding and destroying a relationship. Oy, tama ba 'yon? Tell us what you think. Kailan ba dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng hangganan o ng boundaries sa isang relasyon? Sabi ni Mirna ng Quezon City, kapag ka sobra na ang sakit at paulit-ulit, kailangan na DJ Monica ng boundaries. Agree ako dito kay Mirna. Tapos sabi ni Isabel ng Malabon, teka, parang hindi ko maintindihan, teka ha? Oo, malabo ang sulat ko. Sabi ni Isabel ng Malabon, DJ Monica, tama ka, yung may ayaw lang ng hangganan o ng boundaries or yung mga na-o-offend kasi ayaw nila na binibigyan sila ng boundaries. Nako, parang may ex akong ganyan eh. Ayaw ng boundaries ba? Hindi nire-respeto yung boundaries mo kasi yun nga sabi ni Isabel, dahil sila mismo, aba eh, pasaway, gusto nila eh, dire-diretso walang boundaries. Ayan, so what do you think? Agree ba kayo kay Mirna at kay Isabel? Tell us all about it. 0919-278-3000 o di kaya naman yung DZMM hotline natin, ano? Pwede kayong tumawag, makipagtsikahan kay DJ Monica. 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Oh. Ang ating katanungan, once again, kailan dapat huminto sa pag-uunawa at magsimula ng maglagay ng boundaries? Kumbaga, kailan ba yung masasabi mo na sa minamahal mo ay enough is enough is enough is enough is enough? Di ba may kantang ganun? Enough is enough is enough. Oh. Kapag ikaw na ang laging umiintindi, aba, iisipin mo to, eh sino naman ang umiintindi sa'yo? Naisip mo ba yon, kapamilya? Napag-isipan mo ba yon, kaserbisyo? May relasyon na ang isang partner ay parati na lang siya ang mapasensyoso. Siya na lang ang nag-iintindi. Siya na lang ang patient, understanding, forgiving, and accommodating. Samantala, yung kabilang partner, nasasanay na siya na lang ang parating pinagbibigyan. para lang sa bata yan eh. Naku, yung mga nanay na nakikinig, mag-a-agree sa akin dito. I'm not a mom, ano? But I am a daughter. I am a child. And I know na kapag masyado nang kinokonsinte yung kalokohan ko nung bata ako, ay umaabuso ako. Eh, ganyan na human nature eh. We will try to get away with things we can get away with. Yang ganyan po, kaya dinidisiplina yung mga bata para naman gumaganda ang ugali at

0: Relationship burnout. Hindi naman po pwede yan. Kaya importante rin po ang boundaries. Kasi ang boundaries, hindi po ibig sabihin yan ay nawawala na kayo ng pagmamahal. In-explain natin, di ba? Kanina, if anything, yan pong boundaries, that is a sign of love. Because you want your partner to change, you want the relationship to go on, you put boundaries because you don't want the relationship to end. And if your partner loves you, they will respect the boundaries because, again, they want the relationship to go on. Ayan, ang sarap ng usapan natin. Ito pa ha, may difference, may diferensya po yung pagiging understanding ha. At saka yung ano, yung pagiging understanding at saka yung pagiging ano na. Yung tinatawag na, hay nako, ano ba tawag doon? Yung pagiging martir. Ayan. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Yung pagiging understanding, yung pagiging martir. There is an ocean of difference between those two, and we will talk about the differences maya-maya lamang po. Samantala, kumalap muna tayo ng weather update. 15 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Weather update lamang po.
1: Alerto sa bagyong Pilandok.
0: Nasa linya po si Aldzar Aurelio, Pag-asa Weather Forecaster. Magandang gabi, Mr. Aurelio.
2: Magandang gabi po sa ating lahat. Si Bagyong Pilandok ay nanatiling sa karagatan at malayo ito sa ating kalupaan. Nasalo pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakasalukuyan ang nasa layong 1,060 kilometers silangan ng extreme northern zone. Base sa ating forecast track at kanyang base sa forecast track, malabo o bababa ang chance na mag-landfall ito sa bansa at bababa ang chance na din magtaas tayo ng tropical storm wind signal. Kapag panatili ang galaw at ang bilis ng bagyong ito, posible pong sa Webes ng sa araw ng Webes ay inaasahan natin na ting itong lalabas. Inaasahan sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, yung dalawang bagyo, dalawang tropical depression nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong nasa layong 570 kilometers west-northwest ng Hidbayat, Batanes. At yung pangalawang tropical depression na dating si Obet, nasa layong 1,075 kilometers west ng extreme northern Luzon. Itong tatlong bagyo ito ay pinapalakas ang habagat o southwest monsoon, kaya may epekto pa rin o nagdadala pa rin ng mga maulap na kalangitan at may mga pag-ulan ang habagat sa ating bansa, lalo na nuna sa Luzon at western Visayas. Although walang epekto ang bagyong pinandok sa ating bansa, habagat naman ang magdadala ng mga maulan na panahon, mostly sa Luzon. Kaya sa mga kababayan po natin sa Ilocos Region, Abra, ganun din sa Benguet, o halos buong Cordillera, kasama na rin ang Batanes, Nueva Vizcaya, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, at Nueva Ecija. Na patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagunang lupa dahil sa pag-ulan na dala ng habagat. Itong landslide at flashlight ay posibleng mangyari lalo na lang po sa mabababang lugar at malapit sa kailugan. Yan pang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Aldzar Aurelio.
0: Maraming salamat, Aldzar Aurelio, Pag-asa Weather Forecaster. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa mga karagdagang updates kaugnay ng Bagyong Pilandok.
1: Alerto sa Bagyong Pilandok!
3: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
0: Welcome back po sa Love Connect National Heroes Day today. Ayan. At napakaganda ng kwentuhan natin. Ano? Kailan ba dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakbo

0: ng hagdanan sa isang relasyon. Sinabi natin kanina, no, bago yung ating ano, pag-asa weather reporter, ay may pagkakaiba po yung pagiging understanding at pagiging martir. Nako, yung understanding po ay nagsasabing naiintindihan ko kung bakit nangyari ito. Pero magtutulungan tayo para ayusin ito. Tayong dalawa, let us help each other. Yung pagiging martir, eh naiintindihan ko kung ba't ginawa mo to. Kaya hala sige, paulit-ulit tayo, nagagawin mo ulit ito at patatawarin at patatawarin kita kahit ano mangyari. Yan na po ang pagiging martir. Ay nako, eh, mali naman po yan. Eh. Nako, kukutusin naman kita kung ganyan at ganyan ang sinasabi mo, no? Wala nang self-respect. Nasa linya po natin si Mirasol ng Bulacan. Ay nako, ang saya siguro ni Mirasol kasi long weekend, diba? Titignan natin kung ano ang ano, opinion ni Mirasol ukol sa ating paksa ngayong gabi. Hello Mirasol!
1: Opo!
0: Hi! Happy
1: DJ Monica!
0: Hello.
1: Magandang gabi po!
0: Magandang gabi! Happy long weekend! Relax, relax ka lang dyan, diba?
1: Opo, thank you po.
0: Mirasol.
1: First time ko lang po, DJ Monica.
0: Oo nga, first time mong tumawag, no? Ngayon ko lang narinig
1: Opo.
0: Ang pangalan mo.
1: Pero matagal na po ako nakikinig.
0: Ah, silent listener.
1: Opo. Oh,
0: tuwan-tuwa ako, ayan, na nandito ka. Maraming maraming salamat for calling.
1: Opo.
0: Mirasol, ano sa palagay mo ang ano, ang kumbaga the line, no, that has to be drawn. Kailan ba dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng hangganan sa relationship? Agree ka ba dun sa mga sinabi ng mga listeners natin kanina, si Mirna at si Isabel?
1: Opo, kapag po paulit-ulit na talaga yung mali yung ginagawa, dapat po talaga tulungan na.
0: Oo, 'di ba? Nangyari na ba sa iyo to?
1: Po?
0: Nangyari na ba sa'yo to? Nang chichismis, nakikimarites ko.
1: Oh, yes po.
0: Nangyari na.
1: Kaya po dapat ano, may hangganan talaga.
0: Oo. At sabi mo sa akin, Mirasol, until when kaya ang hangganan para sa'yo? Parang, di ba, yung iba kasi, 3 strikes and you're out. Pero yung iba, nako, sige, kahit hanggang 10 beses, ganyan. O ikaw, hanggang ilang beses ba?
1: Sige. Coach Monica, ayoko nung ganun. Parang martyr naman yung ganun.
0: Yun nga ang sinabi natin.
1: Kahit nakikita na yung mali at in harapan, okay lang.
0: Oo. So, mabilis kang naglalagay ng boundaries. Hindi ka nagpapaabuso.
1: Opo. Kapag talagang maling-mali na yung ginagawa, eh dapat na po talaga na lagay na talaga ng hangganan. Kasi parang nakakaloko na ba? Ganun po.
0: Ano para sa'yo ang pinaka hindi mo mapapatawad na gagawin sa'yo ng partner mo? Oo, kung pipili ka ng isa, kunyari yung pagsisinungaling, kunyari sasabihin sa iyo, imbis sabihin na lang na patapos ang opisina, tatambay, magiinuman lang kami ng mga tropa ko, kung ano-ano pang excuse ang binibigay na nag-OT, ganon, o kaya naman ano ba pwede, yung mga may tinatago sa iyo, kunyari yung meron siya mga secret, ayan. O kaya, yung nangangaliwa siya. Oh, parang may hugot ka. Oh.
1: Parang po bang may something.
0: Diba? Alin dun sa tatlong yun yung talagang para sa'yo, eh, non-negotiable. Hindi pwede.
1: Pwede po yung kahit sa karanasan ko, ganon.
0: Ha?
1: Pwede po yung kahit sa totoong karanasan ko, ganon.
0: Oh, mas maganda nga yun sa totoong karanasan mo. Magkikintuhan tayo.
1: Yung ano po, yung panluloko.
0: Oh, yung meron ng iba.
1: Opo. Mm. Ano na po kasi ako eh. Married na po kasi ako. Eh, nanloko po. Pero isang beses lang po na alam ko na ginawa niya yun. Hindi po na talaga siya binigyan na pagkakataon para patawarin.
0: Hindi nga, isang beses lang?
1: Opo.
0: Uy, talaga?
1: Isang beses lang.
0: Ang galing mo, kasi nung nangyari sa akin yan, medyo naulit-ulit pa. Pero in my defense, eh nangyari 'yun eh ano, bata pa ako, medyo pa ako noon, medyo eng-eng pa ako noon. Ngayon, I know, 'di ba pag tumatanda tayo, kailangan mas natututo na tayo, 'di ba?
1: Nagiging mature.
0: Oo, nagiging mature na, medyo nagkakaroon na tayo ng boundaries kasi may self-respect na tayo eh noon, bata pa ako eh. So,
1: Opo.
0: Sabi nga nila Mirasol, 'di ba? Kapag bata ka, parang you are searching for love. Pag bata ka, you are searching for acceptance. Pero kapag mas tumatanda ka na, medyo mas ano ka na, medyo mas discriminating na yung ano mo, yung taste mo, di ba? Kailangan, Oo, mas meron ka ng kondisyon. Ayan, hindi ka na nagsa-search, you attract. Oh, di ba?
1: Kaya nga po.
0: So, yung sa'yo, Mirasol, isang beses pa lang, ito ba ay sa asawa mo?
1: Opo, sa asawa ko po.
0: Okay, so after noon, talagang sinabi mo, enough na.
1: Kasi po, kasi po, sobrang tiwala ka, binigay mo yung tiwala. Yung po kasing love na, pwedeng bumalik eh. Pero yung tiwala po ba, ang hirap nang maibalik.
0: Correct. Oo.
1: Ganun po.
0: Mahirap maibalik talaga pag nawala na yung tiwala, ano? Pero, believe ako sa'yo, ang lakas mo, ha? Keep it up.
1: Masanay po talaga ako. Blind po ako, DJ Monica.
0: Sinabi sa akin.
1: Kumbaga po, sinanay ko yung sarili ko sa mga pagsubok na ganun para pag... kumbaga po, sinanay na ako nung pagkabulag ko para kung ano man po yung dumating. Kaya ko na. Kaya yun po. Nalungkot din naman ako. Tapos umiyak. Pero nalampasan ko naman po kasi po hindi naman ibibigay ng load. Kung hindi ko talaga yung kaya, yung nga pong mata ko, nakaya ko yung pang isang tao lang po na ano.
0: Oy, ang ganda niya. Ang ganda ng sinabi mo. Oo, totoo. Promise. Talagang natamaan ako doon yung yeah. Nawalan ka nga ng ano no, ng sense of sight. Yun nga nakayanan mo, ito pa kaya.
1: Kaya nga po.
0: Ang ganda. Oo, sana.
1: Medyo masasaktan, malulungkot, pero bahagi po talaga marahil ng buhay. Yun.
0: Yes, oo. Tama. Parang ano, no, yung kapansanan mo, parang naging, ano yun, ano, naging, instead of it being a negative thing, ginawa mong positibo yun, ano, yung kapansanan mo, na naging parang ano yun, naging inspiration mo, na kung ito nakakayanan ko, aba, I will not settle for any abuse because this one, kaya ko nga to eh. Ano pa ba? Yung iba, napakadali compared to this. Di ba?
1: Opo. At saka po, DJ Monica, di po pala, araw-araw kayo nandyan sa kasi because yung po kasing minsan mga mensahe nyo, kumbaga, may aral, may natutunan, may napupulot. Kaya po iyon.
0: At ngayong National Heroes Day, ikaw ay isang bayani para sa aming lahat. Dahil natututo din kami sa'yo at marami kaming, ang dami ko napupulot dyan sa sinasabi mo. Napakalakas mo, you are very empowered. And thank you very much also for sharing at ipagpatuloy mo yan ha, Mirasol.
1: Opo.
0: Thank you for being such a beautiful example sa ating mga kababaihan, nakapamilya at kaserbisyo. At balita ko, may request ka daw yung kay Miss Sharon Cuneta.
1: Opo.
0: Oy, papatugtugin natin yan para sa'yo.
1: Opo.
0: Salamat, Mirasol. Tawag ka uli. First time ito. Sana hindi
1: Opo,
0: last. Ay, bakit ka kinakabahan?
1: First time po kasi.
0: Ang ganda-ganda ng boses mo. Ang ganda-ganda pati ng shinare mo, no? You're a beautiful human being.
1: Call us. Thank you po.
0: Call us again, ha? Huwag ka nang kabahan.
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Maraming salamat, Mirasol. Okay, salamat. Nako, ang ganda-ganda no ng sinabi ni Mirasol. Sana na may natutunan kayo, ha? At 28 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Ayan na, para sa napakagandang si Mirasol. Nako, ito na ang napakagandang awitin ni Sharon Cuneta na ni-request niya. Bituing walang ningning, dito lamang sa Love Connect, DZ, MM.

0: Love Connects.
1: Sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artricin.
8: Para sa mga active adults, may Artricin. Ang Artricin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artricin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Artricin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin! Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: 30 minuto bago po ang Remember Your Music ni Kuya Dan at midnight. Samantala po, we will make way for Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Magandang gabi po, DJ Monica. Ako po si Audrey, 29 years old. May boyfriend po ako na itago na lang natin sa pangalang Jericho. Halos 5 taon na po kaming magka-relasyon ni Jericho. Hindi naman po perfect ang relationship namin. May mga away, tampuhan at mga problema rin kami tungkol sa pera, pamilya at sa future namin. Pero sa kabila ng lahat, masasabi kong mahal namin ang isa't isa. Noong mga nakaraang buwan, dumating kami sa point na halos araw-araw na kaming nagtatalo. Maliit na bagay, lumalaki. Paulit-ulit na rin ang mga problema namin at pareho na kaming napapagod. Isang gabi, nag-usap kami ng seryoso. Sabi ni Jericho, baka kailangan muna naming mag-cool off. Hindi raw ibig sabihin ay ayaw na niya sa akin. Gusto lang daw niyang magkaroon kami ng space para makapag-isip, mag-grow bilang tao, at malaman kung kaya pa naming ayusin ang relasyon namin. DJ Monica, pumayag ako. Ang pagkakaintindi ko po, cool off lamang kami, hindi break up. Pinag-usapan din namin na wala munang ibang involved. Pareho muna kaming magfo-focus sa sarili namin at pagkatapos ng ilang buwan, saka kami mag-uusap muli ukol sa aming relasyon. Masakit man, pumayag ako dahil umaasa akong kailangan lang talaga namin ng pahinga. Ika nga sa friends eh, we were on a break. We were not broken up. Sa unang mga linggo, mahirap. Pero pinilit kong gamitin ang time na yon para ayusin ang sarili ko. Nag-focus ako sa trabaho, sa pamilya, at sa mga bagay-bagay na dati kong napapabayaan dahil halos lahat ng oras ko noon ay napupunta kay Jericho. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong nararamdaman na nagiging okay na ako. Kaya noong malapit na kaming matapos sa napag-usapang cool off period, excited na akong makausap muli si Jericho. Akala ko pareho kami nang nag-grow at ready na nasubukan muli. Pero isang araw may nalaman ako, may iba pala siyang minamahal. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Ang alam ko lang, noong panahon na naniniwala akong pareho kami nag-iisip kung paano namin maaayos ang relasyon namin, aba, may nakilala pala siyang ibang babae. Nang kumprontahin ko siya, sinabi niyang hindi raw niya planong mangyari yun. Nagkakilala lamang daw sila. Nag-usap, naging magkaibigan. Hanggang sa nagkaroon na sila ng pagkakaibigan. Ang mas masakit dito, sinabi niyang hindi raw niya ako niloko dahil cool off naman po kami. Nako, mga nanonood po ng Friends, parang si Ross lang ano ng Friends. Oo. Pero para po sa akin, hindi ganoon kasimple yon, DJ. Dahil malinaw ang usapan namin, cool off lang kami. We were on a break. We were not broken up. Team Rachel talaga. Ika nga. Hindi kami nag-usap tungkol sa posibilidad na pwedeng makipag-date sa iba. Sinabi ko sa kanya yon. Pero ang sakit isipin na habang ako, iniingatan ko pa rin ang relasyon namin at hinihintay ko siyang bumalik, aba, hindi naman siya nag-antay sa akin. At unti-unti na siyang nahulog sa iba. Ngayon, gusto niyang pag-usapan namin kung may chance pa ba raw kami. Sinabi niyang mahal pa niya ako, pero mahal din daw niya yung bagong taong dumating sa buhay niya. At ngayon, ako ako naman ang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, DJ Monica. May parte sa akin na gustong ipaglaban ang 5 taon namin. Pero may parte din na iniisip ko, paano ko muling pagkakatiwalaan ang isang taong habang hinihintay kong maayos kami ay may iba na palang minamahal. Mali ba ako na nasasaktan ako, DJ Monica? Kung cool off lamang naman ang usapan namin at walang malinaw na commitment, ay nako, bakit siya nagkaroon ng ibang feelings sa iba? May karapatan ba akong sabihing pagtataksil yon, DJ Monica? Higit sa lahat, dapat ko bang bigyan ng second chance dahil mahal pa rin niya ako? O kailangan ko na bang tanggapin na baka cool off na akala ko na pahinga lamang ay talagang tuluyan na kaming maghihiwalay? Maraming salamat po, DJ Monica, hoping for your advice. Dito lamang po at magandang gabi. Here's Rockset for you sa DZMM.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Dear Audrey, kung malinaw ang pag-uusap ninyo ni Jericho, na cool off lamang ito at hindi break up, eh may karapatan ka talagang masaktan. As a matter of fact, kahit na hindi malinaw ang usapan ninyo, the very fact na pinag-usapan ninyo that you will work on the relationship means na may pag-asa pa na magbabalikan kayo. Kaya whether it was clear or not, come to think of it, you have every right to get hurt. Oo, your feelings are valid. Yan ang mga nararamdaman mo. Kailangan irerespeto niya yan. Lalo na kung gusto niya ng second chance with you. Audrey, ito nga ba ang paksa natin ngayong gabi, di ba? Kailan dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng hangganan pagdating sa relasyon? Iba-iba ang mga opinyon ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nanonood at nakikinig sa atin. Ika nga ni Mirasol, yung ating caller kanina, once is enough. Niloko siya isang beses, ayaw na niya. At sinabi naman dito ni Gabe ng Caloocan, 3 strikes and out ka na sa buhay ko. Pero sige, ipapatawad ko pa siya. 3 beses. Pero after nun, wala na. Nasa sayo yan, Audrey. Kasi kanya-kanya tayo eh, ng kakayanan. It is up to us how far we can go and how much we can take to forgive and to move on. Mahalaga ang pag-unawa sa relasyon, pero hindi ibig sabihin na kailangan nating tiisin at palagpasin ang lahat. Pwede nating intindihin ang dahilan ng isang tao, pero hindi ibig sabihin ay kukonsentihin natin na para tayong martir. The decision is yours to make. And Audrey, I hope that whatever decision you make, it is something that you will not regret in the long run, because it is something that will make you happy. Whether or not magkatuluyan kayo at the end of the day, kapag ka ang choice mo ay patawarin siya, dapat hindi ka magsisisi, because kapag ka nagmahal ka nang tunay, ikaw pa rin ang panalo kahit ano ang kalalabasan ng relasyon nyo. Maraming salamat sa inyong liham. At para po doon sa mga gustong lumiham sa aming love confessions, ipadala lamang po sa 0919-278-3000. Kahit po mahaba yung inyong liham, aba, wala pong problema dyan. Kami po ang bahala. Ika-copy-paste po namin yan at ipiprint nila para basahin namin on the air. Maraming salamat kay Audrey sa pagpapadala mo ng inyong liham dito lamang sa Love Confessions. Naku, 6 minuto bago ang hating gabi. DJ Monica po sa ngalan ni Coach V dito sa Love Connect. At huwag po kayong mag-aalala, no? Dahil tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan at musika at midnight with Kuya Dan, Remember Your Music. Samantala, wrapping things up for tonight. Sa ating katanungan, kailan ba dapat huminto sa pag-unawa at magsimulang magtakda ng boundaries o hangganan? Ito po ang dapat tatandaan nating lahat. You, me, all of us. Mahalaga ang pag-unawa sa isang relasyon. Pero, ang healthy love ay may understanding, forgiveness, may boundaries, and most importantly, merong accountability. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa kung gaano karami ang titiisin mo. Ang tunay na pagmamahal means na kung paano ninyo parehong pinipilit na magbago together, magrespeto together, alagaan ang isa't isa sa inyong relasyon. Umintindi, pero ika nga, huwag namang kalimutang unawain at protektahan ang inyong sarili. Parati nating sinasabi, self-love is the greatest love of all, gaya nga ng pinatugtog natin kanina na kanta ni Whitney Houston. Ayan naman po, sana may natutunan kayo ngayong gabi sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica. At maraming salamat, sinamahan niyo po ako. Huwag po kayong aalis. Si Kuya Dan, susunod na po with, of course, Remember Your Music. At with 4 minutes to go before midnight, leaving you with the country legend whom we lost just recently, Miss Dolly Parton, doing a duet with Kenny Rogers, of course. Rest in paradise, Miss Dolly. We will always love you. Here's Islands in the Stream right here on DZ.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mong kakwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang dahil

0: Swabbing Umaga, September 1, 2026. Araw po ng Tuesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasaradyo, inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s, 70s, and 80s. Siyempre pa mamaya din meron tayong mga request and OPM at the songs of the month. Ang dami na. And of course, dahil Tuesday ngayon, kailangan nyo rin pong abangan ang ating Kumusta Dear Specials. Ang sulat na para lamang sa'yo, maya-maya lamang po yan. And of course, hindi rin mawawala ang ating topic na pag-uusapan hanggang abutin tayo ng alas 4 ng madaling araw. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok na sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello! Ganon din sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo via DZMM Radyo Patrol 630. Kung nasaan man po kayo sa inyong mga kabahayan, sa inyong mga opisina, sa inyong mga tindahan na binabantayan. And of course, ang ating mga kapamilya kaserbisyo na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. Oo, sana hindi ho kayo naiipit sa traffic kaya kayo nasa kalsada ng ganitong oras. Pero mag-iingat po lahat, ha? At yun na nga. Unang araw ng Setyembre, taong 2026. Ibig sabihin, wow! Wow! Ibig sabihin, wini-welcome natin dito sa Remember Your Music, ang unang araw ng Burr, no? Ngayon nga, nagbabatian na yun. Merry Christmas na nga kami. And of course, naka-red si Kuya Dan dahil wini-welcome natin ang Burr Month. 115 days bago po ang Pasko. Officially, nagsisimula na ulit ang ating countdown. Oo, no? Sabi nga dun sa ating unang-unang awitin na napatugtog, it's the most wonderful time of the year. Sabi ko naman sa inyo, no? Ako naman very vocal naman ako na sinasabi ko na parang para sa akin may ekstrang saya at ekstra pagmamahal ang mga tao. Ewan ko. Oo, pagka dumanating ang mga ganitong season, no? Ang ganitong era ng taon. Era ng taon, tama ba 'yun? Taon, era ng taon. Mali-mali ka na sinasabi, Kuya Dan. Ewan ko, no? Parang extra mas mapagmahal, extra caring, extra 'yun, maalala ang mga tao. Hindi ko alam, baka ako lamang, pero personally ako na-excite tuwing ganitong season. Kasi bilang isang visual na tao, no, gustong-gusto ko yung nakakakita ng mga kumukuti-kutitap, no, yung mga design-design, ganyan, yung mga ilaw-ilaw. Gustong-gusto ko yan, no. Parang feeling ko lumiligaya ang aking pakiramdam. So, baka yun, no, baka yun ang dahilan kung bakit parang ang saya-saya ng feeling. Pero ganun pa man, syempre, ang realidad ng buhay, hindi naman dire-diretsong masaya lang ang mga bagay-bagay, di ba? Ang realidad ay maraming nangyayari sa atin, no, regardless kung anong buwan na, di ba? Mapaanong buwan man yan, lalo na ngayon. Nung weekend lamang, no, medyo marami-rami tayong sinalubong ng mga ulan. At hindi kagandahan, no, ang salubong ng Burr Month sa ilan nating mga kapamilya at kaserbisyo. Oh, so, di ba? Pagka ganitong season, hindi lamang tayo nag-iisip ng mga kaganapan, ng mga saya, ng mga bagay-bagay na pwede nating gawin, no? Itong season din, extra mas caring tayo at mas inaalala natin yung feelings din ng iba, yung mga pinagdaraanan din ng iba natin mga kapamilya at kaserbisyo. Kaya sa lahat po ng mga medyo, alam mo yun, hindi kagandahan na naging weekend, lalo na yung mga, actually pasukin ka lang ng bahay, bad trip na talaga, no? Pasukin ka lang ng tubig sa bahay. Kasi syempre yung mga gamit mo, maglilinis ka, dami mong lilimasin na tubig. So, doon pa lang hindi na maganda sa pakiramdam. Kaya laban lamang ho mga kapamilya at mga kaserbisyo. At syempre kasabay nun, sana maging accountable yung mga tao na dapat nag-ano sa atin, nagliligtas sa atin sa mga ganitong pagkakataon. Ano? Hindi yung tipong ganun-ganun na lang taon-taon. Di ba? Di ba pwedeng ganun-ganun na lamang tayo taon-taon? babahain, tutulungan, makakalimutan. Dapat inaayos ang problema, di ba? So, yan ang aking salubong sa inyo ngayong September. Di ba? Eh, syempre, hindi pwedeng puro saya lamang. No? Kailangan nakikiramdam tayo sa ating mga kababayan din. No? Pero at the same time, sineselebrate natin itong season na ito. Kaya magandang umaga sa lahat po ng mga kasama natin. Kumusta kayo? Ano mga ginawa niyo ng weekend? Oh? Wala, si Kuya na sa bahay lang, di ba? Walang magtatangka kasi actually nung weekend parang kahit saan ka pumunta napakalakas. Unless andun ka sa may southern part, no? Kasi balita ko doon sa mga magulang ko sa Quezon Province, medyo hindi ganun kalakasan. Actually, walang ulan. Mainit daw ang panahon nila doon. Pero dito sa Metro Manila, papunta sa north, medyo talagang nakaramdam tayo kay habagat. So ako, si Kuya Dan ay bahay lang, doon may mga ganap sana ako, pero syempre hindi ko na pinush, di ba? Kasi alam nga namang ituloy mo pa. At saka yung lakad ko, di ba nababanggit ko sa inyo dito, yung lakad ko sana papunta sa Pampanga. Oh, obviously, hindi natuloy, no? At syempre, kaligtasan muna ng lahat ang ating iisipin sa mga ganyang pagkakataon. Pero sana, sa mga darating na araw, linggo at buwan, pagtatapos ng taon, mas magaan at hopefully, di ba, mas merry para sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Pero dahil ang oras natin ay 12:27 na po ng umaga, ang mabuti pa ay simulan na natin ang ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan at masisimulan natin yan kung malalaman natin ang ating
1: narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang ating katanungan ngayong umaga ng September 1, 2026. Katanong/dudugtungan nyo lamang po ang salitang dahil Ber month na, no? Ibig sabihin ay September, di ba? Yan ang last quarter ng taon na kung tawagin natin ay Ber months. September, October, November, December. Kailangan alamin ko kung bakit sila lahat sila Burr, no? Sila ba'y anak ni Mama Burr at Papa Burr? Sorry, pinilit ka. Dahil Burr month na, ano mga aasahan natin, no? Maging realistic tayo, no? Pagka ganitong panahon, again, we are joyful, tayo ay masaya. Pero ang pagiging realistic ay pagka Burr month, maraming kaakibat din yan, di ba? Nagmamahalan ng mga bilihin, di ba? Nagsisikipan ang mga daloy na trapiko kahit saan, di ba? Yung danas na danas natin yan eh, kapag lalo na pagka yung mga first week, actually buong month ng December, mararamdaman mo na yan, ano? Grabe na ang traffic. Marami tayong nararanasan kapag ganitong Burr month na. Kaya yan ang gusto kong malaman sa inyo ngayong umagang ito ng Martes. Dugtungan nyo lamang po ang salitang dahil Burr month na. At pwede nyo ipadala yan sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Siyempre, maganda kung tatawag ka para makapaghuntahan tayo on air sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. At kung hindi ka naman makapasok dyan, don't worry dahil pwedeng-pwede po sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan po ang spelling. Mag-comment kayo dyan. Mag-DM kayo sa akin. Babasahin natin yan. Once again, kukumpletuhin nyo lamang po ang salitang dahil Burr month na. No? Maraming ganap kapag ka Burr month na. Kaya aabangan ko ang inyong mga kasagutan sa ating huntahan. Pero sa oras nating 12:30 ng umaga, mag-commercial muna tayo. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
1: bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: po natin 12:46 ng umaga. Napakinggan natin Tom Jones with the back-to-back music My Elusive Dream and that wonderful sound from Russia with Love ni Matt Monroe at ang awitin mula sa April Boys Honey My Love So sweet Magandang umaga po sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa Welcome sa Remember Your Music Kasama niyo na po si Kuya Dan hanggang maya-mayang alas 4 ng umaga. At dito eh, simple lang naman, ano, tayo ay may topic, meron tayong katanungan, inyong dudugtungan, tayo ay maghuhuntahan, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-request ng inyong mga kanta. Chill na chill lang tayo dito, okay? Again, pwedeng humabol sa ating Facebook page, mag-comment, mag-DM sa akin, hanapin niyo lamang po. Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Pero sa oras nating 12:47, kumuha muna tayo ng balita. Lalaki sugatan matapos pagbabarilin sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
1: Kuya Dan, sugatan ng 32 anyos na lalaki matapos maputukan ng baril sa loob ng tricycle sa Summer Street, Barangay Alicia, Quezon City. Sa investigasyon, sakay na motorsiklo ang suspect at bumaba at saka pinaputukan ng 4 beses ang biktima at saka tumakas. Agad naman na isugod ng mga bystanders sa hospital ang biktima. Sa follow-up operation ng pulisya, na-aresto ang suspect na kinilala sa alias Erd sa Romblon Street, Barangay Santo Cristo. Nasa kusodin na ng pulisya ang suspect na naharap sa kasong first-rated murder habang patuloy ang investigasyon at inaalam pa rin ang motibo sa pamamaril. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
0: Oras 12:48 sa ating huntahan ngayong umagang ito. Dudugtungan nyo lamang po ang salitang dahil Burr Month na. Aha, yan ang ating dugtungan portion para sa ating huntahan. Ito may mga pumasok na agad na kasagutan galing sa ating Viber line. Sabi ni Roda Libuna, good morning Sir Dan. Sir Dan, Kuya Dan na lang oh. Ay, sir. Wala akong pampasweldo, sige kayo. Lulugi kayo sa akin. Sabi niya, dahil Burr Month na, madalas na akong makakarinig ng Christmas song sa program nyo. Kahit paano ay napapagaan ang pakiramdam. Tama. Ako din, gagaan din ang pakiramdam ko. Sabay-sabay tayo. Nakakatawa tong isang comment. Sabi ni Martin ng Olongapo City, sabi niya, hi Kuya Dan, bagay po sa inyo ang mga colored na shirts. O kasi sa mga nakikinig sa radyo, ako ay nakakulay red. Tapos nag-second the motion ka agad si Tin. Sabi niya, sa mga ano, o yun nga eh. Sige nga, magpapalit nga muna ako. Sandali. Ay, ano. Sabi niya, bagay po sa inyo ang mga colored na shirts. Mas buhay at mas may energy ang aura mo kesa yung mga dark na jacket shirt. Sige na nga. Bukas na bukas din, magpapalit tayo ng buong closet. Eh kasi talagang itong pulang ito, pinaghandaan ko ito kasi salubong tayo sa September, kinikilig ako dun sa idea na tayo ang mag-o-open ng September 1, 2026 kasi syempre hindi naman laging tatapat 'yan ng Tuesday eh. Syempre ang programa natin Tuesday. Last year, syempre ang September 1 ay Monday, 'di ba? Ganun lang naman 'yan, patras lang naman 'yan. So, natutuwa ako ngayong araw na ito dahil tayo ang nagsimula ng birth. Naalala ko last year, ano pa lang 31 pa lang nagpatugtog na ako ng Christmas bonus. So, sobrang excited ko, no? So, siguro kaya ganun, kaya feeling mo ano, lumalabas yung aura ko kasi sa totoo lang ako'y natutuwa talaga, no? I am so happy. Sabi ni Jess Katipunan, dahil Burr Month na, babati ako ng happy birthday dun sa JK na nagte-trending. Hoy, birthday mo din ngayon! Diba, Jess? Batiin din natin si Jess ng happy birthday! Isa pa nga, magdudu-duet kami ng happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday! baba lang ako. Tsaka daw birthday daw ni Jungkook. Oy Jungkook! Happy happy birthday Jungkook, galing sa RYM. 1 2 3 go. Happy birthday. Sabi, grabe ang harmony. The harmony is harming. Ugali nito, binati na nga siya sa radyo. Harmony is harming ka pa dyan. Siyempre, kailangan magpa-practice muna kami ng... Ano kasi kami dyan? Choir kasi kami dyan. JK, Jungkook or Just Katipunan? So, kahit may harap mo sa akin si Jungkook. Alam mo yung meme na yun sa napapanood ko yun sa internet eh. Kahit iharap mo pa sa akin si Jungkook. Sabi ko. Happy birthday. Ka-birthday mo pala si Jungkook. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong umagang ito, September 1, 2026, binabati ko po kayo ng happy birthday! Ayaw ko na. Dahil 12:50 na, kausapin na natin ating first caller from Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
4: Namamas ko po.
0: Ipatawad, patawad. Ilabas yung si Bruno. Ilabas yung si Bruno. Ilabas yung si Bruno dyan. Nasa si Bruno. Dali, palabasin niya si Bruno. Tagal naman. Wala, natulog pala si Bruno. Ayaw naman.
4: Good morning kayo, Dan.
0: Good morning.
4: Mga pamilya natin.
0: Good morning, good morning. Happy September 1. Ito si Angelo, mahilig mag-countdown to eh. So, kung ngayon ay 115 days before Christmas, nakakailang araw na tayo sa taong 2026?
4: Today is 244th na tayo sa 2026.
0: At ilang days to go bago matapos ang 2026?
4: Wait lang, i-calculate ko.
0: akala ko ready na yung datos mo dyan. Hindi pa pala ready yung datos.
4: Yung muling araw ba o yung ano?
0: Oh, ilang araw na lang. Eh di 115, hindi Christmas to eh.
4: Kung ilang days lang bago yung last day ng
0: 2026.
4: That would be wait lang.
0: Kung ngayon ay
4: 115 plus 6.
0: 121 minus 2 minus ano na malapit na
4: 121 days bago magano yung last day talaga, and 122 days bago yung mag
0: 2027.
4: Pero di ko makalculate kung kailan ng undas.
0: Ang bilis na no, kasi yeah. Sabi mo nga nalalasahan mo pa yung lasagna nung Pasko nung last year eh, di ba?
4: Oo, lalo na yung isang biniling beef na yun na parang ano siya, ano to, beef steak na medyo maalat.
0: The biggest beef steak. Beef steak ang kinainin niyo. Ano yung Pasko o ano, medianoche?
4: Pasko, Noche Buena. Noche pero Buena. Ano siya eh, sobrang alat talaga. Like, hindi ko malasahan. Parang siyang hamon. Pero, ano, beef
0: baka,
4: talaga.
0: Baka ganun eh. Ah, brisket ba yun? Yung ba yung parang... pinapausukan ng matagal? Hindi ba yun?
4: Yun yata. Yun yung parang medium rare yung loob.
0: Oo, yung mga ganun.
4: Yun.
0: Yung parang maitim na maitim sa labas? Yun?
4: Ayun. Parang ano siya.
0: Matagal kasi lutuin yun, Angelo.
4: Kaya nga eh. Tapos yung ano talaga, yung lasa niya talaga maalat.
0: Oo. Eh kasi nga, ano yun eh, madaming coating yun eh, patong-patong na coating, tapos parang sobrang tagal na pinapausukan lang siya, parang ganun yung, napapanood ko yan eh, dun sa Young Sheldon. Yung tatay ni Young Sheldon, mahiling magluto nun. Di pa ako nakatikim na, padalan mo kami ha, para makapag-comment din kami kung
4: mahala. Ako pala, kung magkakaroon pa kami ng ganun, kasi nagkakataon lang talaga na bilhin eh. Pero, mas masarap talaga siya kapag nilagay sa pagkain na medyo creme.
0: Ah, para may ano na siya, may kahati na yung lasa niya.
4: Carbonara, ganun.
0: Ah, tama. O baka yun nga talaga ang ano niya, purpose niya, no? Para may panlaban sa lasa.
4: Balansin yung tamis na kaalat.
0: Yan, tama. Okay, so dahil Burr Month na, Angelo, anong idudugtong mo dyan?
4: Dahil Burr Month na, mas marami ng events na aabangan.
0: Tulad ng...
4: Ang dami, September. Ano pang ganap ng September? Meron kaming, ang dami
0: namin. Madami.
4: Sa September pa lang yung sa campus namin, ang dami ng events eh. Ewan ko kung iisahin ko pa ba o hindi.
0: Marami kayong ganap. Sa school yan, sa school. Tapos.
4: Sa school, or kaya sa personal, kahit October, November, especially November.
0: Actually.
4: Yung pinaka-favorite month ko. Pinorse lang ako dahil kilami. Ay, naka.
0: Ano?
4: Pinorse lang ako na, ano, parang pinilit ba akong... ng November dahil lang kay Labi.
0: Birthday ba niya yun? Birth month ba niya yun?
4: Yeah, birth month niya. And siyempre, birth month din ng mother ko.
0: Ay naman pala eh. Pa-force-force ka pa dyan ah. Ayaw mo pa mag-favorite ng November. O tapos?
4: Ayun. Hindi, tinanong niya ako kung ano yung pinaka-favorite month ko. Sabi ko, September. Bakit September? Alam mo na yun. September dahil nandiyan si Jose Marichan na ano, lalabas. Tapos, ayun. Sabi niya, so hindi mo favorite yung month ko? Birth month ko? Yan niyo ba yung ano doon?
0: Oh, so hindi niyo rin favorite ang ano ninyo, ang anniversary ninyo? Ganun?
4: Hindi, favorite naman namin anniversary. May ano dun nga yung, ano ba? May June.
0: Yun,
4: May.
0: Nalito sa anniversary nila.
4: May yung ano namin anniversary. June,
0: lumilipat-lipat kami, yata yung anniversary ninyo eh. Kaya na,
4: kasi May 25 anniversary. Ay, tama ba? May 25.
0: Ay, di ko alam kayo anniversary nyo. Bakit kami?
4: Wait lang, no. Alam ko 24, 25. Ah!
0: Your honor! 20. Your honor!
4: No. Erratum lang. 25 talaga. 24 nung pumunta kami ng Hong Kong. Basta daw nag-propose sa kanya.
0: Oh, basta daw July 2 anniversary ng RYM. Bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yung anniversary ninyo ni Labi.
4: Kalimutin eh. Tama ba? Tama, 25 nga.
0: Bahala na kayo. Oh, mag-usap kayo mamaya para itama ninyo yan.
4: Ayoko mamaya. Ano yung pa ako nito ni Labi? Alam mo naman, perfect. May pagka-perfectionist tong bahay na to eh. Gusto ko talagang ano yun. Joke lang.
0: Ano?
4: Tama nga, 25. Sabado.
0: Okay, sige. Alright. Ano pa? Ano pa ngayong birth month?
4: And then, syempre, marami ding, ano yan, festivities eh. Like, yung mga, yun nga, yung nasabi ko na sa school pala. And then, syempre, ngayong birth month talaga, mapipil mo talaga yung parang isang hakbang mo lang another month agad. Like, parang bilis talaga.
0: Alam mo, so far ngayon 2026, ang pinakamabali sa akin ay August. Dahil natapos lang siya ng ulan ng ulan, no? Parang wala masyadong ganap ng August sa akin kasi masyadong maraming ulan.
4: At saka never pa talaga kami naka one month na pumapasok sa campus. Ilang days pa lang?
0: Kasi first week pa lang ng August. Yung isang buong linggo, nag-uulan na hanggang sa matapos ang August, diba? So,
4: yeah,
0: so tama na muna. Pero, alam mo yun, okay lang naman yung ulan, pero hindi naman yung baha, no? So, ulan-ulan lang. Chill-chill lang.
4: Siguro, ano muna, kasi August talaga, hindi natin maiwasan yung habagat na yan, eh. Lalo na, yun nga, nagbabaha. Mas malala ang baha nga ngayon kaysa dati. Pero, yun nga, yung sinabi ko, parang, ano, hindi natin namamalayan talaga, like, kapag yung mga gantong buwan, August, ay, hindi na pala August, September na pala ngayon. Yeah. Nga, pag buwan ng August, tapos puro suspension, doon talaga
0: mabilis talaga. Pero yeah, tama ka naman. Itong mga darating na mga araw, hindi lang busy-busy, kundi talagang siksikliglig ang mga kaganapan, ano, kasi mga events-events, corporate man yan, sa school man yan, di ba, sa family events nyo man yan, talagang daming ganap. So, nawa ay ano, kahit pa paano may mapuntahan tayo. Hindi man lahat, syempre magastos din naman kapag lahat pupuntahan. Ano lang, sakto lang yung may maano ka lang, may ma-attendan ka lang. Para happy-happy tayo. Alright. Maraming thank you. Bumati ka muna, Angelo, na mga gusto mong batiin. Go ahead.
4: So, syempre, binabati ko lang syempre, mga kapamilya natin nakikinig dito sa DCMM, Radyo Patrol sa East Renta, nanonood sa DCMM Teleradyo, and syempre, kay Al John na hindi ko alam kung next na ba siya o mamaya pa sa akin.
0: Mm-hmm.
4: Pero yun nga, hello, ano, yun lang. Basta ang ano, mga ganaps lately. Tapos mga kaibigan ko lang rin sila, Danica, Jessica, Angela, and Christine. Guys, na-miss ko kayo nung 29, no? Sana maulit-uli natin sa November 10. Kasi I heard itong si Rachel magpapa, ano to eh, yung formal birthday sa 20th niya. Ayun.
0: Alright.
4: Sana nga. Tapos ako pa yung pinipiling, ano, yung 20th rose niya. Eh, sana all.
0: Mm-hmm. Okay. Sana all. Malamang, ano ba yun, si Rachel, si Love you, diba? O ibang Rachel yun?
4: Pero, ano eh, mas, ano,
0: parang hindi.
4: Hindi, mas tatagalan daw yung sayaw kaysa nung 18th daw niya.
0: Oh, sige, kahit nung 30 minutes kayo nag-ano din, wala mang walang pipigil sa inyo, pero dapat ikaw talaga, kasayaw ka talaga doon. Alam ka namang wala ka doon, di ba?
4: Ay, syempre naman. Hindi ako, never ako mag-absent. Pero yun lang, what if, let's say, magkaroon uli ng, yan, gathering uli tayo, mga kapamilya sa ano.
0: Di na, wala na, di kami umaasa. Okay lang kami. Di na kami magpapaschedule. Hindi naman kami hindi pupuntahan. Hindi naman kami pupuntahan ni Labi. Wag na. Okay na kami.
4: May haing babae talaga. Pagpasensya ninyo na lang.
0: Wala na. Nagtatampo na kami. Wala na. Ayaw na namin.
4: Sa mga nagsasabi po dyan, nakikita ko yung comments niyo po sa page ni Kuya dyan na yung mga nagsasabi na eto si Angela, yung mga katangisip niya kay Labi. Hindi po siya katangisip, mga kapatid.
0: Alam mo,
4: siya po maganda ay totoo. Kahit pakita ko pa yung picture niya.
0: Hindi, i-shutdown mo silang lahat. I-shutdown nyo silang dalawa ni Labi. Batiin ninyo lang sabay. Wala na. Hindi na makapag-comment sa mga yan. O, yun lang, tapos.
4: Gusto nga sana ipa-shoutout dito. Kaso, ibang lugar ako ngayon. Hindi lang sa bahay namin ng parents ko. Pero sa condo siya.
0: Hindi. Hindi, pag may time na kayo, pag magkasama kayo, mag-shoutout kayo, sabihin nyo, oy, mga ka-RYM, ito si Labi, ganunin mo lang, tamon-tamon. Hindi na, wala na. Wala na mag-comment sa inyo dyan. Ganun lang.
4: Ito nga pala yung pinaka-minamahal na maganda at aking pinaprotektahan na ano, pagiging asawa ko.
0: Tama, lagyan mo lahat ng mga highfalutin words.
4: Tama, kahit medyo sobrang anghang pa yan na parang
0: mapapaulala. Ganun, lagay mo. Sige na, ano bang song request ililista natin para mamaya?
4: Sana ngayon after. Pasko by Ariel Rivera.
0: Wow, ready na siya. Okay, sige. Yeah. Mamaya, ililista namin na kasi mag-KD tayo mamaya pagbalik. Okay?
4: Magre-reflection pala.
0: Yan, tama. Alright, sige. Maraming salamat, Angelo. At good morning sa iyo dyan sa Quezon City.
4: Thank you, Kuya Dan.
0: Salamat. Bye-bye. Si Angelo ng Quezon City na 'di ba ganun lang 'yun para yung mga nag-iisip sa kanila ni Labi, i-shout out niyo na lang tapos na 'yan. Wala na agad makakapag-comment sa inyo. Shout out niyo na nang isa. Ay nako, oras po natin 1:03 na po ng umaga at hali na po kayo at tayo ay mag-ready na ng ating feelings. Dahil sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating Kumusta Dear Special. Dahil ngayon ay Tuesday morning, kaya wala pong BBTU, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
5: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 4 na minuto makalipas ang alaunan ng umaga.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras natin, 1:06 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? May mga taong ipinanganak na tila ilaw sa dilim ng ibang tao. Isa ka sa mga taong yon. Hindi marunong tumanggi, laging nakangiti. At laging unang nakatayo kapag may nangangailangan ng tulong. Isang tawag lang sa iyo sa gitna ng gabi, nandyan ka kagad. Handang magbigay ng oras, pamasahe, o kahit ang huling natitirang lakas at barya sa bulsa mo. Para sa iyo, ang tunay na ligaya ay ang makitang maayos ang mga taong nasa paligid mo. Ang akala mo, kapag binuhos mo ang buong puso mo sa ibang tao, buo ka rin nilang tatanggapin at dadamayan kapag ikaw naman ang nadapa. Ngunit minsan, sa gitna ng labis mong pagbibigay sa iba, nakalimutan mong kailangan mo rin palang mag-iwan ng kaunti para sa sarili mo.

Hello? Pards? Uy, Pards, pasensya ka na sa istorbo, ha? Pards, huling pakiusap na namin to. Paano ba? Kukulangin kasi pambayad ko sa ospital ng anak ko, eh. Baka naman... Nako! Ay, huwag kang mag-alala, Pards. May konti ako natabi dito sa cabinet. Daanan mo na lang dito sa amin. Teka, kumain na ba kayo dyan sa ospital? Bigyan ko na rin kayo ng pagkain para hindi na kayo nagpapagutom. Sabi mo sa kaibigan mo. Tuwang-tuwa ang iyong kaibigan at sinabing, "Uy, Pards, maraming salamat talaga, ha. Alam mo, napakabait mo talaga, eh. Hulog ka talaga sa amin ng langit." Maliit na bagay. Basta ikaw, mag-focus ka lang sa paggaling ng inaanak ko. Tawag ka lang kapag may kailangan ka pa. Biglang nag-ring na naman ang telepono mo at nakita mong tumatawag ang pinsan mo na agad-agad mo namang sinagot. Hello, kuya? Kuya, baka pwede naman makiusap po. Nasira kasi yung sasakyan ko sa gitna ng biyahe. Baka pwedeng pasundo mo muna yung anak ko sa eskwelahan? Nagaan lang sinabi sa'yo ng pinsan mo. Hello? Walang problema. Kakatapos lang yung shift ko sa trabaho, eh, pero dadaanan ko na siya ngayon din. Sige na, magpahinga ka na dyan. Asikasuhin mo yung sasakyan mo. Walang salitang hindi sa bokabularyo mo. Para kang salbabida sa gitna ng bagyo ng ibang tao. Kahit pagod ka na mula sa panggabing trabaho, kahit wala ka pa mismong tulog o kain, basta may humingi ng saklolo, nandyan ka. Sanay ang lahat na malakas ka, na maayos ka, at para bang wala kang kailanman nagiging sariling problema o sakit. Ngunit, paano kapag ang mismong salbabida na nakatulad mo ang nagsimulang lumubog sa ilalim ng dagat? Hello? Tia, ako na po muna ang magbabayad ng kuryente ngayong buwan. Naitabi ko na po yung kalahati ng sweldo ko. Sabi mo sa tia mo. At sumagot naman siya. Ay, maganda yan! Ay, huwag mong kalilimutan pati yung gamot ng pinsan mo, ha? Opo, tia. Nabili ko na rin po yun kanina bago ko umuwi. Sumabat naman ng pinsan mo. Kuya, baka naman pwedeng pahiram muna ng sapatos mo. May lakad lang kami ng mga tropa ko. Ganun ba? Sige. Nandun sa gilid ng cabinet. Pakilinis na lang pagkatapos mong gamitin, ha? Paalala mo sa pinsan mo. Sige, kuya. Salamat, ha? Sa mga unang taon, masaya kang nakakatulong. Akala mo, ang pagiging maaasahan ay ang paraan para maramdaman mong may halaga ka at may pamilyang nagmamahal sa'yo. Pero habang lumilipas ang mga buwan, ang simpleng pagtulong mo ay naging obligasyon na. Ang pagsagot mo sa tawag ng iba ay naging aasahan na lang palagi. Hanggang sa wala nang nagtatanong sa'yo ng, "Kumusta ka naman?" O kaya, "Nakakain ka na ba?" Ang tanong na lang palagi sa'yo ay, "Oh, nasa ka na ba?" At, "Kailan mo ba maibibigay?" Tia, baka naman po pwedeng makiusap muna ngayong buwan. Na-short po kasi ako sa pamasahe at pangkain para sa buong linggo, eh. Dahil nabayaran ko po yung kuryente at gamot. Aba! Bakit sa akin ka naghahabol? Nagpapatira na nga kami rito sa bahay. Magre-reklamo ka pa sa pagkain mo? Sagot sa'yo ng tia mo. Tia, hindi naman po sa ganun. Kasi halos buong sweldo ko na po ang naibibigay ko rito sa bahay. Ang dami mong sinasabi! Alam mo, kuya, kung ayaw mong tumulong, sabihin mo na lang. Hindi yung sumusumbat ka pa, eh. Hindi naman ako nanunumbat, eh. Nagtatanong lang ako kung baka naman
pwedeng makatabi man lang ako ng konti para sa sarili kong kailangan. Alam mo ikaw, huwag kang maarte dyan. Tandaan mo kung sinong tumanggap sa'yo nung wala kang mapuntahan. Yumuko ka na lang. Dinala mo ang iyong maliit na bag sa kwarto at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman mo ang matinding luha na pumatak sa iyong mga mata. Sa murang isip at sa puso mo, naramdaman mong wala ka man lang karapatang mapagod. Na para bang ang pagmamahal ng ibang tao sa iyo ay may bayad na kailangan mong pagtrabahuhan araw-araw.

Dumating ang pinakamatinding krisis sa buhay mo. Dahil sa krisis sa kumpanyang pinapasukan mo at panluloko ng isang taong pinagkatiwalaan mo sa isang maliit na negosyo, nawala ang lahat ng iyong naipon. Tumatong pa rito ang napakalaking pagkakautang na sa pangalan mo nakatala. Sa unang pagkakataon sa iyong buhay, lumubog ka sa utang at kailangan mo ng tulong. Pards. Pards, ba't di ka sumasagot? Kinausap mo ang iyong sarili habang nanginginig ang kamay. Kaya naman, sinubukan mo ring i-text ang kaibigan mo. Kapatid, pwedeng makiusap? Baka may extra ka muna dyan kahit konti lang. Sad-sad lang talaga ako ngayon. Wala akong maipambayad sa apartment at pangkain. Yan. Sana mag-reply ka agad si Parts. Oh, ayan, sakto. Mag-reply ka agad. Binasa mo ang reply sa'yo. Naku bro, pasensya na talaga. Tight din kasi kami ngayon eh. Marami ring bayarin. Napabuntong hininga ka na lamang. At nasabi mo, si Pinsan kaya? Siya na lang kaya tawagan ko. Eh, nung nakaraang buwan lang, pinahiram ko naman siya eh. Hello? Pinsan! Kumusta? Pasensya na sa istorbo. Gabi na alam ko. Nagbabaka sakali lang ako. Baka naman pwedeng makahiram kahit konting halaga lang muna. Kailangan ko lang talaga mabayaran yung babala ng demolition sa apartment ko at saka... Kuya! Ano ba yun? Kababait ko lang din kasi sa hulog sa motor eh. Medyo gipit din kami ngayon.

Sige na kuya. Medyo busy pa ako eh. Tumatawag na si Mrs. Isa, dalawa, tatlo. 10 tawag ang ginawa mo. 10 mensahe ang ipinadala mo sa mga taong minsan mong tinulungan, pinakain at iningatan. Ngunit ang bawat pag-ring ng telepono ay nagtatapos sa malamig na rejection, dahilan o tuluyang pag-iwas. Ang mga pinto na lagi mong binubuksan para sa iba, biglang ipinagkait sa harap ng mukha mo. Bakit naman ganun? Nasaan na ba silang lahat? Nung kayo nangangailangan, kahit wala akong pera, gumagawa ako ng paraan. Nangungutang ako sa iba para lang may papahiram sa inyo. Saan tawag nyo lang, kahit madaling araw, nandyan ako. Pero nung ako na yung nangihingi ng saklolo, bakit wala man lang isang gustong humahawak sa kamay ko, ha? Ah, ganun. Ganito lang pala ako sa inyo, eh. Isang gamit na kapag kailangan, hahanapin at gagamitin. Kapag sira na, kapag may problema na, kapag wala nang pakinabang, itatapo na lang sa gilid na parang walang pinagsamahan. Sa kadiliman ng silid na iyon, kasabay ng pagpatak ng ulan sa yero, naramdaman mo ang matinding sakit at kapaguran. Ikaw na laging nagbibigay ng ilaw sa iba, tuluyan ng nawalan ng sariling liwanag. Naisip mo, saan nga ba ako nagkamali? Bakit akong marunong magbahal sa kapwa ay nagiging kapareho ng taong nawalan ng lahat?

mabilis ang paghilom ng sugat sa puso mo. Ang gabi ng iyong pagbangon ay naging simula ng isang mahabang pagre-reflect sa iyong buhay. Habang nakatitig ka sa kisame ng malamig na silid, naisip mo ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng oras na ibinigay mo sa iba habang pinapabayaan mo ang sarili mong kalusugan at mga pangarap. Tagal mong ginawa ang lahat para maging mabuting tao sa mata ng iba. Akala mo, kapag minahal at iningatan mo sila ng buo, mamahalin at iingatan ka rin nila pabalik. Sabi mo sa sarili mo habang nakatingin ka sa salamin. Umiti ka ng bahagya habang pinupunasan ang iyong mga luha. Pero mali pala, no? Hindi mo pwedeng iasa sa ibang taong halaga mo. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang matanggap ka nila o para lang sabihin nilang mabuti kang tao. Napahinga ka ng malalim at simulang kinalma ang iyong sarili. Di bale, magsisimula ulit. Mahirap, masakit, at well, nag-iisa man. Pero sa pagkakataong to, gagawin ko to para sa sarili ko. Ako naman, gagawin ko ang lahat para makabangon. Hindi para patunayan ang sarili ko sa kanila, kundi dahil nararapat kong ibigay sa sarili ko ang pagmamahal at respetong matagal ko nang ipinagkait. Unti-unti kang tumayo muli sa buhay. Inayos mo ang iyong sarili. Kumuha ka ng maliliit na sideline. Nag-overtime sa trabaho at dahan-dahang binayaran ang mga pinagkakautangan mo. Hindi naging madali ang bawat hakbang. Ngunit sa bawat araw na lumipas, mas nagiging buo ang iyong pagkatao. Hindi ka na ang one call away friend na pwedeng abusuhin at takbuhan ng kahit sino kapag kailangan lang. Natuto kang maglagay ng hangganan. Natuto kang magsabi ng hindi para protektahan ang sarili mong kapayapaan at kalusugan. Maalinsangan ang hapon nang magkasalubong kayo ng isa sa mga dating kaibigan na hindi sumagot sa tawag mo, kailangan mo ng tulong. Uy, Pards! Balita ko, big time ka na raw, ha? May bago ka ng negosyo. Uy, pasensya na talaga, Pards, nung nakaraan, ha? Medyo naipit lang talaga ako, eh. Eh, Pards, baka naman pwedeng... Okay lang yun. Okay lang yun, Pards. Nakalipas na yun, eh. Eh, Pards, baka naman pwedeng makahiram ako ng konting pondo para sa pasensya na, Pards, ha? May mga pinaglalaanan na ako ng pera, eh. Tsaka ng oras ko ngayon, hindi muna ako makakatulong. Ha? O, eh, samantalang dati. Dati yun. Dati yun, Pards. Natuto na ako. Kailangan ko rin palang alagaan ang sarili ko. Tinalikuran mo ang nakaraan ng maingiti sa iyong mga labi. Wala nang galit. Nawala na rin ang puot. Kundi may baon na matinding aral mula sa buhay. Dear, may mga pagkakataon sa buhay na mararamdaman mong ikaw na lang ang natitira sa sarili mong laban. Masakit isipin na ang mga taong pinaglaanan mo ng iyong panahon, pera, at pagmamahal ay wala sa tabi mo kapag ikaw naman ang nangangailangan ng masasandalan. Ngunit huwag mong kalilimutan, ang kakayahan mong magmahal at tumulong ay hindi nawawala dahil lang hindi ito pinalitan ng iba. Sa dulo ng araw, ang pinakamahalagang tao na kailangan mong ingatan, respetuhin, at mahalin ng buong buo ay ang taong nakikita mo sa salamin tuwing umaga. Dear,
kamusta ka na? Sana ngayon, natutunan mo nang ibigay sa sarili mo ang pagmamahal na napakasipag mong ibinibigay sa ibang tao.

0: mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta dear? Kumusta dear? Sa Remember Your Music. Ang kwentong para lamang sa iyo. Kumusta dear?
1: Oras po natin, 1:36 ng umaga. At yan ang ating sulat na para lamang sa'yo ngayong umagang ito ng September 1, 2026, araw po ng Tuesday. Sulat tungkol sa kapag ka ikaw naman ang nangangailangan, nasaan sila? Magandang umaga sa mga hindi nakailag at tinamaan. Minsan ganun tayo eh, di ba? Parang nahihiya tayong humindi sa mga bagay-bagay na, alam mo yon, pinapakiusap sa atin. Kasi una-una, nasa culture natin yan, di ba? Lagi tayong sumusunod. Sumusunod tayo sa ating mga magulang, di ba? Sa mga request nila sa atin, sa mga request sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin. Mabait tayo in general, di ba? Ganun naman tayo eh. But then again, kapag tumatanda na tayo at syempre nakakaroon din tayo ng mga sarili-sarili nating mga priority sa buhay, sabi nga nila, you have to learn to say no. Kasi ang no ay isang sagot din, di ba? Hindi naman pag sinabing sumagot ka, ang sagot mo lagi ay yes. Ang no ay isa ring kasagutan. At hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-no, masamang tao ka na, di ba? Ibig sabihin lang nun, alam mo kung ano mga dapat mong unahin sa buhay, alam mo kung ano ang dapat mong pagtuunan talaga ng pansin, di ba? So, paminsan-minsan okay din, di ba? Yun nga lang di ba? Yun yung nakakalungkot na part na sa dinami-dami minsan ng mga kabutihang nagawa mo, no? I mean, di man tayo para magbilang ng mga kabutihang nagagawa natin sa ating kapwa. But sometimes that's the reality, di ba? Sa dami ng mga efforts na ginawa mo, pagtulong na ginawa mo, in-extend mo ang tulong para sa ibang mga tao, minsan konting request lang, no, halimbawa may kinailangan ka lang din at kailangan mo lang din mag-request, madali silang mag-no sa'yo, di ba? May mga ganyang pagkakataon, di ba? Madali silang tumalikod. Pero siguro ako natutunan ko personally, no? Ako lang to, ha? Ewan ko sa ibang mga, kung anong pamamaraan ninyo pagka nasa ganito kayong sitwasyon. Kasi yung sulat na binasa natin ay about sa, ano mo yun, kapag ka may humihingi ng tulong sa'yo, okay ka, pero pag ikaw nang hihingi ng tulong, nasaan sila? Ako personally, ito lang ang stand ko dyan, no? Ako, hindi ako nag-e-expect sa ibang tao. Yun lang, no? Kasi I learned it the hard way, no? Dati kasi marami akong expectations, marami akong inaasahan. Alam mo yun? Kasi pagka ganun, pagka nagbubuo ka ng expectation sa isang tao, kapag hindi nangyari yung expectation mo na yun, guguho ka eh. Diba? Minsan hindi alam nung ibang tao na ganun na pala yung expectation mo sa kanya. So, kapag hindi na-meet nung tao na yun yung expectation mo, ikaw yung masasaktan. So, ang natutuhan ko dyan, wala akong expectation. Pero, okay ako, di ba? Okay ako kung maibalik sa akin yung pabor, okay lang din ako kung hindi. Basta, tinanggal ko na sa isipan ko yung expectation, no? Habang nakikinig tong mga ka-opisina ko, batiin nga natin to si Paula at si Elgin. Sabi ni Edgin, basta ako, sonto ka na. Why naman ganun? Why naman sonto ka naman agad? Nagagalit naman agad. Ang first, so naman, pambihira naman. Mag-iingat kayo. Magpahindag muna kayo. Maglakad-lakad kayo sa bahay ninyo, ha? Kaka-late dinner lang. Late dinner? 1:40 ng umaga? Talaga ba? At ba ako nangingialam? Sabi ni Angelo Anyasares, hindi masama kung binibigyan para tulungan tayo during our roughest time. Ano naman ng roughest time? Sobrang rough. Pero it doesn't mean na dapat need na tinitake advantage na natin sila na parang sila ang ating alipin. Mas ethical pa rin tayo mismo sa sarili natin na bumangon at i-consider yung tulong nila as motivation para makabangon din. Filipinos were seen as the most hospitable people in sa buong mundo. Kasi, but let us not forget na pinaghirapan natin ang ibinibigay nila. O pinaghirapan nilang ibinibigay natin sa kanila. Sabi niya na mali onte. Okay lang, okay lang. Hindi naman ako judger. Pero maraming salamat, Angelo. Sabi, kinilig kami, narinig namin sa radyo ang aming mga pangalan. Kiligin kayo lagi. Paula Elgin, Paula Elgin. Magandang umaga sa inyo. Sa lahat na magising pa sa oras nating 1:41 ng umaga. Maraming thank you sa lahat ng mga nag-enjoy ng isa na namang sulat na atin binasa ngayong umagang ito. O mag-proceed na tayo bilang 1:41 na kausapin din natin next caller natin all the way from Laguna. Nasa ninyo natin si Lito. Lito, good morning.
2: Good morning po Kuya Dan. Magandang umaga po sa lahat na kinig ng inyong programa RYM Remember Your Music. Yan.
1: Good morning Lito. Maraming yeah. Salamat sa pagtawag sa ating programa. Thank you. Aga mo na namang mag-rap eh. Bilis-bilis mo na namang magsalita. O, ikalma mo lang, dahan-dahan lang. Okay. Nasa ka ngayon?
2: Good morning po.
1: Yan.
2: Nandito pa rin po sa Laguna, Kuya Dan.
1: Yan. Yan ang gusto ko. Madaling mag-adjust.
2: Di ba napapatawa lang po ako kasi sige na yung positive tayong lahat.
1: Tama.
2: Sa kabila naman ng mga pinagdadaan namin, mga pinagdadaan tayong mga problema-problema, iba't iba.
1: Oo, tama.
2: May higing palagi tayong ano positive sa buhay natin.
1: Ang tanong ko, napakinggan mo ba yung ano yung sulat natin kanina? Anong masasabi mo?
2: Ito, ano,
1: sige, bye-bye. Hindi, okay lang. Sige, ano yung sinasabi mo kanina? Kung hindi mo naabutan.
2: di pa masaya po ako dahil siyempre kailangan lagi masaya yung bawat isa sa atin. Siyempre, sa kabila man ng mga iba't iba natin pinagdadaan ng problema, di ba? Masarap pa din mabuhay sa kabila ng mga pagtubok sa buhay ng bawat isa sa atin, di ba? Masarap pa rin mabuhay ko yan.
1: Correct. Nitong weekend, nag-uulan ng matindi. Kamusta dyan sa Laguna? Pero medyo sa south yan eh, no? Hindi yata masyado maulan sa south. Hindi maulan dyan nung weekend?
2: Hindi maulan din, kuya. Nung linggo, nung umaga, hindi nga ako masyado nakakantay. Nag-uulan na lang, may pangkarat kong stay. Ay, kuya Dan, ang ganda. May ano ko sa inyo. Yung telepono na iniikot ng daliri. Grabe, nakahawak ako.
1: Yung lumang telepono.
2: Grabe, kuya Dan.
1: Saan mo naman siya natagpuan?
2: Sa kaibigan ko. Tapos yung receiver, inano ko, tinapat ko sa mukha sa LCD ko, diba? Tapos yung may wire, tapos yung ano yung sa mitenga.
1: Katenga tsaka sa bibig.
2: Oo, nangati ako. Grabe.
1: Bakit ka nangati? Baka hindi mo muna pinunasan kasi.
2: Alik-subok nangati.
1: Oo nga. So luma, hindi na siya gumagana, hindi na siya nakakonekta.
2: Hindi na, pero may cord pa. Tapos iniisip ka ng daliri yung ano. Naalala ko yung telepono ng araw. Sabi ko, naalala ko ng bata ako. Sabi ko.
1: Oo, masaya nga yung ganun. So hindi na nila ginagamit 'yon kasi ngayon meron pa rin mga ganyan na gumagana no yung kumbaga ginaya nila yung design pero iba rin kasi pag yung luma matigas yung ikutan eh di ba talagang alam mong solid yung pagkakagawa
2: eh.
1: Ano? Paano ka? Ayun no di ba ang galing. Yung sinasabi ko sa inyo eh. So ano ginawa mo? Ano lang, kumbaga, finil mo lang yung ano, finil mo yung telepono.
2: Ikot ko, tagal ko pinaglako, isang oras kaya pinaglako ang kaya dana.
1: baka naman nasira na yung kakaikot mo naman, bambihira.
2: Isira na naman eh. Sa bagay. Hindi naman siya nagana, hindi siya active, hindi sana, alam na lang.
1: Mahilig ka ba sa mga ganyong bagay, yung medyo
2: antik na? Alam mo ba yung tapon kaya dan sa may barangay namin, ako lang nakasira yung tapon na pag inuhulugan mo, lumalakas yung kausap mo pag paubos na yung piso mo.
1: Correct. Uso dati yun eh. Ano yan yung nakasabit sa dingding na payphone?
2: Oo, dati. Ganun dati.
1: So talagang ano ka, mahilig ka sa mga ganyan, sa mga telepono, sa mga...
2: Kahit telepono yung tatawagan mo, dadahil mo lang... Ano, 9-digit number.
1: May ano ka ba? May pinrank ka na ba dati, Lito? Yung tinawagan
2: mo? Oo, kuya dyan. Mahilig ako mag-ganyan.
1: Ano sinasabi mo pag nagpa-prank ka?
2: Sabi ko, sabi ka, mag-anak ko pa kayong galing nasa abroad. Bakit po? Kasi po, tumutulong po ako para po makapag-release po ng mga padalan ninyo para
1: teka, parang para scammer na yan, parang hindi parang hindi naman prank yan, parang scammer. O, tapos ang sinasabi nila, nagugulat sila.
2: Ay, wala ko kami mag-anak na sabi, tsaka kung mayroon man po, hindi po kami basta-basta nagbibigil. Ay, ano po ma'am, tumutulong po ako sa mga, ano, sa mga nasa board na nauhold yung padala. Baka po kami na lang po mag-send over sa inyo ng padala nila.
1: Tapos ano ginagawa mo pagka so, bigla mo binababa, ganun?
2: Oo, binabagsakan ako ng...
1: Tunog scammer ka, no?
2: Oo, talaga man, no? Ang sakit sa tinga. Bumabagsak talaga. Ang sakit talaga sa tinga. Kuya Dan, grabe.
1: Gusto ko yung mga pa-sound effects na gugustuhan ko yan, Lito. So, yun ang mga trip mo na ginagawa. At, pero maganda. At least, na-try mo yung sobrang luma na nun. Yung ganung lumang style ng
2: telepon. Alam mo naman, bata, Kuya Dan, eh. Ay, dun, alam mo naman ang bata abang pinipigilan, ano, nagigigil, di ba, Kuya Dano?
1: Ay, alam ko yan yung nagigigil. Alam na. Wait, sandali, wait na, huwag kang magpatuloy. Sumagot ka muna dito sa tanong natin. Dudugtungan mo salita, dahil bear month na. Sige nga.
2: Ay, naku, Kuya Dan, dahil bear month na, marami na namimiti, Kuya Dan.
1: Correct. Pero bear month, kakasimula pa lang naman, siguro mga chill pa ngayon, baka pag sa mga susunod na
2: hindi, Kuya Dan, kasi kanina, nung dumaan ako, nagtingin ako ng mic kanina. Alam mo yung ano yung department na pinagano ko. Ano ang ganda ba? Ang ganda na pinapatutok bebe. Ano sabi yung sana na yung Pasko tapos yung mga ano na. Yung pamasko na yung mga ano na. Diba ang Pasko ay kay na ba? Okay, sabi ko ang ganda.
1: So pagka ganyan, ina-adjust mo rin ba yung playlist mo na tinutugtog mo sa mga gig mo? Nag si Christmas song ka rin ba? Paano? So, sample nga?
2: Darating, lies ko ikaw pa rin. Ang hinip ay ayaw ko nang
1: dinuduwit ka nung manok mo sa... Nagduduwit ka. Nakikiduwit yung manok ko. Pero tama, no? Kasi, syempre, kailangan relatable tayo sa pagkagayon, mga ganyang pagkakataon. Kung ano ng mga season, di ba? Yun ang mga kakantahin natin. Tama.
2: Mas maganda lang kasi, Kuya Dan, na yung tumutulong tayo, saka yung tumutulong tayo, kailangan yung tinutulungan din natin. Hindi habang buhay natin tutulungan din natin silang mga isda, di ba? Kasi, huwag na may pen... Kasi sabi nga ng Biblia, di ba? Magtulungan sa pagdadala ng sampasanin, sabi yung bakit matutupan niya yung utos ni Kristo, di ba? Ika lang, hindi naman laging ganun. Kailangan merong alain mo din yung i-balance mo din, di ba?
1: Pero naisip ko tuloy, alam mo, pabor sa inyo pagka ganitong marami ulit mga tao sa labas, di ba? Kasi syempre, pag tutugtog kayo, mas maraming dumadaan, di ba? Mas maraming posibleng magbigay ng bariya.
2: Ako, gusto ko pa rin ako nagtutulong ko yan. Minsan sabi ka nga sa'yo kay Termin, nakita ko taga Cavite, sabi, taga saan po kayo? Eh, taga Terese. Ano, Terese? Alam mo ko yan, sinira lang niya yung 500 niya sa harap, yung 500 na binigay ko sa kanya, sinira niya lang yung sa harap.
1: Bakit naman?
2: May difference pala yung Kuya Dan, yung babae. Kasi
1: sayang
2: gusto ko lang siya matulungan.
1: Sayang naman yun, 500 din siya na, inabot niyo na lang sa akin. Bahira naman, no?
2: Alam mo pa, Kuya Dan, yung bago pa, nabunot ko. Akala ko 15 nabunot ko. Kay Bandi pa, sa gusto kong maibigay. So, gusto ko kung ano, kasi, kasi siya, walang magpakain sa kanya, nangingi siya ng pagkain to. Ayaw pa kainin. So, sabi ko, nagano ako, tinawa din ako, siyempre. Alam niya naman tayo mga blind ko yan. Yan.
1: Tumulong ka nasayang pa, inabot yung pambihira naman. No. Sayang naman yun.
2: Ayun, kaya Dan, dahil ako September na yan, marami na naman traffic, marami na naman mga ano, marami na naman mimili. Yan.
1: Ayan.
2: Kasi na naman yan, yung mga Christmas song na kanta yan.
1: Sigurado. At dahil dyan, mamaya magre-request ka, pero bumati ka muna ng mga gusto mong batiin.
2: Kaya Dan, may hugot po sana ako.
1: Anong hugot mo, game?
2: Magpahilip kayo mga ka-RYM, kayo mga laging napupunta sa maling tao, magpahilot na kayo.
1: Bakit?
2: Kasi lagi, kasi lagi kayo nahuhulog sa maling tao. Yun.
1: Ano yun? May bago ba tayong segment ngayon? Hugot time? Ano? O yun, magpahilot daw kayo mga lagi nahuhulog sa maling tao. Hindi ko alam kung mga nahuhulog ba sa maling tao dito.
2: Mami, ang ganda nga ng topic kanini, hanggang kailan uunawain yung maling partner mo, di ba? Kasi hanggang mahal mo siya, unawain mo, di ba?
1: Kaninong topic yan? Kay DJ Monica ba yan? Ah, okay. Akala ko sa ibang istasyon na topic yan. Sige na, bumati ka na lito, go ahead.
2: Hi, thank you Kuya Dan. Unang-una po Kuya Dan, binabati ka po kayo, magandang umaga po. Pangalawa po kay Kuya Patrick na nakasagot sa akin tawag, kasi si Kuya Joel, kasi ano, si Nicolas, sa Titis ng Pampanga. At sa lahat po nang nakikinig Kuya Dan ng inyong programa RYM, ay marami pa kayong magpasayang tao yun. Marami kayong nabibigyan ng kaligayahan.
1: Thank you. Salamat. Ano ang iyong awitin na gusto mapakinggan dito?
2: Ano po yung Bakit pa rin Jesus Saragosa.
1: Bakit pa? Okay. Sige. Ilagay natin ha. Maraming salamat sa pagtawag.
2: Salamat po Kuya Dan. Pahitin na po kayo. Saktok ko. Kulitan ko.
1: No problem. No problem. Salamat dito. Good morning.
2: Ingat lang. Apo. Apo.
1: Si Lito ng Laguna ang ating nakahuntahan. Ano? Marami mo na palang mga comments dito, basahin natin. Sabi ni Sir Noel ang balita, isang masayang umagang pagsalubong sa buwan ng September kahit pa ang September ay hindi na bahagi ng last quarter. Sabi ko ba kanina last quarter? Mali. Mali-mali naman si Kuya Dan. Sabi niya, ang September po ay kabilang sa third quarter. Sorry po. Sorry, ake. kasi naman tong September, humiwalay dun sa ibang bird, eh, di ba? Dapat 36912, di ba? Para per quarter. Ma. Sorry po, mali ake, mali ni kayo. Sabi niya, with your indulgence, dahil bear month na, marami akong kaibigan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan nila sa buwang ito. Dahil sa dami, ililimit ko muna sa mga nagdiriwang ng kaarawan nila ngayon. September 1st, si Jess Fonseca, Donato Perez, Flavian Bernardo, Dr. Denton Aumentado, Chang Deguman, Bayaborda at isang mong regular o special listener caller na si Jazz Katipunan. Ax. So ang request for today, sana meron September...
3: Happy birthday! Oh,
1: happy birthday! Hindi ako nakaduwit dun na. Sayang ha. Nag-uwit ako dun ha. Ang kanyang song request ay September Morn. Pero ang dami nyo nga akong kakilalang may birthday ngayon. In fairness, Sir Noel ha. September Morn. I think meron tayo niya. I-play natin yan. Bawas ka lang siya. Yan. Yun. Kaya Neil Diamond. Maraming salamat, Sir Noel. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya na ng kasagutan ko dahil bear month na, magpapasko na naman. Pa-request po ng Ocean Deep at saka birthday ko now. Nakakailang, ngayon ba ang birthday mo? Parang nabati kita ng last time. Ay, hindi nga. Oh, tama nga. Si ngayon nga yung birthday ni, ano. Dami namang nagbe-birthday today. Happy birthday mo rin? Birthday ko rin. Ang dami mga nagbe-birthday ngayong umagang ito. Virgo season. Ngayong buwan din ang birthday ng aking, ano. Ng aking asawa. Kaya, happy birthday din, oh. Gulat ako nga. Ang nagbe-birthday today. Sabi ni Pat ng Mindoro, katatapos ko lang pong gumawa ng ice cream dahil bear month na, Kuya Dan. Naka-red ka. Yes. Yes, yes, yes. O sige na nga, mag-wonderful colors na nga ako pagka, ano? Kasi naman ni. Hinga ako sa nai. mabuti pa. O sige, bago tayo, ano, dahil maaga naman tayong pumasok sa, ano, i-play na muna natin itong awitin na ito na request sa atin ni Lito ng Laguna. Ilang oras natin? 6 minutes bago po mag-alas 2 ng umaga. Let's enjoy this music bago tayo mag-ga from Jesse Saragosa. Here's Bakit Pa? Para sa lahat ng mga napapatanong ngayong umaga dahil may hugot si Lito. Bakit pa nga ba? Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Remember Your Music.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 2 ng umaga.

0: Walong lalaki arestado matapos manggulo at manakit sa lodging house sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
1: Kuwedan, arestado ang walong lalaki matapos manggulo at manakit ng dalawang lalaki sa loob ng isang lodging house sa Rizal Avenue malapit sa Recto Street, Santa Cruz, Maynila. Ayon sa pulisya, rumisponde ang mga tauhan ng Plaza Miranda Police Community Precinct matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen tungkol sa kaguluhan sa loob ng lodging house at restaurant. Pagdating ng mga polis, naabutan umano nila ang mga suspect na aktual na nanggugulo at nananakit sa dalawang biktima. Dinala sa Santa Cruz Police Station ang walong suspect matapos sumailalim sa medical examination. Naharap ang mga ito sa reklamo may kaugnayan sa physical injuries at alarms and scandals. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa panggugulo at pananakit habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.

said, let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Napakinggan natin Vera Lynn with the song Let Me Try Again, Love Story ni Andy Williams, More ni Jerry Vale, at ang mga song request sa atin, September More ni Neil Diamond, at ang awiting Sana Ngayong Pasko ni Ariel Rivera. 1:21 po ang oras natin. Sabi ni Kent Forrest, Kuya Dan, dahil Burr months na, umpisahan ko ng magtago sa mga inaanak ko. Yan. Pa-shout out sa mag-asawa sa Dubai, si Apple at Noy. Hashtag Apnoy. Ano yun? Apple at Noy. Oo. Hindi nagpaparamdam eh, sabi ni Kent. At sa workaholic kong bebe na si Diane sa Las Piñas. At patulugin mo na si Petty sa QC. Hoy Petty, matulog ka na nga Petty, ha? Good night Petty. Yan lang Kuya Dan, sabi ni Kent Forrest. Ang ating pong huntahan ngayong umagang ito, dudugtungan niyo lang ang salitang dahil Burr month na. Month, no? Dahil month ng September. Burr month na. Sabi ni Miss Mimi Trinidad, ang entry ko dahil Burr month na, uumpisahan ko na mag-ipon ng 10 pesos coin para sa mga ngaruling at 20-20 sa bata papuntang bata simula December 25 to 31. Mayroon pa bang nangangaruling ngayon? Meron naman siguro, no? Pero mga... Kasi dati, naalala ko, nung nasa Quezon pa ako, yung caroling, ano siya eh. Paano ba? Parang big deal siya, parang... Oo, yung mga nangangaruling sa amin dati sa Quezon, kumbaga, ano siya, hindi siya putyo-putyo. Yung minsan parang grupo ng mga bata talaga na alam mo yung maayos ang kanta, hindi siya mo shortcut. Siguro meron din naman yung mga mabibilis lang tinatapos yung kanta. Pero parang dati nung time ko noon, naalala ko parang isa sa mga task namin yan sa CAT, no, nag-CAT ako. Mangangaruling kami ng mga bahay, tapos ano talaga? May blending talaga yung ano, yung hindi pwedeng basta-basta lang. May dalang gitara, tapos ilang piraso kami, di ba? Kasi pagka ganun, yung caroling, mas ano, mas nakakahiyang taguan lang at hindi labasin. Pagka yung caroling mo yun, naririnig mo, ay, teka, sandali, may soprano silang dala. Pagka ganun yung nangangaroling, parang mahihiya ka pag hindi ka lumabas eh, di ba? Wala lang, natry ko mangaroling sa tanang buhay ko, no? Masaya din naman siya. At saka, lalo na pagka yung ano, yung malamig na talaga yung simoy ng hangin, di ba? Doon mo mafe-feel na ano na talaga eh, yung papasko na talaga, no? So parang yung caroling, ginagawa mo lang siyang dahilan para makalabas ka ng gabi, di ba? Para makapaglaro ka din. Siyempre yung caroling ng mga bata, hindi lang yan purong caroling. May ano yan, may mga side quest yung mga yan, di ba? May pupuntahan yan para laro muna sila bago mangaroling talaga ng tuluyan. Ang song request ni Miss Mimi Trinidad ay Power of Love. Maraming thank you. 2:24, we have our next caller from Cainta, Rizal. Nasa linya natin si Kuya JR. Kuya JR, magandang umaga sa iyo.
1: Hello, Kuya Dan.
0: Hello. Happy September, Kuya JR.
1: Happy September.
0: Kamusta ikaw?
1: Happy birthday sa iyong wife.
0: Akala ko, sabihin ko, sobrang namang advance mo naman, ma. Next year pa yung akin.
1: Hindi. Yung kay Mama Angelica, magka-birthday kami niya, magkabuwan kami niyan.
0: Magkabuwan, pero anong ano sa'yo? Anong petsa yung sa'yo?
1: Sa ano pa? 17 pa.
0: Sabi, ama una ka, 17. Oh, mga Virgo.
1: Oh, kaya advance na eh.
0: Kaya nga, tama. Advance happy birthday sa inyo at sa lahat ng mga magbe-birthday. Okay, kamusta ka naman nitong nag-uulan na weekend, Kuya JR?
1: Inabot ng 3 baha.
0: Ako, yun ang sinasabi ko. Hanggang saan mo?
1: Ano naman, hanggang dito sa loob ng bahay ko, bahay hanggang tuhod pa lang.
0: Sa loob ng bahay hanggang tuhod?
1: Oo.
0: Mataas yun.
1: Sa daanan, baka mga hanggang...
0: Bewang.
1: Oo, ganun.
0: Bewang na kumikending, gano'n, para talagang medyo. Pero ang taas din ang gantuhod. Kamusta ngayon? Ano, medyo na humupa na ba?
1: O? Wala na.
0: Ah, wala na. Alright, sige.
1: Ito nga, bago nga ako tumawag sa'yo, naglilinis mula ako nito mga
0: doon. Nakapagod dyan, ano?
1: Andaan lang.
0: May kasama ka naman dyan, iba? Nandiyan naman yung mga kapatid mo pang ano, katulong mo maglinis.
1: Ay, ano namang, kuya dyan, stroke yung lalaki. Yung mga babae, hindi ko na inaasahat, may mga gawain.
0: So talagang sipag at tsaga mo, kuya. Ano, kuya?
1: Kaya lang ngayon, sa gabi ko na ginawa, kasi ginagawa, kasi nga pagka-araw, simple may trabaho tayo.
0: Mm-mm. Correct, di ba eh? Pagka umaga, ikaw ay nagsiservice, tapos pagka gabi, so na-store mo.
1: Pagkain ako.
0: Na-store mo bukubawa ang iyong ano.
1: Hindi ah, paglilinis. Ano eh, dami ko nang katatawag sa iyo, laging
0: sorry ano, na nga eh, ni.
1: Hindi
0: makapasok. Sorry, noong isang araw nabasa ko yung request mo eh, di ba? Nagpa-request.
1: Oh, yun nga yun. Hindi lang, sorry naman si Patrick sa akin noong pagsang yun. Kasi sabi niya, meron lang mga ano.
0: Ah, oo, hindi. Yun yung time kasi oh, na nagsisimula na. Oo, correct. Nagsisimula na
1: yung... Kinilig ko naman yun.
0: Madaming ano. At saka sabi ko naman din sa kanila, alam niyo, sabihan niyo lang naman yung mga listener, alam naman nila yan. Pag naririnig naman nila kung anong nangyayari on air. Eh. So, tama naman.
1: Oo, lagi pa naman nakapako niya sa FDCM.
0: Alam, sabi ko nga eh, gets na nila kagad yan, alam nila yan, kaya hindi naman kayo ano, sasabihan nyo lang kaagad para di ba hindi rin maghihintay. Alright, eto na Kuya JR, ang ating huntahan. Dugtungan mo ang salitang dahil bear month na September.
1: Dahil bear month na Kuya Dan, malapit na naman ang aking kaarawan.
0: Correct. Advance na sa'yo. Uuna na ako ha. Wala nang uuna. Una ako. Tapos?
1: Alam mo yung ano mo kanina, Kuya Dan?
0: Ayan. Kumusta, dear?
1: Oo.
0: Ano?
1: Kinig ko yung kanina. Kasi alas may pala nakikinig na ako kanina.
0: Anong masasabi mo?
1: Hindi. Sa totoo lang nangyari na rin sa akin yun, Kuya Dan.
0: Yan ang sinasabi ko. Oo. Ano nangyari? So, syempre, ikaw yung POV, no? Yung mabilis kasing, lapitan, tapos mahirap nang kumapit.
1: Oo, nung kapanahon lang kasi namin ni nung asawa ko na ano, talagang yung nagpuno ang service namin.
0: Uh-huh.
1: Dito, alos naglalagay yung mga kamag-anak ko, ganyan.
0: So, parang nararamdaman nila na ayos ang magandang kitaan dito.
1: Oo,
0: correct. Oh. Tapos?
1: Eh, yun. Nung ano, bandang ano kakul parang na ano ko lang na lagi dito palit sila iba.
0: Ano ginawang bahay ni Kuya yung bahay mo? Papalit-palit ng mga pumupunta. Tapos hindi gusto ko ma-picture out pag pumupunta sa bahay ninyo, anong ginagawa, ano nakikikain ganun?
1: Oh, nagbabakasyon ni sa mga kuya ng bahay.
0: Talagang binibisita ka, galing pa saan itong mga ano mga taong ito?
1: Sa atin.
0: Sa Quezon pa. Ang layo ng dayo. Gaano katagal nagsistay sa'yo? Nag-i-staycation sa bahay mo? Gaano katagal?
1: Oo, yung mayroong ano, mayroong isang dalawang buwan, mayroong apat na buwan. Gaano matagal? Oh.
0: Ang tagal ng dalawang buwan, apat na buwan, dagdag na sa kuryente talaga yun, ha? Tapos, kailan nangyari yung naramdaman mo?
1: Dito lang, ano, mga ano na yun, mga 2000 na.
0: Ha? Paano nag-start na maramdaman mo na, teka, parang medyo kailangan ko ng saklolo ngayon na nasa batang mga...
1: Nung ano kasi, nung bandang kuna, parang naano ko na Kuya Dan na parang gusto sila na mangyari, mamahala sa bahay ko.
0: Ano eh, house takeover? Ano eh?
1: Parang sila na, hindi. Sila... Nagkakaya pa sila ng mga kainuman. Ano,
0: ganun level. Tipong masyado ng at home, di ba? May mga ganyan. Yung na at home naman masyado. Oh, kapal naman.
1: Tapos na yung ano, nagkakaya pa ng doon natutulog. Ako, iba't?
0: Aba! Ginawa na kayong apartel, Kuya.
1: Malaki kasi yung tinira namin bahay dati sa Project 4.
0: Ganong level na. Paano mo ano? Paano mo na-control yung sitwasyon? Kasi pagka ganyan, syempre mauunahan ka ng hiya eh, 'di ba? Mauunahan ka ng teka. Paano ko ba 'to i-approach?
1: Nung bandang huli Kuya Dan, parang nawala na din yung hiya ko. Sinabihan ko na yung kapatid ko.
0: Sinabi mo na walang hiya.
1: Hindi naman.
0: Ay, hindi.
1: Ako lang maayos. Kasi, parang sukob na ako. Gusto niya sukobi na yung ako. Kailan lang manguna ba? Ganun.
0: Correct. Parang sobra na. So, dinaan mo naman sa maayos sa usap. Nakinig naman agad o medyo matagal din bago umalis? Nakinig naman agad?
1: Oh, medyo siguro matagal lang pa rin bago ano sila. Siguro mga isang buwan pa.
0: So, tumawad pa ng isang buwan. Pero doon mo makikita ko eh, JR, yung sinasabi kanina, no? Yung minsan kailangan mo nang humindi.
1: Naroon lahat, Kuya, ba? Sa nangyari kanina, naroon. So, din nag-alis na sila, no? Malis na. nung nito kasing 2005, edi yung inuupa namin dyan sa may C5 Katipunan, nadamay sa sunog. Oo, nadamay kami sa sunog kung sinamit namin.
0: Okay.
1: Ayun. Doon ako umano sa kanila na
0: doon ka naman.
1: Pwede makahinga ng ano.
0: Correct. Alalay.
1: Tulong, gano'n, hey, ganyan. Oo, ano kasi wala eh.
0: Tama. Sunog yun eh.
1: Ubus yung gamit namin lahat.
0: Correct.
1: Pati yung mga regalo nung kami kasi para lahat.
0: Ano nangyari? Anong napa?
1: Ngayon, wala. Kung nangyari, walang nagbigay. Kahit piso.
0: Nga nga. Wala, as in, wala talaga.
1: Ganun pala.
0: Oh, naramdaman mo ngayon kung papaan.
1: Oo, ngayon, nung ano na, ito na, itong yung asawa ko yung nagkaroon na ng sakit. Hindi na ako nagdain sa kanila kuya Dan. Ako na lang mismo ang ano.
0: Ikaw na gumawa ng
1: pa. Alam ko, hindi naman mag-ano eh.
0: Tama. Parang sasama lang ang loob mo, di ba? Magkaganan. Tama naman.
1: Kaya lahat noon, ako na lang nag-provide hanggang sa nung siya ay nawala.
0: Tapos
1: itong, ano na, kuya Dan, itong pasinsa ka na, medyo mahaba.
0: Sige.
1: Kinipinto ko lang kasi yung nangyari doon sa kanina, yun din talaga nangyari.
0: Tapos, sige.
1: Nung ano na, nung di wala na yung asawa ko, nung nawala na. Nung malaman nila na may sarili na ako ditong bahay, ang gusto nila, parito na naman.
0: Nakaamoy na naman.
1: At ako din nag-iisa.
0: Paano na sinabi mo, no.
1: Sabi ko, hindi na pwede. Yan. Kasi lagi akong wala dyan sa bahay. Sumuha kasama yan, lagi akong maalis.
0: Totoo naman.
1: Marami na akong alibay.
0: Totoo naman. Kumbaga, natuto ka eh.
1: Natuto talaga ako dahil alam ko yung nangyari na eh. Dahil hindi ako makada yung... Hindi nga ako ng tulong nung nasa ospital yung asawa ko na pwedeng samahan man lang at ako'y nagtatrabaho nga.
0: Diba?
1: Wala dumating.
0: Yung hinihingi mong tulong ay hindi naman monetary eh, diba? Kumbaga, ano lang, talagang yung presensya nila, diba? Yung wala namang bayad yun eh, pero...
1: Kaya nga, hindi kahit nabayaran ko kung talaga eh, kung diba? Ba't meron ako dito eh, bigyan ko sila para ano.
0: Correct. Nakakalungkot na sa ganung pagkakataon mo pa, Mari. Alam mo 'yon, mararamdaman na teka, hindi pala quits yung hindi pala quits yung pagtrato nila sa akin. Nakakalungkot din pero at the same time doon tayo natututo, 'di ba? Doon mo na gets na
1: parang naisip ko kuya Dan. Parang ikaw gumanti yata ito sa akin
0: mga ano pa rin. Oh, hindi pero hindi eh kasi nagset ka lang naman ng boundaries mo. No, yun yung tawag doon. Nagset ka na ng boundary na ito na tayo ngayon. Hindi naman din dahil alam mo sa tingin ko feeling ko hindi rin naman din dahil sa hindi lang sila basta tumulong eh. Natuto ka lang talaga, 'di ba? Nagets mo yung kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay na ano mo yun hindi lagi libre
1: para sa akin. Marinig ko yung ano mo. Ako, naku, tama sa akin. Nangyayari talaga.
0: Diba? Yan ang sinasabi ko, may masasapulan talaga tayo dyan. Yun, isa. Tagakaintarizal, Kuya JR, sapul. Pero, ang importante sa dulo, diba, nag-gets natin yung mensahe na gustong ipahatid sa atin, diba? At lalo ka na, diba? Nag-gets mo na.
1: Nag-ano lang ako, Kuya Daniel. Hindi naman ako maramot ko. Ako naman may sobra. Inaabot-abotan ko naman. Pero hindi, ayaw ko na nga magpautang, Kuya Daniel.
0: Tama, pero...
1: Kung sila man na yung umuutang, hindi ko na pinauutang, binibigay ko na.
0: Oo, pero may... Pero may 2-5 ka ba dyan?
1: Hindi na nga ni nagpapauutang.
0: Sabi ko nga. Sabi ko nga, pala. Sige. Asya, maraming salamat, KJ. Bumati ka na. Go ahead, bumati ka muna.
1: Alam niyo, boy. Kung talagang yari talaga, yung yun talagang...
0: Wala problema yun. Maraming salamat sa pag-share mo. Bumati ka na muna, mababatiin mo, go ahead.
1: Ano, Kuya Dan? Pwede bang dalawang kanta?
0: Thank you. Basta meron. Ano ba yan?
1: Para makabawi ako.
0: Parang ako yung binabawian mo, ate ka. Hindi naman ako yung tumira dyan. Ba't ako binabawian mo? Oh, sige. Ano yan?
1: Ako ilang taong ba ako nakalima yata. Hindi ko lagi pumapasok.
0: Sige, ilagay mo dito.
1: Ano? Nabati ko si... Ano, una muna si Ninang Viner. Hindi ko nakakapasyal doon. Tagal na. Si M.M., si... Ano? Si Lito, yung pala kanina, no? Nakilig ko.
0: Sino pa?
1: Si Lito, si Nicolas, is ng Pampanga, Sir Joel. Tapos si... itong kapatid ko rito, mag-asawa, si Pinay ni Ubi. Kasi Kuya Jaime ni Ate Elvin, matayin ko lang sila.
0: Alright, magandang umaga.
1: Oo, saka yun. Grabati ko din sila, ayan, mapapait mo mga alalay mo riyan.
0: Hindi nga ni alalay nga ni.
1: Ay, di alalay. Ay, ano?
0: Mga staff, yan. Oh. Yan. Pag-alalay niyo.
1: Ano, ako, di pala alalay, sorry.
0: Ano nang ano na yung dalawang song mo? Ano nang dong, dong? Ano nang dalawang
1: isang,
0: song?
1: Ano, kay Sharon, Kiss I Love You, saka yung kay Cinderella. Paano kita malilimutan?
0: Alright, sige, meron tayong yan. Okay, maraming salamat sa pagtawag kay JR. At,
1: sige, Kuya Dan.
0: Thank you, thank you. Goodbye. Bye. Si Kuya JR ng Kaintarisan, ang ating nakahuntahan. Ito muna, oras po natin, 2:36 ng umaga. Meron pa tayong report, kaya pakinggan muna natin ito. Nagsagawa ng manhunt operation ang pulisya matapos ang tangkang pang-hold up ng riding in tandem sa Mandaluyong City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan?
2: Kuya Dan, nagluntad ng manhunt operation ng Mandaluyong City Police matapos ang tangkang pang-hold up ng riding in tandem sa Primo Cruz Street, Barangay San Jose. Nakuhanan sa CCTV ang paglaban ng biktima at kanyang asawa sa mga suspect na tangkang mang-hold up sa kanila. Sa gitna ng pakikipagbuno, binaril ng isa sa mga suspect ang biktima at inamahan sa kaliwang braso ang lalaki. Agad namang dinala sa Mandaluyong City Medical Center ang biktima para malapatan ng lunas. Matapos ang insidente, tumakas ang mga suspect patungo sa Blumenthal Street. Patuloy namang sinusuri ng pulisya ang mga CCTV sa lugar para matukoy at maaresto ang mga suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Remember your music.

0: kasama si Kuya Dan.
1: The Power of Love na request sa atin ni Miss Mimi Trinidad. At ang mga song request naman ni Kuya JR, PS I Love You at Paano Pa Kita Malilimutan. Napakinggan din natin sa oras po nating 10 minuto bago mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni Miss Nona Damian, like yung request ng isang avid listener mo, Power of Love. Blessed Tuesday, dahil bare month na, unti-unti na ako nagre-ready ng mga Christmas decors. Magwi-window shopping na pang Christmas gift. Happy ako sa gift giving. Hindi lang sa Christmas season, generous ako sa mga mabuti sa akin. I love what I'm doing, Kuis Dan, sabi niya. Matsala. Sabi ni Miss Nona Damian. Bibian Amorin ay nag-good morning. Good morning din po sa inyo. Sabi ni Sir Adrian Ramirez, dahil bare month na, after 3 weeks plus 1 na ako. After 3 weeks. Uy, Meg, ka-birthday niyo ho yung ano, baka na sa birthday week niyo rin yung si Angelica, si Mrs. Keep safe everyone. Palambing ng almusal by Herber Parang napakinggan ko ho ito, medyo upbeat pa si Herber Bartolome. Baka meron kayong medyo chill dyan, Sir Adrian. Sabi ni Vanya, hey Kuya Dan, dahil bare month na, lalamig na naman dito sa amin. Correct. Doon sa amin sa may Canada, sa may pagliko. Pagliko mo doon, kanto kaliwa ka, yun Canada. Dati gustong gusto ko makakita ng snow. Ngayon, paglipat ko dito sa current province ko, sawang-sawa na ako. Miss ko na rin magpasko sa Pinas. Sana next year makauwi na ako. Yun lang, salamat. Ganun naman eh. Actually, yung snow, feeling ko masaya lang yung snow kapag nagbabakasyon ka, di ba? Kasi pag nagbabakasyon ka, 5 days, 1 week, ganyan, 2 weeks. Sobrang i-enjoy mo lang yun. Tsaka, syempre, pupunta ka doon sa mga lugar na may snow, ganyan-ganyan. Picture-picture ka. Naalala ko tuloy yung first time ko makakita ng snow. Di ba? Share ko lang mabilis. Di ba pagka yung nakikita natin sa TV, yung biglang humihiga sa snow, yung tas magagawa ng ano ba yun, snow angel ba tawag doon? So ito na, the first time ni Kuya Dan, ano, di parang sabi ko, teka, gagawin ko din yung nakikita ko nung bata pa ako kasi healing my inner child ako eh. So ginawa ko, di hanap ako ng feeling ko medyo maano naman, makapal yung snow dun sa side na yun. Kaso, ang snow pala, dalawang uri, no? Yung meron yung makambong, yung parang powdery, yun yung masarap higaan. Ang nahigaan ko, masakit sa likod. Imagine niyo yung bigla kang lumagapak sa sahig. Oo, yung compact na yung snow, pag higa ko ganun, sabi. Bigla ako na hindi pala masarap. Wala lang, naalala ko lang. Mga bagay na natatawa ako pag naalala ko kasi sabi ko, ano ba naman yan? Hindi pala ganun yung ano, yung nasira yung fantasy ko sa snow. Akala ko yung lulubog ako. Hindi eh, nadibdiban ako eh. Ay nako, pero sana lalo na yung mga gusto maka-experience, sana ano, dumating ang araw na matry nyo rin, no? Iba din sa feeling, lalo na tayo, laki tayo sa tropical country, mainit talaga sa bayang sinilangan natin eh. So, pagka una kang nakakita ng snow, halos mangyak-ngyak kami ni Mrs. no, nakita namin. Masarap sa feeling, oh. I'm not gonna lie. Gusto kong bumalik. Babalik ako. Hindi ko palang alam kung kailan. Babalik muna yung pera para. Oh, ito na, 2:54, 6 minutes bago po mag-alas 3. Kausapin natin next caller from Bulacan. Nasa linya na natin si Aljon. Aljon, magandang morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Pumahabol tayo.
1: Oo nga eh. Ano, gising ka pa ng ganitong oras, ha? Talaga naman. Oh.
2: Biglang nawalan ng pasok eh.
1: Nawalan pasok ulit ngayon?
2: Hindi, online lang.
1: Alright. Oh. Pero kumusta ka nitong weekend? Kumusta dyan sa inyo? Sa may kawayan?
2: Hindi ako natuloy sa lakad ko.
1: Ako din eh. Same. Parang wala namang nagising, natuloy sa lakad nila nung weekend.
2: Nagising ako ng 7 or 8.
1: Oh, tapos karimari-marim.
2: Tumalakas na yung ulan.
1: Correct. Karimari-marim yung ulan ng mga sandaling yun.
2: Sa totoo lang, nakita ko yung video ng ilog ng may kawayan umaapaw sa NLEX.
1: Correct. Oo, ang daming ilog na umaapaw sa Marilao, sa may
2: Bukawi.
1: Santa Maria. Yung sa Santa Maria, ang laki-laki ng ilog dun eh, di ba? Nadadaanan ko lagi yun eh. So talagang ano, halos lahat talaga. Oo, oh, ang daming binaha nung weekend. So timbahay muna tayo, ano, muna tayo aalis.
2: Kaya, hindi ko, ito na yung pinakamalakas na ulan na na-experience ko.
1: Mm,
2: kasi yung, ano, yung ulan eh, parang galit yung ulan eh.
1: Mm-mm. Tsaka sobrang dami.
2: Sobrang dami.
1: Dire-diretso siya, ilang oras siyang dire-diretso, kaya nakakatakot.
2: More than 11 hours naka red warning ang Bulacan.
1: Mm-mm. Totoo, kaya ang daming binaha.
2: Pagkakaalala ko. Tapos tinignan ko yung radar, namumula yung halos buong probinsya ng Bulacan.
1: Correct.
2: Scattered yung ulap, pero yung concentrate ng ulan.
1: Malakas.
2: Specific siya, oo, okay. Malakas.
1: Tama. Nasa may, talagang ano, Metro Manila pataas, no? Yung inulan niya.
2: Alam mo? Tapos yung ulan, may kasamang kidlat tsaka kulog.
1: Correct.
2: Galit nga. Experience ng habagat na may kasamang kulog at kidlat.
1: Galit nga talaga. Galit nga
2: ni.
1: Oo,
2: nagnanganit ang langit eh.
1: Nagngangalit sa mga, ayoko nang ambang.
2: Baka
1: mangalit din lang din ako. Ito na lang, ang banggitin mo na lang, bear months na, Aljon. Ano ba ang, dahil bear months na sa'yo?
2: Dahil bear months na, magiging busy na naman ang utaw.
1: Lahat ng utaw, lalo-lalo na dito sa Metro utaw. Manila. Oo, talaga. Daming ganap.
2: Hindi lang sa personal, pati sa simbahan.
1: Ay, bilang taong simbahan, marami ka ng ganap dyan. Correct.
2: Hindi lang Disyembre, Nobyembre din. Oo, kasi Kristong Hari.
1: Madami na, dire-diretso na.
2: Dami nga, dire-diretso na yan. Kristong Hari. Pagsimula ng Adviento, alaunan simbang gabi, tas Pasko.
1: Correct.
2: Magiging kulay ube na naman ang loob ng parokya.
1: Siyang tunay. Madami na namang mga ganap sa... At saka ano, dire-diretso yung mga activities pagka ganyan eh, di ba?
2: Dire-diretso yan.
1: Ayan mo na, at least may pagkakabisihan ulit. Lalo-lalo ka na.
2: Masarap naman.
1: Simbang gabi, lagi mo bang nakukompleto?
2: Oo. Pero yung madaling araw, hindi.
1: Siyempre, kumakanta ka dun eh. Paano yun mo madaling?
2: Oo. Pero ano, masaya na actually.
1: Tama. At least eh, meron kang ilulok forward ngayong
2: may ilulok forward
1: season
2: naman
1: na ito. And, enjoy.
2: And ano, that month din, birthday ko din, start din ng simbang gabi.
1: Oo? Ano bang 16 ba?
2: December 15.
1: Ah, 15 pala. O, tama.
2: December 15.
1: Sige, ako na rin unang babati si Advance Happy Birthday.
2: Sobrang
1: advance, September 1 pa lang. Asya, mabatiin mo na rin ang gusto mong batiin.
2: May nabati kita, Kuya Dan. Good morning sa iyo, Happy Birthday. And of course, sa mga nagbe-birthday ngayong September, lalong-lalo na kay Kuya, Jazz Katipunan. Happy birthday sa iyo. Ngayon ko lang nalaman, birthday mo pala ngayong September
1: 1. Ganyan yan.
2: Isang bagsak naman din ng happy birthday.
1: Bagsakan nyo nga to.
2: Bagsakan nyo na.
1: Wait lang, wait lang.
2: Si Kuya Jack.
1: Sandali, magdo-do it kami. 1, 2, 3, go. Happy birthday! Panis.
2: Ayan.
1: Panis.
2: And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM Radio Patrol sa Eastern at DZMM Teleradio, mga balitang kumpirmado, sigurado. And of course, kay Angelo na pinapangalandakan ng kanyang pinakamamahal na jowa.
1: Hindi pa masyado pinapangalandakan for me. Gusto ko makita yung pagka nilabas niya na si Labi yun, doon na ako maniniwalang pinapangalandakan niya na talaga. Ngayon ay hindi pa masyado.
2: Kaya nga eh, may utang pa siya sa atin eh.
1: Madami pa siyang utang sa atin, kaya kailangan natin siyang bantayan. Anong song request mo, Anjon?
2: Ayan, dahil Bermans ngayon, tagari natin ngayon. Ayan, kumukutikutitap ng nag-iisang maestro, Ryan Cayabyab.
1: Kumukutikutitap, pumubusi-busila. Kanya nang nanak na mga bumiga. Sige na, maraming salamat.
2: Ang galing anong kantang yun eh. May instrumental tapos acapella din.
1: Siyempre kinakanta niya sa simbahan, 'di ba?
2: Hindi naman.
1: Hindi pagkatapos na yung pagtapos na kaya yung misa, minsan pagka Pasko yan na yung tumutugtog.
2: Ang traditional yung sa amin eh.
1: Ah, hindi kayo nagaganyan.
2: Ang Pasko ay sumapit. Yun. Most common, ang Pasko ay sumapit.
1: Oh, minsan kasi may naririnig ako pagka yung tapos na, di ba, para masaya, di ba, parang ang saya.
2: Eh, depende sa parish priest.
1: Correct, correct. Depende sa playlist ni Father. Playlist ni Father. Maraming salamat, Aljon.
2: Si Pure.
1: Correct. Good morning. Thank you sa pagtawag.
2: Happy Tuesday sa iyo, Kuya Dan. Bye-bye.
1: Sa iyo rin. Bye-bye. Kumukuti-kutita. Paskong-pasko na, no? Nagsisimula pala yung September 1. Paskong-pasko na dito sa atin. Oh, gusto ko. Kuya Dan, dahil Ber month na, maniningil na ako ng pamasko. Saan? Kanino? Sino? Ako? Wala. Wala ko dito. Apparition ko lang to. Simulan ko na sa nagbabasa ng comment na ito. Pero hindi nga ako. Wala ako. Hindi ako totoo. Pero seryoso, Kuya Dan, need to get more rackets para tulong pambayad ng mga obligasyon at utility. Siyempre, dagdag pamasko at pampasko na rin. Pabati po ng happy birthday kay Marisa Kiambao ng Bayambang, Pangasinan. 1, 2, 3. Ay, bibilang pa nga. Isa pa, 1, 2, 3, go. Happy birthday. Okay, okay. Pabago-bago yung blending ko dun sa happy birthday. Request ng 2-5. Bawal. Bawal yung 2-5.
0: Ang galing mo.
1: Yan. Good morning, Sir Peter. Pa-request daw ng Perfect Christmas ni JMC. Oo nga, no, hindi pa tayo nag-JMC. Sige nga. Lagay nga atin ng Perfect Christmas. Uy, maganda yun. Favorite ko yung Perfect Christmas. My idea of a perfect Christmas is to spend

0: Thank you. Salamat sa mga supports. Ang dami talaga mga supports sa mga panahon ngayon. Sabi niya, mostly sa mga church people, Kuya Dan, 18 out of 9 days pagsimbang gabi ang Misa de Gallo combined. Sobrang dami. Nagsiserve sila both masses sa hapon at saka sa gabi. Ano. Favorite ko din yung ano, Perfect Christmas ni JMC. Mamaya, papakinggan natin. Teka, ubusin ko muna mga ano, mga 12 Days of Christmas, sabi ni Ethel Mojica. Talagang Paskong-Pasko na tayo. Sabi niya, happy birthday. Mamaya, happy birthday. Sabi niya muna, Kuya Dan, good morning para sa akin. Dahil Vermont na, mag-ipon na po yung mga ninong at ninang para sa Christmas gift para po sa mga batang paslit na inaalak nila. Pabati po pala si Paul Roger, lalo na nagbe-birthday today. Happy birthday. Thank you, BFF, for everything. God bless more birthdays to come. At happy birthday din po kay Kathy Puhunan. 1, 2, 3. Happy birthday! Kailangan ko nang malaman kung saan talaga ako pupuesto dun sa happy birthday. Sabi ni Miss Fatty, dahil bear month na, 13 days na lang, 67 na ako. Naway gumanda ang panahon para mas masaya ang party sa batch 76 namin. Kasi 5 kami magpapakain at nawa masarapan sila sa ihahanda namin. Ikaw, Kuya Dan, punta ka ha. Special guest ka namin. Anong gagawin ko? Doon kakanta ko ng ano, White Christmas. Virgo kaya ako. Pakiplay ang September of Carpenter. Maraming salamat. Kuya, kakumanta ka na ng kompleto kasi maayos na pagkanta. Ayun nga, di ba kumanta na ako kanina? Ayun, paulitin ko lang pala. Ano bang chorus dyan? I'm looking through some old photographs. Wala kasi ako minus one eh. Kung may minus one ako dito, ibigyan ko kayo ng kanta. Sabi ni Jeffrey, dahil kinanta mo, ikaw na si Jose Maridan. Iwan ko sa inyo, ang gugulo niya kausap. 3:05 na, mag-up na nga tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3:05.

0: sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin mga awitin through the years ni Eddie Gourmet. Have yourself a merry little Christmas. Why Christmas ni Dean Martin and A Perfect Christmas by Sir Jose Marichan. Bising-bising na ulit ang booking ngayong mga buwan na ito dahil Burr Month na. Yan ang ating kwentuhan, puntahan sa umagang ito. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, dahil Burr Month na, hudyat na po ito, napatapos na ang summer dito. At dahil dyan, sobrang lamig ng panahon na naman ang kasunod nito. Kuya Dan, pakibati po na happy birthday si Paul Roger Lau. Today po, September 1, ang kanyang birthday. Have yourself... Isa ba? 1, 2, 3... Happy birthday! Wala naman eh. Bumilang na nga ako, hindi pa kami sabay eh. Mamaya, pag may nagbati ulit ng birthday. Tignan naman natin mga comments nyo naman dito sa ating Facebook page at babasahin natin yan. Flor de Lisa de la Cruz, Kuya Dan, dahil Burr Month na, death anniversary ng aking asawa, September 29. Tapos October birthday na, salamat Kuya Dan. Miss Maria Dulce Orate, sabi niya, nawala tuloy. Ano nangyari? Lumipa.

0: wait lang. Bakit naman, ano ba ito, nag-refresh lang ako ng para, ayan. Dahil Burr Month na, excited na lahat, mag-countdown na to Christmas. Ano kaya ang magiging Pasko ngayong taon na ito? Lagi lang nating isipin na si Lord ang reason for the season. Tama. Good morning, Kuya Dan. Magandang morning din po. Siya ang reason for the season. Dore Fiesta Santos, sabi niya, yay! Dahil Burr Month na, excited na naman tayo sa countdown araw-araw. Correct. Dahil ngayon ay 115 days before Christmas. Dapat ilagay na si Jose Marichan sa place. Uy, nandun naman si Jose Marichan. Oo. Siyempre, madami pa naman. 115 days pa. Oo. Ah, hindi sa playlist ninyo sa bahay. Akala ko dito sa playlist. Akala ko sa playlist ko. Hindi pala. Oo, sa bahay ninyo. Correct. On repeat na si Sir JMC. Dejeril Tuason, dahil Burr Month na, may Christmas countdown na naman. Christmas song kahit saan at mag-aabang na naman ang ABS-CBN Christmas station. Ay, correct. Oo nga. This year na siguradong may kilabot. Sabi niya, with the letter V. Kilabot feels. Pabati po ang parents ko at ang mga kapwa blind na nakikinig. Pa-request rin po ng Grown Up Christmas List by Amy Grant. Nakakaiyak yun. Annalyn Viray, Salvador, dahil Burr Month na, malapit na yung birthday namin ng dalawang boys ko, yung birthday ng isang anak kong lalaki, at birthday ko, yun din ang araw ng Pasko. Yung isa namang anak ko, ang birthday niya, second day ng simbang gabi. Maraming salamat, Kuya Dan. Na-play na natin yung song request niyong Pasko na sinta ko. Sabi ni Simon Wright, dahil Burr Month na, ito ang paborito kong panahon ng taon. Dahil ang gusto ko sa mga ito ay nagsisimulan lumamig ang panahon, pero hindi pa for me. Dahil mainit pa rin ang panahon sa labas dito sa tinitirhan ko. Everything for me will cool down eventually. Nasa Oklahoma kasi ito si ano eh. Si Simon Wright eh. Dahil Burr Month na, lapit ng Pasko, kaya kulay parol na ang t-shirt ni Kuya Dan. Siyempre, i-welcome natin ng Burr Month. Oh. Mga inaanak, dahil malalaki yung kayo na ang magpabalik bayan box dito sa akin. Correct. Ang dami ko ng inaanak. Ilan inaanak ninyo? Ilan? Ilan inaanak mo? Isa pa lang? Okay, bata ka pa naman. Ako siguro mga ano no, mga malapit ng mag-10. Malapit na mag-10 piraso yung inaanak ko, pambihira, alam mo. Ang sasama kayo, hindi na, bawal, sarado na po yung listahan, hindi na pwede magpalista. Pero nasa malalayo kasi sila, mga nasa Quezon province. Nasa ba si Bruno? Wala, tulog si Bruno. Pagka may namamasko, namamasko po ni Inong Dan, Bruno! Tagal tulog si Bruno. Yan. Bruno. Sige, sleep ulit Bruno. Sleep. Diba? Madaling kausap si Bruno. Dahil Burr Month na, mag-umpisa na tayo mag-ipon para sa ating inaanak para aginaldo sa Pasko. Alam nyo, ito, totoo. Alam nyo, lagi ako nagre-ready ng mga pangregalo sa mga inaanak ko. Hanggang ngayon nga, nasa likod pa ng kotse ko eh. Kasi nagpe-prepare ako, tapos hindi ko naman sila nakikita. So ang ending, naiipon sa bahay yung mga pangregalo ko sa kanila. I-claim nyo na lang kung sino pinakamalapit, kunin nyo na lang dito sa... Basta nasa likod ng ano ng sasakyan. Erlinda San Andres, dahil Burr Month na, sinisimula na namin... Sinisimula na namang kabahan ang mga ninong at ninang. Nakasilip na si Jose Marichan, nakangiti sa kanilang pintuan. Simula na naman ng pagkakabit ng Christmas light sa harapan ng kanilang bahay. Ako Kuya Dan, hindi ko na tinatanggal ang Christmas light dito sa halaman ko. Tama. Ang ganda kaya ng Christmas light. Ang ganda ng effect niya. Parang fairy lights, no? Kaya gabi-gabi parang may alitaptap na nakadapo. Isang kulay lang ito. Kung makikita sa malayo, parang alitaptap. Masaya ang bawat manggagawa kasi malapit na muli makatanggap ng bonus. Pero sa ibang lugar na binaha, nakakaawa sila kasi magpapaskong nakalubog sa baha. Kuya Dan, paano kaya nila isa-celebrate ang Pasko? Sana po bago sumapit ang Pasko, mawala ang baha sa kanilang lugar. Correct, no? At saka ano yan, laging may ganyang ganap, no, pagka magpapasko. Kaya, di ba, yung iba, imbes na mag-celebrate, pinangtutulong na lang yung... yung kanilang ipang-celebrate sa, lalo na yung mga kumpanyang may kakayahan na gawin yun, no? So sana dumami pa lalo, no, yung mga nagre-reach out sa ating mga kababayan na talagang pagkaganitong season, no, binabaha, nawawala ng tirahan. Pwede naman, no? Actually, kahit hindi nga Pasko, pwede nating gawin yun. So, ang importante sa ganitong season, di ba, eh aware tayo na hindi lahat ng tao, no, hindi lahat ng mga Pilipino ay pareho ng nararamdaman natin, na kung masaya ka, hindi lahat ganun. Kasi totoo na yung iba ay nagsistruggle dahil iba yung pinagdadaanan nila sa buhay. So, maging sensitive tayo, no? Okay naman yun, yakang-yakan natin yan. Ito muna. Nag-good morning sa atin si Ms. Vera Gadiano. Magandang morning, di ba? Sabi ni Marvin, kailangan doble kayo dahil birth month na. Tama. Sa lahat ng mga may paraket po dyan, no? Game, no? Tapos pag kinuha naman sa raket, patanggi-tanggi naman si Kuya. Good morning, Kuya Dan. Magsisimula na naman ang Christmas season. Merry Christmas, very much advance, sabi ni Ms. Presi B. Abapo. Advance na. Sige na. Kami nang unang magbabati sa inyo. Advance Merry Christmas na. 3:28 po ang oras natin sa ating pagbabalik. Alamin natin ang mga headline ngayong umagang ito ng September 1, 2026. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
4: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta DZMM.
2: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, September 1, 2026. Bagyong Pilandok at LPA sa labas ng PAR, palalakasin ang habagat. Face-to-face class at on-site work sa government offices sa 15 lugar sa Luzon, kinansela ng palasyo. Presyo ng langis, iro-rollback ngayong araw. Kaso ng leptospirosis sa bansa tumaas sa nakalipas na 2 linggo. Haze mula Indonesia, dinala ng habagat sa Pilipinas. Motorcycle rider na nakabangga ng 2 runners sa Makati, car-free zone, pinatawag ng LTO. Balita sa lalawigan, bangkay ng isa sa 4 na sakay ng SUV na nahulog sa ilog sa Tarlac, natagpuan sa Pangasinan. Sa showbiz, kapamilya actress Jodi Santa Maria nakiisa sa homeless, not worthless campaign ng grupong POS. At sa sports, 3 laro nakaschedule sa opening ng UAAP Season 89 Men's Basketball sa September 13. Abangan ng mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.

Oras po natin, 3:38 ng umaga. Napakinggan natin, kumukuti-kutitap na request sa atin ni Aljan ng Bulacan at ang awiting Himig ng Pasko. Na request naman na nagbe-birthday din today. Apakadami nagbe-birthday today. Si Miss Cory Alejandro, happy birthday po. Miss Cory Alejandro, happy birthday. Yun po ang pabati ko para sa iyo. Nagugulat ako dito kay Tin, bigla na lang lumalabas dito sa gilid. Magandang umaga po sa lahat ng mga gising pa rin at kasama pa rin natin sa mga sandaling ito. Ito muna mga kapamilya kaserbisyo ha. Oh, ito muna sa mga gahanap dyan no, ng update tungkol sa mga walang pasok. Narito po ang mga lugar na nagkanselan ng pasok dahil sa bagyong Pilandok. As of 3 a.m., ito po ay ngayong September 1, 2026, araw po ng Tuesday. Sa mga university po, sa University of Santo Tomas, shift to enriched virtual mode of instruction all levels. Sa Far Eastern University, Manila and Makati, shift to online modality. Sa Adamson University, classes will be held synchronously online all levels. At sa Trinity University of Asia, classes will shift to online synchronous modality all levels. Sa Pangasinan naman po, no face-to-face classes all levels, public and private, sa Bugalyon, Bayambang, Mangaldan at San Carlos City. No face-to-face classes po, preschool to senior high school, public and private, sa Basista. Punta naman po tayo sa Rizal, no face-to-face classes, all levels, public and private, sa Montalban. Sa Pampanga po, no face-to-face classes, will shift to alternative delivery mode, sa Bacolor, Guagua, Santa Ana, Santa Rita. Sa Bulacan po, no face-to-face classes, will shift to alternative delivery mode, sa Mapandan, Malolos, at Kalumpit. Sa Benguet naman po mga kapamilya, province of Benguet, no face-to-face classes, preschool to senior high school, public and private. Punta tayo po sa Tarlac, no face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Camiling, Gerona, Paniki at Santa Ignacia. Habang government work and classes will shift to alternative arrangement as per Memorandum Circular Number 133 from Malacañang sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Kaya po tutok lamang po dito sa ating programa sa DZMM para sa iba pang updates maya-maya lamang. Magandang umaga po sa lahat ng mga gising na at gising pa rin sa mga sandaling ito. O, kanina sa may San Simon, Pampanga, parang ang lalapan ng traffic. Ewan ko lang ngayon kung medyo umusad-usad na. Pero grabe, umaga kanina nakikita ko may mga balita pang naiipit pa rin yung mga sasakyan doon. Yung iba may baong pagkain, pero ang problema nung iba ay yung comfort room. Oo nga naman, kasi pag nasa gitna ka ng kalsada, saan ka naman makikisiar doon, ano? Unless may makakabahayan, paano kung wala? Ingat-ingat po tayo, lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyong motorista na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. Batiin natin mga driver natin dyan, bus driver, taxi driver, TNVS, jeepney driver, kasama ang mga motor taxi. Ganun din po ang mga truck driver na bumabiyahe ng malayo kasama ang kanilang mga pahinante. Mag-iingat po dahil na may mga ilang lugar pa, lalo dyan sa may bandang norte, medyo may mga baha-baha at traffic pa. Ingat-ingat po tayong lahat mga kapamilya at kaserbisyo. Oras po natin, 3:42 na po ng umaga. Maraming thank you sa inyong mga kasagutan, sa inyong pagtawag at sa mga ambag ninyo sa ating huntahan ngayong umagang ito. Idire-diretso natin ang good vibes ngayong Tuesday morning, unang araw ng September. Simulan natin yan with the song from Kim Carnes, Here's Better Davis Eyes. Kayo po'y nakatutok sa Remember Your Music. Gising na, bango na. Simulan natin ito, yugyuga na.

Oras po natin, 3:55 ng umaga. Ito muna ha, mga kapamilya kaserbisyo. Pahabol po, walang pasok. Alinsunod sa local government, Memorandum Circular Number 3S 2025, series of 2025. Suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Quezon City ngayong September 1, 2026. Kabilang po ang Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 to 12, at Alternative Learning Systems o ALS. Base sa latest Air Quality Index or AQI, nagtala ng very unhealthy and acutely unhealthy ang mga air quality sensors ng lungsod. Sa kasalukuyan, may 68 air sensors na nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mga kapamilya, kaserbisyo, maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan ngayong umaga ng September 1, 2026. Bukas po ulit ha, magkarinigan tayo. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasa Radyo. Ayun yung Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy September 1! Ingat-ingat lahat mga kapamilya! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 405.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manos.

0: Ngayon po ay Martes, September 1, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Pilandok, napanatili ang lakas habang kumikilos palabas ng PAR. Habagat na pinalakas ng bagyo at low pressure area, magpapaulan sa Northern Luzon. San Simon Interchange sa NLEX, hindi pa rin madaanan dahil sa pagbaha. Mga motorista, pinayuhang dumaan muna sa alternatibong ruta. 14 ang patay umano sa hugubit ng habagat sa Central Luzon. Halaga ng pinsala sa infrastruktura ng mga nagdam kalamidad, sumipa sa mahigit 6 na bilyong piso. Haze o usok mula sa forest fire sa Indonesia, dinala ng habagat sa Pilipinas, pulusyon sa hangin sa Metro Manila at karating lalawigan, lumala. Sa lalawigan, bangkay ng isa sa 4 na sakay na nahulog ng SUV sa ilog sa Tarlac, natagpuan sa Pangasinan. At sa balitang sports, defending champion PLDT High Speed Heaters at Creamline Cool Smashers nanalo sa pagbubukas ng PVL Invitationals. Magandang magandang umaga, kapamilya. Kumpleto po dalawang pogi. Umahapo lang aking partner. May September 1 na pala ngayon, bare months na. 115 days bagong Pasko, kalahin mo yun. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning. Alas 4:08 na po ng madaling araw. Update po muna tayo sa bagyong Pilandok. Napanatili ng bagyo ang taglay na lakas habang kumikilos palayo ng Philippine Area of Responsibility. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. Ang sentro ng bagyong Pilandok ay huling namataan sa layo 1,060 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon at kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Posibleng lumabas ng PAR ang bagyong Pilandok bukas ng gabi o sa Webes ng umaga. Binabantayan din ng PAGASA ang dalawa pang low pressure area sa labas ng PAR. Pinalalakas ng bagyong Pilandok at mga LPA ang habagat na magpapaulan sa hilagang Luzon.
1: Basta AM, DZMM! Alerto Serbisyo! Alerto Serbisyo!
0: Alerto, alerto mga kaserbisyo at kapamilya. Mawawalan po ng tubig ang ilang lugar sa Caloocan at Maynila dahil sa gagawing maintenance activities sa Maynilad. Kung makinig po kayo, makararanas ng water interruption ang ilang lugar sa Caloocan kabilang ang barangay 178 mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 6 ng umaga. Apektado rin ang barangay 176 na mawawala ng tubig simula bukas ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Webes. Sa ilang barangay naman sa Maynila, maaaring makaranas ng water interruption simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Pinilalahanan ng mga apektadong residente na mag-imbak ng sapat na tubig.
1: Basta AM, DZMM!
0: Sa ating Metro Pasada, babaeng nanloob sa paaralan at simbahan sa Maynila, arestado. Narito balita, kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
2: Steve, arestado ang isang babae sa pagnanakaw ng cellphone at pera sa mga eskwelahan at simbahan sa Maynila. Ayon sa Manila Police District Special Mayor Reaction Team o SMART, nahuli ang suspect sa Santa Ana, Maynila. Ayon kay Police Major Tom J. Falar, nagpapanggap na magulang ang suspect para makapasok sa mga paaralan, lalo na kapag kansilado ang klase. Sinasamantala nito ang pagkakataon para salisigin ang mga guro at nakawin ang kanilang mga cellphone o pera. 4 na paaralan umano ang pinasok ng suspect gaya ng Mabini Elementary School sa Quiapo, Zamora Elementary School, Bagong Barangay Elementary School sa Pandacan at Silahis ng Katarungan Elementary School sa Paco. Pati mga simbahan ay pinapasok din ng suspect at sinasamantala ang mga oras ng panalangin ng mga deboto para nakawin ang kanilang mga gamit. May dati rin kaso ng pagnanakaw ang suspect sa Quezon City noong 2022. Inaalam pa ng pulisya kung may mga kasabwat ang suspect na naharap sa kasong pagnanakaw. Paalala ng MPD sa mga paaralan at simbahan, higpitan ang seguridad at maging alerto laban sa mga mapagsamantala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cuet. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bro and Cueto.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30. Basta AM, DZMM.
0: Sa mga nagtatanong po kung pwede rin dumaan sa NLEX San Simon,
3: ayan na.
0: Narito po ang sagot. Hindi pa rin madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang San Simon Interchange sa NLEX dahil sa pagtaas ng tubig sa Pampanga River. Sa abiso ng pamunuan ng NLEX, sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ng Santa Rita at Pulila northbound entries. Pinapadaan ng Class 1, 2 at 3 vehicles sa Santa Rita exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa CLX. Dahil sa pagtaas ng tubig sa Pampanga River. Sa southbound naman, dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Pampanga River, pinayuhan pong dumaan ang Class 1 at 2 sa Mexico Exit, habang maaari namang ituloy ng Class 3 ang kanilang biyahe. Pinapayuhan din dumaan sa CLX patungo sa Maharlika Highway ang mga Class 1 at 2 vehicles mula Tiplex at Esitex na patungo sa Maynila.
1: Basta AM, DZMM.
0: Halos 327,000 pamilya o mahigit 1,000,000 individual ang apektado na ng pagbaha na dulot ng ilang araw ng pag-ulan sa Pampanga. Mahigit 400 barangay ang nakaranas ng pagbaha kung saan umabot na sa 10 talampakan ng pinakamalalim. Kabilang sa mga pinakaapektado ng pagbaha ang barangay San Agustin sa Candaba at ilang lugar sa Lubao, Guagua, Macabebe, Masantol, Apalit at San Simon. Hindi madaanan ng mga maliliit na sasakyan ang ilang barangay at connecting roads dahil po yan sa pagbaha. Sa report ng Provincial Agriculturist, mahigit 1,000,000,000 piso ang pinsala sa agrikultura na nakaapekto sa hanap buhay ng mahigit 40,000 magsasaka. Aabot naman sa 22.2 million pesos ang pagkalugi sa alagang hayop at produksyon ng itlog sa Pampanga.
1: Basta AM, DZMM.
0: Natagpuan sa Pangasinan ng isa sa apat na nawawalang sakay ng SUV na nahulog sa Tarlac River sa Tarlac City noong Sabado sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Kinumpirma ni Tarlac City Mayor Susan Yap na nadiskubre ang labi ni James Patrick Taborlupa sa Barangay Carael sa Dagupan City. Patuloy naman ang paghahanap sa tatlo pang nawawala. Lima ang sakay ng SUV na mahulog sa ilog na masira ang bahagi ng Agano River. Nakaligtas sa insidente ang isa sa mga sakay ng SUV. Samantala, sisimulan na ng DPWH ang pagtatayo ng temporary steel bridge o Bailey Bridge matapos masira ang Aquino Bridge at Agana Bridge sa Tarlac City. Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa epekto ng habagat.
1: Basta AM, MM.
0: 4:14 ng madaling araw sa mga gising na po nakikinig at nanonood. Ito po yung mga walang pasok po ngayong Martes, September 1, 2026. Sinuspindi po ng Malacañang ang face-to-face classes sa 15 probinsya dahil sa inaasahang masamang panahon dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Pilantok at low pressure area. Iniutos ng palasyo ang alternative learning mode sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Marami kasi nagreklamo, partner, wala raw yung Bulacan, hindi na isali, ilubog din sa bahay yun.
4: Eh baka LGU meron naman.
0: Abangan po yung mga taga Bulacan, abangan po ninyo.
4: Yung mga local government po ninyo or provincial government, definitely may announcement.
0: Baka may announcement po yan. Wala rin pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa mga nabanggit nila lawigan na mga tanggapang rumiresponde o tumutugon sa epekto ng kalamidad. Sa Tarlac hanggang Sabado, September 5, kansilado ang face-to-face classes. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa public and private sa Muntalban, Rizal ngayong araw para sa paglilinis at pag-asayos ng mga paaralan na ginawang evacuation center.
1: Basta AM, DZMM!
0: 14 ang umano'y namatay sa Central Luzon sa hagupit ng habagat noong weekend. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kabilang dito 11 sa Zambales at 1 sa Olongapo, Tarlac at maging sa Pampanga. Patuloy ang paghahanap sa tatlo pang nawawala na sakay ng SUV na nahulog sa ilog matapos bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac. 33 ang kumpirmadong patay, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala sa mga nagdaang bagyong Luisa.

0: Jom Garner Jom.
1: Pumalo na sa 6.12 billion pesos ang tinatayang pinsala sa imprastruktura habang 2.32 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa press briefing ng NDRRMC, sinabi ni Office of Civil Defense Director Gregorio Tomas na aabot naman sa 200 milyon at 500 libong pamilya ang apektado ng kalamidad o katumbas ng 8.8 milyong individual. Nasa 170 naman ang bilang ng mga lungsod at lalawigan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa masamang panahon. Samantala, ayon naman sa Department of Health, 47 health facilities sa buong bansa ang nakitaan ng pagkasira dahil sa malakas na ulan dulot ng habagat, partikular sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon at NCR. Samantala, mahigit 2.3 million naman ang nailabas na food packs ng DSWD sa nagdaang kalamidad. Tinayak naman ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintana na patuloy ang pag-restock ng mga food packs sa mga apektadong rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, TZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol,
3: Jom Garner!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
5: Oras natin, 4:19, humupa na po ang baha sa Quezon City matapos lumubog ang ilang lugar sa lungsod dahil sa pag-ulan na dala ng habagat noong pong weekend. Nag-uwian na mga residente na pansamantalang lumikas dahil sa pagbaha. Nawala na ang tubig sa mga binahang lugar, kabilang ang G. Araneta Avenue at mga barangay ng Tatalon, Apolonio Samson at Santo Domingo. Pero lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Malabon at Valenzuela, katulad ng simbahan ni San Diego de Alcala sa barangay Poblacion sa Valenzuela. Sa Rizal naman, nagsiuwian ang mga lumikas na residente ng bayan ng Rodriguez, pero makapal na putik ang sumalubong sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga bahay sa Pagasa Village sa Barangay San Jose. Umabot hanggang 6 na talampakan ang baha sa lugar sa kalakasan ng pag-ulan noong Sabado. Problema rin sa lugar ang pagkukunan ng malinis na tubig.
3: Basta AM, DZMM!
6: Pananagutin ng Malacanang ang mga responsable sa pagdanakaw sa mga pumping station sa Metro Manila matapos lumubog sa baha ang ilang bahagi ng NCR noong weekend. Nabisto sa ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon na ninakaw ang mga kable ng mga pumping station tulad ng Sunog Apog Pumping Station at Navotas Pumping Station. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na hahabulin at mananagot sa batas ang mga responsable sa pagnanakaw. Kagasusan niyang gobyerno para mapalitan ang mga nawalang parte ng pumping stations, pero kapag walang nakuwang spare parts, hindi gagana ang mga ito at mauulit ang pagbaha.
3: Basta
5: Tiniyak ni Pangulong Marcos ang agarang tulong mula sa gobyerno sa mga naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha na dulot ng habagat. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na binantayan ng Pangulo ang sitwasyon, personal na nag-inspeksyon at pinulong ang mga local officials sa mga binahang lugar sa Pampanga at maging sa Bulacan. Inatasan niya ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos na personal na inspeksyonin ang sitwasyon sa Hagudoy at Paumbong, Bulacan na binaha. Ipinagutos din ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaki na may sapat na food at non-food assistance ang mga binahang residente.
3: Basta DZMM!
6: Lumobo na sa halos 6,000 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa tala ng Department of Health, 5,835 ang bilang ng mga nagka-leptospirosis ngayong taon, kung saan 358 ang namatay. Mas mababa ito sa bilang ng mga nagkasakit at namatay noong nakaraang taon. Ayon kay Health Assistant Secretary Gerna Manatad, tumaas sa mga nagpopositibo sa leptospirosis sa nakalipas na 2 linggo. Nagbabala ang opisyal na posibleng tumaas pa ang mga kaso, lalo na kung hindi susunod ang publiko sa apela ng health officials na huwag lumusong sa baha. Pinadalahanan ni Manatad ang publiko na kaagad maligo kapag lumusong sa baha o magpakonsulta sa mga doktor.
3: Basta AM, DZMM!
5: Punuan ang emergency room ng Jose Jose Abad Santos General Hospital sa lungsod ng Maynila. Umabot na sa 300%.

0: ito ang bed capacity sa ER ng paggamutan dahil sa pagdagsa ng mga pasyenteng dinapuan ng iba't ibang sakit kabilang ang leptospirosis dahil sa pag-ulan at pagbaha sa mga nakalipas na araw. Umapila ang pamunuan ng ospital na ilipat ng ibang paggamutan ang mga pasyente dahil punuan na ang ER ng Judge Jose Abad Santos General Hospital. Samantala, nakapagtala ng 4 na bagong kaso ng leptospirosis sa Maynila. Base po sa report ng Manila Public Information Office, 556 na ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ngayong taon. Nakapagtala rin ng 33 bagong kaso ng influenza-like illness at 24 na dengue cases. Hinikayat ng Manila PIO ang publiko na sumunod sa tamang hygiene at magpakonsulta sa doktor kapag nakaramdam ng mga sintomas.
1: Basta KM, DZMM.
2: Tumaas ang polusyon sa hangin sa Metro Manila dulot ng haze o usok na mula sa Indonesia. Ayon kay UP Institute of Environmental Science and Meteorology Dr. Jerry Bagtasa, atmospheric physicist, dinadala ng habagat ang usok mula sa forest fire sa Indonesia. Hindi lang anya ito mula sa usok na nagbumula sa mga sasakyan at pabrika sa Maynila. Dagdag pa ni Bagtasa na posibleng tumagal ng ilang araw ang haze sa Metro Manila at Karatig na Lawigan, lalo't umiiral pa rin ang habagat sa Ilagang Luzon. Base sa Air Quality Index ng DNR, Environmental Management Bureau, unhealthy ang kalidad ng hangin sa Las Piñas at Makati kahapon. Sa Maynila naman, inabisuan ng LGU mga Manileño na magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay dahil sa mataas na pollution sa hangin. Lumabas sa resulta ng air quality sensors na unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin na peligroso sa kalusugan, partikular ng vulnerable sector. Sa Quezon City naman, sinuspindi ang face-to-face class sa mga pampublikong paaralan mula kinder hanggang senior high school kabilang ang alternative learning dahil sa masamang kalidad ng hangin.
1: Basta AM, DZMM.
0: Magtatapyas ang presyo ng langis sa mga oil company mamayang alas 6 ng umaga. Halos 4 na piso kada litro ang rollback sa diesel at kerosene. Ang presyo ng gasolina may tapyas na 32 centavos ang kada litro. Ayon sa mga taga-oil industry, lumiit ang inaasang rollback dahil sa paghina ng halaga ng piso laban sa dolyar. Nagsara ang palitan noong Biyernes sa 62 pesos at 26 centavos na siyang pinakamababang halaga sa kasaysayan. Samantala, inanunsyo ni Regasco President Arnel T na hindi sila magtataas ng presyo ng LPG ngayong buwan dahil sa pagdedeklara ng state of calamity sa maraming lugar. Unang sinabi ni T na posibleng maglaro sa 2 piso hanggang 3 piso kada kilo ang dagdag presyo ng LPG ngayong buwan.
1: Basta AM, DZMM.
3: DZMM. Numero 1 sa aksyon.
2: Oras po natin, kapamilya, 4:25 na po na madaling araw. Good morning, good morning.
4: Good morning.
2: O sa mga nakatutok po, nakikinig, nanonood sa amin sa DZMM Radio Patrol sa Strength at DZMM Teleradio, pwede po kayo mag-message sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya po babatiin po namin kayo. At siyempre kung kayo po ay
0: ipit dyan sa traffic sa LX sa San Simon, ay padala niyo sa amin yung video.
2: O kung kayo po ay binabaha pa rin dyan po sa inyo, ay magpadala po kayo sa aming Viber para po may padala namin dun sa kinauukulan. 4:26 na po, abangan po muna sa aming pagbabalik. Bangkay ng lalaki na tagpuan sa ilog sa Maynila.
0: Presyo ng gulay posibleng tumaas dahil sa pag-ulan at pagbaha. Yan at iba pa ang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kape, kape, kape na po. Yun.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol.
1: Basta AM, DZMM.
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Steve Rez, Robert Manosa! Radio Patrol Balita alas 4! Steve Rez, Robert Manosa! Radio Patrol Balita alas 4! Radio Patrol Balita!
1: Alas 4:29 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Bagyong pinandok, napanatili ang lakas habang kumikilos palabas ng PAR. Habagat na pinalakas ng bagyo at low pressure area, pagpapaulan sa Northern Luzon.
2: San Simon Interchange sa NLEX, hindi pa rin madaanan dahil sa pagbaha. Mga motorista pinayuhan dumaan sa alternatibong ruta.
1: 14 patay umano sa gupit ng habagat sa Central Luzon. Halaga ng pinsala sa infrastruktura ng mga nagdaang kalamidad, sumipa sa mahigit 6 na bilyong piso.
2: Haze o usok mula sa forest fire sa Indonesia, dinala ng habagat sa Pilipinas. Polusyon sa hangin sa Metro Manila at karating lalawigan lumala.
1: Sa oras natin, alas 4:30 na madaling araw, ito na po, alamin po natin yung update sa bagyong Pilandok at mga binabantayang low pressure area. Makakausap po natin si Ma'am Chanel Dominguez. Mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, patuloy nating minimonitor itong si Pilandok na may tropical depression category. Huling namataan sa layang 1,060 kilometers east ng extreme northern zone. Nananatili naman to malayo sa ating kalupaan kaya hindi rin natin to inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong Luzon at western section ng Visayas. Dulot na ito, asahan natin yung mga pambugso-bugso malalakas na pag-ulan pa rin sa may Ilocos region, Abra, Benguet, Batanes, Bataan at Zambales. Samantala sa Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, rest ng Cordillera Administrative Region, rest ng Central Luzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique, posible tayo makaranas pa rin ng maulap na papawirin na may mga chance po na mga pag-ulan. Sa nalalaking bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwala sa panahon, pero asahan din natin yung isolated rain showers at localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa mga kababayan po natin dito sa Mindanao, inaasahan po natin yung mainit at malinsangan na tanghali hanggang hapon. Pinapaalalahanan po natin sila na mag-ingat hinggil po sa init na kanilang posibleng magdarama. Sa ngayon po, meron po tayong nakataas na gale warning dito sa may Ilocos Norte at ilang bahagi ng Babuyan Island. So yung mga kababayan po natin, mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat ay ipagpaliban muna ang pagpalaot dito. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez. Wala po yan sa Pag-asa.
0: DZMM numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan.
2: Sa ating pong ulat kalusugan, makatutulong sa pagkakaroon ng pangmatagalang memorya. Ikaw ba, hindi ka ulyanin pa?
1: Naku, minsan nakakalimutan ko agad yung mga bagay-bagay.
2: Baka yung mga minamahal mo, kinakalimutan mo.
1: Ayan ang hindi natin makakalimutan.
2: Sigurado ka?
1: Oo.
2: Sabi mo
1: yan. Ano ba yan?
2: Ang pagiging aktibo pagkakaroon ng sapat na tulog at iba pa.
1: Nako.
2: Ayon po sa pag-aaral, nagkakaroon ng mas magandang cognitive function ang isang tao kung regular ang pagkakaroon ng physical activity at sapat na tulog. Nakatutulong din ang paglalaro ng mga umano'y brain games gaya ng jigsaw puzzles, card at board games dahil ginagawa nitong flexible at matalas ang memorya. Bukod pa rito, mainam rin ang pagiging sosyal o pananatili ng koneksyon sa ibang tao, gaya din ang pagkain ng brain healthy foods gaya ng berries, whole grains, nuts at iba pa. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
1: For 33 na po ng madaling araw, kuha po muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Hindi pa nakikilal ng bangkay ng lalaki na tagpuan sa ilog sa Maynila. Sang ilog yan, nagbabalik si Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
4: Steve, natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki sa ilog sa Dalpan, Maynila. Nakita ito ng mga residente agad-agad ipinagbigay alam sa pulisya. Ayon kay Police Major Conrado Punzalan ng Dalpan Police Station, hindi pa nakikilala ang biktima. Tinatayang nasa 40 hanggang 50 years old ang lalaki at wala ring tattoo o ibang palatandaan na makatulong sa pagkilala sa kanya. Posibleng inanod ang bangkay dahil sa malakas na agos ng tubig at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Patuloy namang iniimbestiga ng pulisya ang pagkakakilala ng biktima. Nanawagan ng mga otoridad sa mga may kaanak na nawawala na makipag-ugnayan sa Dalpan Police Station. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Posibleng tumaas ang presyo ng gulay dahil sa hagupit po ng habagat. Ayon po sa ilang tindera, nagmahal na ang presyo ng ilang gulay dahil sa naantala ang dating supply. Hindi kaagad nakararating ang mga nagde-deliver dahil baha ang kanilang daraanan at kung idadaan pa sa NLEX, good luck!
1: Inaakma ng Department of Agriculture ang kanilang plano sa pagtugon sa El Nino alinsunod yan sa mga bagong datos na nakalap kaugnay sa panahon, pananim, supply ng tubig at merkado. Ayon sa DA, posibleng magdulot ng pressure sa food supply at presyo ng pagkain ang nakaambang epekto ng tagtuyot. Posible talagang magdudulot yan. Mararanda ang nagbabalang Bangko Sentral ng Pilipinas sa posibleng inflation oras na umiral ang El Nino. Ibinahagi ng Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na inihahanda na ang mga agarang tulong para sa mga lokal na producers habang inihahanda rin ang sapat na supply ng pagkain para maiwasan ang kakulangan. Plano rin niya na palawigin ang cloud seeding at paggamit ng solar-powered irrigation at iba pa.
2: Oras natin, 4:36. Tuloy pa rin tayo sa mga balita. Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na mahigit 3.7 billion pesos ang posibleng nasayang na pondo ng taong bayan sa mga proyekto sa bahagi ng Laguna Divay sa Taguig na baluarte ng Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ipinatigil ang DPWH ang mga proyekto dahil sa umano'y illegal na reclamation sa lugar sa post sa social media. Sinabi ni Lacson na hindi kasama rito ang umano'y maanumalyang slope protection at flood mitigation project sa Taguig River at umano'y mga ghost project na gumamit ng larawan ng ibang na kumpleto ng proyekto. Bumwelta naman si Senator Alan Peter Cayetano at iginiit na ang pamahalaan ang makikinabang kung mapatutunayan ang paratang na ilegal na nagpatituluhan ang mga ari-arian sa Laguna Divay sa parte po ng Taguig. Pinatutsadahan din ni Cayetano si Lacson at sinabing maganda ang resulta kapag napakikinabangan ng mga tao ang proyekto ng gobyerno. Resback naman ni Lacson, paano na lang anya kung hindi nabisto ang anomalya?
1: Inatasan ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang DPWH na isubite ang inventaryo ng mga reclamation projects sa Laguna Divay. Gustong alamin ng PRA kung sino ang nagbigay ng go signal sa mga reclamation projects sa bahagi ng Lawa sa Taguig City na kinikwestiyon ni Senator Panfilo Lacson. Noong August 30, naglabas ang cease and desist order ang DPWH para itigil ang lahat ng reclamation project sa Laguna, Dibay. Makikipagpulong si DPWH Secretary Vince Deason sa tanging LGU, Laguna Lake Development Authority at PRA para matukoy kung ano ang problema sa mga proyekto.
2: Sa pagdiriwang ng National Heroes Day kahapon, hinimok ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na makibahagi sa pagsusulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binigyang halaga ng Pangulo ang natatanging kontribusyon ng mga Pilipinong nagtataguyod na kalayaan sa bansa at mga umano'y modernong bayani gaya ng mga OFW, frontliners at iba pa. Igilid din ng Pangulo ang pagtuturo sa mga kabataan ng maritime rights at mapayapang paglaban ng karapatan sa teritoryo ng bansa. Matapos ang kanyang talumpati sa libingan ng mga bayani, binisita ng Pangulo ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
1: Sa Makati City, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa 17 anyos na motorcycle rider na nakabangga sa kahabaan ng Ayala Avenue. Inatasan ng LTO ang rider na magpaliwanag matapos dumaan at mabangga ang dalawang runners sa itinilagang car-free zone sa lugar. Pinatawan ng restriction ang motorsiklo na hindi maaaring ibenta, i-renew ang rehistro o ilipat ang pagmamayari. Maaaring bawiin ang lisensya ng rider na maharap sa reklamong reckless driving at disregarding traffic signs habang nasa maayos na kondisyon na ang mga biktima.
2: Sa Quezon City naman, suspendido na ang security guard sa nag-viral na video na konfrontasyon niya sa person with disability sa loob ng bookstore sa mall. Sinasabing nagtakaumano mag-shoplift ang PWD at naging agresibo kaya lumapit ang gwardiya at namagitan. Aminado naman ang pamunuan ng bookstore at mall na dapat maging maingat at magalang sa pagtrato ng mga customer sa ganitong sitwasyon. Nakabalik na sa agency ang gwardiya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
1: Sa Taguig City, timbog ang dalawang hinihinalang tulak ng illegal na droga kabilang ang isang minor de edad sa bypass operation ng NBI. Nakumpiska ng National Bureau of Investigation ng NBI ang higit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 700 piso. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa piskalya ang isang sospek habang ibinigay sa custody ng bahay pag-asa ang minor de edad.
2: Bibisita sa Pilipinas ang pamunuan ng Meta na nagpapatakbo sa Facebook at Instagram bilang bahagi ng pagpapaigting ng kaligtasan sa paggamit ng mga nasabing apat maiwasan ng karasan online. Sabi sa DZMM ni Cybercrime Investigation and Coordination Center Undersecretary Renato Aboy Paraiso, nakipagkasundo ang Meta na magbibigay ng access sa detalye ng users kung kailangan sa investigasyong may kinalaman sa karahasan o krimen. Hihigpitan naman ng verification process para maiwasan ang paggawa ng mga peking accounts online. Matatalaga rin o magtatalaga din ng Meta ng kinatawan sa Pilipinas na tutulong na gawing mas ligtas ang online space.
1: Alas 4:40 na madaling araw, abangan po sa aming pagbabalik ha. Lalaki sugatan sa pamamaril sa Quezon City.
2: At isa sa mga suspek sa pambobomba sa MSU Gymnasium noong 2023, napatay ng mga otoridad. Ang mga detalye sa muling pagbabalik na ang Radyo Patrol Balita Alas 4.
0: Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Venganza. Patio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol.

0: 444, tuloy-tuloy pa rin po balitaan sa Radyo Patrol, balita alas 4. Lalaki sugata matapos pagbabarilin sa Quezon City, nagbabalik si Radyo Patrol, Rowan Cueto, Rowan.
1: Steve Sugatan ang 32 anyos na lalaki matapos paputukan ng baril sa loob ng tricycle sa Summer Street, Barangay Alicia, Quezon City. Sa investigasyon, sakay na motorsiklo ang suspect at bumaba sa kapintuan ng 4 na beses ang biktima at saka tumakas. Agad namang naisugod ng mga bystanders sa ospital ang biktima. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang suspect na kinilala sa alias Earth sa Romblon Street, Barangay Santo Cristo. Nasa kustodiya ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated murder habang inaalam pa ang motibo sa pamamaril at patuloy ang investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oras natin, 4:45, patay ang magkapatid na menor de edad matapos masunog ang kanilang bahay sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Natutulog ang lolo ng mga biktima nang magising sa usok kaya lumabas para humingi ng tulong. Sinasabing nagbula ang apoy sa kwarto ng mga biktimang edad 6 at 7 dahil sa naiwang nakasinding kandila. 3 bahay ang nadamay sa sunog habang 8 ang naitalang sugatan na agad dinala sa ospital. Iniimbestigahan pa ang pinagbulan ng sunog.
0: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na natagpuan na ang 3 mangingisdang napaulat na nawawala matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa bayan ng San Marcelino sa Zambales. Ayon sa PCG, nakabalik na sila sa kani-kanilang mga pamilya. Samantala, aabot naman sa mahigit 200 pasahero ang nananatiling stranded sa pantalan sa San Agustin sa Romblon.
3: Sa Lanao del Sur, napatay ng mga sundalo at pulis ang suspect sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong 2023. Kinilala ang suspect na si Mohamed Haji na miyembro ng Daulah Islamiyah Mauti Group at ang umano'y nagtanim ng improvised explosive device sa MSU. Patay din sa enkwentro ang misis ng suspect, gayon din ang 6 na buwang gulang na sanggol na nadamay matapos sumabog ang granadang itinapon ng isa pang suspect na si Kadafi Mimbisa habang papatakasa. Na-recover sa lugar ang ilang baril at IED components habang pinaghahanap ang nakatakas na suspect. Matatandang 4 ang namatay at 50 ang nasugatan matapos sumabog ang bomba sa kalagitnaan ng misa sa MSU Gymnasium noong Disyembre 2023.
0: Sa Negros Oriental, sinibak sa pwesto ang Police Provincial Director at 6 Chief of Police kasunod ng serye ng operasyon kontra sa illegal na sugal sa lalawigan. Sunod-sunod na nagsagawa ng anti-gambling operation sa mga pulis sa mga bayan ng Ayungon, Tayasan, Sibulan at Pamplona at mga lungsod ng Bayawan at Gihulngan. 6 na suspect ang naaresto na sinampa ng reklamong paglawag sa Anti-Illegal Numbers Games Act of 2001. Na-recover ng mga otoridad ang ilang betting slips, improvised betting receipts, claim stubs at mga notebook na naglalaman ng mga kombinasyon. Dahil dito, tinanggal sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police, Provincial Office at itinalaga bilang Acting Provincial Director si Colonel Jonathan Abelia.
3: Sa Rizal naman, pinaghahanap ng mga otoridad ang umano'y rugby boy na tumangay ng tip box ng pizza parlor sa Antipolo City. Sinasabing abala ang mga kumu sa pag-aasikaso ng mga order ng pumasok ang suspect at dahan-dahang kinuha ang tip box na naglalaman ng mahigit 2,000 piso. Ibinahagi ng may-ari ng establishmento ang kopya ng CCTV sa social media kung saan kinilala ng ilang netizen ang suspect na nadiskubring sangkot din sa pagnanakaw sa ibang lugar.
0: Sa Albay, 3 nanloob ng bahay arestado matapos ibenta online ang mga ninakaw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay. Atid ni Vince Villar. Vince!
4: Walang kawala ang tatlong mga magnanakaw matapos kumagat sa entrapment operation ng PNP nang ibenta nila ang mga ninakaw na kagamitan sa barangay Tuburan, Ligao City kahapon ng Lunes, Agosto 31. Sa ulat ng Albay Police Provincial Office, alas 2 ng madaling araw nang ransakin at pasukin ng tatlong suspect ang isang bahay at kunin ang sapatos, computer printer, rechargeable drill set, screwdriver set, stand fan at uninterruptible power supply or UPS na may dinatayang halaga na 27,500 pesos. Di nagtagal, ipinost ng mga suspect ang mga ninakaw sa marketplace sa isang social media platform upang ibenta. Wala silang kamalay-malay. Nakita pala ito ng may-ari na kaagad nagpasaklolo sa Ligao City Police Station. Magtatanghali, isinagawa ang bentahan sa likod ng isang ospital, ngunit ang hindi nila alam, kasama na pala sa mga bibili ang mga pulis. Nang mahuli, positibo rin kinilala mga suspect nang nakasaksi sa nakawang nangyari. Napagalamang isa sa mga suspect ang katatapos pa lamang pagsilbihan ang sintensya para sa kasong may kinalaman sa droga. Panibagong kaso na robbery at paglabag sa anti-fence singlo ang kakaharapin ngayon ng suspect at dalawang kasama nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Sa Iloilo City, patay ang 18-anyos na lalaki na natagpuan nakatali sa puno at may saksak sa ulo. Pinaghahanap ng mga pulis ang karelasyon ng biktima na umano'y responsable sa krimen. Base sa investigasyon, may usapan umano ang magkarelasyon na itatali ng suspect ang biktima sa puno para umano sa dagdag na thrill. Ha? Kapalit nito ay babayaran ng suspect ang biktima. Pareho o pero matapos sabihin ng suspect na hindi siya makakabayad, naku, ito na. Nagalit umano ang biktima at nagbantang papatayin ang suspect kapag nakawala siya sa pagkakatali. Dito na inunahan ng suspect ang biktima at sinaksak sa ulo at sa katumakas.
0: O ito po, 4:51 na po ang madaling araw sa mga kapamilya po natin ng servisyo na naghahanda sa pagpasok sa eskwela o trabaho. Yung iba kasi walang pasok matapos po yung long weekend.
3: Pero marami pa rin walang pasok,
0: di ba? Eh. So, we assume na maluwag pa rin to.
3: O, magdadala ba tayo ng pamaypay o payo? Itanong mo.
0: Alamin po natin ang sitwasyon dyan po sa EDSA Busway sa bahagi ng Quezon Avenue. Ba'y dyan lang? Nandun po si Radyo Patrol Rowan Superman Cueto. Rowan, good morning.
1: Good morning, Steve at Robert. At nandito nga tayo sa Quezon Avenue Station. At tama ka sa oras na ito ay maluwag ang sitwasyon at wala pang pila ng mga pasahero. At kakunti pa lamang ang mga sumasakay dahil nga siguro ay wala pang mga pasok at walang pasok ng ibang mga estudyante o kaya yung mga papasok sa kanilang mga trabaho. Pero may paalala tayo sa mga commuter na papasok sa kanilang mga trabaho na magsuot po tayo ng face mask dahil sa ilang lungsod po sa Metro Manila ay may naitalang unhealthy hanggang very unhealthy na kalidad ng hangin na sinasabi nga dulot nga ng forest fire sa Indonesia. Kanina nga Steve at Robert, habang nangangalap tayo ng balita, ay ramdam natin itong masamang kalidad ng hangin kaya medyo masakit ito sa mata at kaya nga napabili din tayo ng face mask kanina sa sa isang convenience store para makapagsuot tayo habang nangangalap tayo ng balita. Pero sa mga oras na ito, Robert at Steve, maluwag pa rin ang sitwasyon dito nga sa EDSA Busway at sa buong pag-iikot naman natin sa ilang bahagi ng Metro Manila ay wala naman tayong naranasang pag-ulan at wala na rin nga mga baha sa mga pangunahing kalsada. Sa ngayon, maayos at tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga motorista dito sa Quezon Avenue Station, Robert at Steve. Yan muna pinakuling ulat dito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Roen, sa magdamag, may pag-ulan?
1: Wala tayong naranasan sa pag-iikot natin sa buong Metro Manila kanina, Robert.
3: Wala rin mga vehicular accident?
1: Wala naman tayo kanan sa ating pag-iikot, particular na dito sa may Mandaluyong, Parañaque, Robert.
0: Pero naramdaman ba dyan yung Roen, sa pag-iikot mo yung haze, yung usok?
3: Mausok-usok daw, galing Indonesia eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo, Steve at Robert, ramdam ko kanina habang nandun nga tayo sa may Mandaluyong, kaya ramdam ko sa mata ko at sa ilong ko na medyo masakit at saka medyo napapaluha ako yung panahin dahil nga doon sa dulot ng haze na dala na nga fire, forest fire sa Indonesia.
3: Oo, mag-iingat tayo kasi lumala daw yung pollution sa Metro Manila. Minsan may mga ano sila dyan, may mga monitoring air index quality, yung mga LGU, pwede mo rin tingnan roen para makita ng mga kababayan din natin kung safe ba silang lumabas.
0: Face mask na lang. Ano?
3: Diba? Correct, kung mag-face mask sila or what. Roen, maraming salamat!
0: Yan po si Radyo Patrol, Roen, Superman, Pueto!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa

0: Sa labas po tayo ng bansa, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa Middle East. Kinumpirmaan ng U.S. Central Command ang pag-atake ng U.S. military sa dalawang rocket launcher ng Iran sa Larak Island sa Strait of Hormuz. Dalawa ang sinasabing namatay sa U.S. airstrike sa Iranian rocket launchers. Ayon po sa CENTCOM, isinagawa ang pag-atake dahil sa naghahanda umanong umatake ang Iran at naglalagay ng sea mines sa Strait of Hormuz. Gumanti ang Iran Revolutionary Guard at tinatake ang U.S. military base sa Jordan at isa pang military base sa UAE. Itinanggi naman ng UAE ang umano'y pag-atake ng Iran sa kanilang military base.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula po sa ating kachika sa umaga, si Erica Balmes. Erica, anong latest?
3: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Pinalawak pa ng aktres na si Jodie Santa Maria ang kanyang advokasya para sa kapakanan ng mga homeless animals o mga walang masilungang hayop sa bansa. Bilang celebrity ambassador ng Philippine Animal Welfare Association, nakiisa si Jodie sa paglulunsad ng Homeless Not Worthless campaign ng nasabing NGO nitong Agosto. At sa kanyang talumpati, hinikayat niya ang publiko na makiisa sa pag-rescue at pag-aampon ng mga aso at pusa sa mga kalsada. Sa iba pa nating chika, sa umaga, napiling kalahok ng Pilipinas ang kantang Sobra Sobra ni Carmel Collado para sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Tinalo ni Carmel ang siyam na iba pang singer at grupo sa kanyang performance ng nasabing kanta sa selection night nitong linggo. Lalaban ng PBB Celebrity Collab 2.0 alumni sa mga bansa sa Asia kabilang ang Bhutan, Malaysia, Korea, Nepal, Thailand at Bangladesh. Sa November 14 sa Bangkok, gagawin ang Grand Finals ng Eurovision Song Contest Asia 2026. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Maraming salamat, Erica Balmes!
1: Sports Balita!
0: Aksyon sa men's basketball ng UAAP Season 89 magsisimula po ngayong buwan. Yan at iba pang sports balita. Yatin ang ating big man at DZMM na si Alfred Zalde. Alfred!
4: Good morning!
5: Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ang defending champion PLDT High Speed Heaters at Creamline Coast Smashers sa pagbubukas ng 2026 PVL Invitationals. Tinalo ng High Speed Heaters ang EST Kola ng Thailand sa score na 3-1. Nanguna sa High Speed Heaters si Savvy Davison na umiscore ng 30 points. Sa second game, tinalo naman ang Creamline Coast Smashers ang Next Led Chameleons 3-1. Apat naman lalaro ng Cool Smashers ang umiscore ng double figures sa pangunguna ni Jaja Santiago Minowa na nagtala ng 19 points. Samantala, triple header ang mga laro sa pagbubukas ng aksyon ng UAAP Season 89 Men's Basketball sa September 13. Unang maghaharap ang host school na FEU Tamaraws at Adamson Soaring Falcons sa Araneta Coliseum. Susundan ito ng pagharap ng defending champion De La Salle Green Archers at NU Bulldogs. Magsasagupa naman ang USC Golden Tigers at UP Fighting Maroons sa ikatlong laro. Gaganapin ang opening sa September 12 sa Araneta Coliseum.
2: At yan!
5: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Zalde, DZMM.
0: Thank you, Alfred Zalde, with a big heart. And tantalizing hands.
2: Oy, good morning. Lalo na po yung mga, good morning lang din sa mga natatraffic sa NLEX kasi may post partner.
0: Oh.
2: Bukod
0: ilang oras?
2: Bukod sa inabutan na sila ng September doon.
0: Umalis sila ng August, September na, kumanta na si Jose Marichan.
2: Andun pa rin sila.
0: Andun pa rin sila.
2: Ito pa yung malala.
0: Oh.
2: Natuturo sila magkapampangan.
0: Ganong katagal.
2: Oh,
0: diba? Ako nga, sabi ko sa iyo.
2: May nag-post eh, marunong magkapampangan.
0: Marunong na sila. Muna na kepo. Ayun. Sabi nila.
2: Sabi, maya pabak. Good morning. Sa mga nakikinig na nanonood po ha, sa nag-bench sa aming fiber.
0: Para po hindi kayo mainip dyan sa NLEX ha. Makinig na lang po kayo dito sa amin sa DZMM. Eh, wala po talaga. Ay. Hindi ko alam bakit pinaparusahan tayo ng NLEX.
2: Naku, NLEX, kailangan nyo po sagutin
0: hindi yan. Hindi naman first time na umuulan, na bumabaha dyan sa San Simon. Bakit hindi nila inaksyonan samantalang hindi naman libre yung pagdaan sa NLEX? Okay. Nagbabayad tayo lang dyan. Mahal-mahal kaya ng toll dyan.
2: Oh.
0: Tapos dapat, yan lang sasalubong sa atin. Traffic, tapos sorry lang.
2: Na-anticipate po ninyo yan, ano? O paano?
0: Ang daming negosyong nawala, ang daming kitang nawala.
2: Hmm.
0: Nawalan ako ng racket, mga ganyan.
2: Laki ng nawala sa'yo. Pati pahinga partner.
0: Oo, pahinga lalo. Rin, ano?
2: Paano yun? Alas 5 na.
0: Mataling
2: araw. Good morning muna kay Sarah C. Kaya Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Kay Maggie ng Makati City, kay Lorena Pascual. Good morning, good morning. Kay Elsie Balion, Florentine. Maganda-maganda morning din po. Good morning sa classmate. Pinababati ni Kuyang DK Zarate sa Lasal na si Sep Laurel na nasa DTI Rizal na. Good morning
0: dahil dyan, susunod na
2: Pasada Balita. Kasama sila Daddy Johnson Manaba.
0: At ikaw. Oh, bye. Mamaya 7, babalik naman ako.
2: Ayan, yan.
0: Bye-bye.
6: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

Sikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: FM Numero 1 sa aksyon.
1: Maganda! Ako, Tuesday na pala. Per months na po, September 1, 2026. Hala. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: Sa ngalan po ni Christian Yusores, ako po si Steve Raz.
1: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Bagyong Pilando, kumikilos na palabas ng bansa. Physical na klase sa 15 probinsya, sinuspinde ngayong araw.
2: 14 na paulat na namatay sa ikalawang bugso ng habagat. Maraming bayan sa Pampanga, lubog pa rin sa baha.
1: Matinding traffic, nararanasan pa rin sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa pagbahang dulot ng pag-apaw ng Pampanga River.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo bababa mamayang alas 6 ng umaga.
1: Sa atin namang Metro Pasada, dalawang runner sugatan matapos mabangga ng binatilyong rider sa Makati City. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano naman ang inyong ginagawa? Maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Malabat.
2: Sa ngalan po ulit ni Christian Yusores, ako naman po si Steve Raz.
1: Sa detalye na ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Napanatili ng bagyong Pilandok ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,060 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Hindi po inaasahang maglalandfall ang bagyo na posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Pero patuloy pa rin magpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila, maaraw sa umaga pero posible pa rin ang mga pag-ulan sa hapon o gabi. Bukod sa bagyong Pilandok, binabantayan din ng dalawang bagyo at isang low pressure area na nasa labas ng PAR.
2: Sinuspinde ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Magpapatupad din ang work from home arrangement sa tangkapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Nauna nang iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa naranasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: And speaking of panahon, alamin natin ng latest mula mismo sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am Chinel, magandang morning!
3: Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Meron pa rin naman tayong tatlong bagyo na minomonitor dito sa loob ng monitoring domain ng Pag-asa. Una na dito si Pilandok na nasa loob ng ating PAR na hindi naman natin nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At ito po yung nagpapalakas din po ng habagat kasama na rin yung mga iba pang bagyo. Isa pong bagyo ay si Tropical Storm Saudel na dati po natin minomonitor na si Obet. Ito po ay tropical storm ng kategory at huling namataan sa 985 kilometers west ng extreme northern Luzon. Yung isang tropical depression naman din nasa western section din po, 645 kilometers west-northwest naman ng Itay at Batanes. So ito pong tatlong bagyong ito, wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Inaasahan pa rin naman natin yung southwest monsoon na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang ng Bisaya. Sasahan pa rin natin yung malalakas na bugso ng pag-ulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Pautanes, Bataan at Zambales. Samantala dito sa Metro Manila at mga karatig lugar po natin ay posibleng makaranas naman tayo ng maulap na papawirin na may mga posibilidad ng mga pag-ulan. Lalo na po, tama po yung sinabi nyo, tuwing umaga at hapon at gabi. So dito naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maaliwalas ang kanilang panahon na aasahan. Pero iba yung pag-iingat din po dahil sa init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may chance na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ngayon meron na rin tayo nakataas na gale warning dito sa seawards po ay dito po sa Ilocos Norte at ilang areas po dito sa Mibabuyan Islands. Kaya pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin, mangingisda at yung mga sasakyan balit pandagat na ipagpaliban muna ang pagpalaw dito. Yan po muna dito dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you, Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa.
0: Pasada Balita! Panahon DDZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:08. 14 ang napaulit na namatay sa ikalawang bugso ng habagat. Kabilang dito, ang siyam sa San Marcelino sa Zambales, dalawa sa Subic, isa sa Olongapo City, isa sa Tarlac at isa sa Pampanga. Kagabi, natagpuan sa Pangasinan ang isa sa apat na nawawalang sakay ng SUV na bumagsak sa ilog matapos namang gumuho ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City. Isa ang nasagip sa insidente habang patuloy ang paghahanap sa tatlo pang nawawala. Samantala, 33 na ang kumpirmadong namatay sa nagdaang habagat na pinalakas pa ng mga bagyong Luis, Maymay at bagyong Neneng. 15 nasugatan na 3 ang nawawala. Halos 9 milyong individual ang apektado kabilang ng mahigit 160,000 na nanatili sa evacuation centers. Ayon po sa Office of Civil Defense, ang Pampanga ang pinakamatinding naapektuhan ng habagat. Pero binabantayan din ang sitwasyon sa iba pang apektadong lugar. 117 lugar na ang isinailalim sa state of calamity, kabilang na ang Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Mahigit 6 billion pesos na ang naitalang pinsala sa infrastruktura, habang 2.3 billion pesos naman sa agrikultura.
2: Isinilalim na sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa pinsala ng malawakang pagbaha. Layo nitong magamit ang emergency funds para sa paghahatid ng tulong sa halos 4,000 pamilyang naapektuhan. Sa Pampanga, maraming bayan ang lubog pa rin sa baha. Sa isinagawang aerial survey, baha pa rin sa mga bayan ng Makabebe, Masantol, Apalit, Minalin, San Luis, Candaba at Santo Tomas. Sa Ilocos Norte naman, rumagasa ang kulay putik na baha sa ilang barangay sa Lawag City. Nagmistulang ilog naman ang palayan at kalsada sa barangay 7 sa Bintar matapos umapaw ang irigasyon. Diyan naman sa Abra, nagdulot ng baha sa ilang lugar ang pagtaas ng tubig ng Tineg Malanas River sa Dolores. Samantala, pagkumpuni ng mga nasirang infrastruktura sa Central Luzon, hiniling. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Dizon. Rod.
4: Good morning. Inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang refer ng mga nasirang mga infrastruktura sa gitnang Luzon sa halip ng mga bagong proyekto ang unang pondohan. Paliwanag ng Regional Development Council, kailangan ang madali ang solusyon sa mga nawasak na mga pagbaha. At para makatipid ang gobyerno, inirekomenda na gawing by administration ang lahat ng implementasyon ng mga proyekto at hindi ng mga pribadong kontratista upang makatipid ng pondo. Ayon sa RDC, maraming magagalit na kontratista pero dismayado na ang gobyerno sa mga palpak na proyektong gawa ng ilang tiwaling kontratista na karamihan ay substandard, kaya dapat lamang anyang gawing by administration ang mga proyekto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Dizon.
1: Lubog pa rin sa baha ang 26 na barangay sa Hagonay sa Bulacan. Pinakamalalim ang baha sa mga barangay ng San Juan, San Isidro, Palapat, San Miguel, Carillo, Barangay Tampok at sa Santa Monica. Sinabi ni Hagonoy MDRRMO Head Richard Jerome Crisostomo na tumatagal ng ilang linggo bago humupa ang baha dahil bukod sa catch basin ng kanilang bayan, wala rin namang malabasan ang naiipong baha sa mga apektadong barangay. Nasa state of calamity ang Bulacan dahil sa pinsala ng baha. Samantala, militar tumutulong na rin sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad sa Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
5: Good morning, Johnson and Steve. Patuloy na tumutulong ang 76th Infantry Battalion ng Philippine Army sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad sa Mindoro, kung saan nananatiling nasa state of calamity ang ilang lugar, kabilang sa mga isinasagawang humanitarian assistance and disaster response, ang pagtulong sa pagre-repack at pamamahagi ng mga food packs, gayon din ang pagkukumpuli ng mga kalsada at water irrigation system sa iba't ibang bayan. Isinasagawa ang mga operasyon katulad ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang bahagi ng Mindoro. Layunin ang mga hakbang na makatulong sa agarang pagtugon at pagbangon ng mga apektadong komunidad, kabilang ang pagpapanumbalik ng access sa mahalagang serbisyo at pasilidad. Sa patuloy na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay, tiniyak ng 76IB ang patuloy at agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga residenteng apektado ng kalamidad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, CNN.
2: Thank you, comrade! Alas 5.13 na po ng madaling araw, nananatiling mataas ang baha sa ilang bahagi ng Malabon at Valenzuela City. Sa barangay poblasyon sa Valenzuela, lubog pa rin sa baha ang parokya ni San Diego de Alcala. Kaya apektado ang operasyon ng simbahan. Naglagay na ng water pump para malimas ang tubig sa parokya. Sa Malabon City naman, lubog pa rin sa baha ang Panghulo Road, kaya ilang motorista ang dumadaan sa alternatibong ruta. Sa Quezon City, humupa na ang bus sa G. Araneta Avenue, kaya umuwi na ang mga lumikas na residente.
1: Sa mga nasa biyahe na po dyan, lalo na sa mga dumadaan sa North Luzon Expressway, magandang morning po sa inyo.
6: Nako.
1: Smile naman ng konti.
6: Wala na.
1: Mabigat pa rin daw po ang dali ng traffic sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa pagbahang dulot ng pagtaas ng tubig mula naman sa Pampanga River. Sa northbound lane, pansamantalang isinara ang Libtong exit. Sa lahat ng klase ng sasakyan, habang pansamantala ring isinara ang Santa Rita at ang Pulilan northbound entry. Madaraan na naman ang lahat ng uri ng sasakyan ng Candaba Viaduct pero asahan po ang mabigat na daloy ng trapiko. Usad pagong. Bakit nga ba pagong ang ginagamit, Archie?
6: Kasi na mabagal.
1: Paano kung mas mabagal pa? Baka dapat eh usad guhol. O mas mabagal yun.
6: E paano pag walang usad?
1: Ay wala. Parking area
6: parking
1: na yan.
6: Parking area na.
1: Usad pagong din daw po ang dali ng traffic sa northbound at southbound lane ng Tulaok at ng San Simon Interchange kung saan hindi makadaan sa ilang linya ang mga class 1 vehicles tulad ng SUV dahil nga po sa pagbaha. Kahapon, nako inaabot ng 7 oras, dinaig nyo pa bumiyahe ng probinsya, ano? Ang ilang motorista bago makaalis sa 8 kilometrong traffic na halos wala pong galawan. Ilang pasahero rin ang piniling maglakad na lang sa gilid ng expressway dahil sa gutom o kailangan gumamit ng banyo. Nagpatupad naman na ang operator ng NLEX na Metro Pacific Tollways Corporation ng pansamantalang flood mitigation measures para maresolba ang mabigat na dali ng trapiko sa ilang bahagi ng expressway. Kabilang dito ang paglalagay ng concrete barriers at pagbubukas ng counterflow lane para sa emergency vehicles.
2: Sa ibang balita naman, umabot na ng 300% ang capacity ng emergency room ng Justice Jose Abad Santos General Hospital sa Maynila. Kasunod dito ng pagdagsa ng mga pasyenteng hinihinala at kumpirmadong may leptospirosis. Inibisuan ang mga pasyenteng pumunta muna sa ibang ospital na may available na kama para makatanggap ng serbisyong medikal. Sa San Lazaro Hospital, patuloy ang pagbaba ng mga pasyenteng may leptospirosis. Kahapon, 16 na bagong kaso ang naitalang mas mababa kumpara sa peak na 50 pasyente noong August 26. Nauna nang iginit ng Department of Health o DOH na kapag lumusog sa baha, agad magpatingin sa doktor at huwag nang hintayin lumabas ang mga sintomas tulad ng lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Inaasahan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong linggo na matatapos sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
1: Muli naman isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ang mahigit sa 5 oras ng red alert o kawalan ng reserbang kuryente. Simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 7 na ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 17 ang tumatakbo sa derated capacity so mas mababa ang kapasidad. Isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao Grid. Simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 5 ang mababa ang produksyon.

0: kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos sa gasolina. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng Regasco ngayong Setyembre. Sa mga nanay at sa mga ate dyan na mamamalengke ngayong umaga-umagang ito ng Tuesday, alamin nga natin ang presyo na ilang bilihin sa NEPA Q-Mart sa Quezon City. Naroroon na ating Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning!
1: Good morning, Johnson at Steve. Mga kapamilya, narito po ang presyo ng ilang prutas. Nasa 50 pesos ang 3 pirasong mansanas, habang 230 pesos ang kada kilo ng mangga. Nasa 100 pesos kada kilo ang turis o pongkan, habang 20 hanggang 30 pesos naman ang kada piraso. Para sa mga nagtitipid pero masarap na pang ulam, sap-sap na nasa 50 pesos kada 1/4, tinapa na 90 pesos kada 1/4 at ilis na 40 pesos kada guhit. Nasa 15 pesos naman ang isang piraso ng itlog na pula, habang 96 pesos ang isang dosena ng itlog o katumbas ng 8 pesos bawat piraso. Para naman sa mga gumagamit ng uling sa pagluluto, nasa 20 pesos kada plastic ang presyo nito. Sa ilang isda, nasa 450 pesos kada kilo ang hipon, 220 pesos ang bangus, at 140 pesos naman ang tilapia. At para naman sa magluluto na may gata, nasa 90 pesos kada kilo ang gata ng niyog. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZM.
0: Thank you, Rowen!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Maganda-magandang morning. Ako si Kuya Luberto siya nagpapabati. Eh, mamaya pabatian eh. Kuya Lu, hindi kita mababati. Eh, mamaya na lang. Tsaka kay RD Katabona at sa mga staff ng Jared Bike Shop. Magandang morning po dyan sa mga taga-Tanay Rizal. Mag-iingat sa mga bibisikleta ngayong umaga-umaga ha. Oras muna natin!
3: Oras! Alas 5.20 na po ng tanghali.
0: Tanghali na pala.
3: Tanghali na.
2: Johnson Banabat, Christian Yosores, Pasada, Pasada, Balita, Balita, Basta AM, DZMM.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano Everbest decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
7: Oh.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na!

0: TTZMM, número 1 sa aksyon.
1: Oras 5:23 na sa mga dumadaan, mga sumasakay dyan sa EDSA Bus Carousel, may traffic na kaya? Natin ang sitwasyon sa EDSA Busway mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, magandang morning!
2: Good morning, Johnson at Christian. Sa mga kapamilyang papasok na uli sa trabaho at eskwela ngayong madaling araw, halos wala pang pila sa mga istasyon ng EDSA Busway northbound at southbound dyan. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, madali pa makasasakay sa mga istasyon ng busway kung saan karaniwang maraming pasahero tulad ng NEPA Q-Mart, Main Avenue, Ortigas, Guadalupe at Taft Avenue. May bahagya namang pagkapal sa volume ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA ngayong madaling araw. Partikular yan sa bahagi ng EDSA New York, Cubao, Aurora Boulevard Underpass, Pitwazon Underpass, EDSA Tramo at Pasay Rotonda Southbound. Sa kabila niyan, dire-diretso pa rin naman ang biyahe sa malaking bahagi ng EDSA. Paalala lamang din sa mga motorista, Johnson, umiiral ang MMDA number coding scheme para sa mga sasakyan may plate number na nagtatapos sa numerong 3 at 4 yan ngayong Martes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM Radyo Patrol sa East 30. Papasada na Pasada Balita.
1: 5:24, tuloy tayo sa mga balita. Itutuloy mamaya ang 20th araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Susunod na tututukan ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng panunungkulan ng Vice Presidente. Sasalang sa witness stand sina Colonel Maranos o Manaros Buransing at magtanggol panopyo para tumestigo sa certification na isinimiten ng DepEd sa findings ng Commission on Audit sa paggastos ng pondo. Kasama sana sa titestigo si retired Major General Adonis Bahaw, pero hindi mahanap ang address kaya hindi maisilbi ang sabina. Sakaling hindi humarap ang mga sundalo, posibleng paharapin si Defense Counsel Michael Poa na dating tagapagsalita at Chief of Staff ng DepEd noong nakaupo pang Education Secretary si VP Sara. Bukod kay Attorney Poa, nakatakda ring tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts. Inaasahan po ng House Prosecution Team na matatapos ang presentation ng mga ebidensya sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds sa kalagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa 4 na articles of impeachment sa Oktubre.
3: Iginit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na unreliable o hindi makapagkakatiwalaan ang unang testimonya ng nagpakilalang dating bodyguard ng puganting si dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa. Setyembre ng nakarang taon, umamin si Gutesa na nag-deliver ng mga maleta naglalaman ng kickback kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Gutesa na pinilit lang siya ng mga nakakulong na sina Senador Rodante Barcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista. Nanindigan ng kampo ni Romualdez, naratuklasan ng Manila Regional Trial Court na dinoktor ang unang affidavit ni Gutesa dahil pineke at hindi galing sa notary public na nagutaryo ang lagda sa dokumento. Nauna nang nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi mabubura ng pagbaligtad ng ilang testigo ang mga dating testimonya laban kay Romualdez kaugnay ng manumalyang flood control projects.
1: Sinibak sa pwesto ang 7 pulis sa Negros Oriental matapos ang serye ng operasyon laban sa ilegal na numbers game. Kabilang dito ang mga chief of police sa Ayungon, Tayasan, Cibulan, Pamplona, Bayawan City at Sagihulngan City. Tinanggal din ang provincial director ng Negros Oriental Police Office dahil sa command responsibility at one-strike policy. Anim ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon matapos mahuling nagsusulisit o nangungulekta ng taya. Nanindigan naman ang Negros Island Police Office na mahalaga ang command responsibility sa performance ng mga police.
3: Tukoy na ang person of interest sa pagpapakalat ng pecking schedule ng NCRPO. Sa social media post, sinasabing magkakaroon ng 1 week duty, 2 weeks off ang pasok ng mga pulis. Itinanggi ni NCRPO Director Brigadier General Christopher Abrahano ang post at iginit na hindi praktikal ang mahabang pahinga dahil kulang ang kanilang mga tauhan. Ayon kay Abrahano, umaabot din ang 12 oras sa duty ng mga pulis kada araw. Hinahanap na ang nasa likod ng post para masampahan ng reklamo.
1: Sa Makati City, sugatan ng 2 lalaking runner matapos mabangga ng motorsiklo sa barangay Bel Air. Nangyari ang insidente kahit may umiiral na Car Free Sunday sa kahabaan ng Ayala Avenue. Sinasabing walang nakitang harang ang motorcycle rider kaya dumaan sa saradong kalsada. Eh kung walang harang ay di hindi sarado. Dinala po sa ospital ang 2 runner gayon din ang rider matapos magtamo ng mga sugat sa katawan. Posibleng maharap ang rider sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple injuries.
3: Sa Davao City naman, timbog ang lalaking nagbantang ipakakalat ang sex video ng dating nobya. Dinampot sa entrapment operation ang suspect matapos magreklamong biktimang walang consent ang video ng pagtatalik. Ayon sa biktima, nagbanta ang suspect na ipadadala ang sex video sa kanya mga kaanak at kaibigan kung hindi makikipagkita para ibigay ang password ng cellphone. Humingi rin ng 1,000 piso ang suspect para ipambayad sa bayarin sa apartment na dating tinutuluyan ng 2. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong grave threats.
1: Ay, tumatanghali, tanghali, bangon! Gising sa mga may maagang pasok, 5:29 na po ng tanghali. Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya.
1: Sa ating Pasada Probinsya, natagpuan ng 18-anyos na lalaking nakatali sa puno sa Iloilo City. Duguan ng biktima yung may saksak sa ulo nang makita ng mga tanod sa barangay Kalaparan. Sa imbestigasyon, pumayag ang biktimang itali sa puno kapalit ng pera. Para saan? Pero, hindi ho sumunod sa kasunduan ng suspect at sinaksak pa ang biktima. Naarasan naman ang lalaking suspect na natuklas ang karelasyon ng biktima. Paano daw, Archie? Pumayag ang biktima na itali sa puno kapalit ng pera? Baka nagagawa lang ng content.
3: Baka may mga kanya-kanyang trip yan.
1: Ah, magkarelasyon.
3: Ayun.
1: Ano ba itatali?
3: Sa Ilocos Sur naman, patay ang 3 taong gulang na bata matapos pagsasaksakin sa bayan ng Tagudin. Natagpuan sa kamang bangkay ng biktimang nakabalot ng kumot at may mga saksak sa dibdib. Itinuturing namang person of interest ang ama ng bata. Natuklas ang kalalabas lang ng rehabilitation center.
1: Sa Albay, 3 arestado matapos ibenta sa social media ang ninakaw na gamit sa Ligao City. Unang nilooban ng mga suspect ang bahay sa barangay Tuburan at kinuha ang mahigit sa 27,000 pisong halaga na mga gamit tulad po ng sapatos, printer at electric fan. Natunto na mga suspect matapos makita ng may-ari ang mga gamit habang binebenta online.
3: Diyan naman po sa Quezon, timbog ang isang criminology student sa Bybus operation sa bayan ng Infanta. Nakuha sa suspect ang 5 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 15,000 piso at motorsiklong ginagamit sa transaksyon. Inaalam pa kung sino ang supplier ng suspect.
1: Oras! Oras po natin 5:31!
3: Para sa ating 5:31 ng madaling araw, alamin po natin ang sitwasyon sa mga gasolinahan dyan po sa Quezon City. May marami na bang pila dahil mag-iiba yung presyo ngayon eh. Mula po kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning!
4: Good morning, Steve at Johnson. Sa isang big player na gasolinahan dito sa Scout Circle, naglalaro pa sa 90.30 pesos. Yung presyo ng kada litro ng diesel habang 77.70 pesos naman sa regular gasoline. Mamayang alas 8, sige 3 pesos yung ibababa sa diesel na magiging 86.5 pesos na lamang. Samantalang kakarampot o 30 centimos lang ibababa sa regular gasoline na magiging 77.40 pesos kada litro. Sa kabila ng rollback, may mga iilang motorista na yung maagang pumasada na pinili ng magpakarga na agad. Samantala sa lagay ng trapiko, mabilis yung usad ng mga sakyan sa magkabilang bahagi ng Quezon Avenue. Magtutuloy-tuloy lamang yung biyahe maski kung dumaan sa underpass dito, lagapas ng Santo Domingo Church kung saan mabilis yung usad hanggang sa makarating sa Welcome Rotonda. Wala Welcome Rotonda, na traffic pa yung bubungad sa mga motorista papuntang E. Rodriguez. papunta mga Mayon o rutang Sampaloc. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Trisha Lindo DZMM.
3: Maraming salamat Radyo Patrol Trisha Lindo.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Sa oras po nating 5:33 na ng tanghali. At sa mga nasa biyahe po dyan na, gaya ng aking Sir Jeffrey Florido, na nasa biyahe na ngayon, ingat Sir Jeff, I'll see you later. Sa iba pang mga naka-monitor po sa atin sa kanikanila mga sasakyan dyan, makinig ho kayo ha. Sa oras nating 5:33.
0: Kakaibalita!
5: Kakaibang balita!
1: Sa ating kakaibalita, usap-usapan na makabagong bantay sa mga kalsada sa China. Sa halip kasi na tao, mga robot traffic police officer ang kumikilos para tiyaking nasusunod ang batas trapiko. Walang baril at kakayahang mga aresto ang RoboCop tulad po ng taong traffic enforcer. Pero gamit ang camera, kaya na mga robot na tukuyin na mga lumalabag sa batas trapiko tulad po ng motorcycle rider na walang helmet. Layo ng RoboCop ng China na pag-aanin ang trabaho ng mga traffic police officer sa kanilang lugar. Ipan, yan, hindi mo na pwedeng kausapin yung mga RoboCop na yan.
6: Ano,
1: na,
6: partner?
1: Hindi mo na alam pwedeng, mo ba ako?
6: Ayun.
1: Oh, baka, hindi mo pwedeng pakitaan ng calling card yan.
6: Hindi pwedeng pakiusapan na tropa naman eh.
1: Saan ho ba kayo pupunta?
6: Hindi pwedeng suhulan.
1: Ayun ang maganda din naman.
6: Ang mahirap dyan, partner. Baka nawalan na rin ang trabaho at traffic
1: force. Totoo naman din yun. Kasi part diba? Yun ng kumbagi pag-unlad ng technology para sa ikaw bubuti, eh, ganun talaga. Bagay, pero, dito ho sa atin sa Pilipinas nga naman daw kakaiba, makakakita ka ng traffic light na, traffic enforcer pa sa baba. Kaya naku-culture shock yung mga dayuhang napupunta ng Pilipinas. Para saan daw ba yung traffic enforcer na nasa ibaba ng traffic light?
6: Sumagay, partner, sa ibang bansa, limbawa sa Singapore, wala talagang traffic enforcer.
1: Ay, kaya nga, kasi diba? May traffic light naman
6: eh. Traffic light
1: eh. Dito sa Pilipinas, ang traffic enforcer naroroon sa ilalim ng traffic light para i-interpret kung ano yung ibig sabihin ng bawat kulay.
6: Ganon. Diba? Eh, kung kukuha ka ng lisensya naman eh, malalaman mo yan eh. Diba?
1: Yung iba hindi alam.
6: Ayun lang.
1: Kasi colorblind.
6: Colorblind.
1: Ay, mag-iingat sa mga nasa biyahe po ngayon at maganda-magandang morning sa mga traffic enforcers po natin diyang naka-duty kahit umuulan o kaya binabagyo't binabaha. Ingat po kayo ha. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Martes ng umaga.
0: Kakaibalita.
5: Kakaibang balita.
1: Ay, batiin muna natin, Steve, ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin dahil tumatanghali.
3: Good morning kay Sir Sosibo Gasmin. Maganda-maganda morning din po. Ay, nanonood pala yung aking Nanay Linda at Tatay Juan Raz dyan sa Quezon City. Good morning kay Nanay Ineng sa Cabuyo City, Laguna at kay Papa Marcial Lazaro. Good morning, mag-iingat kay Sir Romeo Guion, kay Professor Gabby Lopez, kay Romeo Valderrama, Sir Sosibo Gasmin. Good morning!
1: Good morning! Now, si Beth Gray, ang sabi niya, naku, wag naman husa ng magkaroon ng robot sa atin, mawawalan daw po ng trabaho yung ilan.
3: Ayun. At syempre, good morning.
1: Elsie Balion, magandang morning din. Magandang morning daw, Steve.
3: Good morning kay Aldin Fortuno, 9906, kay Delina Asperga. Good morning.
1: Si Tina Mendoza, nag-a-attendance check po sa atin at kumakaway-kaway. Magandang morning din kay Tina Montes. Good
3: morning! At syempre kay Louis Basco na nanonood po ngayon at sa mga nakikinig po na nanonood sa ating Facebook Live, kay Tristan Wyatt Vigulay, kay Ria Soto, kay Weng Hara Elevera, Susan Candar, kay Mercy Garcia. Magandang morning po. Mag-iingat po kayo.
1: Ay, sa mga taga Quinta Market, pinababati kayo ni Ma'am Len Reyes sa magandang morning at sana hindi ho kayo na-traffic sa inyong pagbiyahe dyan sa North Luzon Expressway. Ingat po kayo sa biyahe. Tita Christy Galvez, maganda umaga rin po. Sa mga nakamonitor din ho sa atin sa iba't ibang social media platforms ng DZMM, magandang morning, hindi man namin kayo mabating lahat, ay kayo na po yun.
3: Kay Precious Wisdom, good morning kay Sarah C. At syempre kay Ems Chuastava, good morning po.
1: O sabi ni It's Me, ano ba pangalan ni It's Me?
6: It's Me.
1: It's me, Jerry Fee. Sabi niya, nako, 6 hours na po kami nako, naka-stuck here sa Gapan. Ilaw, hindi pa, dito pa lang daw kami sa San Miguel, Bulacan. Layo nga naman ang biyahe niya. Pag walang traffic yan, kaya ng less than 3 hours eh. From ngayon, Nueva Ecija to Manila.
3: Parang mga higit 10 oras na yung mga nandyan na sa NLEX na buwang biyahe ngayon dahil pa rin sa pagbaha, ano.
1: Wala daw hong galawan talaga at napakahaba nga naman ang
3: biyahe. Yan lang ba talagang daanan, ano?
1: Wala, yun wala din talaga eh.
3: So dapat traffic, yung NLEX operator na anticipate yung mga ganyan pangyayari.
1: Hoy, sana hoy, sabi nga ni Robert Mano kanina, hindi naman mura pagdaan sa expressway. May bayad ho yan, napakamahal.
3: Tsaka hindi na bago yung pagbaha dyan, partner. Eh, dapat dapat in-improve na nila. Ngayon, maswerte nga yun kasi hindi umuulan ngayon. Dapat double, ano na, double time kung ano yung pwede solution dyan.
1: Basta na sa mga nasa biyahe po dyan, mag-iingat po ako konting, hindi siguro konti, damihan nyo ang haba ng pasensya. Naku. Kung gaano kahaba ang expressway na kinakailangan yung baybayin, ay habaan pa ninyo ng doble-doble, ha?
3: Nako. Good morning kay Kuyang J.R. Reyes.
1: Ay, mga taga DSWD, magandang morning. Ay, magbe-break lang ho kami sandali, ha? Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa ating mga kababayan mula po dyan sa Tarlac. Di ho ba naputol yung isang tulay nila
3: doon? Bridge.
1: Merong nawawala pa na tatlo ba o apat?
3: Tatlo na lang kasi kagabi na parang may nahanap na isa dun sa Pangasinan. Napakalayo.
1: Teka, magbe-break lang ho kami sandali. Babalik tayo sa kwentuhan po natin dahil ang oras po natin ay
3: 5:39 ng tanghali.
1: Sandali lang.
0: Pilipinas! Pasada balita na! Basta AM, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Nasa ilalim na po ng state of calamity ang Tarlac dahil nga po sa baha at epekto ng nagdaang habagat. Ay kumustahin nga po natin ang ating mga kababayan dyan sa probinsya ng Tarlac. Nasa linya natin ang kanilang head ng PDRRMO si Sir Marvin Giang. Sir, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Steve sa DZMM. Magandang morning mga taga-Tarlac.
2: Good morning po.
3: Sir Johnson, Sir Steve, good morning po sa ating mga taga-Pinoy. Maganda umaga po.
1: Sir, maulan pa ba dyan sa inyo ngayon?
3: Well, sir, on and off na lang po yung ulan. Hindi na po kagaya ng mga nakarang araw na talagang diretso po yung buhos ng ulan dito sa province.
1: Opo, siguro para lang sa mga nakikinig at nanonood, yung declaration po ng state of calamity, gaano ba kalawak naging pinsala ng mga nagdaang habagat at bagyo sa inyo?
3: Well, malaki po yung naging epekto ng ating pagulan at saka dire-diretso ito. So, kagaya mo nung dalawang tulay po namin dito sa Tarlac City, two major bridges po connecting sa mga north, western barangays po namin, naputol nga po yung dalawang tulay at na-isolate po yung apat na munisipyo dito sa province, ang Camiling, Santa Ignacia, Mayantok, and San Clemente. So, it affected po around 52,459 families plus 180,247 individuals po.
1: Oo, ay paano nga? Paano nga pala yung mga kababayan nyo yun? Kung isolated po yung apat na lugar na yun, Ikanyo, halimbawa yung supply, tsaka syempre yung pang-araw-araw na gawain ng mga naroroon sa isolated na bayan.
3: No, yes, sir. Ano po? Kung halimbawa po, kung dati-dati, kung mag-google ka lamang po ng 30 minutes para mapuntahan po yung apat na barangay, ay apat na munisipyo. Ngayon po, kailangan po umikot muna. At umaabot po ito ng mga isang oras at kalahati bago po natin marating yung apat na munisipyo natin. So yun po yung major concern ngayon. Lalo na yung sa ating mga nag-aaral at mga nagtatrabaho dito po sa kabiseran ng probinsya.
1: Sir Marvin, dun sa nabanggit nyo na mahigit 50,000 pamilya at 188,000 na individuals, paano po minamanage ngayon ang lokal na pamahalan yun when it comes to pag-assist, lalo na sa mga pagbibigay ng relief goods?
3: Well, po sir, sa nabanggit ng mga families na yun, meron tayong naka-open na 45 evacuation centers na kung saan 1,748 families po or 5,731 persons ay kasalukuyan po nakatira dito sa loob ng mga nasabing 45 na evacuation centers. Ano po? So yun po yung aming total number of inside ng evacuation center dito sa province.
1: Kamusta naman po yung sitwasyon nila sa loob mismo ng evacuation center? Kasi medyo mukhang matatagal-tagal lang pa ito yung kanilang pag-stay doon.
3: Okay naman sir. Natutugunan pa naman po at inisiguro naman po ng provincial government of Tarlac na lahat po ng pangangailangan ay may natutugunan po ng provincial government.
1: Sir, Sir, anong update doon sa dalawang tulay na naputol po ninyo, naputol sa inyo, at saka yung missing na, tama ho ba, tatlo pang pinaghahanap ngayon?
3: Ay, sir, ano po, sa pangunguna po ng DPWH, sa kahapon po nag- supposedly dumating po si DPWH Secretary Hison. So, inumpisa na akong itayo yung Bailey Bridge na mag-uugnay po ulit kahit na sabi nga po ni Governor Quisenia, kahit po sana yung footbridge lang muna mauna para kahit paano po meron magamit yung ating mga kababayan na tatawid or para po makapunta dito sa kabisera ng probinsya. Tapos pagdating naman po sa nawawalang mga individuals po dahil nga po sa kasamang nahulog no pangalawang try yung isang sasakyan.
1: Mm-hmm.
3: Bali, sa pagkikipag-ugnayan po natin sa PDRMO po ng Pangasinan, doon po nakita yung pangalawang nawawalan ng individual. Ano po, ito po ay natagpuan ng mga mangingisda sa parting dagupan. Yun nga po, nag-report po sila sa ating kagabi, bandang alas 8 ng gabi. So, nakuha na po yung pangalawang nawawalang individual doon po sa Pangasinan. Nabot na po ng Pangasinan yung bad, yung katulong nawawalang individual. Ano po. So, meron pa po tayong tatlong hinahanap. At patuloy po yung effort para po malocate itong ating nasabing nawawalang mga kababayan. Okay.
1: So far ho, Sir Marvin, yung isang survivor, ano bang kwento? Anong nangyari ho? Ilan sila? Lima ho sila? Saan galing at saan papunta?
3: Well, actually po yung pong lima, sabi po nung survivor, galing ho sila sa San Jose, o yung isang munisipyo po dito, tag-outing, naligo ho sa ilog. So unfortunately, nung pabalik na po sila sa Tarlac City, habang binabaybay po nila yung kahaba ng tulay, bigla nga ho itong bumigay at nahulog. So, sila pong lima ay kasama kong bumagsak sa Tarlac River. At yung nga pong lone survivor ay agad po siyang nakalabas. Mga 2 kilometro po yung layo after nung pagkahulog nila. Saka po siya nakalangoy at nakuha ko ng mga kasamahan natin na nakakapit po sa mga satalahiban sa tabi po ng ilog.
1: Bali, magkakamag-anak po yung lima, no?
3: Yes, sir. Yung pong may magkapatid po na 2 at mag-anak po yung at kakaibigan po yung iba pa na kasama na nag-outing.
2: Opo. Sir Marvin, ano po yung challenge natin? Kasi masama pa yung panahon. Ano yung challenge na nakikita natin sa paghahanap dun sa mga nawawala pang individual?
3: Ayun nga po, sir. Ano, dahil nga po sa napakalaki po nung tubig sa ilog natin tapos pati yung current. Tapos po, sa lakas po nito, umabot na nga po sa karating na bayan ng Pangasinan yung isang katawan na inawag ko sa amin kagabi. Yun po yung sa mga palagi po nung ginagawang search and rescue operation. Tapos on and off po yung ulan na malalakas kaya po medyo nahirapan po talaga yung ating mga responders sa paghahanap dito sa mga nawawalang individual.
1: Opo. Gaano na ho kalaki ang naging pinsala ng mga nagdaang bagyo't habagat sa inyong agrikultura?
3: Well, napakalaki sir kasi almost lahat po ng municipalities natin na may farmland, lalo na po sa Palay,
1: Lubog.
3: Naapektuhan with 11,566 hectares po na affected, of which 1,211 po dito totally. May ko sabihin, wala na akong kabawi talaga. Ang nasira, kung susumayan po ito, ay aabot po ito ng nasa 322 million plus po yung total value losses po pagdating po sa agriculture.
1: Oh. Sa livestock, kumusta?
3: Kasalukuyan pa ko kaming nag-iipon ng data, sir, pagdating po dito sa livestock. Wala pa po tayong datos na hawak galing po sa ating DAO pa.
1: Opo, ang mga evacuees po ninyo ay mukhang matatagalan pa ba na bago pa uwiin sa kanilang mga bahay?
3: Actually, sir, no, yun nga po yung isang nagiging challenge pa ng province kasi dahil po sa matagal na pong ating pong lupa ay busog na sa tubig ba So mabagal ho yung pag-receive ng tubig natin. So episode na humuhupay, umaabot po ng after 1 week bago ito talagang tuluyang humupa. So yun po yung isang nagiging challenge ng province ngayon.
1: Mm. Kaya hindi rin pwedeng pauwiin pala talaga, ano?
3: Yes, sir. Meron po kaming mga munisipyo yung labo yung nasa Northern Municipality na kung saan kahit po wala nang ulan ng isang linggo, may tubig baha pa rin, sir, kasi yun nga po yung nagiging problema.
2: Opo. Ano po ba yung nakikita nating dahilan, yung pinaka major reason kung bakit po binabaha yung Tarlac?
3: Well, isang sa mga napakalaking epekto po nito yung pagputok po ng bulkang Pinatubo. Saan yung buong aming river system silted na, marami na akong sediments na dito sa kanya sa riverbed, kaya po pagka ho yung tubig ba, imbis na pupunta at bababa agad sa ating kailugan, medyo dahil nga po ito ibarado na, mataas na po yung riverbed. So yun po yung isang naging concern, kaya ako nagre-retard yung tubig, mabagal po siyang bumaba at umupa.
2: Mm. Oh. Pero kung halimbawa, Sir Marvin, kung ako po ipupunta dyan sa Tarlac, ilang lugar po o barangay, munisipyo yung hindi pa sa ngayon maradaanan dahil po sa pataas na pagbaha?
3: May ngilan-ngilan na lamang po naman yung munisipyo na mayroong tubig baho sa daan. Ang halos po talaga affected namin dito sa province ay yung aming mga farmlands na talaga pong lubog sa tubig baha. Pero sa daan po, yung panung bandang Kamiling lamang po, connecting Pangasinan and Tarlac, yun lamang po yung nagiging talagang problema pagdating po sa closure ng roads natin, hindi po nagiging passable. The rest naman po okay. Yung farm lang po talaga ang nakalubog sa tubig baha.
2: Mm-hmm. So ngayon po, Sir Marvin, ano ba yung kumbaga pinakakailangan ng probinsya ng Tarlac? Ano po yung panawagan natin sa national government?
3: Well, ang national government naman po ay patuloy na nakasuporta sa probinsya. Ano po. So ang isang concern lang po namin siguro ngayon is yung tatagal po ito, yung additional ho na food and non-food items po para sa ating mga kababayan na daw ito yung ating isa sa mga immediate needs kung sakasakali.
1: Sir Marvin, balikan ko lang po yung nabanggit niyo isa, yung tanong ni Steve na yung mga posibleng major reasons bakit ganyan hong binabaha ang Tarlac. Ang sabi niyo kanina ay dahil sa pagputok ng bulkan, pero ang reality ho, matagal na po yun. Nagkaroon ba man lang ng dredging operation sa ilog po ninyo para hindi, alam mo yon, yung umapaw na umapaw at maging silted ng sobra ang inyo pong ilog?
3: Yes, sir. Meron naman pong efforts ang provincial at ang national government na po. Kaya nga lamang po, sir, pagka nagkaroon ng dredging at pag umulan na ulit, bumabalik lang naman po yung tambak, yung buhangin na inalis natin. Ano po. Yun po lang talaga yung isang concern. Tapos dagdag pa po natin yung mga major development projects po na naganap dito sa province, kagaya po nung ating mga major expressway na yung SETEX at Tiplex, meron hong nagiging epekto dahil yung kung regular waterways po natin noon ay natatambakan. So ganun po yung nagiging epekto sa province.
1: Kumbaga ho, nag-iba talaga ang landscape ng Tarlac mula ho nung ikanyo ngayon pumutok ang bulkan, syempre nag-develop yung inyong lugar, yung mga dating daluyan ng tubig, nag-iba rin.
3: Tama po, sir. So, naapektuhan po yung natural waterways po natin. So nag-iiba po yung anyang terrain, parang ganun ho yung nangyayari.
2: Diyan po ba sa Tarlac, Sir Marvin, meron ba tayong naitalang casualty po?
3: Fortunately, sir, yun lang pong yung nawawalang apat. Mm. So isa pa lang po yung confirmed na casualty. So missing pa rin po yung tatlo. Other than that po, sir, wala naman po.
1: Opo. Yun ho pa lang sa kayo nung SUV na yun, pawang mga taga-Tarlac din ho bang lahat?
3: Yes, sir. Yung apat po is taga-Tarlac. Meron lang kong isang taga-Real Quezon. Yung isa po, kaibigan po nung apat na taga-Tarlac.
1: Dahil nag-outing nga pala, no? May bisita sila?
3: Opo. Yes, sir. Opo.
2: Pero yung malinaw, Sir Marvin, nandun pa rin tayo sa search and rescue operation. Hindi pa naman inililipat sa retrieval operation.
3: Hindi pa rin po nawawala ng pag-asa o naniniwala yung ating mga responders po natin. Ano po. So kaya po doon pa rin po yung aming focus ng effort sa San Rescue.
1: Opo. Sir Marvin, medyo matagal-tagal na itong problema natin sa pagbaha, ano po, pero ang inyuhubang resources, bagamat kayo po'y nakasalalanim na sa state of calamity, kumusta ho ang pondo ng provincial government?
3: So far, sir, okay pa naman po yung ano. Kaya nga po, nag-declare din, isa po sa reason na kaya po nag-declare ng state of calamity ang province. Para po mas matugunan po ng mas maayos ng provincial government at ng mga local government units po namin, yung pangangailangan po ng mga kababayan natin sa naging epekto po nitong matagal na panahon ng pag-uulan. Yun po yung isang dahilan kaya po nag-declare din. Hindi lang po bukod sa dalawang tulay na nasira, kundi para po may matugunan talaga yung pangangailangan po ng ating mga kababayan dito sa Tarlac.
1: Kung ganun ho, karami pa rin ang inyong mga evacuees, nagpasaklolo na ba kayo sa national government, sa DSWD, para sa relief supplies ng mga kababayan nyo?
3: Yes, sir. Actually po, malaki na po yung naitulong ng DSWD dito. Almost 10 million na po yung naiprovide ng assistance pagdating po sa pagkain, support dito sa ating mga evacuees, lalo na po yung mga nag-i-stay sa loob. Ng evacuation center.
2: Opo, ihabol ko rin din yung tanong nga, Sir Marvin, kung may info lang naman kayo, kamusta po yung ating mga kababayan dyan, yung mga pupunta po sa ospital, kasi may banta pa rin po ng leptospirosis.
3: Ay, opo. Yung aming po provincial health office, opo, kasama po yung provincial DOH office natin dito. Regular po nagpapamigay ngayon yung ating doksisasyon din para po dito sa sinasabing leptospirosis. Pati po yung ating mga lahat po ng ating mga responders at yung mga stakeholders po na gumagalaw para sa disaster operation provided po nung nasabing gamot kontra po dito sa leptospirosis.
1: Pero meron ba kayong data dyan, sir? Ilan ang nagka-leptospirosis sa inyo? O kung meron man ha? Kung wala naman, di very good.
3: Po sir, as of this interview po sir, pagkakalam po wala pa naman po kaming recorded na case po pagdating sa bagay na yan.
1: How about po yung mga skin diseases na dala po ng pagbahang yan?
3: Well, wala pa naman po sir. Kung meron naman po siguro mga minor lang kasi sabi ko nga kahit po ganyan naman yung palagi yung aming DOH at saka yung aming PHO pagdating po sa mga bagay na ganyan, sir.
1: Alright. Sir Marvin, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you po.
3: Maraming salamat din po, sir. Good morning po. Thank you.
1: Si Sir Marvin Giang, siya po ang head ng PDRRMO ng Tarlac. Ay, Setyembre pa lang ho ngayon. Mahaba-haba pa ang lalakarin natin para matapos ang taong ito. At siguradong merong pang mga papasok na bagyo at mga malalakas na pag-ulan.
2: Tsaka partner, yung pagbaha talaga hindi madali humupa. No? Kahit 24 hours na halimbawa walang pag-ulan, andyan pa rin.
1: Tsaka yung kwento ba ng mga, halimbawa yung mga elders, yung mga nakatatanda natin na mahabang panahon na nilang nararanasan ng malalakas na pag-ulan, hindi naman sila binabaha noong araw, ngayon na lang.
2: Dahil siguro sa mga yan, umungkat na nga yung mga flood control project. Pero sana matugunan na agad yan habang kumbaga samantalahin na hindi pa bumubuhos yung ulan. Kasi once na bumuhos yung malakas na ulan na naman, ay aapaw na naman.
1: Paulit-ulit lang ho tayo para ho tayong sirang plaka. Dinaig pa natin yung sirang plaka. Yung sirang plaka kuminsan tumutunog pa. Tayo wala as in wala talagang palpak. Bukod pa napakahabang panahon.
2: Bukod pa sa pagbaha, yung bahay mo masisira. Yung mga sakit po na leptospirosis, yung po yung isa sa tinututukan po ngayon ng especially ng Department of Health.
1: Ay, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo dyan at meron tayong 30,000 live viewers na nasa YouTube pa. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nasa biyahe po dyan at mga kabubukas lamang ng kanilang radyo, ay tanghali na. Ay, eto po muna ha. Eto po muna muli ang mga mainit na balita ngayon. Bagyong Pilando, kumikilos na palabas ng bansa. Pisikal na klase sa 15 probinsya, sinuspindi ngayong araw.
2: 14 na paulat na namatay sa ikalawang bugso ng habagat. Maraming bayan sa Pampanga, lubog pa rin sa baha.
1: Matinding traffic, nararanasan pa rin sa bahagi ng North Zone Expressway o NLEX dahil sa pagbahang dulot ng pag-apaw ng Pampanga River.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo bababa mamayang alas 6 ng umaga.
1: Sa atin po namang Metro Pasada, 2 runner sugatan matapos mabangga ng binatilyong rider sa Makati City. Ay, muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Pero walang maglilipat ng channel, walang BBT. Ako po si Johnson Manabat.
2: Sa ngalan po ni Christian Yusores, ako naman po si Steve Raj.
1: Susunod na!
2: Ayan na.
1: Ayan ba?
2: Andiyan na, nakita ko.
1: Susunod na nga! Gising Pilipinas with Alvin El Chico. See you again bukas!

0: Whenever I see... Ay, sorry, sorry. Gising na, bago na! September na! 6:01 in the morning!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising reporting in the morning. Oy, may paso ka. Baka kayo nawiwili sa long weekend ninyo ay hindi po back to reality. Pasok na, gising na, bango na. Mr. Gising reporting in the morning. Let's do this. Riba-riba, narito po mamay init na balita ngayong Martes, the 20th day of the impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Pero bago po yan, lagay muna tayo ng panahon. Napanatili ng bagyong Pilandok ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 1,050 kilometers sa silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay lakas na hangin maabot ng 55 kilometro per ora at pagbugsong 70 kilometro per ora. Hindi po inaasa magla-landfall ang bagyong posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Pero patuloy pa rin magpapaulan ang habagat sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Pangasinan, Batanes, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Bataan. Dito po sa Metro Manila inaasa ng maaraw na umaga pero posible pa rin ang pag-ulan sa hapon o gabi. E bukod sa bagyong Pilandok, binabantayan din po ang dalawa pang bagyo at isang low pressure area. Ayaw nila tayong tantanan, dalawa pang bagyo at isang low pressure area. So ibig sabihin, tatlo-tatlo pa po yung binabantayan na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Wala ba tayo, Alfred, yung paliwanag bakit hazy sa labas? Hindi nyo manapansin yung haze? Kaya sabi galing para yan Indonesia, totoo ba yun? Natrap yung hangin, yung usok galing sa forest fire sa parte ng Indonesia. Ayan, napunta sa atin dahil kinulong po ng weather system. Sino bang pwedeng magpaliwanag niyan, Camille? Mamaya, sinuspindi po ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Ilocos North, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Magpapatupad din po ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Nauna na iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala po sa nararanasang learning crisis. Sa Pilipinas, ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon. Ay sinabi nyo pa, iba po ang learning kapag kaharap po ang teacher, iba rin po kapag online, lalong-lalo na po kung pupugak-pugak ang signal po ng internet. Bukod pa po doon, hindi natin sure kung ang mga bata ba ay na-absorb po nila yung lesson. Naku, iba kung ano-anong ginagawa, ay walang sasaway. Siyempre, si mami at si daddy busy rin. Ay, naku, Diyos ko po Lord. Ang epekto po niyan, makalipas pang ilang taon, pag tinesalit natin yung mga bata, mapupurol. Ay, hindi po masyadong marunong magbasa. Hindi masyadong marunong umintindi o magintindi ng binabasa na pinaka-importante pong foundation ng anumang learning. Ay, naku, Diyos mio. Mabigat pa rin po ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng NLEX dahil sa pagbahang dulot ng mga pagtaas ng tubig sa Pampanga River. Sa northbound lane, pansamantala isinara ang libtong exit sa lahat po ng klase ng sasakyan dahil lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada. Habang pansamantala rin isinara ang Santa Rita at Pulilan northbound entry. Ano nangyari? Hindi ba natin na foresee yan in legs? Hindi ba hindi naman first time na bumaha ang area na yan? Ang dami tuloy as far as mga taga Nueva Ecija, no? Yung paluwas apektado rin ng pagsasarap po ng bahagi ng NLEX dahil nga po sa pagbaha. Madaraan na naman ang lahat ng uri ng sasakyan ang Candaba Viaduct pero asahan po mabigat na daloy ng trapiko. Usad pagungdi ng daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange kung saan hindi po makakaraan ang mga sasakyang Class 1 tulad ng SUV, mga kotse, mga sedan sa ilang linya dahil po sa pagbaha. Kapon, inabot ng 7 oras ang ilang motorista bago makaalis sa 8 kilometrong traffic. Can you imagine, ano, 7 oras, di halos isang oras yung isang kilometro. Wala pong galawan. Ilang pasahero naman ang piniling maglakad sa gilid ng expressway dahil sa gutom ay siyempre magugutom. At bukod pa sa gutom ay magjingle. Hindi naman kaya na 8 oras kang hindi jingle. Ano po? At nagutom yung mga tao. Ikaw lang gumamit ng banyo. Ano po? Nagpatupad na ang operator ng NLEX na Metro Pacific Tollways Corporation ng pansamantalang flood control o flood mitigation measures para maresulbang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng expressway. Abilan dito ang paglalagay ng concrete barrier at pagbubukas ng counterflow lane para sa mga emergency vehicles. Para sa ilang eksperto, marami pang kailangan gawin para mabawasan ang pagbaha tulad ng reforestation o pagtatanim ng puno.
3: It's just a vicious cycle of all of this happening again and again and again and again. And because of that lack of political will or the short-term memory that Filipinos have, that's why I don't like to use the word we're resilient, because resilient means we forget.
4: Yeah.
3: So we shouldn't be forgetful. The final solution is really to vote wisely in the next election and to select leaders who understand the natural processes that affect us, the effect of climate change, and the only solution would be to address everything based on data-driven strategies as well as fix up our public works so it becomes real public works and not private greed.
0: Nabi mo pa, sir, yung urban planner at landscape architect na si Paolo Alcazarin. Samantala, 14 pong napaulat na namatay sa ikalawang bugso ng habagat. Kabilang dito ang siyam sa San Marcelino, sa Zambales at 2 sa Subic, isa sa Olongapo City at isa sa Tarlac at isa sa Pampanga. Kagabi natagpuan sa Pangasinan ang isa sa 4 na nawawalang sakay ng SUV na bumagsak sa ilog matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City. Ah, natagpuan na? Oh no, paano yung 3? Isa pong nasa gip sa insidente habang patuloy ang paghahanap ng 3 pang nawawala. Samantala, 33 na ang kumpirmadong namatay sa nagdaang habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. 19 din ang nasugatan at 3 ang nawawala. Pinakamatinding naapektuhan ng habagat ang Pampanga, pero binabantayan din ang sitwasyon sa iba pang apektadong lugar. 117 lugar na ang sinailalim sa state of calamity kabilang ng Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Cavite at Batangas. Mahigit sa 6 bilyong piso ang naitalang pinsala sa infrastruktura habang 2.3 bilyon pesos naman sa agrikultura. 9 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bango na, may pasok ka. Isinailalim na sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa pinsala ng malawakang pagbaha. Line itong magamit ang emergency funds para sa paghatid ng tulong sa halos 4,000 apektadong pamilya. Sa Pampanga, maraming bayan ang lubog pa rin sa baha. Base sa isinagawang aerial survey, baha pa rin sa mga bayan ng Makabebe, Masantol, Apalit, Minalin, San Luis, Candaba at Santo Tomas. Sa Ilocos Norte, rumagasa ang kulay putik na baha sa ilang barangay sa Lawag City. Nagmistulang ilog din ang palayan at kalsada sa Barangay 7 sa Vintar matapos umapaw ang irigasyon. Sa Abra naman, nagdulot po ng bahang pagtas ng tubig sa Tireg, Malanas River sa Dolores. Naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. O ito'y sinasabi ko kahapon, ano, ay kanina. Ay sakop po nito ang Maynila, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Mundinlupa, Pasay, San Juan, Taguig, Valenzuela at Quezon City. Sinuspindi na ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pampublikong paralan sa Quezon City dahil sa masamang kalidad ng hangin sa lungsod. Nakikita po ninyo, akala ninyo makulimlim. Hindi, parang haze po eh. Usok. E tinurong dahilan sa haze sa ilang lugar sa Metro Manila. Yung forest fire po sa Indonesia. Opo, ganun. Nasa baba natin yung Indonesia, hindi ho ba? Ibig sabihin, ganung kalayo ang binyahe ng usok na ngayon po yung natrap. Sinasabing umabot sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire dahil sa southwest monsoon o habagat. Pinaniniwala ang tatagal pa ng ilang araw ang hazy condition sa Metro Manila dahil sa patuloy na epekto po ng habagat. Mahigit isang buwan ng wildfire sa isang bahagi o ilang bahagi ng Indonesia. Kaya apektado na rin ang kalidad ng hangin sa Malaysia. Ay, mas malapit po yun. Mas malayo-layo po tayo. Depende kung saan parte ng Indonesia, pero mas kapitbahay po nila yan kaysa sa atin. Although pareho po tayong bahagi ng Southeast Asian Nations o yung grupo po na Association of Southeast Asian Nations, alas 6:12. Matapos ang dalawang sunod na dagdag presyo, nagpatupad na ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 3 pesos and 38 centavos po ang bawas sa diesel, habang 32 centavos lang sa gasolina. Kaya maraming nagagalit sa akin, bakit 32 lang daw yung gasolina? Eh nagulat lang naman po tayo, lang tayo magawa ano, kung ano po ang kwenta. Ang nagkikwenta po talaga dyan ay ang Department of Energy na wala pa rin pong imik. Ano? Wala tayo, walang mahagilap kahit isa sa Department of Energy para magbigay po ng numero. Kaya gising na, bangon na mga taga Department of Energy! 3 pesos and 38 centavos po ang diesel, habang 32 centavos naman sa gasolina at 3 piso at 84 centavos sa kerosene. Bumaba po ang presyuhan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina po ng piso contra US dollar. Pero bago ang bawas presyo, 6 na piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 piso at 6 na pong sentimos naman sa gasolina. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng Regasco ngayong Setyembre. Hindi, yung Regasco, formal na nag-anunsyo, yung presidente po nilang si Arnel Tio na interview natin kahapon. Di ba yung estimate niya, 2 to 3 pesos? Kagabi, nagpagkasunduan sa kumpanya na hindi po sila gagalaw ng presyo sa buong Setyembre. So walang adjustment ang Regasco pa lang. Ano po, wala pang anunsyo yung Petron Gasol o yung Solane o yung Phoenix. Marami pa pong players dyan eh. Sa LPG, wala pa pong anunsyo. Ang nag-anunsyo lang po yung Regasco. Hindi sila gagalaw sa presyo nila sa buong Setyembre dahil marami pong probinsya sa Luzon ang nagdeklara na ng state of calamity. Samantala, muli sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon, tumagal ng 5 oras. Ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 10 kagabi. Kaya kumusta naman kayo dyan? Galaw-galaw, kaway-kaway ang mga taga Visayas at Mindanao. Kumusta ang brownout sa Visayas? Apektado ba kayo ng rotational power interruption dyan sa area ninyo sa Visayas? Sa Mindanao kasi yellow lang. Diniklara rin pong yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Hindi, Visayas pa rin po yun. Busod dyan ang pagpalya ng halos 30 planta habang 17 naman tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim din, ito na yung Mindanao, isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao grid simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag alas 10 ng gabi. Wala pa pong brownout pag yellow alert dahil ang ibig sabihin ng yellow alert ay manipis ang reserbang kuryente. Pagdating ng red, wala na pong reserbang kuryente na anytime ay pwede pong mag-brownout. Ano po? Pag yellow, wala pa. Busod naman ito ng pagbalya ng halos 30 planta rin at habang 5 naman ang mababa ang produksyon. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil naman sa serye ng yellow at red alert. Standby Radio Patrol. Nilinaw ng Energy Regulatory Commission na hindi pa kailangan ng consumer ng abogado kapag nasa mediation pa lang ang reklamo. Kasunod po ito ng pagdami ng reklamo sa biglang pagtaas ng singil sa kuryente matapos magpalit ng metro. Sinasabing nakaranas ng bill shock ang ilang mga consumer matapos akusahang tampered o pinakialaman po ang metro. Ayon kay ERC Legal Services Head Attorney Marizon Hines, pinag-aaralan ang komisyon kung maring alisin ang requirement na magkaroon ng abogado kapag naging verified complaint o umabot na po ng hearing ang reklamo para makatulong sa consumer.
4: Kasi nga, malaki din yung legal fees na nakikita namin, Alvin. At saka time-consuming din yung hearing process. Kasi alam mo nung pag mga kaso, syempre mag-appear yung mga abogado, kung minsan magpapareset.
0: Ang dami pong reklamo sa amin, ha? Sunod-sunod po, kaugnay sa paglobo ng kanilang bayarin. O yun, interview po natin dyan sa Valenzuela, si Mang Ferdi, e nanalo sa kaso po sa ERC. Kaya ang payo po niya, after 2 years, nanalo po siya. Ang payo po niya, sa mga talaga, honest lang po ito, ha? Kasi ako tinatanong ko talaga yung mga consumer na sumasangguni po sa atin. Diretsahan po tayo, nagnakaw ba kayo ng kuryente? Siyempre, nagde-deny. Si Mang Ferdi nga, nanalo dun sa ERC dahil sa talagang tinutukan po niya ang kaso. Kaya kapag talagang hindi ninyo kinonsumo at hindi ninyo pinakialaman ng inyong metro, ay ilaban po ninyo. Ako hindi ako pipirma. Kagaya sa Meralco, sabihin sa akin halimbawa na, stagger na natin. Gawin natin 1 year to pay. Ay hindi po, pag pumirma po kayo ng 1 year to pay, ibig sabihin inaamin ninyo na ninakaw ninyo ang kuryente. O yun ang sinasabi ni Ferdi na panindigan ninyo. O laban hanggang sa dulo, di ba? Noon na iginiit ng Meralco na bahagi ang paniningil ng anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala po ang pagnanakaw ng kuryenteng napupunta sa system loss charge na binabayaran ng lahat ng consumer. Tama din po ang kampanya laban sa mga magnanakaw. Pero ang dapat natin siguruhin, tama ba na nagnakaw nga yung inaakusahan natin? Hindi po yung parang random lang na parang type nyo lang itong bahay na ito. Kunin natin yung metro nito. Total, pinaginalaan nating nandaraya ito eh. Pinayuhan naman ang mga nakaranas ng Bilsak na makipag-ugnayan sa Meralco para maresolba ang issue. Sa oras na 6:17, punta na po natin ang ating mga radyo.

0: Pagbaybay natin dito sa may bahagi ng Ross Boulevard, sa Service Road ng Ross Boulevard at maging sa EDSA Taft Avenue. Medyo mausok na natin na hindi ito yung karaniwan dito sa bahagi na ito ng Parañaque at Pasay City. Samantala, ayon naman dun sa ilang jeep driver na nakausap ng Radyo Patrol dito nga sa may bahagi ng Baclaran, hindi na nila pinapansin, Alvin, yung rollback sa diesel ngayong Martes. Nila matapos ang linggo ng malaking oil price hike na sinabayan pa ng pagkalugi dahil sa paha, tila wala na rin silang mababawi sa halos 4 na pisong rollback sa diesel. Dagdag pa sa kanilang idinadaing ang pagtaas sa presyo ng bilihin matapos ang matinding sama ng panahon. Kaya ang kanilang panawagan, itaas ang pamasahe o lalo pagpasaan ang 12 pisong fuel subsidy.
1: Halo pa rin, wala pa rin, di ba rin ang isa pa.
2: Bakit mo kaya?
1: Hey! Magkano yun? Sabihin natin, magkano yung nataas? Magkano yun yun?
3: Eh, hindi naman nagtataas yung papasa eh. Ganun pa rin.
1: Bakit yung bilihin?
0: Yan ang mga tinig na William at Freddy, yung mga jeepney driver na nakausap ng Radyo Patrol. Alvin, sa mga gasolinahang inikutan natin dito sa bahagi naman ng Pasay City, naglalaro na sa 74 pesos and 10 centavos hanggang 78 pesos and 40 centavos ang kada litro ng regular na gasolina, habang 84 pesos and 20 centavos hanggang 85 pesos and 50 centavos naman ang kada litro ng ordinaryong diesel.
4: At is wala nang 90 pala, no? Wala nang 90 pesos na diesel?
0: Kung ordinary diesel, dito sa mga inikutan natin sa Makapagal Boulevard dito, Alvin, na tayo nakitang nasa line of 9. Bukod na lang dun sa premium diesel, Alvin.
4: Ah, magkano yung premium diesel?
0: May nakita ako, Alvin, kanina mga nasa 90, 91.
4: Ah, okay. So low 90s na, no? Kasi may bago ito rollback, parang may napansin akong gasolinahan dito malapit sa EDSA, parang 99. Sabi ko, mahal naman ito. 99 yung diesel. So kung may rollback na 4, kulang-kulang 4, o di magiging 95 PM, medyo mahal pa rin, ano? At least dyan sa inyo, 90 to 91 lang, premium na.
0: Tama ka dyan, Alvin. Dyan yan sa may bahagi ng Makapagal Boulevard, yung inikutan natin.
4: Eh, yung gasolina?
0: Yung gasolina, nakita natin, Alvin, 74 pesos and 10 centavos hanggang 78 pesos and 40 centavos.
4: Bakula ko lang 20 pesos din pala yung diferensya, no? Dati wala pa 10 piso yan, eh. Ngayon, bate sa example mo, mga 20 pesos, no? Ang diferensya.
0: Alvin, no? Yung nakita natin dito sa mga gasolina na inikutan natin.
4: Sige, maraming salamat. Extra, please.
0: Balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
4: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Magandang umaga. Sabi ni Mark Hernandez, may haze since yesterday. O sabihin ninyo sa mga kaibigan, ang daming nagja-jogging sa labas. Hindi mo ba napansin, Jilliam, nung habang naglalakad ka, ang daming nagja-jogging. Naku, nalalanghap nila yung haze, ano? Di ba usok yun? Naka-face mask ba? Nakita mo? Ako, di ko lang na-face mask yung nahitan. Amlay, naglalakad, o. Kaya sabi ko, okay naman sana mag-exercise. Kaya lang, kung yan ay malalanghap ninyo, naku, pulusun din po yan. Baka kasi akala nung mga nagja-jogging, makulimlim lang. Oo po, makulimlim po, pero may kasamang usok. Magandang umaga sa iyo, Ted Kua. Ganon din kay Grace San Mateo at kay Paolo Balde ng Virac Catanduanes na nagpapa-attendance check po kasama na si Richard Merck. Ganyo, ha? Magandang umaga sa inyo. Punta natin si Nico Bagsik. Go, Nico! Nico!
5: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Nasa 747 na pamilya o 2,791 na mga individual na lamang ang nananatili sa mga evacuation center sa Quezon City batayan sa pinakahuling tala ng lungsod. Bumaba na ang bilang na yan, Alvin, mula sa higit 5,000 pamilya kahapon ng umaga. 2 barangay na lamang ang may mga nakalikas at pinakamaraming pamilya ang nananatili ngayon sa Sitio Ruby Chapel na 319. Meron ding 107 na mga pamilya sa Mormon's Chapel sa parehas na barangay sa Fairview, habang nasa 260 naman na pamilya ang nasa Bagong Silangan Evacuation Center. Ang ilan sa mga pamilya ay tumugon sa preempted evacuation na pinapatupad ng lokal na pamahalaan ng kasagsagan ng habagat dahil sa banta ng pagbaha at walang tigil na pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik! Ang sabi ni Dr. Mario Festin, huwag gising Pilipinas na ingat lagi at tendan check bare months now.

0: Bilis, ano po? Pero yan ba yung simoy ng hangin na malamig? Ay dulot na ba yan ng hangin ano? Ano nga ba yung pag-December? Amihan? Amihan? Wala pa? Hindi pa yan amihan? Tagapag-asa ka ba? Liza, baka sagot ka, no? Katango ka, wagas eh. Tagapag-asa kayo? Ba't hindi nyo kausapin yung pag-asa? Kung malay mo naman, yan ay yung hangin na galing ng Siberia. Malamig-lamig po yung hangin. Ano po? Roen Cueto, go!
1: Alvin, gathered it pa ang baha sa ilang bahagi ng MX Del Pilar Street, lalo na sa kanto ng Rodrigo Street, at may ilang bahagi ng ilang pasyatro ang baha sa Malabon. Possible naman ang sa lahat ng sakyan, ng kalsada, at nakakadaan pa rin ang lahat ng uri ng sakyan. Sa mga kantong humupa na ang baha, naiwan naman ang mga naipong basura. Ayon sa mga residente, Sabado pa nang magsimula bumaha dito. Mabilis naman itong humupa pero muling tumaas ang tubig dahil sa pagbuhos ng ulan kaninang madaling araw. Hirap din ang mga tricycle driver sa pamamasada dahil kakaunti ang mga pasahero, kaya mahina rin ang kita.
2: Lakas ng ulan. Ayun, kasi nagpupunta ka ng sangandaan pagdating ko, ganyan nakalaki ang tubig eh.
3: Wala kami kinikita.
4: Wala kayong kinikita. Mahina.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, GZMN.
0: Magandang umaga sa iyo. Thank you at maraming salamat, Roen Cueto. Magandang umaga po kay Mama Rosalie Pueblo. Nagpapa-attendance check from Bambang sa Pasig City. Ganon din si Consuelo, ano ba ito? Balaan. Ano monitor sa atin? At si Lilibeth Oi. At si Yoge DL. At si RC Castle. At si Ekang Ara. At si Edner Villasis ng Tarlac City. Oh, thank you. Maraming salamat. Punta muna natin si Noel Alamar. Go, Noel!
5: Good morning, Alvin. Matapos iligtas ang 15 gurong na stranded sa sitio ng Naswa, Barangay Disap, Bungabong Oriental, Mindoro, dahil sa pagkakasira ng tulay kamakailan, kaling nagbalik ang PRO Mimaropa upang tumulong sa pagtatayo ng pansamantalang tulay sa lugar. Katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company, ang 74th Infantry Battalion ng Philippine Army, lokal na pamahalaan, barangay officials at mga residente sa pagpapanumbalik ng akses sa komunidad. Nasira ang dating tulay na kakawayan noong August 20 dahil sa malakas sa agos at pagtaas ng tubig. Ang tulay ay nagdurugtong sa sitwak sa barangay Bisap at barangay Hagan. Mahalaga itong daanan ng mga gurong nagtuturo sa Naswak at Tubuan Bangon Elementary School Bungabong North na nagsisilbi rin mga, sa mga batang patutubo mula sa tribong Bangon Mangyan. Kapag hindi madaanan ng tulay, ang tanging alternatibo ay ang paglalakbay sa kabundukan na maaaring umabot ng 2 hours. Umanin naman ang papuri mula sa pamunuan ng PRO Mimaropa, ang pagtutulungan ng pulisya, militar, lokal na pamahalaan at mga residente upang maibalik ang ligtas sa daanan para sa mga taga-Naswak. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Teka muna, batiin daw muna natin ng happy birthday yung kapatid ni Gina Estela Sambo. Yan, pakigreet daw ng ang sister niya si Melba Garlock. Ah, mukhang Amerikano. Melba Garlock. Today is her birthday. American time sa taga Wisconsin. Ooh, taga Wisconsin. Kaya pala Amerikano. Yung mister nito Amerikano, ano? Pati si Melba Amerikana na rin. Happy, happy birthday, Melba Garlock. Diyan sa Amerika. Punta natin si Manong Rod. Is on. Manong Rod, go!
6: Good morning, Alvin. Matapos ang matinding hagupit ng bagyo at habagat na nagresulta sa malawakang pagbaha sa Bataan, binaha naman simula kahapon ang maraming bayan sa Bataan tuloy-tuloy na agos ng ayuda, pamamahagi ng relief goods ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, at mga MDRRMO ng bawat bayan at lungsod. Sa pamamahagi, lahat ng bawat pamilyang naapektuhan ay binibigyan ng food packs kada barangay base sa kautosan ng provincial government sa panguna ng Department of Social Welfare and Development. Maging ang Bataan Police ay umeksyonan na rin sa pamamahagi ng relief operation sa pamamagitan ng pamamahagi din ng relief goods. Samantala, sa mga barangay na nagmistulang karagatan na sa bayan ng Hermosa kasamang Almasen, Bulo at Daungan ay patuloy ding hinahatiran ng tulong ng lokal na pamahalaan, pulisya at ilang pribadong sektor. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Maraming salamat, Radyo Patrol. Ay, Tuesday nga pala ngayon, ano? Kaya meron tayong, di ba, pag Tuesday, I choose to be... What? Tuesday ako, I choose to... Today, I choose to be Zen. Ayoko mangaway ngayon, ha? I choose to be Zen. Kaya Zen lang po tayo. Para yung buong linggo, hindi stressful. Kaya Zen po ako today. Sinabi ko yan, ha? Dapat hindi ako mangaaway for today. Hindi ako mga... Paano ba yan? Hindi ako mangungulit. Napaka-ano yung apat, ha? Ay, lima pala. Sorry. I choose to be Zen today. Sabi ni Marilisa Ariola Pancho, Happy Tuesday! Ay, first day of September, Mr. Gising, I choose to be grateful. Uy, may entry agad, ha? Dahil nabati niyo po ako sa programa ninyo. Thank you, maraming salamat. Tapos si May Sapa, eh. Sino ba yun? Si Des Coronel Aglimente. Sabi niya, I choose to be hopeful. Wow! From Occidental, Mindoro sa Mamburao.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, paano ba yung si Edwin, yung hairstylist ko, si Edwin Mendoza? Aba, dinalan daw akong suman. O kami, kung sabi mo ngayon si ano, kung paano ipapadala dito, pagkailan pampataba naman yan, Edwin, suman, di kanin yan, ano, malagkit. Yaga muna, patatawagan kita dyan doon. Kung papa, diyan na lang sa bakod, oh. Hindi pwede yan sa bakod. Suman lang, hindi pwede nga. Allowed yan. Yung nasa bakod lang dyan, oh. Ihagis mo. Bawal na, ha? Hindi, sinabi sa meeting, alam ko pwede. Oo. Sabi sa sino nagsabi? Hindi, pagkasa, pwede. Oo, ihagi. Layo-layo pa lang pag pinaikot mo si Edwin doon sa kabilang side. Samantalang yan ay pwede nang kunin. Ano po? Anyway, magandang umaga sa iyo, Jay Collins. Dapat panagutin po ng government ang pamunuan ng NLEX. Ay, grabe po ang perwisyong ginawa. Ang mahal ng toll, pero ang ganyan ang... Ay, kasalanan ba ng NLEX yun na may baha? Well, siguro iniisip nung ni Jay Collins, edi dapat inabisuhan nyo na maaga yung, huwag nyo nang pinatawid dapat yung mga motorista. Baka yun iniisip ni Jay Collins. Pero yung pagbaha mismo, ay hindi mang kasalanan ng ano yun, ng NLEX. Sabi ni Bev H, Happy Tuesday, mga kagising, start of the day positively, kindly greet our daughter, Renee Beatrice Hernandez. And sabi, ay Seb pala, Seb, Sebastian Renault. On their engagement. Congratulations. And may it be a beginning of a lifetime of joy, blessings. Yeah, thank you. Sara Concepcion, good morning. At AJ, magandang umaga. Si Dr. Jerry Bagtasa. Professor po ito ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines, Diliman. Kakausapin ko na pa, Camille, o magkukomersyal ako dapat. Ha? Professor, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang umaga po sa inyo.
7: Good morning, Sir Alvin. Good morning sa lahat na nakikita.
0: Kasi madilim pa po eh. Kaya sabi ko, nasanay din sa gabi, ano? Doc, haze nga ba itong nakikita natin ngayon sa Quezon City?
7: Yes, haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa, for several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
0: Pakipaliwanag niyo, Doc, bakit ganun kalayo ay napunta pa sa atin? Ang layo ng Indonesia, ha?
7: Yeah, unang-una, ito talaga yung season ng pagsusunog nila. So, typically, September, October, so late August. Ito kasi yung pinakamahinang ulan na month nila, eh. So, medyo baliktad sa atin. And then, nagkataon na malakas yung habagat, kaya napaulan. Pero yung mga previous days na nag-emit sila na because of the wildfire. Mm. Dahil sa umuulan dito, yung ulan, nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So, mas nakakonsentrate tayo sa ulan, obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, even nung mga bandang ano pa, the other day, no, nung nawala yung ulan, so wala na maglilinis ang hangin, kaya umabot to, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas, actually.
0: Hindi ho ba delikado yan pag nalanghap? Kasi kako kanina, nung papasok ako, aba, daming nagja-jogging, nakakatuwa dahil marami nag-i-exercise, kaya lang, exposed na exposed po sila sa haze.
7: Yes, correct. Generally speaking, pag nakita na hazy yung kapaligiran, yung langit, opo, medyo ganon, malabo, ibig sabihin madumi yung hangin.
0: Ay, ganun. Akala ko pa naman nouna, foggy. Hindi ba sa Baguio, pag December, at nagising ka na madaling araw, masarap maglakad-lakad, fog. So ito, hindi ito fog. Ano ito, smog or haze? Ang smog more ba on, ganun din?
7: More on haze siya, more on haze.
0: More haze, oh. Ano ba yung smog? Di ba yung smog masama din yun? Pollution din yun, di ba?
7: Kadalasan lang gagaling siya sa mga emissions sa mga sasakyan, mga factory na nagtagal na sa atmosphere.
0: Hindi, tama yun, Camille. Yung smog is combination ng smoke and fog. Tama ba yun, Doc?
7: Yes, dahil sa lumalabo yung nakikita natin.
0: Opo, opo. So, sa mga kababayan po natin, okay naman na talagang nagja-jogging po tayo dahil exercise. Siguro pwedeng, paano bang solusyon din, Doc, para makagalaw-galaw sila? Face mask na lang po, ano po?
7: Yes, ang mga face mask, lalo na kung N95 yung isusuot na face mask, very helpful ito. Kahit na nasa outdoors, paminsan hindi talaga natin maiiwasan na kailangan natin lumabas. So, yeah, face mask.
0: Ang hirap huminga pag N95, Doc. Hindi ba pwedeng ordinaryo lang?
7: Hindi kasi gano'ng nakakatulong like yung mga surgical mask. Oo. Lalo na kung may butas dito sa gilid. Ng pisngi, may kidong, yeah, papasok at papasok itong mga ito dahil napakaliit ng mga particulate matter na nanggagaling sa mga ganitong klaseng usok.
0: Oh my goodness. So paano po yan? Hanggang kailan po natin mararanasan yung haze na ito sa Metro Manila?
7: Yeah, until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan, mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan.
0: So mga kailan ikamo? Hanggang kailan?
7: Thursday, Friday, Thursday, nandyan pa yung hangin na magdadala sa kanila. Pero pwede pang magbago kasi yung direction nitong mga bagyo. So yung direction ng hangin pwede rin magbago. So hopefully sooner. But for now, parang mga hanggang Friday, baka hanggang Saturday pa nga na may konting darating dito.
0: Opo. Doc, bakit ang tagal po ng habagat? Ah, di ba kayo atmospheric expert, ano po? Hindi nyo napansin, parang nagbabad yung habagat po sa atin.
7: Yeah, isang epekto ito ng El Nino . So tuwing El Nino, actually nagpapalakas talaga siya ng habagat. Yung hindi lang yung habagat ng isang event, yung habagat as a whole season. So baliktad yung effect niya pag amiha na nagpapahina sa habagat, nagpapalakas siya.
0: Opo, opo. So sa ating mga kababayan, ano po yung advice? I can only imagine, Doc, yung mas malapit na bansa sa Indonesia. Di ba mas malapit yung Malaysia? Mas neighbor niya po yun. Ano po? Actually, even yung Australia sa baba, ang part ng Darwin, Indonesia na yung kasunod nun. Kaya lang siguro yung hangin, pataas, Doc, ano? Kasi napupunta sa atin, pa-north yung hangin, hindi pa-south.
7: Yeah, so ang magagawa lang talaga natin is to wear mask, kung pwede mag-stay indoors, turn on the filters kung meron yung mga air purifiers. Yung air purifiers, wag lang i-on yung ionizing element o yung ionizer dahil actually nagpapasama din ng hangin yon. So just a filter. Yung mga sinusuot na parang aparato na parang kwintas, hindi rin nagwo-work yon and gives you a false sense of security. So mask talaga yun talaga yung pwede natin gamitin na para hindi pumasok sa katawan natin.
0: Opo, opo. Ay, naku. So, hindi naman natin, we cannot do anything about this, Dr. Jerry, ano? Kumaga, natural phenomenon yan . Ay, weather yan . Kalikasan yan . Hindi yan pwedeng yung i-blow mo siya ng isang katerbang blower para maalis yung haze, hindi kakayanin ng ganun.
7: Well, in a way, human induced ito . Human ang gumawa . Dahil doon sa sunog sa Indonesia, kadalasan mga tao ang nag-umpisa. And by the way, may kinalaman din ng El Nino rito. So yung last time na nagkaroon ng pagkalaki-laking sunog dyan sa may bandang Indonesia rin was in 2015 na El Nino rin yun na malakas. At saka before that was 1997, which was an El Nino rin. So nagkakataon na di naman El Nino yung may kasalanan, pero siya yung parang mitsa ng mas malakas sa sunog dyan sa area na yan.
0: So hindi ito kagagawan ng Mother Nature, kagagawan ito ng tao, pero hindi siya kayang kontrolin ng tao. Kumbaga mag-aantay talaga tayo na mag-dissipate yan, Doc?
7: Yeah, sa laki ng sa lawak ng nasusunog. Just like yung sa landfill, hindi pa nga ganun kalawak yung landfill sa Nabotas. Hindi pa siya ganun kalawak pero ang hirap niyang patayin. So ito mas di hamak na mas malawak kaya mahirap siyang patayin ng tao eh.
0: Opo. And lastly, hindi naman po ito lalala pa. Kumagayan na yung todo niyan, unti-unti na yan magdidisipin, unti-unti siya mawawala, o lalo pa siyang lalala bago mawala?
7: As to the sunog mismo, posible siyang lumala dahil ang kadalasan na peak ng pagsusunog sa Indonesia ay September-October. Mm. Pero bukod doon sa sunog, medyo malayo siya. Yung hangin yung mas importante sigurong tignan natin kung yung epekto sa atin yung pinag-uusapan. No? So yung hangin, baka humina siya at medyo umiba yung direksyon. So hindi na niya madadala dito. It will still be a problem doon sa area dyan sa may Southeast Asia. Pero dito sa Pilipinas, baka medyo maging insulated na tayo in the next few weeks.
0: Kasi malayo-layo naman tayo. Unless yung hangin ay, paano bang direksyon ng hangin na dapat iwasan natin? Southwest o Southeast?
7: Yes, Southwest, so habagat. Pero yung habagat kasi baka mawala na siya. Baka mag-shift na tayo in a few weeks time din ng monsoon.
0: So iinit na?
7: Baka, oo.
0: Aaraw na. O, lalabas na yung araw na tuloy-tuloy.
7: Yes, that's possible.
0: Kailan po pupunta sa atin yung amihan? Yung malamig na hangin from Siberia, di ba? Yung pampasko. Kailan po yan papasok?
7: Typically, November siya pumapasok.
0: Ay, matagal pa
7: pala. So, medyo matagal pa.
0: Akala ko kasi pag si Jose Marichan ay nagkahaway-kaway na, nandyan na yan. So mali rin. Misnomer.
7: Yeah. Yung meron muna tayong parang transition between habagat to amihan ng mga isa-dalawang buwan bago papasok tong amihan.
0: So ang transition na yan, mga bandang September, dulong September. O dulong September, umpisa ng October.
7: Papapuntang gitna hanggang dulo ng October. Paminsan.
0: Ayun. So ngayon, habagat pa rin po tayo. Wala pa tayo sa transition.
7: Yes, definitely. Habagat tayo ngayon.
0: So yung transition natin mangyayari dulong September, gitna ng October. Dalawang linggo din ang transition, Doc.
7: Dalawang linggo, isang buwan. Paiba-iba kasi yan every year. Around that period yan. Around that month.
0: Sige, Dr. Jerry. Maraming salamat, Doc, ha. Thank you po sa insights po ninyo at sa kaalaman po ninyo na naisishare po natin sa ating mga kababayan. Si Doc po ay professor yan, Institute of Environmental Science and Meteorology dyan sa University of the Philippines, Diliman. Magaling magpaliwanag. Doc, sa ulitin ha, pagdating ng amihan, mag-interview ulit tayo ha.
7: Sure, sige po.
0: Abuhay ka, thank you. Si Dr. Jerry Bagtasa ng UP Diliman. Muna kailangan po mag-break pala. Kala ko pa naman, nandyan na yung amihan. Wala pa pala, masyado po tayo excited. Hayes po ang nandyan, tsaka habagat. Ay naku, 6:41 in the morning. Maganda umaga po sa 35,000 na viewers po natin sa YouTube channel po natin. Maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Bukod pa po yan sa nakamonitor sa atin sa ABS-CBN. Maganda umaga din po. May pasok na ha. Kayod na naman po tayo hanggang Biyernes. Tapos na ang dalawang long weekends ng Agosto. Kaya wala na po. Wala na long weekend kami, ano? Yung September nga, parang walang holiday dyan, ano? May holiday bang September? Wala, di ba? Alam ko yung susunod na holiday, nandun na sa November na. Wala na. Magsipag na po tayo. Ah. Pasok at trabaho ng trabaho. I'll remember, pagtatamad-tamad, ang tatamad-tamad, walang bonus. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Tuesday!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
8: May edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Artrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang husay!
13: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Find Jessic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bio Jessic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: DZMM. Numero uno sa aksyon.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig
3: app today. Pag-ibig fun, solid kaban. Basta AM, DZMM.
24: Boses na gigising sa umaga.
3: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
0: Maganda-maganda umaga po kay Ma'am Lina Ho at kay Nami Beltran. Uy, gising na gising na yung mga utaw, ha. Andyan na yung magdi-deliver ng food. Ah, ito pala yung kay ano, kay ang pangalan nun, si Jason. Ng presidente ng PTAA. Oh, thank you, ah. Maraming salamat kay Jason yang nagpadala po ng pagkain, eh. Akala ko naman kay Edwin na yun. Edwin, ayaw nilang ipa-ano dyan sa ano. Ang alam ko pwede, eh. Narinig ko yan sa meeting na pwedeng mag-ano lang dyan, oh. Magbigay ng pagkain. Josh Kyle Edip, maganda umaga po sa inyo. Ganon din si Donnie Santiago na sabi niya, I choose to be happy on my birth month. Ay, nagpaparinig si Donnie Santiago dahil birthday niya sa September. At si Eli Trinidad naman, this Tuesday, I choose to be grateful. O, tama po yan. O, dapat palagi tayong magpasalamat kay Lord sa mga biyayang the fact na buhay ka pa at kumakayod. O, di importante, di ba? Sabi ni Richard Merck, I choose naman to be healthy and wise. O, very good combination din. At si Christopher Sanji, maganda na yung sikat ng araw. Happy Bear Month po from Calambas City sa Laguna. O, yun naman ang sabi ni Sanji sa atin. Ha? Teka muna, ituloy po muna natin sa isa pa akong news item. Baka nakakalimutan po ninyo, today is a working day. Kaya itutuloy po ngayong araw, ang 20th araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Susunod na tututukan ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim po ng panunungkulan ng Vice Presidente. Baka kasi akala nyo tapos na, hindi pa po. Pangalawang article pa lang po ito at apat po yung articles of impeachment. Kaya after nito may dalawa pang hiwalay. Ay unang sasalang sa witness stand sina Colonel Mararos Buransing at Magtanggol Panopio para po tumestigo sa certification na isinumiti ng DepEd sa findings ng Commission on Audit sa paggastos po ng pondo. At doon pa rin tayo sa paggastos po ng mga confidential funds. Ang problema, yung madlang people, yung taong bayan, gusto nga malaman sino nakatanggap nga nung pera. Kasi bitin nga po yung kwento, eh, di ba? Yung dalawa. Yung taga... ano yun, SDO, Special Disbursing Officer, at saka yung Assistant Secretary, yung Assistant Chief of Staff. Ang bumibig lang po nila ay inutusan lang kami, inauthorize lang kami ng presidente. At ang sabi ng SDO, basta yung security, Chief Security Officer ang may karapatan na gumamit ng pondo. And for us to whether sino po ang nakatanggap ng pondo, yun ang bitin. O, ang makapagsasabi po niyan, yung Colonel Lachica, na hindi pa naman po pinatatawag hanggang ngayon. Asama po sana sa testigo si retired Major General Adonis Bahaw, eh, pero hindi mahanap ang address. Kaya hindi masilbihan ang subpoena. Sakaling hindi humarap ang mga sundalo, ay posibleng paharapin naman bilang testigo today si Defense Counsel Attorney Michael Poa, na dating tagapagsalita Chief of Staff ng DepEd nung nakaupo pang Education Secretary si VP Sara. So hindi po masi-zero today ang impeachment court dahil kung hindi man po darating yung dalawang sundalo, ay sasalang kaagad si Attorney Poa. Kasi sayang naman yung araw. Ano po, pahaba ng pahaba kasi yung proseso. Remember, may dalawang articles of impeachment pa po at meron pang testigo na naka-line up ang prosecution. Bukod kay Poa, nakatakda rin tumistigo si Assistant National Statistician Mariza Grande. Kaugnay naman ang verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts. E patutunayan lang ni Mariza, engineer, ay palagi ating interview to, di ba? Na walang nag-exist na pangalang ano, Mary Grace Piatos, mga ganun lang. Kasi lahat ng mga pangalan po natin, supposedly, nandun po yan sa Philippine Statistics Authority. Kaya ang pangalan mo ay Josie Katindig. O, nandun yun. O, kung yan nga ang pangalan mo, Josie, hindi yan alias. Yan ba alias o talagang tunay na pangalan mo? Yan talaga. O, hindi ba Husilita ang pangalan mo? Hindi naman. Jocelyn daw talaga. Pinabata mo pa. Ang alam ko, Jocelyn yan eh. Inaasahan po ng House Prosecution Team na matatapos ang presentasyon ng mga ebidensya sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds sa kalagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosecution ang paglalatag ng ebidensya sa apat na article of impeachment sa Oktubre. Ayan, thank you. Dumating na po yung mga kakanin ba yan? Hindi. O, buksan mo niyang kakanin. Alam niyo na yung sa akin, ha? Menudo. Paborito ko, masarap sila magluto ng menudo. Masarap. Ano po yung atay kasi? O, magaling silang magluto. Alam mo na, ha? Jerry Diaz, maganda umaga. Inaantay po natin. Bueno, nangyari kay Robin? Ngayon, maubusan tayo ng oras. 8 minutes na lang. Eliza, hingi po tayo ng update dyan sa North Luzon Expressway. Papanong diskarte po ang gagawin nila? Sabi kanina nung iba, ang dapat sisihin yung NLEX. Eh kasi nga po, di ba, bagpasok pa lang, dapat inaabisuhan nyo na yung mga sasakyan. Pero yung pagbaha, eh kahit gaano naman ka-powerful yung NLEX, hindi ba niya kayang pigilin yung pagtaas po ng... level ng tubig, hindi ho ba? Oo, matagal na yung problema po. Yung solusyon po niyan, hindi naman pwedeng kumilos ng basta-basta lang yung NLEX. Ano po? Yan ay kailangan coordinated effort with DPWH, with the local government unit. May dapat bang itaas? May pumping station ba dyan sa area na kapag tumaas yung tubig sa ilog ay hindi po aapaw sa expressway? Can you imagine, it is an expressway and yet napakabagal po, usad pago, usad suso ang sasakyan kung nausad man. O paano yung mga najijingle? Yung iba naglakad po papunta sa gasolinahan. Eh, syempre, yung iba nagutom na po. 7 oras ba naman? O, mamaya magpapakwento tayo kay Robert. Kasi si Robert yung kasama natin. Absent yung mute ng mase. Absent si... si Bigornia today, sabi ni Jay Collins, may pananagutan po talaga. Dapat yung NLEX 2 days na wala silang ginawa. Effective pump nila dalawa, tapos manual, panglimas ng tubig. At last year po nangyari na yan, dapat ginawa nila yung way pataasin yung mabababang area. Yan problema mo kasi pag pinataas mo rin yun, may maapektuhan pong tulay. Di ba? Kasi may measurement yung tulay, eh. Di ba? So pag dumaan ka doon, alam mo may truck na dumaan doon, ay hindi nakakasya. So hindi siya uobra, hindi siya dinidepensa ko po yung NLEX. Ibig sabihin, dapat coordinated. Nag-uusap yung management ng NLEX, management ng DPWH, management ng LGU na nakakasakop ng tulay, kung may tulay man na madadaanan. Kasi hindi po yan, kasi tayo hindi naman tayo engineer, di ba? Yung mga engineer, mga eksperto, hayaan po natin paano bang tamang diskarte at kalampagin po natin doon sa bagal ng usad. Kailangan makalampag po natin para nang sa ganun, bilisan po nila. Tignan mo, naabutan tayo ng susunod na sama ng panahon. Kahit last year pa, naranasan na po natin yan o noong mga nakaraang pagkakataon. O naabutan na tayo ngayon dahil sa bagal po ng proseso. Eh, kumbaga, wala na, puno na po yung, wala na eh, dapat lumabas ang tubig sa Manila Bay, hindi na po nakakalabas. Punong-puno na po. Ay, naku. So, dapat pag-usapan po as a team ng private sector at ng pampublikong sektor. Ay, nawala. Ayaw na sumagot ni Robin. Umuwi yan, di ba? Si Robin Ignacio po kasi, yung Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Ano ba naman yan, Robin? Next time, wag kayong umuoo kung hindi naman pala kayo sasagot. Sabi ni Lolit Campanero, hello, September, feeling ko kalmado today. Kaya I choose to be calm. No, pareho tayo, Lolit. Kalmado lang tayo, ha? Attendance check po from LA. Mayamot Antipolo. Ah, Lower Antipolo pala, ha? Hello to my sisters Olive, Inday, Lilia, Mercy, and Erlin. Dami niyong babae, ha? Happy Tuesday. Nagpapa-attendance din po si Josh Kyle Edip. Good morning, Sir Alvin. Pa-attendance check po. Thank you. Maraming salamat. Eh, wala po tayong mag-o dahil wala si Robin Ignacio. Hingi sana tayo ng update. Isingit na lang ulit natin mamaya. Kaya lang, after ng newscast, may dalawa din tayong bisita. Hi to Kalisi. Lola. Ano to, Lenny? Lenny Shane, Mami RJ. Oh, happy 4 months, Killian, baby. Tama, Killian baby. Sabi ni Josie Katindig po, pinapabati niya yung kanyang apo. Teka muna, habang inaantay natin si happy birthday muna kay Mama Leah De Leon. Ang pagbati po ay galing kay mami mo. Oh, mami ni Camille. Sabi ni Adam the Gamer, dito po sa Singapore may haze, kaya may healthy and unhealthy air na nilalabas dito para aware yung mga tao. Siyempre, mas malapit-lapit yung Singapore kesa sa po sa Pilipinas. Although tama po si Doc, depende talaga sa hangin. Kasi yung sa ilalim po niyan, yung Darwin, Australia, malapit na rin po sa Indonesia. Malaki po yung Indonesia, eh. That's the largest archipelago in the whole world. Eh, di hamak na mas malaki po sa atin. Even the population, wala po, sobrang dami po niyan. Kung mahigit 100 million tayo. Ewan ko, Indonesia, anong population ngayon, Camille? Abot na ba ng 500 million yung mga Indonesians? Oo, kasi definitely double o triple po ng populasyon ng Pilipinas. Anong population ng Indonesia, Camille? Sabi ni Elena Buena Fernandez, I choose to be calm. O, pareho tayo. I choose to be zen today, ha? And prayerful amidst all the untoward happenings due to natural and man-made calamities. At totoo lang, Ellen, wala naman tayong magawa, di ho ba? Oo, kahit anong, hindi mo kaya, eh. Hindi mo kaya yung ano, eh. Yung forces na nasa palibot mo. Wala kang magawa. Kaya rather than being stressed na makakapekto pa sa kalusugan mo, wala, ano na lang, kalmado ka na lang at prayerful, no? Sabi ni Deline Asperga, maying aga, Alvin and Doris, I choose to be happy. Watching from South Cotabato. O yan, 285 million po. So, hindi naman doble kasi 100, magkano ba, ilan ba tayo? 120 na ba tayo? Ay, hindi, doble nga. Kung 120 to 120, di 240. May git doble po ang population ng Indonesia. Malaki po ang Indonesia. Sabi ni Hilda Rivera, good morning Alvin and Doris. Welcome sa Bear Months. Ingat po tayong lahat, lalo na po yung mga field reporters. Oo nga po, sabi ni Doc, kailangan daw naka N95 mask. Ang problema, kung ikay nagja-jogging, mahirap din po. May nahingil kapag nagja-jogging. Naku, lalo ka mahirapan huminga pag naka N95 ka. Kaya lang, iyan daw yung akma dahil masyadong maliliit yung mga particles na nasa air at masama po yan sa kalusugan. Naku, good luck po sa inyo lahat. Si Remy Bernal naman, attendant check from Gigantes Island sa Carles Iloilo in layo nito ha. Maganda umayong aga sa mga taga Gigantes Island dyan sa Carles Iloilo. One of these days talagang babalikan ko yung ang tagal ko na hindi napunta ng Iloilo at ang dami pong nagsabi na gumanda. Talagang nag-improve ang Iloilo. So marami kang mapupuntahan bukod sa syudad, ay marami din po magagandang bayan dyan. O, yung gusto kong puntahan, yung estansya, layo, di ba? Damo uga. Maraming tuyo. Yun ang produkto nila, di ba? Yung masarap yung daing at saka tuyo dyan sa estansya sa Iloilo. Sabi ni Mr. Fish C, mayong aga si Alvin, si Polito from Rizal. Pabati po ng happy, happy 60th birthday kay Ruben Santos from Pasig. Araw-araw po nanonood ng DZMM Teleradio. Madamo, gid ka salama. Oy, thank you ha. It holiday po sa Baguio City, Alvin. Baguio Day ngayon. Ah, holiday pala. Bakit ganun? A foundation day ba nila yan? Di ba may mga ganyan? Pag foundation day o di kaya founding day, eh talagang holiday. Kaya maganda umaga po sa mga taga Baguio City. Ibig sabihin po, super long weekend talaga sila kasi Fridays ay Saturday, Sunday, Monday o hanggang Tuesday, holiday sa Baguio City. Noriel Aragon! Ekanami na gids ang Iloilo. Talaga, Noriel? Makasaglit mo. Masarap pong pagkain sa Iloilo, sa totoo lang ha. At maganda din po yung lugar. Kung tama si Noriel na gumanda na, o di dalawa na yun, maganda na yung lugar. Masasarap pa po yung pagkain. Kaya tataba po kayo pag kayo'y nabisita ng Iloilo City. Maganda umaga sa iyo, Ray C. and Edith C. Nampako. Congratulations daw kay Felix and Ray for winning the Championship of Quantum Pickleball Tournament. Oh, ang daming nahumaling sa sa pickleball. Paano ba yan? Madali lang bang matutunan yan, Camille? Nag-aral kaya ako mag-pickleball, no? Si Jocelyn Wee, pabati po sa mama ko si Josephine Wee na nasa Denver, Colorado para sa kasal ng kapatid ko na si Jane Wee. Okay. Teka muna, wala. Ininjan tayo ng taga North Luzon Expressway. Maganda sana humingi ng update. Camille, tinan mo nga yung video. Pwede ba natin i-play yung yung live na... Di ba may video yan, yung NLEX? I-annotate na lang. Pakita mo nga yung video ng NLEX para masilip lang natin kung... Ayan, ayan po yung video. Nakutukod pa nga rin, Camille. Tinan nyo po yan, yung nasa gitna ng video. CCTV yan ng NLEX eh. From NLEX Corporation. Kailangan wala si Robin to explain. Ano yung nasa gitna? San ba yung nasa gitna na yan? Ito na lang si Robert. Robert, pa-explain mo nga yung video na yan. Kasi nakaraan ka dyan kahapon at nabiktima ka ng pagkahaba-habang traffic. Ano yung nasa gitna na yan? Yan ba yung papuntang Maynila na NLEX galing San Simon? Ha? Uy. Hindi mo rin ma...
1: Inaaninog mo.
0: Kasi maluwag lahat.
1: Yung nasa taas...
0: Kandaba yan.
1: Kandaba Viaduct. So, ibig sabihin, papunta ito sa mahabang tulay.
0: Hindi, maluwag lahat. Isa lang yung hindi maluwag. Yung nasa gitnang ilalim. Ano yung lugar
1: ibig
0: yan?
1: Ibig sabihin lang yan, basta approaching ka ng San Simon, papunta o galing or papunta ng south at north, either way, yan yung traffic.
0: Anong ang lugar?
1: San Simon
0: na
1: Pampanga.
0: Papuntang
1: both. Papuntang San Fernando, Pampanga yung isa, papuntang Pulila naman yung isa.
0: Tingnan mo yung video. Oh, yung ibang nausad eh. Ito yung nasa kanan mo, yan yung papaluwas
1: ng
0: Maynila.
1: Yung mga nausad na yan, oo. Yung mga umuusad na yan, yung mga nakaligtas na doon sa traffic, sa baha.
0: Hindi, saan papunta? Anong direksyon yan? Tanggalin mo nga muna yung taker na yun kasi malalaman natin. Di ba? Kasi may nakalagay sa taas, Candaba Viaduct Southbound.
1: Oo, correct.
0: Kasi kung nandyan lang si Robin, kung di tayo ninja ni Robin.
1: Ano ba nangyay? Baka naman nag-inibas pa yun si Robin.
0: Na natin. Mamisingit na natin ha. Pero teka muna, Radyo Patrol Balita alas 7 kasama si Robert Antemano Mano sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas
0: Energy!
2: mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Bagyong Bilandok, patuloy na palalakasin ang habagat face-to-face classes sa 15 probinsya. Kinansela ngayong araw.
4: 14 na paulat na namatay sa 2 bugso ng habagat. Probinsya ng Pangasinan, isinailalim na rin sa state of calamity.
0: Emergency room ng Justice Jose Abad Santos General Hospital sa Maynila, punuan na dahil sa dami ng pasyente.
4: Polusyon sa hangin sa ilang lugar sa Metro Manila, tumaas dahil sa usok mula sa forest fire sa Indonesia. Bisikal na klase sa Quezon City, sinuspinde.
0: Matinding traffic nararanasan pa rin sa bahagi ng North Luzon Expressway. Tulaok at San Simon Interchange, hindi pa rin madaraanan ng mga maliliit na sasakyan.
4: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba. Presyo naman ng LPG, wala namang paggalaw.
0: Lalaki arestado matapos gahasain at maanakan ang dalagitang anak ng kinakasama sa Marikinas City.
4: Sa showbiz spotlight, sinasabing pagbubuntis ni Sara Jeronimo, usap-usapan sa social media.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, September 1, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Sa pangalan po ni Doris Bicornia, ako naman si Robert Mano.
0: Detalye. Lagay muna ng panahon na panatili ng bagyong Bilandok ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 1,050 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay lakas na hangyong maabot ng 55 kilometro per ora at pagbugsong 70 kilometro per ora. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyong posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Pero patuloy pa rin magpapaulan ang habagat sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Dito sa Metro Manila, maaraw sa umaga pero posible pa rin ang pag-ulan sa hapon o gabi. Bukod sa bagyong Bilandok, binabantayan din ang 2 pang bagyo at isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility.
4: Sinuspinde ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Nauna ng igiliit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
0: 14 na napaulat na namatay sa 2 bugso ng habagat. Kabilang dito ang siyam sa San Marcelino sa Zambales, 2 sa Subic at 1 sa Olongapo City, Tarlac at Pampanga. Kagabi natagpuan sa Pangasinan ang 4 na nawawalang sakay ng SUV na bumagsak sa ilog matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City. Isang nasagip sa insidente habang patuloy ang paghahanap sa 3 pang nawawala. Samantala, 33 na ang kumpirmadong namatay sa nagdaang habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. 19 din ang nasugatan at 3 ang nawawala. Halos 9 milyong individual ang apektado, kabilang mahigit 160,000 na nananatili sa mga evacuation centers, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Alejandro na ang Pampanga ang pinakamatinding na apektuhan ng habagat, pero binabantayan din ang sitwasyon sa iba pang apektadong lugar. 170 na lugar na ang isinailalim sa state of calamity, kabilang na ang Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Cavite at Batangas.
5: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Doon lang ang pwedeng puntahan ngayon.
0: Mahigit 6 billion pesos na naitalang pinsala sa infrastruktura habang 2.3 billion pesos naman sa agrikultura.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa pinsala ng malawakang pagbaha. Layo nito magamit ang emergency funds para sa paghahatid ng tulong sa halos 4,000 apektadong pamilya. Sa Pampanga, maraming bayan na lubog pa rin sa baha. Sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Harold Cabreros na sa isinagawang aerial survey, baha pa rin sa mga bayan na Makabebe, Masantol, Apalit, Minalin, San Luis, Candaba at Santo Tomas.
6: Kino-consider natin the hardest hit na areas ngayon dahil sa habagat. Marami pang lugar na mataas pa ang baha at nangangailangan pa sila ng tulong.
4: Sa Ilocos Norte, rumaragasa ang kulay putik na baha sa ilang barangay sa Lawag City. Nagmistulang ilog din ang palayan at kalsada sa Barangay 7 sa Vintar matapos umapaw ang irigasyon. Sa Abra, nagdulot ng baha ang pagtaas ng tubig sa Tineg Malanas River sa Dolores.
7: Alas 7:08, lubog pa rin sa baha ang 26 na barangay ng Hakunoy, Bulacan. Pinakamalalim ang baha sa barangay San Juan, San Isidro, Palapat, San Miguel, Carillo, Pampok at Santa Monica. Sinabi ni Hakunoy MDR RMO Head Richard Jerome Crisostomo na tumatagal ng ilang linggo bago humupa ang baha. Dahil bukod sa catch basin ang bayan, wala ring malabasan ang naiipong baha sa mga apektadong barangay. Umaabot na sa 2-6 na talampakan ng baha sa ilang lugar at wala pang indikasyon ng paghupa.
8: Ayan po kasi yung galing na po sa itaas or upstream backflooding na po yan. Kasi po tayo po kasi ay malapit sa Manila Bay at ang Hakunoy po kasi ang catch basin po talaga.
7: Apektado na rin ang supply ng gulay sa mga palengke dahil baha sa mga rutang dinaraanan ng mga supplier.
9: Minsan delay po, tapos minsan wala din silang dating. Medyo mataas na po yung gulay ngayon. Mga talong po, 200 po kilo. Dati po nasa 78.
7: Nauna na isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Bulacan dahil sa lawak ng pinsala ng baha.
4: Nananatiling mataas ang baha sa ilang bahagi ng Malabon at Valenzuela City. Sa barangay poblasyon sa Valenzuela, lubog pa rin sa baha ang parokya ni San Diego de Alcala, kaya apektado ang operasyon ng simbahan. Sinabi ni City Flood Control Office Head Alvin Berano na naglagay na ng water pump para malimas ang tubig sa parokya.
10: Siguro mga ilang araw pa bago matuyo ng husto. Hindi naman kaya basta-basta na simutin. Siguro mga 3 days o 2 days, kaya naman simutin yan.
4: Sa Malabon City, lubog pa rin sa baha ang Panghulo Road. Kaya ilang motorista ang dumaraan sa alternatibong ruta sa Quezon City. Umupa ng baha sa G. Araneta Avenue, kaya umuwi na ang mga lumikas na residente.
7: 10 minuto makalipas ay 7:00 AM, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa pagbahang dulot ng pagtas ng tubig sa Pampanga River. Sa northbound lane, pansamantala isinara ang Liptong exit sa lahat ng klase ng sasakyan, habang pansamantala ring isinara ang Santa Rita at Pulilan northbound entry. Madaraan na naman ng lahat ng uri ng sasakyan ang Candaba Viaduct, pero asaan pong mabigat na daloy ng trapiko. Usad susurin ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange, kung saan hindi makadaraan sa ilang linya mga class 1 vehicles tulad ng SUV dahil sa pagbaha. Kahapon inabot ng 7 oras ang ilang motorista bago makaalis sa 8 kilometrong traffic na halos walang galawan. Ilang pasahero ang piniling maglakad sa gilid ng expressway dahil sa gutom o kailangan gumamit ng banyo.
25: Mahirap kasi, sayang sa oras eh. Number one, kaya lang, ang hirap naman iris yung sasakyan. Mas malalong aberya pag iniris ko yung sasakyan.
26: Ba't lumabas sila dito para alam nila kung ano yung totoong nangyayari? Ay, napakahirap po, sir. Napakahirap talaga.
7: Nagpatupad na ang operator ng NLEX na Metro Pacific Tollways Corporation ng pansamantalang flood mitigation measures para marusulbang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng expressway. Kabilang dito ang paglalagay ng concrete barriers at pagbubukas ng counterflow lane para sa mga emergency vehicles. Para sa ilang eksperto, marami pang kailangan gawin para mabawasan ang pagbaha tulad ng reforestation o pagtatanim ng puno.
11: it's just a vicious cycle of all of this happening again and again and again and again, and because of that lack of political will or the short-term memory that Filipinos have. That's why I don't like to use the word we're resilient, because resilient means we forget.
12: Yeah.
11: So we shouldn't be forgetful. The final solution is really to vote wisely in the next election and to select leaders who understand the natural processes that affect us, the effect of climate change. And the only solution would be to address everything based on data-driven strategies, as well as fix up our public works so it becomes real public works and not private greed.
0: Ang urban planner at landscape architect na si Paolo Alcazarin.
4: Umabot na ng 300% ang capacity ng emergency room ng Justice Jose Aban Santos General Hospital sa Maynila. Kasunod ito ng pagdagsa ng mga pasyenteng hinihinala at kumpirmadong may leptospirosis. Inabisuhan ng mga pasyenteng pumunta muna sa ibang ospital na may available na kama para makatanggap ng serbisyong medikal. Sa San Lazaro Hospital, patuloy ang pagbaba ng mga pasyenteng may leptospirosis. Kahapon, 16 na bagong kaso ang naitalang mas mababa kumpara sa peak na 50 pasyente noong August 26. Nauna nang iginiit ng Department of Health na kapag lumusong sa baha, agad magpatingin sa doktor at huwag nang hintayin lumabas ang mga sintomas tulad ng lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Inaasahan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong Linggo na matatapat sa 2 linggong incubation period matapos naman ang malawak ang pagbaha sa Metro Manila.
0: 16 minuto makalipas ay 7 ng umaga, naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Sakop nito ang Maynila, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Mundinlupa, Pasay, San Juan, Taguig, Valenzuela at Quezon City. Sinuspindi na ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pampublikong paralan sa Quezon City dahil sa masamang kalidad ng hangin sa lungsod. Itinurong dahilan sa haze ang forest fire sa Indonesia. Sinasabing umabot sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire dahil sa southwest monsoon o habagat. Pinaniniwala ang tatagal pa ng ilang araw ang mataas na pulusyon sa hangin sa Metro Manila dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Mahigit isang buwan na ang wildfire sa ilang bahagi ng Indonesia, kaya apektado na rin ang kalidad ng hangin sa Malaysia.
13: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, sa hinihila nila yung habagat at kasama itong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan. Ang mga face mask, lalo na kung N95 yung isusot na face mask, very helpful ito kahit na nasa outdoors. Hindi kasi gano'n nakakatulong like yung mga surgical mask, lalo na kung may butas dito sa gilid. Ng kisngi, pagkidong, dahil napakaliit ng mga particulate matter na...
0: Si UP Meteorology Professor Dr. Jerry Bagtasa.
4: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 5 oras ang red alert o kawalan ng reserba ang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 10 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserba ang kuryente simula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 17 ang tumatakbo sa the rated capacities o mababang kapasidad. Isinailalim din sa yellow alert ang Mindanao grid mula alas 5 ng hapon hanggang bago mag alas 10 ng gabi. Bunso naman ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 5 ang mababa ang produksyon. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperative na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: Samantalang nilinaw po ng Energy Regulatory Commission na hindi pa kailangan ng consumer ng abogado kapag nasa mediation pa lang ang reklamo sa biglang pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco o iba pang electric cooperatives. Sinasabing nakaranas ng bill shock ang ilang consumer matapos akusahang tampered o pinakialaman ng Metro. Ayon kay ERC Legal Services Head Attorney Marizon Hines, pinag-aaralan ng komisyon kung maaring alisin ang requirement na magkaroon ng abogado kapag naging verified complaint o umabot na ng hearing ang reklamo para makatulong sa mga consumer.
14: Kasi nga,
12: malaki din yung legal fees na nakikita namin, Alvin. At saka time-consuming din yung hearing process. Kasi alam mo nung pag mga kaso, syempre mag-appear yung mga abogado, kung minsan magpapareset.
0: Nauna na iginit ng Meralco na bahagi ang paniningil ng anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala ang pagnanakaw ng kuryenteng napupunta naman sa system loss charge na binabayaran ng lahat ng consumer. Pinayuhan naman ang mga nakaranas ng bill shock na makipag-ugnayan sa Meralco o kanilang electric cooperative para maresolba ang issue.
4: Matapos ang dalawang sunod na dagdag presyo, nagpatupad na ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 3 pesos and 38 centavos ang diesel, habang 32 centavos sa gasolina at 3 pesos and 84 centavos naman sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Pero bago ang bawas presyo, 6 na piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos sa gasolina. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng regalo.

0: Delikado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.21. Itutuloy mamaya ang ikadalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Susunod na tututukan ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng panunungkulan ng Vice Presidente. Sasalang sa witness stand sina Colonel Manaros Buransing at Magtanggol Panopio para tumistigo sa certification na isinumiti ng DepEd sa findings ng Commission on Audit sa paggastos ng pondo. Kasama sana sa testigo si retired Major General Adonis Bahaw, pero hindi mahanap ang address kaya hindi masilbihan ng Sabina. Sakaling hindi humarap ang mga sundalo, posibleng paharapin si Defense Counsel Michael Poa na dating tagapagsalita Chief of Staff ng DepEd nung nakaupo pang Education Secretary si VP Sara. Bukod kay Poa, nakatakda ring tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts. Inaasahan ng House Prosecution Team na maratapos ang presentasyon ng mga ebidensya sa sinasabing malumulyang paggastos ng confidential funds sa kalagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa apat na articles of impeachment sa Oktubre.
2: So, within this week, pwede pa rin po magpasabina noong pong mga dagdag pang mga witnesses. Kung babalikan ho natin, during the House proceedings, may mga naisa lang din pong iba pang experts, katulad ng NBI expert on handwriting and signatures. So, pipinalin din po namin kung isasalang pa yung pong NBI expert po na ito na nagbigay po nung testimonya sa House proceedings.
1: Si House Prosecutor Terry Ridon. Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na unreliable o hindi mapagkakatiwalaan ang unang testimonya ng nagpakilalang dating bodyguard ng puganteng si dating Congressman Zaldi Co na si Orly Guteza. Setyembre na nakaraang taon, umamin si Guteza na nag-deliver ng mga maletang naglalaman ng kickback kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit lang siya ng mga nakakulong na sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista. Nanindigan ang kampo ni Romualdez na natuklasan ng Manila Regional Trial Court na dinoktor ang unang affidavit ni Guteza dahil pineke at hindi galing sa notary public na

0: Notaryo ang lagda sa dokumento. Nauna nang nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi mabubura ng pagbaligtad ng ilang testigo ang mga dating testimonya laban kay Romualdez kaugnay ng maanumalyang flood control projects.
1: Alas 7.24, sinibak sa pwesto ang pitong pulis sa Negros Oriental matapos ang serye ng operasyon laban sa ilegal na numbers game. Habilang dito ang Chief of Police sa Ayungon, Tayasan, Sibulan, Pamplona, Bayawan City at Yulgan City. Tinanggal din ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Office dahil sa Command Responsibility at One Strike Policy. Anim mga naresto sa magkahiwalay na operasyon matapos mahuling nagsusulisit o nangungulekta ng taya. Nanindigan ng Negros Island Police Office na mahalaga ang Command Responsibility sa performance ng mga pulis.
0: Tukoy na ang person of interest sa pagpapakalat ng pecking schedule ng NCRPO. Sa social media po sinasabing magkakaroon ng 1 week duty, 2 weeks off ang pasok ng mga pulis. Itinagi ni NCRPO Director Brigadier General Christopher Abrahano ang post at iginiit na hindi praktikal ang mahabang pahinga dahil kulang ang kanilang mga tauhan. Ayon kay Abrahano, umaabot din ng 12 oras ang duty ng mga pulis kada araw.
2: Merong existing regulations ang ating kapulisan tungkol sa relyebo, tungkol sa number of hours na kailang mag-duty. Wala po yung one week off kasi kulang na kulang na nga tayo ng pulis tapos gagawin pa natin yan. So to put an end to it, wala pong katotohanan yung 1 week off.
0: Hinahanap na ang mga nasa likod ng post para basampahan ng reklamo.
1: Alas 7.26, pasintabi po sa Maselang Balita, arestado ang lalaking paulit-ulit na gumahasa at naanakan pa ang dalagitang anak ng kinakasama sa Marikinas City. Sus Mariosip, sabi sa po ng Warrant of Arrest, dinampot ang suspect na 10 beses gumahasa at nakabuntis sa biktima noong 2023. Kahit ilang taong nagtago, itinanggi ng suspect ang bintang at giniit na handa siyang sumailalim sa DNA testing para patunayang hindi siya ang ama ng anak ng dalagita.
3: Sinasabi ko sa kanya, huwag ka magpunta doon sa juwa mo kasi pinaparal ka namin. Sabi kasi niya, huwag ka magsumbong doon kay mama. Yun, nagsumbong kasi ako. Kaya sinabihan siya ng juwa niya na gumanti ka rin para makaganti ka, sumbong mo na. Ikaw yung gumahasa. Ako yung gumahasa sa kanya.
1: Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong rape.
0: Sa Navota City naman, timbog ang lalaki nagbantang ipakakalat ang sex video ng dating nobya. Dinampot sa entrapment operation ang suspect matapos magreklamo ang biktimang walang consent ang video ng pagtatalik. Ayon sa biktima, nagbanta ang suspect na ipadadala ang sex video sa kanyang mga kaanak at kaibigan kung hindi makikipagkita para ibigay ang password ng cellphone. Humingi rin ng 1,000 piso ang suspect para ipambayad sa bayarin sa apartment na dating tinutuluyan ng dalawa. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong grave threats.
1: Sa Makati City, sugatan ng 2 lalaking runner matapos mabangga ng motorsiklo sa barangay Bel Air. Nangyaring insidente kahit may umiiral na car-free Sunday sa kabaan ng Ayala Avenue. Ano naman pala eh, bakit nakapasok yung motor? Sinasabing walang nakitang harang ang motorcycle rider kaya dumaan sa saradong kalsada. Ay nako, dinala sa ospital ang 2 runner, gayon din ang rider. Matapos magtamo ng mga sugat sa katawan, posibleng maharap ang rider sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple injuries. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Gainiel Christian. Gainiel, good morning, Gainiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Robert, sa ating Showbiz Spotlight. Usap-usapan sa social media ang sinasabing pagiging buntis ni Sara Jeronimo. Ito'y matapos batiin ng isang Facebook user ang mister ni Sara na si Mateo Gudicelli bilang soon-to-be daddy. Ayon si netizen na nagpakilalang kaibigan ng aktor, mismong si Mateo ang nagkumpirmang buntis ang misis na si Sara. Deleted na ang Facebook post pero kumalat ang screenshot kaya muling lumutang ang pregnancy rumors. Noong August 27, kinwestiyon ng fans ang teaser ng vlog ni Mateo matapos magpakita ng footage ng pagpapa-ultrasound. Pero na-reveal sa buong vlog ni Mateo na nagpa-ultrasound siya para sa executive checkup. para sa Showbiz Spotlight. Ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Robert.
1: So ano nga totoo? Buntis nga o hindi buntis?
0: Kaya nga.
4: Wala pong nag-confirmation na,
1: ano
4: Alvin.
1: Ano ba naman yan? No, para
4: yun ang totoo. Wala pong confirmation and hinihintayin pa rin natin kung talagang ang totoo.
0: Kaya nga, excited yung ninong at ninang dito.
1: Oh, hindi siyempre loves natin lahat si Sarah. Lumaki tayo Sarah Hieronimo. Oh, hindi mo ba? Kaya, ay, ilan taon na ba si Sarah Hieronimo ganyan?
4: Wait, i-check natin.
1: Yeah, kasi sa baba, hindi po yan ano, ageism or yung ano yung parang parang anong tawag mo doon, yung discrimination. Mm. Pero yung babae kasi talagang may age limitation
0: sa panganak. Parang sinasabi nila best ata yung nasa 27
1: Kasi yung lalaki kahit so lolo ngayon nakakabuntis yung lolo. Ano ka mo?
4: So far, ang birthday ni Sarah ay July 25, 1988. So, 38 years old na siya.
1: Akala ko pakikwentahin mo pa ako eh.
4: Dapat nga eh. Actually, dapat.
1: So, ilan taon?
4: 38 si Sarah.
1: Medyo may edad na yung 38. Ano, lalo lang pag-una. Oh, pag first, pag unang pag bubuntis. Pero pwede pa rin.
0: Kaya-kaya ni Sarah.
1: Kaya ni Sarah yan. No?
0: High notes nga, kinakaya eh.
1: Thank you, Gainiel. Maraming salamat, Gainiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mano.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
0: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy! Yun!
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasya man ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Pag-itatatatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 3.

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM.
5: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
6: Maganda umaga muna kay Leonides Mamaril. Good morning daw si Robert. Oh, at si Ares Kennedy.
7: Good morning po, good morning.
6: Parang may himig ng pagtatampo. Paano ba daw magpa-attendance check? May medal ba? Paano mo, Ares Kennedy? Babatiin naman kita eh. Ngayon check daw muna. Anong oras na, partner?
7: Aba, oras po natin, 7:33 ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: May medical check-up pala si Bigonia. Kaya baka nagtataka kayo, nahanap ninyo ha. Absent po for today. Malamang babalik niya bukas. Si Robin Ignacio, finally! Akala ko may inindyan ako eh. Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Makibalita po tayo kung nag-improve ba ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dyan sa NLEX, lalo na sa binabahang parte. Ano po? Robin, good morning!
7: Good morning, sir!
9: Good morning, Sir Alvin, Sir Robert, good morning po.
6: Anong latest?
9: Sa ngayon po, nadadaan na naman na po yung binabahang parte. Baga may tubig pa po, bumaba lang po ng bahagya. Kami nagpapasalamat din po sa DOTR, MMDA, Maynilad at saka yung Coast Guard kasi tumulong na rin po sila dahil iba talagang klase yung baha na naranasan natin dahil yung tubig nga po outside of San Simon area ng NLEX ay talagang sobrang taas po. So sa ngayon nadadaan na naman po pero meron po tayong mahahabang slow moving traffic pa rin po dahil dahan-dahan pa rin po yung daloy ng traffic natin doon sa area. So nag-a-advise pa rin po kami at nagda-divert po dun sa ating alternate route. Malayo nga lang po yung tatahakin dahil kailangan kunin po yung Central Luzon Link Expressway via Nueva Ecija and then Maharlika Highway. Then access po ulit sa NLEX dito sa may Santa Rita Interchange.
6: Ano yung nasa bandang gitnang ilalim ng video na piniplay natin ngayon? Hindi naman nagalaw, Robin.
9: Northbound. Yun po nga yung tail end, sir, kasi slow moving, unti-unti umuusad, kaya po talagang kailangan po mag-divert pa rin po kami ng traffic para hindi po aabutin ng sobrang matagal kagaya po nung naranasan nila previous day.
6: So yung tubig, hindi na natatanggal, hindi na hupa.
9: Opo, napapanatili lang po namin medyo mas mababa yung tubig dito sa loob dahil sa aming pag-pump out at siphoning. Kasi malaki pa rin po yung tubig dito sa magkabilang tabi ng expressway. Kaya yung iba, bumabalik pa rin po yung ibang tubig sa ating expressway. So yun po yung challenge na hindi natin maipababa ng gusto yung tubig dito sa loob.
6: Ay, hindi siya pwedeng sip-sipin, Robin, ano? Dahil, kumbaga, pag sinip-sip mo yung tubig doon, wala ka na rin tatapunan dahil puno na rin sa labasan?
9: Opo, yun yung challenge, sir.
6: Ano raw?
9: Tumutulong na actually yung mga siphoning trucks ng Maynilad po dyan. Tinatapon namin mas malayo nang hindi po makakabalik kagad. Pagkasip-sip po, meron din pong nagsisipage, so bumabalik dahil napakataas pa rin po ng tubig dito sa tabi ng expressway.
6: Pero ang nangyayari ba, Sir Robin? Siyempre, kung isa sa iPhone yan, sisip-sipin, itatapos sa malayo. Pero yun ang galing sa mismo community ng San Simon, lalabas ulit dyan sa inyo, ano?
9: Yes, tama po, Sir. Kaya titibayan po namin yung barriers, mga sandbagging po na ginawa natin para kahit papaano, mas konti po yung bumabalik kesa yung nasisipsip po o natatapon namin tubig.
7: Sir Robin, lagi naman ganyan yung nangyayari. Di ito first time na na-experience natin yan. For the long-term solution, dyan sa bahagi na yan sa May San Simon, ano po ang gagawin ng kumpanya ninyo para hindi na maulit yung ganito? Ang dami po, hindi nakapasok sa trabaho, hindi nakapag-deliver ng mga produkto.
9: Opo, kung matatandaan ninyo, meron na po tayong pagbaha around 3 years ago. No po. Ang ginawa po namin ay itinaas na po namin ng 0.7 meter yung pavement.
7: Mm.
9: Hanggang ganun lang po yung pwede nang itaas noon kasi may bridge po doon sa ibabaw. Pero ngayon na naitaas na po ni MMDA, ay ni DPWH, sorry po. Tinatapos lang po nila yung pagtaas ng bridge.
7: Mm.
9: Pwede pa rin po namin dagdagan yung taas ng pavement. Pero yun nga po, pagka ganito pong talagang palala ng palala yung ating mga nararanasang pagbaha, eh parang hindi naman po pwede na taas lang po ng taas nung sa expressway. So meron din po talagang kailangan pagtulungan siguro or kailangan pagpokusan ng lalo-lalo na ng mga local government ng mga probinsya na linisin po yung mga waterways para po yung tubig ay makalabas po kagad doon sa dagat. Ano po, nang hindi po ganitong lubog po yung area.
7: Ang dyan yan particular, Sir Robin, di ba sa May Tulaok yung mas malalim, pero sa unang banda, meron pa din sa May San Simon. Meron
9: yes,
7: sa May Tulaok Bridge, yung bridge mismo na yan, ibig sabihin, itataas na yan?
6: Dapat itaas yun.
9: Naitaas na po namin ng 0.7, naitaas na rin ng DPWH.
7: Okay.
9: At may balak po tayong itaas po ng another 0.3 kasi yun naman po talaga yung plano noon. Pero yung kung 0.3 lang po yung itataas po natin ngayon at ganyan pa rin po katataas yung pagbaha. Maaaring may pag-flood pa rin po pero at least hindi na po siguro ganun kalalim kung hindi po lalala ulit yung nararanasan nating pagbaha. Pero dito po sa May San Simon, yung ilalim po ng tulay, ever since po, this is the first time po na monitor po namin mula nung kami ang nag-ooperate na binaha po doon sa ilalim.
6: Pero dapat sabay po yun, pag tinaas ninyo yung daan, yung kalsada, dapat itataas din yung bridge kasi otherwise liliit ngayon yung gap. Yung mga truck, hindi kayang tumawid doon. Hindi ho ba?
9: Opo, ang ano po Sir Alvin, na itaas na po yung bridge eh. Sa ngayon, mas mataas po yung clearance ngayon na pwede pa kaming magdagdag. Pero kung tinitingnan po yung pagtaas po ng bridge na yon, ang parang natitira na lang is about 0.3 or kung medyo pwedeng mas mataas konti. Yun na lang yung pwede po namin ulit itaas dahil kung sobrang taas naman po, may probability na ulit na mababangga ng matataas.
7: Ay, correct.
9: Yan, yung preach.
6: O ngayon, marami pong nagagalit sa inyo sa social media, Robin. Ano po, ang sinisisi sa nangyari ay NLEX.
7: Mm-mm.
6: Yan ba itinatanggap ninyo na kayo ang dapat sisihin? O walang, hindi dapat NLEX ang sinisisi sa nangyari?
9: Eh sa ganun ano naman po, dahil talaga naman po naiintindihan namin yung experience po ng ating mga motorista. Pero ang sinasabi nga po namin, hindi naman po siguro buong ano lang ng NLEX kasi nga po, sabi ko nga, buong Luzon bumaha, lalong-lalo na ngayon. Ngayon lang natin na monitor din po na ang Pampanga, ganun kagrabe yung pagbaha. And previous years, after na naitaas po namin yung area, hindi naman po nabaha na yan. Ang medyo may pagbaha po tayo dito naman po sa may bandang Metro Manila, sa Valenzuela, tsaka may Kawayan. Pero dahil nga po naglinis tayo ng mga creeks, mga rivers, mas mabilis po yung daloy na. Hindi natin na-experience ngayon yung ganun kagrabe ng pagbaha. Pagamat talagang masasabi natin, Sir Alvin, na yung pagbaha ngayon, mas matindi sa yung mga naranasan natin previously.
7: So, kung
9: tuloy-tuloy po na ganitong palala ng palala, tayo po ay nag-i-improve dun sa aming pavement pataas o yung paglinis, baka hindi pa rin po kayanin. Kaya talagang ito po ay problema na kailangan siguro pagtulong-tulungan together with our government na rin po siguro na kailangan na pag-aralan kung paano po talaga yung tubig, ulan, yung baha ay makalabas at hindi po talaga babahain yung ating area.
7: Kaya for the meantime, partner, tiis-tiis lang muna.
6: Hanggang kailan ba yan?
7: Ayun.
6: Robin.
9: Opo, actually nakaplano na po yung pagtaas ulit nung ano dahil patapos nga po si DPWH. Pero itong ginagawa natin ngayon, yun nga po, kung talagang tuloy-tuloy na medyo gaganda na yung panahon, I believe na bandang hapon kung ganun yung rate ng madadaanan na maayos-ayos ng ating mga sasakyan.
6: O, hanggang dyan muna tayo at nandyan na si Secretary Vin sa kabilang linya. Thank you, Robin, ha?
7: Robin, thank you.
6: Maraming salamat. Thank you, thank you. Si Ginong Robin Ignacio po, Assistant Vice President for Traffic Operation ng NLEX. Si Secretary Pita, yung... Oh, nawala! Ayan tuloy eh, kasi pero ayaw pa naman nag-aantay niyan. Ang si busy siya.
7: Ito na nga po. Yun na nga yung napag-uusapan.
6: So, ano daw sabi niya, nabanggit niya yung DPWH. Anong papel doon ng DPWH?
7: Eh, sama-sama daw sila, tulong-tulong sila doon para ma-push yung tubig. Alam mo, ang dami nagagalit, Alvin. May nabasa ako sa post. Nanawagan, sabi, NLEX, 4 hours ago, parang ganun yung post niya. Sabi niya, yung husband ko, sabi niya, kanina pa nandyan. Baka naman mapabilis ninyo. Sumunod na post after 4 hours. NLEX, yung BF ko, naging BF na lang. Sabi nila, konti pa, konti traffic pa, hiwalay na,
6: hiwalay na sila. Kasi nga po, nagkaroon doon ng problema sa signal.
7: Ay, totoo.
6: Kaya tinatanong ko si Jervis.
7: Agree.
6: Hindi ko pala natanong
7: agree,
6: kay Rudy.
7: Agree, nahirapan na ako kahapon.
6: Saan nung nangyari? Ba't nawala ang signal?
7: Hindi ko natin alam. Nagpapadala ako ng mga video nung una. Hirap na hirap ako magpadala ng video.
6: Ano, smart ka ba o globe?
7: Globe ako.
6: Globe ka. So, ibig sabihin, may problema yung globe. Kasi pa ang smart sister company nila. Yung MVP group, ano
7: ang
6: po?
7: Ang hirap nga.
6: Ano na, hindi ko natanong tuloy kay Robin. Eliza, tanungin mo nga si Robin. Ayaw na ni Vince.
7: Baka kasi ano,
6: kasi na-late
7: baka
6: na
7: lahat ng cellphone nandun sa NLEX.
6: Ay, hindi rin. Hindi rin, hindi naman dahil. Hindi, kung ano, globe lang. Globe lang. Kung smart-smart lang. Pero parehong may problema eh.
7: Mahina, oo.
6: Oo. Ayan tuloy. Ang may kasalanan talaga nito, si ano eh, si Robin eh.
7: Segments!
6: Vince, masyado ka naman matampuhin. Minimum masisisi dahil busy nga yung mama. Ang daming schedule niyan. Ano po? Ay, babatiin ko na lang si Louis Basco. Nang bati, Merry Christmas. At sa dalawang poging ninong ko. Naku, hindi ka, wala ko inaanak. Wala. Naanak ka dyan. At si, sige pa, mauna ka.
7: Eto, bati ko lang ng good morning at pinababati niya ng happy birthday Celia Ventura and Jennifer Mendoza and belated happy birthday Remedios Apostol. Mula po yan kay Ms. Rosemary Vinuya Ventura ng Kadaba, Pampanga. Good morning at happy birthday.
6: Si Shandy Angela, naka-monitor din. At si Butch San Bonaventura. Yan. Ano na ba? Hindi, unahin na natin yung impeachment kung gusto mo para kahit papano makatipid tayo sa oras. Kaya lang, lalo pag nausod, ay lalong hindi napapayag si ano. May kasalanan talaga nito si Robin. Sisihin mo si Robin Camille. Nanggigigil si Camille, ano. Wala tayong magawa. Ganun talaga ang buhay. June Villa, maganda umaga sa iyo. At si Chris Abrini Castano, at si Jing Pahe, at si Flor Deliza Uledan, at si Ceci Lopez. Maganda umaga sa inyo. Okay ka na, partner? Si Attorney Jose Roy III, ang dating din po ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at isa sa mga defense lawyer ng Corona Impeachment Trial. Unahin na po natin. Magandang umaga si Attorney.
7: Good morning po.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
6: Hi Attorney Roy, good morning po sa inyo. Attorney.
4: Hello.
6: Hi.
4: Can you hear me?
6: Opo,
4: good morning
6: of course,
4: po.
6: Of course, Attorney. Magandang umaga
4: po. Yes, good morning.
6: Opo. Ano bang inaasahan natin for today, Attorney? Is today going to be exciting kumpara dun sa mga nakaraang araw? O parang boring na naman para sa ordinaryong mamayan yung today?
4: Well, I expect na yung AFP na witness na ipipresenta, inenegate niya, pahihindian yung mga ginastify ng sa expenses ng confidential funds na wala silang natanggap na pera o kaya walang programang ganun o baka higit pa dun, sabihin wala naman talagang mga threat or security issues ng mga panahon na yun. So tignan natin kung ito'y magiging contentious para sa depensa, kasi malinaw na na-establish na lahat ng pera napunta ron kay Colonel La Chica. Di ba? Siya tumanggap ng 500 million or ano man yun. Lahat yata ng 625 sa kanya eh.
6: Opo, opo. Pero tingnan muna. Sa side ng mga ordinaryong mamayan, Attorney Jose Roy, di ba parang bitin? parang na-establish natin na pinayagan ni Vice President Sara yung pag-release ng pondo na disbursed na special disbursing officer, authorized ng assistant chief of staff. Pero ang tanong ng tao, nasaan nga yung pera? Sino nga yung nakatanggap ng pera at paano ginastos yung pera? Parang may kulang dun sa kwento. Iyan ba'y malalaman pa ng tao o strategically speaking, hindi talaga ipipresent ng prosecution sila chika dahil hindi nila makontrol kung anong sasabihin ng mama?
4: Hindi kung ako yung prosecution, hindi importante sa akin na ipresenta sila chika. Problema ng depensa yan. Kasi na-establish na natin at natanggap nila chika. Pero ang isa pang kapansin-pansin na parang hindi masyadong nababanggit. Alam mo, Alvin, yung sa COA na yan, ang mabigat na usapan dyan yung liquidation report, di ba? Kasi yun ang patunay, patibay at pag-explika kung saan napunta yung pera. Ang mahalaga doon sa mga liquidation report? Alvin, lahat ng liquidation kada quarter, pare-pareho, 125 million, di ba? Yung sa unang quarter, 10 araw lang ginasta. Tapos yung sa next quarter, 57 days yata or something, 125 million. Pareho na naman. Kung 10 million ginamit sa transportation doon sa una, 10 million din ang ginamit doon sa pangalawa. 40 million yung gamot sa una, 40 million din yung gamot sa pangalawa. Pero bakit yung pangalawa? Yung una, 11 days lang. Yung pangalawa, 57 days. Yung pangatlo, 60 plus days. Pare-pareho yung explanation, pati yung mga pag-upa ng mga bahay, mga safe house, kung ano-ano. Naka-template, ika nga, hindi nagbago. So, hindi ba yun kahina-hinala? Doon pa lang makikita mo na meron talagang sadyang itago ang tunay na pangyayari.
6: Mm-hmm.
4: Hindi mo ngayon pwedeng sabihin na hindi alam ni VP yun.
6: Opo, opo. Attorney, good morning po. Si Robert po ito. Alam mo, partner,
4: yes,
6: Alvin.
4: Yes, Robert. Magandang umaga.
6: Si Attorney Roy ay may significant sa buhay ko yan.
10: Ay, bakit? Anong significance?
6: May significance siya sa diploma ko. Siya nakapirma sa diploma ko.
10: Nag-graduate
6: ako sa PLM dahil siya presidente namin noon.
10: Oo, naging presidente pala siya. Akala ko din lang.
6: Siya nakapirma sa diploma ko.
10: Oo, naging presidente ka pala, Attorney Roy.
4: Look at Robert now.
6: First year niya na naging presidente ng PLM, yan. Pinag-graduate ni Attorney Roy. Pero Attorney Roy, talong tayo.
4: Oy, teka, Alvin, ha? Grumaduate siya ng sarili niya. Hindi ko naman siya pinadaan.
6: Hindi kasi, Attorney, maganda yung management yun. Wala akong binayaran. Zero.
4: Magaling talaga yung programa ng gobyerno dyan sa PLM. Sayang, sana palakihin pa nila yung university.
6: Opo. Attorney, isa pa, kung ayaw nila kay La Chica, and then eto naman, nilalagay nila, sabi, si Attorney Michael Poa naman. Pero alam din natin na gano'n din naman, si Attorney Michael Poa ay nagtatrabaho para sa vice-presidente, nagtrabaho para sa vice-president. Anong kaibahan niya na siya ipepresent versus doon sa La Chica na parang hindi talaga interesado yung prosecution?
4: Ang importante ngayon kasi para sa prosecution, ipakita na alam ni VP Sara lahat ng mga pangyayari na yan. Diba? Dalawa yan eh. Diba nga, kagaya yung sinasabi, either incompetence or complicity. Diba? Either ikay talagang pabaya o kaya talagang hindi mo kaya yung trabaho, wala kang kakayahan, incompetence, diba? Or complicity. Sadya kang kasapi sa mga ginawa doon. So, sa pagtatanong kay Poa, dahil siya isa sa pinakamalapit, malalaman kung ito ba, sinabi mo kay VP, bakit hindi mo sinabi? Paano panghalaga mo kung hindi mo ni-report? Hindi mo ba abogado ka? Hindi mo ba napansin itong mga ganitong problema? So, mahirap kasi ipagkaila. Mahirap sabihin ni VP, hindi ko alam yan, pinabayaan ko sa kanila. Hindi maaari. Yun nga lang, di ba? Pipirma mo, 125 million. Pare-pareho ang accounting mo. Iba-iba yung haba anong panahon. Parang hindi tama yun. Imposible maging tama yun. Imposible maging pareho yun. Ngayon, tatanong mo kay Poa, huwag mo sabihin hindi mo nakita yan o hindi mo nalaman yan o hindi mo nabanggit sa kanya na kailangan ito sila chika. sa pagdating ng araw mag-e-explica yan. Kasi sa puntong to, 500 million pinabigay doon lang sa isang tao. Doon pa lang eh, hindi ba? Magtataka ka na, bakit tong tao lang to, paulit-ulit? Hindi man lang hinati, hindi man lang walang kapalit, hindi man lang dinamihan yung sumunod, di ba? Ngayon, paano ngayon i-explica nila Chika yung 500 million na yan? Kaya ba niyang i-explain yun? Ano, bumili siya ng mga tangke, mga ganun. Di ba? Na para sa security kung ano man yung ginawa nila. So, yung mga question na yan, ha, at saka yung fact na yung VP, hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi niya alam. Kasi pag inamin niyang hindi niya alam lahat ng mga pangyayari, eh bakit nag-VP ka pa? Oh, tanggalin na talaga kita, 'di ba? Incompetent ka, hindi mo pala kaya 'yung trabaho eh. Oh, so hindi eh, kung ako si ano, hindi ako papayag na ganoon.
6: Okay. Attorney, hanggang dyan muna tayo at naman si Secretary. Maraming salamat po, Attorney. Ha? Maraming magandang feedback ng Presidente karaw ng pamantasan ng lungsod.
4: Thank you very much.
6: Thank you, sir. Maraming salamat.
4: Thank you, Robert.
6: Si Attorney Jose Roy III, dating dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at dating presidente mismo.
11: Mm-hmm.
6: OIC ba o presidente mismo?
11: OIC president.
6: OIC president.
11: Namin,
6: ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. At syempre po, one of the defense lawyers sa Corona Impeachment Trial. Okay, nasa na si Secretary Fitch? Ready na. Ay,
11: ito na.
6: Ikaw sa pala daw si dating Secretary Babe Singson.
11: Ay, baka dun yung sa baha.
6: Ah, kaya nga. Lalala ko tuloy na miss ko si Kabayan. Di si Kabayan, Hi!
11: Nako!
6: Cabs! Una ka monitor, Cam, naman.
11: Good morning, Cabs!
6: Okay, Cabs, huwag kang maglakad-lakad. Ha? May haze.
11: Ay, oo.
6: Masama yan sa kalusugan mo. Yung haze, ha? Naku po, ayun.
11: Wait, ikaw ba?
6: Ha? Ano na? Ano si sir? Pabina tayo mag-
11: Tawagin na agad.
6: Secretary Vince Dizon, the Department of Public Works. And hi, Sec. Good morning.
11: Maya Pabak, Sec.
12: Maya Pabak po, Boss Robert. Alvin, thank you. Pasensya na kanina at nasa importanteng tawag lang ako. Kasi
6: kaya nga eh. Hindi, akala ko naman matampuhin.
12: Former Secretary Singson.
6: Matampuhin kang masyado. Anyway, balita mo na kami, fresh pa nung sabi ng taga NLEX at ni Secretary Singson.
12: Oo, kasi may pinag-usapan nga kami na immediate na pwede natin gawin. Kasi
6: o ano nga po yun?
12: Sa atin ngayon, hindi to one time lang, you know? Meron na naman gagawa tatlong bagyo na parating. And naghahanap kami ngayon ng solusyon, no? Kasi hindi naman pwedeng sa mga susunod na linggo, itong NREX, eh, ganito na lang, no? So hindi, meron kaming iniisip na solusyon kasi na magtatayo ng flood wall sa tabi ng NREX na mabilis namang magagawa para makapag-pump out tayo ng tubig palabas ng NREX papunta sa mga doon sa tabing mga lupa, no? At mag-uukay tayo doon sa mga katabing lupa doon, no? Para pang-imbakan ng tubig. So, yan ay, mukhang doable, pero kailangan lang, pag-aralan ng mabuti yung engineering, no? So yun ang gagawin natin ngayon, no? So, pipilitin natin magawa yan at simulan yan pagka gumanda na yung panahon, no?
6: So, yun yung...
12: So, kasi hindi naman tayo pwedeng walang gagawin,
6: Ama.
12: Kasi marami sa mga solusyon, long term, eh, matagal pa yun, eh. Ang problema, may mga parating na naman na bagyo, Alvin, Robert, no? So,
6: kaya,
12: kailangan may gagawin tayo immediately, no? Kasi hindi
6: ilang kilometro yun, Zek?
12: Ganito, eh.
6: Ilang kilometrong flood wall yun ang gagawin?
12: Hindi naman kasi ganun kahaba yung area na binabaha, Alvin, Robert, eh. Parang mga nasa 200 metro lang, eh.
6: 200
12: no, meters. Sa may bandang Tulaok Bridge sa may San Simon, no? So, kailangan talaga, kailangan talaga magawa ng mabilis na engineering solution. So, yun ang pinag-uusapan namin kanina ng NREX at ni former Secretary Singson.
6: Both sides yun, Sec?
12: Yes, both sides.
6: Both sides. Tapos, 200 meter para ang tubig galing sa gilid, hindi makapasok sa loob ng highway.
12: O una, hindi makakapasok at kailangan medyo mataas-taas yung pader para makakapaglabas pa rin tayo ng tubig, no? Pero ito, pinag-aaralan pa lang ito ngayon, hindi pa natin ma-finalize ito hanggat hindi design ng mga engineer natin, both ng NREX Corporation at saka ng DPWH.
10: Sinong gagastos niyan, DPWH na, Sec?
12: Siguro magtutulungan nga kami ng NREX dito, no? Mag-uusap kami kung paano.
10: May gastos yung partner, okay, ano? Okay. At saka kailangan gawin siya.
7: Saka dapat matibay kasi itutulak yan ng tubig. Baka sabihin, baka mag-collapse,
10: yun
7: diba?
10: Yun ang problema. Kailangan matibay yung pagkakagawa.
12: So, kailangan i-engineer ng mabuti to. Maganda naman, magagaling naman ang engineers din ng NREX. Tapos meron din tayong kukunin na Japanese consultant natin galing sa ADB.
10: Meantime, anong immediate solution sa naipong tubig dyan sa highway?
12: So, ngayon, ang ginagawa ngayon, parang ganito din, no, pero temporary lang, no, tumulong sa atin ng MMDA at gumawa ng temporary na flood wall at ganun din, nagpa-pump tayo ng tubig, pero lumulusot at lumulusot pa rin ng tubig, pero kaninang umaga medyo nakakadaan na sa first two inner lanes sa May Turao Bridge, so dahan-dahan nakakadaan na rin, pero ang problema talaga dito, Alvin Robert, is walang pupuntahan yung tubig, eh.
10: Opo, walang kulong eh.
12: No, so, nakakulong na eh. No, masyado nang malaki yung volume ng tubig at hindi mabagal nang bumaba ang Pampanga River papuntang Manila Bay. Kaya ang tubig naiiwan na doon at wala nang pupunta. So, kailangan medyo mag-out of the box tayo dito ng konti.
10: Opo.
12: Alvin at Robert. Opo. Kasi itong ulan na to, hindi naman itong ngayon lang eh, mangyayari ulit to, baka sa mga susunod na linggo pa nga, mangyayari na naman ulit to eh. We cannot afford NREX to be at a standstill ng ganito.
7: Opo. So, kalam naman natin na kung hindi din naman binaha yung nangaloob, di ba, sa may MacArthur Highway, sa bahagi ng San Simon, sa may bahagi ng Bulacan, hindi rin naman magkakaganyan. So ngayon, dun sa mga area, sa mga bayan po na lubog pa rin sa baha at ang bagal din talaga lumabas ng tubig dyan sa amin sa Candaba, mag-iisang buwan na kaming baha, pero paano po ang nagkikitang solusyon ng DPWH long term din, sabihin na natin, para sa mga ganitong community po?
12: Alam mo, nag-meeting po ako nung Friday, minit ko yung mga consultant natin sa ADB, kasama ang provincial government, sika Governor Lilia, sika Vice Governor Dennis at yung kanilang mga tao. Ang isa lang ang long term solution dito, Robert at Alvin, yung matagal nang sinasabi na unfortunately hindi nagawa-gawa all these years, yung matagal nang sinasabi nga ni Secretary Singson, yung iba't ibang mga imbakan o retarding basin o detention basin na magsisimula sa Nueva Ecija sa upstream ng Pampanga River, at bawat munisipyo na dadaanan ng Pampanga River, kailangan lahat yan may imbakan ng tubig. No, lahat yan may mga malaking retarding basin o detention basin. Para yung tubig, meron munang pupuntahan bago pumunta sa ilog at bago pumunta sa mga bayan-bayanan.
10: Opo.
12: Yun lang ang solusyon. Wala nang iba. Ang problema, hindi nagagawa. So, nag-report po ako kay Pangulo kahapon. Sabi ko po, ang sabi ng Pangulo, tama ng diskusyon, tama ng pagpaplano, gawin na natin yan. So, yun po ang marching orders ng ating Pangulo.
7: Opo, kasi dati na rin po napag-usapan yan. Mismong President ang naglatag dyan sa mga LGU. Kausap niya yung mga LGU para sa ganyang proyekto.
12: Puro na lang po salita kasi na yun.
10: Tama yun. Opo.
7: Tama naman yun, Sec. Agree naman kami doon. Sec, isa pa yung nangyari sa Tarlac, yung bridge
10: na,
7: natin. Ano po ang target natin na solusyon doon sa dalawang bridge na nasira po, Sec?
10: Agana.
7: Yung Agana.
12: Opo, ang priority po natin yung Agana Bridge. No? 24/7 po ang trabaho natin. Ngayon dyan, nagpalabas na po kami pinadala na po namin sa inyo yung mga footages. Hindi po tayo titigil dyan, nagsimula tayo kahapon. Yung Agana, hindi pa ako makakapagbigay ng timeline, pero baka within the day, masasabi ko na more or less kung kailan tayo matatapos. Pero kasi mataas pa ang ilog, Alvin at Robert, hindi pa tayo talaga makapulot kasi umaragasa pa yung ilog natin. Pero once na bumagal na ang flow ng tubig sa ilalim, makakaano na tayo, makaka-full blast na tayo. Yung Aquino Bridge naman, siguro kapag humina na rin ang tubig, medyo mataas kasi yun eh. At saka medyo mahaba yung sira, dalawang portion ng nasira. Susunod rin na natin kaya dyan, basta gumanda na yung panahon at hindi na masyadong rumaragasa yung ilog.
10: Opo.
12: So mag-regular up bigay natin. Pero talagang ano, hindi po tayo titigil dyan. Nagbobigay siya tayo kahapon. At 24/7 po yung trabaho natin dyan.
6: Ayun. Oh, sige. Maraming salamat, Sek. Nabuso kaming oras, but thank you very much for your time.
12: Maingat ka.
6: Hindi, okay lang.
13: Salamat, Sek.
12: Thank you. Hindi ako nagtatampo sa'yo, Al.
6: Ayun. Thank you, thank you.
13: Hindi siya init ulo.
6: Maraming salamat. Thank you.
12: Ikaw pa.
6: Mabuhay ka. Nabuhay ka, Secretary.
12: Thank you, Sek. Thank you.
6: Opo, opo. Alam ko naman. Thank you. Mabuhay ka si Secretary Vince Dizon. Di dyan po, ulitin ko na
13: ito,
6: naman.
13: Damit-damit niya. No?
6: Sulit ang sweldo natin.
13: Oh.
6: Kasi nagtatrabaho, halos maubos.
13: On ground. Kaya alam mo yung nangyayari.
6: Maubos na yung book ni Vince. Eh. Saka
13: kasi di ba sunod-sunod talaga. Kaliwat ka lang yung problema.
6: Yan ang action man.
13: Oh.
6: Kasi yung iba, hindi po sulit ang sweldo natin.
13: Oh.
6: Ay, naku, tatamad-tamad.
13: Ano ginagawa?
6: Hindi, wala lang.
13: Nag-uutos. Tingnan mo nga yung ano doon.
6: Banding-banding lang. At least ito, nakikita nyo na talaga, halos din nga natutulog. Na may tsura ni... Mukhang scientist na siya, no? Vince, di... Einstein, ikaw ba yan? Yung buhok, di na naayos yung buhok sa sobrang dami ng...
13: Iikutan mo lahat ng problema. Luzon, Visayas, Mindanao ang inaharap, partner.
6: Thank you, Secretary Vince. Saludo po.
13: Thank you,
6: Sec. Maraming salamat. Nasaan na yung kapartner mo? Wala si Bigonio, di ba?
13: Nasaan na ba yun?
6: Ako pa rin.
13: Tayong dalawa. It's tandem ng bayan!
6: Ay! Steve Ross, halik ka nga rito. Kailangan mo magbanat
13: ng... Mukhang tinatakasan ka. Parang ikaw na lang gusto niyang magdaret-diretso dyan.
6: Pagbanatin mo ng buhok, tumataba.
13: Oo nga.
6: Oh, tumataba. Kailangan...
13: Kaya hindi daw makajogging ngayon. Sabi niya, mausok. Ha? Sabi niya.
6: Tumataba ka ba, Steve Ross? Hindi naman.
14: Bumibigat lang.
6: Hindi, tama yan. Ha? Kaya siguro kailangan ng dagdag na racket. Parang kulang sa racket yung Steve Ross. Eh. Bigyan mo pa siya ng ano. Susunod na, tandem ng bayan with the one and only Robert Antamano, Mano and Steve. Anong moniker? Anong alias ni Steve Ross? Kasi lahat kayo may alias, di ba? Si Christian may.
13: Romaras Chada.
6: Paano?
13: Romaras Chada. Gusto mo yan? Oh, Raz Chada. Steve Raz Chada.
6: Oh, talagang inuulit-ulit yung Raz. Kasi may letter Z. Nakakaiba, no? Sige na nga, Steve Raz Chada. Ako po si Alvin L. Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
15: Gisek Pilipinas
6: Energy.
15: Good morning!